0: mo man sa aton ang may-ara sang gitawag diabetes o mataas ang sugar sa dugo, ini ang nagaguba sang vital organ sa kaangay sang kidney kag atay.
1: Para sa matino nga dugo,
2: DTX 500.
1: Para sa healthy nga atay,
2: DTX 500.
1: Ang DTX 500
2: ang may mataas nga antioxidant.
1: Nga amo naman
2: ang nagatino sang imo atay.
1: Basta tino nga atay,
2: happy kanunay,
1: DTX 500.
2: Masaligan,
1: epektibo,
2: DTX 500.
0: Ano pa? Subong man ang pagtaas ang risgo nga mabulag ka. Basta may diabetes ka, sigurado apektado gid mata mo. Mautod ang tiil, mga neuralgias, pagka-damage sang heart, kag iban pa nga seryoso nga balatian, apil na da ang imo manoy.
3: Kung nag-DTX 500 kag may tisi sila Dr. Ramil kada adlaw, abansin na naman sila kay proven effective nga nagapanubo sang blood sugar levels ang DTX 500 kag may tisi. Amo ginigani ang pinaka main purpose niya. Ang capability sa pagkontrol sa blood sugar levels, agud hindi ka magka-diabetes.
0: Another secret sa pagpalawig sa kabuhi, Sir GP, amo ang ikatatlo nga dapat mo lipatan.
3: Ay?
0: Imo edad. Kung gusto ka hindi dali magtigulang, inom ka DTX 500 kag may TC kay gapahubin ini sang imo nga selula. Ang imo nga past, hindi magsagay panumdom sa imo mga regrets. Ilubong mo na tanan ang mga stressful events nga natabo sa kabuhi mo. Sa kada minuto nga gaka-stress ka, nagaiban sang times 3, ha? Nga tion ang imo kabuhi.
3: Ay.
0: Imagine lang. Wala na'y problema, wala na'y stress. Ha?
3: Uh-huh.
0: Be happy, concentrate sa present mo because that will define your future.
3: Gusto.
0: Ang mga nag-inom regularly sang DTX 500 kag may TC, malipayon kag wala gaka-stress. Bangod, gaka-improve ang ilang mga ila hormonal balance. Katatlo, Sir GP?
3: Mga kainit mo, no?
0: Grudges. Your grudges. Tao malanta,
3: oh.
0: No, mainit ba? Pero bisan paano, kung mainit man lang ka, inom giga DTX 500 kaya para may pang ano, pang neutralize. Pero kung kaya, as much as possible, kaya mo malimtan, lipatan mo na. Hindi magdumot, dulaon mo ginaagod, maglinong ang kabuhi mo. Manasiling ba sa Proverbs 17:22? No? A merry heart, do it good like a medicine. But a broken spirit, dry the bones.
3: Ay,
0: so, ang pagkabuhi sang malawig, ang may madabo nga paagi, no? Unahon ta ang pinaka-importante, blood sugar mo, blood pressure mo, chikon mo gina regularly, hindi sagi stress, likawan ang stress, including na da ang mga oxidative stress, bangod ini ang ginahalinan sang cancer, tissue damage, kag organ failure. So, adlaw-adlaw gid, inom DTX 500 kag may TC. Kaya mo na yung mong super antioxidant nga magbato sa mga free radicals, adlaw-adlaw. Agud masigurado nga healthy ang imo nga selula.
1: DTX 500 Health Alert with Dr.

0: San Miguel Oktoberfest na! Come enjoy free specially crafted brews and beer creations, scrumptious bites, music, and more when you come. Oktoberfest na! Visit our Facebook page for more details. Drink responsibly. San Miguel Oktoberfest na! Beer, bites, and beats na sa Pasig City Esplanade sa October 24. Drink responsibly.
1: Para sa matilo nga dugo,
2: DTX 500.
1: Para sa healthy nga tay,
2: DTX 500.
1: Ang DTX 500
2: ang may mataas nga antioxidant.
1: Nga amo naman
2: ang nagatilo sa imo atay.
1: Basta tilo nga tay,
2: happy kanunay,
1: DTX 500.
2: Masaligan,
1: epektibo,
2: DTX 500.
1: Mahigo bala ang imo dugo,
2: DTX 500.
1: Masami ka bala ang gina-allergy,
2: DTX 500.
1: Ang DTX 500
2: ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo.
1: Nga sa masami,
2: amo naman
1: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
2: DTX 500.
1: Masaligan,
2: DTX 500.
1: DTX Coffee Mix.
3: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
1: DTX Coffee Mix.
4: Mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico sang una. Hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ng akong tulog subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix
4: mamasaga butika
1: Mighty C
4: ang alkaline ng vitamin C.
6: Sali si J ang una yan niwang-niwang sa ako wala gid ko gana magkaon kag sagay lang ko ubo hilanan insulayan ko pa ang Mighty C kag 1 capsule 310 after 1 week nanamigid ang akong nga pamin. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C
4: mamasaga butika.
7: Before, if I needed something from Pag-ibig, I would need to take a leave, get it done during lunch break, or leave work early.

0: I-maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Kung nalagid ako makabatsyag pang sakit.
1: My TC! Mabaka sa mga butika.
2: Masakit ang tiyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka! By 45 Probiotics. Nga nagabuling sa pagbalik sang maayong digestion. Sa 4 Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
3: 4 Biotics. Ang best friend sa mga kababaihan. 4 Biotics. Dina-maintain ang pH level sa feminine area. 4 Probiotics. Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinicas 4 Biotics.
4: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy, good news! Bangun sarang na kamo na makapakonsulta sang libre.
5: Libre?
3: Libre!
4: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, Magkadto kada Lunes kag Huwebes, sa Salvation Street, near Corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawud, Pasig City. Sa Haro Branch naman, Magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street, sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas sa lungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
6: Alam mo ba kung ano ang mahal? Hindi lang grocery at bills. Kapag nagkasakit, apektado pati kita at budget ng pamilya dahil mas mahal magkasakit. Kaya mag-invest sa health with multivitamins plus minerals Centrum Advance. Ang all-in-one multivitamin plus mineral na complete from A to Zinc for only 11 pesos and 50 centavos SRP per tablet per day. It helps support stronger immunity, a healthy heart, a good eyesight, kasama na proper diet at regular exercise. Centrum Advance, alagang sulit araw-araw. Multivitamins plus minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Centrum Advance, alagang di magkukulang.
5: Balik na mga lalaw! Ari, nakapaborito nato niya, ilaw!
8: Oh, hindi! Nga, perme lang ako ginalangawan!
9: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sang ilo. Klinika Deo Fresh, a natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh, bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
10: Gadragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Gala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
11: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
10: Bakal na sa mga butika.
12: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
13: Kunamit ang sugod, sulit ang ending.
12: Tama! Red Horse Beer. Namit. Sulit.
14: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
12: Drink response. Bawat patak, masarap. Suabe kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
15: Nestor, ang sinaing.
16: Luto na.
15: Ang labahan.
16: Nakasampay na.
15: Ang uniform ko.
16: Naplansa na.
17: Ganito ako.
18: Tigasi.
17: Tigalaba.
18: Tigasay.
17: Tigaplansa.
18: Sa araw si Mrs. ang masusunod.
17: Sa gabi,
18: ako ang bossing.
17: Dahil kasangga ko.
18: Ang extend.
17: Supplement for men.
18: Lourdes.
17: Tapos ka ng maligo.
19: Yes, darling. Come to mama.
18: Extend food supplement for men.
17: May maca
18: at lavawaska
17: na nagpapataas ng energy
18: at stamina
17: para sa tigasing performance.
18: Extend food supplement for men
17: para sa matilo nga dugo.
18: DTX 500
17: para sa healthy nga tayo.
18: DTX 500
17: ang DTX 500
18: ang may mataas nga antioxidant
17: nga amo naman
18: ang nagatilo sa imo atay.
17: Basta tilo nga tayo.
18: Happy kanunay.
17: DTX 500
18: masaligan.
17: Epektibo.
18: DTX 500.
10: Paulit-ulit na lang ang ulam.
4: Momshie!
7: Angeline!
4: Try Star Nutri Meats ulam with real meat. Grabe sa

0: Star Nutrimeats, ulam na! Sa miti sarap at dami ng choices, panalo ka!
1: Bili na ng Star Nutrimeats. Di lang sarap, sustan sarap!
2: P3Bio! Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang P3Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
3: P3Bio! Ang P3Bio! Yung may PCO! Ang PCO! Yung may D3! Mga buti ka! P3Bio!
4: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balati.

0: nakaraan sa atay, nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
1: D3 Bio!
2: Ang D3 Bio!
1: Yung may Vizio!
2: Ang Vizio!
1: Yung may D3!
2: Mabagat sa mga butika.
3: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
4: Wow! May puso!
5: Oras sa K5 News FM, Philippine Standard Time, alas 8.13 sa aga. Ang oras, ginadalongin sa Tos Kalawan sa Clinica D3 Bio. May vitamin D3 ka na may extra virgin coconut oil ka pa. Sa gihapon, ko po ninyo ka K5 Ray Espeha Umalay.
6: Ka K5 Christian Hagurin.
5: Alright, sa to sa mga ka-K5, remind natin sila partner sa mga suplemento ni Dr. Abel Itang Oy, may TC ang alkaline base ka vitamin C ng kampiyon nga may TC. Sa to sa mga ka-K5, ganoon kasubong nga kakaon ka lang siyang napulo kabilog nga prutas nga orange.
6: Grabe.
5: Sa to sa mga ka-K5 para makakuha ikaw siyang vitamin C. So, game papag-on ni Dr. Abel Oy, game papos yung inyong kabuhi para maka-vitamin C ikaw, bakal ka ng isa kakapsula, 8 pesos lang. Kaya kung magkakuha ka vitamin C, dapat pulong yung kabilog nga orange.
6: Para sa equivalent niya, equivalent yung value sang nutritional value sang vitamin sang orange.
5: Oh, pero ti ang iya naman yang amount ta. Value is 100 pesos.
6: Okay,
5: isa ka orange 10 ka pesos ibang ganito 15.
6: 15 oh.
5: Sa ton sini nga mga K5, so dapat inom gid vitamin C. No, nagkaparami sa resistensya nagpapag-on sa immune system para isang sa Clinica D3 Bio. Di antiviral antibacterial specialist subong kuno, may mga report kadto nag-activate di ba tang COVID-19. Pero sa mga medical experts naton kahapon sa regular session sa sanggol yang bayan sa municipality of Putotan, ang amon sini nga Dr. Tony Mario nag-attend sa amon sini nga session, nag-explicar siya sang preparation para sa mga kabarangayan sa sining posibleng pag-ano naman sang COVID-19 na virus. Sa aton sining mga ka-K5, kay ining mga flu-like symptoms kaya aton ginabatsyag, ubot rang kaso sipon, dapat nag-araratay di sang niligad itong mga nadlaw
6: nila. Gani? Saralama?
5: Oo, saralama. Ginaumpisahan sang Jenny virus, ginasundan sang Latosa virus, kagaginasundan man sang Apin virus. Uli-ulihin na lang ang Umalay virus kada Hagurin virus ang pinakalas amo nang pinakatribli ang Surita virus.
6: Amo nang ang lalaka strain. Kay kuno na eh 3.0 na nasaya nga version.
5: Mga ipilido kay isang mga reporter no. Nagisiburo sila pero ti ang kampyon. Samtang kasi buro sila, why gid ya partner may nag-absent kag may nag-file sa late?
6: Tama ka pag-on.
5: Kaya nga man,
6: nakabastante
5: sa klinika ni Tribayo.
6: Naka-power trio, naka-power trio.
5: Naka-power trio. Oh, anong isa ka power trio na
6: to? Yung DTX na mano superior antioxidant. Mano ka da? Hindi ka magi. So, tanan nga ini.
5: Kaya may disugar-sugar kin extract.
6: Nan.
5: Halin sa panit sang tubo kag sa aparguso.
6: Why niya sang kalamay nga nagapataas ang blood sugar level mo? Why nagapataas diabetes kaya ti natural.
5: Kapi na noy. Ang capsule kaya ti ma...
6: Amo na nga namin kong DTX 500.
5: Oo.
6: Coffee mix.
5: Coffee mix. Pampalaya kag di sugat-sugat kini. Kaya pa namin isang blood circulations mo noy na kami heart attack ka, cardiac arrest ka kay manoy to. Atong nasa puwanto sa may lodging house. Why to guru ka to?
6: Why to ka DTX 500 eh?
5: Sa atong sining mga KK5. So, baklayo na sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center. Sa Pasig City, sa Poblacion de Lumot, Pasig City, sa May Kalinog, sa May Cosmart, Kalinog, sa May Agaw, sa May Orbe, State, May Agaw!
6: Nagsasara! Tubang sang terminal?
5: Terminal?
6: Sa terminal bla?
5: Correct. Kagdari sa May Aro.
6: At okay. Siyempre, sa 420 Ilopis Street, tupad sa St. Robert's International College.
5: Makapit sa ano ka mall?
6: Sa Robinson Saro.
5: Alas 8:17 sa aga oras sa itong siringa pagpangalagad mga KK5. Dugay-dugay KK5 ba poli tawagan mo si KK5 ka rin sa dugang ng impormasyon pero subong istoryahan tanay ni KK5 ba Christian ang statement ni President Ferdinand Bongbong Marcos ka nag-viral gin kapon.
6: Oy!
5: Gambal niya para kung nga makalikaw kita mga kabiyanan mga KK5 sa Super El Nino. Mag-preparar kita sa manamo ka balde. Kamagsalod kita sa tubig ulan para nga isupton na to ni na mga KK5. Karap sa pananglitan nga nagatigang tang ang tuman kagrabe nga init ka nagatigang ang mga kalupaan. May ara kita po yuton nga tubig.
6: May meaning ko nung BBM. Billy Balde muna.
5: BBM, Billy Balde muna.
6: Namong iya mga project ni BBM ginagamit ang acronym eh. Tamo Benteng Bigas Meron Na. na BBM. Meron man nga, ano pa ganing iba nga mga project gani? Ano pa ganda yung mga project man. Basta ginagamit yan ng iyang acronym sa iyang alan sa mga project para nga di malimtan. Tiyan mo na ikon ang bago.
5: BBM, ang ano na yun, ang...
1: Ano pa ganda?
5: May BBM na yun, Bining Ligad eh.
6: Oo. Dalagad.
5: Sato sila mga kakipay. Amo na yung mga politiko. Mga acronyms. RISE. RISE. Let's rise together.
6: May ara nga build better more.
5: Build better more.
6: Infrastructure projects.
5: Ara
6: ka da.
5: BBM na in short.
6: May ara pagid siyang napagganay din iba nga mga project man. Build better more. May ara man sa mga projects ang kwan mo ang...
5: Basta ang BBM subong, Billy Baldi.
6: Muna.
5: Okay. Billy Baldi muna. Ni President Ferdinand Bongbong Marcos sa ginpatigayon nga press conference. Kag sa pamangkutanon ko ng preparasyon sa Malacanang, karuman ba sa Malacanang sa sining nga Super El Nino? Sa itong sining nga mga kakipay, haring payag ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr.
2: Part of that public service and those public service messages will be collect, bumili na kayo ng balde para pag umulan, makolekta na ninyo lahat. Tuturuan namin kayo na we'll give you how to fill the yung gamot para maging malinis. We'll give you the filter. We'll teach you how to do everything para hindi kayo magkasakit at maayos ang pag-treat ng tubig, pag-filter ng tubig. And it will be healthy even for little children.
6: Aragali, nang lipat ko bawat barangay makikinabang.
5: May isa pa, pa-play belly what, no?
2: And part of that public service and those public service messages will be collect, bumili na kayo ng balde para pag umulan, makolekta na ninyo lahat. Tuturuan namin kayo na we'll give you how to fill the yung gamot para maging malinis. We'll give you the filter. We'll teach you how to do everything para hindi kayo magkasakit at maayos ang pag-treat ng tubig, pag-filter ng tubig. And it will be healthy even for little children. So that's that water supply. Then we started to talk about cloud seeding. Mm-hmm. The cloud seeding for certain. Our experience with cloud seeding is that pag nag-seed ka, uulan nga. Pero ang problema namin, kuminsan hindi nasushoot doon sa dam. But at this point, if it's El Nino, it doesn't matter. Basta bumagsak ang ulan, yun ang importante.
5: Okay. When we say cloud seeding na partner, nalatiwat na natin, Dres, every time nga may summer, may mga tagtigang, El Nino, sa to sining mga kakipay, ginatanom na bisa,
6: sa clouds.
5: Clouds, no?
6: Ginasprehan na nila asin.
5: Asin.
6: Butang asin ng clouds.
5: Na siya sang, tawag ni, dumaproseso na siya, nga, ang matabo sina no ang mga sub freezing or super cold clouds no sa konsining nga mga K5 nga bubutuan ibutang ana sang iodide silver iodide potassium iodide dry ice nga made of salt or salt kasi no nga para mag ulan
6: mabugat na siya mag turn into rain or precipitation
5: sa konsining nga mga K5 then pero ang ambalto ni PBBM nga kung kaisang problem nga kung din tong target po lanon mo
6: hindi
5: mo ang clouds ka move ni
6: gahulag.
5: So kung nga wrong timing ang imo nga pag
6: sala sabwag mo sang kwarto
5: hindi siya matuon sa target mo nga po lanon sa aton sini nga mga kakipay mo na siyang problema da sa aton sini nga mga kuturan aray lang kaladawa no ako yaway kuya problema the thought is there the essence is there. Pero ang practicality kag ang ano bala ang masiling naton sini ang effectiveness kag ang implementation sini paano just for example ang ambal ni President Ferdinand Bongbong Marcos nga we encourage everyone nga mag-collect sang tubig sang ulan kag magprepara na sang balde din kami na bala sang mga filtering machine yung whatsoever dira we will teach you how to do it no abi ko kanina basta we will teach you how to do
6: doggy
5: it.
6: Bumili na ako ng balde
5: and we will teach you how to
6: doggy
5: we will teach you how to do it
6: no to do it
5: hindi to doggy tapos hindi ka mga kakipay pero pamangkot naman eh anong butsilingon sinin ni President Ferdinand Bongbong Marcos nga tanan nga pamalay batagaan niya sang filtering machine I think hindi ba naguro matabo sila
6: Do.
5: Kaya na nagpilok na budget ang i-budgeta naman sa gobyerno kung makamuna.
6: Do, hindi sa doable.
5: Hindi sa doable.
6: Hindi sa doable. Hindi sa practicable.
5: Practical. Practical.
6: Oh.
5: Hindi siya
6: hindi realistic.
5: Hindi realistic.
6: Hindi realistic. Oh.
5: Do tamak ka, do tamak ka bold ang ining suggestion sa presidente.
6: Tapos kung sa barangay ka naman mga taga filtration equipment sa barangay, do ka budlay man, ano mapilila ka mo tanan?
5: Mapilila ka mo tanan? No, hindi siya bla ano how hindi siya bla achievable nga klase ka statement. That's one thing na observe man sang pre naton sini ka mga netizen ka joke bla. Kada bla basta may mambala nga presidente. Dumduman mo to sang una nga mambala nga nagtanim kami ngayon and then kinabukasan din harvest na namin. Na nagi viral man to.
6: Oh. Amo ning I would like I expect bi ang mga Pilipino ka K5 race ang do long-term nga solution. Hindi yang balde-balde lang ya. Kapangita tayo sang solusyon nga
5: long-term solutions but ang solusyon nga imo obrahon inabalang masararama ang tanan.
6: Oo.
5: May equal ang opportunity para sa tanan.
6: Oo.
5: Sa aton sini nga mga K5. Kahit di ko magkabalkam lang ito no, pero marami sa mga kabarangayan, di ba si una pa na yung scap gamit?
6: Ati laban-laban eh, hindi na nakabulos ng iban. Si scap lang yan, damo tubig, ang mga pumuluyo to. Malhan?
5: Ano na yung problema? Da, sa aton sini nga mga K5, lang, kung maglatag ka sa imo plano, ina naman masigurado mo masararama mo tanan sa aton sini nga mga kakipay. Mayo pa ni tani ang masiling ikaw nga ti para sa masigurado braso iba na aton sini nga mga municipalidad bra inisyatibo sang banwa nga nagabakal sila nagapiyok-procure sila clean water drinking water sa mga dalaguan nga mga kumpanya kagamuna ya scheduling nila nga ihatag sa mga barangay for free.
6: Oo.
5: Sa K5 Christian gamit ang pondo sang gobyerno.
6: Oo, kwan sila?
5: Filtration machine mo na eh. Basi sa panaglitan eh, kundi hindi naman na pang baklon ang procurement sinay. Basi mahal-mahal katama, tapos pila nagbilong magkagamit. Tapos ang pondo sang gobyerno, magkanto naman sa bulsa sa mga kurap.
6: Nan.
5: K5 Christian.
6: Tika may punduhan eh, no? Punduhan
5: natural.
6: Eh. Oh, baklon eh, wetak balo kundi ni baklon, ano ni bidding ni, may ano naman na din ang mga diskarte para makwartahan naman mga K5 mo ning ginapanan aw naton sa mamunsing nga sahi sang mga proyekto nga daway klaro bla, no? K5 ray.
5: Amo na da sa aton sini nga mga K5, no? Lantawon tani kung ano ni ang klase ng filtration machine or filtering machine ang ginanamin sang presidente ka K5 Christian.
6: Ako ka K5 rin baka ko sang kon
5: ano ni sa mga bukid hindi na yakin ang lansang do advanced filtering machine. May aran ni sila natural way on how to filter sang tubig
6: to mga bato man lang agbalas kanin ay
5: as a drinking water which is kami sang una may ara kami na no ang tawag na mo na sa laan eh no sa laan sa aton ang obrahon mo sina na iara kami na sa una dumduman ko sang ara pa kos kwartero kapis ang amon bomba gimbutangan na sang akon magulang sang duging simentuhan lang nga do box tapos
6: nang no, jetmatic pump amo na
5: oh gintunga sa tunga ang inang ano ang inang square nga na gitunga sa tunga no ang tunga ya, dira na mailig ang klimpyo nga tubig.
6: Oho.
5: Ang ginaugwaan sang tubig sa bomba, may filtering na naka ano na eh. Kung sa Boy Scout kasi kuno natudlo na sa inyo ang proper bla nga pagobra sang natural nga filter. Una dai butang mo uling.
6: Uling, no, gadi sa uling, bato, tapos damo na man balas-balas pa nay.
5: Eh. Oh. No?
6: Hasta
5: sa balunasan mo na nay, partner balunasan mo na nay ang imo nga balas. Kapin pa kung ang tubig mo sa bomba mo tinaon.
6: Oo.
5: No, tinaon. Tina, So balunasan mo na, isigahasagahan mo hasta nga maglimpyo ang tubig. No? So kung magsige na tayo yun mo na gamit kapin pang tubig mo tinaon, mayilo na sa. So every week dapat ginabalunasan mo na, ginalimpyuhan
6: hasta
5: mo.
6: Magamat amat na siya.
5: Naman siya limpyo, maglimpyo ang balas, maglimpyo ang bato. Sa aton sini nga mga kakibay. Di mo malalas ang unang amon?
6: Oo.
5: Kaya makamig ka makasang una sa purified water.
6: Why na yan sa una?
5: Why na sa una yung tiyan na to, yung mga bato niya mga kakipay sa mga tubig sa bukid. Basta na filter mo lang mayo. Oh, di ba?
6: Subong niya, no chance ha?
5: Sa itong sinigang, di subong niya, imbes ka naman, balik niya, para makatipid ang gobyerno, tuturuan namin kayo ng proseso kung paano nyo gawin ito naturally. Ang tamang proseso ng pagfilter ng tubig na maging malinis. O, di ba? Mga bakal kayo mo sa mga nandito, tapos barangay lang makapulos, at the end of the day, base amo pa na iya, ang pangitaan naman sa buho sa pila ka mga corrupt officials na no, kakipay ba Christian kagka pang kurakuton o, ang balon nga mo na yung presyo ho sa filtering machine
6: kagi 2 million
5: sinsilyo lang yung presyo yan
6: pwede gini matabo eh muna yung ginakukulbahan sa iban natin mga kuturan basi nga himuon ini nga kahigayunan no, para makapangwarta yung bisang bulig sa kadamaan kakipay ba ito at least subong balanta na ang ginapabot naton nga Super El Nino magalawig tubtob middle of next year no pero tingin expect ato sa gobyerno tani mas maalam tani bala nga solusyon gintun-an bala no gintun-an gin research may consultation nagatililipon ang mga brightest minds sa gobyerno oh tamang kutan yung taga DOST da oh mangkutan yung da ang mga scientist da ang iban pagid na kung paano tani masolusyonan kay as early as now ginahambalan na kita nga matabo gid niya ang Super El Nino kag ang worst case scenario maubusan kita tubig dugangan pa nga gusto sang gobyerno ta paksilika gusto sang gobyerno ta mga AI data center nga nag-require sang damo-damo nga volume sang tubig hindi ta ni karon pangkuaon ni kay way na gani tubig no ga ilagawa na gani tubig kun mag Super El Nino mga ka K5 no nagpalala pag isang problema ang solusyon subong kita ya balde lang kita na yung mga ka K5 no tanan-tanan kita kun may balde naman din pa di kita balay way balde aw K5 Ray
5: magluwas lang kung ti kumaligo kaysa CR mo di shower kaway kay gamit balde tapos kung mag CR kaya ang ano, bidet?
6: Mo, bidet? Ang tiro-tiro?
5: Gamiton, tiro-tiro. Huwag ka gamit kabo, huwag ka gamit ka balde.
6: Pero bisan pa mga manggranon, mga balde. May balde kaya po. May balde kaya po. May balde kaya po. May balde ka mo gani.
5: Uy, siyempre, mga balde din, maghihindi na madula sa mga imol yan. Mga imol lang ta. Pwes Marcos, siya may balde man ni Guro?
6: Balde-balde nga.
5: Ano?
6: Ano? Ano? Sila.
5: Sa tong sini nga mga K5. Tani bala sa tong sini nga gobyerno. Kagkapit pa kay president bala. The president is the leader of the country. No? He stand as the chief
6: Kunchay anong do CEO gid say chief executive officer gid sa pungsod eh.
5: Okay, no? Ang may ano na eh, local chief tawag ni ganesa nga iyang ang tawag sini siya. Commander in chief.
6: Oh.
5: Commander in chief. Siyang five-star, siya na yung, alam mo, five-star officer mo. Siyang pungsod Pilipinas mo, di ba? Kay presidente,
6: presidente
5: siya. Sa itong siya nga mga K-5. So, whatever the outcome, siyang emotion nga ginapanghambal dira, mangin valuable na, ano na siya, significant sa pumuluyo. So, dapat ang emotion na nga imit lang, kung maghambal ka, kag magtikab ka na sa baba mo, hindi ba mapuslan man, may kwaon man bala, may hangpon man ang pumuloyo ka K-5 Christian.
6: Oy, hindi nga imuon nga meme si Imoya. Bilog nga Pilipinas, sikat ka pro meme. No, kay ti Dok Radlawan ang imo nga mga suggestion.
5: Sa tong sini nga mga ka K-5, why ni saya political adviser, why ni saya script writer, why ni saya danay antis sa magtuka babaya man bala nga sir, ano ang iyang bal mo da? Dili pa review ha na bi pamatian ko ba?
6: Why si ban
5: umit lang ni instead of amuning ang balmo koron island talang ni paniman why kagini mo na sina iya President Ferdinand Bongbong Marcos Jr.
6: Kamay sa iban tas ito na latna ni Auntie Claire Castro bla nga kung nandun lang magwa sa ba muna lang na why gid pugong why gid darudrit so gid no? Ula gid sulo sensor
5: sa itong sini nga mga kakipipe tira na ito nakiga niya man ito si Auntie Claire
6: ti why mas laga himo group chat siguro mo
5: kaya baga, that is not my that is not for press release that is my personal opinion hindi mo di mo dapat ito i-baranda sa mga media no mal yan itingin tawag ni may comment may side comment kung si Marcos kay Duterte kaysa nga butigon, fire, ano to term to sang Bisaya to nga term to. Sa ton sini nga mga K-pop, bambali Mambing Space J daw joke gani, balya daw joke gani, balya ni Mambing Space J ka K-pop Christian.
6: Muning gina istoryahan sa buong sang tanan, pati ang mga memes galalapta sa buong gina-edit sa mga kauturan ta, damo na sila baldi sa buong napang post.
5: Kami ya, ako ya, di kuya BBM, di makusara ha, why kuya sang ini political affiliation ni sa duhangan eh.
6: Correct.
5: Pero nga ton sinire, basta gani iya may arang kita sang itog da-da, base sa ila sini nga mga ginapangambal, ginapangobra, sa ton sini nga mga kakipay, di ambal tagid. So hindi niya, to just like, for example, sa bali BBM, hindi niya, practical do ini niya atong ambal mo kina
6: practicable
5: kag hindi niya long term
6: hindi realistic
5: plan hindi niya realistic mo sa tong sini nga mga ka K5 no ti siguro kay ambal mo ni sa dalom doldol nagapabati si mo do mga alipongoy man ti siguro
6: okay
5: kan kanila kag appreciate kanila eh
6: pagaga baka din balde bisitik milog
5: sa aton sini nga mga ka-K-pop ti gabay pa nga ma-realisar na ni BBM kag susunod yung mga press releases kag press statement do baguhon niya naman
6: base ko nang Uber pabla sa trip niya sa Singapore partner plan pa ko sa sang kwan mo sang F1
5: wow.
6: Formula 1 race sa Singapore pagabuti ka hapo-hapo sa Pilipinas
5: ay tuod sige alas 8:34 alas ka-K-pop Karen Badilia balikan tabis ka-K-pop Karen na ka-K-pop ba Christian sige.
6: Update.
5: Ano nga mga listener da?
6: Sige. Are o ginatamyaw ta da si Ma'am Lulit Fundal da sa Simon Ledesma Harot nagatutokid sa buong sa aton. Are pagid si Miko ko dyan pasyente sa tamsak pata nila ga, dra, sa sambag. Mago tamsak-tamsak ni gurong yung linagada. Ma'am Bings BSD do joke. Edgar Badbadon, pray lang kita tanan kay may critical thinking. Hindi lang naton pagpangunahan ang gobyerno. Okay. Ma'am Shamira Fee ganakagumban. Gabok na utok ni BBM lang. Ambal ni Ma'am Lulit, why problema BBM mabakal kami drum may pinilian ka man magatag mo financial assistance. Ma'am ambal ni Ma'am Nim, tatahala, hindi balde tudluan ang tao nga magpangayo sa Diyos sang ulan, hindi lang bagyo. Ambal ni Ma'am Beth Edarlilia, why pa si Pres gahambal dugay na kami gabakal balde nga ginatipunan sang tubig. Correct, amo ni bako, tanan-tanan may balde na ni. Why pa na kahambal, may balde na tayo tanan. No? Si Sir Fred Pasgala Jocampo, mayang aga sir, kapala namya si Sir Fred Pasgala Jocampo. Si Ma'am Cres, boy ko almuhin, dra sa Zone 5 Takasaro, sa mga senior citizens tada, mayong aga sa inyo, muman kay Boss Edsel sa linagaan sa NIA. No? Ambal ni Sir Darren Parcon Fuerte, good morning, watching Duran Dumalag Capiz Parcon Fuerte Family. No, mayong aga gida sa inyo. Amuman sa mga tricycle drivers sang Takas Haro kag sang Alta Chera Village Haro, mayong aga man sa inyo. Si Sir Gerland Sumido, no, patamyaw kay May Marisa Sumido, happy birthday. Oh, Ma'am Marisa Sumido, happy birthday halin kay Sir Gerland Sumido. Din pagide. Jaymar Palmares, kape samtang nagapamati kag si Ma'am Myrna Hambre watching with you. Thanks.
5: Alright, alas 8:36, salamat kayo sa ito sa mga listeners sa pagtutok sa Foro de los Pueblos program sa inyo tanan-tanan. Of course, ko po ninyo gapon ka K5 Reyes Pea Umalay.
6: Kag K5 Christian Haguri.
5: Naka-standby sa linya ka K5 Karen Barilia sa additional nga mga information na natabo dito nga pagkasapo sa lalaki nga napatay mga ka-K5 sa sulod sang lodging house. Ka-K5 Karen Badilia sa report, please come in.
1: K5 Ray, ka-K5 Christian, ginbawian gid sang kabuhi no ang 44 anyos nga bana matapos ini nga na stroke sa sulod mismo sang lodging house diri sa may barangay North Baluarte, Molo, kaina ini sang kaagahon na tabo Oktubre 13. K5 Christian kag K5 Ray, sa interview naton kay Police Captain Ryan Christ Inot, ang hepe sang Police Station 4, ginpahayag si ni K5 Ray kag K5 Christian, alauna kaina sang kaagahon nag-check in ini Sanday alias Puti kag iya abyan nga si alias Bert K5 Ray kag K5 Christian sa lodging house sa diin may mga upod sila yang nga babayi pero pagka alas dos ang kaagahon nagwa ini ang duha ka babayi sa tagsa nila ka mga kwarto kag ti nagpabilin man ni ang duha ka mag-abyan K5 Ray kay gusto nila nga tapuson ang 3 hours pero ang nabilin itulog na lang or ipahuway nila K5 Ray pero pagka pasado alas 5 na sang aga Malisin siya na ni Tani si alias Bert sakay alias Puting na mauna siya pa uli. Pero sang pag-open niya ni isang pirtahan, naabtan niya ni ining si alias Puting K5 Ray kag K5 Christian nga da nagahimumugto, bala, nabugayan maginhawa.
6: Dugin na lagas maginhawaya?
1: Oo, yes, correct. So ang nagbo ni rin, nagtawag sila sang ICER, giningagaw nila.
5: Kipad karen kay way mo sini nga signal da no kay naga dula-dula ang imo sini nga sulod ka K5 ba karen na Badilla. Ato kuno naga punga-punga.
6: Na abtan kuno sang upod ya sana noktok na malisin siya puli nga naga lagi nalagas pag ginawaya. Ano ning pastada ni.
5: Okay. Sige, balikan ta si ka K5 karen na sa ton sini nga mga.
6: But sini kun una gali agwa ang duha ka babae ka K5 Ray after 1 hour. Tapos na sila yung serbisyo
5: ya. Kasi babae na yung serbisyo niya, hindi na yung mag-dinner si mo. Pagkatapos sila may next pa kuya na customer ya. May ngagaw pa kuya ikalima.
6: Para makarami.
5: Para makarami. Katong sini nga mga kaka-K5, usually mo na yamo. Ito sa guro, may lang kaging tok-tok sa kaging sideng sa upo
6: dyan. Sa upo dyan, nga malisin siya puli.
5: Nagkumalot sa puwanag ito sa guro to nga nag- nag-untay to dyan. Kaka-K5 kisyan.
6: Amuning, kuhan, amuning budlay, kung may balatian ka na, tapos basiway ka bala katumar sa imo maintenance, hindi ganina pa sobra ka bala sa kuhan ang imo heart bala. No, sobrahan ka aktibidad, no? Ka K5 ka rin? Siya yung mapagpunang balik? K5 ka rin?
1: Hello?
6: Rana.
5: Good. You continue.
1: So, amo to ang sanahambal ta. Pagka alas 5 ni sang kaagahon or sang aga na, sang gintuktok siya, sang iya nga upod, dito nakitaan nga nagahimumugto siya, nagapangayo siya sang bulig. Pero, pagdala ni sa iya sa ospital, according sa kay Captain Ryan Christ Inot, K5 Ray, kay K5 Christian, gindeclare ini siya nga dead on arrival sa attending physician. Kag based man diri sa findings, no, sang doktor, nga napatay ini siya bangod sa stroke. Kay kung basihan, suno sa kay Captain Ryan Christ Inot, according man sa asawa sang victim, ikaduhan na ni kabeses nga ginatake sang stroke ang iya nga bana. Pero ginpa-confirm ta kung bala atong babae, asawa, o kung other woman, K5 Christian, kag K5 Ray, no? So, suno sa kay Captain Ryan Christ Inot, ginbayaran, kumbaga gin-hire nila ang babae nga na para mag-upod dito sa ila sa lodging house. Kag according man sa panaysayon, sang ining, kay ano pa na eh, natigayon pa ni nga ma-istorya sang ni alias Bert ang ining victim kay di ba na mention ta alas dos naghalali na ni ang babayi ang duha ni ka babayi dito sa room nila sa tagsa nila ka room so nagistoryahan ay pa ni ang mag-abyan nga taposo nila ang 3 hours dito sa lodging house pero nakabuya pa ni isang statement ang ining victim nga wala niya natapos-tapos ang ilang activities ang ining babayi kay bangod nga tama siya kahubog K5 Ray kag K5 Christian.
6: Okay, so hubog nagli sila ya antes sila mag-check-in ka K5 Karen basi posible nag-contribute pa ni sa iya tong ginbatsyag sa amo tong kagahon.
1: Yes, yes, K5 Christian. Ipamatian naton si Police Captain Ryan Christ Inot ang hepe sang Iloilo City Police Station 4.
7: Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
8: May aga sa tanan, no? Regarding sa nasapuan patay sa lodging house, nagwa sa mga investigation nga ang reason sa iya kamatayon is ang iya sakit bala sa kasing-kasing kay may history na siya daan nga na stroke tapos ligad naman na akagi naman siya nga gi-atake liwat. So sa subong daw ang ikaduha yan na ning atake naman. Kay balan mo around 1 a.m. kanina nag-check-in sila upod ang iya amigo ang iya kaupod sa trabaho. May upod man sila nga mga bayi. So okay. Nag-check-in sila da sa Dragon Lodge. Kag around 2, nagwa ang ilang mga partner. Then nag-storya pa sila, okay pa siya. Nagambal pa siya nga dira na lang sila matulog. Ilan na lang tapuso ng 3 hours nga ilagi ko ang room. So kumbaga short time lang ang ilagi kuha. So, amo to after sang pahintabo, mga around 5, nakabugtaw ang iya upot, tapad man lang niya room. Nagpaalam tani nga mauna na siya sa obrahan. Sa diha nga wala na inigasabat, natingala siya. So, gitawag niya ang mga kaupod man nila dati nga mga room boy diya sa Dragon Lodge, kay balan mo ang mga rumboy nga na, may mga grupo-grupo na sila mo, kilala na yung lang na sila. Mm-hmm. Pero dati, gaubra man siya sa Sophia. Bali, pag bukas nila sa pultahan, nakita pa nila no, nga daw nabudlayan gin siya ginhawa, kaga nag-mixed statement ini nga, ngayo bulig. Okay. So, ang first nila nga gitawag is Icer, kay mm-hmm. tungod ba si Bala, ngagaw pa. So, mm-hmm. nag-abot ang Icer, kang nagtawag man dayan sila police. So, bali ang duha ta ka investigador, isa ka investigador nagkadto sa Western, ang isa man dira man sa Sophia, sa Dragon Lodge kay para malantaw kung may foul play man gid or wala. So, sa nakita naton sa room, wala man sang foul play, kaga kuan man ang pamilya dito pagabot sa Western, kumbinsido man sila nga sa sakit ang reason kung nga nabawian sang kabuhi ang ilahi mata. Ang base amon investigation daw medyo kwangid kay bisa sawa wala sila nagudanay kanina alaon na mo di pamangkot sang isa takay misigador nga ara dito subong sa Western.
7: Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
5: Alas 8:43 dabatian si police captain
6: Ryan Christ.
5: Ryan Christ Inot na kakay 5 ba Karenda Badilla.
1: Yes, yes.
5: So, amo to natabo, ging check sa sangya upod, nasa nakita nga doga parang lain na matsyag yung tawagan na rescue apang pag-abot sa ospital ti na dulaan gin sa kabuhi, kakipay ka rin.
1: Yes, kag-convince man ang family, especially ang asawa, nga wala
5: may sa foul play. May CCTV sa Dragon Lodge?
6: Sa sulod guro ba si Y?
5: Sa fasad or sa no. entrance
1: sa lobby.
5: Kaya para makita na ton kung basi mapangita mo daag special assignment yun ni Elmer Sable ang babae nga nakaupod last
1: wala sang biktima. Wala nakilalaan K5 Ray kag K5 Christian. Ang ining babae actually kag ginagin attempt man eh nga.
5: Di may mga ano na kag K5 Karen? Habal ni K5 Christian, dira na siya makilid-kilid sa may tansa. May ara na nga mga pwesto-pwesto. Da, isa-isa ho nyo na karoon ni K5 Elmer Sable. Tamangkot ka mo da. Kaya may mga ara na nga dubalay-balay. Nga dira na nagapunsok sila. Tamangkot to nyo ko may ara sila dito nga mga girls nga naka... Nga,
6: for hire?
5: Nakaupod, for hire na nakaupod siyang sining biktima. Kaya dira posible nakuha. K5 Karen, kaya lapit na na mo? Ang
1: yes, Dragon yes, Lodge. K5 Ray.
5: Oo. According na yan sa ano ha, sa kay K5 Christian nga Balsakon, nga dira na nga mga iriyan bala Sir Damo na dakis as ang una, galibot kami ga patrol ako reporter pa lang ko sang una, makita ko na dira, tapos may mga muna nga mga balita sa una, dira kay K5 Christian.
6: Oo, posible giman, no?
5: Posible yan.
6: Hindi ko familiar, abis sa mga muna nga lugar ka K5 na yun.
5: Abi ko nga di, ikaw nag-abasa akon.
6: Hindi na yun, tingin si Kwan Gina, si K5 Paul. Paglabay.
5: Ano na nag-abal mo sa akon?
6: Yan share yan lang, yan share, basi makabulig ko no.
5: I-share mo sa akon, abi ko tingin, isa'y mo halin eh.
6: Oo.
5: Nga pamati si K5 Jasper Jan Linterna sa aton.
6: Oo.
5: Nga kadlaw ko nung kag na-amaze ko nung si Jack kag si Tisoy, nga nagasakay siya sa lakyan, samtang ka pamati sa aton nga duha.
6: Oo, kiti balaan niya huwag kita itugda sa mga amon ng gasto gilanon.
5: Kipad ka rin. Hindi ko mapangita nyo kung baka pamangkot ka mo ah. Sa dira ng
1: yes,
5: area.
1: Yes.
5: Oh. Sige, salamat gid. Kipad ka rin.
1: Ang ini nga balita ang ginadunong sinyo sa Klinika DTX Coffee Mix sa Klinika de Alternativo Medicina ni Dr. Mel Uy. Ini si K5 Karen Badilla para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko kay Kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
7: K5 News FM. Flash Report.
5: Last report kita kay K5 Christian, may bago sulod ng impormasyon, aksidente dito sa barangay Igay nga Pututan. Kung saan na bungguan na mga ka-K5, ang isa ka-tricycle nga ka may karga ng mga estudyante sa aton sini nga mga pinalangga ng mga taga-palamati. Ang mga estudyante, ibandi nagtabog, may ara sa nga may nabalian, kag ang tricycle driver doon na pingas, gid ni kuno ang iya sini nga... tawag ni nabi taski kuroning baba ya kaki
6: bali tricycle kag motor no ang nagbunggo anay kaki 5 ray
5: nag bunggo anay sa ton sini nga mga kaki 5 ang maswerte lang dire nga wala siyang may napilasan may na tawag ni na
6: patay
5: sa ton sini nga mga kaki 5 baraw sa ton sini mga kontra kita sa ton sini nga video sila kabilog mga estudyante nagtalalabog ni ang motorsiklo so
6: tubangit sang gasolina handa sa Igango,
5: sa may Petrogas. Road 3, sa Road 3, Barangay Iganga. Sa aton sini nga mga KK5, gina-send din sa aton, sa aton sini nga K5 Patroller. K5 Coffee J, sa nga Coffee Cut Barbershop. Sa aton sini nga mga KK5, dira sa may Barangay Iganga Road 3. Sa aton sini nga mga kabiyanan. Salamat din sa impormasyon, K5 Coffee J, a.k.a. Coffee Cut Barbershop. Sa impormasyon sa karon ginrespondohan na ni sa aton sini katapo sa nga Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office MDRMO Pototan nag ginapangdala na ka K5 Christians sa aton sini nga Provincial Hospital dira sa may Barangay Rumbang Pototan ang mga nagkalapilasan halongit sa dalan always kid ka concentrate ka mag-focus siya ka K5 Christian.
6: Dapat defensive driving gid kay sabi sa mo kahalong may ibang gid yang way man gahalong ikaw yung dalahigo nila. Something defensive hindi magdali no balikid gid pirmi kag guay sang destinasyon nga dapat mo gid risguhan sang imo kabuhi.
5: Alas 8:48 sa aga. K5 News FM Flash Report. Mabuya kita short, very very short commercial break sa pagbalik nato sa riyan taning 126 to.
6: Propiedad
5: sang mga Duterte.
6: Grabe no.
5: Basis sa investigasyon ni sang National Bureau of Investigation no. O kon na NBI.
6: Gipadalaan gid nila tawo.
5: Sige, sa ato sining mga ka-K5 magabuya kita sa malipot ila mga pahanumdom. Standby.
9: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM D3 Bio with Vizio.
10: Ako si Anay. Before problema ko gid ang akon irregular nga regla kisa galabot gid tatlo ka bulan bla. Sang pagtumar ko sang D3 Bio bow okay gid ang resulta subong normal na gid.
9: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mabakas mga butka. D3 Bio.
11: Ako si Boards. Nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sang D3 Bio. Ilalang ka bulan nagbalik normal ang paminsa Saro ni Lula, bangod ina sa D3 Bio.
9: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Vizio! Ang Vizio! Yung may D3! Mabakas mga butka.
12: May family history ba na kamuhos ng diabetes?
13: Mag-DDX 500 ka!
12: Mataas ba na ang imo blood sugar?
13: Mag-DDX 500 ka na!
12: Ang DTX 500!
13: Ang may powerful compound!
12: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
13: DDX 500!
12: Garantisado!
13: Epektibo!
12: Aramis!
13: DDX 500!
12: Nagapanandulong ba na ang imo panulukan?
13: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
12: Masami nagapangihi!
13: Masami ginauha!
12: Si may diabetes ka na
13: DTX 500 na
12: DTX 500
13: ang may powerful compound
12: nga nagapanubo
13: sang imo blood sugar
12: DTX 500
13: garantisado
12: DTX 500
13: DTX Coffee Mix
14: Eric Ledesma mataas ang akon nga sugar nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiinin nga kape hintilawan nga mani nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kamiyara inigali nga sang ang palaya extra
13: DTX Coffee Mix DTX Coffee Mix.
15: Ako si Mayra. Permi lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man. Nagnami. Idang akon pamatya. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon dyan.
13: DTX Coffee Mix.
12: DTX Coffee Mix.
13: Mabaka butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
16: Ako si Anika. Kudayan ko mangi. Gaygali. May UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule 3 times a day. 1 week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
13: Mighty C.
12: Mabaka sa mga butika.
13: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
17: Mabali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwala ko kag mahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C. Grabing epekto. Inuras lang. Nadula. Nadayo ng ako niya allergy.
13: Mighty C.
12: Mabaka sa mga butika.
9: Ang kampiyon nga istasyon. K5 News FM.
5: Oras sa mga kakipan na 8:51 sa itong sinigang pagpanglagad sa K5 News sa Family Lilo Forum Les Pueblos Program. Kaupo nyo, ka-K5 Ray Umalay.
6: Ka-K5 Christian Agurin.
5: Diretso kita sa aton sinigang mga topiko sa itong sinigang pagpanglagad, 126 ka-K5 Christian.
6: May nagasiling 126, may 125, may 121 ka-K5 Ray. Pero sobrasin, sigurado gid, sobrasin ang ambal sang NBI ka-K5 Ray. Sanggi padulungan sang NBI ang pilaka propiedad dito sa Mindanao. Nagpakuno-kuno ni sila ka K5 Ray nga do mga estranghero bla do mga bisita no mga turista kag na pamangkot sa mga tao dito sa lugar. Actually may mga drone photos and videos pagid natipon ang National Bureau of Investigation na ka K5 Ray. Nagwa dire nga 121 ka mga propiedad sa Davao City kag Davao del Norte ang nadiskubrehan nila nga iya sang pamilya Duterte kun sa diin 24 dire ang direkta nga naangot kay Vice President Sara Duterte. So no, kay NBI Director Melvin Matibag, ang field inspections nila kag may mga appraiser sila nga nag-evaluate no nag
5: appraiser niya muna sila ang naglantaw sang value.
6: Value sang propiedad.
5: Sa duta, propiedad ano naman da balay man na,
6: real estate
5: man
6: da lupa man da
5: no o kakipaib Christian.
6: May propiedad dito sa Barangay Katigan nga gin-declare ni VP Sara sa SLN nga nagabalor 890,000 pesos lang. Pero sang ginkantuan ditong lugar gin-appraise nagagwa nga ti may mga swimming pool gali may mansion kag nagabalor sang
5: mga plantation
6: oo kalapad do resort between resort. 14 to 61 million ang balor kag indi
5: 800,000 nga balay do ano lana
6: ay hindi ka na kapahum
5: ang balay to ni Kakipay Ami Orleans Birondo
6: a million to ya
5: amulan na ni million na iway kapay pa to ya swimming pool
6: million to
5: iway pa to swimming pool
6: no ba ba
5: swimming pool 800,000 lang
6: sumar Yusip sa tubig pa lang nag Oh. Nag-umpisa ining kaso abi ka K5 Ray sang nagpagwa sang affidavit ng si dismissed police officer Rodolfo Gracioso nga nag-aligar nga ang mga cash delivery nga ginhimo niya sa pamilya Duterte no gin-convert sa real estate sa mga resort kag mga hotel mga ka K5 Ray. Ginaimbestigaran naman sang NBI si businessman Jaime Cruz no kagang iya nga mga nga kaangtanan sa Cali 88 Food Corporation nga na-link man kay VP Sara kag saya bana nga si Attorney Mans Carpio.
5: So, kung diri pa lang adaan may irregularities na sa pag-declare sang amount or sa pag-declare sang tawag ni gani amount sang propiedad. Butchilingon, questionable na eh. Di ko ba kailangan pinutig ka na black K5 Christian?
6: Timakon mo 61 million ang balor. Butata 14 million lang. Declare mo 890,000.
5: Ang 890,000 mo, di pa rin kinikuro ka patay sa second floor sa imo balay siguro.
6: Kasi kung di ka nga makaduta na eh.
5: Ito kaya, mga barangay hall lang din naton. Gani nga
6: pag million!
5: Mga cover gym.
6: Million.
5: Million! Why pa rin ka swimming pool?
6: Daycare center?
5: Kailangan pa rin naka-square meter siyang lupa.
6: O tiyan, nakita mo, duha ka swimming pool oh. May mga plantation pala sa ano na paho.
5: Paho na guro. Sa ato sining mga kakipaib mo.
6: Sa palapad na pila kahitarya. Luwas na mayara. Pagigit ko na sa Samal Island. Nga do resort man. No? Kag iban pagid nga mga propiedad. Di 121 ne. Ang iban way pambalaan kung ano nga kasi ka propiedad. Basi kung lote pa lang. Basi kung undeveloped na land. Basi agricultural land. No? Pero for sure. Masubray sa gatos ang propiedad kakipaib mo.
5: Sige ah, 55 minutos na kaligad sa taktang alas 8 sa agaw at oras kag tiyempo sa aton sining mga kabiyanan. Bantayan na nakarundugang ang mga update kag balita sining karon sa programang 11 Mbps sa mga balita kag public service upod kay ka K5 Enrico Sorita
6: Master
5: Junior. Kompleto na dapat noy.
6: Oh, Junior.
5: Sa aton sining mga ka K5 Junior na.
6: May middle name pa na. Oh. Tupas pa na.
5: From Tupas si sini dobot ko parente anay sila ni Congressman Tupas ni kay Zina niya yung Tupas.
6: Tagahoy ning ko, tagahoy ning yang mga roots man.
5: Ano kay nag-Zico ng Tupas eh pero S gid ako no eh.
6: Si sama na nag-Japon.
5: Sa Japon no. Tupas kay Tupas.
6: Bunda lang mo na tripas, hindi na naya
5: pa. Hindi na pwede ya. Na Tupas na qualified ka pa na ya. Pag tripas na 4 pass, 5 pass na
6: yan. Layo na yan.
5: Sige! Kita ay naman kita boss Gadlaw sa Time Station din lang sa Foro de los Pueblos, the People's Forum, mga ka-K5. Ako si ka-K5 Reyes Peja.
6: Kag ako naman si ka-K5 Christian Hagurin.
5: The voice of the people is the voice of God. Hi! Hello! Para sa kampyon ng serbisyo publiko, kang kalingawan sa Iloilo,
6: K5 News FM!
18: That news was brought to you by San Miguel Beer. San Miguel Oktoberfest. Beer, bites, beats na.
19: Kampyon sa balita. Kampyon sa drama. Kampyon sa musika. Kampyon sa komentaryo. Kampyon. sa serbisyo publiko. Pantera noon. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon ng istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipinos.

0: suplemento. DDX 500, epektibo nga suplemento sa pagtapna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DDX 500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro. DDX 500, ang health mo protektado.
1: Rainy season na naman. So check your home, check your surroundings. Takluban ang mga container nga may tubig para wala sang pamugaran ang lamok. Kung may hilanat o kung sintomas sang dengue, don't wait, magpakonsulta gilayon. Dengue prevention starts with us. Sa aton balay, sa aton barangay, sa aton syudad. Maghalong, magbinuligay. Kung wala sang pamugaran, wala sang lamok. Kung wala sang lamok, mas safe ang pamilya.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Oras sa K5 News FM Iloilo, alas 9 impunto.
2: That time check was brought to you by Star Nutrimeats. Di lang sarap, sustansya rap.
0: Ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM. Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
3: Di ba kauras ang pinaka-regular gin nga interval sa imong pagkaon? So meaning, pa, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
4: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain, bangod na inom ka. After 4 hours, madula na si reliever, arag yung pain.
5: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kinakonsider ka na ubis.
6: Damo, no, ng mga pagkaon nga rich in beta carotene.
4: Hindi lang gani carrots.
6: Oh, hindi lang carrots, mga kultural.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makikbahin sa health discussion. Kaupod ang mga health expert.
4: Dok, as na ako, tani nga akong magkaon ko balot, galingin tayon ang akong nulos.
3: Talang solusyon. Hindi magkaon balot.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
3: Sinig na babalaan yung mga flowers na damok ko ba yung ting?
4: Pasto.
3: Ano na yung engineer man?
0: Maitukar ka pa.
3: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pag damok ko ang B-complex, layo ka sa depression.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas.
4: Turihan ta karon. Ano bala ang mga manami nga pagkaon para sa imo atay? Or foods best for your liver. Again, ako si Jean Paul Hinderoso, kaupod sa naka-discussion, si Dr. Mil Oy, among CEO. We also have Dr. Sammy Pedrosa and Sir Boy Surita. Dr. Mil.
7: Sa tanan natin ng mga tagpalamati, welcome sa palatuntunan mga informasyon sa ikaayong lawas. Kabay pa, nainom nyo na yung mga paborito ng suplemento, DTX 500, D3 Bio, kag Mighty C or Pure C.
4: Istoryahan ta subong kung ano ang mga pagkaon nga manami para magtinlo sa aton atay. Usually, ginahambal, Dr. Mil, naton nga ang aton atay dapat i-detox. But bala sinisilingon, Dr. Mil, nga ang aton atay migko, puno sang toxins?
7: Kung detox siya, Sir GP, ang aton paghambalan, DTX 500, Mighty C, kag Pure C. Wala na sang iban nga mas kampiyon kung pagtinlo lang man sa mga selula sang lawas ang aton nga paghambalan. Anyway, about sa liver, literally, Sir GP, wala man niya higko ang aton liver nga daw basurahan. Yes, ang liver ang nagadetox sa aton nga dugo. Nagahimo sa tanan nga higko nga aton ginakaon, ginainom kag ginatumar. Pero ini ang wala nag-accumulate sang gitawag toxins. Sa more than 500 ka mga functions sang atay, topmost is to detoxify toxins, chemicals and poisons. Kung wala guro atay, di pa dugay na tayo na pataya. Pero hindi ini budiga nga gasupot sang higko sa lawas. Unless Sir GP, may fatty liver ka. Kay ang fats nga nagtubo mismo sang imo atay, ang toxic sa liver cells and tissue. Naga-inflame or nagahubag ang atay kung tuma nakadamo sang gituag tambok no ang imo nga atay. Kag it causes cirrhosis of the liver, mo na nga dapat inom gid DTX 500 kag Mighty C agud indi maghubag ang imo atay kag mabuligan ini repair sang mga liver cells nga nagadamage bangod sang inflammation.
4: Quick review lang ta ha, sa pinakaimportante nga function si atay. Number one, naga-detoxify. Gahimo sang bile to break down fats kag naga-extract sang nutrients from fats. Iniman ang nagahimo sang steroid hormones, kaangay sang estrogen, progesterone, testosterone.
7: Including na Sir GP ang gituag cortisol hormone. Nga mo ini ang gituag anti-inflammatory hormone nga amo ang nagapugong nga hindi maghulubag kag magpalanakit ang imo kalawasan. Iniman ang anti-stress hormone. Sa atay ginahimo ang gituag cortisol. 80% sang cortisol nga nagaupod sa imo dugo ang gitawag nagahalin sa imo atay. So amo na nga kun may guba na ang atay mo, isa sa mga sintomas ini amo ang pagpalanakit sa imo nga mga joints. Mangudkulang ka na sa cortisol kag stressful ka na, confused ka pa, disoriented kag gina anxiety attack. Sign lang na nga perti naka problema ang imo gitawag atay. Ang mga palainom, kilala ko ni. Palainom sang DTX 500. No, amo nang pinakanamis, Sir Boy.
4: Palainom ako.
7: Wala nagasakit ang joints bangod wala labot nga anti-inflammatory na nga daan. Ang DTX 500 kag Mighty C, ini pa ang nag-repair sang imo nga mga liver sa imong liver gani bastante ang production sa gitawag cortisol.
4: Correct, Dr. Mel. Yari ang mga pagkaon nga dapat mo kaonon agud mabuligan recover ang imo atay. Mga cruciferous vegetables, broccoli, rabanos, mustards.
7: Broccoli with garlic. Ang broccoli, Sir GP, may mataas na nga sulforaphane. Kaya ini ang mga nagbulig tinlo sa mga cellula kag tissue sang atong atay kag nagakuha sang gitawag inflammation or pagubag. Kun lala ang inflammation, pwede nga magresulta sa diabetes kag cancer.
4: Wow.
7: Ahos, siyempre natural antibiotic na kag ini nagatinlo man sa imong liver. Turmeric, curcumin sini ang magabulig man sa pagpaayo sa imong atay. Damo lang pagkaon nga nami mag ano bulig
4: tinlo. Tinlo sa atay, no? Like avocado, Dr. Mel. Ang avocado isa man sa makabulig sang dako sa pagrepair sa liver cells. Avocado
7: subong.
4: Tatlo ka bilog avocado sa isa ka semana, may dako na nga improvement sa imong liver. Bangod, ang avocado ang mayara man sang anti-inflammatory properties.
7: Take note, ang avocado may glutathione man.
4: Ay,
7: na,
4: wow.
7: No? Actually anything anti-inflammatory, Sir GP, ang makabulig sang dako sa pag-heal sang naghubag mong atay. That's why before pa maghubag ang atay, before pa maguba ang atay, permina mo ginabalik-balik. Importante ang pag-inom. DTX 500 kag Mighty Zero Purecy tungod sa kataas sa iya nga anti-inflammatory substance. Ang atay, Sir GP, ang very robust, no? Meaning si atay ang pinakakabalan sa tanan nga organs. Bisan pa mabugbog sarado ini bangod sang adlaw-adlaw nga inom sang alcohol, ini ang sarang makabawi kun matagaan lang sang chance nga makarecover. Ganun lang mapapahawayon man. Gani kun ako sa inyo, kaon na kamo sang utan kag prutas nga may mataas nga gitawag antioxidants. Kay antioxidants lang ang may kapabilidad nga mag-ayo sang atay mo. Pero mas mahal ang gastuhon mo sa prutas unless kung may prutasan ka.
4: Oho.
7: Kag kinahanglan nun mo ang sari-sari nga prutas kag utan kada adlaw. Pero para hapos kag indi ka matamaan sa gasto, permi na mo ginabalik-balik nga ang pag-inom sa DTX 500 kag Mighty C, dako nga bagay. Bangod ini ang makabulig sang dako sa pag-ayo sang ginabusuhan mo nga atay. Ikamatay mo ang cirrhosis of the liver kung matabo ina. Maganiwang ka pero gahabok ang tiyan mo. Kagtiil, mahilo pa na mata mo. Kagpanit, mientras okay pang atay mo, kag may chance pa nga makarecover, baguha ang imong lifestyle, inom gid DTX 500 kag Mighty C. Adlaw-adlaw.
8: Impormasyon sa ikaayong lawas.
9: DTX 500.
10: Imo pangalan na partner.
11: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
10: 41. Nagpa-check up ka sa among nga free clinic. Imo nga blood sugar test, nakita ko daw pinatong score gani.
11: 470.
10: Sang-sano ka nagsugod inom na DTX 500?
11: Nagteko 2 sa gabi, 2 sa agad. Bali 2 times a day.
10: Pila na lang imo nga blood sugar sang last mo nagpa-check?
11: 160.
10: Sa may mga diabetes kag mataas nga blood sugar, anong mahambal mo sa ila?
11: Inom ka mo sang DTX 500 kay ako mismo tested and proven the best get ang DTX 500.
8: DTX 500.
4: May mga madamo pa ng mga health benefits nga makuha sa pag-inom sang Mighty C kag DTX 500 sa kada adlaw. Ang free radicals ang naga-breakdown sang skin collagen kag ini ang nagresulta sa mga skin blemishes, wrinkles, dark spots, fine lines kag pagsagi or luyat-yat sang imo nga

0: sa example, Sir GP, ang aton heart kag lungs, bangod sa wala untat nga trabaho sang heart kag pumps ang lugo sa bilog nga lawas, ini ang nag-generate sang madamo nga gituwag free radicals or tok-tok. Kag kun damo na ang free radicals, bangod kulang sa atay oxidants, diri nagasugod nga matamat nga nagakadamage sa mga heart tissues, gani nagatigulang ang organ, kag makibot ka na lang, may heart failure ka na, kag may heart enlargement ka na, may arrhythmia ka na, susubong pa lang dapat inom ka na DTX-500, inom ka na may TC or pure C, agon maamligan ang tanan nga selula mo sa kurason or sa imong heart kag lungs.
1: Hindi man tanan, hindi ta pagkalimtan ang importansya sa DTX 500 kag may TC sa aton kidneys. Suno sa mga studies, mataas nga pressure sang dugo ang nagaresulta sang sustained tubular injury kag ni nga mapalisan sang oxidative stress damaging si tanan sa kidney. Inflammation plays a major part in the formation of kidney stones. Paano? When you're inflamed, your body will release protein not only for your for the repair but is also as a pangbato sang aton immune system kontra sa inflammation. Din nga kadto ini mga protein ini ga aggregate ni siya, ga tingob ni siya sa imo kidney. Parisan pag isa napatay na selula sa tungod sang inflammation, nagdamo na to mga particles sa imo kidney that will form stones kung ikaw wala ga DTX 500. Kay ano ang pangunta sa inflammation? Kalanlan may antioxidant ka, cause inflammation produces oxidation.
2: To avoid cancer is to avoid the following. Atensyon, hindi magpanigarilyo.
0: Agoy.
2: Untat, inom alcohol.
0: Agoy.
2: Magkaon sang healthy nga diet, which is more on fruits.
0: Ngrustan. Palahubog.
2: More on fruits and vegetables. I-avoid ang pagkaon sang too much nga mga karne. If hindi gid malikawan, pilion ang puti nga karne na kabalos.
0: Kabalos?
2: Kabalos. White meat na lang ah. Isda, manok, no? Maintain ang healthy nga weight and be physically active. Proteksyonan ang panit gikan sa constant exposure sa adlaw. Ang pinakaimportante sa tanan, adlaw-adlaw gid inom DTX 500 kag Mighty C kun indi ka gusto magka-cancer. DTX 500 kag Mighty C, you can enjoy life, and be cancer free.
0: Madamo pa sa mga benepisyo nga mahatag ang adlaw sa adlaw-adlaw nga pag-inom mo sa DTX 500 kag Mighty C or Pure C. Sa kagamay nga kantidad, kadako sang baylo sang imo nga lawas. Imagine bala, hindi kaya magbalatian, hindi ka magka-cancer. Ganami ang mupanit, gadula ang wrinkles, hindi ka dali magtigulang, mangin healthy ang heart mo kag lungs, hindi magguba ang mga kidneys mo, tinloan pa yung mudugo. So kung gusto ka, sa ang gitawag holistic approach, sa ang health management, termina mo ni ginakumpanya, DTX 500 kag Mighty C. Si Gina Rabaw, panago-nago lang na siya.
3: Anong sekreto niya?
4: Milig siya tagoay?
0: Huwag siya panago si Gina Rabaw, gagamit na siya sa DTX Herbal Oil. Kaya amo tong gamito niya ipamasahi. Kabalo ko kung ano an sino ang gapamasahi saya pila edad, sir boy.
4: This is ano 19 nag ang 8 nag 19 ako nung last year 18 plug mo. Oy, ka 19 na.
3: Ah, kampyon ni
0: Mike. Kabalo ka ang benepisyo ko magpamasahi ka once a week. Makabulig sa manami nga blood circulation, especially sa mga pinakapunta ni mga kugatan, gamay ni mga kugatan. Kung kapamasaj ka at least once a week, kung twice a week, mas nami pagid. Gamit ang DTX Herbal Oil.
4: Kung gusto ka malayo sa suya nga gaatake sa buhos ng ilok mo, anong imuon niya, sir boy?
3: Maligo ka adlaw-adlaw, no?
4: Basic.
3: Oh, maligo.
4: Basic gina yan.
0: Ang pagligo is not enough.
3: Maligo ka na yung adlaw-adlaw using the correct soap.
4: Amo na.
3: DTX Beauty Soap ka. Ang DTX Beauty Soap is the only kind of soap na may mga beauty properties pero may antimicrobial properties. Meaning to say, mumot ka na, hamis ka pa nga, kaya may VCO. Ang VCO kaya tap naon mga mikrobyo that causes body odor. Ano pagid, no? May ani ni DSE, the most powerful kind of antioxidant, giputang sa habon to moisturize your skin para layo ni sa injury, para intact ang skin, para maputiktahan ang lawas. Ang pinaka-kampiyon din may papain. Ang papain, amo ni mga extract ngalin sa papaya nga kapaputi sa imo panit. Duangan sa DSE nga kapaputi mas imo panit, hindi pa kunting to si Dr. Ramil. Giputangan sa vitamin C. Mm-hmm. Puno-puno vitamin C alin sa guava extract. That's why

0: Kung imo sa imo habon, DTX Beauty Soap, gamat-hamat ka hamis, ang pilakay importante, hamot-hamot ka. Kung ang imo habon, DTX Beauty Soap.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas. DTX
2: 500. Si Erin Grace Paglimutan, 45 years old, Kahilamunan, Barangay 1. Ako, may sakit nga diabetes, 250 ang akon nga sugar.
3: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
2: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag-100 ang akon nga sugar. So, wow. Nami nagita akon nga pananawan, wala na gabi ring akon likod, wala na akong nga tustok-tustok sa akong nga tiil.
3: Sa mga wala pa nakatry sa DTX 500, anong mahambal mo sa ila?
2: Mabakal na ka mo. Sa DTX 500, kay namigit ini sa akong nga lawas.
1: DTX 500!
4: Ikaw ba lang may ginapatiyag sa imong nga lawas? Ikaw ba lang may balakian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Gani, kanto na, kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sa mga produkto. Ang klinika ang tagimo sa DTX 500. May DC, D3 Bio, Klinika Day of Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phytofiber, kag iban pa. Kung di kalidad ng produkto ang ginapangita mo, magklinika na. Kaysa klinika, sigurado mag-aayo ka. Para sa libre nga konsultasyon, magbisita lang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, yara lang sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tupad sa St. Robert's International College. Sa Pasay City, yara lang sa Salvation Street Corner Ipane Street, Barangay Poblasyon Ilawod, Pasay City.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas.
5: So pareho man yung blanga permena mo ginakumpanya. Mm-hmm. Dapat maligo gikan adlaw.
6: Dapat lang.
5: Oo, oh, hindi pwede nga.
6: Kung maligo ka adlaw, presko ang lawas, presko ang guya. Kag hindi paglipatan after ka maligo,
7: para ay, may pares sila, may pares.
6: Di siyempre, mm-hmm. Klinika Dio Fresh.
7: Klinika Dio Fresh. Mm-hmm.
6: Damo yung, ano, hindi ka sa iban nga deodorant, try nyo Klinika Dio Fresh.
0: Amo ning pag-asa nyo, no? Kung dugay na way kay pekto deodorant nyo, ammonia, mm-hmm. ang makapipekto sinyo nga aki, ang mikrobyo, nga gatuga sa pag-angsod sa imo ilok, ginapatay gid sa VCO nga ada sa Klinika Dio Fresh deodorant. That's why it gives you 48 hours of freshness kung ikaw naka Klinika Dio Fresh.
5: Anyway, boy, nakapangapi ka na.
0: Ibo si malatnan ka na. Sabang taas ka.
5: Nakapangapi ka na.
6: Of course. Burito nga kape ni Sir Eljan, wala na sang iban.
0: DTX Coffee Mix. Ang DTX Coffee Mix, ang kape nga gapataas ang imo metabolismo pero gatinlo masimo sirula. That's why gaamat-amat ka ho bin kung ang imo kapik tuwing aga ay DTX Coffee Mix, no? And of course, kung may budget, kung medyo may kwarta, mag DTX Premium ka nga adua ang antioxidants ni ergotamine that stays the longest in your body, a kind of antioxidant. And of course, may DSE ang pinakakusog, ang pinakabaskog nga antioxidant. That's why amat-amat kasi ni hubin dali lang gidya. May ang sweeteners ni stevia pa, which is really good sa imo blood sugar
7: because it's a natural sweetener. Sir Boy, pwede sa mga diabetison.
0: Pwede sa diabetison.
7: Kapitoon na lang, Sir Boy, ang protection, no? Pugaanta na lang ato nga kape sa nga duwa ka soft gel sa nga D3 Bio. May oo, gatamis. Kaya tamis ang diterbayo eh. No? May protection ka na sa kagaw.
0: May protection
7: may
0: ka pa.
7: May antioxidant ka pa.
0: May protection ka pa sa tanan, sa free radicals. Kasi puno sa ginatawag nga antioxidant through DSE and ergotamine, may hara ka pa monolaw rin ngalin sa D3 Bio. Ang gusto yan ni General Baga, tindog tanan.
6: Kung aga, kapakapis siya, butangan niya extend. Kung gabi ya, gapamasad siya, kag inom siya extend.
0: Ay, kampiyon. Anyway, nami extend, kinami mo blood circulation, nami delivery sa vitamins and minerals.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas.
5: Now, istoryahan ta karon. Paano bala halungan, tatapon, alagaan ni D3 Bio ang mga cellulas ang lawas mo sa Talk ni Doc with your boy Sulweta.
0: Thank you, Sir JP. Kabalo na kita ang D3 Bio. Gaamlik sa itong kung tatangkaso, ubos, ipon, kagilanat. Ginaprotektahan sina, kabalo kang kung hindi ka magilanat. Kaya ang imo cellula, protektado sang D3 Bio. Subong nga adlaw, tunanta, ano pagidbala ang mabulig ni D3 Bio para sa aton cellula, Doc Ramil?
6: D3 Bio, ti permi na mo balik-balik, puno ni siya sa gito ag medium chain fatty acid, which is good kind of fat. No? Ang nakanami lang yung ang BCO, wala kaagiinit, Sir Boy.
0: Pinaka-kampiyon klase.
6: Pinaka-kampiyon nga klase nga fats. Musiling ta fats, that is lipid. Amo na ang gitawag foundation sa aton nga cell membrane. Musiling ka foundation, Sir Boy, 40% sa ang composition sa aton nga cellula, mid of lipids.
0: Kung sa balay pa, 40% sa balay mo. Halo ang halo black sini, lipids.
6: Di kong pala inom kaya di tribayo, nami ang pundasyon sa imong akuan. Gitawag selula. Ang nakanami pagid, sining gitawag di tribayo. Siyempre, importante ini sa imong selula tungod kay indirectly, gina-counteract niya ang oxidation by promoting positive cytosol environment. Ano naman ang cytosol? Para hindi dalom sa mga...
8: Pamati sa aton.
6: Ang cytosol, sir boy, amo ni siyang part sa imong selula nga responsable nga mag-produce kag mag-create sa gitawag glutathione.
9: Uy, anak na. Anak glutathione na.
6: May glutathione sa kada selula. Tungod kay kada selula, may ga-produce nga gitawag free radicals. Gapang damage siya. Grabe ang ginono. Di may ga-damage. Ang ato selula,
8: may ga-repair man.
6: May ga-repair man. Ga-produce ang glutathione. Pero... hindi magana si glutathione kung wala ditribayo, sir boy. Nga, because ang ditribayo, ang MCT nga ara sa ditribayo, gina-improve niya ang absorption sa imong potassium, imong sodium, imong magnesium sa imong lawas, which is importante nga minerals para mag-create sa gitawag cytosol environment.
9: Uy, kampiyon.
6: Sano kaya man ditribayo ya? Nga, inom-inom ka lang ditri, kulang na. Kulang na akong ditri lang. Dapat, D3 nga may BCO, BCO nga may D3 doksam.
7: So importante na ang good fat sa aton yung mga cellular, sir boy, lumilingid sa aton nga brain. Kaya nga aton nga utok ya, sir boy, 60% is made of fats.
8: Correct.
7: So kinanglan sa aton nga utok is good fats halin sa D3 bio.
6: Pero may natong patian sa una, no? Kaon mani.
7: Kaon mani.
6: Pero lain nga mani ang ginakaon sa boy, no? Nga anong ara sa mani? O di ba? Perdi ang mani sa ano, sa D3 bio.
8: Layo lang.
6: Layo gid ya. 100 times.
10: Mas lalakit ang joints mga kaon maniguro. Hindi ko umakuha ang the same effects ng D3 bio.
7: Tiyari, tunlon mo lang. So, D3 bio, kinanglan sa aton nga brain, sir boy, para sa ginatawag good fats. Kag ang D3 bio, ang MCT sina, responsible sa pag-create sa ginatawag myelin sheets. Putos sa aton nga nerve cells, sir boy.
8: Nerve cells,
7: ang electrical wire, sir boy, may putos na siya eh.
8: Ang munag natag sa D3 bio.
7: Para hindi mag, short circuit. Ang muna ang aton nga...
6: Try nyo ba lang mga wire nga live, wala putos?
7: Oo.
6: Di ba gasiga-siga?
7: Makurinti ka, no? Kag amuman ina ang kapundanan kung nga adas sig ang gitawag pagdala sang signal o kon impulses halin sa utok pakadto sa different parts ng aton nga lawas sa sir boy, no, especially sa aton nga mga organ, no. Kag ang ditribay hindi lang ina ang mabulig sa aton, sir boy, kundi gina-convert ina sa aton nga lawas into ketones para hindi kita mag malipaton. Kaya ang ketones amo na nagapanghimo sang gitawag tau protein beta amyloid plaque nga amo na kabagdanan sang aton nga pagka malipaton na sir boy. So damo pagidya, sir boy, ang mabulig sa aton sang D3 bio halin sa malikawan ng pagka malipaton. Kag naga-provide pa sang ginatawag good fats para magnami ang komunikasyon o kon pagdala sang impulses, no, sang aton nga utok pagadto sa mga organ sa aton nga lawas, sir boy.
9: Gabi, no. Kung sa D3 bio gali, kita mo gamat-amat ka puti, kigadamo ang glutathione sa lawas mo. Sa D3 bio gali, gamat-amat ka and energetic nga ah, kay kung ketones gali ang ginausal nga gatong sang imo selula, gadamo mangli ang mitochondria, ang makina sang selula. That's why gamat-amat ka man aktaktibo. Pero kabaluya ang D3 bio manghimo sang latak sang iya mga mitochondria, kampiyon. Ano pagit mabulig sang D3 bio? D3 bio is ambag ni Dr. Ramil, is an essential part of your cell membrane composition. But silingon, ano ba lang ni cell membrane ni? Your cell membrane protects the cell. Kabaluni siya maprotect sa cell, kabaluni siya kung ano lang dapat masulod, kung ano lang dapat magwa. Ano ang kasulod? Nutrients and vitamins ginapasulod na sa imo selula. Ano ginapagwa sa imo cell membrane? Ang mga basura, mga carbon dioxide ginapagwa sa imo selula. Kung nami ang cell membrane healthy, ang cell, it's just like a person nga nami ang iya skin, nami man ang iya sulod. Kay healthy ang iya skin, healthy ang barrier or protection or armor sang tao against external forces. Amo man ang aton selula. Ano pang nami da? Kung ang D3 bio, ginapatagit may lipid siya nga go help putos sang ginatawag nga cell membrane. And it also contains gallic acids, which was observed to be very effective in lessening disruption of mitochondrial membrane. Anong but silingon sina? Kung gadito bayo ka, may gallic acid. Kung may gallic acid, nami ang protection sa makina sa imo selula, which increases which decreases intracellular ginatawag nila nga pagnubo sang oxidative stress sa sulod sang imo selula ina tanan-tanan ginahatag sang D3 bio but there's more Doc Ramil.
6: Kung wala ka gainom D3 bio sir boy hindi gid matipanan ang imo selula nga kung wala D3 bio wala sang may moprotekta sa imo selula against virus and bacteria. Te kung wala si D3 bio atakihon ang imo selula guba ang selula hindi lang isa ka selula ang gubon sir boy gad mas gadamo pa ka selula ang maguba bangod sa gito ang kagaw bangod sa virus bangod sa bacteria that's why si D3 bio pag inom mo na ga produce dahil nasa sa pinaka importante nga gito ang monoglycerides tipermina mo na balik-balik monolaurin monocaprin monocaprilin protektahan niya imo selula di na na siya mangayo ya bulig sa imo ano imong immune system relax ka lang immune system kami bahala sumining pa hindi stressful imo ano hindi ba stress ang imo immune system imo mga immune cells hindi siya mas stress bangod sang D3 bio nga ara sa kada selula so amo na permina mo na balik-balik once nga mag-inom ka D3 bio para maprotektahan malagaan ang imo selula dapat every 8 hours sir boy isa lang
8: every 8 hours
6: kung damo ka kwarta kung damo ka kwarta damo ah damo ah kay wala man sa ano wala side effect wala
8: it's all natural
6: tanan natural na wala na yung chemical so dire na kanami nga kung palainom ka D3 bio hindi lang maprotektahan against virus bacteria this monolaurin kaya niya nga protektahan imo selula from mutation of its DNA nga may abilidad nga magprotect sa imong cell from mutation sir boy nga makakos ang gitawag
11: cancer.
6: Sumining pa maamligan pa again sa kagaw ang imo selula maamligan pa o maprotektahan pa imo selula para hindi magka cancer. Te may amo ka mo nang suplemento D3 bio no ang isa sa mga pinaka the best nga anti-cancer or ma-prevent ang cancer, magdamo ang cancer sa imong lawas.
12: D3 Bio with Vizio.
13: Ako si Ana. Before problema, ako gida nga ako na regular nga regla. Agalabot, itatlo kabulan, bla. Sa pagtumar ko sa D3 Bio, ba okay, gida ang resulta, subong normal na gid.
12: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mga buti ka. D3 Bio.
14: At po si Borges, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Itry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
12: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3.
4: Ikaw ba lang may ginapagtiyag sa imong alawas? Ikaw ba lang may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Ganit kadto na kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sang mga produkto. Ang klinika ang taghimo sang DTX 500, My DC, D3 Bio, Klinika Deo Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phytofiber, kag iban pa. Kung di kalidad nga produkto ang ginapangita mo, magklinika na. Kaysa klinika, sigurado mag-aayo ka. Para sa libre nga konsultasyon, magbisita lang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, yara lang sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson Saro, sa tupad sang St. Robert's International College. Sa Pasig City, yara lang sa Salvation Street, corner A. Panes Street, Barangay Poblasyon Ilawud, Pasig City.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas.
10: Meron pa binipisyo nga makuha sa pag-inom sang D3 Bio kadadlaw, Dr. Mil?
6: Yes. Di, kisa also ang chicken pox. Before pa, pagkabalo ni mo nga may mga sulalog na, mga tupad balay. Before pa ka magkasulalog, inom ka na, tumar ka na D3 Bio. Di ba grabe pag uso sa typhoid fever? It's also
8: virus,
6: no? Kinanglan inom D3 Bio.
10: Abisan dinggi, ganig inom ko.
6: Di ba dinggi subong? Grabe ang kwan. Damo, painom mo na daan before pa magdinggi. Hindi nga dito pa painom nga may dinggi na. Because ining gitawag D3 Bio, kaya niya patyon ining mga herpes simplex virus. Nga kaya patyon sining gitawag D3 Bio. Ang mga medium chain fatty acids from D3 Bio, ginaturn niya to antiviral monoglycerides. No? Sa imulawa. So isa na da, ang gitawag monolaurin. So kung damo monolaurin ang imong lawas, inatanang mga viral envelope of the varicella zoster virus kag herpes simplex causing leakage and complete disintegration sining gitawag envelope, sir boy, patay na tanan.
11: Patay sila.
6: Kag hindi lang hastada, hindi lang virus ang kaya patyon
11: sa
6: ano, even bacteria, mga TB honda inom gid mo D3 Bio.
10: Ang ano ni ang atong immune system works two ways. Una, amo ni ang kinanglanon niya ang imo nga mga vitamins nga para pag-boost sa immune system. Ano nga mga vitamins? Adik, vitamin A, vitamin D, vitamin K. E, kag vitamin K. Kinanglanon ini nga suporta para sa immune system. Ikadua, ang immune system gud maatake mismo sa kagaw. Now, gakakapoy sa immune system. Ari ang mahimo ni D3 Bio. Una, ang imo nga vitamins to strengthen your immune system ginabuligan ni D3 Bio nga maabsorb. Otherwise, hindi mo nimpos landok sam. So kung may D3 Bio ka sa imo nga system, may dalan way labot nga ginabuligan ni absorption sang vitamin D. May D3 na siya nga daan nga dala.
11: Impormasyon sa ikaayong lawas.
6: Wala na mi time. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntunan, magaayog din sa madamo ninyo nga balatian.
11: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Dr. Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Oras sa K5 News FM Iloilo, alas 2:30. That time check was brought to you by San Miguel Beer. San Miguel Oktoberfest. Beer, bites, beats na.
0: Kampyon sa balita. Kampyon sa drama. Kampyon sa musika. Kampyon sa komentaryo. Kampyon sa serbisyo publiko. Pantera noon. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon ng istasyon. K5 News FM. Championing the lie.

0: istorya nga kalanlawan? Gusto mo wala problema mo mabuhinan? Karina kag magpamati sang drama komedya na puno sang kalingawan. Makalamu ka abang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalye 5. Galibog na ang ulo mo sa imo mga kautangan? Nagdugang pagid ang imo asawa kay ikaw ginbayaan.
1: What?
0: Problema mo nagdululungan, nagtambak na ang tanan. Karina ka magpamati sa Rumbuhan sa Kalye 5. Mga istorya nga nagakatabo, kag magakatabo sa susyudad. Mga kasaysayan sang tawo nga may mga abilidad. Legal man kag illegal kay likoton nga indi maayo. Sa Kalye 5, tanan kompleto. Rumbuhan sa Kalye 5. Malipayon niya ginadulot sa inyo sang K5 Blues FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon ng istasyon.

0: pagkaron. Aton padayunon ang istorya nga puno sang kalingawan gagkabulastrogan. Makalamho ka apang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalisingko!
1: Hua! Hawi na lang sa sweldo ko kada bulan. Bala niya wala bilin basta makarinyo lang.
2: Ti, gaan mo ko na akong makarinyo ka?
1: Hua! Kaanta ka 50.
2: Why? 50 milo kung 50 pesos? 50 pesos?
1: 50 pesos.
2: Ano, lapit 20 mil ang malun mo tapos 50 pesos ang ihatag mo sa akon?
1: Ah, tanawon talang na akong ara na. Sa subong, buligil lang kami bala pa nga muyo ni Kap nga mas mapospon para kami makaloan.
2: Ala, sadya-sadya, no? Wow!

0: Ball pen, Mr. President?
1: Eh, andai ka. Daw kulor pula maning ball pen yung ginatagbo.
0: Ay, sorry, Mr. President. Nalipat ko.
1: Dano ka man imo, Yusuf Kastriban? Mapirma ko nga mangin layina, tapos pula nga ball pen na ihatag mo sakon. Ano matyag mo sini? Card nga pula ang isulat ko kay Filior.
0: Ay, dali lang kita. Mr. President, ari ang ballpen nga itom.
1: Ate, sigurado ka nga gaagil eh?
0: Oh, Mr. President. Ay, bidal, adi bilang palad mo bala?
1: Kaganon mo?
0: Ikuris-kurisan ko, Mr. President, eh, para mabalaan mo nga gaagig eh.
1: Animal, dawin mo ano ba kuya nga sululatan ang palad ko ba?
0: Ay, hugay, Mr. President.
1: O ano?
0: Kaya pirmahan mo man yung manginlayin na ang 5-year term sa mga barangay official. Eh, sugot ka?
1: Ay, oo eh. Nga aming hindi ko magsugot. Kay magamit na panaya sa iban nga proyekto ang gastuhon sang kumilik sa eleksyon. Yusuf Castri, utok ba? Utok. Utok ang gamiton.
0: Mr. President?
1: Kung wala eleksyon, kundi magamit na sa iban nga mga bagay-bagay ang pundo. Ay, este sa aton nga proyekto sa akon nga pagservisyo publiko na wala siyang pagpakuno-kuno.
0: Abaw, buka namin pamatian ba?
1: Kagsa na siling ko na. Basi kong mainit ko. Himuon ko na nagani nga wala na ulo eleksyon nga matabu ah. Para one to takan ang pungkuan na ibla.
0: Pwede lang na ahaw.
1: Oo ah. Kay kita man ang baskog sa bilog na nasyon. Kita man ang masunod.
0: Hala.
1: Kag ako man, basi mainit ko, kag hindi ko na, hindi na kuya magpanaog bilang presidente ah. Mauntat lang ko kung wala na may gagwa nga hangin sa ilong ko.
0: Hala, sadya-sadya, gigali no?

0: ang firm, good mek. Nga no, mek. Gabok ka lang tinigang. Ay, sting baba na yung mabulak tayo, mek.
1: Palat na, Lord, mek, oh. Natulogan, di siya gali sa likod, mek, oh.
0: Ano kayo maunta, mek?
1: Basyahan ta siya tubig, mek, ah.
0: Mek, ano?
1: Oh, mek, basyahan ta siya tubig para makapugtaw siya.
0: Mek?
1: Oo? Oh?
0: Ang mga sabit mo niyang among imo, mek, ba?
1: Di ano man gali, mek?
0: Pukawon ta siya, mek, ah. Abot makabalik na ta sa atong klase, mek.
1: Te, ikaw lang po kao si Amiga.
0: Eh nga ako ni kao yung Amiga.
1: Hadlo ko, Meg, basi ikigan niya ko.
0: Hadlo ka, Meg?
1: Oo, oh, Meg. Ikaw, yahaw.
0: Ay, hadlo ko man eh.
1: Te, pariyo man din tagal eh.
0: Ayos to.
1: Hmm?
0: May napinsanan ako, Meg.
1: Kagano naman, Meg.
0: Into, on ta si Boy Bitsin, Meg.
1: Migo?
0: Oo. Intoon ta si Tantan, alias Boy Bitsin Meg, siyang suguon ta nga pukawon si Mamburak Day.
1: Di ko makakig si Ma Meg.
0: Kung disipti tayo, kaya ang itudlo ta si Boy Bitsin.
1: Sakto ka matuhod, Meg.
0: De, ano say mo, Meg? Hulaton mo lang ko, di kaya ako lang tumabalik sa sulod. Tawgon ko lang si Boy Bitsin Meg, kagpagwaon sa classroom kagsutabo na.
1: Sige, Meg.
0: Di ba?
1: Ikaw bala, Meg. Ang iyo, bob lang na, Meg.
0: Magamon na, Meg. Sadya-sadya gitin, no?

0: Daw na bad trip ko maritesa. Daw gusto ko maglingaw-lingaw. Kinaw ka bad trip to kay Marites. Ang maayo pa buksan ko lang akong radio. Ang vintage ng radio. May Bluetooth. May Wi-Fi. Kag may solar. Pero gina-charge ko kung gabi. Labi na gid kung sanag ang bulan. Aring akong radio. Mawala na lang sang sa isa ka estasyon. Abe. I-turn on ko. Hayaw na ko. Ba? Magamon nga music kay DJ Sotab gini. Kay may paigot.
1: Hello mga pinalangga ko nga mga tagpalabati.
0: Te, siya gini. Paktan ko gin.
1: Oo, paktan mo gin. Ako ini.
0: Aba? Daw kasab tanay kami ah.
1: Ako ini, ang idol sang mga laon, Balukag Biniyaan, DJ Sutab.
0: Tab. Bawa ka iko-iko pang animalya oh.
1: Today, subong nga atlaw, hindi buwas ha. Subong gidya as in subong.
0: Oh, subong man kung subong. Wala man ko na may gabay isda. Sadya-sadya, you know?

0: News FM Kampiyon!
1: Ifri Bio.
2: O si Karen, kadamugid sang akon hair fall at hindi manami ang akon kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio kag naghining akon buhok kag naghinis ang akon kutis.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
3: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
4: Sa mga butika.
5: Para sa matilo nga dugo.
6: DTX 500.
5: Para sa healthy nga tay.
6: DTX 500.
5: Ang DTX 500.
6: Ang may mataas nga antioxidants.
5: Nga amo naman
6: ang nagatilo sa imo atay.
5: Basta tilo ang atay.
6: Happy kanunay.
5: DTX 500.
6: Masaligan.
5: Epektibo.
6: DTX 500.
7: Alam mo ba kung ano ang mahal? Hindi lang grocery at bills. Kapag nagkasakit, apektado pati kita at budget ng pamilya dahil mas mahal magkasakit. Kaya mag-invest sa health with multivitamins plus minerals Centrum Advance. Ang all-in-one multivitamin plus mineral na complete from A to zinc for only 11 pesos and 50 centavos SRP per tablet per day. It helps support stronger immunity, a healthy heart, a good eyesight, kasama na proper diet at regular exercise. Centrum Advance, alagang sulit araw-araw. Multivitamins plus minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Centrum Advance, alagang di magkukulang. DTX Coffee Mix.
8: Ako si Rick Vista, ng isa kanegosyante. Ako ni magpapili ng alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
1: DTX Coffee Mix.
4: Mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
9: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akon tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
4: Mga butika.
1: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
10: Sali, si Jay. Sang una yan, niwang-niwang sa akay. Oh. Wala gid ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, lanan. Insulayan ko pa rin ang Mighty C. Sag one capsule, 3-10. After one week, nagnamigid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C.
4: Mabaka mga butika.
1: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
11: Ako si Rosita, my dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. One capsule, 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Noon, nagigid ako makabatsyag sang sakit.
1: Mighty C.
4: Mabaka sa mga butika.
12: Itong corned beef na lang ulit. Okay na.
13: Mami!
12: Angeline!
13: Walang masama sa okay lang.
12: Pero
13: sa Star

0: proper diet and exercise, panalong panalo ka! Star Nutri Meats Corned Beef na!
1: May dagdag sustansya versus leading corned beef brand.
2: Bili na ng Star Nutri Meats. Di lang sarap, sustansya rap!
3: Sporebiotics! Ang best friend sa mga kababaihan! Sporebiotics! Dina-maintain ang pH level sa feminine area! Sporebiotics! Dina-tap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae! Confident ka sa Clinica Sporebiotics!
4: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy, good news!
5: Good news!
4: Bangon sarang na kamo na makapakonsulta sa libre!
6: Libre!
7: Libre!
4: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, Magkadto Kadalones Kagwebes, sa Salvation Street, near Corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawood, Pasig City. Sa Haro Branch naman, Magkadto sa Adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes, Kagdomingo, nahamtang sa Ilope Street, sa Kilid sang Robinson Saro. Ikayong lawas sarungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.

0: San Miguel Oktoberfest na! Come enjoy free specially crafted brews and beer creations, scrumptious bites, music, and more when you come. Oktoberfest na! Visit our Facebook page for more details. Drink responsibly. San Miguel Oktoberfest na! Beer, bites, and beats na sa Pasig City Esplanade sa October 24. Drink responsibly.
1: Kadaragsa nga punggot.
2: DTX Beauty Soap.
1: Magaspang nga panit.
2: DTX Beauty Soap.
1: Dala o magputi.
2: DTX Beauty Soap.
1: Puro katul-katul.
2: DTX Beauty Soap.
3: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Extract. Papaya fruit extract. Got virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
1: Bakal na sa mga butika.
4: Nestor, ang sinaing!
5: Luto na!
4: Ang labahan!
5: Nakasampay na!
4: Ang uniform ko!
5: Naplansa na!
6: Ganito ako!
7: Tigasing!
6: Tigalapa!
7: Tigasay!
6: Tigaplansa!
7: Sa araw si Mrs. ang masusunod.
6: Sa gabi,
7: ako ang bossing!
6: Dahil kasangga ko!
7: Ang extend!
6: Supplement for men!
7: Lourdes!
6: Tapos ka ng maligo!
8: Yes, darling! Come to mama!
7: Extend food supplement for men.
6: May maca
7: at lavawaska
6: na nagpapataas ng energy
7: at stamina
6: para sa tigasing performance.
7: Extend food supplement for men.
9: Hindi

0: D3 Bio with Vizio.
1: Ako si Ana. Before problema, kugid ang akon irregular nga regla. Isa, galabot, gid tatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarkos ang D3 Bio, bow okay, gid ang resulta, subong normal na gid.
0: D3 Bio.
2: Ang D3 Bio.
0: Yung may Vizio.
2: Ang Vizio.
0: Yung may D3.
2: Malakas, mga butika.
0: D3 Bio.
3: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio.
2: Yung may Vizio.
0: Ang Vizio.
2: Yung may D3.
0: Malakas, mga butika.
4: My family history ba na kamuhos ng diabetes?
5: Mag-DDX 500 ka!
4: Mataas ba na ang imo blood sugar?
5: Mag-DDX 500 ka na!
4: Ang DTX 500!
5: Ang may powerful compounds!
4: Ganagapanubos
5: ang imo blood sugar!
4: DDX 500!
5: Garantisado!
4: Epektibo!
5: Aramis
4: mo! DDX
6: 500! Hi! Gusto ko i-check ang status ng PhilHealth ko. Pero wala naman akong time para pumunta sa PhilHealth office.
7: Ay! Madali lang yan! Pumunta lang sa website ng PhilHealth para makita ang iyong membership at contribution records gamit ang iyong laptop, tablet, kahit cellphone. At kung self-paying member ka naman, pwede ka pang magbayad ng contributions mo doon. Kaya mag-register na sa PhilHealth Member Portal gamit ang iyong PhilHealth Identification Number. Mag-login lang sa www.philhealth.gov.ph.
0: DTX Coffee Mix.
8: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnumbo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
0: DTX Coffee Mix.
2: Mabaka mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
9: Ako si Mayra, permi lang butod akon siyan na batian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man nagnami kid ang akon pamatyal, regular ang akon pagpamuhi, wala sang hangin ang akon siyan.
0: DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix.
0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
10: Ako si Anika. Kulayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, epektibo.
0: Mighty C,
2: mabaka sa mga butika.
0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
11: Mabali si Bibi, mas masami ko bina-allergy. Iski magwa lang ko kagmahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dulan.
0: Mighty C!
2: Mabaka sa mga butika.
12: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
13: Kunamit ang sugod, sulit ang ending.
12: Tama! Red Horse Beer. Namit. Sulit.
14: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
12: Drink response. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
15: Spore Biotics. Naginugdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong a resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan kag hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion kag pagkakas sang toxins sa bituka. Para healthy ang tiyan. Mag-Klinika Spore Biotics.
16: Confion.

0: na ang palanawan mo, Boss Roquet?
1: Oh, Boy Ramon. Laban-laban niya nga hindi madayon ang eleksyon.
0: Tuod ka, Boss?
1: Ah, na-drawing na naya nila.
0: At tiya mo nang masubo, Boss?
1: Oh, nga man masubuhaw.
0: Hindi, kita ni Katilaw 20. Hindi gani 50 pesos nga may paaman nga bala ka stipler.
1: Ay ala.
0: Hindi kita ni Katilaw sang bugas nga pilit. Wala kita pang sumansuman sini.
1: Daw amo gid sina.
0: Makasiling kita sini boss nga pigaduge.
1: Oh, pigaduge kay ti wala bakla na ibuto.
0: Ay, doy-hoy ning ato na baga, boss, kung matabo nga wala eleksyon. Mas nami iyang eleksyon niya, boss, kay para may hatagay raok.
1: Amo gani, Boy Ramon, eh. Hindi ka mag-asa pa. Ha, kay human na iyang eleksyon. Wala na na iyang eleksyon ng matabo. Hmm? Do, hindi mo pa bala abot ng lakat sang administrasyon nga idol mga president mo.
0: Pero sa banta ko, boss, ha.
1: Hmm.
0: Kung mabuspon gid man ang eleksyon, ang may sala sini kag balasulon, kabalo ka boss kung sino?
1: O sino man abi?
0: Ang mga Duterte Japon.
1: Yog, wala klaro ng imo Yaramon. Ngita to istoryahon mo.
0: Sadyahin mo.
2: This remix. Rizor, rasyak ka na

0: Oh, te ano? Okay na ta, amigo Bartol?
1: Daw okay naman. Basta may hatagay lang gani, wala gid problema.
0: Oo. Sugod subong hindi ka na magpa-under kay Kapitan Hugakom. Sa akon ka na!
1: Pero advice ko lang, amigo Norbing di Malunaw.
0: Kag ano naman ina, amigo ko nga Bartol?
1: Hindi tanay magsagad kalibot. Kibasi mayawan ta pangayo kayo sa mga tao. Magastuhan lang ta. Wala pa siguro kung madayon ang eleksyon o kung hindi.
0: Sa bagay, doon ba'y punto ka man?
1: Hindi tanay mamubod todo. Kibasi kung lapit na eleksyon, mawad ang tablahangin.
0: Aho! Nagets ko na ang gusto mo.
1: Manilag taanay subong ah.
0: Wala gid problema, amigo Bantol. Basta, hindi ka na mag-upod pa kay Hugakom. Kay, mabinuligay kita iya, agud marusdak ang paginahom ni Hugakom.
1: Ayos, basta may lagay lang kaya. Ha? Kaya ta na saya.
0: Oo. Kay kapilaya na kaginlampaso kada eleksyon. Wala kagid padaog. Wala kagid padaog sa iya. Bawes, subong! Siya naman ang lampasuhon ta dala pa ang pangmap.
1: Bah, sadya-sadya ino.

0: Naljan na ba? Dawala agad ang duwa taka classmate nga so tabaw.
1: Basi nagdet sila eh.
0: Wah! Ano?
1: Basi may ginhimo naman niya malain eh. Ano pa? Nanghindulaan sila dayon?
0: Hindi taman sila pag-judge ah. Basi nag-CR lang niya.
1: Aba-aba? Doon nagbuot ka na gulpi ba?
0: Uy! Kay dapat hindi mag-judge sa isa katawo kung hindi ta-judge. Kag hindi ta-judge kung wala takabalo sa kriteria for judging. Te, gits mo na, Eljan?
1: Gits ko na. Din mo na natunan man.
0: Basta lang ah.
1: Kung hindi ka magsala, pero may kagigalan to sa mga vlog ni Buboy Vlogs ay.
0: Lain niyang ginalantaw, kuya.
1: Eh, ano man gali?
0: Paring Ado Vlogs. Maayo na yan si Paring Ado Iya Vlogs. Kaigatodo na yan sa mga right manners and good conducts.
1: Aba, dood ha?
0: Oo. Kung hindi ka magpate, hindi eh. Wala ta ka ginapilit ha?
1: Nge, daw sunggod ka kita yun ba?
0: Hoy, eh daw hindi ka pa yan magpate. Ang dapat yan nga hindi kaya magpate nga may bukay nga ate.
1: Sadya-sadya eh no?
0: Woo!

sundan pa kitin sa pagpamati ang mga kaladlawan nga mga istorya sa drama komedya nga ginatiguluhan Rumbuhan sa Kalye 5. Ginsulat kag sa idalom sa direksyon ni Chester John Veronque. Musical score Carlos Bols Mundia. Recording engineer Noli Aparecio. Special sound effects Melvin Flores Plutenya. Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon nga istasyon.

0: sa sedimta pa ka do.
1: Himaw sa gamit mo, layas na to!
2: Hey! Hi! Galingawan ta!
3: D3 Bio with Vizio.
4: Ako si Ana. Before problema, ako gida nga ako irregular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sa D3 Bio, bau okay, gidang resulta, subong normal na gid.
3: D3 Bio.
5: Ang D3 Bio.
3: Yumay Vizio.
5: Ang Vizio.
3: Yumay D3.
5: Mabagats, mga buti ka.
3: D3 Bio.
6: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
3: D3 Bio.
5: Ang D3 Bio.
3: Yumay Vizio.
5: Ang Vizio.
3: My D3.
5: My
7: family history ba na kamuusong diabetes?
8: Mag TDX 500 ka!
7: Mataas ba na ang imo blood sugar?
8: Mag TDX 500 ka na!
7: Ang DTX 500!
8: Ang may powerful compound!
7: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
8: TDX 500!
7: Garantisado!
8: Efektibo!
7: Aramis TDX 500!
8: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
7: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
8: Masami nagkapangihi!
7: Masami inauha!
8: Kasi may diabetes ka na!
7: Mag DTX 500 na!
8: Ang DTX 500!
7: Ang may powerful compound!
8: Nga nagapanubo
7: sang imo blood sugar.
8: DTX 500.
7: Garantisado.
8: DTX 500.
5: DTX Coffee Mix.
9: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiin nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamayara inigali nga sang ang palaya extra.
5: DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix.
10: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyong DTX Coffee Mix. Intistingan ko man, nagnami kidang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
3: DTX Coffee Mix.
5: DTX Coffee Mix.
3: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
11: Ako si Anika. Nagdayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
3: Mighty C.
5: Mabaka sa mga butika.
12: Oras sa K5 News FM Iloilo, alas 10 impunto. That time check was brought to you by San Miguel Beer. San Miguel Oktoberfest. Beer bites beats na.
3: Mighty C.
5: Ang alkaline ng vitamin C.
13: Mabali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Iski magwalang ko kagmahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako ng allergy.
3: Mighty C.
5: Mabaka sa mga butika.
12: Spore Biotics nga ginubdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan kag hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion kag pagkakas sang toxins sa bituka. Para healthy ang tiyan. Klinika Spore Biotics.
14: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy, good news!
15: Good news!
14: Bangun sarang na kamo, nga makapakonsulta sang libre.
16: Libre?
17: Libre!
14: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, Magkadto kada Lunes kag Huwebes, sa Salvation Street, near Corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawud, Pasig City. Sa Haro Branch naman, Magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street, sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas salungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
18: Gabasa na naman bala ang imo.
19: Ay, gabasa na naman?
18: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
20: Always nagabasa?
18: Kag nagabaho ang kilikili?
20: Mag-Clinica Deo Fresh.
18: Para sa maputi at mabangong kilikili.
20: Clinica Deo Fresh.
19: Nagabasa na naman balaga.
18: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
20: Clinica Deo Fresh.
18: Para sa maputi at mabangong kilikili.
3: Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
21: Oras sa Pilipinas, oras sa K5 News FM Iloilo, Philippine Standard Time, alas 10:02 na sa aga mga ka-K5.
0: Alagang PhilHealth sa rehiyon sa East. Alagang PhilHealth sa rehiyon sa East. Isa ka programa nga magatalakay sang mga topiko na hanungod sa ikaayong lawas. Mga programa kag serbisyo nga ginadulong sa inyo sang Philippine Health Insurance Corporation kada Martes, alas 10 tugtong alas 10:30 sa aga. Diri lang sa K5 News FM Iloilo. Alagang PhilHealth sa rehiyon.

0: Mayong aga, siyudad kag probinsya sang Iloilo. Mayong aga, Western Visayas. Mayong aga, Pilipinas. Mayong aura sa bilog nga kalibutan. Welcome naman sa pagpangalagad sa alagang PhilHealth sa Region Sites. Dire kita sa adlaw sa ning Martes, pitsa 13 sa bulan sang Oktubre. Sa gyapon, kami ang inyo sa mangin alagad ka K5 Enrico Tupas Surita Jr. Kag si Sir?
1: Yes, ako si Dex Justin Pilyasa, Public Relations Officer sang PhilHealth Regional Office 6, no. So may aga sa tanan, no, kag ang aton nga topiko subong kay tungod nga Oktubre is ang aton nga benepisyong PhilHealth para sa mental health, Sir K5 Brick.
0: Okay. Good morning, kids tanan, na. Basi ko may mga palamukutanon kamo dira, may mga question, no? Free kamo magpadala diri. Ang topiko nga aton pag-iistoryahan ang bulto hambal ni Sir Dex. Angot kita sa mental health. Ano ka importante ang aton sa ning mental health? No, damo kita nga mga kung kaisa may mga ma-reported kita Sir Dex, no, nga may mga miyembro kita sang pamilya nga hindi husto ang paminsaron bla Sir Dex. Umaburubud like iti kinanglanta subong nga mahatagan ni sang igtalupangod. That's why nga ang second week sa bulan sa Oktubre ginasaulog naton ang National Mental Health Week.
1: Yes, no, Sir K5 Rick, no, kag inigin strengthen ni sa pagi sa proclamation 452, no, signed sang August 25, 1994 ni President Fidel V. Ramos, Sir K5 Rick, no.
0: Okay.
1: And ang ining proclamation is aimed, no, nga para hatagan sang awareness, no, ang importansya sang mental health, no, sa aton nga mga especially subong, no, sa mga kabataan, no, kag ma-reduce ang stigma kag ma-promote naton ang mga accessible nga support services sa ila. Sir K5 Brick, no, kag ini ang shift ni gin shift ni sa second week, no, timely para sa national celebration sang World Health Mental Health Day, no, sa ang October 10.
0: Okay.
1: No, so nag-celebrate kita na Sir K5 Brick, no.
0: Okay. So muna, no, kun nga ang gitatag importance ang mental health kag subong tama gini dapat ka importante, no, nga hatagan ton sa igdalupangod ang ato sin nga mental health. May mga pamangkot ano gid ka importante ang may ara sang isa ka siling naton na husto kag maayo nga panghuna-huna sini Sir Dex.
1: Yes, no, Sir K5 Brick, no. So tam-an gid ni siya ka importante, no, nga may ara kita sang ginatawag nga himsog na mental health,
0: okay,
1: no.
0: So or health, kita nga himsog healthy.
1: Healthy,
0: no, na ato sin nga kwan nga paminsaron mental health naton tama ka importante magluwas nga ti. Ako kaysa sa naton na doon namin malang iyasa ni nga panglawason, pero subong importante ang dalagan sa paminsaro naton na dapat mangin healthy man Sir Dex.
1: Yes, no, sakto, no, hindi lang yang ang lawas naton ang healthy, yes, but also ang aton nga paminsaro, no. So do parius man ako nalagaan naton ang aton nga ikayong lawas, no. So include man naton ang aton nga mental health, no.
0: Okay.
1: Kag the same man na siya, no, kun like for example kung mayo ang aton kahimtayan, kahimtangan sa aton nga panghuna-huna, no, or paminsaro, no, mas maging handa na kita, no, para mag-face sa mga challenges, especially subong, grabbing stress, no,
0: correct.
1: Sir K5 Brick, no, sa pagtubang sa mga challenges sa kabuhi, kag maging mas productive kita in our daily lives, no, sa aton nga pang-adlaw-adlaw nga pangabuhi, no, kag mas mayo nga para may ara kita sang mayo nga quality of life, no?
0: Yes.
1: Kung may ara kita nga healthy nga mindset, no.
0: Kay it follows man na Sir Dex nga kung mayo ang quality sa aton sa nga mental health nga ang aton mas nga kabug-usan, no, nga lawas kag kabuhi naton maayo.
1: Yes,
0: so,
1: tama,
0: ka, importante ang kwan, ang quality of life ang aton sa nga dalagan sang paminsaron. Sa mga nagap kinahanglan sang mental health assistance, may benepisyo man nga mahatag ayan ang PhilHealth kag kon ano pwede naton magamit sa ni Sir Dex?
1: Yes, no, Sir K5 Brick, no. So may ara kita sang ginatawag nga general mental health services. So bali,
0: okay,
1: duwa. Duwa ang pwede ma-avail sang aton nga mga members including ilang dependents, no. So ang first is ang general mental health services. Kagang ikaduwa, amo ang specialty mental health services.
0: Okay. So, no? Una kita na sa general mental health services. Ano ang mga benepisyo nga mahatag din sa PhilHealth ni Sir Dex?
1: Yes, no, sa General Mental Health Services may hala kita 9,000 no every year.
0: Okay.
1: No, per year na sa no. So included na dang assessments ang primary care nga physician no nga may kasanayan sa MH gap no. Mga kita MH gap mo ni siyang Mental Health Gap Action Program ni sa.
0: Okay.
1: No, bali do guidelines sa sang DOH nga wherein dala sila ga base sa mga guidelines kung paano i-treat no or paano i-assess.

0: no, or 12 follow-up nga consultations ang pwede ba i-run, no, under the General Mental Health Services.
1: Okay. Sir K. Fibrick. Oh. So, may laboratory, mm-hmm, may diagnostic test under sa General Mental Health Services, mm-hmm, nga gina-offer sang PhilHealth, no? Magluwasin na, madala pagid kamo sa mga bulong, no? Mm-hmm. Halini sa Medicine Access Program for Mental Health sini Sir Dex.
0: Yes, no? And also, included pagid ang aton nga psychoeducation, no? Or tag psychosocial support.
1: I see, no? Oh. So, kung may mga kwantita, may mga miyembro nga beneficiaryo aninyo, amo gid ma-avail naton una-una sa General Mental Health Services, no? Amo to may 9,000, mm-hmm, kada tuig, may assessment sa primary care physician nga in connection sa MH gap o kon na mental health, ang gap kani sir, ano ginang meaning niya?
0: Okay, no, ang ato nga mental health gap is Medicine Access Program for, okay, mental health, no.
1: Okay, so kag may dosi ka mga follow-up nga consultation, laboratory kag diagnostic test, kag amo to may bulong halin sa MHMAP, Medicine Access Program for Mental Health, kag may psychoeducation o psychosocial support. Amo nang mahatag sa General Mental Health Services. Ang isa diri is tinawag na specialty mental health services ni Sir Dex. Ano naman ang makuha kung ara ka sa benepisyo o makuha mong package na special mental health services ni Sir Dex?
0: Yes, no. So sa special mental health services naman, so ga require naman isang specialty, no. So ang ato niya ginabayaran sa PhilHealth is 16,000 naman niya.
1: Mas dako.
0: 16,000 mas dako.
1: I-compare sa general mental health, yes, services. Uh-huh. So nagabalik ng specialty kay siguro daw mas lain man ang gina-experience o kung ginabatsyag na mental health sini Sir Dex.
0: Yes, no. So kung kinanlang isang specialist, no. Kaya ang kay nato ya general, no. So do general practitioner lang, di ba? Kung mag-undergo ka sa medical consultation, diri ako specialize. So require kita sa mas dako nga coverage, which is 16,000. So dala na da Sir K. Fibrick ang atong assessment sang psychiatrist, no. So may doctor gid ang in charge sina or neurologist or even ang psychologist, no.
1: Okay. Mm.
0: So dala man da ang aton nga 12 ka consultations nga follow up, no.
1: Mm-hmm.
0: So do si man do approximately Sir K. Fibrick do kun 12 in a year, so mga once a month, no.
1: Once a month.
0: Maka-avail sang consultation, no, sa aton nga mental health services. Kag included man ang aton nga laboratory kag diagnostics, no.
1: Kag may bulong man nalin maka-access ka sa Medicine Access Program for Mental Health,
0: yes,
1: no.
0: Yes, the same man. And including also ang psychoeducation kag psychosocial support, including ang psychotherapy.
1: Mm.
0: Or ginatawag na ito nga talk therapy, mga counseling, no. So, dranda masulod, Sir K. Fibrick.
1: So, tanan ini, kita nga mga pulyong Pilipinhon maka-avail, no, sa sining na sambit, sining nga mga qualifications, kon for psychiatric cases, at least 10 years old ni Sir Dex.
0: Yes, no. So dapat at least 10 years old, no, ang ano, para paka-avail sa mga psychiatric nga cases.
1: Okay.
0: Pero sa ato nga neurological cases naman niya, all ages na ya. All children including ang ato nga elderly, no,
1: okay,
0: sa elderly. Mm. So tanan na ang scope, no, sa ato nga coverage, no, sa ano. So hindi lang ni ang aton members but also ang aton nga dependents covered man.
1: Okay.
0: Included man.
1: Ang sunod nga question, sa dini pwede ma-avail ang amo ning mga benepisyo sa ni Sir Dex?
0: Okay, no, may ara kita ginatawag nga mga contracted facilities naman, just like sa ato, okay, nga Z-benefits blang and discuss before.
1: Oo. May mga kwantita, may anong correct term ang mga hospital?
0: Na contract. So kay hindi man tanan ng hospital ang pwede maghatag sa amo ning service. So may ginatawag kita nga contracted hospitals, no, nga pwede maghatag. Pero first of all, anay, before sila mag-avail, dapat ma-register sila, anay, sa mental health registry. No, so sa hospital, okay, man kung mag-coordinate sila sa aton nga mental health coordinator sa facility para mabuligan sila magparehistro.
1: So no, dapat maparegistered kamo in case, no, nga may mga miyembro kamo sang pamilya nga under mas isang nga mga beneficiaryo as members sang PhilHealth, magparegistered kamo sa mental health registry, no? Mm. Ari man sa opisina sang PhilHealth sa Dex?
0: Yes, no. So pero in coordination na sa aton nga contracted hospital.
1: Okay.
0: No? So kadto lang sila ang ilan lang ubraw, no, para ma-simplify is pangitaon lang nila ang mental health coordinator sang hospital or sang facility, and then i-guidean sila para mag-register, no.
1: Okay.
0: And then mag-avail, no. Actually, may ala kita Sir K. Fibrick sang listahan, lista sa aton nga mga contracted hospital sa aton website, no?
1: Okay.
0: So,

0: Unta dumayala, kita mga 22 ka
1: sa ano, bilog na Pilipinas.
0: Sa bilog lang na nga Region 6.
1: Ah, Region 6. Oh, damo, git kita so, diri sa Iloilo, we all know nga damo. Git, kagisa pati, hindi kita madula ang Western Visayas Medical Center.
0: Yes,
1: kagang
0: correct.
1: West Visayas State University. No, ah. Kagang Corazon Memorial Hospital dito sa may Bacolod. Kati iniya mga kwani, mga government hospital usually sini ang contracted hospital naton. Pero to check, git, no, sa mga miyembro or contracted hospital, just visit no ang www.philhealth.gov.ph ni Acerdex.
0: Yes, no, so ang isagid nga diri sa Iloilo isang Western Visayas Medical Center.
1: Oh.
0: No, pero ang Corazon Oxinla eh, naman na ilay ang nga Z benefit. Pero ini sa mental health package, we have WVMC kag ang aton nga Don Jose Monfort Medical Center para sa specialty.
1: Mm. Oh, oh.
0: Specialized ni siya nga care, so duwa lang ya ang ara sa Drisa Region 6.
1: Kung
0: no?
1: Ara ka matupa sa specialty mental health services.
0: Yes, duwa.
1: So, Western Visayas Medical Center, kag Don Jose Sostigar, Monfort. No? Dira, sa may banwas ang Barotac Nuevo.
0: Yes, no? Tama okay. Sa Barotac Nuevo. Kag if you would permit me nga, ililawag ko do 22.
1: Oh, sige.
0: 22. So, para doon may idea lang atong mga listeners. No? So, we have Western Visayas Medical Center. We have Kabanklan. Kabangkalan District, Kabangkalan City Hospital.
1: Okay.
0: Ang aton nga Dao Primary Care Facility.
1: Mm-hmm.
0: No, ang Barotac Viejo Primary Care Facility. Ang aton nga Pilar RHU, no, sa so may Capiz.
1: Pilar Capiz.
0: Yes.
1: Yes.
0: And ang Pavia nga RHU dot center. Hala man ang aton nga Dingle nga Primary Care Facility. Ang aton nga Numansia, no, sa so may Aklanisa. Circuit 5 Brick, no, kag aton nga Santiki, Sibaste. We also have Carles Primary Care Facility,
1: mm-mm,
0: Isabela sa may Negros Occidental, ang Uton, no, sa rural health nila, mm, no, kag Animal Bite Center, ang aton nga Barbasa, no, rural health unit, ang aton nga Cadiz City, San Jose de Buenavista na Primary Care Facility, Concepcion, no, ang Concepcion Primary Care Facility, ang Pontevedra, Dumalag, Sagay, ang aton nga Municipal Health Office ang San Enrique. Sang Enrique B. Magalona.
1: Oh, Magalona. Sa Negros Occidental.
0: Yes, Negros Occidental. Oh. Kagaton niya Maayon Primary Health Center. Kagaton niya Family Planning Organization. Diri rin siya sa may city, sa may Maria Clara. No?
1: Okay.
0: So, ang FPOP, no, are accredited sa general naman niya. Nga ano, nga medical care nga yatag sila.
1: Okay. So maning mga facilities kag mga hospital naton no pwede ka mo makaparegistered no kon mayara ka mo sa mga miyembro no nga for sa mga pasyente sa mental health registry no kag amo ni magparehistro da kita ka importante para maka-avail ka mo sang sining nasambit sa ni nga benepisyo sa ni Sardex no. Pagbalik nato istorya pagkinatong dugang no ang pinapagin sinik ka mga akin ang lanon kag topiko in connection subong sa aton topiko nga mental health no mga ka-K5. Pagkatapos sa ang importante gid no nga panumdom sa aton.
2: Minsan nararamdaman nating mag-isa tayong humaharap sa mga hamon ng buhay. Nilalabanan ang bawat problema at ipinagdiriwang ang mga sariling tagumpay. Kaya naman laking ginhawang malaman na may nag-aalaga sa iyo. Isang katuwang na laging handang sumuporta. Kaakibat bumangon. At magbigay ng tulong sa oras ng pangangailangan. Kami ang PhilHealth, ang iyong kasangga sa pagbibigay ng dekalidad na serbisyong pangkalusugan. Habang tinitiyak na ang bawat Pilipino ay may proteksyong pinansyal laban sa mga gastusing medikal. Nandito kami para sa iyong pamilya. Kaibigan at mga mahal sa buhay. Para sa buong bayan. At higit sa lahat, para sa iyo. Kami ang PhilHealth, your partner in health, para sa bawat Pilipino.

0: Pabalik mga ka-K5 sa ato sa ligapagpangalagad. Upon sa giyapon kay Sir Dex Villasa, Public Relations Officer, Public Affairs Unit sa PhilHealth Regional Office 6. Sa mga late tuner, ang ato sa topikong ngayon na istoryan, diri amo ang angot sa mental health, no? Mga ka-K5. Ano nga mga benepisyo, kag paano kita ka-avail sa PhilHealth sini mga K5? Kaya naging panglawag ni Sir Dex ang mga accredited o kumakontracted hospital na pwede gid makaduan naton to register sa inyong sining mga pasyente. Kaga of course, sa pila naton kung mga facilidad na pwede gid maka-apply for accreditation. No, sa PhilHealth sini Sir Dex, ano mo dapat timuon just to contact sa PhilHealth sa ila tagsa si kama lugar?
1: Yes, no. So, gakampanya kami no, nga, para sa mga ibang nga facilities na gusto magpa-accredit. No, para at least matag nato ng serbisyo sa aton nga mga pumuluyo no pagi sa paghatag sang benefit packages no. So ang obraw lang nila is ma pakigangot lang siya sa amon accreditation no. Ma matag sa sang letter of intent no.
0: Yes.
1: Para sa accreditation and then once nga makapasar sila ma-assess sila pwede na sila dayon ka accredit no.
0: Okay.
1: Pwede na sa maging accredited no kag maghatag sang serbisyo.
0: So, kung kinahanglan niya ma-confine abi tungod sa mental health condition, pwede gid gamiton ang PhilHealth sini Sir Dex?
1: Yes, no, may nga pamangkot Sir K5 Rick, no. Halimbawa na confine naman siya, no, na hospital, no, na hospital sa tungod sa mental health, no. So may separate naman kita ya Sir K5 Rick nga package, no. So outpatient ang kay nato ya outpatient to yang benefit package.
0: Yes.
1: No, pero kung na-confine sila, si PAC naman niya nga package ang pwede nila ma-avail.
0: Oh.
1: Dire naman niya, ginabase naman natin kung anong final diagnosis. So, galain-lain man niya, Sir K5 Brick, no? For example, lain biyang diagnosis. No? So,
0: condition.
1: May corresponding kita na nga benefit package nga tag sila.
0: So, why sa dapat niya kulbaan, mapa-confine man tungod sa mental health condition, yara gid ang PhilHealth, may mga nagkaigo sila nga mga benefits package depende sa kondisyon no sa nga isa sa ka pasyente kay tigi na assess ina mga ka-K5. Subong tiempo gid amo tambal natong kina sa intro ta Sir Dex daw subong damo kaso sang mga may concern kita sa mental health no kay tungod nga do subong una-una sa pagpangabuhi ko sa buong Sir Dex, no? Do ka budlay magpangabuhi. Ang iban sa na tungod man sa stress, kag kung kaysa hindi bla madala, no? Ano ginang aton sin nga ipalabot nga mga mensahe sa mapumuluyo ta, kag paano ito mapabilin, no? Nga maging healthy ang aton sin nga paminsaron o kung ang aton sin nga mental health sin ni Sir Dex.
1: Yes, Sir K5Rick, no? So, ang dapat gid naton guro brahon gid no halungan gid ang aton nga mental health no so pwede ta na nga maubra pa magi sa aton nga pag ano take time to rest no.
0: Okay.
1: So why sa subong grabe mga trabaho no left and right no do kulang ani oras
0: oh.
1: Sir K5Rick no.
0: Kaya mo na ano nila Sir Dex nga dapat balance silang tanan
1: balance
0: no?
1: Yes.
0: May time to work, may time to relax, time to enjoy. No?
1: Time to play.
0: Time to play kaga banding sa pamilya Sir Dex.
1: Yes, tama gid no. So kung may tinion kita, may time kita magpauway, mapauway gid naton. Kay kinanlan just like sa aton nga lawas kinanlan mapauway, okay. Ang aton man nga paminsaron kisa dapat mapauway man, ma-relax man kita from time to time, no?
0: So importante tulog pagid Sir Dex.
1: Tulog.
0: Kaya mo to ang una na sa bata pa kita dapat ang tulog tagani is 8 to 10 hours, no?
1: Yes.
0: So lihi gali. Dok, ta, no. Nag-obra na kita, luyag na magtulog, hindi ka tulog, ikat trabaho ta. Sa una, Sir Dex, experience yan, hindi na patulog ka man ni nanay mo, hindi kayo magtulog sa bata ka.
1: Yes, especially magugto, di ba?
0: Hindi
1: na patulog, ta, napilit kita nga magtulog, o hindi kita magtulog. Subong, gusto na natin magtulog.
0: Hindi pwede.
1: Pero hindi na pwede.
0: Kayo while sleeping, while working, ti, makigan ka na, Sir Dex, no?
1: Yes, yes, tama.
0: But, pero sa una, sa bata ka, ginabakol ka pa ni nanay mo, ginakigan niya pa, matulog ka lang.
1: Para magtulog lang.
0: Pero sa uli, ma-realizar mo, kung nag-aubra ka na, na kinangang muli magtulog, kag buhay balaklan, buhay isang baligyaan niya, pwede makaltulog, Sir Dex.
1: Tama, so, gid. Tama, gid. So, kung may time gid kita, biskang gamay lang, quick nap lang, tinatawagan na inilang nga power nap, no?
0: Yes.
1: Mga 15 minutes, no?
0: Ma-restore.
1: Gid kita. Para maka-recharge.
0: O, no? Recharge kita, labas. No? Kag siyempre, mangin healthy ang aton paminsaron, kung healthy man, ang aton ginakaon.
1: Tama, Sir K5 Rick, no? So, dapat makaon kita sang healthy nga pagkaon, no? Mga
0: correct.
1: Fruits, no? vegetables, no, mga meat from time to time, pwede lang. Uh-oh. Mga fish, no, gano'n. But dapat balanced diet naman, no?
0: Correct.
1: Ang aton nga diet, no. And ang ikapat, makonnect gig kita sa aton nga mga pamilya.
0: Yes.
1: Kay mga friends, no? Hindi kita nga do...
0: Gaysanon ka lang.
1: Gaysanon ka lang. Tubang ka lang sa mga cellphone.
0: Cellphone.
1: No? So, spend time with friends, no? Kag ang imong family. Especially imong family.
0: Kaya, marealisar mo, Sir Dex Kadasig, sa mga inadlaw, kibot ka lang matigulang, nablaka mo. No? So, dapat nga hatagan ti importansya ang atos nga kabuhi o po ang atos nga pamilya. Upod ang aton sini nga abyan para nga ti bisan paano may mga outlet ka bla sa Dex in case may concern di ka may problema ikaw hindi mo lang pagsuluhon sa imo kagulingon. So dapat kinanglag di ang support sang tagsa-tagsa sa ato na mga importante ang relasyon gid sang pag sang pamilya nga dapat maging open kita sa isa kag isa sini Sir Dex.
1: Yes, no, kag tama na kag kung kinala naton sang bulig, no, may mga problema kita, i-share tagid, no?
0: Okay,
1: share ta sa
0: correct.
1: Family or sa aton mga friends if needed, no?
0: Amo na bala ton dito pagsuluhon kay Budlay kun ang aton blang mga problema, no? May mga concern kita nga ginasupport lang sa kaugalingon naton nga nagabalik sa aton Sir Dex. Amo na dapat ang mingle bla pagpagsalamuha sa isig kapareho mo kag sa mga miyembro gid sa imo sa pamilya kay way naman sa ibang mabulig si imo sa ulihi mo. No, kung sabyan mo makabulig, pero hindi talang abyan makabulig in kaso kung anong problema, kundi ang pamilya maging Sir Dex, hindi ka ginapagbayaan.
1: Yes, no. Amo na nga Balila, blood is thicker than water, no?
0: Yes.
1: Kung ano, aton yung pamilya ang aton nga balikan. No. Kaya gusto ko idugang, Guro, Sir Key Favorite, no? Ang pagpangadi, gadya, Guro, no?
0: Yes.
1: Kung kisa, no, kinanyan, tama, no? Those spiritual man nga guidance, gano'n. So, kung may mga problema kita sa kabuhi, no, don't forget to pray, good.
0: Kay kung kaysa tanan-tanan ginatugyan tagin sa aton sa nga kaitaasan, eh, no? Sa aton sa nga Ginoo, amo na nga dapat may relasyon kita, kay kung may kahadlok kita kag subuman na kung nagkuhan kita, simba man na Sir Dex, lain-lain man aton sa pagpati, as long, no, nga nagasimba kag upo ng pamilya naton, amo pag ganyan nagabaskog mo ang banding sang pamilya, paano pa na kung na masulod nga lain ang paminsaro naton kung makita naton nga maging malipayon kita Sir Dex, eh, no? Why maguro rason king nga kwan maglain ang dalagang paminsaro to kung kita naton na puno kita sang pagpalangga sa ato sa palibot Sir Dex.
1: Yes, no, so importante kid ang family, no, ang family gid kag do ubra ka mo sa mga activities together,
0: yes,
1: no, para at least, no, upod nyo man sila gyapon, no, no, pwede ganyan idalon mo lang sa ubra
0: ang relasyon,
1: no, para
0: kita,
1: no, para upod ka mo gid kag maintain gid ang aton nga strong relationship with our family.
0: Okay, so ang PhilHealth ara gid ha, no, sa mga may mga pasyente dira nga may mental health concerned, may mga bipisyo gyapon kamo sa PhilHealth. Kag of course ang PhilHealth ang programa pag nila ang yakap, no, sa term pa lang nga yakap kun sa aton pa hakus, no, hakus kun sa aton termino ang yakap, pero ini programa ini isang PhilHealth Sir Dex, no, we all know nga may mga kauturan pa kita nga wala pa makaparistro sa yakap Sir Dex. Anong madapat naton himuon kag ano ang kaimportante ang ining magparistro kita sa yakap?
1: Yes, no, so importante gid nga way labot sa iba nga mental health packages, no, may ala kita ginatawag nga yakap, no, ang yakap,
0: yes,
1: amo ni siyang primary care nga benepisyo sang PhilHealth, no, nga bisan hindi kita mong ospital maginabatsyag kita nga ano pwede kita kapalapit sa aton nga yakap provider. So ang brown gid naton is magpa-register or assign, no, so pwede kita pamaagi sa aton nga e-gov, no, or e-gov app, no, or ang aton nga PhilHealth member portal online na sa ara sa aton nga website, no, i-explore nyo lang or magkadtol na lang sa pinakalapit nga local health insurance office sa,
0: yes,
1: PhilHealth, no.
0: Ara na sa inyo sa nga mga kabaranggayan, pwede ka pagabulig ng mga barangay officials, no,
1: yes,
0: kung paano ka registered kay may mga ideal sa kag din na dalon ka mo sa kabanuhanan sa inyo sa munisipyo para magpa-registered ka mo kag subuman ang importante makapamiyembro ka mo kag subuman ti maka-avail kita sa nga mga programa sang PhilHealth. Tama na ito, hindi ka kaya ka-avail kundi ka kaya miyembro. So ang first step natin dere, pa-registered kita bilang miyembro, no, sa nga PhilHealth. Magluwas lagi kung nag-aubra kaya Sir Dex City required sa mga kumpanya nga mayroon sa PhilHealth. No? Pero sa gyapon, dapat kabalo kita kay basic kung may mga kuan kita dahi, may mga dependents, no, nga pwede natin malista nga madala kag of course makibalo kita sa aton sa ni nga benepisyo sa ni Azardex.
1: Yes, no, kagidugan ko lang, no, sa iba niya nga naka-register na, kag gusto nila mag-transfer. Sir Kay Fabric, kay pwede ka ka-transfer, no? Pwede ka ka-signify okay. Starting October.
0: When so, is yung transfer? Ano ko sina, Sir Dex?
1: For example, why ka binanamihan sa imong facility, no, or naghalin ka imo balay.
0: Okay.
1: No, naghalin ka balay, no, sa Negros ka na.
0: Okay.
1: So, pwede ka ka-signify sa imo transfer this coming October, no? So, starting October hasta December, pwede ka ka-signify nga ma-transfer ka para pag January 1 next year, na-transfer ka na.
0: Okay.
1: So, kanto ka na lang sa pinakalapit nga Philat office, no, para i-transfer ka nila.
0: Okay. So, muna nga ba, si, ang una niyong pag-register sa YACAP, no, kahit di may ginapilian ka muda kung sa diin ang inyo sa nga kwan, nga do hospital, pag-facility, sini, mga ka-K5. So, once, sa mutuhambal na ma-transfer ikaw, kagado, hindi mo luyag, abi, no, nga, dira ka lang, ya, pwede ka-transfer, no, makadulang sa opisina, sa Philat, agad nga ma-transfer, kung ano ang imo sining facility sa imo sining YACAP program sini Sir Dex.
1: Yes, no, so dapat ikaw mapili, no, so again, no, dapat mapili kita ang pinakalapit sa ato, no, like for example, no, naghalin ka imo obra, no, naghalin naman imong residence, no, so pwede ka gid ka signify again starting October lang of every year.
0: Okay. So sa aton sining mga ka-K5, pwede ka mo ka-contact sa PhilHealth, no, sa ano man nga concerned sa ma-avail, no, ang inyong sa nga benepisyo. Madamo din sa outlet sa una-una sa Facebook page sang PhilHealth Region 6. Amo na ilang sa Facebook page, ha? Ang PhilHealth is ang Phil, ang capital ang P, kag ang health amo ang capital nga H, kag ang region ang R ang capital, kag ang 6 amo ni siya ang Roman numeral na big V kag big I. Ang email nila amo ning info.pro6@philhealth.gov.ph. Kag may mobile hotlines, call and text 24/7 from Bal ni Sir Dex weekdays na from Monday to Friday. Kag pwede kayo makontakt sa Smart sa 0998-857-2957. 0998-857-2957. O kung pwede man sa 0968-865-4670. 0968-865-4670 sa mga Smart user, kag sa mga Globe user naton, abang 0917-127-59 o kung 5987. 0917-127-5987 kag 0917-110-9812. 0917-110-9812. Kaya pwede makabisita sa website sa www.philhealth.gov.ph lunsay ini mga small letter. Kag pwede gid makaparegistered ka mo pinagi sa ato sa e-gov PhilHealth member portal sini Sir Dex.
1: Yes, no, so again, no, sa wala pa nakaparegister, no, pa-register na kamo, kamo na mapili sa inyong facility, pwede pagi sa e-gov app, no, kung meron kita e-gov app sa ato niya cellphone, click nyo lang dang PhilHealth, no, kag i-guide ka na da. And then ang second, ang PhilHealth nga member portal ara sa aton website, no, sa yes. Online services, i-click nyo lang da. And then ma-create ka mo sang account, no, kag i-register niyo ang inyo lawas, no, through that platform, no. And ang third is ang kadto na lang gid sa aton nga PhilHealth office nga pinakalapit sa inyo.
0: Correct. Ibaluon ang inyo sa ning mga benepisyo bilang miyembro sang PhilHealth. Likawan ang pagmasakit kag ang paglala sang masakit. Himuan nga prioridad o kanimuon nga prioridad ang imo ikayong lawas, amo na nga dapat kita magpayakap sa PhilHealth. Because PhilHealth is your partner in health. Madamo nga salamat, kita namin kita sa sunod sining Martes nga adlaw, alas 10 top alas 10 imidya sa aga. Kaga of course, kung may palmong ko tanon ka mo, amo to pinang meet lang na, tong pwede na sila malabot. Kaga of course, pwede ka padulong sa opisina, sa atos yung regional office, no? Dira, sa second floor, sa Gaisano, Sir Dex, no? Sa mga luyag nga may mga palamakutanon, may mga inquiry, no? Just visit sa office, no? Sa regional office, no? Sa second floor, sa Gaisano City. Salamat, Sir Dex!
1: Yes, salamat gid sa tanan. No, kag, kung may mga queries ka mo, yes. Alam mo kami sa Facebook, pwede ka mo daka message sa Messenger. Mm-mm. Kaya ginasabatan na naman.
0: Kag, of course, kung na pwede kitin ma-review, no, nga kung sining live, kung why ka mo kay ngagaw sa pag-monitor sini, pwede kitin na ma-review from start para may balo naton kung anong isang benepisyo, kung malayo man sa inyo, nga magpadulong pa sa opisina sang PhilHealth mga kakipad. Kita na kita sa sunod sing Martes naman ni Adlaw. Sa masunod sa nga semana, alas 10, tob-tob, alas 10 imidya sa aga. Ako ang inyo ka K5, Enrico Topasorita Jr.
1: Kaya ako si Dex Jason Villasa from PhilHealth.
0: Yes, good morning and God bless mga ka K5.
2: Inyo nabatian ang isa naman kamapuslanon nga diskusyon na tuhoy sa aton ikaayong lawas diri sa Alagang PhilHealth sa Rehiyon 6. Ginadulong sa inyo sa kaaluan sang Philippine Health Insurance Corporation. Tubtob sa liwa, maayong aga, kag madamo gid nga salamat.
3: Magparehistro sa PhilHealth para magkaroon ng PhilHealth Identification Number or PIN. May pagbabago sa civil status or monthly income, mag-update ng PhilHealth record. Magbayad ng kontribusyon para sa patuloy na pagpapalawak ng PhilHealth benefits at agarang mag-claim ng benepisyo sakaling magkasakit. Magsiguro, mag-4M na!
4: Nangangambang maglabas-masok sa ospital dahil sa sakit na pabalik-balik? Nababahalang baka sa muling pag-admit ay hindi makagamit ng PhilHealth benefits sa parehong sakit? Kung dati-rati, isang beses lang babayarin ng PhilHealth ang pagpapagamot ng pasyente sa parehong kondisyon sa loob ng 90 days, hindi na ngayon. Ngayong wala na ang Single Period of Confinement o SPC rule, kampante na ang lahat sakaling ma-admit dahil sa parehong sakit sa loob ng 90 days. Huwag matakot magpagamot dahil sagot kayo ng PhilHealth.
5: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
6: Wow! Mike Kumso!

100. Epektibong nga suplemento sa pagtakna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: That song was brought to you by San Miguel Beer. San Miguel Oktoberfest. Beer, bites, beats na.
1: Kampyon, kampyon, kampyon!
2: D3 Bio Health News. D3 Bio.
3: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Kowex ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa nga akong dinargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3.
4: Sa tanan nga healthy oil nga makita sa Pilipinas, wala na sa may makaperdi sang extra virgin coconut oil nga ara sa D3 Bio, Sir Boy. Mm-hmm. No? Kung masugot kag sa hindi, ining mga medium chain triglycerides nga ara sa D3 Bio, gina-increase ang production sa gitawag good cholesterol. Uy. Anong purpose? Kaya niya pang kwaon, Sir Boy, mm-hmm, ang mga na-oxidize nga mga LDL.
5: Mga bad cholesterol.
4: Or mga bad cholesterol. Ay, di mo na magtapik sa ako, na.
5: Di
4: mo magtambay, di mo magtapik na sa mga kaugatan. Tingala, mga gatrapik na da. Pagkakasuna sa ni, wow, HDL nga ara sa D3 Bio, Sir Boy. That's why wala hypertension. Mm-hmm. Amuna, sa mga pagtuon ang palainom D3 Bio, layo sa tsansa nga magka-high blood.
6: Isa naman, Sir Boy, sa mga bulong sa hypertension, ang ginatawag natin nga calcium blockers. No? Mm-hmm. Kaya ang calcium, isa ini ka mineralis nga nagapa-contract sang imo nga heart, no? Ining rason nga nagakumos ang imo heart, mm-hmm, para mapagwa ang dugo sa imo nga heart, hindi dito magtiner. Kaya kung magtiner ditong dugo, basi maghitad ang imo heart kag magdako. Mm-hmm. So ang D3 Bio makabulig sa aton bilang natural calcium blocker. Mm-hmm. Kaya ang D3 Bio nagapromote inisang manami nga absorption sang magnesium.
4: Wow.
6: Magnesium sa
4: amo lang dapat balinsigitan ni namo, mm-hmm, kinahanglan damo magnesium para hindi basta-basta manghalit si calcium sa lawas.
6: Mm-hmm. So ang magnesium gina-regulate niya si calcium nga magdeposito sa aton nga heart. Mm-hmm. Kag kung may D3 Bio kamo, si calcium idulong pasang vitamin D3 mismo sa imo nga tul-an para hindi siya magdamo sa imo nga blood circulation.
2: D3 Bio with Physio.
7: Ako si Boy Fidel, isang nga health researcher kag isa man ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
2: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio.
8: Ang D3 Bio, ang balidocramil, rich in medium chain triglycerides, specifically ang lauric acid. Ang lauric acid nga ini ginapadamo ang aton good bacteria sa tiyan. Ang good bacteria sa aton tiyan, no, lalo na sila si lactobacillus, si bifidobacteria, kag si streptococcus thermophilus, gina-convert ni nila mga dietary components alin sa may mapagkaon, gina-convert nila sa isa ka metabolite. Ini na mga metabolite ni counteracts hypertension, no? Paano ginapanubo ang inflammatory rate sang mga kaugatan mo? So that's why ang inflammatory rate sa imo mga immune cell function, no, that lowers your blood pressure. So ini nga mga gut bacteria lang ini, hindi lang gapanami sang absorption sang imo tiyan sang mga mineralis tungod ga inom ka D3 Bio. Ang D3 Bio tungod sa mga probiotics nga napadamo niya, ginapanami man ang B12. Ang B12 nga gut-derived, nga gini mo sa probiotics, gapanubo sa imo systolic and diastolic blood pressure.
4: Mm, ang inyo yung mga vitamin D3 nga plain nga ginainom, wala na antioxidant. Mm-hmm. Pero ang antioxidant nga D3 Bio, may ara ferulic kagallic acid. Well, di ka ba lumanta nga ang ferulic kagallic acid, kaya niya amligan, o kaya niya amligan ang imo nga gitawag mga nitric oxide, mm-hmm, or ining gitawag nitric acid, Sir Boy. Mm-hmm. Kay once nga ang antioxidant nga gallic acid kag ining ferulic acid dako galin ni makabulig sa kwan sa
5: nitric acid mo,
4: ginapadamo niya imo nitric acid. Mm-hmm. Amo nang natural nga gitawag vasodilator.
5: Uy,
4: meaning
5: pa
4: ti nami ang flow, mm-hmm, wala bara, tapos may high blood pa. Mm-hmm. Wala nating ala ko amo ning sikreto ni engineer. Gainom siya extend, gainom pagin siya D3 Bio.
5: Kampiyon.
4: Para ang dugo rikta to sa transmitter.
5: May turbo boost na lapad pang highway, no?
4: By turbo. Nga by turbo, Sir Boy. D3 Bio plus extend.
5: Kampiyon.
6: Sa rurot gina.
4: High blood ka pa sina, nga gahitad ang imo ano, imo nga alagyan sa no sa dugo, wala chance nga mag high blood because of It's antioxidant nga makita lang gid sa D3 bio nga hindi mo makita sa plain nga D3. So sa mga gainom da plain D3, mag D3 bio na. D3 bio.
9: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestinan ang D3 bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 bio.
2: D3 bio. Ang D3 bio. You may PCO. Ang PCO. You may D3. Mababatas mga butika. D3 bio. Health News. D3 Bio. D3 Bio. Kampiyon sa balita. Kampiyon sa drama. Kampiyon sa musika. Kampiyon sa komentaryo. Kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipinos.

Mane anayang aga, syudad, god, probinsya, sang Iloilo. O lop na nai makita tuntum ala una subong hapon sa pagdulong sa malabing talupando sa balita nga nagakanabot sa may syudad, kag probinsya, sang Iloilo. Ang ato sa pagatag sang katahuran sa aton sining mga KK5 diri sa 180 tanan ka barangay sa syudad. Sa 42 ka mga kabanuanan, kag isa ka component city ang syudad sang Pasig nagabugo sa probinsya sang Iloilo. Kag sa kutob sa labutan sang aton sining atingog, sa mga nagamonitor sa ilatag sa Klaw Radio, nakatune in sa

di mga bahin sang kalibutan nga nagamonitor pinagi sa aton sa nga Facebook Live. I-like na kayo, share ang aton sa nga pagpangalagad para sa nga bahin sang kalibutan. Basta may internet connection lang. Sarang ka po makamonitor, ma-update mga kaki-five sang mapikauli nagaknabo direkta mismo diri sa inyo dutang latawhan. Sa inyong pinalagang syudad kag probinsya sang Iloilo kag sa bilog sa nga pungsod Pilipinas. Welcome na sa pagpangalagad sang programa 11 Mbps. Mga balita kag public service. Diri kita sa adlaw sa nga Martes, pitsa 13 sa bulan sang Oktobre. Ikaduwa ini nga Martes sa apatanan ka mga Martes sa ikapulo nga bulan sa karon nga tuig 2023. 11 Mbps. Sa kinandan, ako naman ang inyong lagad, ang inyong K5, Enrico Tupa Sorita Jr. Salamat, welcome sa Martes edition sang 11 Mbps. Stintay 3 dias sa labilin, kamag-abot kita sa adlaw sang Pasko. Kag 80 dias sa labilin, kag bugto ng orango sang tuig 2026, sulod na kita sa tuig 2027. 11 Mbps. Sa ato sa pagpangalagad sa Gyapon, kita ang pag-updan sa ato sa K5 News Patrol Reporters. Makaupo na sa patrol ka K5 Karen Badilla. I-check na ni karon ang pinakuli sining update sa sining optometrist na nga amutong driver sa nga pribadong salakyan nga nakabunggo na sang stall ka nakabunggo man sa tricycle nga konsa rin wala ini magpundo sa mag-abot aton ka pulisan. That's why nga napilitan ang mapulista nga tiroon ang nasambit niya sa lakyan kag naigo ining nasambit siya driver nga karon nagapabilin pa sa hospital. 11 Mbps. Napasakaan na sa nga kaso ang ining nasambit siya nga suspect kahapon nga adlaw. 11 Mbps. Sa piyak nga bahin, i-check ba itong report ni Kaki 5 Bridget Mayo direkta sa may banwasang Sara. Kung sa diin, may anom dito kamang inuptanan nga ido sa barangay Improgo sa may Sara, ginapatian, ginhiluan, no? Ining nasambit siya rin nga mga ido. 11 Mbps. Damo na rin nga mga kaso nga malagkal nabo, nga ginapanghiluan ang ido. Kahit ang ido ni amo ning bantay ka balayta, no? Anong rason nga ginpanghiluan ba kaluluoy maning mga kasapatan naton, no? Once nga madakpan ka kung sino naghimo sina, may mga atubangon ikaw, no? Nga kaso in connection sa Animal Welfare Act mga ka-K5. 11 Mbps. Amo ko kitsa hindi mo maintindihan kung wai ka gasagod sang kasapatan ta. No, ilabi na gid sang ido kay tiang ido inakabig ga man's best friend. No, maklo sa aton ang ido kung ginapet gid naton mga K5. Tihiluan mo lang. Amo ni nga kapos ng daan na hiluan ang ido at tagal mo sa pagkaon hindi kiniya magpamalibad. 11 Mbps. Kaya anom ginik ka mga hinuptanan nga ido, that's why nga ang tag-iya nagapanawagan karon na para matumod kung sino ang naghimo sa saring pagpanghilo sa mga ido. 11 Mbps. Kagang Sara Municipal Procession para yun ang backtracking sa investigasyon sa pagsulod sa construction supply dira man sa ibanwasang Sara. Amo ni ganing aulo aligmat kita kagari kapalapik kita sa bulan sa Disyembre. Amo ning mabulan sa mga bermans damo sa mga kaso crime against property. Kay kung may chance lang kawatan, may makitaan malang nga oportunidad mga K5, i-take yan na, no? Ipanginpusla niya ang ining nasambis nga oportunidad, either nga mga wat nira, kagkano may muon testa sa mong construction supply, why na ginapasin o sa mga kawatan, no? Importante may makuha, kagawan sa mga kuha, may ibaligya, no? Amo na nga dapat uraligmat, uralerto kita sa sining nga panyempo. 11 Mbps. Kag may mga nagkaldakpan man, no? Sa illegal nga pagpangisda dito sa may Quinto Distrito mga ka-K5. 11 Mbps. I-check na akong report yung K5 Elmer Sable. May 15 anyos nga lalaki patay matapos makabunggo ang motorsiklong inasakyan sini sa poste sang solar panel sa may

0: Wasang Leganes.
1: 11 Mbps.
0: Amo na kanisa nagamulo motor, bawha, longgi kita. E kung kaysa may nagamulo motor, blad pa masagang ko daw siyam ang kabuhi. Na, daway ga hinay. Daw pa masagang ko daw ginadalagas ka disgrasya. Amo pa nga daw hindi ka pa hinay, kabasi maghinay, malabot ka disgrasya. Amo ni nga dapat at panumdumon ka disgrasya, ganing apat kasalakyan. How much more pagid ang duwa kag isa pa 15 anyoso? Minor di edad, tilaban-laban, wai pa ni helmet eh.
1: 11 Mbps.
0: Taglaban-laban, wai pa ni lisensya. May lisensya man guro. Ah, basic kung kalisensya sa ginikana niya, o kung gani, wai gig kalisensya. Na, no, basic kompleto, blas wala. Di, just imagine, 15 anyos, no? Nakabunggo, inisaktyan, nga motorsiklo. Amun kung kaysa, dapat may inalungong, kag may ihibalo kita, kung magdala kita sang ini, nga vehicle. Mamotor man da, masalakyan man da, dapat kabalo kita sang mga rules and regulation sa aton sining dalanon. Ha, kay basi bla sa mga sign ni Jess gani ang balaton, basi kon lipong black tao. Ha, hindi kita kabalo kon ang buot silingon mga K5. Bala mong iban makauyat kani sa manibela. Daw pamatsagan ko daw sila lang galalabay sa dalan.
1: 11 Mbps.
0: Amo na dapat before magkuha no sang lisensya gani no may mga proseso nga ginapaagi subong gani probud like na magkuha lisensya mo kay may ara na sang seminar no nga kung magkuha ikaw sa lisensya nga dapat i-comply mo o kon na kompleto before nga matagan ikaw sang lisensya pero ambot sa gyapon kung may under the table sa gyapon na isang unay ay ban under the table mo. Ibang gani ka bayad siyang pilaka mil, may tag 12,000, may tag 15,000 para makakuha lagi sang lisensya. Di ko mag-amun ang pamaaging nakakuha sang lisensya, laban-laban, ah, mga sa ni Jess daw kung mga pintas dalan, ah, why na kabalo ko ng buot silingon?
1: 11 Mbps.
0: Ay ang balato na bakal mong lisensya, pinagis pagbayad mo. Why kagis sa insakto sing proseso, mga ka-K5. Tilabi kong 15 anyos, no? Why pa ni isang lisensya, ti bumunggo ang isakyan niya motor, no? Sa poste, sang solar panel, sa may banwa sa Leganes, ni Widonto lang, basi ko nakainom pa ni 15 anyos, mga ka-K5.
1: 11 Mbps.
0: Ibaluan tayo karon sa dugang pagig nga report na ni ka-K5 Elmer Sable, nagika sa banwa sa Leganes. Kaya ano na ang latest investigation sang Bureau of Fire Protection sining sunog kapon na sa may distrito sang La Paz nga based there is information mga sobra tunga sa milyon ka pesos ang nanginhalit sang nasambit sining sunog.
1: 11 Mbps.
0: Alas 11:18 sa aton sining pagpangalagad. Maya dahil na nangaudo na sa kaya Tita Rina Mapa sa may Dikamay Kalanaan, sa may Barangay Rizal, no? Sa may distrito sa Lapos da, sa Kaymanang Veronica da, Galanog kita, no? Sa speaker da, sa mga nagatimo-timo, nagapanyaga da, na mag-customer kita rin na, mayadaya, ginang pag-timo, kagpag-mual, sa Saburoso, sa ning mga baligyat ni Tita Rina da, good morning na da sa inyo, ah. Kagang iban, basi kong galuto pa pala niya gahon. Na, di kaming balak na mag-service sa inyo sa madalag ko kang mga priskang mabalita kag may informasyon ng kakanabot sa may syudad kag probinsya sang Iloilo.
1: 11 Mbps.
0: Mayong agagid, no? Kay Ma'am Nini Sean Precia, good morning. Kag sumuman kay Ma'am Aisha Ahmad, kay si Ma'am Analibahadin, sumundo lang lang ngalan ni Ma'am Analibahadin, no? Good morning, good. Now, kay Ma'am MG May Bagafuro Bailaran, kay Ma'am Lynn Shautong, kay Sir Danny Labrador, kay Galino Ann Bahade, may adaging nga ugto kay Sir Norberto, Julian Montaño, Gabitor, sa may Buena Vista, Guimara.
1: 11 Mbps.
0: Pagpasipla tanay sa madalag kong mabalita sa palibot sa ngaton sining nga pungsod Pilipinas. Aprobado na sa madubo nga panalgan sang Kongreso ang aton sining nga budget. National budget para sa tuig 2027.
1: 11 Mbps.
0: Kinaprobahan din kapon sa aton sining mga mamalida, mga representatives naton sa Kongreso ang ining nasambit sa ni ng General Appropriations Bill. Kung sa rin ang aton sining nga budget na rin yara sa 7.2 trillion pesos.
1: 11 Mbps.
0: Usually, ini mga budget, kada tuig nagasaka ini. Kay manti nagamalahal man ang tanan, no? Kaglakip manti, gahatag kita sa madamo paging programa, kagservisyo sa aton sini nga gobyerno. So ginapasar inang nasambit sa budget, kagdira sa national budget naton, makita naton kung sa diin makadto ang ininasambit sa parte sa aton sini nga budget. Kay 7.2 trillion niya, hindi ni letter M, hindi ni letter B, kundi letter T. No? Ang atong ginaistoryahan diri, trillion pesos, mga kakipay. So ipasar ina, una-una, nausabahin sang aton sini nga lower house, ang House of Representatives. Tidra dibatianan nila, kaga of course, nakapasa na sa third and final reading. Pag binutuhay, 281 ang nag-yes, 13 ang nag-no, kag may isa diri, no, ka-representative nga nag-abstain. Ano niya nga isa lang team? Nag-abstain man? Amo na gani, sa pagbinutuhay, hindi ko ni-believe sa nag-abstain. Ah, kaya nga, pakita lang do playing safety mo. Ikaw daw nang representative sa imo sa distrito, pagkatapos pag-abot sa pagbinutuhay, abstain ka malang. Bot sa lingon, why ti mo magpasakop da? Ginapabuto ka yes or no sa orte mo. Ah, amo na yung klase sa mga tao, basta gani pagbinutuhay, ma-abstain lang ko. Hindi lang ako magpasakop, pwede ka budlay mga desisyon. Ikaw da ang ginbuto sa imo distrito nga mag-represent, no? Sa tingog, kagsang luyag, sa mapumuluyo mo. Pagtapos, pag-abot sa pagbinutuhay, abstain ti mo. Tano ga playing safe ka? Ti may nag-no diri, no? Kag 281 ang nag-yes. O sa gani, believe kita ni sa bisan gamay lang ka mo. Basta nanindugan ka mo nga para sa imo, no? Nga hindi ko yung luyag ipasar inang niya. Nasambit siya budget. Kay damo pa kita sang dapat ngit suhon mga kakifay.
1: 11 Mbps.
0: Ito eh, usually din siya ipungsod Pilipinas siya. Amo lang ang bala nun, majority wins. Kung sinuto ang mayuriya, amo to usually ang daog mo. Ah, kay pag-abot niya sa ital-ital, kung pag-abot sa anong pagbinaisay, mambalta tibutuhan talaga. Di kung sino ang makadaog, kung sino ang majority, di siyang nagadaog, mga kakifay.
1: 11 Mbps.
0: Pero ang bala nun, kung kaisa, sa pagbinutuhay, na majority ka mo, hindi tanan yung majority, insakto. Habla mo kay isa, iba na hilo, manda mo. Amo na, mabla ka grupo. No? Iban madala, manda. Iban na ito, eskala ka. Sige, kundiin ang damo, dito ta. Amo na, ambala nun, bla. If you cannot beat them, join them. Kundi mo masarangan, timintra na lang ta. Ah, gani sa mga nagano kong kaisa, gapanindugan, bisan gamay lang. Ah, bisan gamay lang kamo kong panindugan nga, amo lang inyong sa desisyon, na kung kaisa na mabilib pa kita na.
1: 11 Mbps.
0: Kontra nga may iba niya tawo nga pag binutuhay, pagkita itong daw, ay, dudamo, doon mo na ugdaw, dito man kita. Tinayaway niya sa panindugan, mga kipay. Ang panindugan niya sana, napalid-palid. Ah, kaya nga, ah, gamay mo lang ay luhon, patuo, mapatuo. Kay luhon mo sa wala, mapawala.
1: 11 Mbps.
0: So pasar na ang ninasambit sini, no? Nga national budget naton dira sa lower house. Pero hindi pa ni nga sila naton pasado na gid, no? Kay ti mag-aagi pa ini sa Senado. Pagkatapos na may pagimuon nga bicameral meeting, may representative from the lower house kag sa aton sini nga Senado. Kag dira i-forward na ni, no? Kung may mga baguhon dira, no? Sa nasambit sa nga ginpasar nga hagna naton angot sa national budget, kag kon mahitso ng tanan, okay na on the part sa Senado, kag sumuman sa House of Congress, at hindi na i-forward na, no? Dito sa opisina sa presidente ta, kagulaton kung saan o ina pagapermahan. Di amambal nga layo pa man, no? Oktubre pa lang kita, napasa ng national budget, ginahingagaw ina mga kakifive, para prior nga pagbulag sang tuig 2026, pagsulod na sa tuig 2027, ha, pasado ng ato sa national budget, mga kakifay.
1: 11 Mbps.
0: Kaya tibalaan natin, samtang nagilapit niya ang Bermans, masako-sako, managabakasyon man ang mamamalidata, kag isa pa may impeachment trial. Tisubong gani, no? May impeachment trial, alauna karun sapon. Pero buwas nga adlaw, kag sa masunod, pagising nga inadlaw, why katas ang impeachment trial, may break anay. Tungod nga aton sining nga miyembro sang Senado, pagatutukan ang ining nasambi sining nga national budget.
1: 11 Mbps.
0: Kay dapat mangin meticuloso ang kada miyembro sang aton sing Senado. Pangidon dira, kay ta ginaistoryahan diri budget, kung magambal kita nga budget, mga ka-K5, at ilaban-laban kwarta naton.
1: 11 Mbps.
0: Di bala diri sa national budget, sang una, kadamu-damo sa mga gimpang sulod dira, no? Nga pwede makwartahan sa pila naton ka mga opisyal, no? Sa ulihi, ining gitawag nga insertion, no? May ginapasulod nga budget, no? Para sa nga programa, para sa sininga distrito. Tambagi naton, basta lapit ka sa luwag, no? Ati dako nga parte, dako nga budget ng yatag sa imo sini nga distrito.
1: 11 Mbps.
0: Kaya limbawa, nabla ko magbakal ka o cake. No, di bla ko ng cake nga slice na. Ti, for example, ang national budget na to nag-represent sa cake. Ti, ang cake na slice on mo na. No, ini makadto sa Department of Education. Ini nga budget makadto sa Department of Public Works and Highways. Ang ini nga budget makadto sa Department of Social Welfare and Development. Pinapahat-pahat ina ang inang parte na no, sang cake mga K5. Ang parte sang 7.2 trillion pesos. Di pila ka bilyon makadto sa Department of Education, pila ka bilyon makadto sa Department of National Defense, pila ka porsyento no, ang makadto sa nagkalinlain sa departamento mga K5. Tiyos wali na sang una ang may mga pinakadako nga makuha sa nga budget. Amo atos nga DPWH, pagpatindog sa nga mga kwanda, mga building, kaglakip ng mga taytay, mga dalan, no? Tikita mo, dako ang makuha mo nga budget, kag dako man ang mabulsa mo nga budget sa DPWH.
1: 11 Mbps.
0: Kag suboman DSWD, kiti social services, ang ginaistoryahan dere, mga bulig, mga ayuda, na sa aton sining nga mga pumuluyo nga mga ayo sang bulig kag lakip man Department of Education na subong dako ang parte nga nakuha sa sining nasambit sini nang nga budget ang Department of Education na mga kakifive daw mas mataas nga makuha nila nga serbisyo sa Department of Education daw mga yara sa 976 billion no? Ang budget para sa Department of Education. Okay, we hope na wala kita kulang sang kwarto eh. Na mga classroom naton. Hindi na kita magklase sa dalom sang kahoy. Hindi na kita magmaintainer sa magamay sa nga kwarto. Nga paginutok, masikunda mo na building pati yung dugunta. Pero kung lang tawo naton, at the end of the day, pagtapos ang tuig, ang kinatarget niya pati dugon ng eskulahan, why man palabot?
1: 11 Mbps.
0: Na kung sa bagay, may budget. Tidere, sa national budget, mga K5, ang iban kitakam-takam naman. Pila da atunda, ah, sa saning nasambit nga budget, mga K5. Amo na sa nguna ba, huwag paninguha, gigi may masalot. Ah. Sa nguna, may mga propidaf, may mga pork barrel, sa ulihigin islan ang ala, nangin insertion na. Isubong ayan, may ara pa gyan. Tambal nila kuno, waay. Pasiguro duha lang. Nga waay. Daw sa nga mga gintang salot nga para, na, hindi yes proyekto kag mga servisyos pumuliyong Pilipino na. Na, kung pilang madugang naman sa ila sa nga kwarta.
1: 11 Mbps.
0: So, muna kapon na pasara, ininsambit siya ni, ng national budget, mga ka-K5. Pagbalik ta, i-check natong report ni Kaki5 Karen Badilla. No, update ni mga Kaki5 sa sining pag-file sa inyong kaso batok sa optometrist and yung driver sa salakyan nga nakabunggo dira sa baligyaan sa ulutanon kaglakip man nakabunggo man sa tricycle kagsang anak nga papundohon sa pulis, wala magpundo. That's why nga tiniro ang salakyan nga naigo ining driver mga kakifay. Kaga kainas ang aga mayara sa nga nasapuan sa isas ni Kalajingaw sa Molo. Na, daway man isang foul play daw inabot sa nga iya sa ning balatian mga kakipay. Ini kay bepeng mabalita sa atong sunod nga pagbalik pagkatapos sa plikay importante nga mapahibalo, paliog standby.
1: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may PCO. Ang PCO. Yung may D3.
3: Mga butika.

0: San Miguel Oktoberfest na! Come enjoy free specially crafted brews and beer creations, scrumptious bites, music, and more when you come.
1: Oktoberfest na!
0: Visit our Facebook page for more details. Drink responsibly. San Miguel Oktoberfest na! Beer, bites, and beats na sa Pasay City Esplanade sa October 24. Drink responsibly.
2: E3 Bio.
3: O, si Karen, kadaan mo isang akon hair fall. Nag-indi man namin ang akon kutis. Nag-try ako tumar sa E3 Bio kag naghining akon buhok kag naghinis ang akon kutis.
2: E3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
4: Para sa matino nga dugo.
5: DTX 500.
4: Para sa healthy nga tayo.
5: DTX 500.
4: Ang DTX 500.
5: Ang may mataas nga antioxidant
4: nga amo naman
5: ang nagatinlo sa imo atay.
4: Basta tinlo ang atay,
5: happy ka nunay.
4: DTX 500,
5: masaligan,
4: epektibo.
5: DTX 500.
6: Alam mo ba kung ano ang mahal? Hindi lang grocery at bills. Kapag nagkasakit, apektado pati kita at budget ng pamilya dahil mas mahal magkasakit. Kaya mag-invest sa health with multivitamins plus minerals Centrum Advance, ang all-in-one multivitamin plus mineral na complete from A to Zinc for only 11 pesos and 50 centavos SRP per tablet per day. It helps support stronger immunity, a healthy heart, a good eyesight, kasama na proper diet at regular exercise. Centrum Advance, alagang sulit araw-araw. Multivitamins plus minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Centrum Advance, alagang di magkukulang.
8: DTX Coffee Mix.
9: Ako si Rick Vista ng isa kanegosyante. Agod yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
8: DTX Coffee Mix.
10: Mga butika.
8: DTX Coffee Mix.
11: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ng akon tulog, subong aga kag hapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
8: DTX Coffee Mix.
10: Mamasa ka butika.

0: ATC, Alkaline, ng Vitamin C.
1: Ako, si Rosita, Maris Maria, ako. May nag-recommend ang Mighty C, Alkaline Vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation, no, nagigit ako makabatsyag sa sakit.
0: Mighty C, babaka sa mga butika.
2: Masakit ang dyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
3: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
4: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy, good news! Good news! Bangun sarang na kamo na makapakonsulta sang libre.
5: Libre?
3: Libre!
4: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near Corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawud, Pasig City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas salungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
6: Giniling, sibuyas, bawang, toyo. Sana hindi na kailangan timplahan tong giniling.
7: Mami, itigil ang drama.
8: Angeline,
7: may na-discover na akong timplado na at may sustain.

0: sa timpladong sarap, panalong panalo ka!
1: Bili na ng Star NutriMeats. Di lang sarap, sustansya rap!
2: Bali na mga langaw! Ay, nakapaborito natin niya ila!
3: Oh, hindi! Nga, perme lang ako ginalangawan!
4: Clinica Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo ng kapagbaho sa ilo. Clinica Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Clinica Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Clinica Deo Fresh. Bili na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
5: Gadaragsa nga punggod,
6: DTX Beauty Soap.
5: Magaspang nga panit,
6: DTX Beauty Soap.
5: Dala o magputi,
6: DTX Beauty Soap.
5: Puro katol-katol,
6: DTX Beauty Soap.
7: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
8: Bakal na sa mga

0: kagabahan?
1: Nakasampay na.
0: Ang uniform ko.
1: Naplanta na.
2: Ganito ako.
3: Tigasing.
2: Tigalaba.
3: Tigasay.
2: Tigaplansa.
3: Sa araw si Mrs. ang masusunod.
2: Sa gabi,
3: ako ang bossing.
2: Dahil kasangga ko.
3: Ang extend.
2: Supplement for men.
3: Lourdes.
2: Tapos ka ng maligo?
4: Yes, darling. Come to mama.
3: Extend food supplement for men.
2: May maca
3: at lavawaska
2: na nagpapataas ng energy
3: at stamina
2: para sa tigasing
3: performance.
2: Extend food supplement for men
3: para sa matinong na dugo.
2: DTX 500
3: para sa healthy gatay.
2: DTX 500
3: ang DTX 500
2: ang may mataas ka antioxidant.
3: Nga amo naman
2: ang nagatinlo sa imo atay.
3: Basta tinlo ang atay.
2: Happy kanunay.
3: DTX 500
2: masaligan.
3: Epektibo.
2: DTX 500
5: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
6: Kunamit ang sugod, sulit ang ending.
5: Tama, Red Horse Beer. Namit, sulit.
7: Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world.
5: Drink response, bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
3: Mataas pala ang imo blood sugar.
2: DTX 500.
3: Ikaw ba na
2: ang may diabetes?
3: DTX 500.
2: Ang DTX 500.
3: Ang may powerful compounds.
2: Yan ang kapanupo.
3: Kaga kontrolar
2: sa imo blood sugar.
3: DTX 500.
2: Masalikan.
3: Epektibo.
2: DTX 500.
3: D3 Bio.
8: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
3: D3 Bio.
2: Ang D3 Bio.
3: Yung may BCO.
2: Ang BCO.
3: Yung may D3.
2: Mabagat sa mga butika.
3: D3 Bio.
9: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
3: D3 Bio.
2: Ang D3 Bio.
3: Yung may BCO.
2: Ang BCO.
3: Yung may D3.
2: Mabagat sa mga butika.
5: K5.
10: K5.
5: News FM.
10: K5
5: News FM. Championing the lives of the Filipino.
4: Wow! May puso!
11: Pabalik pa K5 sa aton sining pagpangalagad diri sa Martes edition sang 11 Mbps.
12: 11 Mbps.
11: Nagdo sa aton nga oras alas 11:40 na sa aga. May dayag king aga ka Sir Danny Labrador kay Ma'am Annalie Bahade. Kag sumang kay Sir Norberto Julin Montaño Senior, kag kay Sir Nonito Sumbong, kay Sir Tres Boyko Almohen sa Zone 5 da, sa Takasaro sa tanan mga senior citizen da med ayagid nga udto kag sa General Youth sa may sitio Dapdap no kay Sir Dudoy Altoveros may ayagid nga udto kag kay Ma'am Virginia Francisco kon pila kon makadto sa bulsa nila. Kay Ma'am Lynn Suwaan, Duseho, may dayaging aga, kay Ma'am Winifrida Sarmiento, kay Ma'am Rimia Panes, good morning. Pero dugay-dugay tiod to na, good no na eh. Pero ay paman ka alas 12, mama yung aga taanay. Alas 11:41 na sa atong sagapag pangalagad. I-check out report ni Kaki5 Karen Badilla. Kaya napasaka na sa kaso ining optimetrist na nga nakabunggo dira sa may bayin sa nga baldo sa lapas. Kanti dito nagpundo sa may kaingin ang iyas nga salakyan mga Kaki5. Para sa kampiyong report, upod kay Kaki5, Karen Badilla.
12: K5 News FM, kampiyon report.
13: K5 Enrico, na pasakaan na sang kaso ang 29 anyos nga optometrist nga nang hit and run sang tapangko kag tricycle ditoy kag ginlagas no sang kapulisan pa sa barangay Bardoza tubtob sa may barangay Kaingin sa lapas sang October 11 isang kaagahon kumadumduman ang ining suspect ginkilala nga si alias Paul, isa ka doktor sa mata, K5 Enrico, kagpakaduha ni Mayor Raisa Trenya. Sa interview naton kay Iloilo City Police Office o kon ICPO Director Police Colonel Wilbert Parilla, K5 Enrico, ginpayag sining nga kaso nga serious resistance and disobedience to a person in authority
11: pag
13: attempted homicide. Ang gin-file ni nga kaso kay kung madumduman kahapon sa pahayag ni Colonel Parilla.
11: No direct assault. So ay nang direct assault?
13: Wala na na-include na ni sa attempted homicide suno sa director.
11: Okay. So ano itong isa ganit? Serious?
13: serious resistance and disobedience to a person in authority.
11: Ati daw direct assault na gyapon kay 5 kwana no?
13: Yes, ka, yes.
11: Kaga attempted homicide nga tuyo based sa pulis naton nga tuyo sa bungguan.
13: Mm. Kag amo pa lang ni ang na-file nga kaso kay kahapon ni nga adlaw kay 5 Enrico eh kay ang sabahin naman sang Traffic Enforcement Unit o konti EU may mga kulang nga mga documents sila nga ginpang-attach kag tisubong nga adlaw ginahingagaw dila nga ma-file naman ang kaso nga reckless imprudence resulting in damage to property naman kay 5 Enrico suno sa kay Colonel Parilla.
11: Bisan pa nga hindi na o konway na sang plano pa nga mag-file sang kaso ining tag-iyasan nga kiosk to install ka K5 Karen?
13: Sila ang nag-serve nga complainant K5 Enrico according sa director.
11: Ang tiiyo?
13: Ang ining tag-iya.
11: Okay, pero tinagatag sila sa affidavit to parang mapag-on pagid ang ilas nga reklamo?
13: According sa aton nga kapulisan K5 Enrico naga-cooperate man ni ang mga tag-iya ni sang tricycle kag sang kapangko sa ila para ni sa case K5 Enrico kay di sa subong away pa ni na ano eh na baydan bala ang tanan nga damage since nga ongoing ang filing sang case.
11: So mas maayo gani ma-file kag didto lang sa korte mag-decide sila nga kwani nga husayo nila ka K5 Karen.
13: Mm-hmm.
11: Pero kumusta na subong sitwasyon ni isang optometrist ka K5 Karen daw establish naman ang iya kondisyon?
13: Yes, according sa kay Colonel Parilla, stable na ni ang kondisyon sang optometrist kung sa diin nakagwa na ni siya sa intensive care unit o kon ICU K5 Enrico no pero amo pa nang ginadugang man nga hibalo sang aton nga kapulisan especially diri sa police station 2 K5 Enrico sa pagpanguna ni Police Major Sunnyboy Garnace kung ano pa gini ang dugang sa medical bulletin sang suspect K5 Rick kay TY pa ni mahibalo kung ang pilas sinisatyan kag sa tiil at tuga bala sa pagkatiro o kung sa wasag no nga windshield sang iya nga salakyan pero according sa kay Colonel Parilla stable gid ni ang suspect.
11: Oo. I mean fault gani ga text pa nga biktima naman eh. May mga may mensahe sa iya nagareply man no ang ining biktima ka K5 baka pero in terms nga doon ano naka-inom ang driver so far daw hindi naman niya kwan sa on the part sang pulista.
13: Oh, amo pa na sa subong ang ginahibaluman sang aton nga kapulisan. Kay isang time nga to kay 5 Enrico, din dala siya dayon sa ospital eh. So wala ni na tumod kung wala nakainom din dayon ang driver or ining si alias Paul. Kay according sa TEU, kahapon kay 5 Rick after ni sang pag ano tawag sang iyang operation, amo ni dayon pag determine kung wala nakainom galing kay hindi na bala kumbaga hindi na accurate kay 5 Enrico, no? Kay ti, pila naka-adlaw ang nakalipas. Amo pa iya pag-test kung bala sa amutong time nakainom siya o kung wala kay 5 Rick. Pero,
11: ang problema, abid sa aton, dapat may breath analyzer na alcohol breath analyzer para may baluan na aton kung nakainom ang driver. Kung kaysa, ating nasimhutan ko man to, doon kay si man na ang lakat niya to. Hindi inaya ko naman nagamito, muskorte, at tumbala niya, K5 Karen. Kaya tinaya, istorya, kuris-kuris na. Why kayo sa pamatuod mo? Dugay na niya plano sang una, kaya tinaya kung magdala, ikaw nga nakainom, hubog ikaw, may salabtong ka sa ato sa kasuguan. Tama ka delikado, nga makainom ikaw, no? Madala ikaw sang salakyan ka K5 Karen. Nung galing kaya sang una, pani nga isyo nga sa kita, ang syudad, ang bulgani, kung nakabakal ni sang breath analyzer, ang mga panaton, ang kapulisan naton, kaya bali na sang una, doon pabalik man ng breath analyzer, kaya doon kinanglan ko nung anong right term, gani siya na, no? Daw isibo-sibo, mga ibla ka K5 Karen, i-calibrate, kaya mga breath analyzer, kaya ambot lang kung may arap pa sang breath analyzer, ang atos ng ICPO, kasi sa una, doon may ari ni sa K5 Karen mo.
13: So, ibaloon ta na no, sa dugang sa aton nga kapulisan kung may ara kay 5 Rick. Kagang dugang pagidiresang director nga ating sa subong magahimo man sila sang report para isubmit ni sa Land Transportation Office o kung LTO kay kung may baluan mag-issue ni sang show cause order ang LTO batok niya sa driver kay 5 Rick. Ipamatian naton si Police Colonel Wilbert Parilla ang aton nga city director sang Iloilo City Police Office.
0: Ano po yung latest natin, sir, sa hit and run and shooting sa La Paz?
1: Good morning. As yesterday afternoon, na-file na yung sa criminal serious resistance and disobedience to a person's in authority and attempted homicide. So kahapon tatlo yung sinabi ko, but na-absorb yung ibang kaso, like for example, the direct assault, nasama na yun siya doon sa attempted homicide.
0: Sir, na may coordination na ba yung ICPO at saka sa LTO, sir?
1: Suppose sabihin na magawa tayo ng report ngayon sa LTO, but tinatapos lang ng DEO yung pag-file nila ng kaso doon sa reckless imprudence resulting to damage to property, kasi kahapon hindi pa natapos kasi may mga kulang na attachment doon sa final nila ng case. So ngayon tatapusin nila din. After that, attach na nila yung kaso na ni-file. A report will be submitted to LTO, attach yung mga case na ni-file nila.
0: Yung driver, sir, kumusta siya ngayon?
1: As of now, according to the chief of police ng Station 2, is nalipat na siya sa room. So it means may stable na siya. But we will get
13: if I break si Colonel Wilbert Parilla, ang aton nga city director.
11: Okay, so i-follow up ang another case from Traffic Enforcement Unit. Medyo na ulihi lang. Kahit hindi nga, Gaute, bisan paano, hindi ka man Japon mag-lapse ang reglamentary period. Kahit may unang nga na-file nga duha ka makaso ang ICP. Pero kumusta ang driver sang salakyan na kumpaman kuton kag lakip man na nagaka-cooperate man abis sa atong mga pulisan ka K5 ka?
13: Yes, K5 break. Kahit stable man ni ang iyang kondisyon, suno sa aton yang o konsuno sa kay Colonel Parilla.
11: Okay, so ma-realize na maguro nga sala maginhimo ya K5 ka. Sa dira mo kon na maulong pawan ka na kag lakip man na daw makuan mo na bla. Ma inuino mo na nga kung itong natabo, blah, no? Kaka-K5 ka rin?
13: Tiyamo ni sa Subong, suno sa kay Colonel Parilla, duha pa lang ka-case ang na-file. Then hingagawon, Subong Adlaw, ang sa case naman ni nga i-file man sa Traffic Enforcement Unit o konti EU, batok sa kay alias Paul, K5 rate.
11: Pero initanan niya bilabola nga kaso. So kung ma-file ini kay Subong Hospital Arrest, pero kung ma-file ini kag maka-bail, no? Ining nasambit sa nga driver, ti mayara sa tawag sila nga temporaryo nga kahilwayan sa nika K5 garen. Sige, salamat, good!
13: Ang ini nga balita ang ginadulong sa inyo sa Klinika DTX Coffee Mix, sa Klinika de Alternativo Medicina ni Dr. Ramel Uy. Upod sa patrol si K5 Jason Talaron kag K5 Elmir Sable, ini naman si K5 Karen Badilla para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
12: 11 Mbps.
11: Salamat kid kay K5 Karen Badilla. So may duha ka kaso ginfile ang CPO kag ang Traffic Enforcement Unit. Ginengagaw pa subong ang isa sa nikakaso, bo silingon nga titatlo gi kamakaso ang atubangon sang siling nasambit sa nga optometrist nga nagadala sang salakyan nga may ginpang bungguan no nga stall kag tricycle sa may barangay Baldosa kag ti na tiruhani no sang nga mapulis naton matapos nga wala in magpundo kag ginpa kwan pa maniobra ang iya sang salakyan para nga makapalagyo.
12: 11 Mbps.
11: Pagbalik nato ni ka-check nato ang report ni K5 Regine Mayo. Napuno-puno kita gawa ba? Kung makaschedule kita ko ng interview sa Pesang Dumangas Police Station. Kay grabe yun, no, tatlo ka sunod-sunod nga kaso nga may nakuhaan na no, sang droga kag mga drug paraphernalia dira sa may ru-report sa may Banwasang Dumangas.
12: 11 Mbps.
11: Kaga subong niya daw, hayag-ayaga na mo. Dawa niya nila yung ginatago, nakuha ang ining drug paraphernalia, ining mga dried marijuana leaves. Aral na sulod niya sa bag nila. Amo ni gani, nga balaan na ginaton, ining mga iligang nga droga, no? Ginapasulod nila, pinaagi sa ruro. Pero nga, dawa ginaton na istrikto ining mga port naton, no? Para nga madakpan ining mga ginapasulod nga mga kontrabando, mga kakifive. Ang balaton gani kun sa mga airport niya mabudlay magpasuloda sa mga illegal kay ti maagi sa x-ray na no? Kag kun ano pag pagpangusisa hindi lang isa ka x-ray machine dang agyan mo tob-tob nga makalabot kato sa pre-boarding damo ka sang agyan kag grabe kay strikto ang airport. Pero sa ruro taya bisan may mga dala kada nga mga kontrabando kapos ang kahit hindi tama ka id-id kag hindi tama ka istrikto mga kakifay.
12: 11 Mbps.
11: Tamo na nga daw tatlo ni kamakaso nga nakaldakpan yung mga pasayero, patabok nito sa may Bacolod, patabok din sa may Iloilo, may dala nga illegal nga droga.
12: 11 Mbps.
11: Ayos walis na, may drug paraphernalia, kagining marijuana, dried marijuana leaves, no? Ang mana-confiscate sa nga ito mga otoridad sa sinasambit sa ni nga mga pasero. Amin kinambal na ito na dapat tulog ito, tada, no? Sang una doon may K9 pada mo. No? May mga ginagamit lang nga ido kapag pang simhot bla sa ito mga gamit. Pero kung kaisa, kagik tatabok dito sa may niya Negros, roro kita, labot ato sa may Cebu, do hindi pa strikto ang mga roro port na ito, mga K5.
12: 11 Mbps.
11: So ay bakit kita dala nga may mga K9 na, nga nagasimhot na? O isang K9, K5 lang? O, pag niya isang K5, do ay kasugata K9 na. No? Na, dapat mamugnot sa mga pariente ang K9. Hindi mo manghod mo at aga K5. Hindi mo pwede ang K10 kung nambal ni ka K5 Christian kiti kuring na. Ay, oo. Kahit sa rin garman ba doon, may ayagin niya unto, kakay mamuin ni Frida Sarmiento. Pagbalik ta, ari manod, why manitagay puso o no, pinanghiluan ang mga ido. Ano, magig ka mga ido, ano sala ka mga ido man. No? Pangabuhi ng ido, may kabuhi man ng ido mo. No? Kag isa pa, ang kabuhi sa mga ido ni tama lagi ni Kalipot. No, kung ikumpara sa kabuhi isang tao, amin gani sa mga nagasagod sa ido, may pet, no? Grabe ning ilas nga banding, no? Ang ilas ning relasyon. Kaya ang nila mo lang ido yung unconditional love. Kaya ginahatagin sa matuntuod ang iya pagpalangga, kay bisan sa anong butang, no? Waay sa iban sa ning tao, nga mahulat ng ido, kung saan o magapuli ang iya sa ni nga agalon.
12: 11 Mbps.
11: Sa istorya ito sa Japan na itong ido blood, just imagine patay ng iya mo sa sulod sang siyam katuig, balik-balik sa train na sa ano, Shibuya, Japan. May dako to siya nga kwan mo, ang ido ng istorya ni Labla. Tamo niya ka pinalanggaon ang ido. Wow, hamari sa kailangan kung panggabaan yung mga nagpanghilo sa ido.
12: 11 Mbps.
11: Balikan tanay sa aton sa nga pagbalik sa report ya K5 Bridge ni Mayo direkta sa K5 News FM Sara pagkatapos sa pag-importanting mapaybalo paliog standby.
10: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
14: Join Iloilo Supermart's Shop and Win 26 Seal Your Fortune. 4 BYD Seal 5 will be given away with free full-tank fuel from Petron. Plus, 1 year free groceries. Promo runs from June 1 to October 29. PDI Fair Trade Permit Number. RSX-ILO 100017 Series of 2026.
15: TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
16: My family history ba nakamuusong diabetes?
17: Mag-TTX 500 ka!
16: Mataas ba na ang imo blood sugar?
17: Mag-TTX 500 ka na!
16: TTX 500
17: may powerful compound
16: nga nagapanubo sang imo blood sugar.
17: TTX 500 garantisado epektibo aramis. TTX 500
18: damo pa nga mga health benefits ang imo makuha kung adlaw-adlaw ka nag-inom sang DTX 500 kag Mighty C. Kung damo ang free radical sa lawas, ini ang nagadamid sang aton cells. Kalakip na ang paguba sa mga structures sa sulod sang mga brain cells or neurons, resulting to dysfunctional brain cells. Iniman ang nagaliwat sa mga structures ang essential proteins, kaangay sang amyloid beta peptides. Ini nga mga cellular damage ang nagapataas ang risgo nga magka Parkinson's disease ka, problema na sa imong brain. Amo na nga dapat samtang hubin pa kita, inom gid sang DTX 500 kag Mighty C. Agud nga indi magtaas ang pro-oxidant sa aton lawas kag indi ma-damage ang aton nga brain cells.
19: So budlay bala na ang Parkinson's disease, ti ano muna damo ka kwarta, may Alzheimer's disease ka, damo ka kwarta, may Parkinson's disease ka. Kaon gid permi damo utan, damo prutas, mag food supplement nga may mataas nga antioxidant capacity, ti wala na iban eh. Oh. DTX 500 kag may TC. Mm. Likawan man ang stress kag mga problema. Mabalaan mo man kung ara ka na sa gitawag oxidative stress level or state bangod sa mga sintomas nga imo mabatsyagan. Pero may kakapoy, malipaton ka na, hindi ka kakonsentrate, palanakit imo lawas, may mga joint pains ka, muscle pains, gaburo na imo panulukan, gasakit na imo ulo. So dapat inom gid DTX 500 kag may TC adlaw-adlaw. Mm. Ang pagpanubo sang oxidative stress level nga ang pwede ta mahimo sa tatlo ka paagi. No, una, paglikaw sa exposure nga environmental pollutants kaangay sang sigarilyo. Kung manigarilyo, likaw ka. No, kung gapanigarilyo ka, matamat na nauntat. Asos ang salakyan kag iban pa. Ikadua, pataason ang level sang endogenous kag exogenous antioxidant. Paagi sa pagkaon sang damo nga utan, damo nga prutas, aganhagan kaon mga karni, mga matamis kag mantikaon. Ikatatlo, inom gid adlaw-adlaw sa imo nga DTX 500 kag may TC. Kaya nga man, kung lantawon nimo, mas madamo ang imo nga antioxidant kung ikaw nagainom sang DTX 500 kag may TC. Pareho lang nya ang isa kag salon ginpintahan mo. Amo man ang gakatabo sa tong lawas para hindi tuktukon, hindi magbalatian sa tong lawas, you need super antioxidants nga makita lang sa DTX 500 kag may TC.
20: DTX 500 para sa matinlo nga dugo.
21: DTX 500
20: para sa healthy nga tay.
21: DTX 500
20: ang DTX 500
21: ang may mataas nga antioxidant
20: nga amo naman
21: ang nagatinlo sa imo atay.
20: Basta tinlo nga tay,
21: happy kanunay.
20: DTX 500
21: masaligan,
20: epektibo.
21: DTX 500
22: ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
23: Pa-edit naman ng picture ko. Ipa-post ko para makita ni crush. Dapat beautiful ako, ha? Ay, natataplan pa pala ng edit yung mukha mo. Aray, bakit? Ano bang sikreto mo kaya maganda ka?
24: Apo syempre, DTX Beauty Soap.
25: DTX Beauty Soap. Gawa sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, at virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagbibigay proteksyon laban sa mga skin diseases. Kaya ang skin mo, healthy na, beautiful pa.
24: DTX Beauty Soap. Bili na sa mga butika.
26: Dumarami na ang natulungan at nalunasan ng eye care capsule at eye care drops.
27: Hi, ako si Melly, isang housewife. Kapag walang password, ay gadgets lang talaga itong anak ko. Hanggang itong huli, namin niya sa akin na medyo blurry daw yung paningin niya. Takot talaga ako. Kaya naman, minainom ko siya ng eye care capsule at pinatakan ko yung mata niya ng eye care drops. Sa awan ng Diyos, talagang umayos yung paningin niya. Sabi niya sa akin, malinaw na daw.
28: Para sa mas epektibo na kombinasyon, uminom ng eye care gold at patakan ang mga mata ng eye care drops. Mabibili sa mga butika.
29: Oras sa K5 News of the Philippines. Ganap na alas 12 ng tanghali.
30: Live mula sa bulwagang pambalitaan ng kampiyon na istasyon
31: K5 News Philippines.
30: Sumasa inyo ang MyTC Network News.
31: MyTC Network News.
30: Pinakasariwa at komprehensibong pagbabalita sa mga kaganapan sa loob at labas ng ating bansa. Hatid ng batikang broadcaster na si K5 Clarissa Berha. Kasama ang pag-uulat ng K5 News Team mula sa iba't ibang riyon ng ating bansa. Maririnig sa 55 himpilan at affiliate stations ng K5 News FM sa buong Pilipinas. MyTC Network News.
31: MyTC Network News.
30: The Network News.
31: MyTC Network News.
29: Sa ulo ng mga pangunahing balita ngayong tanghali, Antikenyo nagkamit ng Bronze Award sa Thailand International Mathematical Olympiad 2026. ICPO handa ng security measures para sa UNDA sa 2026. At supply ng tubig tiniyak ng Metro Rojas Water District sa gitna ng banta ng Super El Nino.
30: YTC Network News.
31: YTC Network News.
29: Magandang tanghali, Pilipinas! Ito ang MyTC Network News. Mapapakinggan simulcast sa 62 himpila ng K5 News FM sa buong Pilipinas. Ako ang inyong tagapagbalita kay K5 Clarissa Berha. Sa unang detalye ng mga balita ngayong tanghali, Antikenyo nagkamit ng Bronze Award sa Thailand International Mathematical Olympiad 2026. Kamo ang detalye ng balitang yan, hatin sa atin ni K5 Junal Tives.
32: Nakakuha ng Bronze Award si Val Anthony Bagos Kasim, isang grade 11 student na tubong Barangay Villaflor Tavias Fernier o Dao Antique sa katatapos na heat round ng Thailand International Mathematical Olympiad 2027. Sa halos 8,000 kabataang matematisyan mula sa iba't ibang panig ng Pilipinas na nagparehistro at dumahok sa heat round, kapilang si Val sa mga nagkamit ng parangal. Gaganapin naman sa January 31, 2027 ang final round ng ikasampung Thailand International Mathematical Olympiad sa Bangkok, Thailand. Nag-aaral si Val sa Ateneo de Iloilo at nakapagdala na rin siya ng iba't ibang karangalan sa antike sa mga pambansa at pandaigdigang kompetisyon sa larangan ng matematika. Matatandaan noong 2021 kinilala si Val sa pamamagitan ng isang resolusyon ng Sanggunian Bayan at Vesvernier kasama ang kanyang kapatid na si Jeric Ed Magos Kasim matapos silang magtagumpay sa Philippine International Math and Science Olympics o PEMSO noong Hunyo 27. Para sa MyTC Network News, K5 Jonel Nangantives. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas, K5 News FM.
29: Samantala, ICPO handa ng security measures para sa Undas 2026. Detalye ng balitang yan, hatid sa atin ni K5 Kim Kaluyo.
0: Handa na ang Iloilo City Police Office o ICPO sa seguridad sa nalalapit na Undas sa taong kasalukuyan. Ayon kay Police Lieutenant Colonel Jeremy Bello, ang Deputy City Director for Operations ng ICPO, nagsagawa na sila ng meeting kasama ang City Administrator noong Oktobre 6 upang italakay ang mga operasyon at paghahanda para sa Undas. Ayon pa kay Bello, bahagi ng koordinasyon ng ICPO, Public Order and Safety Management Office o POSMO, traffic enforcers at mga head ng local government units, magde-deploy ang ICPO ng security personnel sa 19 na mga sementeryo sa lungsod na kinabibilangan ng 10 pampubliko at 9 na mga private cemeteries. May deployment rin sa 3 mga wharfs at 7 terminals sa lungsod upang mapasiguro ang seguridad ng publiko sa Undas. Magsisimula ang skeletal deployment sa 30 ng Oktubre bago ang full deployment sa 31 ng Oktubre hanggang 2 ng Nobyembre. At para sa MyTC Network News, ito si K5 Kim Montaño Kaluyo para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Iloilo. K5 News FM.
29: Samantala, supply ng tubig diniyak ng Metro Roja sa Water District sa gitna ng banta ng Super El Nino. Detalye ng balitang yan, hatid sa atin ni K5 Myla Fuentes.
1: Naglunsyar na ng mga hakbang at El Nino Preparedness Plan ang Metro Roja's Water District o MRWD upang matiyak ang sapat at tuloy-tuloy na supply ng tubig sa lungsod ng Rojas at mga karatig bayan sa lalawigan ng Capiz. Sa panayam ng K5 News FM Rojas kay Mark Vincent Bernas, tagapagsalita ng MRWD na katutok ngayon ang Water District sa mahigpit na pagbabantay sa antas ng tubig sa Salukon Water Treatment Plant sa Panitan at sa Panay River. Layunin ng ahensya na maiwasan ang matinding pagbabawas sa supply ng tubig para sa 1,000 mga concessioner sakaling magpatuloy ang matinding tagtuyot. Iniyak naman ang MRWD sa mga residente ng Rojas City, Panay, Panitan at Ibisan na ginagawa nila ang lahat upang maiwasan ang krisis sa tubig.
29: Para sa MyTC Network News, ito si K5 Myla Vasquez sa Fuentes. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa buong Pilipinas, K5 News FM. Gayon din mga residente ng Giwana Eastern Samar, pinag-iingat laban sa mga sakit at dulot ng 40 degrees Celsius heat index. Kabang detalye ng balita, hatid sa atin ni K5 Carlo Arisgado.
2: Nagpalabas ng babala ang lokal na pamahalaan ng Giwana sa mga residente ukol sa posibleng sakit na maidulot ng matinding init matapos tayain na aabot sa 40 degrees Celsius ang heat index sa lalawigan. Ayon sa payo na Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office o MDRRMO, ang patuloy na mataas na antas ng init ay maaaring magdulot ng fatigue, heat cramps at heat exhaustion. Dahil dito, pinapayuhan ang publiko na uminom ng maraming tubig, iwasan ang mabibigat na gawain sa labas sa mga oras na pinakamatindi ang sikat ng araw, magsuot ng manipis at light-colored na mga kasuotan at manatili sa mga malamig at may limlim na lugar. Ipinapaalala rin ng MDRRMO sa mga mamamayan na maging alerto sa mga sintomas ng health-related illness tulad ng labis na pagkahilo, pagkahimataya, sobrang pagpapalala pagpapawis o matinding paghihina ng katawan. Pinapayuhan ang sinumang makakaranas ng mga nabanggit na sintomas na agad sumangguni sa doktor o makipag-ugnayan sa tanggapan ng MDRRMO para sa agarang tulong medisina. Para sa My TC Network News, ito si KK5 Carlo Ariscado para sa himpilang kampiyon ng mga balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at ng buong Pilipinas. K5 News FM.
29: At PDRRMO, inikayat ang mga Palawenyo na magtipid ng tubig at mag-imbak ng pagkain bilang paghahanda sa Super El Nino. Balitang hatid sa atin, KK5 Gilbert Basho.
3: Hinikayat ng Palawan Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office o PDRRMO ang mga residente na magtipid sa paggamit ng tubig at mag-ipon ito habang patuloy pang umuulan bilang paghahanda sa posibleng matinding epekto ng Super El Nino. Ayon kay PDRRMO Head Jerry Alili, dapat magkaroon ang bawat tahanan na mga lalagyan para sa pag-iimbak ng tubig-ulan na magagamit kapag tumagal ang tagtuyot. Pinayuhan din niya ang mga Palawenyo na magtanim ng mga gulay sa kanilang bakuran habang may sapat pang ulan upang magkaroon ng sariling mapagkukunan ng pagkain. Dagdag pa ng opisyal, mahalaga ang maagang paghahanda dahil posibleng maapektuhan ang supply at presyo ng mga bilihin kapag lumala ang epekto ng tagtuyot. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Gilbert Basho para sa himpilang kampiyon sa balita, serbisyong publiko at kasiyahan sa Pilipinas, K5 News FM.
29: Gayun din, Negros Occidental Hospital pinaghahanda na sa epekto ng Super El Nino. Samantala, patay sa dengue sa Bacolod, umabot na sa 6. Kabuang detalye ng balita, hatid sa atin ni K5 Sunshine Lacson.
4: Sa probinsya ng Negros Occidental, isang lungsod ng Silay na naghahanda na sa pananalasa ng El Nino kung saan inaasahan ang pagbaba ng supply ng tubig sa lungsod, kung kaya't pinahahanda na rin ng alkalde ang lahat ng departamento sa Silay LGU. Maliban sa supply ng tubig, inaasahan din ang pagkakaroon ng problema sa supply ng kuryente sa lungsod ng Silay habang nararanasan ang epekto ng El Nino phenomenon sa bansa. Samantala, umabot na sa 6 ang bilang ng mga namatay sa lungsod ng Bacolod sa Negros Occidental dahil naman sa dengue virus. Ang

0: PTI, pinagmalaki ang pagpapatupad ng digital weighing scale sa Cogon Public Market. Kabuang detalye ng balita hatid sa atin ni K5K Buscaino.
1: Ipinagmalaki ng DTI ang pagpapatupad ng digital weighing scale sa Cogon Public Market ng Cagayan de Oro City. Pinal na ang implementation nito sa nasabing merkado. Ang paggamit ng mga vendor sa digital na timbangan ay tamang pamamaraan upang mapangalagaan ang mga mamimili. Makasisiguro ang mga consumer na wasto, patas at may transparensiya ang bawat transaksyon sa pampublikong merkado. Nangako ang SEBDA na namamahala sa public market ng Cagayan de Oro na mas paigtingin ang monitoring at enforcement para sa kapakanan ng publiko.
2: Ako si K5K Buscaino para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan, K5 News FM.
0: Samantala, kawanin ng NIA brutal na pinaslang at ibinaona. Tatlong sospek arestado, tatlo pinaghahanap. Detalye ng balitang yan, hatid sa atin ni K5 Dan Chavez.
3: Nahukay ng mga awtoridad ang pangkay ng isang 46 anyos na job order employee ng National Irrigation Administration na ibinaon sa lupa sa Sitio Lampong, Barangay Escuting, Jadi, Nueva Vizcaya, umaga nitong Oktubre 12. Ayon sa ulat, huling nakitang buhay noong Oktubre 9 ang biktimang residente ng Barangay Butaw matapos magtungo sa barak sa mga construction workers para makipag-usap ukol sa presyo ng graba at sa isang nahanap na aso. Nag-inuman pa umano ang mga ito hanggang sa magkaroon ng pagtatalo na humantong sa pambubugbog. Nakatakbo pa palayo ang biktima, ngunit nahabol ng mga suspect kung saan paulit-ulit na hinampas ng isa sa kanila ang ulo nito sa sementadong kalsada. Nang mawala ng malay, itinapon ng mga suspect ang katawan ng biktima sa kanal at tinabunan ng lupa gamit ang isang backhoe. Kasalukuyang nasa kusuri ng pulisyang tatlo sa anim na sangkot matapos sumuko ang isa sa kanila sa Santiago City dahil sa pag-uusig ng konsensya. Samantala, pinaghahanap pa ng mga awtoridad ang tatlo pang suspect kabilang ang backhoe operator at ang asawa nito na kumuha umuno ng video sa paglilibing sa biktima.
4: Para sa Mighty C Network News, ako si K5 Dan Chavez, nagulat para sa impilang kampiyon, K5 News FM.
0: At 152 na tauhan ang BJMP at mga bilanggo sa Dumaguete negatibo sa drug test. Detalye ng balita hatid sa atin ni K5 Shara Humilio.
5: May kabuang 152 tauhan ng bilangguan at mga bilanggo na sumailalim sa random drug testing sa Dumaguete City, Negros Oriental ang nagnegatibo sa paggamit sa illegal na droga. Sa bilang na ito, 83 ang mga tauhan ng Bureau of Drug Management and Penology habang 69 naman ang mga bilanggo. Isagawa ang drug testing noong Oktubre 2 at size na matauhan mula sa Philippine Drug Enforcement Agency Negros Island Region at sa Seaport Airport Interdiction Unit Negros Oriental. Pinasawaan din ng PREA ang mga operasyon sa paghalughog at pagkumpiska sa Dumaguete City District Jail at Dumaguete City Jail Milk Dormitory sa Barangay Bompandan, Dumaguete City. Wala natagpuan ang ilegal na droga sa linman sa mga pasilidad sa nasabing mga operasyon. Balita mula sa K5 News FM 97.7 Dumaguete at sa K5 Shara Marie Humilio para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kalingawan sa Negros, K5 News FM.
0: At mga K5, sa detalye ng ating balitang abroad, hindi bababa sa 20 katawang sugatan sa pagsabog sa Ramim Ridge sa hilagang bahagi ng Israel kamakailan lamang. Ayon sa non-profit Emergency Medical Services sa Israel, na iulat ang pagsabog malapit sa border ng Lebanon. Ang mga naitalang biktima ay mga mag-aaral at guro na nasa field trip sa Piera Observation Point malapit sa pinangyarihan ng insidente. Dalawa ang naitalang nasa critical na kalagayan habang tatlo naman ang nagtamo ng moderate injuries. Ang nalalabing 15 naman ay kasalukuyan ng nasa maayos na kalagayan na batay sa MDA. Kasalukuyan ang iniimbestigahan at inaalam ng otoridad ang sanhi ng insidente.
6: YTC Network News. YTC Network News.
0: Mga K5, sumainyo ang kabuuan ng YTC Network News ngayong tanghali. Sa ilang sandaling magbabalik na ang K5 News Zava sa inyong lugar. Sa mga taga-subaybay ng K5 News Zava Bacolod, ang tabayanan ng pagbabalik ni K5 Jean Paul Generoso sa programang 11 Mbps. Mula rito sa K5 News Center Philippines, ito ang inyong naging tagapagbalita kay K5 Clarissa Berha. Para sa kampiyona istasyon, K5 News Zava Philippines.
6: Sure, sa balita, kampiyon.

0: sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. 11 Mbps.
1: Pabalik mga K5 sa ato sa nga pagpangalagad diri sa Martes edisyon sang 11 Mbps.
2: 11 Mbps.
1: Laing iba ko naka-stomach development ka kay Dumay Proper Sakaw. Salamat kin sa luto ni ka K5 Alira Apin. Pwede ka nakapamana day. Alas 12:16 na sa ato sa nga pagpangalagad. Subong nga tiyempo mainit, maulan. Kung alang-alang imo sing resistensya, imo immune system, laban-laban dasig katapikan sang balatian. Proteksyonan nato natong kagulingon, mag-inom kita sang combination sang The Power Trio, Clinica Detox 500, the superior antioxidant, parisa nato sang Mighty C, alkaline base ka vitamin C, kag D3 bio, the antiviral, kag antibacterial specialist. May D3 ka na, may extra virgin coconut oil ka pa. Ini mga dekalidad ng produkto ni Dr. Ramilitang Uy sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center. Mabakal sa mga klinika outlet sa inyong lugar sa may syudad sa Iloilo, napamtang sa Dalan E. Lopez, sa tupad sa St. Robert's International College, sa hilira sa Robinson's Place, Haro. Sa may barangay Baybay Norte, sa may Banwa, sa may Agaw, na dira ang ato sa klinika outlet sa tupad sa MCR Agriventure, kagsuman sa may syudad sa Pasig, barangay Poblasyon Ilawod, kag sa may Banwa sa Kalinog, yara sa Coastmart Kalinog. Kagabila bulman sa may Banwa sa Sara, RGM Building, Barangay Apolista. Ara na pamtang ato sa Klinika Outlet, mga kakifay. Ang ining mga klinika products pwede din mabakal sa nagpangunang mga pharmacy, butika sa inyong lugar. Kag pwede din ma-order sa Shopee, sa Lazada, kag sa TikTok.
2: 11 Mbps.
1: Alas 12:18 na sa ato sa pagpangalagad. Naka-standby sa pakalinya si K5 Bridget Di Mayo kay tungod nga may anom ka mga hinuptanan. Ako mga bakit hinuptanan ti grasagod nga mga ido ang gin napatiyan sang tag-iya nga gin panghiluan. Daw kabudlay man ang magdulungan tanan na kalamatay no? Ang ido nga anong kabilog kon wala gin panghiluan. Anong rason dere? No? Kagano, iling managpanghilo may tuyo nga mga wataw. Kaya timala naton ang mga ido ni amon na nagabantay no? Sa atosin nga puluyan. Ibalauntang report o podkay ka K5 Reggie Di Mayo.
2: K5 News FM. Kampyon, kampyon report.
1: K5 Reggie. Yes.
3: K5 Enrico, no? Anong ka hinaptanan diri sa ido no ang nasa planta kay Kipad Enrico nangod ka ginapatihan nga pagpanghilo Kipad Enrico sa may sitio Agho, barangay Introgo, Cara, Iloilo. Sabihin mo sa Facebook post ni Kayla Stephanie sa amuman niya barangay nga sa October 12, Lunes ng Adlaw, nga sapuan ini si San Enrico nga wala na sang kabuhi ang iyan nga hinatanan nga ido sa ilan nga ugtaran. And according sa iya si San Enrico nga sa ato man nga pagpapigangot nga nahibaluan nga may mga ido man si San Enrico nga mayara sa ila sa inod nga balay nga napsapuan man nga patay sang Biyernes pa kag sang Domingo. So dito nila natatiban si San Enrico nga nadamo na sang hinaptanan ng ido nga nagkadiwan bangod nga mayara diri si Fred Enrico nga nagpanghilo sa ilaman nga sa inyod nga balay nga wala sila na inform sa amo nga tion kag didto no sang Lunes lang didto nila na balaan nga ang ining hinaptanan nila nga mga ido si Fred Enrico ang wala na sang kabuhi kag bangod nga nag-istoryahan na yung inisi lagi na prank sa inisi sa Enrico ang pag-iya na nasa panghilo gudnan. So aminado man inisi sa Enrico ang nagpanghilo na sa mutong ation wala niya siya nakamuno sa mga kaingod naman nga balay kag wala niya siya tuyo sa Enrico na amoy yung madangtan sa mga ido nga naglabot inisipag ang report sa anong gid kung okay, nga Ridge. Napatay si Padigin.
1: Okay, iklaro ta lang, ang tupad balay nila is nagpanghilo, hilo para sa ano na kay Five Ridge?
3: Si Five Enrico, bali nagpanghilo ni according sa iya, sa pagkalamuan.
1: Ah, okay. So ano nga ang mga ano nga klase ang iban sa nga hilo abi na gina-impon nila sa mapagkaon ka kay Five Ridge mo?
3: Hmm.
1: So ang hilo nga para ni tani sa mga ilaga siguro kay titalam na ni ang biotangan. So dito nakalabot ang mga idok at dito nakakaon isang gin may hilo nga pagkaon ka kay Five Ridge.
3: Bali, yes, kay Fad Enrico, is-clarify ka lang kay base sa ato niya pagpakigangot sa nag-post ni nga ti ang gaging panghiluan ini ang itlog ni isang pato kay Fad Enrico. And isa ni sa mga ginta on possible sa mga ido kay kung siyempre ang ido kay Fad Enrico kung may masimutan ini sila yung something, mabsik ini sila, may pangitaon din ini sila kay Fad Enrico.
1: Bali, ano ang hilo to para sa?
3: Sa itlog sa mga pato kay Fad Enrico.
1: Itlog sa mga pato? Anong namin nga ang hilo para sa itlog sa mga pato man? Para malikawan na makaon ang itlog sa pato?
3: Bali, kay Fad Enrico, bali ang nagpanghilo ni, ang ginpanghiloan niya ni, ang mga itlog bala sa pato nga possible lubok na bali o kalain na kay Fad Enrico.
1: Ah, so amo nagli may mga procedure na. So diri ang tupad nila balay wa ikabalo ati ang ido na iya ko lang tawon na kun nang pagkaon amo nang kanya mo kanon ka kay Five Ridge te mga itsura sang ido gid man na gaburukal bukal man nga baba nila o kon na direkta nga makaon sina ti bana wa man nagabukal pero amo nang kalamatay dulungan gid sila nang kalamatay sa amo nang adlaw ka kay Five Ridge.
3: Kay Fad Enrico, bali tila lang ka mga hinuptanan din nga ido ang ilan ni nga natuan na abdan kay ako din sa nag-post nga ang iban din panglubong na si Fad Enrico sa among tion kay patay na ini kay Fad Enrico.
1: I see. So, ano subong ginreklamo sa samatag-iasang ido ang ilaman kaingod balay nga nagpamutang isang hilo nga hindi tani intended sa ido ka kay Five Ridge?
3: Kay Fad Enrico, again,
1: sa lingko naka nagreklamo ning tag-iya sa mga ido against ni sa nagbutang ni sang hilo kontani nga tikolon taw naton hindi ta intended ni sa mga ido ya.
3: Actually kita din Rico gin kumpronta man ini no sang iloy sang nagreklamo sa iya ka ingo din nga balay kag ulihin na ni nanugid nga nagpanghilo ini siya kag actually gin kumpronta niya pa ini gani una wala siya nagpanugid papang sa ulihi nagsugid ini sa natuod nga siya gali ini kita Enrico nagpanghilo sa anuman sa abuto nga tion. That's why lima ni ka mga ido ang napatay plus ang isang sa Biyernes kag sang Domingo kay Fad Enrico nga naglabot sa anom.
1: So ano na napatawag niya sa barangay, anong ila sa nidiri nga pagistoryana sa ni ka kay Fad Ridge?
3: Actually, kita din Rico na palampot na ini sa barangay na tablater na ini kag according din sa taga-reklamo nga ti gusto niya hatagan ini sang igtalopangod bangod nga ti ang sapat ni sa manika pamilya manaton mo kay malapit man sa aton nga tagipusoon kag ti gusto man ti isang nga tigreklamo nga mahatagan sang leksyon kita din Rico ang nagpanghilo kaya in the first place wala siya yung nag pabalo sa kaingod naman nga balay nga magpanghilo. Datani kung nagpabalo siya early, kundi naghahatag isang tiyempo man ang mga dog owners niya hindi pagpagwaon pag i-statement kumbaga si Fad Enrico ang ilang ido. Amo lang galing kaya hindi nila mabaton kay bangod nga pila nila katuig na ilang pagsagod. Amo lang nila madangkan sa mga ido nga nasakuan kay Fad Enrico.
1: Oh, di masakit man sa tag-iya mo. No? Para sa ibang ido man lang to. Pero para sa mga nagasagod sang ido, nga daw ginakabin nga pet black ka kay Five Ridge, ikaw di ba may inoptanan ka man kag may pet ka man nga ido?
3: Yes, kay Five Enrico.
1: Oh, anong ngalan sang ido mo?
3: Si Bob, ano si... Dalipat ako ka ido. Si, ano si... Babo si Five Enrico, pero ang tawag sa ina si ano si Liling.
1: Si?
3: Si Liling.
1: Hiling?
3: Liling.
1: Ah, Liling. Baye, gali, baye. Hmm.
3: Yes.
1: Oh, di ba to malapit ang buot mo sa ido, kag may malain nga matabo sa ido, galain man buot mo kay Five Bridge, di ba?
3: Yes, kay Five Enrico. Kay kumbaga, tao man sila mo kung halimbawa, kung sakiton sila sa istigmatan sa pareho, mas masakit pa gitapin nga part kay siyempre, how much more kung sila ang nasakitan kag wala kay
1: Enrico. Okay. So, basically, plano man mag-file ka. So, ano, kung di mahusay ang ining tag-iyasang ido nga nagpanghilo ang tupad malang balay nila. At basically, kung maburudag ito para sa labalay, basically, kung mag-dinomtanay na kay Five Bridge?
3: Una, kay Five Enrico, ang atong isalo at mano sa tag-reklamo kay sinuman sa iyang Facebook post, nga ti, gusto niya manin na mahatagan siyang leksyon. Meaning, mapasaka man siya sang complaint. Batok nil sa nagpanghilo sang ilan nga area kag ang iyan nga mga ido ang apektado gid kay Pad Enrico.
1: Sige, ti kumusta dang imbestigasyon niya sang Sara Municipal Police Station sa saning construction supply nga ginsulod sang kawatan? May man nakaladula gid man na kay Five Bridge?
3: Kay Pad Enrico, bali sa investigation no, sang kapulisan naton from Sara MPS, ongoing pa diri ang ilan nga investigation kag backtracking sa may kaangtanan ni Kita Dingrico nga pagpangawat diri sa isa ka construction supply.
1: May nakaladula?
3: Kita Dingrico, according sa police, wala man na establish nino sa tag-iyasang construction supply na mayara sa ginkawatan sa umuto nga siyon. But sa ato niya pag-interview Kita Dingrico sa tag-iya nga may ara na nakuha ang mga ginapatiyan suspect apang wala ni makita gid sa CCTV bangod nga utod kay Five Enrico kag amo pa na ang dina-verify subong sa aton nga mga kapulisan bangod nga may mga information man sila nga natipon as of now sa mga ginapatiyan suspect pero why subject verification pa kay Five Enrico kag matumod kay Five Enrico kung pila ni ka mga individual kaya according ni sa tag-iya duwa ni ka mga motorsiklo nga nagdulog sa isa ka construction supply sa abuban ko nga tion kay Five Enrico.
1: Sige, so why sa kwarta ng kaladula, gina-check nila kung may mga materialis na kaladula?
3: Kay Five Enrico, according sa pag-iya, sa akin nga pagpakigangot man, no, may nakuha nga isa ka pala, possible isa ka pala, pero gina-verify pa natin kay Five Enrico, pero kwarta wala kay Five Enrico.
1: Sige, salamat kay Five Bridge!
3: Sige no, ang ining balita ang ginadalong sa inyo sa Mighty C, ang alkaline base ng vitamin C. Mga sa K5, ang Mighty C, mabakal sa Clinic sa Alternatibo, Medicina and Wellness Center ni Dr. Raniloy. Kaya ako naman si K5, Reggie Plazuela Dimayo para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko, pagkalingawan sa Quinto Distrito. K5, News sa Pa.
0: 11 Mbps!
1: Si hostesya ni sa tag-iya sa Maido, inoptanan niya na nagkalamatay nga halos anong kabilog no, tungod sa pagpanghilo. Ay, hindi man tanito intended sa ngahiluan ng ido. Ah, may iba nga purpose so galing kiti. Akong kaysa, bisante mo lang ibutang ang hilo na no, kung ginlakot sa pagkaon, ang ido na yama kaon ginayama nga kakifay.
0: 11 Mbps!
1: Ito kay responsable lang, gid nga, why kaya maka-inform no, sa emotioning kaingo dira nga mamutang ka sang ido hindi kitang ipanggaid to o kon na gitingwaan hindi makagwa kay balaan nila no nga basi makakaon sang hilo ining mga inuptanan nga ido mga kakifa. Alas 12:29 sa ato sa kapagpangalagad pagbalik tayo check naton ang koneksyon naton sa aton sa ning Port Police no dira sa ibayin sang Dumangas Port kay do tatlo na ni kamakaso no nga manakwaan sang illegal nga droga sa nasambit sa ni nga puerto. Ini tanan sa aton sa ni nga pagbalik pagkatapos magkaimportante nga mapaybalo si Ma'am Bing Special na kapanyaga na munggo nga tinula ba o na meet ba? No, na meet so daan ni Ma'am Bingso kay Ma'am Nini Sean Presya ba pariho man sa amon idol na no, manok kung wai tawo amon balay pagpuli namon ang ido namon nagabukal ng ba-baya manok namon patay pato ginungod gito amon giniluan no kay gin timing wa ito amon balay wala taos balay amon na bala may tawo gid nga mahikaw amo gani no ara na kon makandur diretso ta magbalik na lang no alang-alang sige so mabreak kita na kay K5 Paul tingwaan ta kon malabot naton ang Port the Police Officer Pero kung hindi, ga-check na itong report no, sa ato sa mga K5 News Patrol reporters. May aksidente ito sa may banwasal ganes. Tapos ka K5 game, angot man isa alcohol breath analyzer. Oh. So, gaya man ang isyo nga, dapat may breath analyzer para ma-identify. Tagi ko may mga disgrasya nga nakainom gidman ang driver. Parang pamatudan bla. Nga pero sa subong tinaw kulang, yapon kita sa nga alcohol breath analyzer. Ini sa atos yung pagbalik, pagkatapos sa pang-importanting mapay, balaw paliwag standby.
2: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
4: Ako si Borges, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
5: D3 Bio!
6: Ang D3 Bio!
5: Yung may VCO!
6: Ang VCO!
5: Yung may D3!
6: Matatas mga butika.
7: My family history ba na kamuhos ng diabetes?
8: Mag-DDX 500 ka!
7: Mataas ba na ang imo blood sugar?
8: Mag-DDX 500 ka na!
7: Ang DTX 500!
8: Ang may powerful compounds!
7: Yan ang panugos ang imo blood sugar!
8: DDX 500!
7: Garantisado!
8: Epektibo!
7: Aramis
8: TDX 500!
7: Nagapalandulong pala ang imo panulukan.
8: Magalingin pala ang imo nga ulo.
7: Masami nagkapangihi.
8: Masami ginauhaw.
7: Masi may diabetes ka na.
8: Mag-DTX 500 na.
7: Ang DTX 500.
8: Ang may powerful compound.
7: Nga nagapanubok.
8: Sang imo blood sugar.
7: DTX 500!
8: Garantisado!
7: DTX 500!
8: DTX Coffee Mix!
9: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatihan ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiinin nga kape. Intilawan nga man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas. Kag nagnubo ang akon sugar. Kamiyara, inigali. Ngasang ang palaya extra.
8: DTX Coffee Mix.
6: Mabaka sa mga butika.
8: DTX Coffee Mix.
10: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
8: DTX Coffee Mix.
6: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
11: Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
2: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
12: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Gaygali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
2: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
13: Mugali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwa lang ako kagmahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang. Dula, na dayo ng ako niya.
2: Mabaka sa mga butika.
14: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sa tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sa may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo, K5 News FM.
15: Spore Biotics nga ginubdan sang prebiotics, nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-Klinika Spore Biotics.
14: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy, good news!
16: Good news!
14: Bangun sarang na kamo na makapakonsulta sang libre.
16: Libre!
17: Libre!
14: Yay!
5: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, Magkadto kada Lunes kag Huwebes, sa Salvation Street, near Corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawod, Pasig City. Sa Haro Branch naman, Magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street, sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong awasarungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
16: Gabasa na naman bala ang imo.
17: Ay, gabasa na naman?
16: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
18: Always nagabasa?
16: Kag nagabaho ang kilikili?
18: Mag-Clinica Dayo Fresh.
16: Para sa maputi at mabangong kilikili.
18: Clinica Dayo Fresh.
17: Nagabasa na naman balaga.
16: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
18: Clinica Dayo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
19: iCare Gold, ang superior eye formula. iCare Gold, ang kapsula ng may mataas ng lutein, vitamins, minerals, kag bilberry berry extract. Isa ka herbal medicine para sa mga mata ng may mataas ng anthocyanin. Isa ka potent antioxidants nga nagabulig sa pagtinaw, sang panulukan. iCare Gold, ang superior eye formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang maskin pabaskog ng iCare Gold. Kag patuluan ang mataas sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
20: Kadaragsa nga punggod, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
21: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
20: Bakal na sa mga butika.
22: Extend Food Superman for Man.
23: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Siling sang migo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Man. Kay epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura o gid ang akon man, no? Kanamit gisa experience ba?
22: Extend Food Superman for Man.
24: Narito na ang DTX Premium Coffee. Premium sa sarap, premium sa lasa, at health benefits para sa mga naghahanap ng coffee experience na hindi kailangang umasa sa karaniwang artipisyal na asukal bilang pampatamis. Kaya pwede ito sa mga diabetic. Wala kang palpitation na mararamdaman sa pag-inom ng DTX Premium Coffee. DTX Premium Coffee, sweetened by stevia, strengthened by Ganoderma. Kaya kung gusto mo ng pamparelax na kape, ito ang dapat para sa iyo. DTX Premium Coffee. Hanapin lamang sa inyong mga sukin butika nationwide.
22: Extend Food Supplement for Men.
25: Ako si Fred Domingo, Extend Food Supplement user. Dakogin nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang una, abi daw wala nagiganay, pero may himala pamangali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
22: Extend Food Supplement for Men.
26: Para sa matilo nga dugo,
22: DTX 500.
26: Para sa healthy nga tayo,
22: DTX 500.
26: Ang DTX 500
22: ang may mataas nga antioxidant.
26: Nga amo naman
22: ang nagatilo sa imo atay.
26: Basta tilo ang atay,
22: happy kanuna.
26: DTX 500
22: Masaligan
26: Epektibo.
22: DTX 500
26: Mahigo bala ang imo dugo?
22: DTX 500
26: Masamit ka bala ang gina-allergy?
22: DTX 500
26: Ang DTX 500
22: ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo?
26: Nga sa masami,
22: amo naman
26: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy?
22: DTX 500
26: Masaligan
22: DTX 500
26: E3 Bio with Physio.
27: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang man kalajester nurse. Sa nagsugod ako tumaos ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsaron.
22: D3 Bio, ang D3
27: yung may Physio,
22: ang Physio
27: yung may D3.
22: D3 Bio,
27: D3 Bio
22: with Physio.
28: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nang insekreto sa law school.
22: D3 Bio,
27: ang D3
22: yung may Physio,
27: ang Physio
22: yung may D3.
27: D3 Bio.

0: DTX 500. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.
1: DTX 500. Ang health mo, protektado!
2: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow! May puso!
4: 11 Mbps!
5: Pabalik pa K5 sa atong sering pagpangalagad diri sa Martes edition sa programa 11 Mbps! Nagdol sa atong nga oras, alas 12:40 na sa udto. Tanan nakaigma na. Na tanan na busog na. Na dapat ti walking kita samtang kwan tapos ta kaon para matunaw ang mga fats naton mga ka K5. Ay bud like ko na way ka ubrabla, pungko ka lang nga pungko, ha? Lapit ka gid sa balatian. Mataas blood pressure nyo, blood sugar level nyo. Dapat detect 500 mga kakifa. I-check na to report ni kakifive Elmer Sable. Kay may isa kami nordi edad dito sa may Banuas ang Leganeso. 15 anyos pa lang ang edad niya. Nadisgrasya sa ginadalasing ang motorsiklo. Iwais ang lisensya kagkasin o ni motorsiklo. Gipanugutan ini. Sa mga ginikanan, sa mga ilabigin sa mga kaumhanta, magalagaw ka dito, makita na to. Kadamo sa mga nagadalasang motorsiklo, nga wala gani sang helmet.
4: 11 Mbps.
5: Kagiban sa na mga minor di edad pa, si kung hindi nato ni matap ng mga kaangay sini, nati delikado tama. Ay labi na gid sa mga ginikanan, pamangkota din ng ginikanan sa minor di edad niyo. Ginpanugutan nga makakwane nga magdala sa nga motorsiklo sa lamaron sini nga edad. Maya dahil nanda nga udto sa kay Ma'am Ronilia Barco kag kay Okik Rodriguez sa may Kate Itere sa may Guzman ni Sena. Kamonitor na sa ato na maya dahil lang nga udto na Mama.
4: 11 Mbps.
5: I-check na report ya K5 Elmer Sable direkta sa may Banwasang Leganes sa saring detalye sang report.
6: K5 News FM Kampyon Report.
7: Sa K5 Rick, patay na sang madangat sa ospital ang 15 anyos nga lalaki matapos mabunggo sa ginamaneho niyang motorsiklo sa isa ka poste sang solar panel sa Barangay Guaan, Leganes, Iloilo. Pasado alas 9 ni sang gabi sang Oktubre 11 ka K5 Rick.
5: Dosan kwan Domingo sang gabi. Ang yes. Guaan, Leganes is ara na sa coastal area. No, Guaan, Leganes. Taga diing gining biktima si ka K5 Elmer?
7: Taga Barangay Guaan, taga ano gid siya ka K5 Rick, Sitio Paho, Barangay Napnod, Leganes, Iloilo.
5: So taga Napnod siya, na disgrasya sa Barangay Guaan. Magano yes, ni oras sa tabo?
7: Alas 9 ang gabi ka K5 Rick, kag dala niya ang Euro nga motorcycle nga may plate number nga 010601 ka K5 Rick.
5: Oo. So why helmet?
7: Wala siya ka K5 Rick helmet kag wala man siya driver's license.
5: Ate, kwan kompleto? Kompleto, so wala, no? Yes. Mga budlay. Kaya sino ni kuno motor?
7: Ka K5 Rick, sa iya, panag-iyaman na nilang motor. Kagasuno pagid sa aton kay Police Lieutenant Harold P. Kiambao, ang officer in charge sang Leganes Municipal Police Station. Halin siya tani sa Banwa sang Dumangas, amuna ang sa coastal area sang Barangay Guaan. Ka K5 Rick, kag ang biktima nagapakadto sa syudad sang Iloilo, sang natabo ang amuna nga aksidente. Kagadugang pa ni Kiambao, posible nga madasig ni ang iya nga pagburhot o kon pagpuga sang motor sa kag nadulaan ni sang control. Yes, ka K5 Rick. Kag nadulaan ni sang control kag rason nga natupa ini sa malutak nga bahin sang dalan kag amuna madanlog-danlog siguro ka K5 Rick ang dalan kag nakabunggo ini sa poste sang solar panel ka K5 Rick. Kag
5: ang ining biktima nga 15 anyos ano nakainom ni ka K5 Elmer?
7: wala man gin pahayag sang aton nga hepe nga nakainom ini siya, ano lang gid, madasig lang gid ng iya nga pagburhot o kon pagpuga sang motor. Rason nga nakabunggo ini kagado dako gid ba lang impact ka K5 Rick kay makit anman.
5: Hindi ka man mapatay kon na medyo inanay to ka K5 Elmer.
7: Yes, ka K5 Rick.
5: Kagod kon gabing impact, grabe man ang kada sigon sang dalagan. Kay yes. It follows kung dasig lagan mo, madisgrasya, ikaw kag makabunggo, grabing impact eh.
7: Yes, huh? Kaya favorite. Kag kung, kung dasig ang dalagan mo, kag grabe ang impact, dako man ang balik sa imo, especially sa motor, kag sa imo, pagid mismo man nga, kung anong makuha, maagom mo, kaya favorite. Oh, kag dugang pagidira.
5: Iway ka pagid helmet.
7: Yes,
5: anong protection mo to? Base pagkabunggo to, bumunggo ang ulo man sa poste, sang solar panel, ti amotong rason, nga pag-abot sa ospital, dead on arrival ang inyong sambit sa nga 15 anyos sa minor pa lang, no? Ano may ihibalo ng ginikanan niya? Dalagi man sa motor?
7: Sa subong ka K5 Rick, no, ginatinghuaan naton nga kuwaan tani sang statement ang iyang parents kay tingin as naton ini sa hepe sang Leganes Municipal Police Station apang wala pa ini sing wala pa kita may nakuha ang impormasyon regarding sa kung ano ang statement sang iyang parents ta o kung ginpahulam ya bala ini sa motor ginsugo ba ini o kung naglisensya ba ini magwa alas 9 ng sang gabi ka K5 Rick.
5: To kagang iban abi bag-o lang ka uyat ka man ni Bella bla ka K5 Elmer, no, nami mag drive motor or salakyan pero wait ka malo kung ano kadako ang risgo kung ara kita sa dalan kiti damdamo ka na i-consider kung nagadala ka sang salakyan mo kung kaisa kung four wheels drive ang imo nga ginadala nga salakyan na dapat ang mata mo ma-anting man.
7: Yes,
5: kung isa ang imo mata dapat talantaw ka side mirror mo sa center mirror mo kung may nagasunod o kung may ma-overtake sa imo. Kag ti sempre ko nagamoto ang motor ikaw mas dasi pa diskrasya kay ti basi ko matumba kala na kag di ka kabalanse si ka K5 Elmer ma disgrasya ikaw.
7: Yes,
5: okay, kay Pelas no ibina pasados gabi, no, dinhi pagadto nin sa bitse nga biktima nga panugutan pa sang pamilya yaman sa gidikanan ni K5 Elmer.
7: Yes, kay Favorite, no, ang suno sa interview naton nga halin siya tani sa Dumangas kag pakadto siya tani sa bahin sang syudad sang Iloilo. Ang dirigoro kung may mga kulhuaon siya o kung may kadtuan siya sa iyang kilala o kung may ganap sila ka K5 Rick kay ti alas 9 na sang gabi kag siguro ang bahin sang ginamaneho ya bala ka K5 Rick lapad na siguro dirang a portion o kon highway nga portion and amo na confident siguro nga magpaburhot o kon magpuga sa iya motor kag wala ya laman matulupang dan nga madulaan siya sang preno kag matupa siya sa malutak nga lugar ka K5 Rick.
5: Tisa mo nang kwan nga may nura sang gabi laka na nang masalakyan da, no, sa may coastal area naton kag dira damo mo da kung isa nga kwan nga kurukurbada bala nga dalan na ka K5 Elmer, we don't know lang kung ang motor kompleto man sa papilis o kung dokumento, registered ang motor base kung expired man ang registro blas ni K5 Elmer.
7: Yes, K5 Rick, no, siguro ang rason ginhulam ya lang man ini o kung isa sa mga katapos ang pamilya nilang nagapanag-iya sang motor ti budlay pagid na kung wala pagid ini sa mga documents kay ti wala na siya na nagsuksok helmet, wala pa siya driver's license ka K5 Rick.
5: Oh, ti sa minor din hindi ka man makuha ni matagan sang lisensya sa ni. Ti dapat yung importante man tong lakat ya, dapat inukdan sang may mga edad-edad na kag syempre kung maupod lang sa K5 Elmer, ilan tawabla, no? Hindi natin mapabalik pa. Ang kabuhayan mo kung sa mga gidikanan ba, o bisa ng mga kabataan nyo, ga-requestin nga mamotor gabi na. Burubudlay ni, no? Galikaw kita sa disgrasya kung naway tamang ginapangayo, pero ti kung kaisang paghalong gid sa dalan, tama gini ka-importante ka K5 Elmer. Salamat, gid!
7: Sa mga ka-K5 na ton nga may diabetes, magtumar sa DTX 500, ang super anti-diabetes food supplement nga epektibo nga nagapanubo sa aton blood sugar levels kay nagahatag sang proteksyon sa aton vital organs batok sa oxidative stress. Ang DTX 500 may mumabakal sa tanan nga branch sang Klinika de Alternativo Medicina ni Dr. Ramel Uy. Report gikan sa Leganes, Iloilo, ini si ka-K5 Elmer Sable para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM
8: 11 Mbps.
5: Salamat kin kay ka-K5 Elmer Sable. Kay Mama ni Frida Sarmiento, may rin nga udto kay Sir Arby Chris Caceres sa may banwasang tubungan. Kay Sir Rustom Caliston, okay, patam niyaw lang sini ang asawa sang iyang amigo nga nagarubing subong sa may syudad sang Pasay. Number 803. Now, happy birthday lang da, no, sa asawa sa amigo ni Sir Rustom Caliston.
8: 11 Mbps!
5: Gamon ito, rin sa ito siya pagpalagan kada sa may K5 News FM Masara. Bawas ka na, may kasudaan ni Ma'am Beth ba? May nabilin pa na, Ma'am Beth? Sudaan ni Ma'am Beth dito sa may barangay Maspasan, sa may Banua sa Kalinog. Siling ang nila Buganya Uhong. Bawas sampat ni ka K5 Paul, no?
8: 11 Mbps!
5: Ako ya, basta uhong ka ni Bawas ka na mid-turn. adubuhon mo. Pagkatapos sa... Kala nga na ni kung sa'yo, isampaw mo lang na. Ha? Namit ni ka... Kuhan mo, ka uhong. Damo pa ni uhong sa makaumahan ta.
8: 11 Mbps!
5: Daw, alang-ala ko na ma-check ang report ni ka K5 Kim Kaluyo. Kag-report ni ka K5 Jenny Kauyunan. May mo karon sa pagpalagad sa El Castigador. Upod kay ka K5 Christian Hagurin. Makuhain na sambit sa ninyo mga report, no? Mga ka K5. No, kay ti istoryahan tani ining breath analyzer nga dapat may ari ni aton sini nga ICPO ang aton sini nga city government. No, kay anytime ko may accident table amo na gamiton naton nga para ma-determine aton ko nakainom gid man ang driver. Kay kung kisabil balaan naton nga hubog, ah, gaduling duling na napropaman ko ton mo, why pa nat kainom? Ah, kung kaisa do pa nan awa niya ka dalan, pito na ka biglo. Ha? Pero mambalon mo nga, ay hubog ka pre. Hindi ko ya hubog. Ah. Iba niya, hindi ko nung hubog pero nakainom. Do gayom yom si K5 Paul, do makarelate si K5 Paul ba? Ah, kung isa ka nadrogi ka na kalakat nakat mo, hindi ka pre hubog ka. Ti dapat ma-determine ina kung may mga equipment kita, mga breath analyzer. Eh kung kaysa ti pag-abot sa korte ito, why ma-determine? Blind, documented. Nga pwede ka ambal nga hubog ka. Hindi nang ebidensya mo nga hubog to. Dumduman ko mga istorya ka, K-5 Paul. No? May isa ka hubog, gindakop sang pulis. Nadakop na ka, kay tama si mo ka hubog, delikado, ginaubra mo. Siling ka hubog, sina hindi ko ya chip hubog. Kay kung hubog ko, kilala tak ako kun hindi ko ya hubog. Kaya nga ah, kilala ko ikaw. O police ikaw. Ti ako kilala mo, siling ka police hindi. Ate ikaw chip ang hindi ang hubog. amo na blay istorya. Kinangla naton, no? Nga mayara gid sa maka pamatuod mga ebidensya ati nang driver nga aksidente, no? Ati nakainom gid mo. No, hindi tolerable nga magdala na sang salakyan. Kaya ti pagdala mo sa salakyan kung hubog ka, at tama delikado. Kadisgrasya gani ang nga driver nga way kainom. How much more pagig nga nakainom?
8: 11 Mbps!
5: Itugay ni gani kinanglan tani naton ang mga breath analyzer to determine kung may mga accidentis dala nun. Gilayon na ngay pedalom sa kwan gamiton ang breath analyzer para ma-determine ta ang alcohol nga na-intake si ni Maki 5. Kagdira na itong patundaan nga ti ga-drive siya nga hubog.
8: 11 Mbps!
5: Pero kung magambal na taga panimaho, manto ilim nun na. Ga-isi-isi ang dalagan sana. Na, daw hindi gani na ka teknol kaya sini nga kaugalingo tumba-tumba tungod sa kahulugbon. Pero isa makita na natin nga ti hubogid man, pero dapat nga may ara ginsang proof. Nga nakainom ka ginman, kag mag-intake ikaw nga alcoholic nga beverages eh. Nga nakainom ikaw mga kakifive. E kung isakit ang lanon, tanim mo. No? Ining mga resultable, kag madokument natin nga tina nakainom ginman. Kaywal sa madisgrasya ina, kag may mga maulamid. Ati makapabug at pagina no sa iya sa ning nga kaso.
8: 11 Mbps.
5: Ate ginadumilian gid kag bawal gid nga magdala ikaw nga nakainom. Although ati kadamo damo sina sang mga drivers naton ilabi nang gid kung may okasyon nga hindi may imo no nga nakainom. Ako hindi magruto team id kag isalak botelya. Nga daw basarangan mo, kuldong at ibisan isa ka botelya, gani kay ti, kainom ka man mo. Kaya hindi kita tali, dapat pwede. Pero mo na, bell ko kay isa nga, one for the road. Pre, one for the road. Galiti mo kay ang guaya, one case for the road. O, isa lang pre, isa lang. Galiti mo kay ang guaya, isa kahan ha. Ang iba sa ang iba sa mabalitang impormasyon mabatayan karon sa pabalagan sa El Castigador. Standby na kamo sa masunod nga programa ang pinanid sang gugma upod kay SM Manilin Abaro Pale. Sa ngalan lang sa mga pwersa sang K5 News FM Iloilo, sa amon si nga President kag CEO Doc Ramil Uy. Sa amon si ring Assistant Vice President kag K5 Ray Espea Umalay. Sa amon si Station Manager kag K5 Warren French. Ako menyo lagad inyo ka K5 Enrico Tupa Surita Jr. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo K5 News FM.
9: Kampiyon sa balita. Kampiyon sa drama. Kampiyon sa musika. Kampiyon sa komentaryo. Kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
10: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
11: Kunamit ang sugod, sulit ang ending.
10: Tama, Red Horse Beer. Namit, sulit.
12: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
10: Drink response. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.

0: San Miguel Oktoberfest na! Come enjoy free specially crafted brews and beer creations, scrumptious bites, music, and more when you come. Oktoberfest na! Visit our Facebook page for more details. Drink responsibly. San Miguel Oktoberfest na! Beer, bites, and beats na sa Pasig City Esplanade sa October 24. Drink responsibly.
1: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayong apanglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics. Kabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka!
2: Rainy season na naman. So check your home, check your surroundings. Takluban ang mga container na may tubig para wala sang pamugaran ang lamok. Kung may hilanat o kung sintomas sang dengue, don't wait, magpakonsulta gilayon. Dengue prevention starts with us. Sa aton balay, sa aton barangay, sa aton syudad. Maghalong, magbinuligay. Kung wala sang pamugaran, wala sang lamok. Kung wala sang lamok, masafe ang pamilya.
3: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
4: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
3: Clinica Deo Fresh para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
4: Kaya subukan ninyo.
3: Clinica Deo Fresh. Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
4: Clinica Deo Fresh.
3: Available now.
5: DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
5: DTX Beauty Soap.
7: Pabangang sa mga butika.
5: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
9: So na.
8: Good day. Magid ako sa akong body odor.
9: Nabuya na ako magatubang sa akong mga customers.
8: Pero subong.
9: Sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
8: Kag
9: naghamis ka nagputi gid ako nga pani.
8: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
5: DTX Beauty Soap.
7: Mabakas sa mga butika.
5: Extend Food Supplement for Men.
10: O si Juni taga-Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid na salamat sa Extend Food Supplement for Men.
5: Extend Food Supplement for Men.
11: Oras sa K5 News FM Iloilo, ala una impunto.
12: This time check is brought to you by Centrum Advance. Centrum Advance. Alagang di magkukulang.
13: The best music and entertainment. 88.7 K5 News FM.

0: sa balita. Kampiyon sa music.
1: Kampiyon sa kalingawan.
0: Kampiyon sa serbisyo publiko.
2: K5
3: News FM
4: 88.7.
0: Kampiyon.
5: K5 Kalingawan Time.
6: Pre, sa una, blang ang manggranon pa ko. Magkaon ko. Nagkakamot lang ko. Pero sa subong apigado na ko, nagkakutsara na ko.
7: Ba, waraw-waraw ka man, imuya. Nga man, how?
6: Balaan mo, pre. Bunlay ka mo to ng luga.
5: Hey, hi, Kalingawan Time.
8: Payo.
9: O si Karen, kadamo gitsang akon hair fall, hindi man nami akon kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio, kag naghining akon buhok, kag naghinis ang akon kutis.
8: D3 Bio.
10: Ang D3, nga may Visio.
8: Ang Visio,
10: nga may D3.
8: D3
10: Bio.
11: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
8: D3 Bio.
10: Ang D3 Bio.
8: Nga may Visio.
10: Ang Visio.
8: Nga may D3.
10: Sa mga butika.
12: Para sa matilo nga dugo.
13: DTX 500.
12: Para sa healthy nga tay.
13: DTX 500.
12: Ang DTX 500.
13: Ang may mataas nga antioxidant.
12: Nga amo naman
13: ang nagatilo sa imo atay.
12: Basta tilo nga tay.
13: Happy kanunay.
12: DTX 500.
13: Masaligan.
12: Epektibo.
13: DTX 500.
14: This time check is brought to you by San Miguel Beer. San Miguel Oktoberfest. Beer Bites Beats na. Oras sa K5 News FM Iloilo, ala una imedya.
15: Kampiyon sa balita. Kampiyon sa drama. Kampiyon sa musika. Kampiyon sa komentaryo. Kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
16: Wala ko labot sa imo mga nagdelikat. Kung sino ka, kag ano ka man. Ang importante sa mga palangkat ka. At tubangon kong mga pagtilaw. Nga kaupod ka.
17: Imagine me without you. I've been lost and so confused.
18: Hindi pwede nga mangin kita nga duha. Hindi pwede nga kita

0: Kamusta ka mo mga pinalangga namon nga mga tagpalamati? Karon nga hapon, isa naman kakasaysayan sa paghigugma ang amon paghahatagan sang kabuhi diri sa mga pinanid sang gugma.
1: The Pages.

0: Ni, nalipay gigo balabas ta mag-day off ka kay ti. Gapuli kidi sa uma. Kag magpahulom na yon sa akon.
1: Pahulom gidi ha?
0: Oo ni eh. Wala ka may idlaw sa akon ni haw?
1: Siyempre, naidlaw man doy eh.
0: Muna iha. Ay, oo gali ni. Ti, kamusta man ang obra mo dito sa City Proper?
1: Okay man lang doy ah. Amo na nagaling. Do, wala pala kay tulog ang mga tao, haw?
0: Di, siyempre, kay syudad mo. Ay, din mayuni nga. Mahalin ka na lang to. Kag magbalik na lang, Dribala. Mapakasal ta ni. Kag mapatukod na sang Rosira.
1: Amo man yung kanyang handong ko doy eh. Mapatukod na Rosira kag mga rindo talamdan.
0: Di ara gali ni. Paano ta na malabot ang handom ta kung hindi ta pagsuguran?
1: Ay, malabot ta gina doy ah. Supot ka di sa aton kay masupot man ko dito sa City Proper.

0: Nagbalik na ang nobiya mo nga sinini, Doy?
1: Oo, Nay. Ginpadalaan ko to sang tunga sa sako nga red rice, ah.
0: Ay, bau, ah. Dumag-asawa na ka mo ba?
1: Sige lang bala, Nay. Dram nagyapon pa kadto, eh.
0: Hmm. Nga agin padalaan mo siya bugas, kay ang amo niya sina may arosera di sa aton lugar.
1: Oo man gani, Nay. Pero laing gidya ang gindala niya halin sa palangga niya, eh.
0: Ay, Diyos ko. Dumapatay ka ginda kay nini.
1: Oh.
0: Sos, kadamo sang babae di sa aton lugar, pero dira ka gidya sa iya daw na. Ay, nako. Do ikratan man ang klase babae. Ay, halin sang nagdalaga na. Ay, do wala gid kuya kakita sa iya nga nagpalapit sa kapilya.
1: Nanay, bala mo. Manginumagad mo naman na si nini, Nay.
0: Oh. To sige, ah. Konsin ang mapangasawa mo, Doy. Okay lang kuya gihapon, ah. Nagahambal man lang kuya.
1: Oh, Nay?

0: Meg, ginaulat ka doon, hindi ka gabi sa birthday, ha?
1: Oh, ano? Ayun lang, nalipat ko, Meg.
0: Lipat-lipatan mo lang ba? Naton, base ang unod sang utok mo. Sinini na lang gid.
1: Meg, siyempre, nubyanay kami ni Nini.
0: Meg, aminsaro mo niya si Inday? Wala niya kaagi nubyo. Ikaw lang ginapabot, sina? Guwapa pa. Oh. Nga-drak agad niya kinini, ha? Nga-kabalo ka naman. Nga-damo na yan, nubyo.
1: Meg, ako nang nubyo subong ni Nini. Kag-isa pa. Wala ko yung labot siya, Meg. Importante lang gaya ko, ya. Kag kung kaisa bala, Meg. Ma-video call kami nga doa. Ah, nag-kuhan kami, ha? Nag-pakita, ya. Kabalo ka na.
0: Bot sa imumig, ha? Binastos na yung imumig.
1: Oh.

0: O, Tine, kamusta ka da?
1: Ari Doy, bago lang ko tapos luto. Ari ko sa kwarto.
0: Ati, mayo man ah. O, ti ano, wala ka pa na niyaga?
1: Wala pa, Doy ah. Ginahulat ko pa si Tuto.
0: Ay nga, aara da sa sumungaw? Wala di sa arusira?
1: Ay, oo, Doy, ari di siya. Basi karon pa da siya makadto sa aton.
0: Ayun eh, upod la karon sa iya. Kay matabo ko to sa arusira.
1: Ay, di na siya magpasugot yun, Doy, ha? Pwede na ang taong muda ko balay?
0: Ate, wala ta siyang mahimo ni.
2: Ne, dali ka dito sa kwarto. Eh, tapos na ako paligo.
1: Doy, Doy, bayan na Doy, ha? Kay may isugo sa akong si Tuto,
0: ay, ne,
1: eh.
0: Ne,
1: ha,
0: ne, daligid lang, ne. Hilo, hilo. Uy. Ginpatay na yun amon nga video call nga duha ba? Ano to man? Eh, nakita ko gid si Tuto Pacifico nga nagbukas ang pirtahan. Kag nagatampi lang siya sa tuwalya. Kag ginaga niya si Nini nga magsulod sa kwarto. Oh, Diyos ko. Do hindi amuhaw.

0: 88.7.
1: Mahig ko ba ang imo dugo?
2: DTX 500.
1: Masamit ka ba gina allergy?
2: DTX 500.
1: Ang DTX 500
2: ang nagatinlo sa imo mahig ko nga dugo.
1: Nga sa masami,
2: amo naman
1: ang ginahalina sa mga nagkalain-lain nga allergy.
2: DTX 500.
1: Masalikan DTX 500.
3: Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
1: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rick Vista ng isa kanegosyante. Agod yung magpapiling na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
1: DTX Coffee Mix.
5: Mga butika.
3: Good news!
1: Good news!
3: Yari na ang madugay nyo na nga kinahulat. Mga ka-K5, may libre nga check-up na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Kada Domingo, alas 9 sa aga, tugtog alas 2 sa hapon, sugod sa Setyembre 6, 2026. May ginabatiyag ka? May gusto ka ba na ipakonsulta? Hindi na maghulat na maglala pa. Libre na! Libre na ang check-up sa Klinika Sara Branch. Located at RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, malapit sa Sara Public Terminal. Klinika de Alternativo Medicina, Sara Branch. Libre ka check-up kada Domingo para sa imo at sa inyong pamilya.
1: DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
5: Mamasaga butika.
1: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
7: Sang una yan, iwang-iwang sa akin. Wala git ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa ang Mighty C. Tag 1 capsule, 310. After 1 week, namigid ang akong nga pamilya. Salamat.
1: Mighty C.
5: Mighty
1: C. Mighty C. Alkaline ng vitamin C.
8: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C Alkaline Vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Nagigit ako makabatsyag pang sakit.
1: Mighty C.
5: Mabaka sa mga butika.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
1: Okay ka! May kape ka sa K5! Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakatutok pirmi sa K5 News FM Iloilo 88.7. Basi ikaw na ang amon madakpan kag makadaog sang isa ka box nga DTX Coffee Mix. Tutok na mga ka K5 diri lang sa kampiyon nga istasyon K5 News FM Iloilo 88.7. Sport Biotics, makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabakon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Magklinika Sport Biotics.
2: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy, good news! Bangun sarang na kamo na makapakonsulta sang libre.
3: Libre?
4: Libre!
2: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawood, Pasig City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas sa lungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
4: Kampiyon sa balita, kampiyon sa music, kampiyon sa kalingawan, kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM 88.7.

0: Hindi ako makatulog. Nanuto kaginaman. Indigid ko maributay sa nakita ko kag nabatian sa tawganay na muninine. Okay. Tub-tub subong. Wala gid siya makatawag. Kag nagkantuto kagina sa Rosira, wala man to nag-abot si Tuto Pasipiko. Oh, akon bala. Akon bala kun. Oh, ba? Ari na, nagtawag na si Nene. Sabton ko. Oh. Hello, Ne?
1: Doy, bago ka lang ka-online, Hal. Kinap ako nagatawag si mo, pro.
0: Ikukwa, Ne. Wala di bimayo signal ang piso wifi, Ne.
1: Tingala ko man.
0: Oo, Ne. Pero, Ne, ano to kagina ni Man?
1: Ha? Ang ano, Doy?
0: Nagsulod kay na si Tuto Pasipiko sa kwarto mo. Kag nagatampi lang sang tuwalya.
1: Ay, amugin na si Tuto, ya. Naanad naman ko ganito, ya.
0: Pero, Tani, bala, Ne, likawan mo. Kabalo ka naman si Tuto Pasipiko. Balo na, ya. Basi balaw.
1: Ikaw, bala, Doy. Lain-lain niyang ara sa utok mo. Ay, Doy. Bay na tanay doy ha, kay tawag kong Toto eh.
0: Ay, sige ne,
1: na, tawag ka na yung tawag
0: ka na. Dali lang. Ay, ne. Doon nagadugang ang duda ko. Doon may nagkakatabo, gindi mo.

0: Hai, Doy.
1: Tay.
0: Ikaw lang to pagaling sang duwa kasako nga humay be?
1: Ati, sige, ako na lang taya. Eh nga tay, din ka makadto tay ako.
0: Eh, maihaw takon sang kanding ni tiaon mo.
1: Ay, birthday gali subong tay?
0: Oo, tapos mo mapagaling. Apas ka mo to ni nanay mo ha?
1: Ati, sige taya.

0: Duha ka sa ako ang ipagaling mo, Doy.
1: Ay, oo, Tso.
0: Ate, sige, ako na lang ning mabakal sang upa mo.
1: Ay, hindi ko lang guro pag ibaligya, Tso, ya.
0: Uy.
1: May baboy man kami nga daan, eh.
0: Ah, ate, sige. Uy, labay man galing ako, Doy. Dibuy nasgid si Nini, no?
1: Nini? Ay, sino nga Nini, Tsoy man? Kido damo man din Nini sa aton nga hayo, bla?
0: Ah, si Christina bala, ang bata ni Parilito.
1: Ah, eh, oo, Tsoy, nubya ko na, Tsoy.
0: Ah, nubya?
1: Oo, Tsoy.
0: Paano muna siya manubya? Kay siya na niyang managiyas ang arusira nga ini?
1: Ano, Tsoy?
0: Oo. Nagigad nga adlaw, ari di sila ni Boss Pacifico. Kaga ginhambalan kami ni Boss. Nga si Nini nang mapadalagan sang arusira.
1: Ano, Tsoy?

0: Meg, grabe ka sakit gini mo sa ako din hindi, Meg.
1: Tisiling ko gid eh. Daw-daba tiyagan ko gid, Meg. Abi mo, isugid ko patanay sa imo. Iti sa nagligan niya daw, Meg. Nagpagaling ko to sa Rosira. Ara si Nini.
0: Ano, Meg?
1: Upod kay Tuto Pasipiko. Nagulagid ko magsala, Meg. Ginasawa, ginang nubya mo.
0: Meg, anong buhaton ko man?
1: Meg.
0: Ano, Meg?
1: Mano ka pa, Be? Alang-alang man ang agawon mo kay Tuto Pasipiko si Nini. Manggarano na, ya? Ikaw, ya? Perti, no? Perti kasi si Nini, Meg, no? Gingamit yung ginang utok, ya? Amon lang ni Meg, oh. Total, hindi mo man siya makontak, tub-tub subong. Buloban tayo ng bala sa Rosira. Basi makadto siya. Iti, amon ang hambal mo. Nga siya ko nung mapadalagan sa Rosira, Meg.

0: Doy.
1: Doy?
0: Daw pila ka na kadlaw din nga balik-balik sa Arosira, how? Wala ka man may ginapagaling. Ano? Maubra ka de? Sinig akay ang balon ko si Ma'am Nene.
1: Kwanchoy, ginahulat ko ba si Nene?
0: Uy, si Madam Nene? Uy, Doy, maakig na ya si Toto Pasipiko kung mabatian niya na.
1: Ate, madam na kong madam, Choy. Pero Choy, labay man akong makadod siya subong?
0: Aara siya ho. Iya ina sa lakyan ang pick-up ngayon na.
1: Choy, daligid lang ha. Sugataon ko lang si Nene. Ne, salamat ne. Nag-abtanagin man kita katuwa.
2: Uy, Doy. Nagpagaling ka?
1: Ne? Amo na ng reaksyon mo sa nakita mo ko?
2: Siyempre, kiari kang mandi sa Rosira. Nagpagaling ka? Hambalon ko na lang si Nung Lito nga libreng imo pagaling. Ako nang bahala.
1: Ne?
2: Ha?
1: Hindi amo sinangulat ko sa imo. Paano ta? Paano mga handong ta? Ne?
2: Doy, ang handom niya doy dugay pa na. Ari na oh, ang handom ko ginauyatan ko na. Masakit man tuod doy no, pero hindi kita ya doy para sa isa kang isa ya doy.

0: Abyan, amo ato ang kasaysayan nga ginhatagan naton sang kabuhi diri sa mga pinanid sang gugma.
1: The Pages of Love.
0: Ginsulat kag sa direksyon ni Melvin Flores Plutinia. Recording engineer Noli Aparicio. Musical score Michael Tabaki Jr. Special sound effects Chester John Veronque. Buggal nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon nga istasyon.

0: Yun.
1: D3 Bio Health News. D3 Bio.
2: Ako si Gabriel, nagalibog kita ng akong ulo kung paano magpaniwang. Eh wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko palang kapag inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong buyon.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3.
3: Kung adlaw-adlaw gigagainom D3 Bio. Adlaw-adlaw ginakagat mo, ginakaon mo ang D3 Bio. Hmm. Siyempre nabalaan na ton. Nga ang D3 Bio, tipuno sa gitawag MCT, medium chain triglycerides. Tungod kay may ara, ang aton D3 may ara sa gitawag extra virgin coconut oil. Tiining MCT, Sir Boy, ginastimulate niya, ginasuportahan niya ang gitawag hormone production. Ang hormone nga naga-include sa gitawag appetite controlling hormones, no? Such as leptin, kagrelin, kag cholecystokinin. Ti-imagine ba? Kung kontrolado, ginastimulate niya, Sir Boy, meaning pa, may time nga, mahambal siya, ops, untat na, busog ka. Mahambal man ang ano, ang isa ka hormones, ops, makaon ka na. Ang importante, di kining misili nga, ops, hindi, sobra na, busog ka na. Mm. Ano yung pinaka-importante, Sir Boy? Kaya may ara mga kuhan mo,
4: kaya
3: hormones.
4: Kaya kaon mo, gutom ka, makaon
3: wala na niya hormones. Oo. Kaon na lang, kaon ka. Importante ni siya para sa gitawag healthy body. Hindi ka dali ma-obese, hindi ka dali ma-overweight, malayo ka sa high blood, malayo ka sa hypertension, malayo ka sa cancer. That's why, wala lang kakabalo nga. Sa imo nga inom adlaw-adlaw sa D3 Bio, wala ka diabetes, wala ka nagka-cancer, wala ka nagka-balatian, tungod kay nga man, kontrolado ang bugat o ang timbang mo. Kaya naka D3 Bio ka adlaw-adlaw.
1: D3 Bio with Physio.
5: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagi sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio. Babakal sa mga butika. D3 Bio.
6: So ang D3 Bio, hindi lang kaya makapatay sa virus, no? Hindi lang kaya makapatay sa kagaw, kundi pati fungi. Ang fungi, paborito, yung ginipuyuan ang aton nga mga panit, ang mga alagyan pasulod sa aton lawas, no? Ang sa mga babae, ang ilang flower sa aton, sa mga lalaki, both male and female, sa baba naton, no? So pwede na da magpuyo ang fungi. Kung naka D3 Bio ka adlaw-adlaw, layo ka sa ginatawag naton nga mga fungal infections. Kaya ang D3 Bio may ara medium chain triglycerides, no? Tatlo ka medium chain triglycerides nga kaya makapatay sang fungi, ang lauric acid, caprylic acid, kag capric acid. So hindi lang dira naga tapos ang mahatag nga benepisyo sang D3 Bio. Pagsulod sa imo lawas, himuon pagid ini sila monoglyceride. Ang lauric acid mo mahimo monolaurin. Ang caprylic acid mo mahimo nga monocaprylin. Ang capric acid mo mahimo monocaprin. Inatanan, kaya makapatay sang fungi nga pwede magatugas ang imo pag-ubo, sang imo nga skin diseases, sang imo nga urinary tract infection. So kung naka D3 Bio ka adlaw-adlaw, layo ka sa sini nga mga balatian.
4: Going back to makakatambok, isa sa mga paagi para magniwang kadasig, mag-carbless diet ka. Inablang you shed out, kuwaon mo tong mga grabe nga carbohydrates,
3: stop mga matamis,
4: tinapay,
3: pasta,
4: noodles, pasta, miki, bihon, kanon, jutayon mo na.
3: Islin galing, bayo,
4: ah. O galing, galingin ulo mo na, kaya kulang ka sa energy. Pero kung ga D3 Bio ka, ang D3 Bio ga provide si mo sang alternative source of energy to your cells. That's why nga kung ga Gita ka, dapat ga D3 Bio ka.
3: Namiya Gita, tubig lang at tubig, tapos D3 Bio, D3 Bio. Mas dasig ka man.
4: Hindi ka mag-hypoglycemic.
7: Kinkagat ka sang lamok, kinkagat ka sa mga sapat-sapat, no? Anoy mo on mo, kwa ka sa ka D3 Bio. Ang D3 Bio nga, iputang mo. I-haplas mo sa imo skin. Kaya ang D3 Bio may anti-inflammatory properties. May ginatawag pa anti-pleuritic, no? Pag anti-pleuritic nga properties, which is really good against skin bites, no? Ang munigin kung ang alternative mo sa corticosteroids ng ointment, butangin na sa D3 Bio. Makuha na yun ang katol sa mga insect bites.
3: So, amo na. Ang bintaha kung adlaw-adlaw ka sa nga gainom D3 Bio, hindi lang nga makontrol mo ang kagaw, hindi lang makontrol mo ang virus, bakterya, kaya pa niya mamligan ang madamo pa nga mga kaayuhan kung ikaw adlaw-adlaw gainom D3 Bio.
4: Wow! Right?
1: D3 Bio! D3 Bio! D3 Bio!
8: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio!
1: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may BCO! Ang BCO! Yung may D3! Mga butika! D3 Bio! Health News! D3 Bio. D3 Bio. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
0: Wow! May kumso!
9: Red Horse Beer in Uman Wisdom.
10: Kunamit ang sugod, sulit ang ending.
9: Tama! Red Horse Beer. Namit. Sulit.
11: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
9: Drink response. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
1: D3 Bio.
12: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako ang may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagkumar. Natunaw gid ang bato.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3.
13: Mabagat sa mga butika.
1: Para sa matino nga dugo.
13: DTX 500.
1: Para sa healthy nga tayo.
13: DTX 500.
1: Ang DTX 500.
13: Ang may mataas nga antioxidant.
1: Nga amo naman
13: ang nagatino sa imo atay.
1: Basta tino ang atay.
13: Happy kalunay.
1: DTX 500.
13: Masaligan.
1: Epektibo.
13: DTX 500.
1: Mahigop na ang imo dugo.
13: DTX 500.
1: Masamig ka bala ang gina-allergy.
13: DTX 500.
1: Ang DTX 500.
13: Ang nagatino sa imo mahigo nga dugo.
1: Nga sa masami,
13: amo naman
1: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
13: DTX 500.
1: Masaligan.
13: DTX 500.

0: San Miguel Oktoberfest na! Come enjoy free specially crafted brews and beer creations, scrumptious bites, music, and more when you come.
1: Oktoberfest na!
0: Visit our Facebook page for more details. Drink responsibly. San Miguel Oktoberfest na! Beer, bites, and beats na sa Pasay City Esplanade sa October 24. Drink responsibly.
2: DTX Coffee Mix.
3: Ako si Rick Vistang, isa ka negosyante. Agod yung magpapili na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
2: DTX Coffee Mix.
4: Mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sa DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix.
4: Mamasa ka butika.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Kung nalagid ako makabatsyag sa sakit.
0: Mighty C, babaka sa mga butika. Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa Spore Biotics, gadalhay ang pag-ariya.
2: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
3: Alam mo ba kung ano ang mahal? Hindi lang grocery at bills. Kapag nagkasakit, apektado pati kita at budget ng pamilya dahil mas mahal magkasakit. Kaya mag-invest sa health with multivitamins plus minerals Centrum Advance. Ang all-in-one multivitamin plus mineral na complete from A to zinc for only 11 pesos and 50 centavos SRP per tablet per day. It helps support stronger immunity, a healthy heart, a good eyesight, kasama na proper diet at regular exercise. Centrum Advance, alagang sulit araw-araw. Multivitamins plus minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Centrum Advance, alagang di magkukulang.
4: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
5: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
4: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
5: Kaya subukan ninyo.
4: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
5: Clinica Deo Fresh.
4: Available now.
6: Before, if I needed something from Pag-ibig, I would need to take a leave, get it done during lunch break, or leave work early. And when traffic strikes, yikes! But now, I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Now I can do all my major Pag-ibig fund transactions on my phone, from checking my savings, applying for a loan, and more. No need to be absent because virtual Pag-ibig is always present for you. Download the virtual Pag-ibig app today.
7: Pag-ibig fund, solid kabang!
8: Kadaragsa nga pungkot!
9: DTX Beauty Soap!
8: Magaspang nga panit!
9: DTX Beauty Soap!
8: Gala o magputi!
9: DTX Beauty Soap!
8: Puro katol-katol!
9: DTX Beauty Soap!
10: DTX Beauty Soap! All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX!

0: sama Tilo nga dugo.
1: DTX 500
0: para sa healthy nga tay.
1: DTX 500
0: ang DTX 500
1: ang may mataas nga antioxidant
0: nga amo naman
1: ang nagatilo sa imo atay.
0: Basta tilo nga tay,
1: happy kanunay.
0: DTX 500
1: masaligan,
0: epektibo.
1: DTX 500
0: mataas pala ang imo blood sugar.
1: DTX 500
0: ikaw pala
1: ang may diabetes.
0: DTX 500
1: ang DTX 500
0: ang may powerful compounds
1: nga nagapanupo
0: kag kontrolar
1: sa imo blood sugar.
0: DTX 500
1: masaligan,
0: epektibo.
1: DTX 500
2: paulit-ulit na lang ang ulam.
3: Momshie!
2: Angeline?
3: Try Star Nutri Meats ulam with real meat. Grabe sa

0: Star Nutrimeats, ulam na! Sa may isarap at dami ng choices, panalo ka!
1: Bili na ng Star Nutrimeats! Di lang sarap, sustansya rap!
2: D3Bio!
3: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kadintistingan ang D3Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3Bio!
2: D3Bio! Ang D3Bio! Yung may PCO! Ang PCO! Yung may D3!
4: Mabakas, mga buti ka!
5: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
6: Wow! My puso!

0: Pamatyal, regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong tiyan.
1: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
2: Mabasa ka butika.
3: Narito na ang DTX Premium Coffee. Premium sa sarap, premium sa lasa, at health benefits. Para sa mga naghahanap ng coffee experience na hindi kailangang umasa sa karaniwang artificial na asukal bilang pampatamis. Kaya pwede ito sa mga diabetic. Wala kang palpitation na mararamdaman sa pag-inom ng DTX Premium Coffee. DTX Premium Coffee, sweetened by stevia, strengthened by Ganoderma. Kaya kung gusto mo ng pamparelax na kape, ito ang dapat para sa iyo. DTX Premium Coffee. Hanapin lamang sa inyong mga suking butika nationwide.
4: Problema sa mata? Ari na ang Eye Care Gold Capsule. Mas pinabaskog, mas ginpanami. Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, nga ginpabaskog sang bilberry extract. Eye Care Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula para sa mas epektibo na kombinasyon para sa madami na eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drops at Loadla. Ang Eye Care Gold Capsule, mabakal sa mga leading drugstores sa murubo na presyo. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
5: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
4: Mighty C,
2: mabakal sa mga butika.
4: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
6: Mabali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Iski magwalang ko kagmahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, nadula na dayo ng ako niya allergy.
4: Mighty C!
2: Mababaka sa mga butika.
7: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati, salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita na magapangalagad sang tampad ng serbisyo publiko. Magadulong sang mga balita kag impormasyon na wala sang may ginaapinan, serbisyo na matuod gid lamang. Ini si ka-K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo, K5 News FM.
8: Sporbiotics naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Sporbiotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Sporbiotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Sporbiotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Sporbiotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion, nagpagkakas sang toxins sa bituka. Para healthy ang tiyan, Mag-Klinika Sporbiotics.
9: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy, good news!
10: Good news!
9: Bangon siya lang na kamo na makapakonsulta sang libre.
10: Libre?
11: Libre!
9: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, Magkadto kada Lunes kag Huwebes, sa Salvation Street, near Corner A Panay Street, Barangay Poblasyon, Ilawood, Pasig City. Sa Haro Branch naman, Magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, nahamtang sa Ilope Street, sa kilid sang Robinson Saro. Ikayong lawas sarungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
12: Good news!
2: Good news!
12: Yari na ang madugay nyo na nga kinahulat. Mga ka-K5, may libre nga check-up na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Kada Domingo, alas 9 sa aga, tugtong alas 2 sa hapon, sugod sa Setyembre 6, 2026. May ginabatiyag ka? May gusto ka ba na ipakonsulta? Hindi na maghulat nga maglalak pa. Libre na! Libre na ang check-up sa Klinika Sara Branch. Located at RJM's Building, Barangay Apolohista, Sara, Iloilo, malapit sa Sara Public Terminal. Klinika de Alternativo Medicina, Sara Branch. Libre ka check-up kada Domingo para sa imo kag sa inyong pamilya.
13: Gabasa na naman bala ang imo.
14: Ay, gabasa na naman?
13: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
15: Always nagabasa?
13: Kag nagabaho ang kilikili?
15: Mag-Clinica Dairy Fresh.
13: Para sa maputi at mabangong kilikili.
15: Clinica Dairy Fresh.
14: Nagabasa na naman balaga.
13: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
15: Clinica Dairy Fresh.
13: Para sa maputi at mabangong kilikili.
16: Gadragsa nga punggot,
17: DTX Beauty Soap.
16: Magaspang nga panit,
17: DTX Beauty Soap.
16: Dala o magputi,
17: DTX Beauty.

0: Soap.
1: Puro katol-katol.
0: DTX Beauty Soap.
2: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
0: Bakal na sa mga butika.
3: Extend Food Superman for Man.
4: Ako si Ere, isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Siling sang migo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Man. Kay epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura ok gid ang akon man, no? Kanamit giso experience ba?
3: Extend Food Superman for Man. Extend Food Superman for Man.
5: Ako si Fred Domingo, Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa amo mag-asawa ang Extend Food Supplement for Man. Kay sang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pa man galing. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
3: Extend Food Supplement for Men. Para sa matinlo nga dugo.
6: DTX 500.
3: Para sa healthy nga tayo.
6: DTX 500.
3: Ang DTX 500.
6: Ang may mataas nga antioxidant.
3: Nga amo naman
6: ang nagatinlo sa imo atay.
3: Basta tinlo nga tayo.
6: Happy kanunay.
3: DTX 500.
6: Masaligan.
3: Epektibo.
6: DTX 500.
3: Mahigo bala ang imo dugo?
6: DTX 500.
3: Masamit ka bala ang gina-allergy?
6: DTX 500.
3: Ang DTX 500.
6: Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo.
3: Nga sa masami,
6: amo naman
3: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
6: DTX 500.
3: Masalikan.
6: DTX 500.
3: D3 Bio with Physio.
7: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isaman ka na adjuster nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsalo.
3: D3 Bio.
6: Ang D3
3: yung may Physio.
6: Ang Physio
3: yung may D3.
6: D3 Bio.
8: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
9: Kunamit ang sugod, sulit ang ending.
8: Tama. Red Horse Beer. Nabit. Sulit.
10: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
11: Drink responsibly.
12: Aga pamati ka sa K5 News FM.
13: Aga pamati ako sa K5 News FM Iloilo tungod na namin ako sa mga drama ni Maninay Mane. Especially, ang iya nga Pages of Love. Ini si Jin sang Bitoon Haro, tunay na sa K5.
12: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
14: Wow! My puso!
15: May balita na, may drama pa! Kampiyon!

0: Mayong hapon mga pinalangga, namon nga mga tagpalamati, padayunon natong subong sa pagsipad-sipad ang matahong makasugpon sa atong drama sa kahanginan. Ngayon makuhaan sang pagtulunan nga ginatig unuhan. Rehas sa kasaysayan!
1: Ambisyoso!

0: May nagapanawag sa akin, messenger. Sino naman? Abi, si Inday Chloe man eh. Sabton ko. Hello? Day?
1: Nong! Manong! Manong!
0: Day? Nalo ka? Nga nagahiribion ka gidayaw? May malain bala nga natabot dira sa balay? Ano man?
1: Ano si tatay, Nong? Si tatay!
0: Oh, si tatay? Naano si tatay na yaw? Ha, day? Sugiri ako, day!
1: Nong, si tatay nung haris, haris sa buong hospital, Nong, insungay sa sangkar pa, Nong!
0: Diyos ko! Sa din yung hospital? Ha, day, Chloe?
1: Nong, sa may, ari din nung sa city ng hospital, Nong, sa may provincial hospital.
0: Sige, day, makadto ako dira.
1: Hindi man,
0: hambalas si tatay nga hula to niya ako, day. Hambalas sa day.

0: Dad, sino tong ginaistorya mo sa cellphone?
1: Ang asawa ni Dante, nga driver sang isa taka-truck sa asyenda. Ginsungay ko no sang Carabao, ang banan niya samtang ara sila sa kampo.
0: Oh God, o teka, kamusta siya?
1: Ato na siya sa ospital subong. Ginambalan ko lang makadto ako dito kag bahatag sang kwarta nga galastuhon sa ospital.
0: Oh, makaluluoy man. Opdan ko ikaw, Dad.
1: Hindi na.
0: Pero...
1: Ako na lang. Bago kagid lang nag-abot halin sa event niyo kaina.
0: Okay man lang ako, Dad. Gusto ko man nga magpakita sang akon pagkabalaka sa trabahador naton sa asyenda.
1: Hati, sige. Kung ina ang gusto mo, imos kay malakat kita. Makuha lang ako sang kwarta sa vault.
0: Ate, sige. Pilang ihatag mo sa ila, Dad?
1: 10,000. Pero dugangan ko lang ina kung kulang. Depende sa sitwasyon ni Dante.

0: Ay, Tiday, natawagan mo na si Manong mo, Jules.
1: Oo, Nay. Makadto siya ko na subong diri, Nay.
0: Oh, Diyos ko, Diyos ko. Wala tiyagon sa kubos parihuta. Maano na lang kita siniman? Kadako katamas ang halit sang karbang ato kay tatay ninyo.
1: Pangayuan taamot sa galistuhan sa ospital ang tag-iyas ang karbaw, Nay. Di pala? Sala na nila yung wala nila ginigot mayong ila karbaw.
0: Day, pigado man na si Choy Mubok, Noy. Ano man ang iamot nila sa aton man?
1: Ay, di baligyan nilang pwisit nilang ang karbaw, eh. Ano ay ang kay tatay?
0: Ba?
2: Chloe?
0: Ay, Toto George.
2: Diyos ko. Si tatay.
1: Manong Diyos.
2: Ay.
1: Nung tanong mo pala si tatay ko.
2: Ano ko nung ambas ang doktor, Nay?
0: Ni hambal sang doktor. Di buenas lang ko nung wala na labot ang yabaga. Kagangatay ni tatay mo sa pagsungay sang karbaw. Pero ang isa niya kakidni na labot, kid. Araw! Wala pa siya makabugta, wali ka ina. E gininjikan mo na siya sang nasa iyong papatulog.
2: Ano ang balak nung tanga bulong kay tatay, Nay?
0: Ato na. Ginsend na ni Chloe kay Nonoy Paul ang resita. E siya na lang kung numabakal sang tusantanan. Makato siya diri upo ding iaksawa sa ospital.
2: Makadto sila diri sa ospital, Nay. Kuno mo makita na gali naton ang mga amo ni tatay, Nay. Makita na gali naton sila.

0: 23 Bio with Vizio.
1: Ako si Ana, before problema ko gid ang akon irregular nga regla. Kisa, galabot, gid tatlo ka bulan bala. Sa pagtumar ko sang D3 Bio bow okay gid ang resulta, subong normal na gid.
0: D3 Bio.
2: Ang D3 Bio.
0: You might Vizio.
2: Ang Vizio.
0: You might D3.
2: Mabakas, mga butika.
0: D3 Bio.
3: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sang D3 Bio. Ilalang ka bulan nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio.
2: Ang D3 Bio.
0: You might Vizio.
2: Ang Vizio.
0: You might D3.
2: Mabakas, mga butika.
4: Red Horse Beer in Uman Wisdom.
5: Kunamit ang sukod, sulit ang ending.
4: Tama! Red Horse Beer. Namit. Sulit.
6: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
4: Drink response. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
7: Nagapalang dulong bala ang imo panulukan.
8: Magalingin bala ang imo nga uno.
7: Masami nagkapangihi.
8: Masami ginauha.
7: Si may diabetes ka na.
8: DTX 500 na.
7: Ang DTX 500.
8: Ang may powerful compound.
7: Nga nagapanubo.
8: Sang imo blood sugar.
7: DTX 500.
8: Garantisado.
7: DTX 500.
8: DTX Coffee Mix.
9: Eric Ledesma, mataas ang ako nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra
8: DTX Coffee Mix
2: mabaka sa mga butika.

0: San Miguel Oktoberfest na! Come enjoy free specially crafted brews and beer creations, scrumptious bites, music, and more when you come. Oktoberfest na! Visit our Facebook page for more details. Drink responsibly. San Miguel Oktoberfest na! Beer, bites, and beats na sa Pasig City Esplanade sa October 24. Drink responsibly.
1: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Gaygali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
3: Mabali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Maski magwa lang ko kagmahangin. Nandamo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na tayo ng ako ni allergy.
1: Mighty C! Mababaka sa mga butika.
4: May balita na, may drama pa! Kampiyon!

0: Ay.
1: Maayo lang kay kabuot man sa amo ni tatay na iba. Wala gid siya nagpabaya kay tatay.
2: Oo man gani. Dimuinas lang gid kita nga nakaamo si tatay ninyo sang may balatsyagon sa mga kubos pareho ta.
1: Kakuanay. Kakaon na kamo nay. Kay baklan ko kamo sang pagkaon sa guha.
2: Ay, hindi pwede kadalas ang pagkaon sa sulod to.
3: Ma'am, isa lang pwede, hindi rin magtinayas sa pasyente, ma'am. Tatlo na kabuti, oh.
1: Kakuan guard, magwa man kami guard, ha?
3: Sige, sir, ha? Thank you, kid. Sunod lang ta sa patakaran, ha?
2: Ay, oo, sir guard. Salamat. Sige, nagtanaw mo lang sila, guard, sa sitwasyon sa ila tatay, ah. Ay, tito, gwa na lang kamo tuanay ni Inday Chloe. Ay, kaon kamo tuuna. Kay pagkatapos ninyo, ako naman ang makaon.
1: Kaya mo pa na yaw? Basibala ko rin malipungan ka sa sobra kagutom, ha?
2: Ay, uti, ikaw yaw?
1: Okay lang ko yan, Nay.
0: Nay, kita na lang adwadungan kaon, Nay. Haling ka babala kay Ines ang aga, wala pa mahaw. Uy, kapag isang kinanaan, Nay.
2: Ay, to, sige to, ha? Mauna na lang kami kaon, to. Bantayigid di maayos tatay mo, ha? Bantayigid si tatay mo sang maayo!

0: Sir, ma'am. Amo na diri ang ward nga namtangan sa pasyente nga si Dante Banyas. Ato sa corner nga room mo.
1: Thank you.
2: Sige, thank you, kid.
1: Mapalapit kita.
2: Yes, Dad. Panay ka. Daw ginapangilala kong hopin nga lalaki nga nagpantay sa iya.
1: Good afternoon.
2: Good afternoon,
3: ma'am, sir. Kamo ang amo ni tatay?
1: Kami. Bata ka ni Dante?
3: Oo, sir. Salamat gid sa bulig ninyo kay tatay, sir, ha? Si Lord na lang bahala nga magbalo sa inyo kaluwan, sir.
1: Wala sang kaso. Obligasyon namon ina sa tatay mo bilang amo. Sinanay mo sa diin?
3: Kwan, sir. Ginpakaon ko anay sila sagwa, sir.
1: Namo wala. Aryo. Bato na ang envelope ngayon, ha? Kwarta ina. Kay balo na si nanay mo party dira. Hindi na kami magdugay.
3: Sir. Salamat, kid, sir. Ma'am. Madamo, kid, ka salamat.

0: Dad.
1: Mm.
0: Ginapamensar ko ang sitwasyon ni Dante. Sigurado mapilahan pa kabulan ng i-recovery. Kagbasi mag-untat sa pag-eskwela ang anak niya. What if ataga natin siya sang obra?
1: Ano abi nga obra?
0: Kuhaon ko siya nga PA o kon personal assistant sa akong charity works.
1: Well, kung sa banta mo, inang makapayo, then do it. Wala sang problema sa akon. Daw kabuot man sang bata nga to eh. Kaga very refined and respectful.
0: Okay. Istoryahon ko siya about sa job offer ko sa iya.
1: Go ahead. Gali. Next week, may business trip ako sa Singapore.
0: Okay.
1: 3 to 4 days ako dito with my business partners.
0: Okay, Dad. No problem. Himuson ko nga daan karon sa gabi ang mga OOTDs mo for 4 days.

0: Really?
1: Yes, Amiga.
0: Gosh.
1: I really can't believe my luck.
0: Oh, sounds like he's your destiny.
1: Gusto ko. Ina pa lang daw, dugi na pangitaan gisang ideya sa kahigayunan nga magkitaay kami.
0: Yes.
1: And you know what?
0: Yes.
1: Nagpasugot na si Paul na kuhaon ko si Jules nga akong personal assistant.
0: Ay, wow! Bongga! Pero, sa banta mo ay Han, masugot si Jules? Ha, Arlene?

0: S4 Biotics nga ginugdan sang prebiotics. Nagapabaskog sang imo nga resistensya. S4 Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika S4 Biotics, you're always in good health. Gasakit ang tiyan? Mag-S4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan kag hindi matunawan? Mag-S4 Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion kag pagkakas sang toxins sa bituka. Para healthy ang tiyan. Mag-klinika S4 Biotics.
1: Rainy season na naman. So check your home, check your surroundings. Takluban ang mga container na may tubig para wala sang pamugaran ang lamok. Kung may hilanat o kung sintomas sang dengue, don't wait. Magpakonsulta gilayon. Dengue prevention starts with us. Sa aton balay, sa aton barangay, sa aton syudad. Maghalong, magbinuligay. Kung wala sang pamugaran, wala sang lamok. Kung wala sang lamok, masafe ang pamilya.
2: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news! Bangun sarang na kamo na makapakonsulta sang libre.
3: Libre?
4: Libre!
2: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawud, Pasig City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilopes Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas sa lungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
5: Gabasa na naman bala ang imo.
4: Ay, gabasa na naman?
5: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
6: Always nagabasa.
5: Kag nagabaho ang kilikili.
6: Mag-Clinica Deo Fresh.
5: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Clinica Deo Fresh.
4: Nagabasa na naman balaga.
5: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
6: Clinica Deo Fresh.
5: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Kilikili.

0: DTX Beauty Soap. Magaspang mapanit. DTX Beauty Soap. Galaong magputi. DTX Beauty Soap. Puro kapong katol. DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. God virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
0: Bakal na sa mga butika.
2: X10 Food Superman
3: Roman. Ako si Eric. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man no. Siling sang migo ko. I-try ang X10 Food Supplement for men. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura og gid ang akon man. Kanamit gi sa experience ba?
2: X10 Food Superman Roman. X10 Food Supplement for men.
4: Ako si Brid Domingo. X10 Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang X10 Food Supplement for men. Kay sang una abi daw wala nagiganay pero may himala pa man gali. Salamat gid sa X10 Food Supplement for Men. Epektibo gid.
2: X10 Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tay. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidants. Nga amo naman ang nagatinlo sa imo atay. Mas tagtinlo ang atay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo. DTX 500. Masamit ka bala ang gina-allergy. DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalainay nga allergy. DTX 500. Masaligan. DTX 500. E3 Bio with Physio.
5: Ako si Boy Fidel, isang ka health researcher kag isang man kaladjuster nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio.
6: May balita na, may drama pa. Kampiyon.

Ano pang inayahan na mata mo sa kagayunan niya to? Mga abyan, sunagin niyo sa papamati ang makahalawat-hawat niya kasumpun sa atong drama sa kaginan. Ngayugid makuhan sang pagtunaan niya ginating uluhan. Rehas sa kasaysayan ambisyoso! Ginsulat kas direksyon ni Renilia Santiago Miranda, Musical Director Michael Tabaki Jr., Recording Engineer Nuli Aparicio, Special Sound Effects Milvin Plotenia, kaginiang inyo alagad EJ Liva, bugal nga ginapabati sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon nga istasyon.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabagon sa imong resistensya kontra balatian, tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulik sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori nga nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka!
2: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
3: Good news!
2: Bangun sarang na kamo na makapakonsulta sa libre.
4: Libre?
5: Libre!
2: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near Corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawud, Pasig City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas sa lungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.

0: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
1: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
0: Clinica Diofresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Diofresh.
1: Kaya subukan ninyo.
0: Clinica Diofresh, Deo-Roll-On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Diofresh.
1: Clinica Diofresh.
0: Available now.

0: San Miguel Oktoberfest na! Come enjoy free specially crafted brews and beer creations, scrumptious bites, music, and more when you come.
1: Oktoberfest na!
0: Visit our Facebook page for more details. Drink responsibly. San Miguel Oktoberfest na! Beer, bites, and beats na sa Pasay City Esplanade sa October 24. Drink responsibly.
2: DTX Beauty Soap.
3: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
2: DTX Beauty Soap.
4: Pamakang sa mga butika.
2: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
6: So una,
5: problema. Gid ako sa akong body odor.
6: Huya na ako magatubang sa kong mga customers.
5: Pero subong,
6: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
5: Kag
6: naghamis ka, nagputik gid ako nga panit.
5: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
2: DTX Beauty Soap.
4: Pamakas sa mga butika.
7: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
8: Kunamit ang sugod, sulit ang ending.
7: Tama! Red Horse Beer. Namit. Sulit.
9: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
10: Drink responsibly.
11: Para sa matino nga dugo.
12: DTX 500.
11: Para sa healthy nga tayo.
12: DTX 500.
11: Ang DTX 500.
12: Ang may mataas ka antioxidant.
11: Nga amo naman
12: ang nagatino sa imo atay.
11: Basta tino nga tayo.
12: Happy kanunay.
11: DTX 500.
12: Masaligan.
11: Epektibo.
12: DTX 500.
7: Bawat patak, masarap. Suabe kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
11: Mataas pala ang imo blood sugar.
12: DTX 500.
11: Ikaw ba na ang may diabetes?
12: DTX 500.
11: Ang DTX 500.
12: Ang may powerful compounds.
11: Yan ang gapanupo.
12: Kagakontrolar
11: sa imo blood sugar.
12: DTX 500.
11: Masalikan.
12: Epektibo.
11: DTX 500.
12: E3 Bio.
13: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Owex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
12: D3 Bio.
11: Ang D3.
12: Yung may BCO.
11: Ang BCO.
12: Yung may D3.
11: E3 Bio.
12: With Physio.
14: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
12: D3 Bio.
11: Ang D3.
12: Yung may Physio.
11: Ang Physio.
12: Yung may D3.
11: D3 Bio.
4: Mabakal sa mga butika.
11: D3 Bio.
12: D3 Bio.
15: Ako si Karen, kadamugid sang akon hair fall, nag-indi man namin ang akon na kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio, kag naghining akon buhok, kag naghinis ang akon kutis.
12: D3 Bio.
11: Ang D3.
12: Yung may Physio.
11: Ang Physio.
12: Yung may D3.
4: Mabakal sa mga butika.
11: D3 Bio.
16: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagkumar. Natunaw gid ang bato.
12: D3 Bio.
11: Ang D3 Bio.
12: Yung may BCO.
11: Ang BCO.
12: Yung may D3.
4: Mabakas mga butika.
11: Para sa matino nga dugo.
12: DTX 500.
11: Para sa healthy nga tayo.
12: DTX 500.
11: Ang DTX 500.
12: Ang may mataas ka antioxidant.
11: Nga amo naman
12: ang nagatino sa imo atay.
11: Basta tino nga tayo.
12: Happy kanunay.
11: DTX 500.
12: Masaligan.
11: Epektibo.
12: DTX 500.
11: Mahigo bala ang imo dugo?
12: DTX 500.
11: Masamit ka bala ang gina-allergy?
12: DTX 500.
11: Ang DTX 500.
12: Ang nagatino sa imo mahigo nga dugo?
11: Nga sa masami,
12: amo naman
11: ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy.
12: DTX 500.
11: Masalikan DTX 500.
7: This time check is brought to you by San Miguel Beer. San Miguel Oktoberfest. Beer, bites, beats na. Oras sa K5 News FM Iloilo, alas 4:00.
2: DTX Coffee Mix.
17: Ako si Rick Vista, nga isa kanegosyante. Agod yung magpapili na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
2: DTX Coffee Mix.
4: Mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
18: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix.
4: Mga butika.
2: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
19: Sali, si Jay. Sang una yan, niwang-niwang sa akay. Oh. Wala gid ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, lana. Sulayan ko pa no. Ang Mighty C. Tag 1 capsule, 310. After 1 week, nagnamigid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
2: Mighty C.
4: Mabaka mga butika.
2: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
20: Ako si Rosita, my dismeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule, 3 times a day. Basta subong kung mag-abot na ako ng menstruation. Muna nagid ako makabatsyag pang sakit.
2: Mighty C.
4: Mabaka sa mga butika.
21: Rainy season na naman. So check your home, check your surroundings. Takluban ang mga container nga may tubig para wala sang pamugaran ang lamok. Kung may hilanat o kung sintomas sang dengue, don't wait, magpakonsulta gilayon. Dengue prevention starts with us. sa aton balay, sa aton barangay, sa aton syudad. Maghalong, magbinuligay. Kung wala sang pamugaran, wala sang lamok. Kung wala sang lamok, ma-safe ang pamilya.
1: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
10: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy, good news!
22: Good news!
10: Bangun sarang na kamo na makapakonsulta sang libre.
23: Libre?
24: Libre!
10: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near Corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawod, Pasig City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikayong lawas salungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
25: Huwag magpaloko, libre magparehistro at humingi ng ID at MDR. Huwag makipagtransaksyon sa online fixers dahil may panganib na peke ang makukuha mo. Huwag ding ipagkatiwala ang personal records sa hindi kakilala upang hindi ito magamit sa panluloko. Magbayad din sa mga accredited collecting agents lamang ng PhilHealth. Mag-report sa PhilHealth kung kayo ay may impormasyon o kung sakaling na biktima ng online fixing. Para sa iba pang mga detalye, mag-post ng tanong sa official Facebook page ng PhilHealth.
26: Halika na, Alanaw! Ay, nakapaborito nato niya, Ila!
27: Oh, hindi! Nga, perme lang ako ginalangawan!
28: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh, a natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
29: Kadaragsa nga punggod, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap.
30: Puro katong katol,
29: DTX Beauty Soap.
31: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
32: Bakal na sa mga butika.
33: Giniling, sibuyas, bawang, toyo. Sana hindi na kailangan timplahan tong giniling.
34: Mami, itigil ang drama.
35: Angeline,
34: may na-discover na akong timplado na at may susunod.

0: Sa timpladong sarap, panalong-panalo ka!
1: Bili na ng Star NutriMeats. Di lang sarap, sustansya-rap!
2: Para sa matino nga dugo,
3: DTX 500!
2: Para sa healthy nga tayo,
3: DTX 500!
2: Ang DTX 500!
3: Ang may mataas nga antioxidant!
2: Nga amo naman
3: ang nagatino sa imo atay!
2: Basta tino nga tayo,
3: happy kanunay!
2: DTX 500!
3: Masaligan!
2: Epektibo!
3: DTX 500!
2: Mataas pala ang imo blood sugar!
3: DTX 500!
2: Ikaw ba na ang may diabetes?
3: DTX 500!
2: Ang DTX 500!
3: Ang may powerful compounds!
2: Yan ang kapanupo!
3: Kagakontrolar
2: sa imo blood sugar!
3: DTX 500!
2: Masaligan!
3: Epektibo!
2: DTX 500!
3: D3 Bio!
4: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sa D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
3: D3 Bio!
2: Ang D3 Bio!
3: Yung may PCO!
2: Ang PCO! Yung
3: may D3!
2: Mga butika!
3: D3 Bio!
5: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio!
3: D3 Bio!
2: Ang D3 Bio!
3: Yung may PCO!
2: Ang PCO!
3: Yung may D3!
2: Mga butika! D3 Bio with PCO!
6: Ako si Ana, before problema, kugid ang akon irregular nga regla. Kisa, galabot, gid tatlo kabulan, bla. Sa pagtumar ko sa D3 Bio, bow okay, gid ang resulta, subong normal na gid.
3: D3 Bio!
2: Ang D3 Bio.
3: Yung may PCO.
2: Ang PCO.
3: Yung may D3.
2: Mga butika.
7: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
8: Kunamit ang sugod, sulit ang ending.
7: Tama. Red Horse Beer. Namit. Sulit.
9: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
7: Drink response. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
3: D3 Bio!
10: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Itry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
3: D3 Bio!
2: Ang D3 Bio!
3: Yung may PCO!
2: Ang PCO!
3: Yung may D3!
2: Mga butika!
3: My family history ba na kamuusong diabetes?
2: Mag-DDX 500 ka!
3: Mataas bala ang imo blood sugar?
2: Mag-DTX 500 ka na!
3: DTX 500!
2: Ang may powerful compound!
3: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
2: DTX 500!
3: Garantisado!
2: Epektibo!
3: Aramis
2: mo! DTX 500!
3: Nagapalandulong bala ang imo panulukan?
2: Magalingin bala ang imo nga ulo?
3: Masami nagkapangihi?
2: Masami ginauha?
3: Kasi may diabetes ka na!
2: Mag-DTX 500 na!
3: Ang DTX 500!
2: Ang may powerful compound!
3: Ganagapanubos
2: ang imo blood sugar!
3: DTX 500!
2: Garantisado!
3: DTX 500!
2: DTX Coffee Mix.
11: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar, nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
3: DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix.
12: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man, nagnamigid ang akon pamatyal. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon dyan.
3: DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix.
3: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
13: Ako si Anika, nagdayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba, try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
3: Mighty C,
2: mabaka sa mga butika.
3: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
14: Mugali si Bibi, mas masami ko bina-allergy. Iski magwa lang ko kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, kagrabing epekto, inuras lang, nadula, nadayo ng ako niya allergy.
3: Mighty C,
2: mababaka sa mga butika.
15: Spore Biotics, naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics, nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics! Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka para healthy ang tiyan. Mag-Klinika Spore Biotics!
16: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy, good news!
17: Good news!
16: Bangun siya lang na kamo na makapakonsulta sang libre!
17: Libre!
18: Libre!
16: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near corner A Panis Street, Barangay Poblasyon, Ilawod, Pasig City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas sa lungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
19: Gabasa na naman bala ang imo.
18: Ay, gaan.
17: Kabasa na naman.
18: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
19: Always nagabasa.
18: Kag nagabaho ang kilikili.
19: Mag-Clinical Deo Fresh.
18: Para sa maputi at mabangong kilikili.
19: Clinical Deo Fresh.
17: Nagabasa na naman, balaga.
18: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
19: Clinical Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
20: Kadaragsa nga punggot.
21: DTX Beauty Soap.
20: Magaspang nga panit.
21: DTX Beauty Soap.
20: Galao magputi.
21: DTX Beauty Soap.
20: Puro katol-katol.
21: DTX Beauty Soap.
15: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Matrepi cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
20: Bakal na sa mga butika.
22: X10 Food Superman from
23: Man. Ako si Ere, isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man no. Silang sang migo ko. I-try ang X10 Food Supplement for Men. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura og gid ang akon man. Kanamit gi sa experience ba?
22: X10 Food Superman from Man. X10 Food Superman from Man.
24: Ako si Fred Domingo, X10 Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang X10 Food Supplement for Man. Kay sang una abi daw wala nagiganay, pero may himala pa man gali. Salamat gid sa X10 Food Supplement for Men. Epektibo gid.
22: X10 Food Supplement for Men.
25: Para sa matino nga dugo.
22: DTX 500.
25: Para sa healthy nga tayo.
22: DTX 500.
25: Ang DTX 500.
22: Ang may mataas nga antioxidant.
25: Nga amo naman
22: ang nagatino sa imo atay.
25: Mas tatino ang atay.
22: Happy kanunay.
25: DTX 500.
22: Masaligan.
25: Epektibo.
22: DTX 500.
25: Mahigro ba na ang imo dugo?
22: DTX 500.
25: Masamit ka ba na ang gina-allergy?
22: DTX 500.
25: Ang DTX 500.
22: Ang nagatino sa imo mahigko nga dugo.
25: Nga sa masami,
22: amo naman
25: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
22: DTX 500.
25: Masalikan.
22: DTX 500.
25: E3 Bio with Physio.
26: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang man ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaos ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
25: D3 Bio.
26: Ang D3
25: nga may Physio.
26: Ang Physio
25: nga may D3.
26: D3 Bio.
25: E3 Bio with Physio.
27: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko mamemorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
25: D3 Bio.
26: Ang D3.
25: Yung may Visio.
26: Ang Visio.
25: Yung may D3.
26: D3 Bio.
28: K5 News FM. Champion.

0: Oras sa K5 News FM, Iloilo, las 4:12 sa hapon.
1: Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: El Castigador!
1: Ang tinig ng bawat mamamayan.
2: El Castigador!
1: Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian.
2: El Castigador!
1: Programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan. El Castigador!
2: El Castigador!
0: Mayong hapon, Banua, mayong hapon, siyudad, kagprobinsya sang Iloilo. Mayong hapon, Western Visayas, pati na sa Kaypinga, kaprobinsyanan sa isla sang Panay. Sa mga taga Antique, Aklan, kagkapis, pati na sa taga isla, kagprobinsya sang Guimaras. Mga kauturan na nag-monitor, pagi sa itong official Facebook pages, ang K5 News FM Iloilo, kag K5 News FM 88.7, mga Ilonggo sa bisanding bahin sang Pungsod, Pilipinas, kag mga palangga at mga OFW sa bisanding bahin sang kalibutan. Welcome na mga ka-K5 sa programa!
2: El Castigador!
3: El Castigador! Your mind has been your mind.
0: Petsa 13 sa bulan sang Oktubre, 2026, Martes kita karon nga adlaw mga ka-K5. Maulanon ang aton nga hapon, nagbubo kaina sang hapon, ang mamunog nga ulan. Daugin ula, alin sa kalangitan, ti timing gini. No, nakasalod na kamuda, nasang inyo nga mga balde. Ha, sa mga container nyo da, oh, pang saludan nyo na. Or na pang salod nyo na kabay pa. Ah, para nga pang pian-pian kung kinanglano na ton sang tubig. Abi sa may inog limpyo lang kamuda sang inyo ugsaran. Ah, inogdaganas lang kamuda. May pang limpyo sang inyo mga motor sa lakyan. Abisan pang flash nyo lang da, pang limpyo nyo da sa sulod balay. Kamusta ka mo mga ka-K5? Paypayara kamo sa mayong kaimtangan na subong hapon, ila kabahin sang syudad na nagabaha, nagadanaw-danaw tungod sang mamunog nga ulan na naglawig sang oras man siguro, no? Pero mayo subong kay naguruuntat na, nagapuro panalithin na lang, pero tinagaguom-guom gyapon ang panahon. Kamusta da mga kauturan ta sa probinsya sang Iloilo? Nagaulan-ulan man da? Abi pa ba tsag gamo day sang sitwasyon dra sa inyong lugar kung di makamo nagamonitor subong? Ang mga drivers naton, kamusta biyahe subong? Mga punuan ayan subong mga salakyan, mga traditional jeep, mga modernized jeep, pati na mga taxi naton kag TNVS. Ah, welcome na tanan. Inaabi-abi tagi kamo diri sa aton programa El Castigador of the Night kita. Tub-tub na 5:30 sining hapon sa pagtalakay sang pinakamainit, pinakadalagko nga mga balita sa palibot sang syudad kag probinsya sang Iloilo. Kag syempre, kastiguhon taman ang mga kalastiguhon no, sa aton nga mga issues, mga lokal kag mga national issues mga ka-K5 diri sa aton nga pagpangalagad. Upon nyo sa gyapon sa kinandan, ako si ka-K5 Christian Haguri. Ari mga balantayan nga mga balita sa aton nga pagpangalagad subong Martes sang hapon. Paunta dugay-dugay si ka-K5 EJ Cordova. No, kay may drug paraphernalia. Kag posible illegal nga droga nakuha sa pasahero nga makatabok kunta ni sa syudad sang Bacolod dira sa Dumangas Port mga ka-K5. Do nagasalalig na ng mga dungolaw. Ha, kay daw hindi strikto. Di ko magsakay ka sa kun magkuan ka. Kung na mag-walk-in, kung na way ka sa lakyan bala, magsakay ka lang sa passenger, di malabay ka malang sa kwan, malabay ka na sa scan.

0: partner nila, so okay man, no? Pero kung may motor, ikaw or salakyan, hindi mo ginmabatsagan mga ka-K5, ah. No? Nga ginapatuman ang pag-checkyar sang bagahe, sang mga dala ni mo, hindi mo ginmapalusot illegal nga mga butang, mga kontrabando, no? Dira sa Dumangas Port, kahit na makatauhay, sang security measures dira, if may ara, gidman. Ang detalye sina, bantayan itong dugay-dugay, kung na ready na si ka-K5 EJ Cordova. Samtang, ang Provincial Disaster Risk Reduction Management Council nagrekomendal ngay paidalom sa state of calamity ang Iloilo Province bangod sang halit sang peste nga RSSI. Ano ba lang parameters nga ipaidalom sa state of calamity ang probinsya? Ibaloon ko ron sa balita ni K5 Jenica Uyunan. Samtang, ang ekonomiya sang Iloilo Province may growth rate nga 5.9 or halos 6% mga ka-K5 sang 2025 suno sa Philippine Statistics Authority Iloilo. Ano ba lang ang bot silingon sine? Ibaloon ko ron sa balita ni K5 Kim Kaluyo. Ari anay, kung ano tanay balita, direct dagi kan sa Dumangas Port. K5 News FM, Kampyon, Kampyon Report. K5 EJ, mayong hapon. Come in.
1: K5 Christian, apat na kaadlaw nga asod-asod, no? Kung sa din naka-recover ang Port Police, tag Dumangas Police sang illegal nga droga o kon marijuana o kon mga drug paraphernalia. Dire mismo K5 Christian sa Port sang Dumangas. So sa subong hapon K5 Christian, isa na naman ka persona, no, ang na-recoveran sang drug paraphernalia o kon ginatawag na bala nila nga toter, kag lighter nga wala sang ulo K5 Christian.
0: Mo silingon K5 EJ, sabog na yung ginagamit. Kaya may tuter mo, no?
1: Yes, posibilidad ina ka K5 Christian.
0: Kaya kung marijuana lang, di mo man nakilang lansang, ano may foil dala na da or tuter lang na yun,
1: eh? Tube, ang daw tube lang na sa balakang K5 Christian na improvised na tuter.
0: Okay, so pwede man siguro sa marijuana, ne, no? Lain pa ganyan ka K5 EJ sa marijuana nga nakuha man sa pasahero pagod sa nagligad?
1: Kung sa din, K5 Christian, sa pinalikdan nga Sabado, may ara man diri sa nakuha ang drug paraphernalia man, no, ang mga toter man, kag-lighter, kag-sang Sabado naman sa kagahon, o kung Domingo na K5 Christian, may nakuha pagid nga, dito ya, panado K5 Christian, ang cost o kung high-grade nga marijuana,
0: kalaya
1: sang dahon. No?
0: Okay. Bala mo ka K5 EJ ang tabok-tabok bala sa mga tao subong halin Iloilo Bacolod and vice versa, medyo masako kay ti maskara season mo sa Bacolod K5 EJ.
1: Yes, yes. Kung sa din ganit, K5 Christian, kita makita na tondiri sa Subong, madamo sang pasahero na nagpakadto sa siyudad sang Bacolod. Di, kung namumandiri ka grabe man, ka-exido ang pag-checking sa mga baggage o kung mga bags sang mga pero ti amo ni sila nagka-recoveran ka K5 Christian. Isuno gani isang isa dito ka subject ka na-recoveran nga call center agent ang 24 anyos, no, atong pandas ang Domingo sang kagahon nga dala niya halin sa siyudad sang Bacolod ang high grade marijuana patabok diri sa siyudad sang Iloilo. Pero dito gani kuno sa Bacolod wala siya nadakpan. Apang diri pagbalik na nga mabalik na kontan ni sila o kuno nga sining living partner sa siyudad sang Bacolod na intercept ini ka K5 Christian.
0: Okay. So isa lang ang nadakpan ni this time niya kay K5 AJ, diin pa kadto?
1: Patabok man sa siyudad sang Bacolod kay K5.
0: So from Iloilo to Bacolod, ang sang Domingo sang kaagahon iya?
1: Puro ni sila Iloilo to Bacolod kay K5.
0: Iloilo to Bacolod, tanan. Okay.
1: Oo.
0: Pero ang nakuha sa ila, no, na for personal use lang ni K5 AJ, kung posible baligya, pag ano kadamo nakuha sa ila?
1: Ay sa pag-inausisa natin sila ka K5 Christian, ang duwa nag-deny nga kuno ilas ang mga friend nila bala ka K5 Christian na wala sila nakabalo kung ginawalam ang bag. Ang bag nila, kag wala sila nakabalo nga ang may friend nila gali, naggamit sa illegal nga droga ang paraphernalia, dira ginabutang.
0: Ay grabe! Why siya bag nga iyahaw nga ang iyang abyan niya butang sa iyang bag ang kwan? Ang illegal nga droga?
1: Among gani na K5 Christian ang ila sining mga testamento nga daw tama kadalom, pero atong tinalikdan lang gid K5 Christian nga kagahon. Ato ya, kada Nagagamit siya sa marijuana.
0: Okay.
1: Kaga nagaburbaligya sa kaki pa Christian. Masakit-sakit dito kaki pa Christian kay permigan isa kuno ginakigan sa iya gini kanan. Kag sang iya sining living partner pero wala nagapati kag ang masakit pagit kaki pa Christian kay nagpositive siya sa paggamit sang illegal nga droga.
0: Oh. Okay, Pa BJ, paano ni na sila nadakpan sa frisking ginariki sa sila or sa scanner sa terminal mismo, sa port mismo?
1: Sa scanner gidi mismo kasi pa Christian kag kun di mostly sabi sa mga pasahero pasami abi ang ginascan lang mga maleta dalaga bag na dalag ko pero dere kasi pa Christian magluwas sa scanning kun may sling bag ka o kun bulsa ka dinahuri kap na di subong sa mga security personnel kag sang port police kasi pa Christian.
0: Okay, may kita ba na nga kwan nga K9 unit may mga ido da nagalibot-libot K5 EJ?
1: Yes, may ara kasi pa Christian.
0: Okay, mayuman. Pero ang pamangkot ko di kay Tibal Anta medyo stricto sa kun pasahero ka lang ya. Nga nagalakat ka lang, way ka salakyan, way ka motor, way ka bladala nga service, bala kag ikarga sa Roro ka K5VJ. What if ya kun may motor, ikaw may salakyan, ikaw naka four wheels ka, naka SUV ka, paano ya ang security measures sang Dumangas Port, sang PPA, sang Port Police sa mga pasahero ka angay sin eh.
1: Amo pa na kay Pai Christian ang lamputon din naton karon no ang PPA dire o Port Police sa nga na-assign dire kay Pai Christian kay nag-okay naman to siya kagina na aton siya nga ma live interview pero ginulat-ulat aton dire gani kun ano nga kay stricto o kun ano nga pag rekisa dire o kun pag-check sa mga truck motor nga nagasaka sa Roro Bisel kay Pai Christian.
0: Okay, ang iban sila nga detalye dugay-dugay na lang kung may makapadang iban nga impormasyon ka K5EJ.
1: Christian na.
0: Sige.
1: Sige, ang nga balita, inadulong itin nyo sa kalwan sa D3 Bayo para sa umusik po nila na trangkaso mag D3 Bayo. Live diri sa Dumangas Sport, ako si K5EJ Cordoba. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kang kalingawan sa Ililo. K5 News FM.
2: K5 News FM. Kampiyon Report. El Castigador.
0: Madam, salamat ka K5EJ Cordova live gikan sa Dumangas Port. O kaapat na kuno nga sunod-sunod nga pagkadakop sang pasahero dira sa puerto sang Dumangas, whether pakadtos Bacolod or from Bacolod or Negros to Iloilo, no way makalusot dira sa aton. Imayot ani ko nadlaw adlaw no, amos ni ka istrikto mga ka K5, hindi lang tungod nga may Mascara Festival, hindi lang tungod nga sinako ay ani everyday pareho sini no, para nga makladakpan ining mga tuyo magpalusot sa mga illegal nga droga to and from Iloilo City mga ka K5. Para ko niya experience ah, saka dugayon ta na tabok man. Huwag niya kaagi nga may nagpalapit yung kwana, nga ido or official or police or PDEA or port police or anong manda nga uniform personnel, coast guard. No, kag nang pamangkot or nagpalapit sa imo nakamotor ka manong kasalakyan. Ang dala mo puro limpyo, may dala ka nga hindi amo o napalapitan ka sang ido. Ha, mga kakipa, amo na tani ang kinanglan nato ni improve. Dalaan ta ang Iloilo. Madamo sang kwan sa mga alagyan bla. No, sa mga puerto nga nahimo na kita gateway. Para sa paglaptas ng illegal nga droga diri sa Western Visayas mga ka K5. Storyahan taman karon ining makakilibot mga ka K5 ang paghulog na no, sang prosecution sang tatlo ka impeachment articles versus Vice President Sara Duterte. Ang tutukan na lang nila subong ang ginaaligar unexplained wealth ni VP Sara. Pero kay Prosecutor Representative Jervil Luistro, na daw bastante naman ko no, ha, ang ilang ebidensya, mga dokumento nila para nga ma-convict si VP Sara for culpable violation of the Constitution bisan isa lang ka article of impeachment ang ilang tutukan. Pasiguro ni para nga matapos gilayon ang impeachment trial para makakwana, makakonvene na nga itong mga senator judges kag makadihon, makahimo na sang desisyon mga ka-K5. Ang mga detalye tanan sa aton nga pagpanumbalik, makaliga ng importante nga mga pahanumdom. Oras las 4:27.

0: mga iban. DTX 500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.
1: DTX 500, ang health mo protektado.
2: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow! May puso!

0: Ligtas ang mga kagaw. Klinika Sporbiotics. Sporbiotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Sporbiotics. Kabulik sa pagtapna sang kagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag-klinika Sporbiotics ka!
1: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Bangun sarang na kamo na makapakonsulta sang libre.
3: Libre?
4: Libre!
1: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, Magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near Corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawod, Pasig City. Sa Haro Branch naman, Magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikayong lawas sarungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
5: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Klinika de Iofresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
5: Klinika Diofresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Klinika Diofresh.
6: Kaya subukan ninyo.
5: Klinika Diofresh, Dioroll On. Feel fresh and clean all day long. Klinika Diofresh.
6: Klinika Diofresh.
5: Available now.
7: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Elaine. Ako, ginangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
7: DTX Beauty Soap.
9: Pamakang sa mga butika.
7: DTX Beauty Soap.
10: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
11: So na.
10: Today, magid ako sa akong body odor.
11: Kabuya na ako magatubang sa akong mga customers.
10: Pero subong.
11: Sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
10: Kag
11: naghamis ka nagputi gid ako nga pani.
10: Salamat sa DTX Beauty Soap.
7: DTX Beauty Soap.
9: Mabakas sa mga butika.
7: Extend Food Supplement for Men.
12: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid na salamat sa Extend Food Supplement for Men.
7: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
13: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ga ka edad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarangka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko.
14: Wow, ayos gin.
13: Kamu man bala, testingin yung ang Extend Food Supplement for Men.
7: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Mas tagtino nga tayo. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mataas pala ang imo blood sugar. DTX 500. Ikaw pala ang may diabetes. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may powerful compounds. Yan ang kapanupo. Kagakontrolar sa imo blood sugar. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. E3 Bio.
15: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
7: D3 Bio. Ang D3. Physio, yung may D3. D3 Bio with Physio.
16: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumad ko sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
7: D3 Bio, ang D3. Yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3 Bio.
9: Mabakal sa mga butika.
7: D3 Bio. D3 Bio.
17: Ako si Karen, kadamog isang akon hair fall. Nag-indi man namin akon kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio. Kang naghining akon buhok. Kang naghinis ang akon kutis.
7: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio, yung may D3.
9: Mabakal sa mga butika.
7: D3 Bio.
18: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan nya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
7: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3.
9: Sa mga butika.
7: Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Mas tagtino nga tayo. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Agro ba na ang imo dugo?
2: DTX 500!
7: Masamit ka ba na ang gina-energy?
2: DTX 500!
7: Ang DTX 500!
2: Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo.
7: Nga sa masami,
2: amo naman
7: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga energy.
2: DTX 500!
7: Masalika! DTX 500!
3: K5! News FM. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
4: Wow! May kumso!
14: Last 4:36 na mga ka-K5, balik na rin sa programa, El Castigador!
19: El Castigador!
14: Mga nga po, Ma'am Annalie Bahade! Dira sa Kuwait. Ma'am Aisha Amadras sa Singapore. Last 4:36 na this time check is brought to you by Star Nutri Meats. Di lang sarap, sustansya rap.
20: That time check was brought to you by Star Nutri Meats. Di lang sarap, sustansya rap.
14: Hey, Ma'am Beth Idar Lilia kag Sir Arturo Lilia dira sa Kalinog, mga hapon sa inyo da. Maulano ng hapon, madulom ang palibot, ulan talithi dira sa Kalinog. Mailar naman mga turo talithi lang, di lang magamuno gid no. Gado guys, si Karon ta palibot sang syudad with the K5 Kim Kaluyo. Situation na rata na sa palibot. Di ko din mga lugar nga likawan sa mga kauturan. Kaya for sure may mga lugar naman nga taas ang tubig. Ang iban mga nubo-nubo ko ay aslakyan. Hindi kayo mga motor bla. Paalangan gig ka mo. Mapatian ka mo makina. Magubaan ka mo. Dugang pang gasto nyo. Ha mga ka-K5. Ayungin makalikaw kita kundi ang medyo taas tubig. Sir Arman Bacoguay, mayong hapon. Ma'am Anilia Hardilesa Nagalio, it's rainy afternoon here in Santa Barbara. Uy, namin mong istoryahan ng Santa Barbara, no? Medo ginadoso, subong. Ang Santa Barbara nga mangin, provincial capital, asang Iloilo province. O, mga taga Santa Barbara, da? For sure, sugot ka mo sini. Pero ang pamangkot, sugot ay hanang iban. Ang mga kabanuhanan nga sa Santa Barbara, ang sentro sa probinsya, and hindi na Iloilo City, mga ka-K5, ang kapital sa Iloilo Province. O, si Ma'am Beth nagatutok sa bongo. Ah. Ma'am Lulit Fundal, dar sa Simone Desmaharo, mayong hapon. Ma'am Cherry Lapating Brania, mayong hapon man sa imo. Ay Sir John Glenn Gulmatico, maulanon nga po, drop man niya sa Leganes. Kaid, no? Mga kayo nag-check at dance na diyo ah. Si Engineer Will Piliora. Kalang gini kay Tamyawon, taanay ni. May sponsor na muna sa uniform ni. Oh, Engineer Will William Piliora, sang Uniwill. Salamat gina, Uniwill Construction Services. Mayong hapon gina. Mga kay Sir Allen Boteja, kay Ma'am Edith Boteja sa Eagle Eye Basketball Club. Mahampang na kami, napit na lang ah. Number 13 na large. Western Elite Team ta. Kita ay tada soon mga ka Eagle Eye. Salamat kayo kay Sir Engineer William Piliora sa Uniwill Construction Services. Ang siyudad sa Iloilo gani. Basta gani bumubuang ulan nga sige-sige. Ito ang tablang nga torrential rain. Laban-laban gid sa baha. Kung nga daan, nag-salamu-samu ang mga rason kung nga nag-baha dari sa aton. Di una, dira, nubo na kita kadaan mga ka-K5. Daw 5 meters above sea level lang niya ang elevation sa syudad sa Iloilo. Dugangan pagi kung kaisa, taob, abe, or high tide bla. Pagkat mga high tide, 1.92 meters. Yung mga low-lying barangay sa syudad, laban-laban gid sa baha, dugangan pa sa mga drainage na nga napuno sang basura, napabayaan man, kung hindi pa magbinaha, hindi pa manglimpyo, o sa liga to sa Kubay, ito may kong padarady nga ito nga netizen, no? Grabing basura, na nagatalalampok lang, hindi nakahulag ang, kwan, ang waterway mga ka-K5, tungod kagadi na mak ang mga pumuluyo, iba nga may mga business bla, panghaboy lang sa suba. Kaya hindi kitaon mo. Hindi kitaon sa dalan. May kung sa mga tabok suba, brain sabi kayo makita, kaya kung gaboy ka basura. Kung sa mga tago-tago nga mga creek, mga sapa-sapa, may mga tay-tay, may mga waterways, may mga floodway, hindi kitaon mga kakipay mo na yung iban ba o? sulat nila nga magdurum-dulum kag panghaboy mga basura nila. Tapos mareklamo sila akon ginasuloob sila sa tubig baha. Kita mo? Kita mo ka balingag. Kamusta ang siyudad sang Iloilo subong nga maulanon nga hapon?
19: News FM. Kampyon, kampyon.
14: K5K mayong hapon.
0: Nagapulo pa nalitin na lang ka K5 Christian dari sa ton pinalangga nga sa vlog sa siyudad sa nga
14: Iloilo. Oh, doon nagapa no? Doon nagaigpat-igpat ng imo signal ka K5K, doon nagatubay-to ka, do picture. Belly, what abe?
19: K5 News FM. Kampyon, kampyon.
14: Yes, yeah, magsaling arak yapon sa may taytay sa saraga. Hoy, mayong happy birthday ah. Sa akong classmate sa high school, San Valin Ledesma Marquez. Contact si Aliwata para maka-move on na kita. Napasakaan na sang kaso ang optometrist na pakilala second case si Nimiray sa Trenyas na naka-hit and run mga ka-K5 sang balaligyaan sang utanon pati na sang tricycle sa Baldosa Lapas. No, sang Lunes na to sang kagahon or Domingo sang kagahon. Oh, aras ako na sa messenger. Ang pamangkot, kamusta na to yung tatlo kapulis ko, no? Aras lang sa Gapon, sa idalam sang admin relief. Tapos silingon, ginkwaan sila anay armas. Huwag sila ginpa-duty sa ilang usual nga duty. Aras lang sa opisina, nag-isip sang papel. Balikan ta si ka K5, Kim Kaluyo, abe.
19: News FM. Kampyon, kampyon. Report.
14: K5, Kim.
0: Nagsalod ka sa K5 Christian, nagsalod ka sa balde mo.
14: Ang akon nga balde may losbot. White and bakal bag-o.
0: Era sa CR to.
14: Ang ari di sa CR, di pero niya puno di sa ato niya.
0: Oo, oh, galing kaya mo na Christian, kaya ti... Medyo so, pasensya, kaya medyo mahina si... Nag-ulan mo.
14: Abi ko kanig paluap. Naman... Abi ko kanig paluap kada sa nasa puan patay sa dito sa Dragon Lodge kito hina signal kuno dambal ni Kuan Kaina ni K5 Karen. Oh.
0: Dari laman kami sa may haro.
14: Okay. Kamusta ang mga lugar na ginlibot mo sa syudad din ang may gabaha gid K5 Kim?
0: Actually ka K5 Christian no sa andari sa Iloilo City sa buong hapon. Ang agin baha mo ang area sang Lapas. Lakip na ng dadalan, Warbana.
14: Ay,
0: pasulod na rin sa may National High School.
14: Oo, sa may pakanto na sa Sinikway. Pirimigin na niya baha iya ka K5. Kim, daw ay ginadiya ka solusyonan niya ang baha. Di, klaw ay pa na, di ba alam mo kung nga, may patio pa na da sa sulod.
0: Amo gani, kay gaman ulit usaran mo ba lang ang tubig? Higko. Delikado. Kung for example.
14: Tubig ba? K5 came nga doon. Hindi mo na kadulom. Arya. Abot ko na nung ingredients ng tubig. Ganyan nga. Pertig. Diyan ka ito mo.
0: Kung kayo sa gani may isda pa nag pag-resyan mo.
14: Ang bata sa video mo. Nag-lokso-lokso pa sa tubig. Baha mo. Diyos ko. Ginagina pang saway sa ilagi ni kanan. Sa mga kanda nga kadelikado. Maglusong sa tubig. Baha. Labi naging kung may pilas ka. Leptospirosis. No, kung hindi leptos, ang lupo na makuha, guro, infeksyon, guro, sa kung ano-anong sulod sa tubig na daka K5, Kim?
0: Amo ganyan K5, katong ganyan kayo na may mga estudyante na nag-akwa tanay. Ang nobyo, ginakwat.
14: Oh, di ba pong, ako na yung acts of, ano nang tawag ng
0: acts of service.
14: Love language, acts of service.
0: Samo ba nang gusto ko mo?
14: Aba, mayo naman ako may slakya na kay di na pag alsa-alsa. Pero namin, hindi ako na ginakwat-akwat, no? Doon may kwan, bala may touch of, may labor of love.
0: May effort ka kay Five Christian.
14: May effort, good. Abi kong effort, kini sa kabatuan lang, kaya rin manigali sa lapas.
0: Patawag lang ko, One, kaya doon ma-monitor na ton nga may utod-utod ang report. Kaya doon medyo may na-signal sa aton sa ring technician kay K-5 Christian.
1: Kampiyon! Kampiyon! Report!
14: Hindi kin ma-isra. Sabi ko kanigin yan, dalay handset. Nag-auntat-untat. O, parang dugang proteksyon sa ato sa sining mga chimpong na nag-ulan-ulan, may paktan, ga-ulan, ga-init. No, kung guys, may kalo kita, may jacket, may raincoat, may payo, pero galusot nga po ng ulan, binubo aton body temperature, susceptible kita sa mga kwanbla, sa mga balatian. Tomorrow ka mo sang power trio. Inom ka mo Mighty C, ang alkaline-based na vitamin C. Adlaw-adlaw niya. Duga, ngayon isang D3 bio, may extra virgin coconut oil, kag may vitamin D3, kag butangan pagidsang DTX 500 na superior antioxidant. Once may amo na ning tatlo nga ni, medyo kuro kang pante ka nagawa. O nga, bisan magbago, chimpo, bisan ang mga tupad mo da sa ulubrahan, nagasiburo, bisan sa balay niyo may gapangatsi, hindi kagawa matapikan mga kakipay, kabasko ang iyong immune system, ang lawas ni mo armado, sa bisan ano nga sa isang balatian. Mabakal inita na sa Clinica de Alternativo and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. O, dira sa Sara, sa Apollo Istam na malapit sa Sara Terminal, may ara man dira sa Baybay Norte, sa Miagaw, sa Orbe Street, sa Kalinog, dira sa Tubang, sang Sea Oil. O, kag sa Pasit, ara sa Pasit City, may ara man dira siyempre sa Iloilo City, sa Kilidang, sang St. Robert's International College, malapit sa Robinson's Harrow. Balikan ta si ka K5, Kim Kaluyo.
1: K5 News FM. Kampiyon Report.
14: Aber.
0: Signal check.
14: Ara na.
0: Perfect. Okay, don.
14: 6x6.
0: Oo, abo ko, ano problema, permiso sa aton yung mga telco, man ga may lang apulo panaliti, hina na yung signal.
14: Oto man mga telco, naga pinagusto, lang sila kay tiwai kompetensya mo, tatlo malang pilihan mo.
0: Amo gigi kay pay pressure na pero naglibot-libot kita diri sa Iloilo City. Actually do nagtupa o kon nag bulubunda kay nang ulan no mga round pa sa dola una kaina sang hapon. Kag ti asa saya mga around probably last stress ko kaina mo. Kaya actually naglibot kita dira sa may area no sang Burgos La Paz. Eh, medyo nag-duro danaw-danaw. Probably, ang ibanto naka-declogging naman bala. Kaya usually, sa mga nagliligad nga mga sinemana, muna ito nga ulan, medyo na-expect nga level sang tubig mahabala ka kayo presyan. Pero kayo na ito, yado, nag-duro danaw-danaw lang ah. Matakang-takang.
14: Di man.
0: Kaya kayo presyan. Matakang-takang pa man, no, sa mga estudyante.
14: Makarololiliktin-liktin ka pa nga do hindi ka gid mabasa pero ang amo sini subong tsura sang pasulod dito sa Sinikway ho.
0: Oh, amo nang tsura pasulod dira sa may La Paz National High School pag dira sa may subdivision. Aba ko gani kung dire ini guro ang negosyo ka kay Five Christian kag no perdigit.
14: Baldagit baldabit gid. Why kada sang ning makuaon da nga customer sa mo ning chimpo. Ang mayo lang din nga negosyo kung kuan ka, may tricycle ka kay pirmi ni Puno, kuan mo, masakay tanan mo.
0: Oo, kasi wala sang choice mo. Mabasay mo sapatos. O kay Sara, medyo malawig-lawig pa nang adaan, antes balaya malaka K5 Christian.
14: Oo, oh, why hindi yung nag-subside ang tubig di ka K5 Kim, no?
0: Yes, kay K5 Christian. May turnover dari sa ton nga ano nga ID. Thank you so much good kay Ma'am Traffic Enforcer dari sa may Haro. Thank you, Ma'am. So, amo na dira sa may kaina sa may area sang palibot sa La Paz Plaza sa Dalan Huerva na. Pag grabe ang paghinay sa traffic. Ito yung especially sa mga nagamotor na bala. Namo sang na aberya. O ka K5 Christian, no? Kag iban man yung mga private yung mga salakyan, kag iban daan, no? Ti maliko pa man to sa may eskwelahan. Ti dress
14: hindi ka man da pwede ka padasig gid kay ti konsiderasyon man sa iban nga naga motor no kan magdasig kada laban-laban kuani San Juan gining guaya magabon ka
0: ano kim good line na kun puti uniform mo talisikan ka gid mo dira may area progression sang Huerva na so far medyo manubo-nubo lang man na kay nakita naton kay ina maka pulo pa naog paman sa drainage ang tubig dito kay ano sa may area dira sa dalan sa nga Huerva na pero may porsyon sa pia
14: Mhm.
0: sana wala ka kay Five Christian, no? Nga sides ang nga dalan, to medyo, tawag na, no? Tawag na gasta, kumbaga, ang banto yung nga tubig, pero hindi man na mo nakalapad, no? Ang nga porsyon. Dira sa may area, sa ang molo, may pala man, no? Ka mga reported, kaysa city proper, nga medyo nagdulo-danaw-danaw, no? Ang tubig sa mga dalan, no? Narito nga ginabisuhan na to, natun sa mga motorista, nga magalungin, no? Maginahinay lang, kumbaga, ah. Kay nagligad daan, may report man din na nakalabot sa aton, may mga nakadalinas, mga natumba, whatsoever, hindi po ma-anticipate.
14: Ang delikado, pag hindi ka K5K, malam ko na, no, ang kung malikop na blas ng tubig, baha, ang mga manhole, ang mga drainage, ang mga may buho, no, ang iba na ito nga katurang, hindi familiar sa alagyan, mahulog, bala, no, di ka ni, madisgrasya, ilang motor, makasulod sa buho, sa kanal, or tao, naging mismo ka K5K, pero sa tabo sa Manila, ito nga, or sa din nga lugar nga nahulog, siya sa drainage, napatay, gito yung pobre nga biktima, kay Wysek Balo nga may buho, gali, hindi kitaon, kaya ginlikop sang tubig, baha mo ng halungan na ito, kung may baha, no, dapat, i-kwangin, sorbulon, tagin, tikang ta,
0: Amo gid no kay kung kaisa bla way ka sigurado nga dalom gani o kun wala bala sang mga taklob ka K5 Cresta no. So halong-halong lagi no sa aton sa mga motorista makaabot gid na kamo sa inyong mga destinasyon. And of course sa mga nagamotor dala lang gid sang raincoat dili magpakumpiyansa kay kung kaisa pagalin mo sa balay mo.
14: Init.
0: So kun nati mayong tiempo
14: pagpapuli mo na bundak ulan o kundi kuan ka naman stranded. Di ba? O itip gid.
6: K5 News FM. Kampyon, kampyon.
14: Balikan ko lang karon si Kaki 5 Kim liwat sa balita. Yeah, sa parte sa growth rate no sang Iloilo province ang ligan nga 2025 kaganong but silingon sini kun ibonggo mo naman niya sa growth rate subong sa 2026 in the first siguro 9 or 8 months ang tuig mga ka K5
6: El Castigato.
14: Kaugta siya. Sige lang, sige lang. Bali Sir Dodoy Altoveros, good PM Sir Chris, hindi magwa sa station kaya nagaulan. Di paano tani ka puli karon Sir Be? Ma kwan lang na ya, ma huraw gina karon. Oh, samtang nagainom-inom mo dahil sa DTX Coffee Mix. May update kami karon ha sa presyo sang balde. Basig iba na nagakanvas bla. Ay, ting iban nga dahan, ting why man yung dalas budget mo kung sino maguna-una nga ginapabakal kita yung kabalde, man. Yung may mga balde naman tanga dahan, ito kinang natin sa duga nga storage, sang tubig ulan, ay ting ma-provide ko ng gobyerno sang sang mga filtration equipment, mga water filter, dapat nakanda nga ton balde. Ari mo balde nga, hindi inipin ang canvas ni ka K5 game. Aray mo balde nga oh may kuno may pula, may blue, may green, may kay tanan nga color sa politika ari day. May yellow green, may pink. May ara man nga mga earth tones, yung mga aesthetic, may ito man. Dalaan tan karon kay mapagyan tan karon presyo sa mga balde di oh, sa mga nagapangita sang balde para mapaigo-igo niyo sa budget niyo. Buini danay no bakal sudan, di bakal na balde. Alin sa lapas hasta sa haropin ot ang signal. Huwag ining ka nami. Torn gid sa aton di. Itigin na monopolya sang pila ka mga telcos ang signal. Pero why gito pa? Pag ulan gani, maglain simpo. Hi! Wrong bayad mo, mumang Japon. Pag sinuktanay na gani, abtik sila kung magkayuhanay isang signal nila. Oh, Diyos ko. O mauna ka papatay isang sa signal. Oga pangapin na si Ma'am Beto kang DTX Coffee Mix ya. Kamusta da si Tita Rina mapa sa lapas? May DTX Coffee Mix ka ba na? Ako na lang kung madala si Mo Dai. Yung kakalipat perming Ang manog dalang, damo sang kwan, damo sang obligasyon. Malabay lang ko na tita Rina. Ngayong hapon na sa inyo da. Kapalan na ni tita Rina da. Kita ng tagpalamati da. Sa paborito namun nga karindirya nga daw restaurant ang luto. Pagbalik na dugang ang mga balita, pati na ang ginaduso nga pagdeklarar sa Iloilo Province. Kaya dalom sang state of calamity tungod sa halit sang RSSI mga kakig. Inakagiban pa, makaligan ang importante nga mga panumdum oras, las 4:56.
5: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
21: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
22: May family history ba na kamuusong diabetes?
23: Mag-DTX 500 ka!
22: Mataas ba na ang imo blood sugar?
23: Mag-DTX 500 ka na!
22: Ang DTX 500
23: ang may powerful compound
22: ganagapanubos ang imo blood sugar.
23: DTX 500 garantisado,
22: epektibo,
23: aramis mo.
22: DTX 500
24: istoryahan ta kung paano bala magsobra sa isa kagatos ang imo edad.
25: Gusto na Sir JP, ang sikreto sa pagkabuhi sang madamo nga tinuig, iyara lang sa simple nga dos and don't.
24: Ay,
25: ang mga lang nga permi na mga bali, mga dapat likawan, dapat himuon, nahunta na yung pinakauna nga, kag pinakaimportante nga himo na to Sir JP, pada mo ang imo nga antioxidant sa lawas.
24: Correct.
25: Saan o pa ni mo pintahan ang tubo kung lata na, toktoko
24: na?
25: Dapat niya wala pa?
24: Oo. May lang tubo kay ma-wilding lang, islan bago.
25: Saan o ka mainom di takes 500 gag maitisim? May balatian ka na? Oh. Hindi. Batunon mo man o hindi, kulang gid ang antioxidant nga mahatag sang utan kag prutas, no? Sa imulawas versus sa mga free radicals nga ara sa imong palibot kag ara sa sulod, no? Nga imo ma-generate plus pa ang mga nagasulod from outside sources. Kung taas imo antioxidants, you already made the first step towards longer and healthier life. So, gainom ka na DTX 500 kag mighty C, ara ang kaduha mong himoon. Duha ka dapat nga i-check mo regularly Sir GP, imo blood pressure. Kaya kung di mo na ma-check mo blood pressure, ah, tapat kagid. Madamo sa ato ng may high blood, wala lang kita kahibalo. Abi mo, galingin lang ulo mo, gahugot ang liog mo, gali, may hypertension ka na. No? Ang prolong nga pagtaas ang BP, ang makaguba sang imo nga kidneys. No? Siling mo, herbal ang makaguba. Hindi. Ang wala, hindi kontrolado nga blood pressure. Tapos, di imo kaugatan niya, guba man na. No, gakos ang gituwag heart enlargement. Ang kaduha, dapat check nimo ang gituwag regularly ang imo nga blood sugar levels. Madamo man sa aton ang may ara sang gituwag diabetes o mataas ang sugar sa dugo, ini ang nagaguba sang vital organ sa kangay sang kidney kag atay.
26: Para sa matino nga dugo,
27: DTX 500.
28: Para sa healthy nga atay,
29: DTX 500.
30: Ang DTX 500
31: ang may mataas nga antioxidant
32: nga amo naman
33: ang nagatinlo sa imo atay.
34: Basta tinlo ang atay,
35: happy kanunay,
36: DTX 500.
37: Masaligat,
38: epektibo,
39: DTX 500.
25: Ano pa? Subong man ang pagtaas ang risgo nga mabulag ka. Basta may diabetes ka, sigurado apektado gid mata mo. Mautod ang tiil, mga neuralgias, pagkadamid sang heart, kag iban pa nga seryoso nga balatian, apil na da ang imo manoy.
24: Kung nag-DTX 500 kag may tisi sila Dr. Ramil kada adlaw, abansin na naman sila kay proven effective nga nagapanubo sang blood sugar levels ang DTX 500 kag may tisi. Amo ginigani ang pinaka main purpose niya, ang capability sa pag-control sang blood sugar levels agud indi ka magka-diabetes.
25: Another secret sa pagpalawig sang kabuhi Sir JP, amo ang ikatatlo nga dapat mo lipatan.
24: Ay,
25: imo edad. Kung gusto ka hindi dali magtigulang, inom ka DTX 500 kag MyTC kay gapahubin ini sang imo nga selula. Ang imo nga past hindi magsagay panumdom sang imo mga regrets. Ilubong mo na tanan ang mga stressful events nga natabos sa buhi mo. Sa kada minuto nga gaka-stress ka, nagaiban sang time stress ha, nga tion ang imo kabuhi. Imagine ba? Wala na yung problema, wala na yung stress. Ah.
24: Uh-huh.
25: Be happy, concentrate sa present mo because that will define your future.
24: Gusto.
25: Ang mga nag-inom regularly sang DTX 500 kag MyTC, malipayon kag wala gaka-stress. Bangod, gaka-improve ang ilang mga ila hormonal balance.
24: Mm-hmm.
25: Katatlo, Sir GP?
24: Mga kainit mo, no?
25: Grudges. Your grudges. Tao malanta.
24: Oh.
25: No, no? No, mainit ba? Pero bisan paano, kung mainit malang ka, inom giga dito X500 kaya para may pang ano, pang neutralize. Pero kung kaya, as much as possible, kaya mo malimtan, lipatan mo na. Hindi magdumot. Dulaon mo ginaagod, maglinong ang kabuhi mo. Muna siling ba sa Proverbs 17:22? No? A merry heart doeth good like a medicine, but a broken spirit dryeth the bones.
24: Ay,
25: so, ang pagkabuhi sang malawig, ang may madabo nga paagi, no? Unahon ta ang pinaka-importante, blood sugar mo, blood pressure mo, chikon mo gina regularly, hindi sagi stress, likawan ang stress, including na da ang mga oxidative stress, bangod ini ang ginahalinan sang cancer, tissue damage, kag organ failure. So, adlaw-adlaw gid, inom DTX 500 kag mighty C, kaya mo na yung mong super antioxidant nga magbato sa mga free radicals, adlaw-adlaw. Agud masigurado nga healthy ang imo nga selula.
21: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX Coffee Mix.
8: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
21: DTX Coffee Mix.
20: Oras sa K5 News FM Iloilo, alas 5 impunto. That time check was brought to you by Red Horse Super, ang shot ng tropa.
21: Mighty C, alkaline ng vitamin C.
10: Ang una yan, iwang-iwang sa akin. Oh. Walagit ko gana magkaon. Sagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Tag one capsule, 3-10. After one week, nagnamigid ang akong nga paming nalamat sa Mighty C.
21: Mighty C. Mabaka mga butika. Mighty C, alkaline ng vitamin C.
11: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C Alkaline Vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot na ako menstruation. Wala na gina kung makabatsyag pang sakit.
21: Mighty C! Mabaka sa mga butika.
20: Masakit ang tiyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics. Nga nagabuling sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa Spore Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
12: Spore Biotics. Ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics. Maintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics. Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.

0: sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
1: Good news!
0: Bangun sarang na kamo na makapakonsulta sang libre.
2: Libre?
3: Libre!
0: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, Magadto Kadalones, Kagwebes, sa Salvation Street, Nair Corner A, Panay Street, Barangay Poblasyon, Ilawod, Pasig City. Sa Haro Branch naman, Magadto sa Adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes, Kagdomingo, Nahamtang sa Ilope Street, sa Kilid sang Robinson Saro. Ikayong lawas sarungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
2: Halin na mga langaw! Ari na ang paborito natin niya, Ila!
4: Clinica Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo ng kapagbaho sa ilo. Clinica Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Clinica Deo Fresh, fresh na fresh sa
2: Kadaragsa nga punggot,
3: DTX Beauty Soap.
2: Magaspang nga panit,
3: DTX Beauty Soap.
2: Gala o magputi,
3: DTX Beauty Soap.
2: Puro katol-katol,
3: DTX Beauty Soap.
5: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
2: Bakal na sa mga butika.
6: Para sa matilo nga dugo,
7: DTX 500.
6: Para sa healthy nga tayo,
7: DTX 500.
6: Ang DTX 500
7: ang may mataas nga antioxidant.
6: Nga amo naman
7: ang nagatilo sa imo atay.
6: Basta tilo nga tayo,
7: happy kanunay,
6: DTX 500.
7: Masaligan,
6: epektibo,
7: DTX 500.
6: Mataas pala ang imo blood sugar,
7: DTX 500.
6: Ikaw ba na
7: ang may diabetes,
6: DTX 500.
7: Ang DTX 500
6: ang may powerful compounds
7: nga nagapanupo
6: kaga kontrolar
7: sa imo blood sugar,
6: DTX 500.
7: Masalika,
6: epektibo,
7: DTX 500.
6: D3 Bio.
8: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
6: D3 Bio.
7: Ang D3 Bio.
6: Yung may Visio.
7: Ang Visio.
6: Yung may D3.
7: Mabagat sa mga butika.
9: D3

100. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Dagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Alam mo ba kung ano ang mahal? Hindi lang grocery at bills. Kapag nagkasakit, apektado pati kita at budget ng pamilya dahil mas mahal magkasakit. Kaya mag-invest sa health with multivitamins plus minerals Centrum Advance. Ang all-in-one multivitamin plus mineral na complete from A to zinc for only 11 pesos and 50 centavos SRP per tablet per day. It helps support stronger immunity, a healthy heart, a good eyesight, kasama na proper diet at regular exercise. Centrum Advance, alagang sulit araw-araw. Multivitamins plus minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Centrum Advance, alagang di magkukulang.
2: Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, kabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag klinika, Spore Biotics ka!
3: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy, good news!
4: Good news!
3: Bangun sarang na kamo na makapakonsulta sang libre.
5: Libre?
6: Libre!
3: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, Magkadto kada Lunes kag Huwebes, sa Salvation Street, near corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawud, Pasig City. Sa Haro Branch naman, Magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street, sa kilid sang Robinson Saro. Ikayong lawas sa lungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
7: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
8: Nga pamati kita ko sa K5 News FM. May sa ila, may balita nga husto, dali magets kag halin gid sa nagipusuon sang komunidad. Kampiyon gid. Ako si Jun sang Mandurayaw. Tunay na ka K5.
7: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
9: Wow, my puso.
0: K5 News FM. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
10: Wow, my puso.
11: Last 5 Jess na mga ka K5, balik na rin sa El Castigador. Pansin ka pa ninyo ka K5 Christian Hagurin.
12: El Castigador.

0: Ayong hapon kay Rica John. Congrats ko no kay Paimo. Kaya lang pagpulap ng apis ang DTX Coffee Mix samtang nagatutok sa aton nga programa sa buong hapon. Nagpamahog naman magbuulan. Ingagaw na kamo! Ingagaw na sakay! Makapauli na! Pero basikong bumaskog pag ilang ulan kag ma-stranded! Kita tanan mga ka-K5. Ang Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office nagrekomendar nga ipaidalom sa State of Calamity ang Iloilo Province tungod sa halit sang RSSI ning Red Striped Soft Shell Insect. Tinga tatlo ni ka-ESA o Red Striped Soft Shell Insect. Dapat RSSSI eh. Okay, 5-gen eh. Nga, abala! Nga ipaidalom sa State of Calamity ang probinsya. Anong parameters ang naging basihan sang PDRRMC? Nga, ang kinahanglan ipaidalom sa State of Calamity ang Bugos nga probinsya. News FM Kampyon, Kampyon. Ang detalyo po kay K5 Jenny, kaunyunan. K5 Jenny, mayroong hapon.
1: Yes, K5 Christian, kaina nag-sapol ang katapos sa Iloilo Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council. Regarding ni K5 Christian, no, sa una, duhang ilang agenda ang update sa Gyapon sa preparasyon sa Super El Nino as well as ang declaration o kung ang recommendation nga i-declare sa state of calamity ang probinsya sa Iloilo bangod sa RSSI. Kaina, gin-present ni Mr. Jerome Banwa ang acting provincial head sang Provincial Agriculture's Office ang mga parameters kag ang updates kung ano ang

0: ang Pasig City, ikaduha ang San Rafael kag ang Duenas. So since may nakitasan tatlo ka mga local government units sa K-5 Christian, pwede na maka-declare ang province.
1: Ah,
0: so
1: okay.
0: Kaina gin-recommend sa PDRRMC ang declaration sa state of calamity for two main reasons.
1: Mm-hmm.
0: Una, ka K-5 Christian, ang mga apektado ng mga nguma naton kung mag-declare ang Bugos nga probinsya ining 27 ka mga banwa nga nag may report nga infected sa RSSI, makabaton sila sa cash assistant nga 10,000 pesos halin sa DSWD o kung Department of Social Welfare and Development. Kung dumdaman nimo ang sapas, ito bala kaging pangunahan ni Secretary Rex Gatchalian, nakabaton to sila. So since kabugos ng province, ang 27 municipality na more or less makabaton man.
1: Okay.
0: Amumani ang isa sa mga agenda nga ginin padulong na Secretary Gatchalian sa tinalikdan sa may probinsya sa Iloilo. Second main reason na K-5 Christian is to utilize ang quick response funds sa probinsya sa Iloilo, which is na-mention before nga mayara sa 80 million pesos. Pero ka K-5 Christian, though tuod nga pwede na ma-utilize ang quick response fund, according to Mr. Magbanwa, nga hindi pa Manila needed sa karon because may sufficient pang pondo ang probinsya, which is ang gina-utilize sa karon may bilin pa nga 15 million. So ubuson anay ni ang 15 million pesos before nga magkuha sa budget sa quick response fund because nga hindi lang man RSSI ang ginapanghandaan sini or ginaalatan sa quick response fund. There
1: okay.
0: is the Super El Nino gina-anticipate ang bagyo pa.
1: Ang quick response fund nga 80 million ka K5 Jenny or portion sina, di ni makadto, hindi niya for sure, hindi niya ayuda para sa mga apektado nga mga planters.
0: Hindi ni ka K5 Christian, ang quick response funds ni general na ni. When we say quick response fund, amo ni ang gina-utilize bala nga budget kung mag-declare state of calamity. Kag kung may mga kinahanglan, aside sa declaration of state calamity, kung may mga kinahanglan bala nga mga ayuda ka K5 Christian, nga kinahanglan bala nga, ako, sa name itself, quick response fund. For example, may disaster, may bagyo, di na ginakuha ang assistance nga ihatag ka K5 Christian kung mag-declare isang state of calamity. So ang 80 million na, not necessarily intended for RSSI alone. Amuna gani nga hindi pa pagamiton sang provincial agricultures kaya may ginapanghandaan pa nga Super El Nino. May ginapanghandaan pa nga dote tuod ga-expecta sa Super El Nino mayara pa sang bagyo nga nagasulod sa K5 Christian nga pwede pagamitan sang 80 million pesos.
1: Okay.
0: So amuna ang alatad sang RSSI pero in terms of assistance sa K5 Christian nga financial assistance wala iya sang may ginapanghatag nga financial assistance ang probinsya sang Iloilo but ang DSWD nga 10,000 pesos nga na-mention naton. Ang ilan naman niya nga gina-focusan sa karon na K5 Christian sa budget nga allotted sa ang provincial agricultures is amo ni ang mga biocontrol measures ni bala ka K5 Christian, mga biocontrol nga mga sapat-sapat ni bala nga gina-culture ni nga
1: pangontra sa RSSI.
0: Nga gina-culture nila pag-create sa laboratory, pag-ubra sa mga laboratories temporarily, pagpadamo sa mga biocontrol measures, agud matap na. Na kumbaga, ang ilay nga focus ng provincial agriculture sa karon sa budget nila is a long-term solution to combat RSSI. And once the K5 Christian, no, mayara na kita sa ma-declare na bisan state of calamity, mapasa na sa sangguniang panlalawigan, it is a time na nga ma-establish na ang protocol nga ginatawag ni nga gina-present sa ato ni Gov Defensor kung paano ni i-combat ang RSSI just like ASF.
1: Okay.
0: Muna ang kumbaga ang kaundan sa declaration sa state of calamity due to RSSI.
1: So san-on ni naton mabalaan kung naprobahan ini isang probinsya K5 Jenny?
0: Actually kay K5 Christian ang timeline hindi pa man gid makatawag sini maka-determine si Mr. Magbanwa kung san-on ni ka K5 Christian eti probably next week kay since ang session subong sang sangguni ang panalawigan i-agenda pa ni pero if ever i-call urgent ni Gov Toto kag mapatawag sa sang special session probably this week or next week ka K5 Christian.
1: Okay.
0: So amo na ang update sa karon no, sa RSSI naton kag since nga may recommendation na hulaton na lang naton nga i-accept na sang sangguni ang panlalawigan ining resolution sang PDRRMC.
1: All right. Salamat sa update gikan sa provincial government K5 Jenny Cauyuna.
0: Ini nga balita ang nadulon sa inyo sang DTX Cafemex nakakapekan na naka detox ka pa report nga gikan sa Iloilo inis ka K5 Jenny Cauyuna na para sa kampanya balita serbisyo publiko. Galingawan sa Iloilo, K5 News FM.
2: K5 News FM. Kampyon, kampyon, report. El Cas-

0: Investigador. Todo kulang na lang mga K-5s ang formalidad. Ah. So laban-laban siguro i-approve man eh. Ang recommendation sa PDRRMC. So, nga ipailalom sa state of calamity ang bilog nga probinsya sa Iloilo. Para nga magamit ang portion sang pondo, quick response fund, para mabuligan ang aton nga mga farmers, mga planters nga apektado sang halit sang red striped soft shell insect. Das 4:18 ay katapusan pagkita nga report gikan kay K5 Kim Kaluyo. Mabawi siya. Dugin na hatok-hatok sang labo ang iyang nga signal kay ina mga ka-K5. Oh, ang ekonomiya sang Iloilo Province may growth rate nga almost 6% sang 2025. Ano bala ang buot silingon sini? K5 Kim, maming hapon sa liwat.
1: Naka-record sang 5.9% nga growth rate, no, kun kumbaga ang improvement, no, sa ekonomiya sang Iloilo Province sang tuig 2025. Ini siya ang mas mataas kun ipaanggid, no, sa growth rate sang Iloilo Province sang year 2024 nga yara gid lamang sa 1.6%. So ang data nga ini kabahin sa Provincial Product Accounts, so kun PPA nga ginhiwat, no, subong nga adlaw October 13 tuig 2025 sa East, and base pa sa data sang PSA Iloilo, no, kadungan sang PPA o kan Provincial Product Accounts, naglabot sa around 232.13 billion ang nangin gross domestic product, no, sang Iloilo sang 2025, halin sa 219.23 billion sang 2024 kag 215.78 billion pesos sang 2023. So magsiling kita nga gross domestic product, no, ining gilakipan sang tanan nga mga kumbaga income na revenues na, no, sang bilog nga probinsya sa tanan-tanan, no, nga mga services, and we have three sectors ginalakipan ini siya sang industry, sang services kag agriculture, forestry and fisheries kag K5 Wakrishan, and base man diri, no, sa Iloilo Provincial Government alongside man sa Philippine Statistics Authority nga tiang inino nga mga datos, it reflects lang kunbaga mayara sang improvement sa ekonomiya, no, sa Iloilo Province, kag it means, no, kumbaga may better opportunities sa mga Ilonggo, nadugangan, no, ang mayara sang trabaho, kumbaga nangin mapulupagsik, no, ang mga negosyo kag K5 Christian, and ang isa diri, no, sa nakitaan sang dako, no, nga improvement sa Iloilo Province amo ang agriculture, forestry, fishery, no, nga yara sa around 11.4% ang growth rate. Kaya naibaloan nga sa year 2024 during the provincial products account ka K5 Grishan, kumbaga doon nag-negative pa niya siya gani mo. So kumbaga doon nag-ulualsa siya, nakabulubawi-bawi isang 2025 tungod man, no, sa pila ka mga interventions nga ginhimo sa aton siring Iloilo Provincial Government sa pagpanguna ni Governor Arthur Defensor Jr.
0: Hindi ba dinay ka K5 Kim nga ti ang Iloilo Province ya is still an agricultural kag fisheries, yes, centered nga probinsya kay ti ang aton nga kaumhan, ang aton nga kadagatan ya bastante gid, no, sa natural resources sa K5 Kim. Pero there was a time I believe nga daw nag medyo surosaylo kita sa service industry.
1: Yes.
0: No, pero may subong kinakabawi-bawi, no, ang agriculture and fisheries sector.
1: Yes, no, ka K5 Gershon, no, from negative nga growth rate, kumbaga no, nagsaka-saka na siya, yara na siya sumuno sa 11.4% nga growth rate, no. Kumbaga it's a positive man sa bahin sa aton sa nga gobyerno, it means nga effective ang mga nangin programa nila, and according padrigani, no, sa pilaman ka mga representatives ang provincial government sa ginpatigayon nga provincial products account, it is because nga they have these programs, just like for example ang ina ni nga ASAP na yon or mangung umasap na yon program. Sa diin ini siya, no, ang centered sa mga farmers naton, sa mga livestock raisers, kag even sa mga fisher folks na sa diin may mga technical assistance, kag dira, no, mayara sang pwede bala ka loan kung pangkapital mo or kung affected kag dira sang kun ano man draga mga kun sa pananom ti mga insekto, mga kalamidad, kag ti kun sa mga kasapatan naman yati mga masakit, kag K5 K-5 Christian, no? And actually, base man din, no, sa Philippine Statistics Authority o kung PSA Iloilo, nga kumbaga, ang ining pag-improve, no, sa growth rate, it means lang nga, tawag na, no? Kumbaga, puro pagsik man, kumbaga, ang pag-circulate sa kwarta, dari sa atong sa ring probinsya, kag-naibaluan nga ang province of Iloilo, amo, no, ang may pinakadako nga ekonomiya, no, or GDP sa mga probinsya kag highly urbanized city diriya sa Western Visayas. Mm. And actually, sa bilog nga riyon sa is ang GDP for the year 2025 yara sa around 683.44 billion pesos, no? And out of this, 34% ang nangin kontribusyon.
0: Sobra one-third, no?
1: Yes.
0: Sa lima ka probinsya sa Western Visayas, sobra one-third na ginakuha sa Iloilo province, which is expected man, no? Kaya tidako man kita sa kumpara sa ibang nga probinsya, kaya kita man ang sentro abis ang Western Visayas. But still, no, 34% is a huge chunk, no, sa gross domestic product sa bugos ng Western Visayas. Ang 2026 ka K5, Kim, why pa dato sa PSA?
1: Sa 2027 pa na ipa-i-present.
0: Okay. So usually, oh.
1: So amo na ka K5 Kersha, no? Actually, ti bala naton before, dako nga bahin niya sa isang Western Visayas, ang una nga ari pa ang Negros, dako man kira ga kulo kompetensya man sa Iloilo.
0: Oo, dako amot sa Negros sa Western Visayas sa una.
1: Pero ti subong nga ti Iloilo City, Iloilo Province, Capiz, Guimaras, no, kaga nga antike lamang ang nabilin kumbaga sa may area, no, pati ang Aklan sa may Western Visayas, ti ang Iloilo subong kumbaga ang nagadala sang ekonomiya sa kabilugan ng Western Visayas.
0: Pero amo man ang NIR ka K5 Kim, ang basla to nga dako man tani ang amot sang Iloilo sa Western Visayas, kun wise lang nagsipway ta nagsiparar, no, amo man nagyapon. Pero the future looks bright, definitely, para sa Iloilo province pag-abot sa ekonomiya ka K5 game, no? Kung nabasihan naton ang datos ng Philippine Statistics Authority.
1: Yes, ka K5 Christian. Dugang na nato, no? Naglibot kita subong hapon.
0: Yan.
1: Sa pila ka mga balaligyaan sang plastic wares.
0: Agoy.
1: And yung mga balde na wala. Although, kahit yung siyempre, no?
0: Actually, diba, sikon nagulpi sa ka, presyo sa balde. Kahit yung na basta nga daan may maghambal nga taga-gobyerno nga, oh, bakala ka mo balde, basi mag-hoarding sa balde.
1: Do pa rin isang face mask.
0: Oo, damo reseller, bla.
1: Actually, subong, ginadamo, magandang mamatay home man kita, even sa social media, no? Sa una, mga balde, ginatago lang sa sulod siyang store. Subong, nabalandra, nasagwa. Oh, dara na ginabutang, butangan pa nila sang pangalan nga El Nino Balde. Butangan pa nila sang pangalan nga El Nino Balde. Nahibaluan nga mayara sang latest pagit yung statement, no? Si Undersecretary Attorney Claire Castro, oh? Nga gindepensahan niya si PBBM.
0: Ano ko na misunderstand naman, na take out of context? Ano
1: wala man na take out of context, kundi valid man ko nung nangin suggestion. Oh. Kag it is of great help man, kumbaga, ang nangin suwesyon. Kaya baliyati, kinang langit man sang balde.
0: Oo.
1: Isa mo nga mga panyempo. Garing ang logic, bala ka K5 question, nga ti, balaan na isang tao, usually ulubraho
0: hindi
1: naman na isang
0: tao. Hindi mo na pagambalan tao, pag ulan na yung matik, salod na yun.
1: Oo. Oh, kag for example, ang ilabing nga ginasuggest is that, nga mabakal ka sang balde or mag-itipon mo darang tubig, ulan. Tapos gamiton mo. Kung for example,
0: mayroon model mo sang balde.
1: Oo, oh, ako na damo.
0: May isa pagid.
1: May isa, si Kakipan Makoy. Pro ako gani mo, oh. Pwede na ako dumanog baligya, manda sa uniform to mo. Oh. At actually, nag-arrange ang pinakamanubo nga presyo sang balde, dira sa may novelty, New Image Novelty Shop sa Lapas, dira lang sa kilid sa Lapas Market, 45 pesos.
0: Mm.
1: Ang next ya.
0: Kasi kung dusunod lang ni Kakwan,
1: do mga tatlo kakabo lang sa tubig ang pwede mo masulod na.
0: Gusto lang i-flash sa inuduro na gamuna.
1: Oo, tapos ang nagasunod sa iyang price, yara sa range nga 65 pesos.
0: Okay.
1: Mayara man sang 75 pesos, 120 pesos, kag 215 pesos.
0: Ando mga isa ka paraliguan, bala mo ng buo na pwede na.
1: Oo, na. Namanado pariyos na 215.
0: 200 na. Naba ko mahal na gali, no?
1: Mahal na gani.
0: Mahal ng mga baldi.
1: Subo. Aba ko naman negosyo na lang.
0: Tapos maginaway, malaka mo sang asawa mo or sang nubyo mo, buka mo lang.
1: Aw, wasak na mo. Mabayadin ka na galin! Mag-uwa ng puli! Hubog ka na naman!
0: Ay, tapos. tapos gid.
1: Okay, tapos ang muna kaki-five Christian. No? Depende sa quality. Kung baga, the more gindamol, the more siya nga mahal. Kag depende man sa brand. Dara, no, sa mga balde. Kag naisuriya na itong dara. Ang balganin nila, do, plano nila nga ibang bagay. Botang dara, stubang.
0: Sa guagin. Oo, bantayin nyo lang. Kasi ko ni-block ito ng mga mapisan.
1: Okay, Timala. Naton nga, ang mga Pinoy, hilig magsakay sa viral.
0: Ah, correct eh.
1: O hilig magsakay sa trend. Kung sinutugin ang backup yan pa'y damo, gabash subong sa presidente, kaka-K5 Christian, with the suggestion, kagang logic bala no, bagani sa mga pumuloy. For example, matipon ka sa tubig para sa during the season na wala-wala na gid, pila pa to ka bulan, antes mo na magamiton.
0: Oo.
1: O, tinirahan na sang lamok.
0: Lamok.
1: O, ano pa na nga mga sapat-sapat.
0: Bakal pagin sila sang inugtabon sa balde. May bligya man da guro. Or mga gamay na bilang labador.
1: Pero ito kalayan man sang tubig. Gabi kong lawi-lawig na bala.
0: Kalaway na. Dugodan log siya.
1: Oo, dugodan log siya. Actually, bisan gani, tag-tatlo lang kadlaw. Butang mo sa dramo ka kay Bob Christian. Hindi siya ma-change. Bala, hindi siya magamit.
0: Kalaway na.
1: Do medyo gadugodan.
0: Gapanos.
1: Oo, do gapanos. Magagalain ang quality.
0: Oo, ito sa mga kauturan. Tada, bakal na ka mo balde. May basi may komisyon ka na, why man?
1: Ha?
0: Basi may komisyon ka na, ha?
1: Actually, ma-live ako sa TikTok karon na ma-dra ako ma-live selling sang balde.
0: Mayo ko rin mga promo ta pang panagtag ta balde guro ay no.
1: Ah, dami na ang suggestion. Buwas bala oh.
0: Promo ta.
1: Oh, kung gapamati ka sa K5, mayara ka sang balde. Oh. Dami na mo. Oh, sadya na buwas bala.
0: Sige. Salamat ka K5 Kim Kaluyo.
1: Upod sa patrol, si K5 Makoy, SPH Malay, pero yung nagpamati, Mami Immaculate, dira sa distrito sa labas, dira sa may Mandurriao, no, sa airport, pamilya Manaay, Ma'am Antonina, and Sir Ricky, dira man, no, sa may Rizal Lapus, Ma'am Maymay, Ma'am Kaykay, Titara na Mapa, kag Ma'am Veronica, dira sa may Dagkamay, sa Rizal Lapus, Iloilo City. Ako naman, si K5 Kim Montaño Kaluyo, para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko, kag Galingawan sa Iloilo. K5 News FM.
2: Kampyon Report.
0: Alam mo, salamat K5 Kim Kaloyo. This news is brought to you by San Miguel Beer. San Miguel Oktoberfest. Beer bites and beats na.
2: This news is brought to you by San Miguel Beer. San Miguel Oktoberfest. Beer bites beats na.
0: Why na kita oras mga ka-K5 sa Martes edition sang El Castigador. Salamat sa inyong pagpagigupod sa ito. Sulod sa isang oras kagtunga. Nagya po ng inyo alagad ka K5 Christian Hagurin para sa kampyon nga istasyon K5 News FM.
2: Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon nga istasyon K5 News FM, championing the lives of the Filipino. D3 Bio.
3: O si Karen, kadamugid sang akon hair fall, hindi manami akon kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
2: D3 Bio. Ang D3, nga may Visio. Ang Visio, nga may D3. D3 Bio.
4: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pag tumar. Natunaw gid ang bato.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio, nga may Visio. Ang Visio, yung may D3.
5: Mabagal sa mga butika.
2: Para sa matilo nga dugo.
5: DTX-500.
2: Para sa healthy nga tayo.
5: DTX-500.
2: Ang DTX-500.
5: Ang may mataas nga antioxidant.
2: Nga amo naman
5: ang nagatilo sa imo atay.
2: Basta tilo ang atay.
5: Happy kanunay.
2: DTX-500.
5: Masaligan.
2: Epektibo.
5: DTX-500.
6: Oras sa K5 News FM Iloilo, alas 5:30. That time check was brought to you by Tender Juicy Hotdog. Batang TJ tayo.
7: Mahigo bala ang imo dugo.
2: DTX-500.
7: Masamit ka bala ang gina-allergy.
2: DTX-500.
7: Ang DTX-500
2: ang nagatinlo sang imo mahigo nga dugo.
7: Nga sa masami,
2: amo naman
7: ang ginahalina sang mga nagkalay-lay nga allergy.
2: DTX-500.
7: Masalikan.
2: DTX-500.
7: DTX Coffee Mix.
8: Ako si Rick Vista, nga isa ka negosyante. Agod yung magpapiling na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
2: DTX Coffee Mix.
5: Mabaka, mga butika.
9: Alam mo ba kung ano ang mahal? Hindi lang grocery at bills. Kapag nagkasakit, apektado pati kita at budget ng pamilya dahil mas mahal magkasakit. Kaya mag-invest sa health with multivitamins plus minerals Centrum Advance. Ang all-in-one multivitamin plus mineral na complete from A to Zinc for only 11 pesos and 50 centavos SRP per tablet per day. It helps support stronger immunity, a healthy heart, a good eyesight, kasama na proper diet at regular exercise. Centrum Advance, alagang sulit araw-araw. Multivitamins plus minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Centrum Advance, alagang di magkukulang. TTX Coffee Mix.
11: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akon tulog. Habang ang TTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog, subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang TTX Coffee Mix.
10: TTX Coffee Mix. Mabasa ka butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
12: Sali si Jay, sang una yan niwang-niwang sa akay, wala gid ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3-10. After one week, nagnamigid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
10: Mighty C. Mabasa ka butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
13: Ako si Rosita, my listeneria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot na ako menstruation. Nagid ako makabatsyag sang sakit.
10: Mighty C. Mabaka sa mga butika.

0: San Miguel Oktoberfest na! Come enjoy free specially crafted brews and beer creations, scrumptious bites, music, and more when you come. Oktoberfest na! Visit our Facebook page for more details. Drink responsibly. San Miguel Oktoberfest na! Beer, bites, and beats na sa Pasig City Esplanade sa October 24. Drink responsibly.
1: Sporbiotics, ang best friend sa mga kababaihan.
2: Sporbiotics,
1: dinamaintain ang pH level sa feminine area.
2: Sporbiotics,
1: dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Sporbiotics.
3: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
4: Good news!
3: Bangun siya lang na kamo na makapakonsulta sang libre.
5: Libre?
1: Libre!
3: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch. Magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near Corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawud, Pasig City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas sa lungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
6: Red Horse Beer in Uman Wisdom.
7: Kunamit ang sugod, sulit ang ending.
6: Tama! Red Horse Beer. Namit. Sulit.
8: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
6: Drink response. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink response.
9: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
10: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
9: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
10: Kaya subukan ninyo.
9: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
10: Clinica Deo Fresh.
9: Available now.
11: K5.
12: K5?
11: News FM.
12: K5.
11: K5. News FM. Championing the lives of the Filipino.
13: Wow! My puso!
11: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
14: Oras sa K5 News FM Iloilo, Philippine Standard Time, alas 5.38. Oras ginadulong sa Kaluan sang Centrum Advance. Alagang di magkukulang.
15: This time check is brought to you by Centrum Advance. Centrum Advance. Alagang di magkukulang.
16: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
17: Sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

0: Christmas.
1: Mga kaki-five, 73 na gid lamang kaadlaw ang nabilin. Kag Pasko na.
2: D3 Bio, Afternoon Newscast. Mga mainit, komprehensibo, kag importante nga balita nga gintipod sa K5 News FM Iloilo News Team. D3 Bio, Afternoon Newscast. Kag karon, yari ang inyong mga tagbalita.
1: Mayong hapon Iloilo, magandang hapon Pilipinas, good afternoon world. Welcome sa D3 Bio Afternoon Newscast, Martes nga adlaw, Oktubre 13, 2026.
3: Mga K5, sarang kitang batian sa 88.7, siyutag sa ka mga FM dial. Makitaan kang batian, makita worldwide, pinagi sa atin official Facebook page, ang K5 News FM Iloilo 88.7.
1: Kami ang inyong mga tagbalita, ini si K5, Sunny Sarabia Punay.
3: Kaga ko naman si K5, Kesha Marie Catalunya Hanaysay.
1: Sa mga pangulong dinalan, ginadulong sa kaluan sang D3 Bio. Nahimo sa vitamin D3 kag virgin coconut oil. Sa mga nagabrik-balik ang hilanat, ubos ipon kag trangkaso, magtumar sang D3 Bio sang Klinika de Alternativo Medicina. Natural, antiviral, kag antibacterial. Gani kung gusto nyo mag-ayo, mag D3 Bio. Sa balita lokal, ekonomiya sang Iloilo Province, may growth rate nga 5.9% sang 2025, suno sa PSA.
3: Iloilo City Police Office preparado na sa security measures para sa Undas 2026.
1: Sa pihak kabahin, bana patay matapos na stroke sa sulod sang lodging house sa distrito sang Mulo.
3: City Health Office liwat nga magapatigayon sang school-based immunization program.
1: Balita Nasyonal, proposed 2027 national budget pasado na sa Kamara.
3: Balitang internasyonal, 139 ka individual lakip ng mga migrants patay matapos naglugdang ang isa ka bangka sa Djibouti.
1: Balita sa Inampang, Alexander Zverev nagapangaduha karon sa ATP ranking.
3: Balitang entertainment, Breaking Bad star nga si RJ nagtaliwana sa edad nga 34 anyos.
1: Amay ito ba ang mga headlines sa ito nagapanguna kaligabaga ng mga balita sa D3 Bio Afternoon Newscast. Oras, Philippine Standard Time, alas 5.42. Kagkaroon sa detalye na sa mga balita.
2: Balitang lokal.
1: Ang masunod ng mga balita lokal ngayon mabatian, igadulong sa kalwan sa Klinika DTX Coffee Mix. With ang palaya, chia seed, sa disugard sugarcane extract powder para sa may mga diabetes o kunyara na sa bibis ang pagka-diabetiko nga bawal na mag-inom sa kape nga puro kalamay, hindi magkabla ka, pwede gihapon makapangapi. Klinika DTX Coffee Mix, nakakapi ka na, nakadetox ka pa. Naka-record sang 5.9% nga growth rate sa ekonomiya sang probinsya sang Iloilo sang 2025 nga mas mataas kun ipaangged sa 1.6% nga growth rate sang 2024. Ang data gikan sa Provincial Product Accounts o kon PPA sang Iloilo Oktubre 13. Base sa datos sang PSA Iloilo, kadungan sang Provincial Products Accounts naglabot sa 232.13 billion pesos ang gross domestic product o kon GDP sang Iloilo sang 2025 halin sa 219.23 billion sang 2024 kag 215.78 billion naman sang 2023. Sa naglain-lain nga industriya, ang human health and social work activities ang may pinakadako nga growth rate nga naglabot sa 13.5%. Ginsundan nini sa agriculture, forestry kag fishery nga may 11.4% nga growth rate, naglabot man sa 11.2% ang growth rate kag compulsory social security. Dugang pa sa PSA, ang Iloilo ang may pinakadako nga ekonomiya sa mga probinsya kag highly urbanized city sa Western Visayas ang 2025. Angot diri, yara sa 34% ang nangin kontribusyon sa probinsya sa kabugusan nga 683.44 billion nga ekonomiya sang rehiyon.
3: Samtang preparado na ang Iloilo City Police Office o kun ICPO sa seguridad para sa palabuton nga Undas 2026. Suno kay Police Lieutenant Colonel Jeremy Bello, Deputy City Director for Operations ang ICPO, nagpatigayo na sila sang meeting upod sa City Administrator sang Oktubre 6, agud talakayon ang mga operasyon kag preparasyon para sa Undas. Suno kay Bello, kabahin sa ila koordinasyon sang ICPO, Public Order and Safety Management government office ukon POSMO, traffic enforcers kag mga heads ng local government units. Sunog pa sa opisyala, pareho sang nagligan nga tuig, maga-deploy ang ICPO sang security personnel sa 19 kasementeryo sa Iloilo City nga nagalakip sang pulo ka public kag siyam ka private cemeteries. Maga-deploy man sila sa mga personnel sa tatlo ka wharfs kag pito ka terminal sa syudad agud masigurang seguridad sang publiko sa tion sang undasa. Samtang magasugod ng skeletal deployment sa Oktubre 30, antes ang full deployment sa Oktubre 31, tub-tub, Nobyembre 2.
1: Sa piyakabahin, ang masunod naman ng mga balita ng inyong mabatian, igadulong sa kalawan sang Mighty Sea. Kung gusto nyo mangin healthy, mag-Mighty Sea. Ginbawian sang kabuhi ang 44 anyos nga bana matapos ini ang na-stroke sa sulod sang lodging house sa Barangay Kuchiro, Mulo, kay ina sang kagahon. Ginpahayag ni Police Captain Ryan Christ Inot ang hipis sang Iloilo City Police Station 4 nga mga alauna kay ina sang kagahon nag-check-in sanday alias Puting kag iabyan sa lodge kung sadin may mga upod sila nga babayi. Alas 2 sang kagahon sa magwa na ang mga babayi kag nagpabili naman ang mag-abyan sa tagsa nila ka hulot para magtulog. Apang pasado alas 5 sang aga naglisensya ang upod ni alias Puting nga mauna na ini pauli apang naabtan sini ang biktima nga nagapangayo sang bulig kag nagahimumugto. Ginhingagaw padala sa ospital ang biktima apang ginbawian ini sang kabuhi. Samtang kompensido naman ang pamilya kag asawa sang biktima nga wala sang foul play sa kamatayon sang iyabana bagod ikaduha na ini kabisis nga na stroke.
3: Sa dugang nga balita lokal, liwat nga magapatigayon sa school-based immunization program ang Iloilo City Health Office umpisa Oktubre 19, tub-tub Desyembre 13, tuig 2026. Suno kay Mayat Gabanto, SBI Coordinator, ang school-based immunization, isa ka inisyatibo sa Department of Health o kung DOH sa pagpakigangot sa Department of Education nga nagatuyo nga mabakunahan ang mga estudyante sa pampubliko ng mga eskwelahan. Target sa CHO nga mabakunahan ang mga estudyante sa grade 1 ka grade 7 kontra measles rubella kag tetanus diphtheria. Samtang ang mga babaeng estudyante sa grade 4 to grade 5 ang target nga makabaton sa bakuna kontra human papilloma virus o kun HPV. Ginpasalig man sang natungdan nga ang bakuna nga ilagamiton ang safe, effective kag aprobado sang World Health Organization. Ginklaro man sini nga mga estudyante nga dapat bakunahan ang mayara lamang sang parents consent. Nahibaluan nga ginpatigayo ng SBI kada tuig.
1: Alas 5:47 ang masunod naman ng mga balita ng inyong mabatian igadulong sa kalwan sang Klinika DTX 500 ang Palaya Leaves with Sugared Sugarcane Extract. Para sa may mga diabetes, sa mga hindi makatulog sa tiyon sa kagabihon, mag-Klinika DTX 500 adlaw-adlaw. Nagabulig man ni para makalikaw kita sa mga balatian, ilabi na ang cancer, Klinika DTX 500, the superior antioxidant. Nadakpan sa makapulisan ang 24 anyos nga lalaki matapos nakit-an sa iyang dalang bag ang ginaaligar mga drug paraphernalia sa Ruro Port Terminal sa Barangay Sapao, Dumangas, Iloilo pasado alauna kainan sang kagahon. Gikilala ang suspect nga si Nistofer Aluhipan Hertos, isa ka liburer kag residente sa Barangay Mablad, Barbasa Antique. Base sa initial nga report, ginusisa sang duty screener nga si Port Police Officer 1 Ixtor Miguel Induma Tolico, 38 anyos ang duffel bag sang suspect kag na-recover ang isa ka box sang Chesterfield nga sigarilyo nga may unod nga mga ginaligar drug paraphernalia. Gilayon nga nagpangayo sang bulig ang duty screener sa Dumangas Municipal Police Station kag in-turn over sang duty police office ang suspect sa nagresponder nga mga personnel sa Dumangas Police Station. Lakip sa mga na-recover ang isa ka improvised tutor nga may residue sang gidapatihan nga shabu, isa ka itom nga duffel bag, isa ka wala sang unod nga box sang Chesterfield nga sigarilyo kag tatlo ka disposable lighter. Gindala ang suspect kag ang mga na-recover nga item sa Dumangas Police Station para sa nagakaigo nga disposisyon kag dugang nga investigasyon.
3: Samtang naka-record sang 11.4% ang sektor sang agriculture, forestry kag fishing sa probinsya sang Iloilo sang tuig 2025. Base sa datos sang Philippine Statistics Authority o kon PSA, ini ang ikaduha nga pinakadako nga growth rate sa mga industriya sa probinsya, kasunod sang sektor sang human health kag social work nga may growth rate nga 13.5%. Nagapakita ini sang importante nga papel sa agrikultura sa ekonomiya sang Iloilo ilabi na sa paghatag sang pagkaon kag palangabuyan sa mga manguma amuman sa mga mangingisda. Sa kabugasan, may growth rate nga 5.9% ang ekonomiya sang Iloilo sang 2025 halin sa 1.6% sang 2024.
2: Balitang Nasyonal.
0: Balitang Nasyonal.
1: Sa ilo kita banwa sa Balita Nasyonal, ginadulong sa Kalawan sang Klinika DTX Beauty Soap. Para sa mga luyang magputi ka maghamis ng kutis, mag-Klinika DTX Beauty Soap adlaw-adlaw kada magpaligo. Nagabulig ni makalikaw kita sa mga balatian sa panit, kasubong sa punggod, buni, katikatik, kag iban pa. Klinika DTX Beauty Soap na antimicrobial soap pa. Ginaprobahan sang House of Representatives sa ikatatlo kagkatapusan nga pagbasa ang 7.2 trillion pesos nga budget para sa tuig 2027. Ang nasabit nga pag-aprobar na tabo eksakto 62 kadlaw matapos ang nabaton sang House of Representatives ang Executive Spending Plan halin sa Department of Budget and Management. Nakakuha ang House Bill number 10858 sang 281 ka mga boto nga pabor, 13 ka boto ang kontra kag isa ka mamalidha ang nag-abstain o kun wala nagpili o kun pabor o kun kontra. Suno kay House Speaker Faustino Buji D. III, halin sa ginaprobahan nila ang proposed budget sa House of Representatives sa Agosto, ginpasiguro nila nga ang ila panindugan nga ang mga tagsa kasintimo sang ila ginabayad nga buhis ang magamit sa husto nga mga kinahanglanon. Bangod sini, ipadala na sa nila sa Senado ang nasamit nga proposed budget agud tun-an. Maghiwat ang mga mamalidha sang Joint Congressional Panel agud nga patigayunon ang reconciliation antes ni formal nga ipasa kay Presidente Ferdinand Marcos Jr.
3: Sa dugang nga balita nasyonal, gindugangan sa Sandigan Bayan 5th Division sang 90 kaadlaw ang preventive suspension ni Senator Jinggoy Estrada samtang nagapangatubang ini sa kaso nga plunder, may kaangtanan sa ginapahayag nga irregularidad sa mga proyekto para sa flood control. Ang nasambit nga mando ginpirmahan ni Associate Justice Zaldi Trespeses kasunod sa pagtapos ang unang suspension nga ginpatuman sa Sandigan Bayan 2nd Division sang Hunyo. Ginmanduan man nga dapat hatagan sang kopya ang Office of the Senate President angot sini. Dugang pa ginpahayag sang korte nga nasulbar na nila ang tanan nga mga motion nga nagkukwestiyon sa legalidad sang case information nga nagaunod sang formal nga mga kaso batok kay Estrada.
2: Balita International. International.
1: Balita International, ginadulong naman sa Kalawan sa Extend the Food Supplement for Men. With Maka and Club Owaska, para sa mga pirimilang ginakapoy, madalas si kapoyon, mahina ang tuhod. Nagapanami man inis ang sirkulasyon sa atong dugo. Nagapataas ang libido para sa mas maayong performance. Extend the Food Supplement for Men. Hindi magnubo sa 139 ka mga tao, lakip na ang 15 ka mga kabataan ang napatay matapos nga nagkulob ang isa kasakyan nga may sakay nga masubra 300 ka mga pasahero sa baybayon sang Djibouti. Natabo insidente sang Huwebes sang kagahon sang Biyernes sa Gulf of Aden samtang nagabiyahe ang sakyan pagadto sa Yemen halin sa Djibouti. Kapin sa 380 naman ka mga tao ang pumuluyo sang Ethiopia ang nakaluwas sa nasamit nga insidente samtang padayon pa ang search and rescue sa mga otoridad sa Djibouti sa 84 ka mga tao nga missing. Padayon paghatag sang bulig sa mga rescue team sa mga nakaluwas, lakip na ang pagpalig-on sa mga tikang agun nga malikawan ang kasubong nga insidente sa among rota.
3: Sa dugang nga balita international, hindi maglubo sa 20 ka tawo ang napilasan sa isa ka paglupok sa Ramim Ridge sa naaminhan nga bahin sang Israel sang Lunes, Oktubre 12. Sunod sa Megan David Adam ukon MDA, naglunta ng paglupok malapit sa border sang Lebanon. Ang mga biktima, mga estudyante kag mga manunudlo nga yara sa isa ka field trip sa Pier Observation Point. Duha ka tawo ang yara sa critical nga kondisyon samtang tatlong nakaangkon sang moderate injuries kag ang nabilin nga 15 naman ka tawo ang yara na sa maayo nga kondisyon sunod sa MDA.
2: Balitang Sports.
1: Sa detalye naman banwa sa aton balita sa hinampang, ginadulong sa Kalawan sang Klinika Spore Biotics with 80 billion CFUs ang good bacteria o kon probiotics sa mga nabudlayan magpamuhin mag-Klinika Spore Biotics para sa pagbulig sa aton nga makapamuhin sa maayo nagalikaw kita sa mga balatian ilabi na ang colon cancer. Klinika Spore Biotics, the fortified probiotics. Nagapangaduha karon si Alexander Shirev sa ranking sa Association of Tennis Professionals o kon ATP. Samtang si Jannik Sinner ang nagapanguna sa ranggo apang tungod sa injury, may chance nga magbago ang ranggo. Ang 29 anyos nga si Shirev ang ginakabig nga pinakatigulang nga player sang tennis nga nakakuha sang una nga pwesto sa ranggo sa una niya nga tion. Nagdaog si Shirev sang kampiyonato sa US Open kag French Open subong nga tuig kag nakalabot man sa semifinals sang Australian Open.
0: Balitang Entertainment. Balitang Entertainment.
3: Nagtaliwan sa edad nga 34 anyos ang aktor nga si RJ Mite, nakilala sa iya role bilang Walter Walt Jr. sa award-winning crime drama series nga Breaking Bad. Natawo sang 1992 kag na-diagnose si Mite nga may cerebral palsy sang tatlo pa lang katuig ang iya edad apang wala ini nangin upang sa iya handom nga mangin aktor. Bangod sa iya contribution sa Breaking Bad, nangin nominado si Mite sa tatlo ka asud-asud nga Screen Actors Guild Awards para sa outstanding performance bayan ensemble in drama series kag nagdaog ang cast sang 2014. Ginpasidunggan man siya sang SAG-AFTRA Harold Russell Awards sang 2013. Pagkatapos sang Breaking Bad, nagpadayon si Mite sa iya career kag nangin guest star sa nagkalain-lain nga programa Lakip ng Vegas, Switched at Birth, Disclosed kag Now Apocalypse. Luwas sa acting, nagsugod man si Mite sa pagpasundayag bilang disc jockey sang 2015.
1: Ang balita ng inyo nabatian gindulong sa kalawan sang tender juicy hotdog. Batang TG tayo.
2: This news is brought to you by Tender Juicy Hotdog. Batang TJ tayo.
1: Alas 5:55 aton oras Philippine Standard Time. Standby na mga kaki-five sa agenda. Magasunod sa dili gid lamang madugay. Sa ngalan sa bugos nga puwersa sa K5 News Center, kami ang inyong mga tagbalita. Ini si K5, Sunny Sarabia Punay.
3: Kag ako naman si ka-K5, Kesha Marie Catalunya Hanaysay.
1: Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Iloilo,
3: K5 News FM.
0: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. D3 Bio with Vizio.
4: Ako si Ana. Before problema, ako gidang ako na regular nga regla. Kisa, galabot, gidatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarkos ang D3 Bio, bau okay, gidang resulta, subong normal na gin.
0: D3 Bio.
5: Ang D3 Bio.
0: Yung may Vizio.
5: Ang Vizio.
0: Yung may D3.
5: Mga butika.
6: Hindi na

0: ko si Boards. Nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
1: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may BCO! Ang BCO! Yung may D3! Mga buti ka.
2: My family history ba na kamuusang diabetes?
1: Mag-TDX 500 ka!
2: Mataas ba na ang imo blood sugar?
1: Mag-TDX 500 ka na!
2: Ang DTX 500!
1: Ang may powerful compound!
2: Nga nagapanubos ang imo blood sugar!
1: DTX 500!
2: Garantisado!
1: Epektibo!
2: Aramis mo!
1: DTX 500!
2: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
1: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
2: Masami nagapangihi?
1: Masami inauhaw!
2: Kasi may diabetes ka na!
1: Mag-TDX 500 na!
2: Ang DTX 500!
1: Ang may powerful compound!
2: Nga nagapanubos
1: ang imo blood sugar!
2: DTX 500!
1: Garantisado!
2: DTX 500!
1: DTX Coffee Mix!
3: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiin nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
1: DTX Coffee Mix! DTX Coffee Mix!
4: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man, nagnamigid ang akon pamatyal. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon dyan.
1: DTX Coffee Mix!
5: DTX Coffee Mix!
1: Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
6: Ako si Anika. Kadayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa Mighty C. Effective.
1: Mighty C!
5: Mabaka sa mga butika.
1: Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
7: Mabali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Iski magwa lang ko kag mahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako ng allergy.
1: Mighty C!
5: Mabaka sa mga butika.
8: Spore Biotics, nga ginugdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics! Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics! Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka para healthy ang tiyan. Mag-Klinika Spore Biotics!
9: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
10: Good news!
9: Bangon siya lang na kamo na makapakonsulta sang libre.
11: Libre?
12: Libre!
9: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch. Magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near Corner A Panay Street, Barangay Poblasyon, Ilawod, Pasig City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikayong lawas sa lungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
13: Oras sa K5 News FM Iloilo, alas 6:00. That time check was brought to you by Red Horse Super, ang shot ng tropa.
14: Dali ka mga langaw! Ay, nakapaborito na ito niya, ila!
15: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sang ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
16: K5 News FM. K5 News FM Philippines.
17: K5 News FM Philippines.
16: And Bilyonario News Channel Agenda News Tonight.
18: Sabing patas na proseso. Magandang gabi, ako po si Pinky Well.
19: Ako naman si Willard Cheng.
18: At ako si Corina Sanchez Rojas. Simulan na natin ang Agenda. Naisahan ang depensa, tatlong articles of impeachment, binawi ng prosekusyon. Kampo ni VP Sara, nagbabala ng mistrial. Exclusive professional reputation ni Man Scarpio, apektado na ng mga alegasyon. Exclusive din, makupad na paggastos ng DepEd para sa school feeding program pinuna ng COA. Delay sa programa, umabot daw ng higit 300 araw. Isa pang exclusive SSS na lugi ng halos 40 bilyong piso sa loob ng 4 taon. Kapalit ni Aguda, SSS President at CEO Robert De Claro ay tinalagang DICT Secretary. FTRRD dumalo muli sa status conference sa ICC. At wedding is coming, online landian nina Stephanie Zubiri at Scott Woodward trending.

0: inakusahan pero hindi binigyan ng pagkakataong kumontra. Yan ang hirit ngayon ng depensa ni VP Sara matapos ilaglag ng prosecution ang tatlong articles of impeachment halos 40 araw sa pagdinig ng kaso. Narito ang agenda report ni Hannah T. live mula sa Senado. Hannah, ano ang reaksyon ng depensa sa kahantungan ngayon ng kaso?
1: Corina, unacceptable at unfair para sa defense team ni VP Sara ang pagpayag ng Senate Impeachment Court na i-drop o bitawan itong tatlong reklamo o articles of impeachment laban sa bise. Sabi ni Lead Defense Counsel Sheila Sison, posible raw itong mahantong sa mistrial. Sa agarang ruling ni Presiding Officer Cheese Escudero, hindi na pagbobotohan ng mga senator judge ang umano'y misuse of confidential funds, bribery at grave threats ng bise. Hindi na rin kailangang magpresenta ng ebidensya ang kampo ni VP Sara para sagutin ang mga ito. Pero sa strong objection ni Sison, hindi raw ito simpleng pagpapaikli ng paglilitis. Halos 40 araw nang dininig ang kaso kung saan higit 10 testigo ang naipresenta sa confidential funds at threats allegations. Nagamit na raw ang oras at resources ng gobyerno habang narinig na ng publiko ang mga akusasyon laban sa bise.
2: It goes into the very right of the respondent to due process. At kung ano man ang gagawin ng hukuman ito, sa paglilitis na ito, hindi lang respondent ang apektado dito. Dahil ano man ang mangyari sa hukuman na ito, ito ang mensahe na ibinibigay natin sa taong bayan. Ito ang ehemplo at modelo na sinasabi natin sa mamamayang Pilipino na pwede ito. Pwede itong gawin sa vice-presidente ninyo. Kaya pwede rin itong gawin sa kahit kanino sa inyo kapag kayo ang naharap sa isang pagsasakdal. Hindi ho namin papayagan yan.
1: Sabi ni Lead House Prosecutor Jervy Luistro, may iba pang platforms na pwedeng i-consider kung ang intensyon umano ng depensa ay ibahagi ang mga ebidensya sa publiko. Pero ayon sa depensa,
2: platform for the respondent. Does the prosecution really want the respondent na punta lang ang respondent sa Facebook? And where else? Matapos nilang sirain ang vice-presidente sa harap ng publiko. At ngayon ang sasabihin ay tutulungan ng taong bayan para mamadali ang proseso.
1: Sa desisyon ng korte, with prejudice ang pag-withdraw sa confidential funds at threat articles. Ibig sabihin, hindi na pwedeng isang paulit ang parehong impeachment allegations sa kasalukuyang termino ng bise at sa 20th Congress. Without prejudice naman ang bribery article na wala pang naipresentang testigo. Sa gitna ng binasang detalyadong ruling ni Escudero, sinabi niyang matagal nang naghahanda ang korte sa mga posibleng usaping lilitaw sa paglilitis pero hindi niya tiyakang sinabi kung kailan inihanda ang desisyon sa pag-withdraw. Unexplained wealth na lang ang matitirang article na pagdedesisyonan ng korte.
2: What is it that we all want from these proceedings? Fairness, impartiality. Every day, we come here, we pray. Nananalangin tayo sa poong may kapal at sa lumikha sa ating lahat, bigyan niyo kami ng lahat ng lakas ng loob at tibay ng dibdib, talas ng isip, tatag ng loob para tuktin ang aming tungkulin bilang mga public servants.
1: Persecution pa para kay Sison ang umano'y ginagawa sa bise, lalo na't nilift na rin ng impeachment court ang ruling nito pagdating sa sub judice sa withdrawn articles o yung pagbabawal na i-discuss ang merito ng kaso sa mga na-withdraw na reklamo.
2: We now have what seems to be a, what is this called in ordinary parlance, an FFA, a free-for-all. Free-for-all type of accusing the respondent anywhere, and everywhere. So we actually object to the abandonment of Rule 18.
1: Corina, hinihintay na ang formal offer of evidence ng prosecution para doon nga sa natitirang Article 2 o unexplained wealth na dapat isumite nila hanggang October 23. Merong 10 araw itong depensa mula sa pagkatanggap nito para mag-file ng comments at objections bago magdesisyon yung korte kung alin yung mga ebidensyang tatanggapin nila. At doon naman sa November 9, pagdating ng 10 a.m., defense naman ni VP Sara yung magsisimula ng magpresenta ng kanilang mga testigo at ebidensya para sagutin na itong unexplained wealth allegation. Balik sa'yo, Corina.
0: So, Hannah, parang sobrang bilis naman yata ng ruling ni Presiding Officer Chief Escudero. Hindi na ba ito kailangan dumaan sa botohan na nakikita ng taong bayan, botohan ng mga senator judges?
1: Corina, tama, no? Medyo mabilis itong naging ruling ni Presiding Officer Chief Escudero kanina dahil in fact pagkapresenta ng manifestation ng House Prosecution pagdating nga doon sa pag-drop nila ng 3 articles of impeachment nasa humigit kumulang 30 minutes lang ay nagkaroon na ng mahabang pagbasa ng ruling itong si Presiding Officer Chief Escudero. Pagdating naman doon sa mga kapwa niya, Senator Judges, nagkaroon kasi ng maiksing consultation itong si Escudero sa mga kapwa niya hukom sa gitna ng recess. At may paliwanag dyan si Impeachment Court Spokesperson Reggie Tugol dahil hindi naman daw nila inasahan itong mismong move ng prosecution pero naghahanda raw ang team ni Escudero pati daw yung clerk of court para sa iba't ibang possible scenario sa impeachment trial. Meron na raw nakahanda ng mga outline ng posibleng ruling na dinadraft at finalize naman kapag meron ng official na manifestation itong mga partido sa impeachment court. At meron na rin kasing nauna na prosecution manifestation noong October 6 na i-drop nga nila itong bribery article. At sabi ni Tunggol kanina, meron daw paghahanda doon sa mga possible scenario setting na ginagawa ng kampo ni Escudero pero hindi raw ibig sabihin na inaasahan na nila agad itong nangyari kanina na pag-drop nga formally ng 3 articles of impeachment. Corina.
0: So ano ang dahilan na, Hannah? Malinaw na ba ito? Kasi sa marami siguro hindi nila alam bakit dinra pagkatapos na maglaan ng napakahabang panahon, maraming araw, nga naman, nayurakan na nga naman ang reputasyon ng vicepresidente. Pagkatapos hindi bibigyan ng pagkakataon na idepensa or can they still go ahead and come up with the defense even if the prosecution is dropping the 3 articles.
1: Wala pang formal explanation ang Senate Impeachment Court as to why they formally decided to drop the 3 impeachment articles. Pero pagdating doon sa pagkakataon ng depensa na magpresenta, yan yung hihintayin natin in the next 24 to 48 hours dahil hihintayin natin yung kanilang final comment doon nga sa pag-file or pag-lift ng sub judice ruling. Ito yung pagbabawal sa pag-discuss ng merits of the case, Corina. At titignan din natin kung kasama doon sa komento ng defense team ni VP Sara kung ano ba ang magiging daloy ng kanilang pag-present ng evidence by November. Yan ba ay kung mag-express sila ng intent to actually present the evidence doon sa mga nakaraan ng pinresenta ng House Prosecution or kung iiwanan na rin ba nila ito at formally ay mag-move na doon sa unexplained wealth allegations na natira nga ng Senate Impeachment Court. Corina.
0: Ayun, narinig natin kanina, parang ayaw nilang pumayag, ano? Pero okay, huling tanong, ano nang mangyayari doon sa mga confidential o sensitibong, yung mga records, information na lumabas sa Senate Impeachment Court? Ngayong binitiwan na yung 3 impeachment articles.
1: Corina, mananatili sa Senate Impeachment Court records itong mga lumabas na information doon sa impeachment trial kahit na-drop na itong 3 impeachment articles dahil kasama yan doon sa ruling ni Escudero kanina na hindi raw buburahin or aalisin dahil lang na-drop nga yung mga yon. Pero hindi raw automatic na pwede nang isa publiko itong confidential information dahil i-review muna ng clerk of court kung aling records yung pwedeng ilabas, kung alin yung mga dapat nilang takpan na sensitive details at kung alin yung mananatiling sealed or limited yung access at itong mga kopya ng sensitive documents na ibibigay para doon sa official use ay lalagyan din daw ng watermark na tutukoy doon sa recipient para raw matrace kung saan galing yung mga kopya. Balik sa iyo, Corina.

0: yan yung 817.87 million pesos na unexplained wealth ng Vice President. Kaya naman kanilang idinirinap na o tinanggal na nila yung tatlong iba pang impeachment charges. Pinaliwanag ni Lead Prosecutor Jervie Luis na hindi intensyon ng prosekusyon na baliwalain ang mga nagamit ng resources ng gobyerno sa desisyon nilang i-withdraw na ang tatlong articles of impeachment. Dalawa kasi rito ang una na nilang tinalakay sa impeachment court sa nakalipas na 39 na araw at nakapagpresenta na sila ng mga testigo at mga ebidensya. Hindi rin anya intensyon ng prosekusyon gaya ng pinalutang ng depensa na unfair sa Vice President ang pag-withdraw sa naturang articles of impeachment dahil hindi na mabibigyan ng pagkakataon para ilatag ang mga counter-evidence at witnesses para pasinungalingan ang mga paratang ng prosekusyon. Paliwanag ni Luis Taro, katunayan ang kanilang desisyon ay nabuo lang matapos ang mabusising pag-aaral kung ano ang makabubuti para sa impeachment court, para sa publiko at maging sa respondent na si BP Sara. Nagkaroon din naman niya ng pagkakataon ng depensa para magsagawa ng cross-examinations sa mga iniharap nilang testigo sa mga binawing articles of impeachment.
1: Our beloved countrymen has all the right to know, witness, and be informed of the conclusion of all these impeachment processes, which started as early as 2024. Second, Your Honor, we express our concern for the Honorable Impeachment Court, considering the equally important legislative functions that they need to face as well. That includes the regular bills pending before the Senate, and most importantly, the much-anticipated budget hearing for General Appropriations Act of 2027, Your Honor.
0: Piki sa panig naman ng depensa, sinabi ni Attorney Michael Wesley Powa, tagapagsalita ng defense team ni VP Sara, nakaklaruhin pa niya sa impeachment court yung naunang sinabi kanina na maari nilang talakayin kung dumating man yung pagkakataon na, na sila na ang magpresenta ng mga ebidensya at testigo yung mga issue kaugnay ng Article 4 at saka yung Article 1. Samantala, sinabi rin kanina na umaasa ang defense team na hindi pa final yung naging pasya kanina ng presiding officer Chief Escudero kaugnay dun sa sub-judice rule dahil sa ngayon parang naiipit daw kasi sila, Pinky, dahil hindi nila maaring talakayin sa publiko yung Article 4 dahil nakabinbin pa sa Quezon City RTC yung reklamo laban kay Vice President kaugnay dito at may gag order ang Quezon City RTC na hindi dapat pag-usapan ng OVP o ng defense team ni Vice President ang may kaugnayan dun sa issue ng grave threats. Piggy.
2: Napanood ko din yung portion na yun, ano, Dexter, at sabi nga ni Presiding Officer Chief Escudero, nagpasalamat nga siya kay Attorney Powa dahil nga meron silang gag order. In other words, kahit natanggalin mo yung sub-judice rule dito sa grave threats, ay hindi pa rin nila pwedeng pag-usapan dahil nga merong pending case at gayon din may gag order. Dexter, nasabi ba, nagkaroon ba ng press conference matapos yung trial ngayong araw mula sa defense? Nagsabi ba sila ng timetable kung kailan sila magpapasya hinggil doon sa pending na motion sa impeachment trial nga regarding this sub judice?
0: Ang binanggit ng depensa dyan, kailangan nilang ma-informahan kaagad ang korte dahil gusto nga nila na panigan ni Presiding Officer Chief Escudero yung motion for reconsideration ni Senator Kiko Pangilinan dahil nalalagay sila sa alanganin doon sa naging ruling, doon sa sub-judice rule dahil ang prosecution, maaari nilang talakayin na ngayon sa publiko yung issue ng grave threats. Pero dahil sa gag order ng Quezon City RTC, tali ang kamay ng depensa sa nasabing issue. Kaugnay naman doon sa pagbawi, Pinky, ng articles of impeachment, bagamat tanggap nila kung kahapon parang naririnig natin yung mga awiting My Way dahil the end is near at saka We've Only Just Begun para dun sa panig ng depensa, ngayon parang naririnig natin yung awiting Nanghihinayang. Pinky,
2: kaya mo bang ikanta, Dexter?
0: Kailangan muna natin mag-practice dun sa

0: awitin na yan. Pero parang ganun nga ang binabanggit nila. Sana sabi nila ma-clarify na ng impeachment court kung pwede ba nilang talakayin, hindi lang Article 2, pagdating ng November 9, ang kanilang ibibista, kundi maaari din nilang talakayin yung issue ng unexplained wealth. Dahil gusto nilang i-explain daw, sabi ni Attorney Michael Poa, yung issue kung bakit may Meriges Piatos, kung bakit may ganung mga halaga doon sa unexplained wealth. Piggy.
1: Maraming salamat, Dexter Ganibe. Nag-uulat ng live mula sa Senado.
2: Pwede din ang di na natuto.
3: Pwede rin.
2: Pwede rin. At hindi ko siya kakantahin. Okay. Kaugnay niyan, makakausap po natin Attorney Tranquil Salvador na nagsilbing defense lawyer noong corona impeachment trial. Magandang gabi po sa inyo, Attorney Salvador.
4: Magandang gabi sa inyo. Magandang gabi, Corina. At sa lahat ng nandiyan at sa lahat ng nanonood sa inyo ngayong gabi.
2: Nagulat ho ba kayo sa desisyon ng prosekusyon na bawiin ang tatlong articles of impeachment?
4: Well, hindi ako ganun nagulat, pero yung sobrang nagulat, pero nang ramdam ko na I think they're looking at how to speed up the process.
2: Is that all yun it is, you think?
4: No, ano kasi ako, allow me to explain this. No? Mm. Kasi sa tingin ko, naniniwala ang prosecution to this extent that they have sufficiently presented their side. Especially dun sa unexplained wealth. Sa tingin ko sila, kumbinsido sila na ilatag na nila yan. And because of this, gusto nilang i-isolate na lamang ang discussion pagdating sa Senado doon sa article na yon. That's why I think intentionally, dinecide nila, i-drop na namin itong misuse of confidential funds, i-drop na namin itong grave threats. Tapos initially, di ba, nauna na, din-drop na nila yung bribery matter. So ngayon, anong epekto nitong pag-drop na ito nung mga tatlo na yon? Ibig sabihin, mas shorten yung period. Pangalawa, ma-isolate yung discussion sa unexplained wealth. So kung ganun, kung babalik ito ng Nobyembre on matter of the process, kung gaano kabilis ito, baka nga talagang hindi mo naman kakailanganin hanggang Disyembre or early December ka lamang, tapos na yung presentasyon ng ebidensya. Kasi isang artikulo na lamang haharapin mo. Uh-huh. So that's how I see it. Gusto nilang i-isolate yon. At maaring sa tingin nila, maliwanag na to sa publiko. At baka naintindihan na rin ng boboto. Yun ang tingin kong pananaw nila ron.
2: Mm-hmm. Pero ang ibig din pong sabihin nito, ayon naman sa depensa, ay naipresenta nila at nayurakan na nila ang reputasyon. Naipresenta na po nila ang kanilang panig at nayurakan na ang reputasyon at ang mga rights ni VP Sara to defend herself against those particular accusations sa pagkakataong ito na kanila pong tinatanggal yung tatlo na artikulo. Isn't it unfair?
4: Okay. Politically, talagang ganun ang observation nila. Kasi tandaan mo, part of this is message and part of this is communication. Kasi political exercise to. Sa kanilang pananaw, medyo nasaktan na kami dito eh. Ano, parang ex parte, napaliwanag yung side ninyo, tapos bigla niyong sinabi, hindi na ito kasali. Di ba? Parang ganun.
2: Yes.
4: So that is the general feeling. Now, the challenge now for the defense now is paano nila naman itatahi ito. How can they intertwine and connect the evidence in those dropped articles dun sa unexplained wealth? Paano ko sinabi yun? Paano nila mapapakonnect yun na yung in a way that they could establish the relevancy of their evidence kahit na ebidensya dun sa mga artikulo na yun, nakakabit doon sa unexplained wealth.
2: Mm.
4: Parang nga katulad ng sinabi nila, yung mga pangalang ibinigay na sinasabi ng mga hindi totoong pangalan, yung mapaliwanag nila at iba pang mga bagay. And that is where the skill of the lawyer, and I'm talking of the legal side of things, na maipasok niya ang ebidensya na yan.
2: Okay, so but this is all within the rules of the Senate. Hindi po illegal itong ginawa po ng prosecution.
4: Well, ganito, maganda yung tanong mo. We will have to discuss that legally, okay? Kasi diniscuss natin kanina, political, tingnan natin legally. Tingnan natin sa standpoint ng ruling ng presiding officer.
2: Mm.
4: In a civil case, pwede ba yung gawin? Okay. In a civil case, can the complainant himself or herself dismiss his own case? That's provided for in Rule 17, kung civil case yan. Rule 17 ang rules of court. Pwede patapos siya mag-file, ma-realize niya, i-withdraw. Ngayon ay may response na, discretion ng hukuman. E nag-exercise ng discretion. In a criminal case naman, pwede bang gawin yan na may criminal information na? Pwede rin yan. For instance, okay, ang prosecution, ang nangyari doon ay sabi nila, i-file ang kaso sa court. Tapos later on, umapil yung akusado, umakit sa Department of Justice. Sinabi ng Department of Justice, eh, hindi dapat final yan. So you are hereby directed to withdraw that criminal information. So pwede sila mag-file ng motion. But at the end of the day, as mentioned by the presiding officer, the ruling is Crespo versus Mogul. Nasa jurisdiction na yan ang hukuman. So prerogative na nila yon. And in this instance, the Senate exercises discretion to allow them to drop it. So both civil and criminal may proseso para mangyari yung katulad niya.
2: Wow. Kung ako rin kasi, magre-reklamo din ako. Well, you know, it's all... Can it be considered a mistrial?
4: Well, hindi ko nakikita eh. Alam mo, mangyayari lang yan kung depende. Ang inaabangan natin, nakita na pag-usapan natin yung legal, nasabi natin yung political impact sa depensa. Ang palagi ko, dapat nating abangan kung ano yung political moves nila. Kasi, Siyempre, kailangan nilang, kung at this point in time, ano sila eh, ginamitan sila ng procedural move. So, meron siyang legal, which is within the parameters ng hukuman, no? Na ginrant ngayon. At sa political, titingnan natin how they will use their political skill to be able to weave around their present predicament.
2: Maraming salamat po, Attorney Tranquil Salvador.
4: Maraming salamat po.
3: Hindi na raw inaasahan ni VP Sara na magiging patas pa ang gobyerno. Sinagot ng BC ang mga bagong alegasyon ng NBI, kaugnay sa mga ari-ari ang pag-aari umano niya at kanyang pamilya. Una nang sinabi ng ahensya na hindi tugma ang mga halaga nito sa declared sal-en ng pangalawang pangulo. Yan ang agenda report ni Remus Macasero.
5: Meron siyang mga ipinakitang mga photos kahapon na sinasabi niya nga mga properties na sa akin, pero hindi naman sa akin. At ang nakakalungkot pa is pinaniniwalaan siya. Pinag-uusapan namin ng mga abogado, napakarami naman ng mga legal recourses sa ginagawa ni Madriaga, ni Gracioso, ni Matibag, ni Trillanes. Kaso we do not expect fairness from the government in general.
6: Mariing pinabulaanan ni Vice President Sara Duterte ang mga alegasyon tungkol sa mga kinikwestiyong ari-arian na kanya umano mga pagmamay-ari. Nagsilbing keynote speaker ang Vice Presidente sa ginanap na 52nd Philippine Business Conference and Expo sa Maynila ngayong araw.
7: So what is my purpose in all this political chaos? To set the bar high for empowerment. A dream for our country cannot belong to one person alone. Certainly not one politician alone. It belongs to all of us Filipinos. And so whether or not I become president, one thing is certain. The bar has been set high.
6: Bago ito, kinondenan ni VP Sara ang NBI dahil sa mga panlilinlang na ito umano ang dahilan kung bakit tinanggal ang NBI bilang testigo ng prosekusyon sa kanyang impeachment proceedings. Dagdag pa niya, pera ng taong bayan ang ginagamit sa pagpapatakbo ng ahensya. Kaya dapat tiyakin nito na ang bawat hakbang ay legal, may katotohanan at para sa kapakanan ng bayan. Para sa Agenda, Remus Macasero, Billionaire News Channel.
2: Pumalag ang kampo ni Attorney Man Scarpio sa mga alegasyong tumanggap ng pera mula sa China ang kumpanyang iniuugnay sa kanya. Ang asawa ni VP Sara may matapang ding hamon sa administrasyon. Narito ang exclusive agenda report ni Chet Gatchalian.
8: Dumadaing na ang kampo ng asawa ni VP Sara na si Attorney Man Scarpio. Nadadamay na rin kasi pati ang kanyang professional reputation, business at legal career sa mga alegasyong lumulutang sa impeachment trial ng bise. Bumalag din ang kapo ni Carpio sa sinabi ni PBBM na posibleng ituring na national threat at the highest level kung mapapatunayan tumanggap nga ito ng milyong piso mula sa Chinese government o companies.
9: Kung magne-negosyo ka, possible naman may clients ka from different countries than if you are into the exporting business. So yung problem na kasi ngayon, masyadong madaming insinuations. Porket ganito yung isang client, automatic may national security risk. Basta yung sa amin lang talaga, legitimate business naman yung KLAP8.
8: Hamon ni Carpio sa Marcos administration, patunayan ng mga alegasyon ayon sa AMLAC Nasa 300 million pesos ang natanggap na remittances ng Cali 88 Foods Corporation mula sa mainland China at Hong Kong. Dating major shareholder sa kumpanya si Carpio at nasasaliin din ito ni VP Sara nitong nakaraang taon. May paliwanag din si Carpio sa sinabi ng prosecution witness si Attorney Alexander Cabrera na mula sa Isla Lipana & Co. tungkol sa higit kalahating milyon na gastos ng credit card ni Carpio sa next door sa Davao City at Malaysia.
9: Galing yun sa personal funds niya. Yung transactions din doon were done via the group, pero siya lang yung spearhead. Sabi lang talaga is masyadong madaming insinuations to, na parang porket ganito yung bill, consequently criminal agad.
8: Sakali raw mag-issue ng subpoena ang Senate Impeachment Court para hingin ng mga dokumento magpapatunay sa paliwanag ni Carpio, handa naman daw itong magsumite para mapatunayang walang naging paglabag sa mga transaksyon ng asawa ng bise. Tinanong din ng Billionaire News Channel kung nag-uusap ba ang mag-asawa tungkol sa mga isyong kinakaharap nila.
10: Kasi parehong nalalabas yung transactions nila eh.
9: Hindi namin dinidiscuss na rin yung ganyang side kasi may it's a complicated situation kasi considering may impeachment trial, tapos meron ding private side si attorney man. So hindi lang namin dinidiscuss na yun out in public for legal reasons and defense strategy reasons.
8: Sa ngayon, nakamonitor lang daw muna si Carpio kung may paglabag ba sa konstitusyon o malicious acts sa mga pagdinig at tumatalakay sa kanyang mga transaksyon. Para sa Agenda, Chet Gatchalian, Billionaire News Channel.
2: Nagsumite na ng affidavit si Davao City Representative Paolo Pulong Duterte sa NBI kaugnay ng mga alegasyon ni self-confessed bad man Rodolfo Gracioso Jr. Inakusahan ni Gracioso si Duterte na nakatanggap ng mali-maletang pera na kinamada niya mismo sa utos ni dating House Speaker Lord Alan Velasco. Ayon kay NBI Director Melvin Matibag, isang pahinang general denial ang isinumite ng abogado ni Duterte.
11: May pinasa na affidavit si Congressman Pulong, kine-question nga lang ang jurisdiction ng NBI to do the investigation. Just an answer from his lawyer. Sabi lang, this is a general denial.
3: Sa kabila ng impeachment trial, tiwala pa rin ang mayorya ng mga Pilipino kay Vice President Sara Duterte. Batay sa SWS survey, nakuha ni VP Sara ang 56% trust rating nitong Setyembre. Pero mas mababa ito kumpara sa 57% na naitala noong June. Bagamat mas mababa kaysa sa trust rating ng bise, tumaas naman ang numero ni PBBM. 36% ng mga Pilipino ang tiwala sa Pangulo nitong Setyembre kumpara sa 34% noong Hunyo. Ginawa ang survey mula September 21 to 27 sa 1,500 respondents.
2: Twice in a row, matapos ilabas ng ICC ang desisyon na fit to stand trial si FPRRD noong nakaraang linggo, nagpakita siya para sa ika-apat na status conference ngayong araw. Pinag-usapan naman ang listahan ng mga testigo at ebidensya na ipepresenta ng prosekusyon. Ang detalye sa agenda report ni Kevin Manalo mula sa The Netherlands. Kevin?
12: Okay, si dating Pangulong natin. Rodrigo Duterte. Naka-all black ang dating Pangulo.
2: Balikan natin si Kevin Manalo kapag na-establisan na po natin ang ating mas malinaw na linya mula sa The Netherlands.

0: pang miyembro ng tinaguriang Maleta Boys ang tumestigo sa day 2 ng bail hearing ni dating House Speaker Martin Romualdez. Nag-deliver daw sila ng pera sa apat na tirahan ng kongresista. Yan ang agenda report ni John Riz Calata.
1: Absent si dating House Speaker Martin Romualdez sa ikalawang araw ng kanyang bail hearing sa kasong plunder kaugnay ng umano'y 7.4 billion peso kickback sa flood control projects. Sa day 2 ng pagdinig, iniharap ng prosekusyon ang dalawa pang miyembro ng tinaguriang Maleta Boys na si Nahil Navidad Jr. at Christopher Esquivel. Unang sumalang sa witness stand si Navidad. Ayon sa kanya, sa tatlong taon niyang pagtatrabaho kay Zaldi Co, nasaksihan niya ang higit 10 beses na pagbibilang ng bundle ng mga pera ng aid ni Co na sina John Paul Estrada at Mark Texay sa Horizon Homes, unit ni Co sa Taguig City. Sangkot o may partisipasyon din umano siya sa deliveries ng pera sa apat umanong tirahan ni Romualdez sa McKinley Road, Forbes Park, Makati City, Aguado Street, Maynila, Tamarind Street, South Forbes Park, Makati City at Nara Street, Forbes Park, Makati City. Sabi ng Maleta Boy, hindi niya personal na nakitang pera ang laman ng mga maleta nang i-deliver ang mga ito sa mga nabanggit na address. Pero nalaman niyang pera ito dahil nababanggit sa kanilang group chat ang deliveries ng mga basura na ibig sabihin umano ay pera. Mabigat din anya ang ilan sa mga maletang kanilang binubuhat kaya hinala niya ay pera ito. Aminado si Navidad na hindi niya personal na nakita si Romualdez sa anumang deliveries. Sinuri rin sa korte ang cellphone ng testigo para silipin ang conversation sa kanilang group chat kasama ng kanilang team leaders. Makikita umano rito ang panghihikayat ni Colonel William Dominguez sa kanila, isa sa mga team leader ng Maleta Boys. Gayunman, hindi nabanggit kung ano ang layunin ng panghihikayat. Hindi rin finlash sa screen ang mismong screenshot. Tumestigo rin ang isa pang Maleta Boy na si Christopher Esquivel, nakabilang din umano sa pagdi-deliver ng mga maleta noong November 21, 2023 sa McKinley Road. Anya, pinayuhan siya ni Estrada na ingatan ang maleta dahil pera ang laman nito. Nalaman din daw niya na pera ang laman ng mga maleta dahil may mga post-it umano na nakalagay sa mga ito sa Horizon Homes kung saan nakasaad ang mga halaga ng laman ng mga ito depende sa laki mula 10 million pesos hanggang 70 million pesos at tinanggal ang post-it bago i-deliver sa McKinley Road. Gayunman, hindi rin anya niya nakita si Romualdez sa isinagawang delivery. Ipagpapatuloy ang susunod na pagdinig sa Webes kung saan inaasahang ihaharap ang isa pang Maleta Boy na si Rodante Orbilio para patutuhanan ang testimonya ng mga naunang Maleta Boys na sumalang sa witness stand. Para sa Agenda, John Riz Calata, Bilyonaryo News Channel.
0: Matapos ilabas ng ICC ang desisyon na fit to stand trial si FPRRD noong nakaraang linggo, nagpakita siya sa ikalawang beses para sa ikaapat na status conference ngayong araw. Balikan natin ang agenda report ni Kevin Manalo live mula sa The Netherlands. Kevin?
2: Corina, gaya ng inaasahan ng korte, muling humarap sa ICC si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Naka-all black ang dating Pangulo na nakasuot ng earphones habang nakaupo sa likuran ng kanyang mga abogado. Tinalakay sa status conference ang mga paghahanda para sa nalalapit na trial na nakatakdang magsimula sa November 30. Una na rito ang request ng depensa para sa family visits ng mga kaanak ni Duterte pagsapit ng trial. Mahalaga raw ito para sa mental welfare ng dating Pangulo. Kabilang din sa agenda ang magiging daily hearing schedule. Sa unang linggo, iminungkahi ng korte ang apat na one-hour sessions bawat hearing day na may 30-minute hanggang one-hour breaks sa pagitan ng mga ito. Maari pang baguhin ang mga susunod na schedule, partikular ang breaks, depende sa rekomendasyon ng medical officer ni Duterte. Tinalakay rin ang bilang ng mga testigo at ebidensyang ihaharap sa trial. Ayon sa prosekusyon, 5 hanggang 6 na testigo ang posibleng humarap sa korte, habang ni-restructure naman ito ang mahigit 5,000 key evidence items na nabawasan na ng halos 1,300 items. Kabilang sa mga ebidensyang tinukoy ang mga news clippings ukol sa bilang ng mga pagpatay noong alkalde pa si Duterte. At maging ang mga opisyal na dokumento mula sa Philippine National Police na siyang naglalaman ng mga quote-unquote accomplishments o bilang ng mga napatay sa Administrasyong Duterte na abot sa 3,967 na katao na napas lang sa anti-drug operations mula 2016 hanggang 2017. Nais din ng prosekusyon na gamitin ang mga naunang naitalang testimonya ng 3 testigo sa ilalim ng Rule 68 sa halip na pagharapin sila ng live sa korte. Pero hindi pa pinal ang mga panukalang ito. Pag-aaralan pa ng hukom kung aling mga ebidensya at testimonya ang papayagang gamitin sa trial. Hinimok din ng korte ang prosekusyon kung kailangang isailalim sa review ng kanilang mga abogado at hindi lamang sa mga analyst ang lahat ng dokumento na siyang makapag-validate dito. Ayon kasi sa depensa, may mga detalye dito na hindi umano konektado sa war on drugs, kundi maaring personal na issue. Natapos na ang unang session pero magre-resume ito para sa pagpapatuloy ng diskusyon mamayang 12:45 p.m. Central European Time at inaasahan ng korte na present pa rin si Duterte. Yan ang pinakahuling balita mula dito sa Netherlands. Balik sa iyo, Corina.
0: Maraming salamat, Kevin Manalo. Nag-uulat live mula sa The Netherlands. Exclusive makupad na paggastos ng DepEd para sa school feeding program. Pinuna ng COA. At Laguna Governor Sol Aragones nireklamo na naman sa Ombudsman. Susunod yan sa agenda.

0: it all with Smart Power All. Subscribe and choose the Binge Bundle so you can stream YouTube, View, I Want, and Signal Play.
1: Smart Power All 109. Switch and load now.
2: Bahagi ng taya mo ay para sa bayan.
3: Makakauwi ka na.
2: Kung para sa iba, ang Lotto ay game of chance, para sa kanila, ito ay fighting chance. Dahil sa PCSO, bawat taya may kawang gawa.

0: Check muna tayo ngayong Martes sa EDSA White Plains. Maluwag ang daloy ng mga sasakyan sa southbound lane. Mabigat naman ang northbound lane. Sinita ng Commission on Audit ang delayed implementation ng school feeding program ng Department of Education. Sa eksklusibong dokumento na nakuha ng politiko, higit 300 days umanong atrasado ang pagpapatupad sa 681 million pesos na programa na maghahatid sana ng pagkain sa mga mag-aaral sa siyam na rehiyon. Naitala sa Calabar Zone ang pinakamalaking halaga ng delayed program, sinundan ng Ilocos, Bicol at Central Luzon. Batay sa report ng Commission on Audit, dala umano ito ng procurement problems, delayed funding at mabagal na proseso. Lumitaw din sa report ang improper food storage at mga ninakaw na food supplies.
1: Nahaharap ngayon sa ika-apat na reklamo sa Ombudsman si Laguna Governor Sol Aragones. Sa bagong complaint ngayong araw, isang umano'y unlicensed chemotherapy center naman ang kinwestiyon ng ilang dati at kasalukuyang opisyal ng Laguna. Ang depensa ng gobernadora sa agenda report ni Joash Malimban.
2: Nagsampan ng reklamong graft at grave abuse of authority sa Office of the Ombudsman ang ilang dati at kasalukuyang opisyal ng Laguna laban kay Governor Sol Aragones at apat na iba pa. Pinaiimbestigahan ni Nakalamba City Councilor Christian Nino Lahara, former Laguna Medical Center Officer Jonel Osho at board members Carla Adhar Lahara at Lorenzo Zuniga Jr. ang isang chemotherapy center na nag-ooperate sa bayan ng Santa Cruz kahit na wala umanong lisensya. Ang operasyon ng clinic isinasagawa para mismo sa loob ng public hospital na Laguna Medical Center. Kabilang sa mga katunayang isinama nila sa kanilang complaint affidavit, ang notice of violation at cease and desist order na inihain ng Department of Health sa chemo center noong Setyembre.
3: Ang chemotherapy center, gaya po ng sulat ng DOH, ay meron pong mga panuntunan. Meron pong regulasyon. Ito ay dadaan sa masusing pag-aaral ng DOH, ng Department of Health. At hindi pa po sila nakaka-comply doon.
2: Dagdag pa ni Board Member Adhar Lahara, bagaman ipinapakita sa social media na libre ang chemo sessions, questionable umano na kinukuha ang PhilHealth numbers ng mga pasyenteng pumupunta sa center.
4: Mali na sabihin na ito ay libre dahil hindi ito libre. Ito ay pondo ng pamahalaan sa pamamagitan ng PhilHealth na binabayaran ng PhilHealth sa mga pribadong health provider.
2: Bukod kay Governor Aragones, respondents din sa reklamo sina Provincial Health Officer Dr. Jose Inoncillo, Laguna Medical Center Chief Dr. Leticia Alcala, Chemo Center Manager Salve Capacete at ang chairman ng WeHope Medical Group na si Dr. John Paul Aklan. Ang kumpanya ni Aklan ang nabigyan umano ng lease agreement na mag-operate sa ospital. Nationwide ang operations ng WeHope Medical Group at nakafocus sa zero billing chemotherapy programs. Sa isang pahayag, iginiit ng kumpanya na walang government funds na ginagamit sa kanilang chemotherapy sessions. Nanindigan din sila na hangad lang nilang matulungan ang cancer patients at hindi masangkot sa anumang kontrobersya. Kaugnay ng question sa legalidad ng operations, handa raw silang sagutin ito oras na matanggap ang kopya ng reklamo. Sa isang Facebook post naman, iginiit ni Governor Aragones na political harassment lang ang pagsasampa ng reklamo. Gayong ika-apat na complaint na ito laban sa kanya sa Office of the Ombudsman. Anya, sasagutin nila ang mga alegasyon sa tamang panahon, oras na matanggap ang complaint. Para sa Agenda, Joash Malimban, Bilinaryo News Channel.
0: Balde-balding utak daw ang kailangan ng mga obstructionist ng administrasyon para maintindihan kung ano ang plano ni PBBM sa paparating na Super El Nino. Ayon yan mismo sa Palasyo. Ang buong detalye sa agenda report ni Ivy Reyes.
5: Sa umano'y mga obstructionist ng gobyerno ay itinuro ng Malacanang ang pagpuna ng publiko sa pahayag ni Pangulong Bongbong Marcos na kaagapay ng government interventions ay ang parte rin ng publiko na mag-ipon ng tubig laban sa paparating na Super El Nino.
6: And part of that public service and those public service messages will be bumili na kayo ng balde para pag umulan, makolekta na ninyo lahat. Tuturuan namin kayo yung gamot para maging malinis. We'll give you the filter. We'll teach you how to...
5: Mabilis na nag-viral ang sagot na ito ni PBBM na sinigundahan pa ni Vice President Sara Duterte at sinabing wala talagang maaasahan sa presidente. Sagot ng Palasyo.
7: Sa mga obstructionist po itong sasabihin ko. kailangan po talaga natin ng balde, balding utak. Para po maintindihan niyo po kung ano ang plano ng Pangulo.
5: Hindi raw biruan ang Super El Nino, kaya hindi raw katawa-tawa ang mga pahayag ng Pangulo, lalo't matagal naman na raw kasama sa water conservation measures ang pangongolekta ng tubig ulan. Hindi rin daw ito mensahe ng pagkakanya-kanya dahil hindi lang naman daw sa rainwater collection nakatutok ang interventions ng gobyerno at ng El Nino Task Force na kinabibilangan ng mga pangunahing ahensya ng mga apektadong sektor gaya ng agrikultura. Sa press briefing ng El Nino Task Force noong October 5, inabisuhan ng DOST Pag-asa ang publiko na by end of March 2027, lahat ng probinsya ay makararanas na ng tagtuyo o drought at magtatagal din ng Super El Nino hanggang sa buwang ito. Tanong ng Malacanang, sa lahat ng tugon ng gobyerno sa El Nino, bakit balde lang ang napansin ng mga kritiko ng Pangulo? Panghuling mensahe ng palasyo, ang bagong Pilipino raw hinahasa ang utak para ang mensahe ng presidente na iintindihan at tumatatak. Para sa Agenda, Ivy Reyes, Bilyonar News Channel.
0: Kumpas umano ng Malacanang ang dahilan ng pag-over the backod ni Senador Mark Villar sa mayorya ayon sa isang political analyst. Kumbinsido rin siyang taktika na may Villar sa magkabilang paksyon ng Senado para sa survival ng kanilang apelyido. Narito ang agenda report ni Attorney Karen Jimeno.
8: Naniniwala si political analyst Julio Tihangki na may kinalaman ang Malacanang sa paglipat ni Senator Mark Villar sa mayorya sa panayam sa At the Forefront ng Bilyonaryo News Channel. Sinabi ni Tihangki na halos lahat ng miyembro ng minorya ay may kinakaharap na kaso na pwedeng gamitin laban sa kanila.
9: It's not beyond the palace and the administration. In fact, they will be faulted for not doing it to put pressure on the vulnerable senators to go their way, especially with this existential political issue that is the impeachment conviction of the vice president. No, Cayetano led the bloc in the Senate are all ironically politically vulnerable because they have issues and potential scandals hanging over their heads.
8: Paglilinaw naman ng profesor, malabong sumunod si Senator Camille Villar sa kanyang kapatid sa paglipat sa mayorya.
9: The fact that the Villar split, no? One with the minority, continued to stay on with the minority, Senator Camille, and the other one, Senator Mark with the majority, is a compromise because, of course, the Villar does not want to cut their political ties with the Dutertes whom they have propped up and supported all these years.
8: Dismayado naman si Tihangki sa pagtalaga kay Senator Mark Villar bilang chairman ng Senate Committee on Public Works. Nadawit kasi ang senador sa flood control scandal.
9: Kaya nga inaasunto itong mga Villar dahil nga unang-una sa conflict of interest nung naging DPWH Secretary si Senator Mark Villar, tapos ngayon may kaso sa kanya. Tapos for the longest time, no, ang hawak ng mga Villar sa Senado mula pa kay former Senate President Manny Villar, kay Senator Cynthia Villar, ay mga komite na may kinalaman yung negosyo nila.
8: Paniwala ni Tihangki, ang pagkakaroon ng Villar sa parehong grupo sa Senado ay para matiyak ang political survival ng pamilya. Para sa Agenda, Attorney Karen Jimeno, Bilyonaryo News Channel.
0: Tila namimili raw si VP Sara ng pupunahin matapos mapansin ang foil drug smuggling sa Laos at Thailand na balak ibiyahe sa Pilipinas. Ayon sa Malacanang, bakit itinuturo sa ibang tao ang usapin ng droga, gayong kasasabi lang ng PDEA na biyaheng Mindanao ang mga ilegal na kargamento? Huwag daw sanang maliitin ng bise ang trabaho ng law enforcement agencies dahil hindi nagtatago ng impormasyon ang mga otoridad.
7: Ang nakakaya po siguro ay ito na ganap noong 2018 na huli ang Shabu sa magnetic lifter. Pero ang sabi ni dating Pangulong Duterte, ito po ang headline. Duterte says Shabu in magnetic lifters, pure speculation. Pero mismo ang PDEA at that time ay nagsabing mayroong shabu sa magnetic lifter na noon ay pinabulaanan ng dating chairman ng BOC na si La Peña. Nasaan na kaya ang missing shabu na ito?
10: Nakapag-umpisa na sa kani-kanilang tungkulin ang mga bagong kalihim ng PCO at DICT. Pero bakit nga ba madalas ang rigodon ng Marcos Jr. Administration? Narito ang agenda report ni Ivy Reyes.
5: Hindi alintana para kay newly elected Communications Secretary Lino Cayetano na nasa kabilang kampo ng politika ang kanyang kapatid na si Senador Alan Peter Cayetano. Ngayong araw nanumpa kay Pangulong Bongbong Marcos si Cayetano kasabay ng pananumpa ng panibagong DICT Secretary, ang presidente ng Social Security System na si Robert Joseph De Claro.
11: It doesn't change anything. I think tulad nyo, tulad natin lahat dito, I think the most important thing is what binds even families together are values. So I think regardless of nasaan tayo sa political spectrum, ang importante are we fighting for the same things. And I think across the political spectrum, many of us, even though iba tayong mga partido, pareho yung pinaglalaban natin.
5: Sabado, October 10 daw, nalaman ni Cayetano na uupo na siyang kalihim mula sa pagiging general manager ng People's Television Network, ang state-run media sa Pilipinas. Ang direktiba lang daw ng Pangulo ay maiparating ni Cayetano sa publiko ang mensahe ng administrasyon ng maayos. Bilang ika-anim na kalihim ng PCO in 4 years, tinitingnan ng Cayetano leadership ang bumaba sa level ng mga komunidad dala ng fast-paced changes ng komunikasyon sa panahon ngayon. And speaking of changes, ang pagbabago raw ng panahon ang dahilan ni PBBM kung bakit papalit-palit ng kalihim ang communications arm ng gobyerno.
12: And the reason that we keep turning, we have this high turnover is because the job keeps changing. In terms of what we are trying to put forward. In the beginning, we were talking about policy, and then we started talking about what we had to do in terms of implementation, and then we started having to talk. Now we have having to talk about getting more towards the more political aspects of the communications job.
5: On his first day, tinalakay agad ni DICT Secretary De Claro ang usapin ng ghost electricity at ang hamon ng online exploitation ng kabataan. Kung may pagkukulang ba ang dating kalihim na si Henry Aguda?
13: One thing I can say is that my predecessor, Congress Secretary Aguda, they did his best to try to find ways and means on how to help provide better technology to the Filipino.
5: Nang tanongin ng kalihim sa panukalang patawan ng social media ban ang mga kabataan under 18 years old, hindi raw pabor sa isang blanket ban ang kalihim. At sa mga usaping ito, prevention daw talaga ang pinakamalakas na panlaban. Magkakaroon daw ng masinsinang review ang DICT budget para siguraduhin masasagot ng kanyang liderato ang mga hamong kinakaharap ng ahensya. Para sa Agenda, Ivy Reyes, Billionaire News Channel.

0: ulit ang lifestyle advocate na si Stephanie Zubiri. Yan ang tanong ng netizens after her flirty exchange with her partner, Scott Woodward, on Instagram. It started with this video posted by Scott kung saan sinagot niya ang tanong na, "Do you have any good photos of your girlfriend?" He later flexed the mga aesthetic photos ni Stephanie. Pero sa comment section, pabirong napatanong si Stephanie kung girlfriend nga lang ba siya, to which Scott replied, and I quote, "One day I'll make you my wife and we can do this all over again." Stephanie was previously married to Jonathan Crespi. Single si Atasha Mulak. Sa isang TV interview, the Bongga Kaday musical star said priority niya ang kanyang work. Dagdag pa ni Atasha, no boyfriend daw siya since birth. To recall, naintriga ang aktres sa anak ni ultra-billionaryo Ramon Ang na si Jacob Ang. Ilang beses kasi silang spotted na cozy together even on family dinners.
1: Dalawa pang biktima ng unclaimed winnings sa online gaming platforms lumutang. At singil ng Meralco, tataas ngayong buwan. Susunod yan sa agenda.
2: The hot takes are back. The opinions unfiltered. Ready to disagree again? Unpopular opinion. Soon.
3: She's back, bringing the news to your midday. Join Mikey Oreta, Midday Report. Your news, your report. Only here on BNC, the Billionario News Channel.
4: Pagkilala sa sariling kakayahan o talento sa...
5: Ganito na magbasa si Johnny ngayon. Diretso, malinaw, may kumpiyansa. Pero dati, kahit simpleng salita, hirap siya.
6: So bago po siya pumasok sa aral program, napansin ko po na parang medyo mahina pa siya sa pagbabasa, medyo hindi pa siya nakaka-recognize ng mga letters.
5: Pero ang kwento ni Johnny ay kwento rin ng halos 7 milyong batang Pilipino na hirap magbasa sa school year 2025. Kaya nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang batas ukol sa aral o Academic Recovery and Accessible Learning. Isang pambansang aksyon para tukuyin ang mga nahuhuli at tutukan sila. Dahil dito, 4.5 million ang magaling nang magbasa ngayon mula sa 6.7 million na dati hirap magbasa. Sa Katbalogan, personal na nakita ni Pangulo kung paano ito ginagawa.
7: So kinukuha namin yung beginning of school year data. Tapos pag nakita natin na merong emerging readers lang na below grade level, ini-enroll natin sa aral.
8: Ampalaya!
9: Ampalaya!
8: Kumakain kayo, ampalaya!
5: Nakilala ng Pangulo si Johnny. Dating hirap magbasa, ngayon nagbabasa na para sa kanya.
4: Gayon din mga prutas, kakuan, mansanas at tubas.
8: Oh, nabusog ako sa kwento mo ah. Pinakamahalaga na maaari nating gawin bilang isang pamahalaan ay ang pagandahin ang ating edukasyon. Dahil yan talaga ang ating kinabukasan.
5: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Sa bawat batang natututong magbasa, isang mas maliwanag na kinabukasan ang nabubuksan.
1: Traffic check ulit tayo sa EDSA Orense. Mabigat ang daloy ng mga sasakyan sa north at southbound lanes. Lumutang ang dalawa pang biktima ng unclaimed winnings sa dalawang magkaibang online gaming platforms. Milyones daw dapat ang kanilang premyo pero di raw nila nahawakan ang kanilang panalo. Ang detalye sa exclusive agenda report ni Lian Bustillo.
10: Singkapal ng libro ang mga papeles na personal na inaabot ng dalawang online gaming bettors sa Billionaire News Channel. Naka-imprenta sa mga papel ang umano'y samot-saring ebidensya ng milyon-milyong pisong panalo mula sa dalawang online gaming platforms na hindi umano ibinigay sa kanila. Sa ibabaw ng mga dokumento, ang ilang pahina ng hindi notarisadong waiver na ayon sa mga bettor ay sapilitang pinapirma sa kanila.
11: Sabi ko natatakot po ako sa sabi niya. Hindi, pirmahan mo lang, okay naman tayo siya.
9: Wala lang yung kakabulin sa kami. Tulong lang namin ito sa inyo.
10: Tinatayang 517 million pesos ang napanalunan ni Alias JR sa Arena Plus noong March 2025. At matapos ang ilang buwang back and forth sa customer service ng kumpanya, Hunyo pa ng parehong taon na iyon nang maimbitahan siya sa opisina nito. Dito, iginiitumano ng online gaming platform na maaaring glitch lamang ang pagkapanalo niya dahil wala raw ito sa kanilang records. Ipinakita naman sa atin ni Alias JR ang screenshots ng umano'y pagkapanalo nito na ayon sa kanya ay sinubukang ipabura ng kumpanya. Ganito rin ang karanasan ni Alias Alan sa online gaming platform na Bingo Plus kung saan nanalo siya ng tinatayang 3.4 million pesos noong May 2025. Kwento niya, nakapag-withdraw pa siya ng 80,000 pesos mula sa kanyang winning balance bago ito i-zero out ng kumpanya. Tulad ni Alias JR, pinapunta umano si Alias Alan sa opisina ng Bingo Plus at sinabing glitch lang ang kanyang pagkapanalo. Wala na rin umano siyang nagawa kundi pumirma sa isang hindi notarisadong waiver matapos pilitin ng isang representative ng online gaming platform.
9: Eh, hindi ka nanalo. Walang nanalo dyan. Yung bibigay namin sa inyo yan, sabi niya gano'n, papuya lang sa inyo sa pagod niyo, sabi niya gano'n. Walang nanalo dyan. Tulong lang namin sa inyo yan.
10: Matapos mapirmahan ang mga waiver, kapwa umanong nakatanggap ang dalawang bettors ng cash pabalik sa kanya-kanyang online gaming accounts. Si Alias JR, 300,000 pesos. Si Alias Alan naman, 1.3 million pesos. Nagpadala na kami ng mensahe sa DigiPlus, ang parent company ng Arena Plus at Bingo Plus, kaugnay ng hinaing ng dalawa, pero wala pa itong sagot sa ngayon. Sinabi naman ng PagCorp na iniimbestigahan na nila ang mga reklamo ni na Alias JR at Alias Alan at tiniyak na maglalabas ang pahayag kaugnay nito sa lalong madaling panahon. Samantala, sinabi ng dalawa na nagkalakas loob lamang sila na lumutang matapos mapanood ang mga naunang ulat ng Billionaire News Channel kaugnay ng usapin. Kaya naman tulad ni na Alias Lando, Alias Bingo at Alias Ed, nananawagan sila sa posible at umano'y marami pang biktima na umano'y unclaimed winnings sa online gaming platform sa makiisa sa kanilang laban. Para sa Agenda, Lian Bustillos, Billionaire News Channel.
0: Lusot na sa kamera ang panukalang social media ban sa kabataan below 13 years old. Pero may pangamba rito ang ilang mambabatas. Narito ang agenda report ni Isaiah Mirafuentes.
11: Serye na ng mga karahasan sa paaralan ang naitala sa bansa. At para mismo sa mga otoridad, malaki ang papel dito ng social media.
12: House Bill number 11566 is hereby approved on third and final reading.
11: Sa botong 287 yes, 3 no at 0 abstain, lusot na sa House of Representatives ang House Bill number 11566 o ang panukalang magbibigay ng age restrictions sa paggamit ng social media. Sakaling maipasa, bawal nang gumawa, magrehistro o gumamit ng kahit anong social media accounts ang kabataang edad below 13 years old. Habang ang mga edad 13 to 18 years old naman, bibigyan ng mahigpit na restriksyon sa paggamit ng internet. Sa kabila ng malaking paksyon na pabor dito, marin itong tinututulan ng ilang mga mambabatas. Labag daw kasi ito sa privacy ng users dahil kailangan ng magsumite ng patunay na totoong edad na nare-rehistro sa social media accounts.
13: Ang bawat mamamayan ay mapipilitang magbigay ng kanilang government-issued IDs o biometrics na tahasang lumalabag sa kanilang privacy na siyang maaaring magamit bilang sandata ng pagmamanman sa ngalan ng child safety.
14: Sa halip na matiyak ang kanilang kaligtasan, maaaring humanap pa ang mga bata ng iba't ibang pamamaraan upang makagamit ng social media na posibleng maglantad pa sa kanila sa mas matitinding panganib.
11: Hindi rin daw dapat kabataan ang higpitan, kundi ang mismong social media platforms.
15: Yung mga online classes dinadaan sa Messenger. Yung communication for online classes dinadaan sa Messenger. So, yun ang concern natin. Regulation ng mga social media platforms. Mas dapat to number din sa mga social media platforms mismo rather than ipagbawal yung access ng mga bata.
11: Pero ayon sa co-sponsor ng panukala na si House Committee on Basic Education and Culture Chairperson and Pasig Representative Roman Romulo, hindi dapat pagtuunan ng pansin kung may lugar ba ang mga kabataan sa digital world, kundi kung ligtas ba ang espasyong ito para sa kanila. Sa gitna ng mga banta sa social media laban sa mga kabataan, ang pinakamahalagang tanong sa ngayon ay kung ang pagbabawal ba sa kanila ang pinakamabisang panangga. Dahil pinakamahalaga ring matiyak na ang bawat mga hakbang na gagawin ay hindi lang basta maghihigpit sa kanila, kundi dapat magbibigay solusyon rin sa ugat ng problema. Para sa Agenda, Isaiah Mirafuentes, Billionaire News Channel.
1: Mabubutas na naman ang bulsa ng mga consumer ngayong buwan. Inanunsyo na kasi ng Meralco na tataas ng halos 32 centavos per kilowatt hour ang singil sa kuryente ngayong October. Katumbas ito ng 64 pesos na taas singil sa mga customer na kumukonsumo ng 200 kilowatt per hour. Paliwanag ng Meralco, ang mas mataas na singil sa kuryente ay dulot ng mahal na generation charges.
16: Ibinasura ng Korte Suprema ang indirect contempt petition laban kay Senator Tito Soto na nag-ugat sa umano'y pagpuna at pag-question nito sa desisyon ng Korte na ipawalang visa ang impeachment case ni VP Sara. Ayon sa SC, protektado ng saligang batas ang political speeches sa ilalim ng freedom of speech and expression. At gaya raw ng ibang sangay ng gobyerno, dapat bukas din ang judiciary sa anumang puna at kritisismo ng publiko. July 25, 2025, nang ilabas ng SC ang kontrobersyal nitong desisyon sa Articles of Impeachment laban sa bise. Puna ni Soto na nooy Senate President, tila naging impossible dream na raw ang impeachment dahil sa pasya ng SC. Tinawag pa niyang unfamiliar with congressional rules ang mga nagpasyang mahistrado.
1: Arestado ang 76 na dayuhan sa joint operation ng Bureau of Immigration at AFP sa pinaghihinalaang Pogo Scam Hub sa Cubao, Quezon City. Huli sa akto ang 74 Chinese at 2 Myanmar nationals na sangkot umano sa online scamming. Sasailalim na sa inquest proceeding sa mga nahuling foreigner at mahaharap sa deportation.
16: Isa ang patay habang ilang individual pa ang sugatan sa insidente sa isang roller coaster sa Georgia. Kita sa video ang pag-evacuate ng mga na-stranded sa Goliath roller coaster ng Six Flags Over Georgia. Wala pang karagdagang detalye kung paano nasawi at nasaktan ang mga sakay nito. Pansamantalang suspendido ang kaparehong rides sa theme park. Iniimbestigahan pa ang pangyayari.
0: Kumpleto na ang 8th entry sa 2026 Metro Manila Film Festival. Pinawi din ng MMDA ang posibleng epekto ng pinamurang ticket prices sa box office sales. Ang detalye sa agenda report ni Tin Matro.
17: Apat pang pelikula ang opisyal na inanunsyo bilang second batch ng entries na siyang bubuo sa 8 films na maglalaban-laban sa takilya ngayong Pasko. Kabilang dito ang romantic comedy drama na Little Hope, ang Seeds of Peace, ang Los Salvajes Bravos, at ang Perfect Marriage starring Kim Chu and Paolo Avellino. Makakasama nilang naunang inanunsyong entries na second Miracle in Cell No. 7 ni Aga Mulak, The Greatest Showdown ni Vic Soto at Vice Ganda, Amir, at Haunted Carnival. Pero pagkano naman kaya ang presyo ng ticket?
18: Magandang offering po ang ibibigay namin sa Kapaskuhan sa Metro Manila Film Festival. Aside pa po yung good news na not more than 299 pesos po ang magiging ticket price po natin sa lahat po ng sinihan all over the Philippines.
17: May magiging epekto naman kaya ito sa box office sales?
18: Hindi naman po, kasi po nag-usap po kami ng SEAP, ganun din po yung mga producers, na instead po na kunin natin sa mahal na presyo, baka po makompensate natin at mas maraming makapanood.
17: Gaganapin ang Parade of Stars sa Bacolod City sa December 12, habang December 19 naman ang parada sa Metro Manila na pangangasiwaan ng San Juan at Mandaluyong City.
19: Nakatakdang magbukas ang 52nd Metro Manila Film Festival sa December 25 na kung saan bibida, busay at talento ng pelikulang Pilipino. Para sa Agenda, Team Matro, Millionario News Channel.
0: 20 years na ang Koji San, and to mark the milestone, may bagong products ang iconic skincare brand. Yan ang Agenda Report ni Che Sulit.
20: And we What better way to celebrate a homegrown brand's 20th anniversary than with a glamorous entrance? Yan ang ibinida ni Beauty Elements Ventures Incorporated, or Bevy, President and CEO, Jazz Borilla. For two decades, Bevy's well-loved Kojisan has built its brand around its flagship kojic acid soap. At sa paglago nito, patuloy lang ding pinalalawak ng kumpanya ang kanilang product line.
21: Actually, more than the celebration of the past 20 years and its incredible milestone of the company and the brand, it's really more on tonight to be expecting what comes next after 20 years.
20: Aside from the skin product, binigyan din ng spotlight ang mga produkto para sa hair at scalp care, botanical skincare at perfume sa 20th anniversary celebration nito. Ipinakilala rin ng Bevy ang Cloud, isang online marketplace para sa beauty, fashion, wellness at iba pang consumer.

0: Smart Power All. Subscribe and choose the Binge Bundle so you can stream YouTube, View, I Want, and Signal Play.
1: Smart Power All 109. Switch and load now.
2: Different nations, cultures, and voices come together with a shared vision. Working across borders can build a more peaceful and connected world. United Nations Day. Bilyonaria News Channel.
3: Isa pang traffic check ngayong Tuesday sa Marcos Highway SM Marikina, green and go ang mga sasakyan papuntang Cubao. Heavy naman ang papuntang Antipolo. Pinuna ng Commission on Audit ang Social Security System sa unrealized losses na umaabot sa halos 40 billion pesos sa loob ng 4 na taon. Sa dokumentong eksklusibong nakuha ng bilyonaryo, kinwestiyon ng COA ang kabiguan ng SSS na magtakda ng limitasyon sa paper law sa stock market para maprotektahan ang investment reserve fund nito. Ito'y matapos umabot sa halos 39.99 billion pesos ang paper loss ng ahensya na mas mataas kumpara sa 11.60 billion pesos noong 2021. Sa kabila nito, hindi pa aktwal na pagkalugi ang paper loss ng SSS dahil hindi pa nila ibinebenta ang shares na bumaba ang halaga sa stock market.
4: Naiyak ang isang leader ng indigenous people sa bansa dahil sa nananatili pa rin kaawa-awang kalagayan ng halos 2 milyong katutubo.
5: Sa programang memo ng Bilyonaryo News Channel, sinabi ni Dato Allen Capuyan, kabilang sa mga suliraning kanilang kinakaharap ang matinding kahirapan, kawalan ng sapat na edukasyon at serbisyong pangkalusugan.
6: You have to see it for yourself. Punta ka sa mga interlands. May mga lugar nga, hindi nila kilala ang gobyerno. Iba pa yung pag-aabuso, may tumutulong, ginagamit sa mga vlog, pero silang yumayaman, ang tribo walang natatanggap. Hindi yung pinag-usapan ng problema sa opisina. Hindi yan nakukuha sa usap-usapan. Nakukuha yan sa pagpunta sa mga lokalidad.
4: Ang sinasabi
6: pagpunta
4: po
6: sa hinterlands. So imagine you have 50 plus provincial offices. You have 16 regional offices. You have 109 community service center. So, sa laki ng pangangailangan, kulang.
5: Ayon din kay Dato Capuyan, hindi sila pinagbigyan ng Kongreso na makapagsalita sa harap ng mga mambabatas para mas malaman sana nila ang kanilang kalagayan sa kabundukan.
6: Ang aking mensahe po ay yung tinatawag natin na pakinggan. Pakinggan lang ano ang tunay na problema. In fact, my last chance was to brief Congress. In my last day of office as chairperson, I requested Congress if I can brief them of the true situation of the IP, the situation of NCIP. It is a 30 minutes briefing, very comprehensive. Hindi nila ako pinapabriefing, hindi ako pinapakinggan. Andyan yung briefing. Kung kukunin na yan, maintindihan nila. So una-una ang gobyerno dapat ay makikinig. Pakinggan, not for anything. Kasi kung yung the list of our brothers ay hindi natin pinakinggan, paano natin masabi na tayo ay isang bansang nag-move forward?
4: At sa buwang ito na ating sineselebra ang National Indigenous Peoples Month, ay patuloy ang panawagan sa pamahalaan na dinggin, unawain at tulungan ang mga hinaing ng mga kapwa.

0: Pilipino, mga kapatid nating katutubo na may 20 milyon ang bilang. Ibinasura ng Sandigan Bayan ang kasong graft laban kay dating Health Secretary Janet Garin at iba pa sa kaugnay sa kontrobersyal na Dengvaxia. Ang detalye sa agenda report ni John Riz Calata.
1: Absuelto na ng Sandigan Bayan Special Second Division si dating Health Secretary Janet Garin at iba pang kapwa akusado sa kasong graft at technical malversation kaugnay ng kontrobersyal na procurement ng Dengvaxia noong 2015. Kabilang sa mga hinatulang not guilty sa kasong graft, sina dating DOH Undersecretary Gerardo Bayugo, Undersecretary Kenneth Hartigan-Go, OIC Director Joyce Ducusin at dating Philippine Children's Medical Center Executive Director Julius Lecciones. Not guilty rin ang hatol ng korte sa mga akusado sa technical malversation bukod kay Bayugo na hindi kabilang sa nasabing kaso. Dahil dito, binawi na rin ang hold departure order laban sa mga akusado.
2: Sana po hindi na maulit na napupolitika ang kalusugan dahil nagiging sakripisyo ito. No? Marami ang outbreaks na nangyari. Marami ang namatay sa mga ilang sakit dahil natakot ang taong bayan sa bakuna. But this is a vindication not for me, but or for scientists or public health experts at sa mga doktor na patuloy na naniniwala na kailangan serbisyuhan ang bawat Maria at Juan de la Cruz.
1: Isinampa ng Office of the Ombudsman ang mga kaso noong 2023 laban kina Garin at iba pang DOH officials dahil sa illegal umanong paglilipat ng 3.5 billion peso miscellaneous personal benefits fund sa procurement ng dengue shots. Depensa ng dating DOH officials, nakasaad sa Special Allotment Release Order o SARO na inilabas ng Department of Budget and Management na ang nasabing halaga ay nakalaan para sa pagbili ng mga bakuna. Para sa agenda, John Riz Calata, Bilyonaryo News Channel.
0: Ilang car wash shop apektado na ng El Nino. Susunod yan sa agenda.

0: ready for a transformation.
1: May pag-asa pa naman.
2: Oo naman, kayang-kaya natin.
0: Meet 12 hopefuls ready to take on incredible skin transformation journey. From their first step to the moment they finally see their reveal. Witness their stories, their challenges, and their cuties reveal. Hosted by Doc K. Rebolledo. Only on the Billionario News Channel.
3: A brave new partnership is here, taking another bold step to bring real stories and trusted journalism closer to more Filipinos. Going beyond limits, Billionario News Channel is now on CLTV 36, expanding reach across Central Luzon. Because the stories that matter should be everywhere. BNC, the Billionario News Channel.
4: Traffic check ulit tayo ngayong Tuesday rush hour sa EDSA Ortigas flyover. Maluwag ang daloy ng mga sasakyan sa north at southbound lanes. Umaaray na ang ilang car wash owners sa bansa sa banta ng El Nino. Sa ating Mojo of the Day, silipin natin ang mga ginagawa nilang paghahanda. Yan ang agenda report ni Franz Gratil.
5: Tinatayang may higit 1,700 car wash business sa Metro Manila. Halos 10,600 sa buong bansa. Base ang mga datos sa business listing as of August 2026. Pero sa inaasahang epekto ng Super El Nino sa bansa, posibleng matigil ang negosyo ng ilan sa mga ito. Kagaya ng car wash parking sa Sampaloc, Maynila. Ayon sa may-ari na si Nanay Hermalina, kung patuloy raw natataas ang presyo ng singil sa tubig, kasabay ng pagsirit ng presyo ng iba pang bilihin, posibleng itigil niya na lang ang negosyo.
6: Piling akong tumigil, kung malulugi naman ako, alam mo kasi diyan sa pagtigil din ng ano ko, iniisip ko rin yung mga tao ko eh. Kung willing sila na kung ano yung magiging suggestion ko, kung ano yung bala ko, susunod sila sa akin, di diretso ko. Pero kung lugi naman ako, titigil ako.
5: Kung dati raw ay kumikita sila ng lagpas 2,000 sa isang araw, ngayon ay inaabot na lang ng 1,000. Mas madalang na rin daw kasi ang pagpunta ng kanilang mga customer. Para naman makasurvive, kwento ng supervisor ng Wash and Go Car Wash Shop na si Christopher Torres, nagtataas na sila ng presyo sa serbisyo para kahit papaano ay mabawi din ang konsumo ng tubig.
7: Nagtaas na rin kami ng mga 10, ganun. Dati kasi yung motor noon 100, ngayon 110 na eh.
5: Panawagan naman ni Nanay Hermalina sa pamahalaan. Sana mas maging handa sa mga ganitong uri ng krisis.
6: Alam mo, ang El Nino na yan, makapag-prepare din sana sila eh sa ate. And magagawa nila para sa ating mga mamamayan para maano natin yung El Nino. Siguro unahin nila yung mga nasa probinsya, yung mga magsasaka natin. Kawawa eh.
5: Inaasahang magtatagal ang El Nino sa first half ng 2027. Sa parte naman ng gobyerno, tuturuan daw nito ang mga Pilipino na mag-imbak at mag-reuse ng tubig. Para sa Agenda, Franz Gratil, Billionario News Channel.
8: Update naman tayo sa lagay ng panahon mula sa ating ka-weather, BNC Resident Meteorologist Benison Estareja. Benison.
9: Willard, patuloy ang pag-ihip ng northeasterly wind flow o malamihan na hangin mula sa may silangang Asia. Habang patuloy din ang mga pag-ulan sa Katimugan, Luzon at Visayas, dulot naman ang easterlies o yung hanging silanganin. Samantala, bagamat wala pa tayong bagyo na asahan sa bansa for this week, isang bagyo po ang posibleng mabuo sa may dagat Pasipiko bukas o sa Huwebes. Ayon sa PAGASA, posibleng itong pumasok ng ating area of responsibility at tawirin ang Philippine Sea sa susunod na linggo. Kaya ka-weather, patuloy na mag-antabay sa updates ng ahensya. Bukas, October 14, araw ng Martes, sa Luzon, may aasahan muli light to moderate rain sa maghapon dahil sa easterlies sa may Aurora, Quezon, Rizal, and Laguna, pababa ng Bicol Region, at halos buong Mimaropa. Sa mga ka-weather naman natin dito sa may Norte, asahan ang maaraw na panahon at saglit na ambon bukas dahil sa northeast wind flow. habang fair weather naman na may kasamang saglit na ulan sa hapon sa natitirang bahagi ng Central Luzon at Calabarzon bukas. Sa mga ka-weather natin sa Visayas at sa Dinagat Islands, magbaon pa rin po ng payong bukas dahil posible rin ang light to moderate na ulan sa umaga at sasamahan pa iyan ng thunderstorms pagsapit ng hapon. Sa bandang Mindanao, mananatili pa rin pong maaraw bukas at may kainitan mula umaga hanggang tanghali. Ngunit sa bandang hapon at gabi, dadalas muli ang pagkulimlim at posible rin ang saglit na thunderstorms sa may Zamboanga del Sur, Lanao del Sur, Northern Mindanao at Agusan del Sur. Finally, sa mga ka-weather natin sa Kamaynilaan, sisilip pa rin ang saglit ang araw sa umaga, bandang tanghali at hapon naman may minsang pagkulimlim at pagulan, habang sa hapon at sa gabi, magiging maaliwalas muli ang kalangitan. At yan muna napapanahong balita ngayong Martes. Ako po inyong ka-weather Benison Estarea na nagsasabing, ang swerte darating sa tamang panahon.
1: Actress Selma Blair pleads not guilty to assault charges. Inaresto siya earlier on Monday following a disturbance aboard a Delta Airlines flight from LA to New York. She allegedly punched one flight attendant and bit another. Sinubukan pa raw niyang buksan ang aircraft door mid-flight. Blair's representative says nagkaroon kasi siya ng isang medical emergency. Blair is known for her roles in Cruel Intentions, Legally Blonde, and Hellboy. Noong 2018, nang na-diagnose siya with multiple sclerosis na nakakaapekto sa central nervous system. Another shocking news sa entertainment world, pumanaw na ang Breaking Bad actor na si RJ Mitty. He was 34. RJ, who lived with cerebral palsy, drew on his own experience for his role as Walter Flynn White Jr. sa Breaking Bad. Noong 2014, he earned a Screen Actors Guild Award para sa kanyang performance sa Emmy-winning series. Sa pagbanaw ng aktor, in deep despair daw ang kanyang co-star na si Bryan Cranston. They were texting each other pa raw just a few weeks ago. Heartbroken naman si fellow Breaking Bad star na si Dean Norris. Anya, he always looked out for RJ as a young kid on set.
10: Ikaw na shock ka ba?
11: Alin?
10: Doon sa withdrawal ng tatlong articles.
11: Oo.
10: Mm-mm.
11: Nagulat
10: ako rin.
11: Ako doon.
10: Nagulat ako doon.
11: Ako na shock ako sa pagkamatay ni RJ Mitty.
10: Oo, isa pa yun.
11: Kasi I'm such a big Breaking Bad fan.
10: Mm.
11: Oo.
10: Ang galing umartin yan.
11: Very.
10: Very good.
11: Mm-mm.
10: And suicide, right?
11: Yes.
10: Oo, yeah. Parang ganun. So anyway, ayan. Paano na ang gagawin natin ngayon? Na ilantad na nga naman lahat ng mga
12: ebidensya
10: pagkatapos walang pagkakataon ng bise na diba?
11: Sagutin.
10: At saka pabulaanan, parang there's something basically unfair.
11: Kung hindi nila makuha, sorry, go ahead.
12: Yeah, kung hindi nila makuha yung fairness sa court, sa press con na lang nila i-present yung evidence, di ba? Total, publiko din naman nahuhusga sa magiging pasyon ng mga senator judges.
10: Oo,
12: para lang maging patas.
10: Para maging patas.
11: Pero hindi pa rin yung patas.
10: Hindi pa rin patas. Mm-hmm. Oo.
11: Hindi pa rin yung
10: iba
11: patas.
10: Pa rin yung korte.
12: Mm-hmm.
10: Oo. Sa impeachment court mismo. Mm-hmm. Sabi nga ni Attorney Salvador kanina, pwede nga dalin sa korte yan eh. Mm-hmm. Kaya lang, this is the platform.
11: Yeah.
10: So doon din dapat.
11: But in regular, alam naman natin this is a court on its own, right? Mm-hmm. But in regular courts kaya, pwede ba yon yung bigla ka na lang mag-withdraw? I think there was an interview that said pwede ata yun.
10: Yes,
12: civil cases,
10: Attorney
12: no?
10: Salvador said that both in criminal and civil, there is a remedy like that.
11: Okay.
10: You can do that if you go through certain steps.
11: Yeah.
10: So sabi nga niya, this being a political exercise, they have control over the rules,
11: yeah.
10: Diba?
11: Yeah.
10: Mm-mm.
11: The thing is, pwede kaya nilang questionin yan sa Supreme Court. Kasi, diba, pending all legal remedies mm-hmm. that they can avail of.
10: Mm-hmm.
11: That's one thing that they can possibly do.
10: Mm-hmm. Correct.
11: So, may break muna. Ang balik nila is November 9.
10: Mm-hmm. Mm-hmm. November 9 na pala.
11: November 9.
10: Oo. Saan mo binili ang jacket mo? Parang pareho yung pinagbilan
11: natin. Ikaw, saan mo ba binili ang inyong jacket?
10: Kung saan ka rin bumili?
11: Sabihin na natin lahat.
10: Mm-hmm. Gibbs.
11: Okay, 3, 2, 1.
10: Sasabihin ko nga sana. Kasi pareho tayong
11: pinagbilan. Ikaw din, for sure.
10: Oo.
11: We're a fan!
10: Bigyan nyo kami ng libre.
11: Oo nga.
10: Babanggitin si... namin kung saan.
11: Ano ko babanggitin ko na?
1: Okay.
11: Mango.
10: Mm. Halatang ito, ho. Halatang nakakalibre, ho. Tayo magbayad na ko, ha. Kailangan, ha. Susunod, ha.
1: Ireto mo naman kami.
11: Yung mga mayayaman, kailangan magbayad.
1: Ay, hindi yan.
11: All right, it's 73 days to go before Christmas. Yan po ang ating agenda. Ngayong gabi, ako po si Pinky Webb.
8: Ako naman si Willard Cheng. Para sa mga karagdagang balita, bisitahin ang aming official website, bnc.ph.
1: Ako naman si Erica Christensen.
10: At ako si Corina Sanchez Rojas. Sa bawat issue, may angulo. At ang balita, may agenda.
3: K5 News FM Philippines. K5 News FM Philippines. And Bilyonario News Channel Agenda News Tonight. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. K5 News FM. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
13: Wow! May puso!

0: radio ko.
1: Kampyon na radio!
2: K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
3: Isibo ang inyong orasan. Oras sa Pilipinas, alas 7.38. Ang oras, builog na ginadulong sa inyo sa kalwan sang Klinika DTX 500. The Superior Antioxidant. Kagbuilog man nga ginadulong sa inyo sa kalawan sang Klinika D3Bio, the antiviral and antibacterial specialist. Kagsubo man ginadulong sa inyo sa kalawan sang Mighty C, the alkaline base nga vitamin C, extend food supplement for men, kagsang Klinika DTX Coffee Mix. Nakakafe ka na, nakadetox ka pa.

0: Christmas.
1: Advance Merry Christmas sa inyo tanan mga kakay. 573 days more to go before Christmas.
2: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. K5 Nightwatch programa nga maghahatag sang pinakaulihi nga mga balita kag manghitabo sa tiun sang kagabihon. K5 Nightwatch. Nightwatch ang inyo tagabantay sa tangsa kagabi. Kag karon ang inyo anchorman kag K5 June Alojado kapulot. K5 Nightwatch. K5 Nightwatch June Alojado kapulot. K5 Nightwatch. K5 Nightwatch June Alojado Kapulo. K5 Nightwatch.
1: Saliwat mayong gabi sa aton nga mga pinalangga nga mga taga-paramate. Mayong gabi sa bilog nga Western Visayas. Mayong gabi sa aton mga kauturan sa 180 ka mga barangay sa aton syudad sa 7 taran ka mga distrito. Sa mga taga-distrito sa Anglapos, La Paz, Haro, Mandaluyong, Mulo, Arevalo City proper. Kag sa aton man tanan nga mga taga-paramate sa 42 ka mga banwa. Kag isa ka component city sa bilog nga probinsya sang Iloilo. Kag sa mga kaiping man nga mga kaprobinsyahanan sa aton pinalanggang probinsya. Sa mga taga-probinsya sang Guimaras, Negros Occidental, Kapisaklan, Antique, Romblon, Ormoc, kag Masbate. Lakip na sa mga taga-isla sang Palawan, Mindanao, Cebu Island. Kag sa kutob sa marabutan sang aton nga pagwaragwa. Sa inyo tanan mga ka-K5, mayong gabi na kag welcome na diri sa aton nga pagpagalagad sa paratuntunan K5 Nightwatch.
2: K5 Nightwatch June Alojado Kapulo. K5 Nightwatch.
1: Sa kinandan mga ka-K5, badri sa aton nga pagpangalagad. Liwat kita nga magatalakay na sang pila ka madlagko nga mga issues. Mga top stories of the day sang balita lokal, nasyonal kag international. Mga mainit-init kag nagabalingasong nga mga issues nga aton pagatalakayon para sa subong gabi. Diri sa aton nga pagpangalagad. Sa kinandan, manginkaupon man aton karon ang mga balita na kag information halin sa aton nga mga ka-K5 patrol reporters. May kangtaran sa ilan na tipon nga mga balita sa sulod sang 24 oras. Kung naton karon sa patrol, ka-K5 Kim Caloyo, upon man kay ka-K5 Aaron Lloyd Rifoyo. And of course, mga balita magkaroon kay information na tipon ni ka-K5 Karen Badilla and ka-K5 Elmer Sabli. Upon man sa kaya ka-K5 AJ Cordova and sa aton nga northern part of Iloilo. Sa Quinto Distrito, upon naton si ka-K5 Bridgie Dimayo. Samtang mga pilaman karon ka mga balita nga mga dragko sa mga balita nasyonal ka mga balita international, ingin ka upo nato naton nga news center upo naton si ka-K5 Sanipunay and ka-K5 Kisha Marie Hanaysay. Sa kinandan upo naton diri sa technical side ka-K5 Andre Lapastura. Ako naman ang inyo ka-K5 June Alojado Kapulo. Naga-welcome gid sa inyo tarantanan diri sa aton nga pagpangalagad mga ka-K5. Today is a Tuesday, October 13, 2026. Kapit sa 13 na kita subong edisyon diri sa ato sila nga pagpangalagad mga ka-K5. Sa ato sila nga mga pinalangga nga mga tagparamati sa ato mga kauturan. Standby na kamo kay magatalakay na kita sa mga pila ka mga dalagko nga mga issues kag mga information Kamusta na aton nga mga pinalangga nga mga tagparamati, tanan-tanan aton nga mga kauturan nga nagarantaw na sa Facebook page sang K5 News FM Iloilo, kan sa YouTube channel naton sang K5 News FM Iloilo, and of course sa June Kapulot News Live. Mga ka K5, may gabi sa inyo tarantaran sa aton nga mga followers, sa ibang nga mga kapungsuran, sa ato sini nga mga OFW, sa mga seafarers, sa mga kwan, no? Sa mga tourist. Mga turista naton nga makauturan nga nagabulo bakasyon sa ibang nga lugar. Halin diri sa aton sa Pilipinas, mga ka K5, may gabi sa inyo tarantaran. God welcome diri sa aton nga pagpangalaga. But of course, sa mga kauturan naton nga nagamonitor man, diri sa aton nga kwan, no? Nga inang frequency. Sa ila sini nga tagsa ka mga radyo nga nagapamati sa mga ila sini nga tagsa ka mga FM radio dial sa 88.7. Mayong gabi sa inyo tarantaran. Tanan nga mga taxi driver, tricycle driver, tricycle driver, mga bus driver, kag tarantanan nga mga public utility vehicles. But of course, sa mga private vehicles man nga nagapamati man, ka nag-tune in sa 88.7 K5 News FM Iloilo. Mayong gabi sa inyo tarantaran, kag welcome na diri sa aton nga pagpangaragad sa paratuntunan diri sa K5 Night Watch.
2: K5 Night Watch, June Alojado Kapulo. K5 Night Watch. Night Watch.
1: Sa aton sini nga pagpangaragad, mga ka K5, nano karon mga dalagko nga mabarita nga aton pagatalakayon sa subong nga gabi diri sa aton nga pagpangaragad. Perte ka damo subong sa mga kaladawan nga mga balita, K5 ba Andre? Hindi man gi kaladawan na makahalamutan la kon kaysa makayamho kalamla ka makayuhom. Mga ka K5. Ah, di konde nag-viral ang balita kag nag-viral ang post ni President Bongbong Marcos ni PBBM Blacky 5 Andre nga hambal niya, no, panugyan niya sa aton nga mga pumuluyo para sa palaabuton nga inang pagpanghanda sa pag-igo sa aton sang El Nino phenomenon. Ilabi na ginatawag naton nga Super El Nino, mga ka K5. Ang panugyan ni President Bongbong Marcos nga magbakal kamo sang balde para nga magkolekta sang tubig halin sa ulan kag isulod sa balde para nga hindi na kita maikwan kita may pundo kita nga tubig, mga ka K5, kung pananglitan nga mag El Nino, so kinanglan mapundo na kita sang tubig. Subong palangadaan siguro ng bot sa silingon, eh, no? Subong palangadaan kay kung mag-abot ng El Nino, kag amo pang pagbakal ni mo sang balde ka magsalod sang ulan, ano saludon mo kay El Nino na gani? O hindi, Black K5 Andre? Anong saludon mo kay El Nino na gani? Paano ka makasalod sang tubig ulan kay way na gani ulan kay El Nino na gani? Hindi, Black? So, may mga kwan, mga media nag-interview sa kay Vice President Sara Duterte kung ano reaksyon ni Vice President Sara Duterte sa bat ni Vice President Sara Duterte. Ya hindi na ko na magkomentaryo. Ya kabalo ka mo, ya way na ka mo sinasili niya sang asahan pa sa kay PBBM. Kung parte siya sa karaydan sang aton nga gobyerno, ya way na ka mo na sili niya sang asahan pa. Bot silingon, way na kita nga mga pumuluyo nga mga Pilipino, matumato na lang ta kay way na ta sang paon pa, kag wala na kita sang asahan o kon sang ano sa iligay, yung ganing asa man, wala na kita sang saligan. Why na kita sang saligan? Pain na kamo magsalig sila niya sa kay PBBM? Kahit tanan-tanan niya subong ng mga ulobrahon, hindi na masaligan, why na takwaon sila niya sa iya? Hambal ni Vice President Sara Duterte, sumabat si Auntie Claire. Siling ni Auntie Claire, siling niya kinanglan giman aton sila niya ang balde. Niya balde-balde sila niya utok. Niya kinanglan ta sila niya balde. Niya balde-balding utak sila niya para mabalaan sang mga mango ng mga Pilipino sila niya to, no? Ang ara sa kung ano ang mga plano sang presidente. Di ano abi ang plano sang presidente? Kay ang iya gani nga plano mabakal gani balde kag butangan sang tubig. O hindi Blackie 500. Ano pagid abi ang plano yahaw? Para nga kinanglano namo sang balde-balde nga utok sa malipot nga sugilanon. Oh, balde-balde nga utok ang amon nga baklon para mabalaan namo nang binangag nga utok sang presidente mo. Oh, mga kakifay. Oh, sila nga kailangan po talaga natin ng balde. Balding utok sila. Utak sila nga. Oh, nga para po maintindihan ninyo kung ano ang plano ng Pangulo. Di ang plano gani sang Pangulo, matipon gani sila nga sang tubig halin sa balde. Mabakal sang balde ka magtipon sang tubig. Anong tipunon mo nga tubig nga ibutang sa balde kail ninyo ngani? Wala na gani, gaulan nga ni. O hindi, Blackie 500? Wala na gani, wala na ulan nga ni. Auntie Claire, wala na ulan nga ni. Ano ang isulod namon sa balde? Kay El Nino na nga ni. Wala na ulan nga ni. O hindi, Blackie 500? Oh, tiyan mo na kunong kinanglanon ta. Mabakal kita sang balde-balde nga utok para mabalaan ta kuno kang maintindihan kung ano ang mga plano sang presidente. Ah, ang buot silingon gali kinanglan haum-haumon namon kunong utok sa kun anong sulod sang utok ka presidente amo na. Kinanglan mabakal kami damo-damo nga utok para no? Sang damo-damo nga utok para nga isay kuhon namon kun ano ang susulod sang utok sang presidente. Amo na ang buot mo silingon. Mga kakifay, amo na ang ambal ni Auntie Claire. Pareyo, patiin nyo ba si Auntie Claire, mga kakifay? Amo na ang ambal niyo pamatian ta si Auntie Claire, mga kakifay?
0: Hindi po ito biro. Sineseryoso ng Pangulo ang magaganap at nagaganap na at maaaring mag-worsen sa mga susunod na buwan. Ang bawat pagtalakay dito, ang bawat mensahe, ang bawat suggestion, ang bawat mga binibigay na aral sa atin ng gobyerno at ng Pangulo, ito ay dapat na siniseryoso. Ang binabanggit ng Pangulo patungkol sa balde, saan po ba tayo mag-iipon ng tubig? Hindi lang po ang Pilipinas. May mga ibang bansa na talaga nag-iipon ng tubig at ano ang gamit. Hindi po ito pagkanya-kanya. Kung ito lang po ang nadinig na patungkol sa balde, ang mas maganda po, umupo sila at makinig. Sit down and listen kung ano ang sinasabi ng Pangulo. Bakit yung balde lang ang kanilang nakita at nadinig? Baka ang kailangan natin ngayon, hindi sa lahat, ah, hindi po ko nila lahat. Ito ay patungkol sa mga obstructionist na walang makitang positibo sa mga ginagawa ng Pangulo. Sa mga obstructionist po itong sasabihin ko. Kailangan po talaga natin ng balde, balding utak. Para po maintindihan niyo po kung ano ang plano ng Pangulo.
1: Eh, anhon ta bini para galit ko no sa mga obstructionist no kon sa mga detractor siguro eh, no mga obstructionist mga K5 bot chiringon sa mga kon magkomentaryo kagali para kontra sa presidente obstructionist kana ti ako siguro ba si obstructionist na ko siguro eh kay naga komentaryo ko kon kay isa kontra sa presidente mo mga K5 ano abi kay kadamo-damo sa inog suggest mga kakifab nga balde lang gid abi tani ko naghambal masabi nga drum abi no kay ang drum dako indi bla ang balde ya isa nek bilog balde ni nga masarangan namon magbakal sang balde nga damo-damo ka mahal daan ngang ang presyo sa mga balaklon subong perte ka mahal tapos wa nyo man ginapasaka sweldo namon nga mga bilik sang ilik nyo Mayo kamo gani inyo. Ya kay sweldo nyo tag 350 mil, tag 450 mil ang bulan nyo ng mga yuda puga kamo. Oh, tinami siguro. Kamo na lang siguro bakal balde. Oh, kagihatag sa amon. May pabor pa sa amon na. Oh, balde nga dahil lang tawablao. Tag 120 pesos ang isa ka balde. Oh. Ina sa nga klase sang balde. Kwan pa na. Nang hindi pa na siya siling abi nga inang ano panawag sinigani kay 5 Andreo ng tibay lang nga balde. Oh, hindi pa na siya tibay nga balde. 120 o. Oh. Di ko magbakal kami karon mga pulok bilo nga balde. Kay manti puro man balde pat na ipabakal nyo. Alang-alang isa lang ka balde baklo namon. Matipon man bala tubig. Kuri siyempre bakal kami pulok balde mga sobra sa klibo. Mga kakay 5 yawan kami amon sinaya mga 1200 nga daan o. Oh, ang pulok bilog balde. Oh, nantawan nyo bla. Oh, si kakay 5 Kim Kaluyo subong nagnegosyo na balde. Mabaligya na sa balde karon mga kaki 5. Oh, karon do. Mabaligya karon si K5 Kim sang balde ha. Oh, standby kamo kay amo ni subong ang uso mong ang balde. Ti ang ambal na Auntie Claire silingya. Sini niya kinanglanon naton, sini niya kinanglanon nyo niya kamo nga mga obstructionist silingya to. Sini niya dapat silingya kinanglan nyo ginman silingya sang balde, balding utak. Ya para maintindihan nyo po kung ano ang plano ng Pangulo. Titani, pinabalo na lang kapresidente kung ano ang plano, yae. O hindi, Blackie 5, Andre? Nga nga tagu-taguon pa na. Tungod kaysang nagligad to, gintawag ka na ganin ni Presidente Marcos nga buwaon. O, oh, ang botsilingon sinasang buwaon, K5, Andre, sa ila sa Ilocano. Abi mo ka nung botsilingon sina? Botigon! O, oh. Kaiman, nag-aistoryahanay sila nga duwa. Sila lang nga duwa ga-aistoryahanay parte sa no election sa 2028 pala. Ligwaton ang konstitusyon kaghimoon nga no election. Mga kaki 5 sa 2028, amo nang plano ni President Bongbong Marcos, sila nga duwa ga-aistoryahanay. Ah, linawag yan ni Auntie Claire. Tiko ni nabisto, inakiga niya si Auntie Claire. Niya, Auntie Claire talaga. Niya, buwaon ka. Oh, mga kakifad, nabisto. Di may mga ginatago-tago kamugaliya sa amon. Oh, amo na guro kung nga ang naghilibi ang mga congressman nga Iban Blacky 5, Andre. Naghilibi sang napasar nila sa GAA o konsa ining General Appropriation Act. Mga kaki 5 ang 2027 budget nga nagalabot sa 7.2 trilyon. Naghilibi ang iban nga mga congressman. Ba, pasan lagi kamo sang budget, mga kaki 5 o kon sang General Appropriation Act nga budget. Mahilibi gi kamo? Oh, kay ano? Kay successful kamo nga na pasar ang 7.3 trilyon nga kwan o 7.2 trilyon nga budget? Gahilibi kamo kay amo na nang galamito nyo? Para ligwaton ang konstitusyon for no election? Or, base kon may posibilidad, mga ka-K5, nga, kwan? No? Nga, amuna, base kon tungod na lipay kamo kay makatilaw na magkamo sang pila ka bilyon-bilyon nga mga kickback halin sa mga project nga ihatag sa inyo sang Malacanang tungod kay ginpasar ninyo kaginaprobahan ang 7.3 trilyon mga o 7.2 trilyon nga General Appropriation Act budget mga ka-K5 sa 2027 pareho gitawag ka lang imo nga buwaon ni ni President Bongbong Marcos kay oh magambobo sino sang buwaon butigon. Kaya ang plano nyo nga no election sa 2028 mga ka-K5. Kaya hindi masarangan si Kwan siguro. Pariop matiin nyo bala mga kakifay po. Totoo na yabi nyo sa lahob. Nakiga niya si Auntie Claire. Ya, ikaw Auntie Claire talaga. Oh, aray mga kakifay po ang bal ni President Bongbong Marcos. Oh.
3: Talaga, Auntie Claire talaga.
4: You called the VP a liar, the word buwaon.
3: in particular was
4: used. Yeah, but mo sinabi sa kanila that was only supposed to be the two of us. That's my reaction. That was my reaction was to changing the constitution to the elections. The kasama yun sa quotation na yun. Yun ang reaction ko.
3: But sir, this is the first time you've been quoted directly calling her a liar. May me know what prompted you to finally comment on her claims and allegations.
4: I didn't. No, I don't know why Claire said it.
0: The statement, not Bibi Zara.
4: No, because she told me. I just got this report and I asked her and I said, is it true that this report came out? And yun ang comment ko sa kanya. Akala niya press release na pala yun. Press release na. Ikaw talaga, anti-clear talaga.
1: Be, kita nyo. Tawagin si anti-clear, ya buwaon. Yan buwaon, sila yung isang buwaon, mga kakipay, butigon. Butigon. Mga kakipay, may parte sa, muna ganing ginaistoryahan nila, parte sa konstitusyon to no election. Mga kakipay, oh, de gin pagwaya ni anti-clear. Tapos subong ang banya niya. Kailangan natin ng balde-balde. Oh, bot silingon sa anti-clear. Hindi na masaligan magamuni. Man nga ah, tawag na sa gani kay iya nga kwan, kay iya nga amo nga butigon. Bot silingon nga butigon ka. Mga ka K5, di ano parabi pagsalig sa namon nga mga pumuluyo sang ginahambal mo na. Nag-resign ka na guro para ilisan ka na sang bago. Kay ang presidente way nasalig si mo tawag ya kabuaon. Ah kami pa. Mga kakitay. Ko hindi ba? So amo ni ang mga sarswila nga mga balita subong sa nasyonal. Ari pa ni pinakagrabe nga balita mga kakitay dito sa impeachment trial. Oh. Sa impeachment trial mga kakitay, day 38. Bot chilingon ika-38 na kaadlaw. Maghambat kita nga 38 kaadlaw. Ti kada isa ka bulan mga kakipay 30 man kun 31 mo. So bot chilingon, 31 plus 7 is 38. So bot chilingon, isa ka bulan kag isa ka semana na ang impeachment trial kay 500, hindi ba na? So isa na ka bulan kag isa ka semana on day 38. Ang mga miyembro sang prosecutors o kon mga prosecution sang impeachment court, mga ka-K5, sa Senate Impeachment Court, proponer nila kagin hambal sa korte sa impeachment court nga ang kundi ang ilang article of impeachment dere nga gin pang file sa kay Vice President Sara Duterte kay 500 mga apat ni mong idibla ano ganito kay 500 may ara kada sang article of impeachment kagin file sa ito apat ka klase ito mong liwag tadabi pangita bido may ara kada nagligad mong mga ka K5 no sa apat ka mga article of impeachment apat tukun anom basta do apat mga ka K5 ang atong betrayal of public trust may atop ano pagiganito death threat may inang confidential fund, ha? Misuse of confidential fund. Kagang isa diri amo ang unexplained wealth. O hindi ba? So daw apat ini. Sa apat nga ini mga ka-K5, ang una nga gin-trial ang parte sa death threat to, hindi ba? Amo tong una-una nga gin-trial nila. Ato ang death threat nga ginbutang nila to. Pinpagwa na to ang mga pamuyayaw ni Vice President Sara Duterte na ginambalan niya nga PI kamo sila nga Bongbong Marcos, Imelda Marcos, ng Lisa Marcos, kag Martin Romaldez, sila mga PI kamo, hambal ni Vice President Sara Duterte, sila nga pag namatay ako, may kinuha na ako sila nga papatay sinyo. Mga kakifal, araglun mo na mo galiyo. Article of Impeachment against Vice President Sara Duterte. Mga ka-K5, number 1, Article 1, amo nang betrayal of public trust. Mga ka-K5, culpable violation of the Constitution and high crimes when she admitted contacting an assassin or assassin to kill President Marcos, First Lady Lisa, and Speaker Romaldez. Amo nang number 1. Mga ka-K5, ang Article 2, amo na yung betrayal of public trust, mga ka-K5. and graft and corruption. When she allegedly misused public funds of OPV, Ocon OVP, Officer Vice President, Head and Deep Ed Secretary. Ang Article 3, mga kakifive, amoy ni ang betrayal of public trust sa giapon, bribery, and other acts of graft and corruption when she supposedly distributed money or monetary gifts to DepEd officials holding procurement release functions. Amo ng Article 3, mga kakifive. Article 4, amo ini ang culpable violation of the Constitution and betrayal of public trust in relation to her supposed unexplained wealth. Mga kakifive, ang Article 5, amo ini ang high crimes in reflection to her alleged role in the extrajudicial killings in Davao City. Oh, tapos Article 6, betrayal of public trust, a culpable violation of the Constitution and high crimes when she committed acts of political destabilization. And Article 7, mga kakifive, ang betrayal of public trust, culpable violation of the Constitution and graft and corruption through the totality of Duterte's conduct. So amo ni gali, pito gali ni ka mga article of impeachment ang ginfile sa iya kontra sa kay Vice President Sara Duterte. Ang ginhimo karon mga ka-K5 sang prosecutors, kundi natapos na tong Article 1 nila nga kwan, amo na tong ginhearing una-una gin. Ang Article 1, ang Article 2, ang Article 3. Mga ka-K5, natapos ni siyang tarantanan hasta sa Article 4. Ari na sila sa Article 4. Amo na ni siyang ginatawag na ito nga culpable violation of the Constitution and betrayal of public trust in relation to her supposed unexplained wealth. Amo ni mga kakifive ang ginahiring na subong ang Article 4 nga ini. Paglabot nila diri, mga kakifive, hinali lang nga nagpagwa karon sang motion ang prosecutors sa inang Senate Impeachment Court kag naghambal nga gina-withdraw nila or botsyon gina-atras na nila, ginabawi na nila ang tanan-tanan nga mga ginpasaka nila nga Article of Impeachment kontra kay Vice President Sara Duterte, magluwas gidlawa gidlamang nga ibilin amo ang Article 4. Nga sa diin ang Article 4 amo ini mga kakifive ang unexplained wealth. Amo lang ni ginpabilin nila ang tanan-tanan nga na nga anom tanan ka mga articles of impeachment, inuubos nila ni pangdula na, ginpang withdraw nila ni, hindi na nila ni gusto mga kakifive nga istoryahan pa kag i-file pa nila nga kaso, dayunon pa lang kaso nga ini or ang impeach, ang articles of impeachment nga ini. Mga kakifive, ano ang rason sang prosecution nga naging pang withdraw nila, naging pang atras nila ni? Tungod mga kakifive, kaya ang rason sang prosecution pinaagi sa pagpamuno ni Jerbel Luistro. Siling niya, pang-withdraw na namon ini kay gusto namon nga mapadasig. No? Siling niya, gusto namon nga mapadasig ang proseso sang impeachment trial. Amo na ilang rason kay 500? That's why nga ginbili nila isa na lang. Ang isa lang nga ginbili nila, amo lang ni ang unexplained wealth. Mga kakifive, unexplained wealth. Amo lang ginbili ng Article 4. Amo lang ni ginbili nila para nga matapos nung iba ni pinang withdraw na ni. Sa malipot nga sugilanon, hindi na pwede makapagwa, mga kakifive, sang ilan nga mga witnesses, si Vice President Sara Duterte, K500, hindi na pwede maka makatalakay ang defense, mga ka-K5, ang depensa hindi na pwede makatalakay sang sining Article 1, Article 2, Article 3. Tungod, mga ka-K5, kay ginawad withdraw na ginatras nila ni, ginpa-delete na nila ni. Sa malipot nga sugilanon, komo kay gin-withdraw nila ang ilang pag-file sa kaso nga ini, di, buot siling on, dismiss eh. Di, Blackie 500? Dismiss ini. Ang Article 5 i-dismiss. Ang Article 6 i-dismiss. Ang Article 7 i-dismiss. Okay lang na iya, kay wala pa ni matalakay sa impeachment trial. Pero ang natalakay na sa impeachment trial, nga Article 1, Article 2, kag Article 3, ginapa-dismiss naman ini sang prosecutors. So, kumo kay na-dismiss na, hindi na pwede matalakay sa impeachment court, mga ka-K5. Sa malipot nga sugilanon, hindi na makapagwa pa sang ila nga mga dipinsa, sang ila nga mga witnesses ang kampo ni Vice President Sara Duterte, which is ang lead counsel sang defense, pinaagi sa pagpamuno ni Attorney Sheila Sisson, naghambal, mga ka-K5, nga hindi sila magpasugot. Nagpagwa sila sang ilang oposisyon nga hindi sila magpasugot nga ipa-dismiss ini, i-withdraw ini ang ining tatlo ka mga artikulo nga ini nga amo ini, mga ka-K5, ang gintalakay na sa impeachment trial. Ano ang rason ni Attorney Sheila Sisson? Siling na Attorney Sheila Sisson, mga ka-K5, siling niya. Oh? Siling niya matapos niyo siling niya pakahuian ang Vice Presidente. Halos nakalantaw ang bilog na Pilipinas kag bilog na kalibutan. Nga ginapasibangdan niyo siya. Oh? Nga nagapamahog siya, nagapamuyayaw siya. Ginapasibangdan niyo siya nga gingamit niya ang mga confidential fund niya. Oh? Gingamit niya nga muni mo to, tanan-tanan. Halos ginpakahuian niyo siya ang Vice Presidente. Pagkatapos, gulpi lang dulaon niyo na kag hindi niyo paghatagan sansa nga magsabat kami amon. Kag mag-explicar, mapapungko namon ang amon nga mga witnesses. Para nga maklaro ang ngalan sang Vice Presidente, sang respondent na siya panawag, mga ka-K5, no? Respondent. No? Sa korte, ang akusado, respondent. Oh? Ang nag-aakusar, complainant. O oh, plaintiff, kung sa mga kwan pa. No? Kung sa mga nga kaso ng civil. Mga ka-K5, respondent kag complainant. Di ang complainant, mga ka-K5, nakahawas, nakuwaswas nga graw. Latawa nyo bala, 38 kadlaw nga bombardiyo sa kay Vice President Sara Duterte. Gingastuhan ta sang 38 kay 500 ka 25 million. Isipabi, 500? Ah? Daw may calculator, kumanda. Isipabi ang 38 ka 25 million, BK 500. 38 ka 25 million, mga ka-K5, oh? 38 ka 25 million ang gingasto nyo nga kwarta halin sa bulsa sang mga pumuluyo para sa pagtalakay sining mga artikulo nga ining impeachment nga ini. Pagkatapos, ipa-dismiss nyo malanggali nga mga buisit kamo, oh? Kay tungod ginalantaw ini, mga ka-K5, nga isa ini kag ginatawag nga public persecution. Oh, mga ka-K5, makonyo lapit isa ka bilyon 950 million na ang nagasto nyo dira sa wala pulos nga klase ka impeachment nga ini. 950 million ang nagasto nyo. Tapos, ipa-dismiss nyo malanggali ng mga buwisit ka muna. Mga yudi patulag nga klase ka mga tao ni sa prosecution. Kaya ang rason lang kuno nila ya, no? Para nga mapadali kuno ang kwan? Ang impeachment hearing? Para mapadali kuno ang impeachment trial? Sang sitimpano palang daan? Ginahambalan ka mo? Nga hindi na kamo magsagi kapag file sa impeachment kani kay wala pulos ni kay ang mga tao hindi interesado kamo lang nga mga sa prosecutor ang interesado anay karon kay nakita nyo nga wala mang gali pulos ning tatlo ka mga artikulo nga ini or ang anom ka mga artikulo sang impeachment kani wala mang gali mga pulos ni ipa-dismiss nyo. Tapos ibili nyo ang nakita nyo nga daw may tsansa kay naguba ang vice presidente bangod kay may mga kwarta to nga nakita kuno nga ginafinance sila sang China mga ano pag itong mga kwarta to may mga propiedad mga KK5 nga wala na butang sa SALN no dra kay gambal kamo nga ara da ang grabe gyud nga mga ebidensya.

0: sa bat ni Atty. Sheila, Atty. Sheila Sison, mga kakaifad. Tamo na, oh. Sila niya matapos niyong sirain, sila niyang vice presidente, sa harap ng publiko, sa tingin ko hindi natin kailangan ang higit pa ng tunay na something really, really wrong is going on here. Mga kakifive, ah? Ayaw pabatiin yung mga kakifive ang pahayag na Atty. Sheila Sison sa reaksyon niya, parte sinidre.
1: I'm not sure if I heard that right. And to be frank, it sounds, it is ridiculous to even suggest to the respondent that, hey, after 38 days, pinresent namin ang lahat ng mga tao na sa tingin namin ay kaya magbigay ng damage sa iyong reputasyon. At kaya mag-identify ng mga dokumento na gusto naming marinig ng taong bayan. Pero ang gagawin namin sa bandang huli ay i-withdraw namin lahat ito. At sasabihin na lamang namin na ito ay para sa taong bayan para may kaunti namang kabilisan ang trial na ito. But nonetheless, may iba ka namang platform respondent. That is the messaging that the prosecution seems to want to impart before the public and before this honorable court. It is unbelievable. And to be honest, it is unacceptable. Platform for the respondent. Does the prosecution really want the respondent na punta lang ang respondent sa Facebook? And where else? Matapos nilang sirain ang vice-presidente sa harap ng publiko. At ngayon ang sasabihin ay tutulungan ng taong bayan para mamadali ang proseso. Sa tingin ko, hindi natin kailangan ng higit pang patunay na something really, really wrong is going.
2: K5 Nightwatch June Alojado Capulo K5 Nightwatch.
0: Ang sampol gani ni kuano ni Senator Alan Peter Cayetano sa amo sini nga bagay nga ginhimo sang prosecution. Mga ka-K-5, kaya ang nag-ruling dayon ni si Kwan. Naghatag siyang ruling si impeachment trial or impeachment trial judge sa inang presiding officer, si impeachment trial judge presiding officer Chief Escudero, naghatag dayon sang ruling, naghatag sa sang ruling sa korte, mga ka-K-5, nga ang hambalya ang tanan-tanan nga mga ginpang-withdraw sang prosecution, automatic sila niya dismiss. Tapos sila niya hindi na pwede nga talakayon sa impeachment court. No? Hindi na pwede talakayon sa impeachment court. Pwede nga ipathag nila ang ila nga mga bahin sa platform. Amo tong ginambal ni Sheila, Atty. Sheila Sison, nga platform ti siyempre Facebook eh. Di Blackie 500? Di ba? No? Sa Facebook kay mo mabato, mabalos, nga sa impeachment court kay mo ginpakahuyan. Ang hambal, kay amuning ruling, subong, amuning ginrule, ning pagwa nga ruling dayon, ni Senator Chief Escudero, ni impeachment presiding officer, mga ka-K5, Chief Escudero nga, hindi na pwede talakayon sa malipot nga sugilanon, hindi na magpresentar ang defense panel, hindi na magpresentar sang ilang mga ebidensya kag sang ilang mga witnesses, may kangtanan sa talakayan sang Article of Impeachment, Article 1, Article 2, Article 3, mga kaki-5, kay gin-dismiss na ini. And beside that, Article 5, Article 6, and Article 7 is already dismissed part. Dismissed man. Ang nabilin isa lang, amoning Article 5 or Article 4, mga kaki-5, ang ining unexplained wealth na lang ang nabilin. Amo na lang naging bilin nila para kuno nga mapadasig buligan kuno ang taong bayan para mapabilis Tisabat

0: to ni Sheila u ni Sheila ulit. Ator ni Sheila season. To ni Sheila may gabilan da. Friend kami niya to ni Sheila ulit. Hindi ko siya malipatan. Siling na to ni Sheila season. Tapos niyo siya gub-on niyo siling niya. Gub-on niyo ang vice presidente. Amo na dayon ihabal-hambal niyo. Amo na nga nagpagwa dayon sa statement ka naghatag sang halimbawa si Senator Alan Peter Cayetano. Anong iyaki 500 nga kwan nga halimbawa? Siyang kahalimbawa dyan, siling niya, kung sa boxing pa, no? Kung sa boxing pa, siling niya, ginsumbag trutudo, nga ginsumbag si Vice President Sara Duterte kung sa boxing, ginsumbag sa trutudo, huwag sa kabalos. Anay ka rin siyang chimpo nga mabalos na sa ginpauntat sang ripere. Niya tama na na, niya kay, niya, why na time, chimway, hindi na lang alang na, kinala na panubuan tayo. Why na time? So hindi, Blackie 500, amo na siyang kalimbawa niya, sumbagon mo trutudo ang tao pagkatapos, gapanagang lang siya, gapanagang, anay kay mabalos na sa, gahana sa mga tapungol, pauntaton mo kay why na chimpo? Ayun na po, gabili siyang ilik, masakit man na sa part sang, mga dipinsa kag ni Vice President Sara Duterte, hindi ba? Nga, anay karon kay ila na chimpo nga magpresentar sa ilang mga witnesses kag magpresentar sa ilang mga dipinsa. Hindi nyo na ipagpahambalon kay ipadismiss nyo naman lang sa malipot nga sugilanon. Ginlamutak nyo nga lang sa isang katao sa publiko, sa bilog na Pilipinas, sa bilog na kalibutan. Pagkatapos lamutak, hindi nyo pagpahambalon kag paiksplikaron kung nga ang ginlamutak nyo na kung tuod ang paglamutak siya. Mga kaki-five, hindi bla? Eh, grabe, no? Makita mo, gin, so that's why nga ang ginatawag nila sini is public persecution. Mga kaki-five, plasta trakeron din sa ato sini nga pagpanglagad. Mudamo, tabi, hidla, kudamdamo, tabi, kumirisyal mong. Budlay ko number one station. Damo, komersyal! Yun na po, gabili siyang ilik. O mahatag tayo sa mga komersyal, mga kaki-five. Balik ko duga-duga, standby ka mo kay istoryahan tala kiron. Pabati ko sa inyong statement ni Senator Alan Peter Cayetano. Ang statement ni Vice President Sara Duterte. Damo, di sa, damo ko sa mga ipabati ko sa inyo kiron. Dili sa ato siling pagpangalagad, mga kaki-five. Kag, ang presyosang balde kiron, may chimpo magkamo. Mga kaki-five, kag iban pa nga mga balita lokal karon istoryanta diri sa ato sini nga pagpangalagad. Ang mga balita ang irabatan ng buylog nga iradulong sa inyo sa Kalwan sang Klinika, DTX 500 da Superior Antioxidant kag sang Mighty C di Alkaline nga Vitamin C. Ang Klinika DTX 500 mga kaki-five ang puno ini sang anti-carcinogenic properties agud nga pungga na pagtubo sa mga bukol-bukol sa lawas naton through apoptosis sa ato siningalawas naton mga kaki-five agod nga pungga ng pagtubo sa mga bukol-bukol nga nagahimo inisang kanser. Mga kaki-five, gani sa ato sininga mga pinalangga nga mga tagpanamati. Ang Klinika DTX 500 puno inisang ining pulipinol sa iban pa nga mga chemicals or mga puno inisang mga minerals, no? Minerals. Chemicals, mga minerals, mga kaki-five nga nagabulig para sa pagpanami sang ato sini nga lawas, da pagtinlo sa aton nga lawas kontra mga free radicals kag iban pa nga mga toxin sa ato sini nga lawas, mga kaki-five, nga nagatuga sang mga komplikasyon kag banatian sa aton nga lawas. Kag wala labot sina kinalan partnera nato ni sang Mighty C. Kay ang Mighty C, mga kaki-five, isa ini ka alkaline vitamin C, ang kampiyon ng immune system mediator nga pagkusog sa immune system capabilities, agud nga patyon man nakaguba nga mga selula sa aton nga lawas through apoptosis bago pa man ini nga mag-mutate kag mangin cancerous. Gani ano pang inahulata sa ato sini nga mga pinalangga nga mga tagpalamatin nyo na pahulata pag magtubo mga bukol-bukol sa lawas ta? Proteksyonan ang aton kaugalingon. Klinika DTX 500 kag Mighty C, adlaw-adlaw naton nga pagaimnon. Ang Klinika DTX 500 kag Mighty C, sarang ninyo mga kaki-five ma-avail sa tanan nga mga butika nationwide, kag iban pa nga mga drugstore, kag mga parmasya, kag sa tanan nga mga klinika di Alternatibo Medicine and Wellness Center ni Doc Ramiloy. Ang aton nga oras, alas 8:25.
1: Kampiyon sa balita. Kampiyon sa drama. Kampiyon sa musika. Kampiyon sa komentaryo. Kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.

100, epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban, DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: stress sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibilis sa mga butika.
2: DTX Premium Coffee, premium sa sarap, premium sa lasa at health benefits. Pinagsama ang sarap na kape at piling functional ingredients para sa ating daily wellness. Malusog na kape ang piliin mo. DTX Premium Coffee, ang kape na pinatamis ng stevia at pinalakas ng Ganoderma. DTX Premium Coffee,
3: mabibili sa inyong mga suking butika nationwide.

0: Landas ang mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
1: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Bangon sarang na kamo na makapakonsulta sang libre.
3: Libre?
4: Libre!
1: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, Magadto Kadalones, Kagwebes, sa Salvation Street, Nair Corner A, Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawood, Pasig City. Sa Haro Branch naman, Magadto sa Adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes, Kagdomingo, Nahamtang sa Ilope Street, sa Kilid sang Robinson Saro. Ikayong lawas sarungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
5: Gabasa na naman bala ang imo.
6: Ay, gabasa na naman?
5: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
7: Always nagabasa.
5: Nagabaho ang kilikili.
7: Mag-Clinica Deo Fresh.
5: Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: Clinica Deo Fresh.
6: Nagabasa na naman balaga.
5: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
7: Clinica Deo Fresh.
5: Para sa maputi at mabangong kilikili.
0: Okay ka, may kape ka sa K5. Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakatutok pirmi sa K5.

0: ka K5 diri lang sa kampyon nga istasyon. K5 News FM Iloilo 88.7.
1: DTX Beauty Soap.
2: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap. Pamahal sa mga butika.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
3: Kapamati, gita ko sa K5 News FM. Kita mo, gita ko natunaan yung mga health tips sa linki Dr. Camil. Uy, nakabuli kitini sa akon para maging healthy, guwapa, kag sexy. Ako galing si Cynthia, sang barangay or City Proper, tunay na ka-K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
4: Wow, my puso.
5: K5 News FM. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
6: Wow, my puso.
7: K5 Nightwatch June Alojado Capulo. K5 Nightwatch.
8: Pabalik na mga ka-K5 diri sa aton nga pagpangalagad. Oras na aton karon nakalabot kita sa 33 minutos na ang nakarigad sa alas 8. Sa aton sini nga pagpangalagad sa ilo kita anay sa mga balita lokal mga ka-K5. No headline sa aton sini nga mga balita lokal kay pagbalik tag pagkatapos karon may gin-send ko digi ng kwan mong inang music, Blackie 5 ba, Andre? Lago bi pangita, be? Ang kakanta, bla si sinuganin sa mga kanta man. Kwanto mong kumpuso? Kumpuso, to K5 ba, Andre? Lago da do, may gin-kumpuso, may gin-send ko digi na sa itong group chat. Kumpuso, gin-kumpus nga party sa balde. Kanta na sa nga sa baldi-baldi bla. Di na tumando. Uy, kumasento. Ah, regalio, ah. Ah, hindi, lain niya. Ah, ang hambal pagin ni Presidente Marcos niya nga ang kwan, ang hinugasan ba sang pinggan, Blackie 5, Andre? Ah, ang hambal ni Presidente Marcos nga hinugasan sang pinggan, hindi nyo na pag-ulaon. Kay ihugas na pag inaliwat ko, no? Sulit-sulito. Hindi pag isulit, hindi pag ihaboy o hindi pag iula ang hinugasan sang pinggan. Hinugasan ko no sang plato, hindi ana ipag iula. Kay pwede pa nagamiton nga ibunyag sa tanom, which is correct man, di Blackie 5, Andre. Oh, ang imong mga hinugasan sang plato, hindi nyo na ipag-iula na kay gamiton ta pa na nga ibunyag sa mga tanom ta. Ina ko hindi magkaralaya, tanom ta. Kung wala na ganito. Oh, so mga ka-K5, so buot silingon, magtipid kita sa tubig. Amo na siyang ang kwan, ang hambal sang presidente. O diri kita mga ka-K5 sa ato, sining mga headlines, mga dalagko ng mabarita sa subong adlaw diri sa balita lokal. Mga ka-K5, bana nga may upod nga iban nga babae, patay matapos na stroke sa sulod sang lodging house sa Mulo. Oh, nagpangirida ka na pagkatapos, kahuluya ni K5, Andre. Makon mo mapatay kay mo sulod sa lodging house, tapos ang upod mga uyab, lain, hindi imo asawa, upod mo to. Timbis nga way ka madakpan ka asawa mo, dakpan ka pro itip ka pa. Matyak kong asawa mo to, gambala. Ngayate, ano na, yun na mirisi. May asawa na gin, mangita pa mo. Oh, na-stroke mga ka-K5. Ati, itip gin. Sunod din sa report kong informasyon mga ka-K5. So, kwao na ito nagkaroon ng report kong informasyon na gikan sa ato sining mga reporters. Samtang sa ibang paraton ng mga headlines sa mga barita lokal, 3 sa 4 ka mga persona na nagkaradakpan nga may dalasang illegal nga druga kag drug paraphernalia kag marijuana sa Dumanga Sport nagpositibo sa drug test. Abot sila yung gahiri, gope. Bangag man eh. Oh, mga ka-K5. O ato man nagkaroon yung aplastad sa ato sining nga pagpangalagad. Samtang sa ibang paraton ng mga barita lokal, mga ka-K5, Liga ng mga barangay sa Iloilo City, nagsulat kay Gobernador Defensor, may kang tanan sa Facebook post kuno ni Pikaw Head ni Rio Luhan. Post ni Luhan, ginatawag nga bitter ni Ong. grabe, no? Why, nagkanto na to si Nini Dilaliana, ha? Sa kay gobernador, pagkatapos kamo nga mga barangay kapitan, nga mga barangay kapitan sa sulat sa Iloilo, mapadala pag ito sulat sa kay gob. Grabe nga gamit nyo sa mga poder nyo ba? Para lang gid nga mag-inkwentro sa isa katawo. Iya na na iya, kwan, may, why man na iya ginagamit ni Niryuluhan ang iya nga, kwan? Ang iya nga poder bilang pikaw head sa paghimo sang iya nga mga post dira. May kang tanan sa City Hall or sa syudad mga kaki-five, hindi ba na? Inga nga dito kung yung makadto kag magsagi ka sulat kay Gobernador Dipinsor. Ano labot ni Gobernador Dipinsor da? Kay may personal man na siya nga Facebook ya. Si Niryuluhan, kag hindi na yan, wala man ginagamit siya. May kong gambal na siya nga. Nga ako, si Niryuluhan, ginabakapan ako ni Gobernador Dipinsor. Agud waswasan ang nagapamuno sa syudad. Kung ang bagros ni Niryuluhan ang muna, di pwede nga ireklamo nyo na sa sakay Gobernador Dipinsor. Ano man niya labot na yan ni Gobernador Dipinsor sa kay Niryuluhan? Kay si Niryuluhan niya gatrabaho man na yan kung chimpo sa iya nga inog trabaho. Gatrabaho na saya siya ito yung trabaho sa may kwan sa may provincial capital. Tapos mahimo sa sang iya nga mga post sa Facebook niya, kagiyaman niya personal Facebook, way man na nakabutang na da, nga inang Iloilo provincial capital Niryuluhan ang iya nga Facebook. Ang iya nga Facebook, yung ngala niya Niryuluhan man lang, way man ganun nakabutang na nga pikaw head. O hindi ba? O, ano man, kamo nga mga ari diri sa barangay, mga barangay opisyal diri sa syudad, no? Ginagamit nyo ang poder nyo, kamo ang gagamit sa poder nyo para nga kontrahon si Niryuluhan. Kag pwersahon nyo o kon daw ikwan nyo, i-hostage nyo to ya, si Gobernador Dipinsor para nga si Gobernador Dipinsor, mga ka-K5, mapilitan nga isanksyon si Niryuluhan, which is hindi correct, mga ka-K5. Kay personal na yan ni Niryuluhan ang iyang ginapost siya na. Ano man labot na yan ni Gobernador Dipinsor man na ditok mo nyo masabat, masulat sa kay Gobernador Dipinsor? Ginagamit yung poder nyo? Para sa amo sina nga bagay? Hindi malipod na nga sang una nga chimpo sang pag-inkwintro ta sa inyo diri sa syudad. Pag-inkwintro ko sa boss nyo kag sa tatay tahari-hari nyo, sa king nyo. Tanan-tanan kamo, grabe ang pamwersa nyo ng mga barangay opisyal, ng mga barangay kapitan. Grabe ang paggamit nyo sa mga poder nyo, tanan-tanan ginahimo nyo. Mga ka-K5, Niryuluhan pala ganing kwintro nyo, galalain na kamo. Damo-damo kamo kwarta, damo-damo kamo sang mga inugasto para nga magbayad sang inyo ng mga balay randa nga mga ano gani pa no sino mga ano pa no gani silang mga nagakuan bla nagagamit sang mga fake account bla amo damo-damo ginapanggamit yo hasta ibang yun, mga job hires ginapanggamit yo no, para nga bakulo na trutudos ni Niryuluhan di pakasarang ay salat-sulat-sulat pagkamuto kay Gobernador Dipinsor. No, labot ni Gobernador Dipinsor na yaman, kagatrabaho mo na yung personal si, gatrabaho mo na yung si Niryuluhan sa iyang trabaho na sa Kapitol. Tapos, iya na yung personal ang iya nga mga ginapost na sa iyang Facebook. Personal yaman ang Facebook, kaya may ginagamit ang Provincial Kapitol. Gago, kamo iyo. Di, Blackie 500? Gago, kamo inyo klase. Kamo yung nagagamit sang poder nyo. Niryuluhan niya, iyala na yung personalo. Kamu inyo yung gagamit po din yung makon mo gabito nyo ngalan ka barangay, liga ng mga barangay, mga ka-K5, na ano din, mangumango ni si Irene Ongay. Mangumango ang klasika, ay Maria Ihunis, tigra po ni Santisima ang klasika, pincheck niya. Mga ka-K5, Westro yan, trakeron din sa ato siling pagpangalagad, dirigi lamang sa K5 Night Watch. Samtang sa ibang paraton ng mga barita, ang iban pa nga mga balita, balde! Balde, balde ka muna, balde! Balde, madahog na sa pila ka mga baligyaan sa syudad sa Iloilo. Sa malipot ng sigilanon, damo-damo nagbakal sang suwestyon ni Bangag. Kay damo nagbakal, Balde. O, oh, Balde ka muna, Balde, Balde, Balde, Balde! O, oh, oh, iplasta na ito na karoon mga K5 din sa ito. Sinisini nga mapagpangalagad mga K5. Unahon tabi K5 Kim Kaluyo, K5 Andre, ara na sa subong, ara na. O, oh, check na ito! O, oh, manog baligya, Balde! Mga K5! Si K5 Kim Kaluyo sa detalye sang mga balita, parte sa baklanay sang Balde, pilapresyo sang Balde, subong. Damo gimana nagbakal, Balde? Yari, K5 ba, Kim, sa report, standby!
9: K5 News FM, Kampyon, Kampyon, report!
10: 1, 2, 3, go! Pagmasdan ang ulan, unti-unting pumapata.
8: Uh-huh.
10: Sa mga halaman at mga bulaklak.
8: Uh-huh.
10: Pagmasdan

0: Grabe.
1: Tuwing umuulan.
0: Gusto ko man tani
1: mag... Nagsasalod ka.
0: Balde. Gusto ko man tani magsabay. Galing daw, hindi ko kasabay sa imo subong nga bago nga ging kumpuso.
1: Balan mo kung sino nag-request?
0: O, oh, sino na?
1: Yung message, yun ako ni Sir Ralph Dasalon tao mo.
0: Abaw! Iyan na request?
1: Oo, promo ko siya iya. Request na tapos iyaan mo man kung mabalod mo.
0: Wipe pa sa. Basi kung...
1: Wipe pa.
0: Wipe
1: ko
0: ka...
1: loading pa na internet niya.
0: Oo, basi. Wipe ko kita sa iya pa nga comment niyo. Kaya kung mga ara na saga online, malaban nakakomment na nasubog. Oh, te. Kamusta daw mati daw kita ko gina daw naglibot ka daw naglibot ka balde nagpamaligya ka balde gina. T5 game.
1: Ano masinggit na lang ako nga.
0: Oh.
1: Balde. Oh. Kita ba nang magsinggit na sa mga ni Manny ka Kipa
0: John. Oh. Balde. Naglibot kay gima sa mga baldihan gali kaga ina kay 5
1: km. Yes, of course. Mo naglibot kita sa tala ka mga nagabaligya sa plastic ware. Diri sa may lapas and area sa inya haro.
0: Oh.
1: And so far indeed the kay 5 do na got tungot lang sa pagka viral.
0: Oh.
1: Kundi trending uso dan mga Pinoy mo na mag kumbaga magsakay ko na dong uso.
0: Oh,
1: eh. Viral kaga himuon man ni Reels Facebook.
0: Oo oh, eh. Laban-laban, okay. Gid.
1: Tamo na, amat-amat lang, nga nagabakal sa ang mga balde kakipad yun.
0: Oo. Oh, adamo, gina. Ati, ang kwan, ang tag-iya, ano, damo, gimag kuno sa may nagbakal sa balde?
1: According sa manugbaligya, kakipad yun.
0: Pila ka, pila, tag-pila ang kalabanan sa balde. Subong, for example, mga unod, yabi mga tag-pila kagalon ng balde na subong man?
1: Bayara, kakipad yun.
0: May gamay nga balde, may dako nga balde.
1: Amot yung mapakita, dani ka K500, doon nakasend kita na kaina mo.
0: Ara, ginapakita, gani subong. May ara nga, pila na, oh, 2.5 gallon niya, biliya, 48 pesos.
1: Yes.
0: May ara nga, pila ka gallon, oh, 21 gallon, ang biliya, 120, ang kwan, 120 pesos. Oh. May nakita ka na nga balde nga inang may unod nga utok.
1: Ang ginabalik. Pa, dumahal na guro yan.
0: Ang ginapapangita bla ni Auntie Claire.
1: Ang baya balde ko nga sulodlan sang utok.
0: Balde-balde nga utok nang balya.
1: Ano na balde nga utok? Yawan ka na kapangita ya.
0: Yara, why, baligya
1: ka muna. Utok sang tanga, pwede pa?
0: Oo. Oh, ang pati, kuya, pagkaunon mo tulutudo, sang batsoy, nga damo-damo utok.
1: Man, pwede pa nga.
0: Gina, nagkaon gina batsoy, galing may utok. Pigado mo itong batsuyan, yung kanaan ko tuman.
1: Ang importante, nga kaon na may utok.
0: Amo na importante. Pero mas dami po yung may utok. At least madugang-dugangan pag inutok ta.
1: O, oh, madibra, no? Parehos na kasi pa, John. Parehos na siyang parte siyang baboy. Kung kanoon mo, mga tatlong dila mo.
0: Oo, no? Kung pitla ka.
1: O, kung pitla ka. Hindi ka ang putambal mo.
0: Kung pitla ka ang liter R mo, ga liter L.
1: Ang liter L.
0: Kaya kung nakilala mo na, niya pare, yan na ano mo siya yung bata ko bala pre, lingko nga ano, yung mga kumura nga ang kuing, ginsulod niya sa may galunan, suspirting kakigake ko, nagpunga-punga ang kuing mo.
1: Kasi akyan nun to siya.
0: Ha?
1: Kasi akyan nun to siya.
0: Kuing.
1: Oh, wala mo na talaga, ano mo nga, letter L?
0: Kuing.
1: Ginagawa ko lang, akyan.
0: Siling ko, tipa, ano ka nakasakay sa karabaw? Oh, niya gabi, sakay ko pa sa karabaw mo. Wala, sige. Ti, ano ang kan? Nagbakal ang baldi subong, pero...
1: Yes.
0: Masyado gimanabi nga bot siling do ginaagawan ginang balde indi man.
1: May mga, wala pa man.
0: Damo lang sa mga nagabakal sang balde.
1: Damo lang sa mga nagabakal kag may pila ka mga tall sa T5 Jones. At ang una kita pang tago ang langin ng mga balde subong nalatag na nila.
0: Yan latag na nila kay ti nag-viral ang balde mo no?
1: Oo.
0: Dumati ko si BBM malibot sa bilog nga Pilipinas kay mamaligya balde.
1: Oo. Pwede
0: sila ni Auntie Claire.
1: Pamatagan mo, ano ayan ang pag-reboot niya sina.
0: Balde! Baldi!
1: Kaya mo eh, besa, no? Sang binalaybay ang balde?
0: Ah, sang binalaybay nga, balde?
1: Binalaybay ang balde, ah. Imo eh, sang binalaybay.
0: Bisan binalaybay, na puro malaybel ka na, abi mo lang, ah.
1: Kaya mo na gano'y kagin pa imo ko, hindi lang ko.
0: Hindi na! Sipisip ko ako ng label sa mga 53 kabilog dugangan at karong bisa mga duwa lang 55 gid.
1: Hindi ka man niya mag-mention sa pangalan, balde lang imo ya.
0: B kuan eh nang BBM. BBM. Balde, balde, mamaligya. BBM, balde, balde, mamaligya. O yun, Ibla, BBM? Baldi, baldi, pero... magbaligya. Anyway.
1: Amo na gani.
0: Oo, sige, sige, sige.
1: So, actually, dari sa may area sang Haro, may pilaman no, or pipilaman ka mga baligyaan na talaga amat-amat, or may mga nabaligya na manyadaan, pero as I mentioned, na sa una, natago-tago, prosubong, do, ara, nabalalapit na sa may entrance nila kasi sa John, na plaster ang ining mga balde.
0: Why man nagpan?
1: Sa balde.
0: Why man nagmahal ang presyo sang balde? Why man?
1: So far so good pa kasi sa John.
0: Amo man gyapon.
1: Sudden increase.
0: Oh, sa sunod nga mga inadlaw kay tuan mo ang taga Department of Trade and Industry, la mga taga DTI. Pamagkuton mo na tonti ang tawabi pag kwan sugod sa mag-announce si President Bongbong Marcos nga mabakal sang balde. Why nagsaka ang presyo sang balde na monitor nyo ay han nga why nagsaka ang presyo sang balde? Base pala sumaka presyo ka balde dugay-dugayaw. Kibot lang ta.
1: I-check na na ton sa Department of Trade and Industry pero so far as of this moment wala pa man na. Aside actually kasi pa doon sa balde, actually ang balsang iban gamay na yung balde ya.
0: Mugid.
1: So kami yan sa tab.
0: Oo, tab. Oo, ang tab dagko na. Oo, dagko ng tab.
1: Okay, sa mga uma-uma, pisat ka din mandiri sa syudad, sa mga CR. So, usually, amo man na nagamit si Kipa John mo?
0: Oo, oh, tab man.
1: Oo, oh, sa
0: ati
1: mga...
0: Ati huwag ginaistakan nina sang tubig, sang gripo, kay dugangan pangangaton ng mga gripo, gamay. Siling ni Fred Pasgala, Diyo Campo, baliyaw. Niya bong, nagsalol ko kay Ina, siling niya sa kay nag-ulan, subong may pitik-pitik na, siling niya, tis safe ni.
1: Amo na dapat ang balde nga baklon nila may taklog. May balde man yung may taklog.
0: Tiyan mo na gani, kung subong pala nga nagaulan-ulan pag iman subong, hindi pala? Di ka gaulan-ulan subong, ti dapat subong kita masalod. Kay hindi man ta pwede kasalod sang ulan kung mag-kwana, kung mag-El Nino na. El Nino nga ni. O paano ka makasalod abi isang balde mo kay El Nino na? Ti subong kay gaulan-ulan pa, subong ka gid masalod eh. Kay pag-abot sang tiempo sa El Nino, hindi na kinanglano ang balde. Kay wala ka gani sang saludon kay hindi na na mag-ulan kay El Nino na nga ni. O hindi ba?
1: Pero ang isa ka balde kakipad yun, kulang pre pang hugas ng pinggan.
0: Tiya mo na gani, ti subong ka magkwan, kung subong ka magsulod o magsalod sang balde, ti binulan pa na matabo, kay sige pa ulan, pag-abot sa mga bulan sang November, so, December. O, hasta sa mga January ni, ti mo nga balde to, dugay-dugay na ni mo agin salod to, kaya mo na tong chimpo sa tigululan pag salod mo, anhon mo to, laban-laban, itom na to, kuloria. O, hindi bla? Oo, te.
1: O, man na magipadyan kung kayo sa bala ng mga tubig, kung magdugay, hindi mo siya magamit, kakipadyan, gaano man sa agalayan, man braga, itom.
0: Dadulo danlog. May tubig lang kita kwan eh, kalain niya yung tubig eh. Labi na kay kung ulan. Labi na git ko ng imo nga pagsalod. Halin sa kwan? Halin sa atop? Kay oh. Kung halin sa atop, ang imo ginasalod nga tubig halin sa babaw atop, may mga kwan pa na sang kuring?
1: May isip na sa pispis
0: mga pispis da, mga manok da, nga naghahalapon da, kuring ilaga, draga kwan, ga pang... itsar, di saludon mo pag-abot sa balde mo, ay kalainin base may leptospirosis pa na yun, napuga, bilis ang ilik ng klase kautok ni Bongbong ni
1: Pabukalan mo lang si Padjon.
0: Ha?
1: Pabukalan mo lang.
0: Ah, pabukalan. Bisaan mo na pabukal na kay... Nga, ang mga, kwan, yung mga ikulay ni nga, madala sa bukal sa tubig, kay hindi.
1: Bukal ang kulo ang gagamit.
0: Maria, ihunis eh. Ipaturos to kay bongbong mo. Oh, mayiguro mas mansig salod ta tubig pagkatapos pagabot sang chimpo nga ara na, nga way na, dito tay paturos si bongbong paturoson ta. Oh, ikaw turos to sang ginsalod nga tubig o, oh, sang balde. Inan, tapos mahambal, kuno niya pa, idampigan pa sa ni Anticler, hambalo pa ni Anticler nga sila niya sa mga detractors o kung sa mga, ano, panawag ito gani man, ng obstructionist. Nga sa mga obstructionist, da, sila niya kailangan nyo talaga bumili ng balde, balding, utak. Oh, niya para malaman niyo kung anong nasa kung anong mga plano ni ng presidente. Eh, adampigan mo pa. Adong isalod namon nga tubig kag saludon nga tubig sa chimpo sa il ninyo kay il ninyo nga ni. Oh. Kung subong kita magsalod, kagamiton pa naton ang tubig sa palaaboton nga Enero, Pebrero, Marso, yun na po nga bilis sa ilik, ipaturos na kay bongbong mo. Wala yung naginapaminsara nga muna. Ay, Maria ihunising, utok bangag nga ni. Oh. K5 Ken? Ang singer mo, may singer ko na K5, Andre, kita mo? Kita mong singer ko na?
1: May kanta ka na
0: gaya. Uy, may singer ko na. Kita ba, Andre, may kita mo ng singer ko nga ginsend sa aton nga kwan? Sa aton nga group chat? Nakita mo? Si sinugan itong singer ko itong nga ginsend ko sa group chat naman? Nalipat ko. Basta babae ni siya. Namin siya magkanta. Muamo ka mga duwan ni tingog mo. Ara-ara. Naraso. Matiibla. Baldi. Kwan ni siya? Ano gani ni? Nang kwan ni? Nang... Kumpos ni, kumpos nga kanta sang balde, hindi ba kay Pabandre? O aring bag-o nga kumposo sang ambahanon sang balde. Mati ka na kay 5K ha?
1: No problema.
0: Oh, ari. Matian ta.

0: Alsik ng ulan na may lagna. Ginger la, timbala, timbala, Orocanis the brand.
1: Bye-bye!
2: Hey! Hey! Ikwaon, ikwaon muna kay K5 Kim. Ang lyrics niya, sulaton mo. Tapos ikaw naman makanta ha, kay ako magitara. Okay, si mo? Approve?
3: Approve ba? No problem.
2: Ikwanon muna, ilista mong lyrics niya, kay ako magitara, ikaw man makanta, kita naman makumpuso.
3: Sure,
2: oh, bula. Yeah!
3: Si Ralph nasa luntaw ko na mag-drums.
2: Si Ralph nasa luntaw pag intrahon ta?
3: Mag-drum sa kay ikaw sa mag-gitara.
2: Ay, siya mag-drum. Mabaho si K5 Andre. Ako mag-gitara.
3: Poros si K5 John. Ang mga instruments na ton, poros.
2: Oh, si Bianca, galito si Bianca. Namin siya magkanta, no? First, kwento, iyagi ito yung, kwan, ng, ano pa naman siya ni ganin, ng, kumposo. Iya ito yung kumpos. Siya ganyan na kumpos, tapos siya manag, gitara. Daw may dala nga, kwan, nga, pong chuyla, but chikik. Sige, anyway, kay 5K, ano pang iban yung mga balita mo na? Proceed.
3: Actually, kay 5, John, no? Ang inflation rate na by the way, the rate sa Western Visayas, grabe pag sa kaya, no? Subong September 2026, so kung saan nagsigat niya September 2026, punipanggit mo sa parehong bulan sa pinalikdan niya tuig. For based rin, no? Sa Philippine Statistics Authority o kung PSA Western Visayas, sa September 2025, yan as 0.2% ang inflation rate. Pero sa September 2026, nasa 9.2% kaya kita doon, makon mo.
2: Grabe nga pagsaka sa inflation rate, taba? Daku-daku, galing, no? 11.4?
3: Actually, ang one of the contributing factors did, kung yan nagsaka niya siya kasi 9.2% kaya kita doon, no? Bali, ang contributing factor did sa pagsaka ay yes, ni amo no ang pagmahal bala kumbaga sa mga balaklo na ton sa pagkaon ng mga non-alcoholic beverages kay Patron.
2: Grabe no. Puwerte te.
3: So, for example, sa realidad sa kabuhi sa mga taga Western Visayas, kasi 5 doon, kung pagka ang iling na inflation rate, mahal na ang mga balaklo, no? From, for example, 0.2%, 9.2% kasi 5 doon. Kasi kung pagka nagtako ang patong sa mga yan na bakal na ton, ng mga pagkaon, may iba, evident pa na for sa mga adawadlaw nga nagabakal, ba nagpatong sa 10 ka piso, sa 50 ka piso, sa ilang ginabaligyan no, sa mga merkado, whether sa mga bahin, no, sa mga utanon or fruits, or whether sa mga ginabakal na ton, yung mga frozen, no, kag iban pagidira, kasi pa doon ang contributing factor diri, amo ang ining pagdatibok, no, sa presyo sa gatong considering, no, kasi syempre gina-transport, o kung gina-deliver, no, gina-travel, ang ining mga goods, 35 doon, riya sa Western Visayas. And actually, pastry information na ang may pinakamataas or pinakamadasig na nga inflation kasi 5 doon rin sa Western Visayas amo no ang probinsya ya sa Aklan kasi 5 doon for it from ang Aklan no sa September 2025 negative 0.4% lang ang ila inflation rate. Pero pa September 2026 nahimo na nga 11.6.
2: Sos. Puwerte.
3: Sa bahay naman sa province of Antique no from -2.2% nga inflation rate yara na ini sa September 2026 sa 11.1%. sa Capiz, from 0.3% ka inflation rate ng September 2025, yara na no, sa around 5.1% ng inflation rate ng September 2026. Kag sa Guimaras, no, from negative 0.2%, yara na sa 4.9% ang inflation rate. Sa bahay na siyang probinsya sa Iloilo, halin sa 0.5% ka inflation rate sa September 2025, yara na sa 10.4%, no, kang inay niya September 2026 kung siyang sinalikta niya bulan, kagadri no, sa bahay niya sa Iloilo City, from 2.1% ka inflation rate sa niya September 2025, yara na no, sa 7.8% nga inflation ka K5 John, sang September 2026. Ako man ni lakit no sa mga ginabasihan o konrason kunya ang mga grupo no sa labor sector diri na to no kon grupo sa mga mamumugon diri sa bahin Western Visayas sa K5 John ang nagahinyo no nga pasakaan na gidya or kinanglanon na nga pasakaon or pasakaan ang sweldo sa mga minimum wage earners diri sa Western Visayas considering nga so this time for those no nga nagatrabaho sa mga pribado nga mga establishment to or sa non-agriculture no nga mayara siyang masobra na pulo ka empleyado yara sa around 550 pesos no ang minimum wage so, for example sa subong nga panyempo kakita yon ang 550 mo kung for example pamahaw mo panyaga mo panyapon mo until makakommute pa kadto sa ulubrahan mo kung sa eskulahan mo sobra na gid niya kakulang kumbaga kakita yon kapin pa kung may mga pamilya ka pa may kabataan ka pa no nga ginasagod kag-update lang diri nato no actually may last pa nga public hearing no nga patigayon dito sa may Aklan specifically sa may Boracay kay K5 John angot diri no sa minimum wage adjustment diri sa Western Visayas. I feedback na naton balikan naton no natabo sa nagligad nga nga semana no sa nangin na public hearing diri sa siyudad sang Iloilo. Namo kay K5 John sa mga negosyante nga balay ni namon masarangan. Anya
2: kagamay gamay sina.
3: Grabe kuno pag sa kasa expenses nila.
2: Oh. Pila gani tong inog saka supposedly nga daily nga recommendation.
3: Pila? Ang petition ka K5 John sang United Labor Panay is 250 pesos.
2: 260?
3: 250, 250.
2: Ah, 250?
3: Yes.
2: Oo. So, te, hindi na masarangan?
3: Hindi masarangan. No, may aras ang iba niya mga negosyante kasi pa doon nga nagambal. Nga hindi lang anay gid ko nuya magsaka subo nga tuig kag next year. Kay hambaga ni diri no nga ti grabe subo nga pagtaas or pagtimbok, pag spike sa nga tubag na no bayad nila sa kuryente, sa renta, sa ilang mga establishments, kag ila to mga operational cost kumbaga. Pero may araman sa K5 John nga nagasiling nga kaya pa siguro kung around 40 pesos to 60 pesos lang no ang isa ka sa sweldo sa mga minimum wage earners naton ka K5 June. At kung for example, ma-approve niya siya from 550, kung for example, 40 or a maximum 60, so mahimo na, no, mga around 600 pesos ang minimum wage rin sa Western Visayas. Kay for the benefit ka, kung sarili mga mamumugon, nga by, tawag na ka K5 June, no, by before sa ngining niya, December ka K5 John magkapagwana no sa final kumbaga results no ang ining regional tripartite wages and productivity board nga which is amo na sila ang mag-deliberate sa K5 John kung pilagid ang kumbaga ibalansihon na nga hindi man matamaan ang sa management side kag hindi man niya matamaan ang sa bahin sa ining ang labor kasi pag John o kung sa mga empleyado adri sa Western Visayas. Kung na pangabuhi, kagin man subong kasi pag John, ma-realize mo nga doon kalayo na gaya-compare sa mga nagliligad ng mga tinuig. Sa diyan, no, ang kwarta mo blan, ang dasig na lang yun maubos, kagdo matyagan mo subong nga, bisang, for example, ang sweldo mo, kada 15, kag 30, pag-abot pa lang ganyan sa niya, Pitcha City, wala-wala ka na kay K5 John, naman mo ng plastada, subong. So, iba niya mga mamumugo na magani nila. Kung saan una, ginatawag na Pitcha di Peligro, pero subong, wala na siyang ginapili nga pizza.
2: Oh, why na?
3: Ano nga daw, Peligro mo?
2: Anyway, salamat kid, K5 Kim.
3: By the way, no, kay na, nag-pay-pay to sa akong tricycle driver, abi ko, gapang-high, ano galing, abi ko rin, masakay ko to. Hello, ladrano sa mga drivers din natin, sa mga area, sa Mandurriao. Dari kami subong mo, nag-atorotambay
2: sa may Plaza,
3: area sa Diversion Road.
2: Ah, sa Diversion Road.
3: Ah, yes. Kaya ano dari, matulot ako, hi. Kasi, sinabi man after isang report, mag-jogging ko doon.
2: Oo, nag-jogging daw. Oo,
3: may... okay, dapat mag-move ang lawas.
2: Oo, may galabay-labay ng mga nag-jogging. O, sus, Maria Ihunis, mga klase, mga pamahipay. Man.
3: Alay, pagkita mo, ha?
2: Anyway, so, sige.
3: Kakipay ba ko yan nakita?
2: Sige, may naki, at least kundi, eh, hindi lang kay si Kakipay Makoy makakita. Dapat kami ni Kipay Andre kakita man.
3: And by the way, na nagpamati, dira si Mami Immaculate sa my area sa La Paz, dira, no, kay kita, para na mapa, mamay, may, ma'am, kay, kay, ma'am, Veronica, dira sa Dekamay, dira sa Lapos, dira sa Leon, no, sa Iloy ko, dira, dira, Mamontanyo, Kaduyo, and of course, dira, man, sa, ano ko, dira, na nanginayan ko, si Auntie Eden, kag si Tanabel Canterama, dira, no, dira, pamati ko, always, sa atong sili niya, pag, gulong sa balita, kag na mga karingawan, no, especially kung, a K5 Night Watch ka K5 doon. Inom na mga sa K5 na to, no? Sa DTX, Coffee Mix, si Mala na to, no? Although nga init kung adlaw, pero kung subong nga gabi, maburbong na, kay kay na, no? Nagbupo ang ulan, medyo, kumbaga, maburbong na, pa as of this time, ideal man, no? Mag-inom sang kape, inom ka mo, no? Sa DTX Coffee Mix, ang Healthy Coffee, sa Clinica de Alternativo Medicine, and wala sa turn ni Dr. Emil Itang Uy. O kung sa patrol, si ka K5 Makoy SPH Umanay, ako naman si ka K5, Team Montaño Caluyo para sa Kampiyon na Balita, Servisyo Publiko Kagalingawan. Sa Ilocino, K5 News FM.
1: K5 News FM. Kampiyon Report. K5 Nightwatch. June Alojado. Kapulo. K5 Nightwatch.
2: Salamat kid, nabatihan mga K5 live report. Nagikan kay ka-K5 Kim Caluyo direkta sa patrol naton mga ka-K5. Ang mga barita ni ka-K5 Kim Caluyo. Ang builog man nga dulong sa inyo sa kalwan sa Klinika DTX Coffee Mix, ga-cafe ka na, ga-detox ka pa. Kag sumumang nga dulong sa inyo sa kalwan sa Klinika D3 Bio, the antiviral and antibacterial specialist. Ang Klinika D3 Bio, mga ka-K5, isa ka-food supplement nga ginhibugikan sa cold press extra virgin coconut oil, kag vitamin D3 nga pareho may maayong natural antimicrobial properties, ilan may gid-kontra sa mga viruses, pareho sang dengue. Ang medium chain triglycerides nga sa cold press extra virgin coconut oil nga parte sa D3 Bio, ginahimo sa aton nga lawas into monoglycerides kag isa na diri nga natawag naton nga monolaurin. Ang monolaurin mga ka-K5 nga halis sa D3 Bio amo ang gina-consider nga pinaka mabaskog kag pinaka epektibo nga klase sang microbial sa aton sini nga palibot. Ginapanami man sang Klinika D3 Bio ang absorption sang vitamin K sa aton nga lawas nga sa din isa inisya ka fat soluble vitamin nga nagapugong sa sobra nga bleeding o pagdugo kon na dengue kana. Kag wala labot sina ginapanami man sang Klinika D3 Bio ang absorption sang mineral nga calcium nga nagabulig naman sa proseso nga platelet aggregation. Agod mga ka-K5 nga inang pauntaton ang pag-bleeding o kung pagdugo kon na dengue kana. Ganito pang ginahulat naton sa aton nga mga pinalangga nga mga tagpamati sa aton mga kauturan. Inom na kita sa Klinika D3 Bio the superfood supplement para layo kita sa mga baratian labi na gid sa mga viral and bacterial infections katulad sang sipon, hilanat, ubo, trangkaso kag iban pa nga mga viruses pareho sang dengue virus. Kung gusto ka nga mag-ayo, mag-Klinika D3 Bio. Ang aton nga oras, alas 9:11.
1: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
4: D3 Bio.
5: O si Karen, nadamog isang akon hair fall, hindi manami ang akon na kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
4: D3 Bio. Ang D3, nga may Visio. Ang Visio, nga may D3. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatindo sa imo atay. Basta tindo ang atay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligang. Epektibo. DTX 500. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi. Sang DTX Coffee Mix.
4: DTX Coffee Mix. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
7: Ako si Rosita. May dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C. Alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Yung nalagid ako makabatsyag sa sakit.
4: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Masakit ang tiyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics. Nga nagabuling sa pagbalik sang maayong digestion. Sa 4 Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
8: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news! News. Bangun siya rang nakamo na makapakonsulta sang libre.
9: Libre? Libre!
8: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, Magkadto kada Lunes kag Huwebes, sa Salvation Street, near Corner A Panay Street, Barangay Poblasyon, Ilawod, Pasig City. Sa Haro Branch naman, Magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street, sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong awa sa lungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
10: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
11: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Klinika de Iofresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
10: Klinika Diofresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Klinika Diofresh.
11: Kaya subukan ninyo.
10: Klinika Diofresh, Dioroll-On. Feel fresh and clean all day long. Klinika Diofresh.
11: Klinika Diofresh.
10: Available now.
12: Gadragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Dala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
13: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial.

0: Food supplement for men.
1: May maca
0: at lavawaska
1: na nagpapataas ng energy
0: at stamina
1: para sa tigas
0: kasing performance.
1: Extend food supplement for men.
2: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
3: Nga pamati ka sa K5 kahit daw hindi ka bala makumplito ang gabi kung hindi ko mamati sa programa ni Matcha Kulit. Tapos kung gwapo, gidang iya nga mga bisita na lipay, gid ko. Ako gali si Jenny Alin Saharo, tunay nga ka K5.
2: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
4: Wow, my puso.
5: K5 News FM. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
4: Wow, my puso.
6: K5 Night Watch. June Alojado Capulo. K5 Night Watch. Night Watch.
7: Kabalik na mga ka-K5 diri sa aton nga pagpangaragad. Oras aton karon nakalabor kita sa 17 minutos na kaligad sa alas 9. Ang mga balita ang iyong mabatian subong agabi, buhilog nga nadulong sa inyo sa kalwan sang Extend for Supplement for Men, may maka ka Club Waska nga nagabulig para sa paghatag extra energy sa lawas naton kag ulalabot sina nagapanami isang blood circulation, that's why layo kita sa stroke mga ka-K5. Ano pa ginahulat naton sa aton nga mga kauturan nga mga kalalakin handra nga daw medyo maluya na pirmi, binapirmi ginakapoy. Pirmi BC, bangot sa kabisi, kapoy pirmi, wena chimpo sa tion sa kagabihon. Magpulo pang kuhit-kuhit sa kay Mrs. daw pigado na. Mga ka-K5, para hindi mahuyan kay Mrs. Inom sang Extend Food Supplement for Men. Para sa aton nga mga kalalakinhan, kay kung kita makainom sang Extend, sigurado naga-extend man ang kalipayan ni Mrs. Extend for Supplement for Men, produkto sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center ni Dr. Ramil Oy, mga ka-K5. Check na ito mga report kay informasyon nagikan sa iban pa nato ng mga ka-K5 reporters. Una na ito ng mga balita kay informasyon nagikan na kay ka-K5 Karen Badilla na may kang tanan sa report ng bana nga may upod nga iban nga babae patay matapos na stroke sa sulod sang lodging house sa distrito sang Mulo. Grabe ba? Iban pa yung uyab ang dala niya. Ti sala mo gid kaway ka nag-inom sang Extend. Kay kung nakainom ka Extend, base kon nabuhi ka pa. Oh, kay wala niya gapa-stroke. Mga ka-K5, kay nga bastante sa ginatawag nga pagpanami sang blood circulation. Check na to na report kay informasyon na gikan na kay ka-K5 Karen Badilla. K5 Karen sa Kampyon nga report. Stand by!
8: K5 News FM. Kampyon Report.
9: K5 June, ginbawian sang kabuhi ang 44 anyos nga bana matapos ininga na stroke sa sulod sang lodging house.
7: Uy.
9: Sa barangay Kotsero sa distrito sang Molo, kaina inisang kaagahon, Oktobre 13, K5 June. No?
7: Mm.
9: Sa interview naton kay Police Captain Ryan Christ Inot, ang hepe sa Iloilo City Police Station 4, ginpahayag sini nga alauna kaina sang kaagahon, nag-check ini Sanday alias Puting kag iya abyan sa lodge sa din may mga upod sila yang nga babayi kay 5 June pero pagka alas dos na sang kaagahon nagwa ni ang duha ka mga babayi kag nagpabili naman ang mag-abyan sa tagsa nila ka kwarto para yang magtulog pero nagistoryahan ay panisi alias Puting kagang iyang amigo nga si alias Bert K5 June kung sa di nakabuya pa sang pahayag ang ining victim nga wala niya natapos-tapos kung ano man dira ang ginhimo nila sang babayi nga gindala niya sa kwarto kay bangod sa iyang nga kahulugbon kag nagpahayag man sila nga dira na lang sila danay matulog sa may lodging house kay ubuson na lang nila ang 3 hours K5 June pero ang ining duha ka babayi naglakat niya kay tigin hire lang man ini nila K5 June no? Pero pagka alas 5 na sang aga nagtuktok ni sa kwarto si alias Bert sa kwarto ni alias Puting no sa kwarto ni alias Puting nagtuktok si alias Bert kay mauna na siya puli pero sang daw natingala ni siya nga dubala bala sa may nagasabat asta nga gintawag niya na ang iba nila nga mga amigo nga mga rumboy man kay according sa kay Captain Inot do may grupo-grupo ni sila nga mga rumboy especially nga ti Ingis, nag-aululupod man sila kung kaisa sa iban nga mga lodging house sa pag-ubra. So, sangin buksan na ang pirtahan, dito nila naabtan kay 5 June ang ining si alias Puting nga nagahimumugto. Buhi pa ni siya pero nagahimumugto siya kay 5 June kung sa diin nagapangayo siya sang bulig. Then, nagingagaw tawag sang ICER ang ining mga abyan ni alias Puting kagindala siya sa ospital pero gindeclare siya nga dead on arrival sang attending physician. Kag according man sa asawa mismo sa

0: biktima. Wala din sila yang nga duha na kaupdanay alauna sang kaagahon kagway man indi siya ang babayi nga upod sang iyang bana kay 5 June kagti suno man sa asawa nga kumbinsido naman siya nga wala sang foul play sa kamatayon sang iyang bana kay 5 June no kay amo na ni ang ikaduha ka beses nga ginatake sang stroke ang nasambit nga biktima kay 5 June. Ang ini nga balita ang ginadulong sa inyo sang Klinika DTX Coffee Mix sang Klinika de Alternativo Medicina ni Dr. Ramel Uy. Ini si K5 Karen Badilla para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
1: K5 News FM. Kampiyon report.
2: Ang kwan sina ang leksyon sina dira. Mga ka K5. Di na magpang-hire pa sang iban kung may asawa ka na. So, Maria Ihunis, tigara po ni Santisima. O hindi, Black K5, Andre. Kung mga atot sa sila nga bala, ito kundi siyempre, nakuha na siya sang iyang asawa. Nakita sang asawa yung again stroke siya. Hindi, nadala sa hospital dahil yun, basi nangagaw pa. Sa ato sila nga pagpangalagad, mga ka K5. This time, check naman ito ng detalye sa mga balita. Nagi ka naman kay ka K5, Reggie Dimayo. Ni may kang tanan sa report nga mag-Iloy nga nabungguan sang tricycle sa Barangay Padillo sa Sara, Iloilo, stable nang ila sini nga kondisyon. Ay salamat. Yari mga detalye sa mabarita upon kita kay ka K5 Barige Dimayo nagikan sa Quinto Distrito.
1: K5 News FM. Kampiyon report.
3: Ka K5 June, estable na ang kondisyon sang mag-Iloy nga nabungguan sang tricycle sa Barangay Padillo sa Sara Iloilo sang tinalikdan nga Sabado, Oktobre 10. Ini ang ginapahayag K5 June ni Police Major John Salvador A. Bello, ang hepe sang Sara Municipal Police Station. Suno kay Bello K5 June nga padayon nga ginabulong sa ospital sa syudad sang Iloilo ang 37 anyos nga driver sang motorcycle nga ginkilala kay alias Iralin matapos makaangkon sa mga pilas sa iyang lawas. Samtang K5 June, yara naman niya sa maayong kondisyon ang iyani nga 4 katuig na bata nga ginhingadlan sa kay alias Ezekiel. Sa pihak na bahin K5 June, no, nag-istoryahanay na ang mga pamilya sang duwa ka partido kag nag-ariglohanay na nga hindi na magpasaka sang kaso. Sa baylo K5 June, maghahatag na lamang sang bulig ang pamilya sang tricycle sa mga biktima. Kung madumduman K5 June no, nga nagabiyahe ang mag-Iloy sakay sa ilang motorsiklo halin sa Banwa sang Sara kag pakadtukon tani sa Barangay Padillo sang nabungguan K5 June no, sang tricycle nga halin sa piyak nga direksyon. Base sa imbisigasyon sang Sara Municipal Police Station K5 June nga nakainom sang makahulubog nga ilimnon ang driver sang tricycle sa tion sang insidente ka K5 June. Ang ini nga balita ang ginadulong sa inyo sang kampiyon nga kape ang DTX Cafe Mex. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa. Ako naman si ka K5 Reggie Dimayo para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Quinto Distrito. K5 News FM.
1: K5 News FM. Kampiyon report.
2: Kwao na ton ang katapusan nga balita kay impormasyon nagika naman kay K5 Elmer Sable. Ini may kang tanan sa report niya ng wilga sang mga driver kag mga commuters sa distrito sa Mandurriao. Temporaryo nga ginuntat. Ano rasonaw? Basin ulanan. Yari mga detalye sa mga balita upon kita kay K5 Elmer Sable.
1: K5 News FM. Kampiyon report.
4: K5 June, temporaryo nga ginuntat ang ginapatigayon nga welga sa tubang sang Diversion 21 sa Diversion Road. Pasado alas 10 kaginas ang aga Oktobre 13, samtang nagsulod sa venue ang mga transport leaders kag iban nga commuter agod isumiter ang ila petisyon nga nagakontra sa ginaduso nga pulisiya sa transportasyon. Kag suno kay Matt Gonzaga kag K5 June, anak bayan Vice President for Visayas, ginakabalak-an sa mga nagaprotesta ang plano nga pag-phase out sa traditional jeepneys Iloilo City. Suno sa iya ginaduso sang national kag local government upod sa pondo sang World Bank. Kag suno pagid kay Gonzaga, posibleng ipatuman ang pagdula sang traditional jeepney sa katapusan sang sininga tuig o kon sa una nga tunga sang 2027 kag pagailisan ini sang mga jeepney nga pagadumalahan sang isa ka kumpanya. Kagagin pahayag man ni Gonzaga nga mahimo madulaan sang pangabuhian ang madamo nga driver bangod sa sini nga pulisiya. Iyagin pa athag nga sa ila ginakabalak-an nga sistema ang mga driver mahimo lang nga mag-rent sa mga salakyan halin sa kumpanya kag magbayad halin sa ila kinitaan. Kaupod sa protesta ka K5 June, ang No to POV Phase Out Coalition Panay, ang Bayan Panay, Anak Bayan, Panay Consumer Alliance kag mga commuter kag ang padayon nga pagprotesta sa bilog nga adlaw magadepende sa resulta sang ila petisyon kag sa mga matabo sa sulod sang venue. Ang ini nga balita ginadulong sa inyo sang DTX 500, ang super anti-diabetes food supplement nga epektibo nga nagapanubo sang aton blood sugar levels kag nagahatag sang proteksyon sa aton vital organs batok sa oxidative stress. Ang DTX 500 may mabakal sa tanan nga branch sang Clinica de Alternativo Medicina ni Dr. Ramel Uy. Ini si K5 Almer Sable para sa kapyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
1: K5 News FM. Kampyon Report. K5 Nightwatch. June Alojado Capulo. K5 Nightwatch.
2: Ayos, wow, Teo. Damo-damo kita sa mga followers tani nga mga ara pa nag kuno mapa-shout out to galing Chimpo ta daw lang alang gidaw sa Buas galing ah, no? Bi pasip tatan ko ang malaputan ko lang ah. Mga ka K5 shout out sa kay Liit or Lilit Caballero. Nga nasubrahan ka namit siyang lalaki. Sa kay Lilit Caballero, shout out. Sa kay Bungbong Pinya Sales, shout out man. WCJ Dakiana Nilo Bisonia. Nakasaot man ko, idol ba? Sa kay Daniel Istorque, shout out. Niya kahit dito sa Espanya, pinagtatawanan si, ano? Si Bangag. Sa kay Florinda Cadavero, shout out. Mike Cordova, shout out. Sa kay Rodillas M. Marvin, shout out man. Sa kay Ariel Catalan Guadalupe, shout out kuya. Kay Fox Disneybell, shout out man. Natamyaw ko ng iloy niya, kang happy feel niya. Si Nenfa Alba sang barangay Kasing-Kasing. Kay Rex Kala sila si Larbo. BBM Baldi Mang Ang Haha. Kay Sakuragi Shuhoko. Attorney si Son lang katapat nila lahat ng buaya nagmukhang tanga. Wala tupa si Nes Marcos. Niya utok ni Claire, bangag daw utok, baldi ay. shout out sa iban pa nato niya mga followers. Sa kaya Geoffrey Nonato Pagsugiron, shout out. Natamyaw ko rong bata niya nga nagamonitor subong. Si Princess Laika Pagsugiron sang barangay Sapa, Miagaw, Iloilo. Geoffrey Nonato Pagsugiron. Sa kaya Leonor Castor, shout out. Sa kaya Alpha, Sakuragi Shuhoko, Bibing Villanueva. Kay Rex Siralbo, kay Bibi Girl, kay Striker Nia Candido, kay GM Damp, Marinette Manikan, kay Peter Standarte, Nilo Ilpusan, shout out sa kay Shikar, kay Inang Ren Laviste, kay Rose Simpas, shout out man, Ima Castro Kabilan, Belen Villares or Balieras. Balieras, shout out. Ayan Matio Gargalicano Nicolas, shout out man watching from Gimbal. Norberto Aguilar Jr., Nilo Lorido Gamusa, Grace Co, shout out. Kainong Arta, shout out man, Ria Capanas, Rosimpas, Verna Salvilla, L.E. Ocon Legend, shout out. Sakay Renato Bindita, Ralph Dasaluntaw, Ari Sagali. Nya balding bangag miron. Na BBM Dapuga. Sa kaya Jomel Sinsoria, shout out Idmar Catedrella, Jose Marie Tuarez, Lorly Gardose, Ray Tacleon, Alex Upholstery, Soset Quijano, Aris Wadyong Alog, shout out kag sa tanan-tanan. Kaya Jumar Pinicilia Rodriguez, Raymond Montero kag Legend. Shout out sa inyo tanan-tanan. Iba na ton nga mga followers sa Boss Man, Jenny Halyorinada, niya shout out. sila niya tungod lang sila niya sa pagpangluib, may ara naman isa nga gin karma niya biluyal. Sa kaya Tristan Wyatt Bigulay, Maria Lorna Alvarez, Alo Jerm Zaid, Arman Bakugu, ay Billy Tayon, Richie Magos, kay Fred Pascala, Jo Campo, Chris Boyko Almuhin, Wilbert Libuna, Romar Lampago Britanico, Maria Lorna Alvarez, kag sa tanan-tanan, no? Bengs PSG, Celine Pacheco, shout out sa kay Hey Gamay, shout out Manuel Gonzaga Palalimpa, shout out Manonito Sumbong, Rene Espinosa, kay Helen Esmeralda, si Ralph Dasaluntaw, ara na, si RV Chris Casires, Delta Sierra, kag Ninita Del Prado, shout out man kag sa kay Jerome Gabrido, shout out sa inyo tanan-tanan. Ayos, okay kita chimpo makaka-K5 sa ato sila nga pagpangalagad si Mercy Cordoba pagaling sa kay Milita Paklibar Navarro. Wain kita chimpo makaka-K5 sa ato sila nga pagpangalagad, kita buwas sa ato sila nga pagpangalagad. Buwas naman ha. Sa ngalan sa bilong nga pwersa si Raymond Montero pagali, no? Shout out man. Sa ngalan sa bilong nga pwersa sa K5 News FM Iloilo, ako naman ang inyo ka-K5 June Alohado Kapulot para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kagkalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
1: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. K5 News FM. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
5: Wow! May puso!
6: K5 News FM
7: 88.7
8: Champion.
7: The best radio station.
6: Your favorite radio station. More hit music, more fun.

0: K5 News FM championing the lives of the Filipino. TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
1: May family history ba na kamuusong diabetes?
2: Mag-TTX 500 ka!
1: Mataas ba na ang imo blood sugar?
2: Mag-TTX 500 ka na!
1: TTX 500!
2: Ang may powerful compounds!
1: Nagapanubos ang imo blood sugar!
2: TTX 500!
1: Garantisado!
2: Epektibo!
1: Aramis
2: mo! TTX 500!
3: Istoryahan ta kung ano bala ini ang ginatawag nga IgA vasculitis. Ini ang makitaan nga mga mapula nga rasi sa tiil. Ano bala ining causes niya, Dr. Ramil? Kag paano malikawan?
4: Ang IgA vasculitis or GP, ini nag-apekto usually sa mga bata pero nagatuhaw man sa tanan ng edad. Kun nga may nagatuhaw nga pula nga spot sa panit, ini bangod sir GP sa magagmay nga maugat nga nagalupok kag nagableeding sa idalo mismo sang skin layer. Pero kung pala inom ka dito X500 kag may TC, layo ka tama nga makaangkon kasi ning nga klase nga balatian sir GP. Kag hindi lang amunya, damo pa nga mga balatian nga pwede nga malikawan kung pala inom ka adlaw-adlaw sang DTX 500 kag Mighty C.
5: DTX 500!
6: Ilay-lay de la Cruz, taas ang akon nga sugar, 375.
7: Saan nag-inom ka?
8: DTX 500.
7: Ilan nalang subong imo sugar?
6: Tigi ka namin isang DTX 500, 165. Sa dugo ko man, 120 over 80. DTX 500 na
5: gito. DTX 500!
1: Para sa matilo nga dugo.
5: DTX 500!
1: Para sa healthy nga tayo.
5: DTX 500!
1: Ang DTX 500!
5: Ang may mataas nga antioxidant.
1: Nga amo naman
5: ang nagatilo sa imo atay.
1: Basta tilo ang atay.
5: Happy kanunay.
1: DTX 500.
5: Masaligan.
1: Epektibo.
5: DTX 500.
3: Seryoso bala ini nga klase sang balatian, Dr. Ramil?
4: Hindi gid man sir GP ah. Pero may potential nga maging seryoso bangod hindi lamang nga mga capillaries sa idalom sang panit ang apektado kundi kalakip na sa mga joints, sa tinae, sa kidney, ini nga mga magagmay nga mga ugat ang nagaka-inflame, gahubag, no? Kag nagadugo, dere makabulig dako sir GP ang gitawag nato nga power combination. Di wala naman iban ka power nga combination, DTX 500 kag Mighty C man lang. Remember nga ang DTX 500 ang may ara siya anti-inflammatory effect kag ini makabulig sa dako nga pagtapna sa mga paghubag sa mga kaugatan. Kag siyempre ang Mighty C nagapabakod sang iyang nga structure sang blood vessels, gani hindi na siya dali-dali maglupok or magrupture.
3: Ang IgA vasculitis, gali Dr. Ramil, ang nagakos man sang abdominal pain kag pagpalanakit sa mga joints.
4: Di lamang ina nga problema. Ang mas seryoso nga health threat dala sang IgA vasculitis sa Sir GP amo ang pagkaguba sang imo nga kidneys.
3: Oy.
4: Kag mas taas ang risgo nga maguba ang kidneys sa mga adults kumpara mo sa mga kabataan. Kag kalabanan sir GP sa mga naigo ang kidneys bangod sang vasculitis, lala katama ang kidney damage kag kinahanglanon gid nga i-dialysis ka or i-kidney transplant ka.
3: Baom ng budlay?
4: Tingala ka lang daw kahilti pa man sa kidneys mo, maba man ang imo nga creatinine o nubo man, wala man protein ang ihi mo, or normal man ang imo nga blood pressure, hindi ka man diabetic, no? Wala ka man gin UTI, wala man kagin kidney stones, natubuan ka lang sang mapula nga rasis sa tiil kag paa, guba dayon ang imo nga kidneys.
5: TTX 500!
1: Nagapalang dulong pala ang imo panulukan!
5: Magalingin pala ang imo nga uno!
1: Masami nagkapangihi!
5: Masami ginauha!
1: Si may diabetes ka na,
5: DTX 500 na.
1: Ang DTX 500
5: ang may powerful compounds
1: nga nagapanubok
5: sang imo blood sugar.
1: DTX 500
5: garantisado.
1: DTX 500
5: mataas pala ang imo blood sugar.
1: DTX 500
5: ikaw ba na
1: ang may diabetes?
5: DTX 500
1: ang DTX 500
5: ang may powerful compounds
1: nga nagapanubok
5: kagakontrolar
1: sang imo blood sugar.
5: DTX 500
1: masalikan
5: epektibo.
1: DTX 500
3: abi mo simple lang ang mga rashes. Paano ni malikawan, Dr. Ramil?
4: Actually, mabudlay ang pagdeterminar sa causative factor sang inoculation line purpura. Pero 50% or more sang nakaangkon sini ang may comorbidities sa mga triggers kaangay sang upper respiratory infection. Sulalo, strep throat, tipdas, may hepatitis ka, insect bites kag iban pa. Pero isa lang ang mahambal ko, Sir GP. Ang vasculitis is an inflammatory disease. Nagalupok ang magagmay nga ugat kag abnormal ang response sang immune system. Dako ang mabulig sang DTX 500 kag Mighty C. Agud malikawan ini nga klase nga unusual and common kag rare nga klase sang blatian. Ti adlaw-adlaw inom gid DTX 500 kag Mighty C para malikaw ka sa mga amuni nga mga balatian kag iban pa nga mga balatian.
7: Nagapalandulon pala ang imo panulukan.
8: Magalingin pala ang imo nga uhaw.
7: Masami nagkapangihi.
8: Masami ginauhaw.
7: Masi may diabetes ka na.
8: DTX 500 na.
7: Ang DTX 500
8: ang may powerful compound
7: nga nagapanubo
8: sa imo blood sugar.
7: DTX 500
8: garantisado.
7: DTX 500.
9: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
10: D3 Bio with Vizio.
11: Ako si Ana. Before problema ko gidang ako na regular nga regla. Isa galabot gid tatlo ka bulan bla. Sang pagtumar ko sang D3 Bio bow okay gid ang resulta subong normal na gid.
10: D3 Bio.
12: Ang D3 Bio.
10: You may Vizio.
12: Ang Vizio.
10: You may D3.
12: Mabakat sa mga butika.
7: My family history bala ka mo usang diabetes.
10: Mag DTX 500 ka.
7: Mataas bala ang imo blood sugar.
10: Mag DTX 500 ka na.
7: Ang DTX 500.
10: Ang may powerful compound.
7: Nga nagapanubo
10: sang imo blood sugar.
7: DTX 500.
10: Garantisado.
7: Epektibo.
10: Aramis mo.
7: DTX 500.
9: DTX Coffee Mix.
13: Eric Ledesma. Mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan nga man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
9: DTX Coffee Mix.
12: Mabaka mga butika.
9: Mighty C.
10: Ang alkaline nga vitamin C.
14: Ako si Anika. Kadayan ko mangi kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule 3 times a day. 1 week lang nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
10: Mighty C.
12: Mabaka sa mga butika.
15: Spore Biotics nga ginugdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, your always in good health.
16: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
17: Good news!
16: Bangun sarang na kamo na makapakonsulta sang libre.
18: Libre?
19: Libre!
16: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasay City Branch, magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near Corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawood, Pasay City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas sa lungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
20: Halika mga langaw! Ari na ang paborito nato niya ilaw!
21: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sang ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
22: Kadragsa nga punggod,
23: DTX Beauty Soap.
22: Magaspang nga panit,
23: DTX Beauty Soap.
22: Dala o magputi,
23: DTX Beauty Soap.
22: Puro katol-katol,
23: DTX Beauty Soap.
15: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
24: Bakal na sa mga butika.
10: Extend Food Superman for Man.
25: Ako si Ere.
26: Isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sick ang akon man no. Siling sang migo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Men. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura ok gid ang akon man no. Kanamit gisa experience ba?
10: Extend Food Superman for Man.
12: K5.
27: K5
12: News FM.
28: Ang kampyon na istasyon sa Iloilo.
29: K5 News FM.
30: DJ Macho Kulit!

Vibes lang

0: sa K5.
1: Bardagulan sa K5.
2: Bardagulan sa K5.
3: Bardagulan now! Bardagulan!
4: Kaupod si Macho Kulit.
2: Yari na ang bago nga programa nga makahatag sang kasadya sa inyo.
5: Kasadya sa inyo.
3: Bardagulan sa K5.
0: Bardagulan sa K5.
4: Bardagulan sa K5. Kaupod si Macho Kulit.
0: Ang

0: Pag na! Maxi na dieta! Kadamo sa problema everyday, pero magbarda gulan ta! Mag-enjoy ta!
1: Yung palangga mo na! Tuntuhon ka pa!
2: Sweet-sweet ka sa kon, may iban ka man gali!
3: Hala ka pamantay sa iban! Kagalingon mo, hindi mo mabantayan!
4: Hadakpan ka na, gabutig ka pa! Di, mayo na!
5: Macho Kulit!
6: Ang number one! Tawag na! Basta bardagulan, si Macho Kulit!
7: Ne, higo mo di ala chat-chat sa akon ho!
5: Bardagulan, to the max! Sa 88.7, K5 News FM!
8: Bardagulan sa
9: K5! It's time to rise! Higa ka dugdug again!
10: Kampiyon!
11: This program is rated PG.
12: Rated PG!
11: So bawang bad words.
13: Bawang bad words.
11: Pero pwede ang bad jokes.
12: Enjoy!
14: Bardagulan!
5: Bardagulan!

Hi. Merry Christmas Advance, Happy New Year mga ka-K5, Boss 76.3 na lang, Boss 76.3, 73 days na lang mga ka-K5, Pasko na!

Mga kagay-vive, at 23 days na lang, Pasko na. Ano pa ginahulat-hulat nyo? Supot-supot na! Mga sumuang gabi, mga kagay-vive. Alin sa aga, ugto gabi, itutok inyong radyo sa pinaka number one. Amoni ang tuod-tuod ng numero uno ng radio stations dali sa syudad sang Iloilo. Iba number zero, Bunaklin na po number one. 88.7 K-Fed News FM. Well, sa buong gabi, mga kaka-K-Fed! Kung gusto nyo magtulot-tamyao sa buong gabi, ari naman kita nga maghatag kang kasadyahan sa inyo. Kalipay! Kag! Dula unta ang inyo kasubo. Sa mga ginikana naton, yung nagamati subong sa aton, Luzon, Visayas, and Mindanao, maayad-ayad niya gabi sa inyo, tanan-tanan. Thank you so much, kid, sa pag upod sa akon.

Ginatamyaw ko man ang mga friends naton diri sa may hamburgeran sa may Lapuz. Hindi ko lang pag-mention ang inyong hamburgeran na karon wala makamuni padala sa amon sa hamburger. Tapos tinutamyawon kayo muna damon. Mayong gabi kay Nanay Nenva, DJ Macho Kulit. Ito na lang yung mga ka-K5. Mayong gabi man, kag-happy birthday kay Carl Pumare.

Kinatamyaw to man gali si Luzelon. Nga nagyamamatiso mong zaton. Thank you so much man kay Luzelon, kay Van, kay Shulin. Nga nagyamamati sa aton. Good evening. And especially pagid sa mga friends nato, Andrea, sa may Punta Vedra, Capiz. Nga nagyamamati man sa mong zaton. Thank you so much sa inyo tanan-tanan. Ah, well, enjoy lang ang mga friends nato na tutuki ang inyong pagpabuhay. May gabi sa inyo tanan-tanan. And also, gili kay Ira. Mayroon taong tabi sa Ira. Orbino. Eh, check tabi kung nuptanay sila ni Carl Pumarin. Mayroon gabi sa inyo. Yan nagyapamati sa bong saton. Good evening sa inyo tanan-tanan. Yan nagatutok sa 88.7. Happy birthday sa kay Jolene Marcelina. Nagamati man sa bong saton. Thank you so much, kid. More blessings to come sa inyo. Mugi na iyaya. Enjoy lang mga kaki K5 nato na para surusadya lang nga kitaya. Well, mga kaki K5, diretso kita sa aton nga pautwas to the max. Ang topic ko naman natong subong, bongga naman. Mga K5, ang aton topic ko subong, ari na ang pinakanaming topic ko natong subong mga K5, oh, ginaguba kabala nila, pero wala ka nagapasugot nga gubon? Or ginaguba ka nila kay gusto nila ikaw gubon? O ba? Mga K5, subong ng mga tao, kadamo nag-insang ginatawag natin nga mahilig mang guba. May mga tao nga hindi mo gidya maintindihan, hala ka gubon. Tagaan talang kamutis mga K5, no? Ang question number one. Kung may tao nga permi ka ginaistoryahan sa likod, ano ang dapat mo bala nga himuon? Sa mga K5 na natin nga nakarelate subong, na permi ka nila ginaguba, biska sa sulod sa unobrahan nyo, sa piyak balay nyo. Ha? Kung may mga tao nga permi, ginaistoryahan ka, ginaistoryahan ka nila sa likod, kag sa atubang, ano ang dapat mo nga himuon mga ka-K5? Number one, ha? Grabe ganyan, no? Hindi tanan nga istorya mga ka-K5. Dapat sabtun. Hindi man tanan nga mga istorya nga ginimo o simo. Tuod. Kung wala man lang si kamatuuran, padayon lang sa imo nga obra. Pero kung ginaguba na ang imo reputasyon, may kinakmatarong ka nga magdepensa sang imo kaugalingon. Siyempre, ginaguba ng imo yung reputasyon. Hindi ka pa magbato. Ano may ipos-ipos ka lang? Ano pa ginang question natin mga K5? Nga ba lang may mga tao nga hindi malipay kung makita nila nga nag-aasenso? Kaya naga! Ano pa ginang mga K5 na may namigid dyan? May mga tao bala ka mga nakilala? Nga... kung makita kanila nag-aasenso, baw nag-pinangaki? Kung nakita ka nila manggarano nga ba sa aga baligyan, asya guru siya bo? Kung nagmanggarano, kapangawat na guru sa flood control project. Baw! Nga abala may mga tao nga hindi malipay kung makita nila ang pag-asenso mo. Grabe, no? May mga kilala, mambala ka mo sina mga ka-K5. I'm sure nga may kilala ka muna. Sigurado ko yung may kilala, lagi ka muna mga ka-K5. Posible para sa ako yung pag-insindi mga ka-K5, ha? Posible nga may mga kahisa ina siya, insecurities, o kung hindi lang nila sila or hindi na sila gusto nga or kontinto sa ila kaugalingon. Tsakto na. Pero hindi naton dapat paghukman dayon ang ila motibo. Ang importante, hindi mo pag itugot, no? Kumbaga, hindi mo pagpasugtan

0: papunggan nilang imo nga pag-uswag. Buod silingon, but silingon kung ginaguba ka sa taho, insecurities lang na sila. Gusto nila maging pareyo sa imo. Tingnan ikaw naman yan, nagpa-apikto. Ay, hindi na lang kung ganit magkasenso. Ginaguba mo ya imo, yung handom sa imo nga kabuhi. Dapat mas ka, ano ang hambal nila, pakanubo sa imo, pakataas sila, ginaguba, ginasinggitan ka nila. Bato lang! Madamo na actually makarelate. Nagpatindog ka ni gusto. Pagkatapos napatindog ka sa negosyo, tapos hiskayan ka sa tupad balay mo. Piyak balay mo, ay, mas namit amon milk tea. Para reyos lang na! Gano'ng ginatimpla mo sa milk tea mo yaw? Luha kapawikan? Amunas mo mga tao, kung nagpatindog ka ganit isang changi, mapatindog man sila. Nagpatindog ikaw sa inasalan, sugbahan ba? Pagkabuas may inasalan kag sugbahan man. Grabe na. O, ari, oh. Mas mayo ba lang ang mag-ipos ka lang? Bisan ginaguba ka na nila, ang imo pangalan o imo ngalan, ginaguba, may-ipos ka lang para sa inyo, be. Pero, may mga sabat nila mga K-5, may tion nga ang pag-ipos, tanda sang pagka-matinlo. Sang panguna-una. Pero kung may mga seryoso na nga akusasyon sa imo, dapat mo klaruhon ang kamatuoran sa kalmado nga professional nga pamaagi. O di bala? May mga tao to binagambal sa imo. Ako damo-damo nagaguba sa akon. May isa ganit ka nanay nga nagaguba sa akon. Gingamit niya ang bata niya. Gub-on si Machokolet! Gub-as si Machokolet! Ang ending galing, nagmaaway sila sang bana niya nga Foreigner, member sa nga Foreigner. Perdi sa galiya sa kaso, gubo niya ibang tao para kasuhan niya, para kwartahan niya. Then, amin na bala? Tiyan mo nambal ni Labla ang karma sa buong mga KK5, digital na. Pareos na bala kung kis ang mga friends mo bala. Ala, birabirahan ka nila PM, pangayuan ka nila bullying. Pero kung pagkatapos gagin buligan mo na sila, well, hindi, ratanda ka, dumdum ka ninyo. Watching here in Bacolod City, may gabi sa inyo. Grabe, no? O, para sa kamadamo, mas masakit ang pagtraidor sang ginsaligan mo. Kay ang tao nga ginapabalo mo sang imo sekreto, amo pagali na ang nagagamit sini kontra sa imo na. Kung may mga sekreto ka muda mga KK5, hindi ka mo magpanugid-nugid sa inyo kilala. Kaya nga sa pilakadlang mailinaway mana ka mo. Gub-on niya ikaw. Gamiton niya ang istorya. Gamiton niya ang ginobra mo nga istorya sa iya para magguba ka man. No? Kung ang imo upod sa trabaho, amo na ang nagaguba sang imo reputasyon, ano bala ang imo himuon? Wari pag eh, grabe na. Kaya para sa akon siguro, kung ginaguba ko sang upod kuya sa obra, storyahon ko siya sa mga private nga lugar. Kagkalmado lang pamangkotong takag padayo ng iya nga paghimo. Tanang tipunon mo, tanang nga evidence mo. Idangop sa management or sa HR. Hindi lang kinanglan nga mag-inaway ka para nga mapatundaan nga insakto ikaw o husto ikaw. The best way kung ginaguba ka sa upon mo, kadto sa HR. Tipunang tanang evidence sa HR. Kinabalan niya kubla tsura, kubla doliso. Ang balimat tsukulit, ituon mo na! Yeah, balon niya kabla kung tigrabi nga pangguba. Kung pamilya na nagani, kung may pamilya na, hindi yun napag-intrahan. Actually, nag-ginamo mo na ng sulod sang obra. Kung nang upod mo, alam mo yung pamantay. Nga, perfecto ka, agin bata ka, agin sa garden of Eden. Pariyos na blakong kisabla, kita mo ganyan kastoryana, ay sila close, butangan mo yung mali siya, ay si ano to, si Lana. Dapat hindi ka mang maglilisyuso. malisyoso. Hindi mo pabutangan malisa. Kaya nga aray kita yun sa Pilipinas. Mga tao mahilig magbutang malisya. Bow! Uy, aray kita sa Pilipinas! Okay, tapos sa bongo, ginatira nila si K-5 Sara, si President, Vice President Sara Duterte. Subong ginhunos na Manila. Ay, nano naman. Grabe na ganyan subong yan. Di subong, mabakal ko baldi pagkatapos ko di wakal. Mabakal ko baldi 49 kabilog. Kay hulaton ko ganyan El Nino. Kaya mo lang, basang leader nato mo tuloan kita kanuman nag-ob. Aba, pertan! Tani, isang una na nag-ob na lang ko. Ay, grabe mga kag-K5 mo. Amo pag inikongkis ang mga kag-K5, mga office mate mo, may mga pinagdaanan man na sila. May mga problema man na sila. Para sa mga kongkis, abala. Pero sa akon lang nga mga kilala, sama mga office mate ka nga, maayugid. Pagkatapos, awayon kanila, may mga inagyan sila guro sa kabuhi na nila. O kamo mga kag-K5, kung may mga office mate ka mo nga dumasabad, oh, ang obrahon yung mga kag-K5, palapiti, kaga, istorya ha. Pamati na bla, Jason? Jason! Hindi ko lang magambalang imong pliyedo. Jason, pamati na. Mayong gabi sa imo, Jason. Sa mga kag-K5 naton, tamyaw ko man si Limuel. Insakto, ginamatsokulik ka damo sa mga tao subong. Nga gapangguba. Kung isabla kong tao, kamalang isa doon namin lang po sa tripod mo. Pareho di one time sa amon mga kag-K5. Ang amon reporter ba, doon ginalabugay nila. O di subong good news, ang naglabugay sa aton. Ang aton na, nagabaligya tubo. One half ang yanga size. Grabe, grabe. Si Jason, kapangita ni ko nung uyab, subong mo ba? Anong napangita mo nga uyab, Noy? Makata, galipay sa imo, Noy. Hello, galing kay Jason, da. Sa uton, mayang gabi sa imo, tipulo pamati, kailang danay. Kamusta imo nga pag-eskwila? Suabi, suabi, Japan. And especially pagin sa mga friends naton si Berting. Gamamati subong si Berting sa aton. Salamat kid Berting. Grabe kid kay Nick. Ah, mayong gabi kay Sir Nick. Hindi nga Nick maestro ha. Sir Nick ka kilala ko ha. Ang nag-a-add na blas ako ng mga incheck-incheck na wala tapos sila mga profile na pang-lock nila ba? Ano naman? Hala sila pang... ayan boss. No, hindi takon kay Jindy pa eh. Si Rich Moore, ginagamati man sumong sa aton. Si Sam, mayong gabi man. Si Jomel. Si Tukol, ginagamati sumong sa aton. Ano yung mga ngalan? Ano mga tukol-tukol niya man? Doon sapat man yung tukol-tukol. Ano yung pabon yung tukol-tukol mo sa una sa Amon Balay? Sa balay-balay bla namon sa buray sa una. Bata pa ko to. May tukol-tukol da mo gadalagan ko. Kung lagsun ko ka tukol-tukol gadalagan ko. Gusto mong wala naman kami to gapulik. Kaging pahalin man kami dito. Ah. Ayos ah. Si Chona sa Pante Barco. Nga nagpamati. Grabe, pangalan mo ba? Chona sa Pante Barco. Ano klase barko ni? International. Hello, galing kay Jason. Jason T. Kamusta si tatay mo da? Kamusta si nanay mo? Si tatay, gusto ko tinapay. Ate, gusto ko kape. Amo niya, ka ba lumatabag tulotago sa imo nun? Ikaw man ang wala ka tago sa akin. Wala mo man kuya ginaprotektahan. Uy, damo na Jason. Meron na ara Jason ang ipon. Ala Jason ang ilang mabalay. Ala Jason nila boho. Iya Jason. Eh gabi mo. Ah, time yao kuman si Attorney nga nagamati. Sa mga tatay nato, hindi lang wala nagatindog ang inyong katurutot, mag-inom sa Extend Food Supplement for Men. Oh, tis, tingin yung blainom. No, grabe ni. Pagkapot mo, tindog tayo ni. Kibot ka lang nga. Uy, may nagahulag nga squirrel. Well, mga K-Fan, magabalik si Macho Kalit. More music, more fun. On your favorite radio stations. Magabalik na sukpunan ng aton nga topikos mo ang gabi para sa Pautwas. To the Max, 1032 and K-5 News FM.
1: K-5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May puso!
3: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.

Mo pangaiban DTX 500 mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotin, makabulig sa pagtanda sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sa gagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka!
2: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy, good news! Bangun sarang na kamo na makapakonsulta sa libre.
3: Libre?
4: Libre!
2: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawood, Pasig City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas sa lungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
5: Gabasa na naman bala ang imo.
3: Ay, gabasa na naman?
5: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
6: Always nagabasa.
5: Kag nagabaho ang kilikili.
6: Mag-Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili. Clinica Deo Fresh.
3: Nagabasa na naman balaga.
5: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
6: Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Elaine. Ako, gidangakon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
7: DTX Beauty Soap.
9: Pabangang sa mga butika.
7: DTX Beauty Soap.
10: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
11: So una, magid ako sa akong body odor. Huya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa bulig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputi, gid akong nga pani. Salamat gid sa DTX. DTX Beauty Soap.
7: DTX Beauty Soap.
9: Mabakas sa mga butika.
7: Extend Food Supplement for Men.
12: O si Junie, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
7: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
13: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, Extend Food Supplement for Men. Yung testingan ko, wow, ayos gin. Kamuman bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
7: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Basta tino ang atay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. D3 Bio.
14: Ako si Gabriel. Nagalibog itang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko palang ang pag-inom. Mabatsagan ko lang paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong buyon.
7: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3.
15: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
16: Nga pamatigid ako sa K5 kay luwas sa balita, kag music, kag entertainment. Pero migit bala sanda nagabulig sa mga pigado. Ako gali si Paulita, taga Antique. Pro, dyan ako gatinir sa Lapas. Tunay na ka K5.
15: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7. 7K5 News FM Iloilo.
3: Wow, my puso.
17: K5 News FM.
18: Ang kampyon na istasyon sa Iloilo.
19: K5 News FM.

88.7 K-Fun News of Film, championing the lives of the Filipino. Mga ka-K-5, madayad nga gabi sa inyo tanan-tanana nga nagatutok subong sa aton si Renzi kag si Fide. Mga gabi sa inyo tanan-tanan. Mga gabi man sa kay Wilmer. Mga gabi sa imo Wilmer. How are you? Sa kay Wilmer.

Tamyo ko man si Regin. Mo grabe bang ngalan pa lang ulo istoryaho na. Namigyan man ko mga names no. Mga ngalan sa artista. Grabe na gid. Pwede man kami mag-guess sa imo mga chocolate. Pwede. Kung mag-guess ka mo din sa akon, why gid problema? Importante lang, kabalo lang magambala. Kag nag-enjoy ang tanan sa atong program. May mga friends kami din. Yan nag-atambay subong sa amon. Thank you, kid. Kay Leonardo Ronol. Grabe ba, Ronaldo Ronol. Mayang gabi sa imo na. Kay Colin. Gatambay.

Hello, Mangali kay Jobert! Raul! Grabe nga lang dyan. Hey, Jobert, Raul, mayang gabi sa inyo, dira? Kag sa mga friends. Kaga kay Baloy. Well, sa mga K-5 na ito, yung nagamatisubong sa ito, na muna kong gisabla nga, istoryahan ta naman ang aton nga topic usubong nga gabi. O, mga K-5 ha, kung ginapakanubo ka sang atubang, sa tubangan mo, kung ginapakanubo ka sang ibang nga tao, kasi sa damo nga tao, oh, ano bala ang dapat mo ngayon, mawaras ka? Napakawian niya ka? Ginaguba niyang imong nga pagkatawo, ano bala ang ubrahon mo? Sa tutuod mga K-5, hindi ka pagubon sa tao kung hindi sila insecure sa imo. May mga tao kung kisa ay gubon ka nila kaya nakita nila ang pag-asenso mo sa kabuhi. Nakita nila nga maayo ka nga tao. Ang gaguba sa imo na kontra ka na nila. Para maguba ka man sa ibang nga tao, tiubrahan ka nila istorya. O, di ba? Kagaan mo na mabudlay kung kisa hindi kinaiyaman ni Garan, mga kakifan nga kung kisa ikaw nga tao naghahatag ikaw sa nga kalipayan sa iban. No? Ang kalipayan gin. So sa mga K-5 naton, nga gina-inform ta ka muda, nga gina-dapat, pamati ka mo permi sa K-5 D7. Kaya para mag-enjoy ka mo. Ginatamya ko man si Yunis Ribalo. Ronis Ribalo, nga nagpamati subong sa aton. Good evening. Sa mga friends man naton, nga nagainom sang Extend Food Supplement for Men. Bonami, ginaya ko nag-ulan-ulan ng Extend Food Supplement for Men. Inom ka mo Mighty C, mga kakifad, kag GTX Coffee Mix. May kape ka na, naka-detox ka pa. Grabe. Well, sa mga friends naton nga nagpamati subong sa aton, thank you kid. Especially pagit sa mga ngalan sa mga friends sa di sa may Arevalo nga nagpamati sa aton. Thank you kid sa mga tanod. Mayang gabi sa mga tanod naton dira nga nagpulupahuway, pulupungko. O sa mga tanod naton may kulo kwarta lang si Macho Kulit pag tagaan ta kamo kapi mo. Muna akong kuno siguro nung tagalabay kuro mga tag kuro kapi sa DTX Coffee Mix. Sige lang lang mga kaka-K5. Ang aton nga singing competition lapit-lapit na lang ah. I-work out na ito. Aton nga singing competition this coming November. Para Baskog. Oh. Di ba lang?

0: Hello man gali kay Rochelle Soriano. May gabi kay Rochelle Soriano nga nagpamati kay Koy Koy. Oh, hello gali kay Daniela Alimuna. Oh, grabe nga lang pala ka Alimuna na. Dulaan na ni Muni ko. Tamyaw ko dagali mga GP drivers. May gabi gali sa mga taxi drivers. Dato nga nag
1: drive.
0: Mga tawag na sa ila, mga hero naton sa dalan. Mga drivers naton, good evening sa inyo mga drivers. Especially again sa mga taxi drivers, sikat drivers, tricycle drivers, kag screw divers. Wow. Mga gabi sa inyo, tanan-tanan. Macho kalit, insakto na ginambal mo kagina. Kalabanan sang ginaguba amo pa namin mga achievements sa ila kabuhi. Gubon sila sang ibang nga tawo. Para nga laway ang panulok sang iban sa ilaw. Watching from San Jose and Oriental, Mindoro. Mga kalabot pa ta si Mindoro. Gala. Mayang gabi sa mga taga Mindoro na subong nga. Si Stanley, nga nagpamati subong sa aton. Good evening. Hello to Hector Ramil Sunuka. Oh, mayang gabi ha. Sa inyo na tanan-tanan nga nagpamati subong sa aton. And macho ko ulit, tamyaw ko lang be. Ang mga friends ko, Teresa May Arevalo, nga always nga nagpamati sa program. Program mo macho ko ulit. Hindi basta-basta. Hindi basta-basta ang ano. Ano ang basta-basta? Paano ko himuon nga magrespeto, matsokolad sa ibang nga tao kay ginaunahan ko nila, ginaguba pa ko nila. Amo na mabudlay. Huwag sabi siya, ano kabla ka professional? Kung ikaw mismo ginaguba ka sa tao, kung hindi ka nakadumdum nga may tinapusan ka, sabi malupok ka, ginawin bala tiyagon ka man. Amo na kung isang ado katalaka, bala nga. Gapahuway ka, tapos may tao nga nagapangguba sa imo. Pero mga ka-K5, kabalo bala ka mo. Nga ang mga pariyosina nga mga buluhaton. Amo na kung isang nagahatag sang encouragement sa aton life, nga maging strong. Kung ginaguba ka mo sang ibang nga tao, hala pahambala lang na sila. Pagubalan na sila. Amo na ang problema. Kasi itong makadlaw ka nalang kaplamuti nila buhok. Dumalupok sila. Eh because nga ti, damo ang ginatawag bila natin nga kahisa. Hisa here and hisa there. Hisa Ay Festival. Pero sa mga K-5 na natin kung isa, dumahambal ka gid sa self nyo nga. Ano bala dapat nato ni Moon? At may mga tao kung kisang hindi, kumbaga hindi sila kontento. Hindi sila kontento sa imo. Makita nila nga do wala ka man, do wala-wala ka man. Oh, di ba? Pero mas maayo gadya mga K-5, nga i-learn ninyo, nga mag-forgive. Aba, forgive, hindi man 5-give ah. Ang bal nila gani mga ka-K5, mahal pa gani mag-utang sa Bombay. Mahal pa yan mag-utang sa Bombay. Iladaan sa mga mag-utang-utang man. Bombayers. Rochelle, good evening sa inyo, tanan. Especially pag yan sa kay Vicar. Yan nagpamati sa mong satan, Vicar. Good evening. Tamyaw ko man si Manong Luzel Armalun. Oh, gapamati subong sa aton, Armalun. Mayang gabi si Mumar Arlun. And sa mga friends man naton, kag nagatutok man sa K5 News FM 88.7. Ay, bunga. Ano ba lang imuon ko, Majokolit? Kaya may mga friends ako, nga permi lang ako ginasuyaan nila. Hindi ka magpasuya eh. Oh, hindi ka magpasuya. Kung ginaaway kanina, sige bala, batuwi sila. Patikin na. Kado ka ulugot, kibang ko kisa mga kakaipan. Ilang-ulang mo kanila mo.

0: hindi man mabut, hindi man ano man, hindi man mahambal nga hindi ka magbato, eh may oras gid ma chocolate nga do nami magbato. Oo. Pwede magid ka ilinit. Batuan magid ja. Ah, di ba? Iba niya do katalaka pero sige lang batuan man kya. Bato here and bato there. Kaya Ramon, magsaysay. Mayang gabi si mo, Ramon. How are you? Nami gidya, himuon naton nga ihimplo ang mga tao nga may pagpalangga. Oo. Kung kaysa abi, mga tao, dabala, nagapangita man sang way nga maging maayo man sila. Tanong mo na abi kay... Dula in gear. Do hindi gidya maayo. Well, si Rai Rai, nga nagpamati man subong sa aton, si Jover, sa nga kolehiyo. Nagpamati sila subong sa aton. Jover, thank you so much kid sa imo. Especially pagid sa mga friends naton diri sa may Barot at Nuevo. Nga nagpamati subong sa aton. Thank you. Machokolit, ano bala ang dapat nga imuon kung may mga kung ang tao ginapasipalahan ikaw. Amo to gani ginanakaistorya na kita. Dali lagi datang mi wanta na bala mga friends ta di sa La Paso. Mga Soqueño family nga nagapamati subong sa aton. Matagal La Paso market nga nagapamati kay Machokolit, good evening. Kag sa aton nga mga viewers kag Machokolit defenders subong gabi. Dali lang matindog ko kay duga alay si nga kon nga tiilers. Do ma exercise ko anay mga ka K5 kay do nagaalay-alay ang akon nga tiilers. Labo ang bangko namon 6 footer. Ito swabe lang. Matadlo ka na sa likod ko lang. Talk mo sa live ko muna-muna. Kamu na sunda si Machokolit para mag-exercise. Kitang sa radyo ko mamati, hindi maka-exercise. My toss, my nails. Kay Nanay Nenfa, mayong gabi sa inyo. Kay Shunil. Mayong gabi sa inyo, Shunil. Mayo-mayo, good. Well, sa mga K5 naton, buwas na. Wednesday in the sun na naman sa ating program. Do ka dasig, no? October 13 sabong, no? Tapos bus 14 ka K5 Anday. Doka dasig lang, no? Oh, dugay-dugay, ha? November naman. Ba, birthday naman naman chocolate ka. Doka-doka K5 Anday sa mga kamay imos. November 22 na, pero himuson ko na siguro K5 Anday mga November 21, garo. Ah, hindi November 22. Kaya sa Domingo, kaya eh. Mga ayoko to kay Ma'am Jem, kay Sir, kay Dok Ramiloy. Nga, Dok, hindi kuya ka-duty sabong, Dok. Kaya ti... birthday ko, Dok, magpatumba kami sang baboy talon, no? Pero okay, 5-1 day, mga number 2 dito, ah. Nyapon ka to sa amon, kati mapakater ko. Mapakater ko, kati manog, kati gulbam na to. Wala pa tayo, party-party. Pero nagka-plano ko gani nga hiwato nila sa mga Jalebi, bla, no? Doon namin, eh, kung... may edad-edad ka na, 20-41 ka na sa Jalebi lang, hap, sarap. Oh, di ba? Ang ma-host ba si Sir Ray, kati Raman Challenge, uno. Sir Ray, ikaw ma-host ako na. Kaya kung ako ganun mag... kung ikaw ganun may events, kinapangabayan mo kung ma-host. Ikaw naman ma-host ako sa Jollibee. Padamo-damo, kaon french fries. Oh, padamo-damo, cholesterol na yun. Ah. Grabe, ha? Ah. Well, mga K5, hindi kayo pagkalipati ka, no? Basta atong presidente, bakal ka mo sa Labrador o Baldi. Bakal ka mo baldi kasi saludo niyo yung mga ulan yung mga abot sa inyong panimalay. Dapat antaran niyo yung mga tarog na sa mga patindog balay na tsamba yung nakilapit na ang El Nino. Patindog na balay para sa dya. Ang ginatawag naton nga enjoyment hindi mabayaran. So mga K5, i-learn nyo gid permi kung may time nga mag-enjoy ka mo sa inyong kabuhi. I-enjoy gid. Hindi pwede nga hindi ka mo mag-enjoy, ha? Ang imo kaugalingon una, ha? Kay nami gidyaya kun ang kaugalingon nyo, ginauna nyo. Kag makahatag man kalipay. Ha, nga mag-enjoy ka mo. O, di pala? Ang naamitlanda kong kisa mga kakifan, kung ikaw mismo, ginauna mo yung mukha o galingon, natagaan mo sa ginatawag na ton nga value, amo na ang pinaka-importante sa imo kaboy. Well, mag-E5, wala kita oras, it's 10:56 on the clock. Magabulos na ang ikayong lawas ni Doc Ramil Itang Oy. Tuesday at the sun sa ating program, was Wednesday na. Magabulos naman si Madam Uzang. All you hear to your favorite radio stations, 88.7 K5 News FM.
1: Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
3: Kapamati, gita ko yung sa K5 kay do amuna sa ang akon nga kape kung aga. Kung wala na, do hindi na lang ko yung magbugtaw. Ako si Divina sang tansa bye-bye. Tunay na ha K5.
2: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
4: Wow, my puso.
1: D3 Bio Health News. D3 Bio.
5: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Nagamay ang akong nga buyon.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3.
6: Paano gid bala ginapabakod ni D3 Bio ang imo nga resistensya, no? So ang immune system may halo ini nga clear and colorless nga likido, Sir JP. Nga kung tawagon lymph, no, amo ini ang likido nga ginalanguyan sang imo nga mga WBCs para makalusot sa tissues, no. Kay ang imo da nga mga tissues dapat may spaces nga makalabay ang imo nga mga soldado sa lawas agud makaabot sa site of infection.
7: Imagine, Sir Kevin, damo gid labayan ang imo soldado bago kaabot sa gitawag site infection. Imagine 37.2 trillion cells ang kinahanglan niya nga
8: dipinsa. May mga barikada pa na.
7: Oo, kung pwede mo lang isa katikang abot lang sa infection, himuon gina sa imong immune system. That's why kinahanglan mo mag-inom sa gitawag suplemento sang D3 Bio nga. Siyempre, may kuana siya, may bugana sang lauric acid. And that lauric acid ginahimo sa lawas into monolaurin nga sarang makatag sang gitawag additional military forces sa imong lawas para gwardyahan ang imong nga trillion cells.
1: D3 Bio.
9: Ako si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluya ang ako pamatsya. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mamakal,
7: sumagod ka. Imagine trillion cells. Ti inom gid D3 Bio adlaw-adlaw. Pagi sini, imo nga immune system cells, hindi hago.
8: Oh.
7: No, hindi kapoy, kag hindi dali magluya, always sila nga prepared ang imo nga immune system sa kung ano man nga kaaway ang gusto manghalit diri. Amo nang sikreto kung palainom ka D3 Bio.
8: Daw import gali ni Doc.
7: Oh, import yeah. Siya.
8: Mm. Import kaya.
7: Your second immune system.
10: So may duha ka branches sang immune system, Doc Ramil, ini ginatawag innate immune system nga yara na daan, no, sa aton sugod sang gitagibundag sa kalibutan. So ikaduha nga branch sang imo nga immune system mo nang ginatawag adaptive immune system nga
7: mga train gipang train
10: nga nakompos sa mga specialized nga mga selula kaangay sa nga B cells, T cells kag kinahanglan na din aton ma-expose sa mga mikrobyo bago mag-start ang defensive function sini nga adaptive immune system. So ginasuportuhan sa D3 Bio.
7: Ang D3 Bio import immune system.
10: Oo. So nag-support ni siya sa sini nga mga
7: siya nang import mo pasulong mga iban nga immune system.
10: Oo. So labi na gid si monolaurin nga sa D3 Bio nag-act as your immediate responder or extended innate immune system. Kag si vitamin D3, no, nga may araman sa kaya D3 Bio, nag-train ini siya, no, sang imong specialized cells as a long-term protection, na Sir Kevin.
6: Ang B cells kag T cells, Doc Sam, sila na ang nag-produce sang antibodies or immunoglobulin, mga protective proteins nga gina-release in response sa antigens nga ara nakapalibot sa mikrobyo. Kag ini nga mga antibodies amuna ang nagaangkla sa panit sang kagaw kag viruses para hindi sila kadikit sa aton nga mga body cells. Amuman ini ang nagalipong kag nagapiang sa ila para dasig sila kaunon sa mga soldado sang aton lawas.
10: Well, in fact, Sir Kevin, ang mga kagaw kag viruses, hindi tagid ni sila malikawan. Mm-hmm. Oh, arig na sila.
7: Part na sa aton kabuhi. Oh. Gagawa, sulod lang na sila mo.
10: Oh, so, sakto na, Dr. Mel, part ini sila sang aton nga day-to-day living. Kaya ang lawas ta, amo ang pinakamasustansya nga puloyan sang kagaw.
7: Paborito, gids kagaw.
10: Oh, paborito.
7: Labi na akong palakaong katamis.
10: Oh. So, dapat condition permi ang imong immune system, no? Labi na, expose ka permi sa mga polluted environment, dasig magluya ang imong immune system sina. So,
7: That gives you more reason nga magtumargid sang ditribayo adlaw-adlaw para preparado ang imo lawas sa gira. Amo na rason ko nga aga pa, inom na ko ditribayo ya para preparado na ni akon kan lawas sa gira. Ang mga kagaw kag viruses hindi na makita sang aton nga mata, no? Mabudlayan ta mag-identify kung sino ang kontra sang aton nga immune system. Gagawa, sulod lang na sila. Kung naka-detribayo ka, may anti-parasitic ka na, tanan nga lugay da sa imong atyan, patay. May anti-fungal ka, tanan nga mga fungi nga pwede nga magsulod sa lawas, patay. May ara pagit anti-bacterial ka, may anti-viral ka na. So tanan nga mikrobyo nga may lipid membrane, kaya tunawon sang monolaurin nga makita lang gid sa D3Bio.
1: D3Bio Health News. D3Bio. D3Bio.
11: K5. K5 News FM. K5.
1: K5
11: News FM. Championing the lives of the Filipino.
4: Wow! May puso! Bedtime secret.
12: You are lucky into your favorite radio stations, 88.7 K5 News FM, sa programang Bedtime Secrets. O pwede naman si Madam Usang sa programa nga makahatag kalipay sa inyo. Gusto ko makaupo dagid ka mo.
13: Wow!
12: Kal makaistorya kita karon sa ginatawag nato nga mga night secrets. Like a K5 Itching Radio sa 88.7 K5 News FM. Ako naman po si Madam Usang sa programang Bedtime Secrets on K5 News FM. Magabalik pa si Madam Usang.

0: secrets.
1: This is K5 News FM. Good evening, everyone. Good evening to all. Ini si Madam Usang, ang inyo Madam sa kagabihon. Makahatag kalipay, kag makahatag kasadya, ang magahima sa imo kumkapi, makapatindog sang imo balatiagon, makapaumpaw sang mainit mo nga lawas. Ako po si Madam Usang sa programang Bedtime Secrets. Ako si Madam Usang. Usan ako kay usangon taman ka.
2: Girl, like into your favorite radio station, CD.7 K5 News FM. Tuesday edition sa ating program. Upod naman si Madam Usang sa Bedtime Secrets. Mike K5 naton, how are you? Good evening, good evening, good evening. Fresh na fresh for bon a monarchy. Ni Madam Usang, miska anhon yun ni jamot-jamot kiniya sang jackfruit. Wow! Sa mga K5 na ito, ang nagpamati subong sa aton, sa mga boys, sa mga taxi drivers, tira nga nagkakapot-kapot sa ilang

Then have parang amantindog ang turutot sa inyong aba na apply imnes ang DTX Extend Food Supplement for Men kag parisis ang DTX 500. Sa mga KK5 na to, thank you so much. We also mga gabi, may nag-message ako, hindi habay sa akong ni Madam Usang, ang akon ba lang bana, do hindi na magtilaw sa akon, papasyel. Feeling mo ay han, ano, Madam Usang? Kaysang una, sang bago pa kami, siguro after kati siyempre, subong 8 years na namon. Sang second year and third year, kaya paya papa ng bana kung mapuli. Kaya gusto niya paya mag-score-score sa akon kung gabi. Pero subong, do wala na siya plano, Madam Musang daw. Do hindi niya na ko feel. Feeling mo, Madam Musang, may araw sa nga asawa or kirida-kirida? Or basit na takan naging siya sa akon? Feeling ko, feeling mo. Anong feeling ko? Feeling mo man. Pero sige, para sa inyo, bi mga listenery naton, kay Gabamangkot si Marilla. Ang iya kanunga ba na sa una, nag-yapa-yapa, kanunga magtilaw sa monarchy? Di subong, daw, every time na magpuli, yung abana, doon na nagana. Siya kanugin na, gano'n siya nung nag-batak-batak siya sa iya, kanung nga mga karagalandra sa tubang, doon wala siya ginasapak sa iyang abana. Ano ay han, ang buod siningon, may iban ay han, ang pana ko, or, natak-anagid man siya. Okay, mga K5, taga-ata-advise si Marilla. Para sa akin, Marilla, siyempre, kung first and second year pala na yan, nagiyapayapa, pakay bag-upa mo. Pero magdugay nga magdugay, nakamuna sa bana mo, duwala na lang na. Sa isa ka bulan, katatlo, kadua, dua mo lang na yan. Like sa una, yung first year pa lang kamuya. Gayapayapa, gijaya, no? First year pa lang yan. Ang gwa niya, nag-ano pa na, nag-asala-sala pa na. O, di ba labs? Ano mo nakabasa ako sa number ho from 325 siguro Madam Musa iya nga ba na nadulaan gana kay baho. Ano ni yung baho man natural Madam Usang gadugay nga nagadugay relasyon mo sa imong nga bana nagalain na dapat maging matured ka mo hindi man na iya permilang bumbum pow o di bala ako Madam Usang dugay na kami sa bana ako 15 years na. Talagsa, dala kami ganit nagatutot nam-nam. Eh, ti, do wala na gana sa isa kanisa. Hindi ba buot si Ringon? Nga wala amo nagatutot nam-nam. Buot si Ringon, hindi mo siya love. Oy, grabe ni. From 349. From 7733. Madam Busang, grabe ang story. Do mapatay ako, hadla. Umo na akong bana. Pero nadakpan ko bigyang bana, kuya ya. Nga may kirida na iban. Pero, hindi man nagurubod si Ringon nga po hindi kayo magtutok nam-nam sa imong bana, wala ka mo nagaplanggaan ay. Ay, grabe. Hari pag ito from 299, matamusang hindi po si Ringon kundi ka mo kaupagam nam style sa imong bana, mahiwalay na kayo. O, hindi man ibig sabihin yan. Ang obrahon yun na lang, may Sriana, nalang ka mo ka magkupo-kupo, okay nina. Dapat maging matured sa relasyon. Hindi man buot si Ningoy Madam Musang kung wala nagahampak-hampak ang bana mo, may iba na siya, no? Hindi na buot si Ningoy Madam Musang. Buot si Ningoy, siguro nakapulo ang bana or naubos na ang iya tagok. Ay, baso siya, ilan pag hindi? Ubos ang iya tagok. Adi pag from 3774, Madam Musang, akong bana, ganun sa una. Permi-permi kami nag-Olympic every night pero subong wala na. Oo. Kakapoy man abi, Madam Usang mag-iodize salt. Ay, grabe din. Magabalik si Madam Usang, all here to your favorite radio station. Istuyahan tapagid ha, Josephine, relax ka da. Tidamot, diga comment. 88.7 K5 News FM.

0: on K5 News FM.
1: K5.
2: K5
1: News FM.
3: K5
1: News FM. Championing the lives of the Filipino.
4: Wow!
1: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. E3 Bio.
5: O, si Karen, kadaan mo isang akon hair fall. Hindi man namin ako na kutis. Nag-try ako to Mars ang D3 Bio kag naghining akon buhok kag naghinis ang akon kutis.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
6: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio nga may Visio. Ang Visio. Yumay D3 mabuti ka. Para sa matino nga dugo
7: DTX 500.
1: Para sa healthy nga tayo
7: DTX 500.
1: Ang DTX 500
7: ang may mataas nga antioxidant nga amo naman ang nagatino sa imo atay.
1: Basta tino ang atay,
7: happy kanunay
1: DTX 500.
7: Masalikat,
1: epektibo
7: DTX 500.
1: Mahigo bala ang imo dugo
7: DTX 500.
1: Masamit ka bala gina allergy
7: DTX 500.
1: Ang DTX 500
7: ang nagatino sa imo mahigo nga dugo
1: nga sa masami
7: amo naman
1: ang ginahal na sa mga nagkalaylay ng allergy.
7: DTX 500.
1: Masalika DTX 500.
7: DTX Coffee Mix.
8: Ako si Rick Vista ng isa kanegosyante. Agod yung magpapili ng alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
7: DTX Coffee Mix,
1: mga butika.
7: DTX Coffee Mix.
9: Ako si Rico. Sa una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok giyapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
7: DTX Coffee Mix.
1: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
10: Salit si Jay. Ang una yan, niwang-niwang sa akin. Oh. Walagit ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3-10. After one week, nagnamigit ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
11: Ako si Rosita. May dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C. Alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot na ako menstruation. Ngunit nagigit ako makabatsyag sa sakit.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Dry eye, pirmig ang katol, imo mata. Hindi na magulat ba na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapna sa mga nagkalain-lain nga sahe sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule. May aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag Bill Berry Extract. Para sa mas epektibo kag manaming nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw.
12: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita na magapangalagad sa tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon na wala sa may ginaapinan, serbisyo na matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo, K5 News FM.
13: Masakitan dyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya!
14: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatuga sang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
13: Sa Barangay Fiesta Edition, Iloilo City. Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay? Magkatulang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agon mag-inquire kung paano kami makakanto sa inyo nga barangay. Masinadya kita, mga ka-K5! Sa

0: sa mga taga Quinto Distrito. Mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
1: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
2: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
1: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
2: Kaya subukan ninyo.
1: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
2: Clinica Deo Fresh.
1: Available now.
3: Gadragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang mapanit. DTX Beauty Soap. Gala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katul-katul. DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Got virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
3: Bakal na sa mga butika.
4: Nestor, ang sinaing!
5: Luto na!
4: Ang labahan!
5: Nakasampay na!
4: Ang uniform ko!
5: Naplansa na!
6: Ganito ako!
7: Tigasi!
6: Tigalaba!
7: Tigasay!
6: Tigaplansa!
7: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
6: Sa gabi,
7: ako ang bossy!
6: Dahil kasangga ko!
7: Ang extend!
6: Supplement for men!
7: Lourdes!
6: Tapos ka ng maligo!
8: Yes, darling! Come to mama!
7: Extend Food Supplement for Men.
6: May maca
7: at lavawaska
6: na nagpapataas ng energy
7: at stamina
6: para sa tigasing performance.
7: Extend Food Supplement for Men
6: para sa matino nga dugo.
7: DTX 500
6: para sa healthy gatay.
7: DTX 500
6: ang DTX 500
7: ang may mataas nga antioxidant
6: nga amo naman
7: ang nagatilo sa imo atay.
6: Basta tilo ang atay,
7: happy kanunay.
6: DTX 500
7: masaligan,
6: epektibo.
7: DTX 500
6: mataas pala ang imo blood sugar.
7: DTX 500
6: ikaw pala
7: ang may diabetes.
6: DTX 500
7: ang DTX 500
6: ang may powerful compounds
7: yan
6: ang
7: gapanupo
6: kagakontrolar
7: sa imo blood sugar.
6: DTX 500
7: masaligan,
6: epektibo.
7: DTX 500
6: D3 Bio.
9: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
6: D3 Bio.
7: Ang D3 Bio
6: yung may VCO.
7: Ang VCO
6: yung may D3.
7: Mabatas mga butika.
6: D3 Bio.
10: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
6: D3 Bio.
7: Ang D3 Bio
6: yung may VCO.
7: Ang VCO
6: yung may D3.
7: Mabatas mga butika.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
11: Kapamati, kita ko yung sa K5 kay do amuna sa ang akon nga kapi kong aga. Kung wala na, daw hindi na lang ko yung magbugtaw. Ako si Divina sang tansa bye-bye. Tunay na ha K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo ginapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
12: Wow, my puso.
13: K5.
6: K5
13: News FM.
6: K5.
13: News FM. Championing the lives of the Filipino.
8: Wow, my puso.
14: Bedtime secret.

0: Secrets with Madame.
1: It's 8.7 K5 News FM. Sampining July sa the Filipino. Mga ka-K5. Second part sa ating program. Dari lang ginda. Bombot pa lang ginda. Nagasakit naman ang ako na sigtot. Well, sa mga K5 naton, nga gusto ako makita. Naghambas si na Madam Usang ano bala tsura mo describe. Actually, medyo chubby ako. Nga laba buhok. And then, kissable lips ako. Tapos, nami ako magkaon. Sang kanon. Oh. Kung makita niyo ko siguro, ma'am, bagi ka mo siguro sa ako niya. Do, siguro do. Dukupahan niyo gid ako. Ay, grabe, do ba no? Well, mga kaka-5 na to, kay Josephine na naman from 299. Paimnabala, Josephine, mo ba? Nasang X10 food supplement for men na tahon tapos hindi magtayog-tayog ang teen dog. Diba? Pwede man na 11 dog, 12 dog, not teen dog, did you know? Grabe. Wow! From 2933, Madam Busang paliyaguhambal kay Josephine. Nga ang boom-boom pow, hindi man na always, Mabat siya, ganun man akong palangga, asang bana, mubis ka wala bum-bum pow, basta nagapalanggaan ay kamuswak na swak na sa budget mo. Hindi diabod si Ringol matabusang nga permila kamumat Tinuslokanay Festival. May ara, manganiga Tinuslokanay permi, wala man pagpalangga, chika-chika lang. O, diba, jakto man. From 732, good evening, Madam Usang. Dumaham mo, akid ako kay Josephine. Ang mga praong tanin ni Josephine, pamagkoto niyang bana niya kung nga anatakaan kina sa akon magtandog o maghikap sa akon nga Mountain Dew. Wow! Sa dibdib mayroon dalawang bukid. Sa bukid mayroon dalawang pasas. Grabe nga kadabas sa pasas. Mayroon lumalabas. Ano yan? E di gaktas. Grabe ka dyan yung kantani mo ginsyan sa akon 2233. Ari pagid Madam Busang, wow! Kung ako na siguro ang iyabana at loadlawan ko siya ng taon na kung hindi siya malumos, ay grabe. Kung malumos siya pa kasi sa ano eh, isang salbabida eh, pero hindi siya malumos. From 299, Madam Busang, pakihambal kay Josephine. Nga tani, Josephine, i-ask mo ang imo bana. Kung nga anatakan siya sa imo, magtutot nam-nam. Basit na dula lagi ng iya nga mood sa muna. Pero may mga lalaki, gimagugis Madam Usang nga una lang sa hara-hara. Sa sunod na wala na na. Pero kung tagaan mo, iba nga po tayo, matilaw naman na siya. Ay, grabe, gidya. Perfect, gidya ang imo yung message. Ade pagi from 1237. Namis ang number mo, sir. Madam Usang, ako lalaki man ko, pero may nagkapangaray kay si Mrs. Afon. Kapoy man kami, ade kong gisamo. Amon ang rason nga do hindi na namon mahatag ang amon obligasyon para sa amon nga misis. Hindi mo siringon kung wala kami gaamo sina na dula na amon luyag. Kapoy langit kami. O, hambalya from Jobert. Ay, karabi si Jobert. Bongga si Toto Jobert. From 2397, Madam Usang dumahampot ginako sa problema ni Josephine. Gusto ni Josephine gro adlaw-adlawon gisa sa iya nga bana hasta magkalatas-tas ang iya nga bigong-bigong. Ay, karabi, gini niya. Gusto niya guru lukit-lukiton siya para nga makita ang perpilian niya. Grabe, maniyaman. Di pwede nga nag-explain na siya sa side niya. Kamu mga bashers, kamu ha. Madam Usang, kanami kay Josephine at isprangkas ha. Kanami nga babae, kinanglan mo na naman kung gisa nga may makuti-kuti sa amon, kahit ang amon biring nagagabuk man. Of the ring, gidya! Gatay about biring! Hello, ma, sa mga friends ko from sa Panlaon, gabamati. Well, mga K5, bagabalik pa si Madam Usang only here to your favorite radio stations, K5 News FM.

0: Bedtime Secret with Madam Usang.
1: H8.7 K-Fat News of Fam, Something in the Lives of the Filipino. Last part sa ating program, upo niyo si Madam Usang sa programang Bedtime Secrets. Well, mga kag-A5 naton, salamat gid kay Josephine nga nagpadala sa imong letter nga hindi makurikot ang imo potasyum. Grabe gid jaya, pakurikot lang sa iban is matigulang da. Wabong da. Hindi makilipa mag-inam sa GTX 500 Mighty C and GTX 500 mga kag-A5 mitnamit gid. Hindi lang na mitnamit, ha? Na mitnamit gid siya. GTX Coffee Mix pagid. Nagpa-sexy pa rin kay Madam Usang. Well, wait, kita tiyempo sa Tuesday edition buwas naman. The same time, the same stations, Wednesday edition ta buwas. Ako naman si Madam Usang, Usang ako bala, kay Usangon taman ka. Only here is the number one radio station sa Pilipinas, 88.7 K-5 News FM. Name it.
2: K-5 News FM. K-5 News FM. Championing the live of the Filipino.
3: Wow! May puso!
2: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo 88.7.

100. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson.

0: Mighty C.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Nagaburod nga mga mata, nagamuta, nagapula kaga, nagakatol. Mag-Eye Care Go, ang kapsula nga himo para sa mga mata. May yara ini sang superior antioxidants para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Go, ang maskin pampasko nga kapsula para sa mga mata. Eye Care Go, para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang Eye Care Go. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Go.
2: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabagon sa imong resistensya kontra balatian tuga sang mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Sport Biotics. Kabulig sa pagtapna sang kagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka!
3: Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
4: Gabasa na naman bala ang imo.
5: Ay, gabasa na naman?
4: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
6: Always nagabasa.
4: Kag nagabaho ang kilikili.
6: Mag-Clinica Dayo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Clinica Dayo Fresh.
5: Nagabasa na naman balaga.
4: Alay naman aya. Amo na ang basa na gusto ko.
6: Clinica Dayo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Elaine. Ako, gidangakon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
7: DTX Beauty Soap. Pabakal sa mga butika. DTX Beauty Soap.
9: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
10: So na.
9: Pwede, magid ako sa akong body odor.
10: Kabuya na ako magatubang sa akong mga customers.
9: Pero subong.
10: Sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
9: Kag
10: nag-hamis ka nagputi. Gid akong nga pani.
9: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
7: DTX Beauty Soap. Pabakal sa mga butika.
11: Extend Food Supplement for Men.
12: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid na salamat sa Extend Food Supplement for Men.
11: Extend Food Supplement for Men.
13: Extend Food Supplement for Men.
14: Ako si Mark. Sa tudtood lang, tungod ga kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarangka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko.
15: Wow, ayos gid.
14: Kamu man bala, testingin yung Extend Food Supplement for Men.
11: Extend Food Supplement for Men.
16: Para sa matino nga dugo.
11: DTX 500.
16: Para sa healthy nga tay.
11: DTX 500.
16: Ang DTX 500.
11: Ang may mataas nga antioxidant.
16: Nga amo naman
11: ang nagatindo sa imo atay.
16: Mas tatindo ang atay.
11: Happy kanunay.
16: DTX 500.
11: Masaligan.
16: Epektibo.
11: DTX 500.
16: Mataas pala ang imo blood sugar.
11: DTX 500.
16: Ikaw pala
11: ang may diabetes.
16: DTX 500.
11: Ang DTX 500.
16: Ang may powerful compounds.
11: Yan ang kapanupo.
16: Kagakontrolar
11: sa imo blood sugar.
16: DTX 500.
11: Masaligan.
16: Epektibo.
11: DTX 500.
7: E3 Bio.
17: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Co-wex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
7: D3 Bio.
11: Ang D3. Yung
7: may Physio.
11: Ang Physio.
7: Yung may D3.
11: D3 Bio with Physio.
18: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
11: D3 Bio.
7: Ang D3.
11: Yung may Physio.
7: Ang Physio.
11: Yung may D3.
7: D3 Bio.
11: Mabakal sa mga butika.
7: D3 Bio.
3: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
19: Nga pamati kita ko sa K5 News FM Iloilo tungkol na namin anak pa Enrico Sorita Jr. kay dasig sa kaglaro mabalita. Ako gali si Paco sang Tagbakaro. Tunay, naka K5.
3: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
5: Wow, my puso.
20: You're listening to 88.7 K5 News.

K5 News FM. Ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

K-5 News FM. Ang kampiyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K-5 News FM.

0: K5 News FM K5 News FM Championing the lives of the Filipino.
1: Wow!
0: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. E3 Bio.
2: Ako si Karen. Kada mo isang akon hair fall, hindi man namin akon kutis. Nag-try ako to mars ang D3 Bio kag naghining akon buhok kag nagkinis ang akon kutis.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
3: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mabagat sa mga butika. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tay. DTX 500. Ang DTX 500 ang may mataas nga antioxidant nga amo naman ang nagatindo sa imo atay. Basta tindo ang atay, happy kanunay. DTX 500 masaligan, epektibo. DTX 500 mahigo bala ang imo dugo. DTX 500 masamit ka bala ang gina-allergy. DTX 500 ang DTX 500 ang nagatindo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy. DTX 500 masaligan. DTX 500 DTX Coffee Mix.
4: Ako si Eric Vista nga isa ka negosyante. Agud yung magpapili nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix mga pinata.
0: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo nang akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog. Subong aga kag hapon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mga butika. Nagaburod nga mga mata, nagamuta, nagapula kaga nagakatol, mag-Eye Care Gold. Ang kapsula nga himo para sa mga mata, may yara ini sang superior antioxidant para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang maskin pabasko nga kapsula para sa mga mata. Eye Care Gold, para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang Eye Care Gold, kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Gold Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
6: Si Jake, ang una yan, iwang-iwang sa akay, wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilana. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigid ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C, mabaka mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
7: Ako si Rosita, my dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule, 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot na ako menstruation. Wala nagid ako makabatsyag sang sakit.
0: Mighty C, mabaka sa mga butika.
8: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko. Magadunog sang mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5 News FM.
9: Masakitang dyan, masaminabudlayan sa pag-ariya, Mags4 Biotics ka! May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa Spore Biotics, gadalhay ang pag-ariya!
10: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatuga sang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics!
9: Sa Barangay Fiesta Edition Iloilo City. Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay. Magkadto lang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita mga ka-K5 sa

0: sa mga taga Quinto Distrito. Mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Nagbakal na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
1: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
2: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
1: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
2: Kaya subukan ninyo.
1: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
2: Clinica Deo Fresh.
1: Available now.
3: Gadragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Dala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madre de cacao leaf extract. Papaya fruit extract. God virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
3: Bakal na sa mga butika.
4: Nestor, ang sinaing!
5: Luto na!
4: Ang labahan!
5: Nakasampay na!
4: Ang uniform ko!
5: Naplansa na!
6: Ganito ako!
7: Tigasi!
6: Tigalapa!
7: Tigasay!
6: Tigaplansa!
7: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
6: Sa gabi,
7: ako ang bossing!
6: Dahil kasangga ko!
7: Ang extend!
6: Supplement for men!
7: Lourdes!
6: Tapos ka ng maligo!
8: Yes, darling! Come to mama!
7: Extend Food Supplement for Men.
6: May maca at lavawaska
7: na nagpapataas ng energy
6: at stamina
7: para sa tigasing performance. Extend Food Supplement for Men
6: para sa matino nga dugo.
7: DTX 500
6: para sa healthy gatay.
7: DTX 500
6: ang DTX 500
7: ang may mataas ka antioxidant.
6: Nga amo naman
7: ang nagatino sa imo atay.
6: Basta tino ang atay,
7: happy kalunay.
6: DTX 500
7: masaligan,
6: epektibo.
7: DTX 500
6: mataas pala ang imo blood sugar.
7: DTX 500.
6: Ikaw ba na
7: ang may diabetes?
6: DTX 500.
7: Ang DTX 500
6: ang may powerful compounds.
7: Yan
6: ang
7: gapanubo.
6: Kagakontrolar
7: sa imo blood sugar.
6: DTX 500.
7: Masaligan.
6: Epektibo.
7: DTX 500.
6: D3 Bio.
9: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sa D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
6: D3 Bio.
7: Ang D3 Bio.
6: Yung may PCO.
7: Ang PCO.
6: Yung may D3.
7: Mabagat sa mga butika.
6: D3 Bio.
10: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
6: D3 Bio.
7: Ang D3 Bio.
6: Yung may PCO.
7: Ang PCO.
6: Yung may D3.
7: Mabagat sa mga butika.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
11: Nga pamati ako sa K5 News FM Iloilo. Tungod na namin ako sa mga drama ni Maninay Mane. Especially, ang iya nga Pages of Love. Ini si Jin sang Bitoon Haro, tunay na sa K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
12: Wow, my puso.
13: You're listening to 88.7 K5 News.

K-Fi News FM Ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City 88.7 K-Fi News FM

0: News FM K5 News FM Championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo, 88.7. D3 Bio with Physio.
2: Ako si Ana. Before problema, ako gidang ako ng irregular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarkos ang D3 Bio, bau okay, gidang resulta, subong normal na gid.
0: D3 Bio.
3: Ang D3 Bio.
0: Yung may Physio.
3: Ang Physio.
0: Yung may D3.
3: Mabakas, mga butika.
0: D3 Bio.
4: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio.
3: Ang D3 Bio.
0: Yung may Physio.
3: Ang Physio.
0: Yung may D3.
3: Mabakas, mga butika.
0: May family history ba na kamuhos ng diabetes? Mag-DDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-DDX 500 ka na! Ang DDX 500! Ang may powerful compounds! Ganagapanubos ang imo blood sugar! DDX 500! Garantisado! Epektibo! Aramis mo! DDX 500! Nagapalandunong ba na ang imo panulukan? Magalingin ba na ang imo nga ulo? Masami nagkapangihi? Masami inauha! Masi may diabetes ka na! Mag-DDX 500 na! Ang DDX 500! Ang may powerful compounds. Nga nagapanubo sang imo blood sugar. DTX 500. Garantisado. DTX 500. DTX Coffee Mix.
5: Eric Ledesma, mataas ang ako nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man Nagpagsik ang ako nga lawas kag nagnubo ang ako sugar. Kamiyara, inigali nga sang ang palaya extra.
0: DTX Coffee Mix.
3: Mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
6: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnami. Gidang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong tiyan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
3: Mga butika.
0: I Care Gold. Ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. I Care Gold. Ang kapsula nga may mataas nga lutein. Isa ka super antioxidant nga nagabulig sa retina. Sang mata. Gikan sa halik. Kadala sang UV rays kay blue light. Dungagan pa sang vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. I Care Gold. Ang superior eye formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang I Care Gold. Kag patuluan ang mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Mighty C.
3: Ang alkaline nga vitamin C.
7: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
0: Mighty C.
3: Mabaka sa mga butika.
0: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
8: Mabali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Iski magwala ko kag mahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C. Grabing epekto. Inuras lang. Nadula. Nadayo ng ako niya allergy.
0: Mighty C.
3: Mabaka sa mga butika.
9: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampiyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita na magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sang mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginapinan serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si ka K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5 News FM.
10: Spore Biotics nga ginugdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas sang toxins sa bituka. Para healthy ang tiyan. Mag-Klinika Spore Biotics.
11: Sa Barangay Fiesta Edition, Iloilo City. Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay? Magkatulang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita, mga ka-K5!

0: sa mga taga Quinto Distrito. Mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Nagbakal na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
1: Bali ka mga langaw! Ako'y nakapaborito nato niya, Ila!
2: Clinica Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sang ilo. Clinica Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Clinica Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Clinica Deo Fresh. Bili na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
3: Kadaragsa nga punggod,
4: DTX Beauty Soap.
3: Magaspang nga panit,
4: DTX Beauty Soap.
3: Galaong magputi,
4: DTX Beauty Soap.
3: Puro katol-katol,
4: DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
3: Bakal na sa mga butika.
5: X10 Food Superman Roman.
6: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Siling sang migo ko. I-try ang X10 Food Supplement for Men. Ka-epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatok turaok gid ang akon man, no? Kanamit gisa experience ba?
5: X10 Food Superman for Men. X10 Food Supplement for Men.
7: Ako si Fred Domingo. X10 Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang X10 Food Supplement for Men. Kaysang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pamangali. Salamat gid sa X10 Food Supplement for Men. Epektibo gid.
5: X10 Food Supplement for Men. Para sa matinlo nga dugo.
8: DTX 500.
5: Para sa healthy nga tay.
8: DTX 500.
5: Ang DTX 500.
8: Ang may mataas nga antioxidants.
5: Nga amo naman
8: ang nagatinlo sa imo atay.
5: Basta tinlo nga tay.
8: Happy kanunay.
5: DTX 500.
8: Masaligan.
5: Epektibo.
8: DTX 500.
5: Mahigo bala ang imo dugo.
8: DTX 500.
5: Masamig ka bala gina allergy.
8: DTX 500.
5: Ang DTX 500.
8: Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo.
5: Nga sa masami,
8: amo naman
5: ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy.
8: DTX 500.
5: Masaligan.
8: DTX 500.
5: E3 Bio.
9: Ako si Gabriel. Nagalibog na akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
5: D3 Bio.
8: Ang D3.
5: Yung may BCO.
8: Ang BCO.
5: Yung may D3.
8: E3 Bio.
5: With BCO.
10: Ako si Boy Fidel. Isang health researcher kay isaman ka adjuster nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
5: D3 Bio,
8: ang D3
5: yung may VCO,
8: ang VCO
5: yung may D3.
8: D3 Bio.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
11: Nagapamati kita ko sa K5 News FM. May sa ila, may balita nga husto, dali magets kag halin gid sa nagipusuon sang komunidad. Kampiyon gid, ako si Jun sang Mandriyaw, tunay naka K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo ginapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
12: Wow, my puso.
13: You're listening to 88.7 K5 News FM.

K5 News FM. Ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

News FM. Ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

Pangaiban, DTX 500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Harbor.

0: Express sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Stress sa trabaho? Pag-uwi sa bahay, mag-relax. Uminom ng DTX Premium Coffee. DTX Premium Coffee, ang kaping magbibigay ng relaxation dahil sa sangkap nitong Ganoderma na magbibigay ginhawa sa ating katawan. Kaya, kung busy at gusto mag-relax, ito ang kaping para sa'yo. DTX Premium Coffee with Ganoderma Extra. DTX Premium Coffee, mabibili sa inyong mga suking butika nationwide.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
1: I Care Gold
0: ang superior eye formula. I Care Gold ang kapsula ng may mataas ng lutein, vitamins, minerals kag bilberry berry extract. Isa ka herbal medicine para sa mga mata ng may mataas ng anthocyanin. Isa ka potent antioxidant nga nagabulig sa pagtinaw sang panulukan. I Care Gold ang superior eye formula para sa epektibo nga kombinasyon. Mag-inom sang maskin pabaskog nga I Care Gold kag patuluan ang mataas sang I Care Drop. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
2: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics. Kabulig sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka!
3: Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center sa Rab Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Sara French, bakal na!
4: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
5: Ay, ga, gabasa na naman.
4: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
6: Always nagabasa.
4: Kag nagabaho ang kilikili.
6: Mag-Clinica Dayo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Clinica Dayo Fresh.
5: Nagabasa na naman balaga.
4: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
6: Clinica Dayo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
3: Okay ka! May kape ka sa K5!
2: Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakatutok pirmi sa K5!

0: Baka K5, diri lang sa kampiyon nga istasyon. K5 News FM Iloilo 88.7.
1: DTX Beauty Soap.
2: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
3: Baka sa mga butika.
1: DTX Beauty Soap.
4: Ako si Ronald. Saka sales rep.
5: So una,
4: good day, magid ako sa akong body odor.
5: Nahuya na ako magatubang sa akong mga customers.
4: Pero subong.
5: Sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
4: Kag
5: nag-hamis ka nagputi gid ako nga pani.
4: Salamat gid sa DTX Beauty
1: DTX Beauty Soap.
3: Mabakas sa mga butika.
1: Extend Food Supplement for Men.
6: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
7: Ako si Mark. Sa tudtood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa. Daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Testingan ko.
8: Wow.
7: Ayos,
8: gid. Kamuman bala, testingin nyo
7: ang Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
9: DTX 500.
1: Para sa healthy nga tayo.
9: DTX 500.
1: Ang DTX 500.
9: Ang may mataas nga antioxidant.
1: Nga amo naman
9: ang nagatino sa imo atay.
1: Basta tino nga tayo.
9: Happy kanunay.
1: DTX 500.
9: Masaligan.
1: Epektibo.
9: DTX 500.
1: Mataas pala ang imo blood sugar.
9: DTX 500.
1: Ikaw ba na
9: ang may diabetes?
1: DTX 500.
9: Ang DTX 500.
1: Ang may powerful compounds.
9: Yan ang gapanupo.
1: Kagakontrolar
9: sa imo blood sugar.
1: DTX 500.
9: Masaligan.
1: Epektibo.
9: DTX 500.
1: E3 Bio.
10: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dinargo. Nagamay ang akong nga buyon.
1: D3 Bio.
9: Ang D3.
1: May Physio.
9: Yung
1: may D3.
9: E3 Bio with Physio.
11: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
1: D3 Bio.
9: Ang D3.
1: Yung may Physio.
9: Ang Physio.
1: Yung may D3.
9: D3 Bio.
3: Mabakal sa mga butika.
1: D3 Bio.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
2: Dapamati, gita ko sa K5 News FM. Kitamo, gita ko natunaan yung mga health tips sa link kay Dr. Milpuy. Nakabulig itin sa akon para maging healthy, guwapa, kag sexy. Ako galing si Cynthia, sang barangay Ortiz City proper. Tunay na ka-K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
12: Wow, my puso.
13: You're listening to 88.7 K5 News.

K5 News FM. Ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

K-5 News FM. Ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K-5 News FM.

0: K5 News FM News FM Championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo 88.7. E3 Bio.
2: O si Karen, kadamog isang akon hair fall, hindi manami akon kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
0: D3 Bio. Ang D3, nga may Visio. Ang Visio, nga may D3. D3 Bio.
3: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sa D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio, nga may Visio. Ang Visio. Yumay D3 mga butika. Para sa matino nga dugo, DTX 500. Para sa healthy nga tayo, DTX 500. Ang DTX 500, ang may mataas nga antioxidant, nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Basta tino ang atay, happy kanunay. DTX 500, masaligan, epektibo. DTX 500, mahigo bala ang imo dugo. DTX 500, masamit ka bala gina allergy. DTX 500, ang DTX 500, ang nagatino sa imo mahigo nga dugo, nga sa masami amo naman ang ginahali na sa mga nagkalaylay ng allergy. DTX 500, masalika. DTX 500. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rick Vista, ng isa kanegosyante. Agod yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
0: DTX Coffee Mix, mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ng akong tulog, subong aga kagapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix, mga butika. I Care Gold, ang I Care Kapsula nga mas gin pabasko kag mas gin panami. I Care Gold, ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. May superior antioxidant para sa mata, kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. I Care Gold, ang superior antioxidant eye formula. Basta may problema sa mata, mag I Care Gold na. Para sa epektibo nga kombinasyon, manginom sang I Care Gold, kag patuluan ang mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
6: Sang una yan, iwang-iwang sa akin, wala gid ko gana magkaon, kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa ang Mighty C, kag 1 capsule 3 times. After 1 week, nagnamigid ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C, mabakal mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
7: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C Alkaline Vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Ngunit nagigit ako makabatsyag sa sakit.
0: Mighty C! Mabaka sa mga butika.
8: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati, salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampiyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita na magapangalagad sa tampad ng serbisyo publiko, magadulog sa mga balita kag impormasyon na wala sa may ginaapinan, serbisyo na matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo, K5 News FM.
9: Masakit ang tiyan? Masami na budlayan sa pag-ariya? Mags 4 Biotics ka! May 45 probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong digestion. Sa Spore Biotics, kadalhay ang pag-ariya!
10: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics!
9: Sa Barangay Fiesta Edition, Iloilo City. Luyag mo ba lang ang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay? Magkatulang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agod mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita, mga ka-K5! Sa K5

0: sa mga taga-Quinto Distrito. Mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sarap Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
1: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
2: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
1: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo, para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
2: Kaya subukan ninyo.
1: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
2: Clinica Deo Fresh.
1: Available now.
3: Gadaragsa nga pungkot. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Dala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madre di cacao leaf extract. Papaya fruit extract. God virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
3: Bakal na sa mga butika.
4: Nestor, ang sinaing!
5: Luto na!
4: Ang labahan!
5: Nakasampay na!
4: Ang uniform ko!
5: Naplansa na!
6: Ganito ako!
7: Tigasing!
6: Tigalapa!
7: Tigasay!
6: Tigaplansa!
7: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
6: Sa gabi,
7: ako ang bossing!
6: Dahil kasangga ko!
7: Ang extend!
6: Supplement for men!
7: Dortes!
6: Tapos ka ng maligo!
8: Yes, darling! Come to mama!
7: Extend food supplement for men.
6: May maca at lavawaska
7: na nagpapataas ng energy
6: at stamina
7: para sa tigasing performance.
6: Extend food supplement for men
7: para sa matino nga dugo.
6: DTX 500
7: para sa healthy gatay.
6: DTX 500
7: ang DTX 500
6: ang may mataas nga antioxidant
7: nga amo naman
6: ang nagatino sa imo atay.
7: Basta tino ang atay,
6: happy kanunay.
7: DTX 500
6: masaligat,
7: epektibo.
6: DTX 500
7: mataas pala ang imo blood sugar.
6: DTX 500.
7: Ikaw ba na
6: ang may diabetes?
7: DTX 500.
6: Ang DTX 500
7: ang may powerful compounds.
6: Yan ang kapanupo
7: kagakontrolar
6: sa imo blood sugar.
7: DTX 500.
6: Masaligat,
7: epektibo.
6: DTX 500.
7: D3 Bio.
9: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
7: D3 Bio.
6: Ang D3 Bio.
7: Yung may VCO.
6: Ang VCO.
7: Yung may D3.
6: Mabuti ka.
7: D3 Bio.
10: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
7: D3 Bio.
6: Ang D3 Bio.
7: Yung may VCO.
6: Ang VCO.
7: Yung may D3.
6: Mga buti ka.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
11: Nga pamati ko sa K5 kahit daw hindi gid bala makumplito ang gabi ko kung hindi ko mamati sa programa ni Matt Chocolate. Tapos kung gwapo gid ang iyang mga bisita na lipay gid ko. Ako gali si Jenny Alin Saharo, tunay nga ka K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
12: Wow, my puso.
13: You're listening to 88.7 K5 News.

K-5 News FM ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City 88.7 K-5 News FM.

K-5 News FM ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City 88.7 K-5 News FM.

0: K5 News FM News FM Championing the lives of the Filipino.
1: Wow! Mike Pumso!
0: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM Iloilo 88.7. D3 Bio with Vizio.
2: Ako si Ana. Before problema, ako gida nga ako irregular nga regla. Isa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarkos ang D3 Bio, bau okay, gida ang resulta, subong normal na gin.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mabakas, mga buti ka. D3 Bio.
3: Ako si Boards. Nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mga butika. My family history ba na kamuusong diabetes? Mag TDX 500 ka. Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag TDX 500 ka na. Ang DTX 500 ang may powerful compound ganagapanubos ang imo blood sugar. TDX 500 garantisado epektibo. Aramis TDX 500. Nagapalandulong ba na ang imo panulukan? Magalingin ba na ang imo nga ulo? Masami nagkapangihi? Masami ginauha? Si may diabetes ka na. Mag DTX 500 na. Ang DTX 500 ang may powerful compound nga nagapanubos ang imo blood sugar. DTX 500 garantisado. DTX 500 DTX Coffee Mix.
4: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamayara inigali nga sang ang palaya extra.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man. Nagnami kidang akon pamatyal. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon dyan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabaka butika. Problema sa mata? Ari na ang Eye Care Gold Capsule. Mas pinabasko, mas ginpanami. Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sa lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, kagin pabaskog sa bilberry extract. Eye Care Gold Capsule, ang superior antioxidant eye formula. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa madami na eye health, mag-inom sa Eye Care Gold. Kaupod ang sa pagbutang sa Eye Care Drops at Lawadla. Ang Eye Care Gold Capsule, mabakal sa mga leading drugstores sa murubo na presyo. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
6: Ako si Anika, kulayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, epektibo.
0: Mighty C! Mabaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
7: Mabali si Bibi, mas masami ko bina-allergy. Kasi magwalang ko kagmahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, nadula na dayo ng ako ng allergy.
0: Mighty C! Mabaka sa mga butika.
8: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sa tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sa may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si ka K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5 News FM.
9: Spore Biotics nga ginubdan sang prebiotic nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan. Mag-Klinika Spore Biotics.
10: K5 News FM. KKB. K5 Kalingawan sa Barangay.
9: Fiesta Edition Iloilo City. Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay. Magkatulang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita mga ka K5 sa

0: sa mga taga Quinto Distrito. Mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
1: Balik na mga langaw! Ako'y nakapaborito natin niya, Ila!
2: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo ng kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
3: Kadaragsa nga punggod, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Galaong magputi, DTX Beauty Soap. Puro katul-katul, DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
3: Bakal na sa mga butika.
4: X10 Food Superman.
5: Ako si Ere, isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man no. Siling sang migo ko. I-try ang X10 Food Supplement for men. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura og gid ang akon man. Kanamit gi sa experience ba?
4: X10 Food Superman for men. X10 Food Supplement for men.
6: Ako si Brid Domingo, X10 Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang X10 Food Supplement for men. Kay sang una abi daw wala nagiganay, pero may himala pa man gali. Salamat gid sa X10 Food Supplement for Men. Epektibo gid.
4: X10 Food Supplement for Men. Para sa matinlo nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatinlo sa imo atay. Mas tagtinlo nga tayo. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigro ba na ang imo dugo? DTX 500. Masamit ka ba na ang gina-allergy? DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatinlo sa imo mahigko nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy. DTX 500. Masalikan DTX 500. E3 Bio with Physio.
7: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang man ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalo.
4: D3 Bio. Ang D3
7: nga may Physio.
4: Ang Physio
7: nga may D3.
4: D3 Bio. D3 Bio.
8: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sa D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar, natunaw gid ang bato.
4: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mabagat sa mga butika.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
9: Nga pamatigid ako sa K5 kay luwas sa balita, kag music, kag entertainment. Pero migid ba na sanda nagabulig sa mga pigado? Ako gali si Paulita, taga Antique, pero dyan ako gatinir sa Lapas. Tunay naka K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
10: Wow, my puso.
11: You're listening to 88.7 K5 News FM.

K5 News FM ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City 88.7 K5 News FM.

News FM. Ang kampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

0: K5 News FM championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. K5 News FM.

0: K5 News FM championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
2: Sa pasimula, ginawa ng Diyos ang sanglibutan ng maganda, mapayapa, puno ng pagmamahal at kaligayahan. Ngunit, dahil sa kasalanan, ang sanlibutan at ang mga nananahan dito ay lubhang na pasama. Makikita natin ito sa kalikasan, sa kalagayan ng mga pamilya, at gayon din sa moral at espiritual na kalagayan ng sangkatauhan. Ang Diyos ba ay nagpabaya lamang dito? Hindi ba siya naawa sa ating kalagayan? Ang Diyos ay naawa sa atin, mga kapatid, kahit sa mga panira ng kaaway, dahil sa pag-ibig at awa ng Diyos. Siya ay nagtayo ng mga reformador sa bawat panahon. At ngayon, narito ang Tinig ng Reformasyon.
3: Tinig ng Reformasyon.
2: Ang programang naghahatid sa inyo ng Ebanghelyo ng Kaligtasan sa pamamagitan ni Panginoong Hesukristo.
3: Tinig ng Reformasyon.
2: At ngayon, narito ang inyong lingkod,

sa tanan nga nagpamati sa 95 News FM Philippines, mga Q5, kagtanan na masuk kita sa atong mga tontonan, mga kapamilya. Sa tinig ng informasyon, kamusta kamo? Kabay pang pamuyara man sa maayong kahimtang, sino pang lawas kag sa pagtuo, labas tanan, kay sa pirmi natong ginaliwat dari sa atong mga tontonan, ang gini ang pinaka-importante labas tanan. Para sa amon, para sa matutuod ng mga tumuluo, sa matutuod ng Kristiyano, kaya simpre damo man nag-angkon ng Kristiyano. Pero ang pinaka-importante sa atong kalibutan ng ginang atong relasyon sa Diyos. Sa mga kamusta kamutanan? Kaya importante nga ang pagdayaw, mga pagpasalamat sa Diyos, ara permiso atong pag-ibusoon sa atong nauna, hindi lamang sa atong bakbak. Kaya importante sa permiso natong ginaliwat na rin nga, ang nakita sa Ginoong atong sincerity, hindi kung ano kadamo ang inambal ta, hindi kung ano kita sa aton na kahimtangan, kung magaranon man kita, o dung ganon man kita, kay kilala kita sa kalibutan, wala na ang sa Dios, hindi na mong ginbasihan, kundi ang permi niya ang ginbasihan is our honesty, our sincerity sa iya. Muna nga, aton gina, dumlumon ng uturan ng kabiyanan, kay malipay ang Dios labi na kung manunuman naton nga halin sa iya ang tanan ng mga pagpakamayo and then halin man sa iya ang aton nabaton ikayong lawas, physical, mental, spiritual, financial, protection, halin gina siya tanan. Muna nga nalayaw ng Dios sa sining at iyon sige hapon sa aton na palatuntunan kagkabay pa nga kanunay ka mong mga pamati sa tanan programa The Risky 5 News FM kag sa aton na palatuntunan pirmi yung mga ninyong kapangatian kay ang pulong sang Dios halin sa balaan na kasulatan amuni ang pinaka-importante sa aton na kabuhi diri sa kalibutan bilang aton guide. So sini hindi pa kita magatukon sa pagpadayon sa pulong sa Ginoo, mga muyo, anay kita mga kautoran. Mapagpala at mahabagin naming Panginoong Diyos, sa mga sandali po ito kami po'y tumutulog sa inyong banal na nuklukan at pinasasalamatan po namin ang pinagkaibig, kapagbay po bahay. Maraming salamat po sa pagkakataon na pinagkaloob na kami po'y magkapagpatuloy sa pag-aral sa banal na salita. Pagpalain mo ginagamit na impilan, T5 News FM Philippines at pagpalain mo ang mga nakikinig. Nawa-nawa ang inyong banal na salita aming ulit-ulit na pinag-aaralan. Upang sa ganun, ito'y makatulong sa paglago ng aming unayan sa inyo at ito man ay makatulong sa aming pamumuhay habang kami po'y naghanap sa aming sarili sa pagbabalik na inyong mga anak. At pagpalain mo ang siguro kami nooy at pamilya, patuloy nawa ang pagpala na kinakailangan ng physical, mental, spiritual, financial, at protection. Gayon din lahat ng mga kawani at patawarin mo naman kami sa aming mga pagkukulang at pagkakasalanan sa inyo. Ito'y aming hinihiling sa pamamagitan ng matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Ang aton nga pagtuon karon mga kalibutan, mga kauturan, diri sa kalibutan, termi naton ginaliwat sa aton nga pagtuon nga ang kasuguan, importante katama ng aton maintindihan. Kasuguan sang Dios, aton nga ginatuman nga ang kinalain sang kasuguan ni Moses, kag ang kasuguan sang Dios nga wala gid ebidensya sa Biblia nga natapos sang nabatay sa Kristo sa cross. Kay kung natapos pa nga ang aton naman subong nga himuon nga pila ka mga bersikulo sa aton nga pagtuon is ang kapitulo 8 sa Roma mga bersikulo 7 hasta sa 9. Bisan hasta sa 10 sa unang to. Maldir ni Apostol Pablo gani ang isa ka tawo nangin kaaway sa Diyos kung ang iya panghunahuna ginagamahan sang tawahanon na kinaugali kay wala siya nagatuman sang kasuguan sang Diyos kag matuod gid nga hindi siya makatuman sini. San ugali hindi makatuman ang tao sa kasuguan sang Diyos samtang padayon pa siya siya tawahanon nga kinaugali matambalon inabalang wala Kristo nga kabuhi kay si Kristo mismo ang nagahambal kung masahod pa natin 2 Corinto 5:17 himbali ko if a man be in Christ he is a new creature old things are passed away behold all things become new kanami no so kung ang tao yara kay Kristo
ang daan daw ng mga butang, ano siya? Madula. Dayon, makita tanga, mabagpo ang tanan. Adi, kung nabago na ang tanan, wala na ang tao makapadayong si Anga. Kaugalingon nga kinugali, tawhanon nga kinugali, kundi ara na si Ginoo. Hindi gid siya makatuman sa subo sa Diyos. Sambol, hambal sa Biblia mo. Kung liwat mo ito pagbasa, ha? Pag naara ka mo Biblia, nantawa ninyo. Dayon updan niyo ako. Gani ang isa katao, mangin kaaway sa Diyos. O kaaway kita sa Diyos. Nga man, kundi kita magtuman. Kung ang iya pangunahuna, ginagamahan sang tawhanon nga kinaugali, kay wala siya nagatuman sang kasuluan sang Dios, kag matuod gid nga indi siya makatuman sini. Utso, ang mga nagatuman sang ila tawhanon nga kinaugali indi makapahamot sa Dios. Nga nga di makapahamot kay indi gani nagtuman sa sugo sa Dios, pero wala na kamo nagakabuhi sunod sa ginatudlo sa inyo sang inyo tawhanon kinaugali, kundi nagakabuhi kamo suno sa gintulo sa Espiritu, kung matuod nga ang Espiritu sang Dios nagakabuhi sa inyo. Ang tao nga wala sa Espiritu, wala sa iyang Espiritu ni Kristo, hindi iya ni Kristo. Ay delikado ni amot ang balon. Kung wala ang Espiritu ni Kristo, ang Espiritu ni Kristo, si Kristo patod gid makud kag sinsiro nagatuman sa sugo siyang amay sa 1:15 versikulo 10. Amo na si Kristo ang halimbawa. Di karon bangod kay siya ang aton nga ehemplo, ang aton nga halimbawa. Kung ang Espiritu ni Kristo ara sa aton, iya kita ni Kristo. Kung iya kita ni Kristo, makatuman gid kita sa sugo ni Kristo. Amo lang ang argumento dira. Now, pero tandaan ta, ang tao nga wala sa iya ang Espiritu ni Kristo, hindi iya ni Kristo. Hugat ni siya nga konklusyon sa Biblia. Ang mga katuran, balik kita dito kay Adan kay Eva. Nakita sa Ginoo siya sanday Adan kay Eva samtang nagkuha sila sa ginumilian nga kahoy. Nataw niya, ha? Nga importante ni siya nga aton na kalapanggol. Kagamay-gamay gilang tani nga daw paglapas sang ginhambal sa Ginoo nga hindi. Kaya ang paghambal sa Ginoo nga hindi, basta hindi, bisan gamay man na siya katama para sa Ginoo, bilidhon na siya. Kay kung hindi ka magsugod sa pag, hindi ka magsugod, ang tao hindi magsugod sa gamay lang na paghambal sa Ginoo nga hindi, lapason ta ng pulong hindi, ang Ginoo hindi malipay. Amo na nga, ang resulta hasta subong kita nag-antos sa gamay nga, paglapas ng aton unang ginikanan sa pulong ng hindi. Amo na nga, si Adan kag Eva, samtang nagakuha sila sa ginubilian ng kahoy, sa ila pagkasala, naglagyo sila gikan sa iya presensya, presensya sa Dios. Kag nagpanago sa ilang mga kagalingon, apang nakita sila sa Dios. Hindi nila matabunan ang ila kahoyanan sa iya o sa mga mata sa Dios. Sang ginpatay ni Cain ang iya utod, nagunawa siya si Cain, nga taguon ang iya krimen paagi sa pagpanghiwala sang iya buhat apang ang Ginoo nagsiling. Ang tingog sang dugo sang imong utod nagasinggit sa akon gikan sa duta. Diba na automatic expression. Hindi man ang maghambal ng dugo. Diba? Ang mga sala sang mga pumuluyo sang kalibutan sa wala pa ang anaw natalupangdan kag narehistro sa langit kag sanglit. Wala sila maghinulsol sa pagwali ni Noe. Ginduaw sila sang kalaglagan nga baha. Kita niyo na? Nakita sang Dios ang mga pagkaguba sang malaway nga Sodoma kag pagkatapos nga ginparasig ni Lot kag ang iya pamilya gikan sa mga dulunan sini. Ginpaulanan sa Dios sing kalayo ang syudad nga Sodoma kag Gomora kag nangin abu ini. Nga nagahimo sini nga isa ka halimbawa sa mga magakabuhi sang di Dios nun sa ulahi nga mga inadlaw. Ang aton manunubos sang kalibutan naglakat sa tunga sa mga tao sa nagpakatao nga nagdala sang insulto, pagpasipala kag pagyaguta, nakita sang amay ang tagsa ka pagkawalay dignidad. Ang tagsa ka tinaga sang pagyaguta, tagsa ka pagpasipala,
Kitag sa kabuhat sang pagyaguta kag dunot ginabrakahan sa mga libro sang adumanan. Ang pungsod sang mga Hudiyo nag-antos sang makahladlok ng mga paghukom tungod kay ginsikway nila ang Ginoo gikan sa langit apang ang ila mga binuhatan wala ginbalusa sing bugos. Yadtong mga nagyaguta kag naglansang sa krus sang anak sang Dios magagwa gikan sa ila mga lulugnan kag ang mga binuhatan nga ginhimo sa sekreto kag kadudulman subong man yadtong ginhimo sa kapawa sang adlaw iga presentar sa ila sa tubang samtang nagapakita sila sa tubang sang walay katapusan nga amay. Ang tagsa kapaglapas mga baton sang iya makatarunganon mabalo sa adlaw sang katapusan nga pagdilos. Ang mga dito hulaton nga amo pa na ang tiyon nga kita magbago wala na panahon. Ang tanan nga sala nga wala mahinulsulan kag wala matuad mga pabilin sa libro nga record. Hindi ini mapanas, hindi ini magkadto sing abansi sa paghukom nga kansilahon sang nagapasiguli. Nagapasag-uli sang mga dugo nga dugo ni Kristo. Ang natipon ng mga sala sang tagsa ka individual pagasulaton nga may bugos nga katukma kag ang nagasulod nga kapawa sang kasuguan sang Dios magatilaw sa tagsa katinago sa kadulman. Suno sa kapawa sa mga oportunidad kag si hibalo sa mga ginaangkon sang Dios sa ila sa tao, mangin ang pagpakamalaot sang mga nagasalikway sang kaluoy sang Dios. Ang adlaw sang katapusan ng mga paghusay hayara sa aton utubang. Sa sini nga solemne kag makahaladlok nga oras, ang pagkadi matutom sang bana pagabuksan sa asawa kag ang pagkadi matinumanon sang asawa sa iya man nga bana. Ang maginikanan magatuon dayon sa unang atiyon kung ang ano ang matuon na kinaiya sang ila mga kabataan. At makita sang mga kabataan ang mga sayop kag mga sala nga nagtanda sang kabuhi sang ila mga ginikanan. Ang tao nga nagapangawat sa isig katao paagi sa butig ng mga representasyon hindi dapat makapalagyo upod ang iya malain ng mga ganansya. Ang Dios may eksaktong record sa ila mga, iya mga libro sang tagsa ka indi makatarunganon nga pagsaysay kag tagsa ka indi makatarunganon nga pagpakigamot. Ang likom nga mga buhat sang tao nga malaway ni baluan sang Dios. Ang Dios wala magdaya or ang Dios wala madaya sang mga dagway sang pagka-Dios man. Wala siya nagasayop sa iya pagbanta sang kinaiya. Ang mga tao magahimo nga madaya sang mga malaot kag tigpusoon. Kay malaot ang tipusoon at ang Diyos nagatusok sa tagsa sa tanan ng mga pagpakuno-kuno kag nagabasa sa nasulod na kabuhi. Ang moral nga balor sa tagsa kakalag ginatimbang sa timbangan sa langit noon nga sangtuwayo. Hindi bala ini mga solemne nga mga pamunahuna makaangkon sing influensya sa aton. Agod nga magpunta kita sa paghimo sa malaot kag magtuon sa paghimo sing maayo. Wala sing makuha sa kabuhi sang sala kundi ang walay paglaom nga pagkawalay kapuslanan. Ang Biblia nagarepresentar sa kasubuan sang Dios subong isa ka himpit nga talaksan nga paagi sini sa pagporma sang kabuhi kag kinaiya. Amo lamang ini ang nahimpit nga himbawa sang pagtuman sa mga pagsulundan sini makita sa anak sang Dios ang manluluwas sang nadula nga katawhan. Wala sing dagta ang pagkarimatarong sa iya. Kag ginasugo kita nga magsunod sa iya mga tikang bilang halimbawa. May ara kita sang mga instruksyon kag mga lagay, mga imbitasyon kag mga saad, ang pulong sang Dios kag ibutang bala naton sa katalagman ng aton mga kalag paagi sa pagbiya sang isa katinaga o kung title gikan sa Diyos noon nga kasuguan. Ang Diyos nagasiling sa tagsaka sa ato. Nabaluan ko ang imo mga binuhatan. Ginasakdag namon ang isa ka labing solemne nga kaangtanan sa isa kag isa.
ang aton influensya permi para ukon batok sa kalwasan sa makalag. Nagatipon kita ukon di Kristo ukon nagalinap ta sa iban nga bungsod. Kita naglakat sing mapinubuson kag maghimo sing tadlong nga mga banas kag basi mapahilayo naton ang iban sa husto nga dalan. Dapat naton tipigan ang pagka-istrikto nga kaputli sa pangunguna kag pulong kag pamatasan. Dumrumo naton nga ang Dios nagabutang sang aton likom nga masala sa kapawa sang iyanom. May mga pangunahuna kag mga balatyagon nga gipanugda sa ginapukaw ni Satanas nga nagapaakig bisan sa pinakadimaayo ng mga tao apang kun wala sila ginapalangga kun ginasikway sila subong makangililad ang kalagwala mahikuan sang pagkasadaan kagwala wala na sing iban pa nga mahikuan sang ila influensya. Oo nga ang tagsa sa aton manginisak ka sabor sang kabuhi sa kabuhi sa mga yara sa palibot nato ngin savor of life ato life sa aton na palibot. Hinanglan gid ang mas madalom nga pag-apresyar sang balaan nga kamatuoran sang Dios kunang tanan sa paghangop sang pagkasulimni kag kabugaton sang mensahe. Madamo nga mga sala nga karon ginahimo sing walay hinalungong ang magauntat sa tunga nato. Kun ato maintindihan bala ano kabungat ang mga pulong sa Ginoo kag ano ka nami umatian nga kita patawar misan ano pa ka makangililad do ano pa ka dako ang ato masala kayo ang iyang kalipay hindi nga kagamay sang sala kaangay sala niya dan kag ibang yun kaabig nilang pwede kagamay hindi man kaangay sa sala man nga ni Kain nga ginpatay ang iyang utod pero ang butang balon nga matingala kita ginpatawad si David nga perti kadako siya sala, ginpatawad si Solomon nga perti kadako siya sala. Pero nga ang wala ginpatawad, ang gamay lang kaayo nga sala. Ano nga sala? Ang angay halimbo, ni Kain. Bagay, kriminal siya. Pero si kay David, grabe ito. Kay kriminal pa siya, murderer, adulterer pa. Murderer, adulterer si David. Pero ginpatawad. Pero dito kita kay Adan kag-iba nga, kagamay lang. Nga ang hasta subong nalatnan kita sa silot. Amo na nga, ang punto diri makuturan is kung ano kasinsiro ang paghinusul bisan ano kadawa dako kasala, hindi na ang basihan sa Ginoo ang kadako kundi ang kasinsiro sa nagahinusul kung nagatuwad sa sala. Ang gibalik-balik na ito ng Jeremias 3:13 nga ano daw, ako on mo lamang ikaw na kasala batok kang Hiuba. Mula na, akuon mo lang, akuon lang nato. Kay kung hindi kita mag-ako, pride ang ara dira. Kag ang pride amo na ang pinakamalaot nga, pinakamakangililad nga, sala nga amo na ang kabagdanan nga si Satanas ginbagsak. Si Satanas gintagbong. Halin sa langit. Muna nga, dunlay katama ang pride. Muna nga, diri, kung aton nga, manumayo, hindi ba lang nga masami nga may yara sang kinaandan nga pangunahuna kag komunikasyon naging samo sa sagrado nga mga tema sang kamatuoran bisan din ini ginahimo ang sulundan di nga panubok. Ang imo halimbawa nagadulong sa iban sa pagtamod sing mamag-an nga kamatuoran kag ini kag isa ini sa labing dako nga mga sala sa panulok sa Dios. Pribilyo sang tag sa katao nga magkabuhi nga kamutan kag pakamayuhon siya sang Dios. Pribilyo nato na siya nga kita kamutan isa na naton ta pribilyo samtang kita buhi pa. Mahimo nga inuras ka nagapakigambit sa langit. Hindi ka buton sa inyo amay nga langit nun nga kamo manginyara si dalom sang pagpakamalaot kag kadudulman. Hindi kamutan sang Dios nga dapat mo pakalainon ang imo kabuling. Dapat mo palambuon ang pagtahod sa imo kabulingon paagi sa pagkabuhi agud mahamutan ka sang imo kabulingon nga insensya kag sa atubangan sang imo tao sa imo ising kapareho nga tao kag sa mga anghel kag labos tanan sa Dios.
hindi ini isa ka ebidensya nga sang matuod nga pagka mapinubuson nga nagalakat ka sa imo ulo nga nagadukog kag ang imo tigubusoon kung usang pangunahuna sa magwaling muna isa pa nagadukog ka lakat daw nagpaubos ka pero gali ang imo tigubusoon wala man nagukod sa imo nga pagduko daw pakitang taong lang muna pribilihiyo mo nga magkanto ka kay Jesus kag matinluan kag magtindog sa tubang sa kasubuan nga wala sing kahuya kag paghinungso gani wala na karon sing paghukom sa mangyara kay Kristo nga nagakabuhi hindi suno sa unod kundi suno sa Espiritu. Mabasa ta siya sa Roma 5 versikulo 1 kag Roma 8 versikulo 1. Pangpalapit kita kay Kristo, magapaubos kita kay Kristo, dayon maghinulsol kita kay Kristo, maguntat na kita. Ito doon na paghinulso mo ng paguntat sang sala, kaangay sa ginhambal niya kay Mary Magdalene. Sa 8 versikulo 11 sa Juan, hambal niya, go and sin no more. Or ang hambalon, lakat ka kag hindi ka na magkasala. Ano sala niya? Ikapito nga sugo, sin of fornication. So muna nga sin of adultery. Kay siya bisan single, pero ang mga naghilabot sa iya kay mga minyo man to. Masasahid sang mga minyo, adultery. Masasahid sang hindi minyo, di fornication. Muna kinalain. Pero parehas na nga 7 commandment. Parehas lang nga ikapito nga sugo. Ang muna nga, kung maghinulsol, ano kagrabi ang sala? Halimbawa naman ni Mary Magdalene. Kay ginahimo na niya ang inbaligya iya kagulingon bangod sa iya nga pagkadismaya. Isang tumuloy siya sa ginuguran. Ang muna nga kung maghinulsol, magtuad ang Ginoo, wala nagalantaw kung sino ang tao. Kung yung ilantaw niya, ano kasinsiro ang tao nga naghinulsol. Samtang hindi naton dapat paghunahunaon ang aton kagulingon sing mas mataas ang sa dapat naton, ang pulong sang Diyos wala nagapakamalaot sang nagakaigo nga pagtahod sa kagalingon. Ang patambalan rin pagtahod sa kagalingon, ang muna nga, hindi kita magunahuna nga wala na kita panglaom kay bangod kay makasasala kita damot kita hinimuan mga lain. Kundi, kung ano man kita, ilang taon nato nita kita makasasala, lapit kita kay Kristo. Kaya kaangay lang na sa isa ka, balatian, kung ang isa ka tao nga balatian nun, kabaro siya nga grabe niya balatian, rin mangita siya sa espesyalista nga doktor. Ang muna nga, ang hindi magpalapit kay Kristo, ang lang na mga wala balatian. Ang pagkambalon, sa espiritual nga sahid, kung hindi kita magpalapit kay Kristo, ang pagkambalon, wala kita sala, pero pwede ka makasasala, adi pagkitang tao lang kita. Tuguti ang pagtuo na maghupot sa mga saad sang Diyos. Jesus gamhanan sa pagluwas sa iya katawhan gikan sa ilang mga sala. Ang kapawa gikan sa langit nag-iwag isang aton alagyan. Ang sala, ginpahayag sa aton paagi sa pulong kag sa Espiritu sang kamatuoran. Agon nga hindi kita masapuan nga mga manuglapas sang Diyos nun na mga pagsulundan sa iya kasuguan kag wala sing kahigayunan sa pagpangabay sang balibad sang pagka-ignorante. Hindi naman kita makabalibad kaya nakita na naton nga ang kasasuguan sang Ginoo amugid na ang pattern sang justisya kay bisan rin sa aton sa Pilipinas. Kung may isumbong kay akusado siya kay nakasala siya sa balaod, ang basihan dira is ang aton na Code of the Philippines, may penal code kita diri. Kung ano ang balaod naging lapas, adi manabat siya. Dayon kung mapangatawdan nga may sala, ay di ang kurte maghambal according to the findings of this honorable court. Mr. Juan de la Cruz is found guilty beyond reasonable doubt. Therefore, he is worthy of amunandayin to ang kung ano ang silot, pinakatuig, pilakatuig, pilakabulan, pilakadlaw, amumanang sentensya. Ang muna kita, di ang tiyon malapit na nga may kasubo sa kalibutan nga wala sing tao nga balsa mo nga makaayo. Ang Espiritu sang Diyos ginakuha na amat-amat. Ang mga kalamidad sa dagat kag sa dota na kasunod-sunod sing magasig sa munang ato nasaksiyan. Daon na kasunod-sunod nato nabatian ang mga linog, mga buhawi, mga kalaglagan pagi sa sunod kag-anaw nga may dako nga mga pagkadula sang kabuhi kag mga pagkabutang. Kangay sa natabo, balo na tadaan. Ang linog na tawo sa Syria kag din Turkey. Sobra sa 60,000 ang patay. Pila ka billion dito ang properties nga damages. Di ba la?
Dayon, aeroplano na crash. Lapit maubos ang pasayro, isa lang to ang survivor. Dayon, ang natabo properties mayo lang, di hotel lang napatay dito sa Los Angeles. Amot ng balon, ibalikan tani. Bangod kay medyo ang Diyos nila, medyo, mabalon ka lang medyo. Kay nagkalamatay na ang mga tao, mga properties. Bagulang, besa aton, linog sa Bogo City, Cebu. Baha sa Talisay City, Cebu. Ano na ang mga kalamidad? Amo na nga, sun-sun katama na, bati ang tamalinog, buhawi, kalaglagan sa sunog, sa anaw, dayon dagko nga pagkadula sa kabuhi kag mga pagkabitang. Mga tagay ning mga kalamidad, mga kapritso nga, paglupok sa di organisado, wala na ginakontrol nga pwersa sa kinagali sa ato ni Chorong Rick kay narakinog, diba? Nga hindi gid makontrol sa tao, apang sa ilatanan, mabasa ang katuhayan sa Diyos. Lakip sila sa mga ahensya nga pagisin eh. Ginatinguhaan nga pukaon ang lalaki kag ubay sa isa kablatyagon sang katalagman. Butang balon, may katalagman kitang palabuton. Amo na nga ang aton kasiguruhan. Ara lang gid sa Ginoo. Amo na samtang idi pa ulahi tanan, samtang baskod ka pa, maayo pang imo pa paminsaron. Mangayo patawad sa Dios, maguntat pag pagkasala, maguntat paglapas ng kasubuan, magalagad, maghinulsol, magpakabuot, dayon, mga muyo, pirme magsunod sa iya, agod nga makabaton sang bugay or grasya, kag ang Ginoo, pirme gid na nga magpatawad sa tao. Amo na nga maguturan kabiyanan, tandaan ta na siya, hindi pa uli ang tanan. Lamang ang aton nga oras nga ubos naman, aton tapuson sa nabuhi. Dakilang Diyos, nasa katasan po kayo ng mga langit sa mga sandalit ng ito, muli kaming dumulog sa banal na luklukan at pinasasalamatan po namin yung dakilang pag-ibig at pag-ibig. Maraming salamat po sa pagkataon at maraming salamat sa inyong paalaala at babala. At nawa, mayroon nawaan ito sa mga nagkinig, manawaan namin o sa ganun, kami nawa ay maglilingkod sa inyong may katapatan. At pagpalain mo ginagamit ng pilan, Kapay News FM Philippines. Pagpalain mo man ang CEO Dr. Camilo Oy at pamilya, doon din ang mga kawani. Pagpalain mo kaming lahat sa kinakailangan ng physical, mental, spiritual, at mental protection. At patawarin mo lamang kami sa lahat ng mga pagpulang pagkasalaman sa inyo. Ito ay aming hinihiling sa pamagitan ng kami sa pangalan ng Panginoon Jesus.

0: K-5 News FM News FM Championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
2: Di makauras ang pinaka-regular gin nga interval sa imo nga pagkaon. So meaning, namahaw kalas city, dapat manyaga kalas dusi, manyapon ka alas.
3: So pain reliever, na-relieve siya ang pain, bangod na inom ka. After 4 hours, madula na si reliever, aragya pong pain.
4: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na ubis.
5: Damo, no, ng mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
3: Hindi lang ganyan carrots.
5: Oo, hindi lang carrots.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makikbahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
3: Dok, as na ako, tani nga akong magkaon ko balot, galingin tayon ang akong nulos.
2: Sala ang solusyon. Hindi magkaon balot.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
2: Sini nga babalaan yung mga flowers na damong probiotic.
3: Ano na yung itinerman?
0: Maedukar ka pa.
2: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pag damong ko ang B-complex, layo ka sa depression.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas.
3: Itong ihanta ka ron, ano bala ang mga manami nga pagkaon para sa imo atay? Or foods best for your liver. Again, ako si Jean Paul Hinoroso, kaupod din sa nakadiskasyon, si Dr. Mil Oy, among CEO. We also have Dr. Sammy Pedrosa and Sir Boy Surita. Dr. Mil.
6: Sa tanan natin nga mga tagpalamati, welcome sa palatuntunan mga informasyon sa ikaayong lawas. Kabay pa, nainom nyo na inyong mga paborito nga suplemento, DTX 500, Daytrip Bio, kag Mighty C or Pure C.
3: Istoryahan ta subong kung ano ang mga pagkaon nga manami para magtinlo sa aton atay. Usually, ginahambal, Dr. Ramil, naton nga ang aton atay dapat i-detox. But bala sinisilingon, Dr. Ramil, nga ang aton atay migko, puno sang toxins?
6: Kung detox siya, Sir GP, ang aton paghambalan, DTX 500, may TC, kag Pure C. Wala na sang iban nga mas kampiyon kung pagtinlo lang man sa mga selula sang lawas ang aton nga paghambalan. Anyway, about sa liver, literally, Sir GP, wala man niya higko ang aton liver nga daw basurahan. Yes, ang liver ang nagadetox sa aton nga dugo. Nagahimo sa tanan nga higko nga aton ginakaon, ginainom kag ginatungar. Pero ini ang wala nag-accumulate sang gitawag toxins. Sa more than 500 ka mga functions sang atay, topmost is to detoxify toxins, chemicals and poisons. Kung wala guro atay, di pa dugay na tayo na pataya. Pero hindi ini budiga nga gasupot sang higko sa lawas. Unless Sir GP, may fatty liver ka. Kay ang fats nga nagtubo mismo sang imo atay, ang toxic sa liver cells and tissue. Naga-inflame or nagahubag ang atay kung tuma nakadamo sang gituag tambok no ang imo nga atay. Kag it causes cirrhosis of the liver, mo nga dapat inom gid DTX 500 kag Mighty C. Agud indi maghubag ang imo atay kag mabuligan ini repair sang mga liver cells nga nagadamage bangod sang inflammation.
3: Quick review lang ta ha sa pinakaimportante nga function sa atay. Number one, naga-detoxify. Gahimo sang bile to break down fats kag naga-extract sang nutrients from fats. iniman ang nagahimo sang steroid hormones kaangay sang estrogen, progesterone, testosterone.
6: Hmm. Including na Sir GP ang gituag cortisol hormone nga amo ini ang gituag anti-inflammatory hormone nga amo ang nagapugong nga indi maghulubag kag magpalanakit ang imo kalawasan. Hmm. Ini man ang anti-stress hormone sa atay ginahimo ang gituag cortisol. 80% sang cortisol nga nagaupod sa imo dugo ang gitawag nagahalin sa imo atay. So amo na nga kun may guba na ang atay mo, isa sa mga sintomas ini amo ang pagpalanakit sa imo nga mga joints. Mangudkulang ka na sa cortisol kag stressful ka na, confused ka pa, disoriented ka, gina anxiety attack. Mga sign lang na nga perti na ka problema ang imo ang gitawag atay. Ang mga palainom, kilala ko ni palainom sang DTX 500 no, amo nang pinakanamis Sir Boy.
3: Palainom
6: no?
3: Ako.
6: Wala nagasakit ang joints bangod wala labot nga anti-inflammatory na nga daan. Ang DTX 500 kag MyTC ini pa ang naga-repair sang imo nga mga liver, sa imo nga liver gani bastante ang production sa gitawag cortisol.
3: Correct, Dr. Ramil. Yari ang mga pagkaon nga dapat mo kaonon agud mabuligan recover ang imo atay. Mga cruciferous vegetables, broccoli, rabanos, mustards,
6: broccoli with garlic. Ang broccoli Sir GP may mataas na nga sulforaphane. Kag ini ang mga nagbulig tinlo sa mga selula kag tissues ang atong atay kag nagakuha sang gitawag inflammation o pagubag. Kung lala ang inflammation, pwede nga magresulta sa diabetes kag cancer.
3: Wow.
6: Ahos, siyempre natural antibiotic na kag ini nagatinlo man sa imong liver. Turmeric, curcumin sini ang magabulig man sa pagpaayo sa imong atay. Damo lang pagkaon nga nami mag ano bulig tinlo.
3: Atay, no? Like avocado, Dok Ramil. Ang avocado isa man sa makabulig sang dako sa pag-repair sa liver cells.
6: Avocado subong.
3: Tatlo ka bilog avocado sa isang semana, may dako na nga improvement sa imong liver. Bangod, ang avocado ang mayara man sang anti-inflammatory properties.
6: Take note, ang avocado may glutathione man.
3: Ay,
6: na,
3: wow.
6: No? Actually anything anti-inflammatory Sir GP ang makabulig sang dako sa pag-heal sa ang naghubag mong atay. That's why before pa maghubag ang atay, before pa maguba ang atay, permi na mo ginabalik-balik. Importante ang pag-inom. DTX 500 kag Mighty Zero Pure C tungod sa kataas sa iya nga anti-inflammatory substance. Ang atay Sir GP ang very robust, no? Meaning si atay ang pinakakabalan sa tanan nga organs. Bisan pa mabugbog sarado ini bangod sang adlaw-adlaw nga inom sang alcohol, ini ang sarang makabawi kun matagaan lang sang chance nga makarecover. Kanang lang ako papahawayon man. Gani kun ako sa inyo, kaon na kamo sang utan kag prutas nga may mataas nga gitawag antioxidants. Kay antioxidants lang ang may kapabilidad nga mag-ayos ang atay mo. Pero mas mahal ang gastuhon mo sa prutas unless kung may prutasan ka.
3: Oho.
6: Kag kinahanglanon mo ang sari-sari nga prutas kag utan kada adlaw. Pero para hapos kag indi ka matamaan sa gasto, permi na mo ginabalik-balik nga ang pag-inom sa DTX 500 kag Mighty C dako nga bagay. Bangod ini ang makabulig sang dako sa pag-ayo sa ang ginabusuhan mo nga atay. Ikamatay mo ang sources of the liver kung matabo ina. Maganiwang ka pero gahabok ang tiyan mo. Kagtiil, mayilo pa na mata mo. Kagpanit, mintras okay pang atay mo, kag may chance pa nga makarecover, baguha ang imong lifestyle, inom gid DTX 500 kag Mighty C. Adlaw-adlaw.
7: Impormasyon sa ikaayong lawas.
8: DTX 500.
9: Imo pangalan na partner.
10: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
9: 41.
10: Nagpa-check up ka sa among free clinic.
9: Imong blood sugar test, nakita ko daw, pinatong score ganit?
10: 470.
9: Saan ka nagsugod inom na DTX 500?
10: Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa agad. Bali, 2 times at
9: pila na lang imong blood sugar sang last mo nagpa-check?
10: 160.
9: Sa may mga diabetes, kag mataas nga blood sugar, anong mahambal mo sa ila?
10: Inom ka mo sang DTX 500 kay ako mismo. Tested and proven, the best get ang DTX 500.
7: DTX 500.
3: May mga madamo pa nga mga health benefits nga makuha sa pag-inom sang Mighty C kag DTX 500 sa kada adlaw. Ang free radicals ang naga-breakdown sang skin collagen kag ini ang nagresulta sa mga skin blemishes, wrinkles, dark spots, fine lines kag pagsagi or luyat-yat sang imo nga guya. Ang pag-inom sang DTX 500 sa kada adlaw ang makabulig sa pag-neutralize sini mga free radicals. Gani isa sa mga notable effect nga man-notice mo kung ikaw ang nag-inom sang DTX 500 kag Mighty C, amo ang pagnami sang imo nga panit. Amat-amat nga nagakadula ang mga wrinkles and folds sa imo guya.
6: So ang pinaka-importante nga benefit man nga ihatag sa DTX 500 kag Mighty C or Pure Sir GP ang pagprevent sa mga balatian nga ginatuga sa gitawag oxidation. Permit namon ginabalik-balik ang oxidation da pareho lang sa isa kasalsalon nga natuktukan. Isa sa example, Sir GP, ang aton heart kag lungs. Bangod sa wala untat nga trabaho sang heart kag pumps ang lugo sa bilog nga lawas, ini ang nag-generate sang madamo nga gituwag free radicals or tuktok. Kag kun damo ang free radicals, bangod kulang sa atay oxidants, diri nagasugod nga matamat nga nagakadamage sa mga heart tissues, gani nagatigulang ang organ, kag makibot ka na lang, may heart failure ka na, kag may heart enlargement ka na, may arrhythmia ka na. Susubong pa lang, dapat inom ka na DTX 500, inom ka na may TC or PRC, agon maamligan ang tanan nga selula mo sa kurason or sa imong heart kag lungs.
8: Mm-hmm. Hindi man tanan, hindi tapag kalimtan ang kang importansya sa DTX 500 kag may TC sa aton kidneys. Suno sa mga studies, mataas nga pressure sa dugo, nagaresulta sa sustained tubular injury kag ni nga mapalisan sang oxidative stress damaging si tanan sa kidney. Inflammation plays a major part in the formation of kidney stones. Paano? When you're inflamed, your body will release protein not only for the repair but is also as a pangbato sang aton immune system kontra sa inflammation. Din nga kadto ini mga protein ini ga aggregate ni siya, ga tingob ni siya sa imo kidney. Parisan pagin sa napatay na selula sa tungod sa inflammation, nagdamo na to mga particles sa imo kidney that will form stones kung ikaw wala ga DTX 500. Kaya ano ang pangunta sa inflammation? Kalanlan may antioxidant ka cause inflammation produces oxidation.
3: To avoid cancer is to avoid the following. Atensyon, hindi magpanigarilyo.
6: Agoy.
3: Untat, inom alcohol.
6: Agoy.
3: Magkaon sang healthy nga diet which is more on fruits.
6: Ngrustan. Palahubog.
3: More on fruits and vegetables. I-avoid ang pagkaon sang too much nga mga karne.
6: Mm-hmm.
3: If hindi gid malikawan, pilion ang puti nga karne na kabalos. Ang...
6: ha? Kabalos?
3: White meat na lang ah. Isda, manok, no? Maintain ang healthy nga weight and be physically active. Proteksyonan ang panit gikan sa constant exposure sa adlaw. Ang pinakaimportante sa tanan, adlaw-adlaw gid inom DTX 500 kag Mighty C kung hindi ka gusto magka-cancer. DTX 500 kag Mighty C, you can enjoy life, and be cancer free.
6: Madamo pa sa mga benepisyo nga mahatag ang adlaw sa adlaw-adlaw nga pag-inom mo sa DTX 500 kag Mighty C or Pure C. Sa kagamay nga kantidad, kadako sang baylo sang imo nga lawas. Imagine bala, hindi kaya magbalatian, hindi ka magka-cancer. Ganami ang mupanit, gadula ang wrinkles, hindi ka dali magtigulang, mangin healthy ang heart mo kag lungs, hindi magguba ang mga kidneys mo, tinloan pa yung dugo. So kung gusto ka sa ang gitawag holistic approach sa health management, permi na mo ni ginakumpanya, DTX 500 kag Mighty C. Sige na rabaw, panago-nago lang na siya.
11: Ano yung secret po niya?
3: Milig siya taguay.
6: Huwag siya panago si Jirabaw, gagamit na siya sa DTX Herbal Oil. Kaya amo itong gamito niya, ipamasahi. Kabalo ko mo, kung ano, sino ang pamasahi sa'yo, pinaidad, sir boy.
11: DC, ano, DC?
3: 19, ang 8, nag 19 ako nung kailin, last year 18, plan ko mo. Uy, ka 19 na.
11: Kampiyon ni
6: Magpich. Kabalo ka ang binipisyo kung magpamasahi ka once a week, makabulig sa manami nga blood circulation, especially sa mga pinakapunta ni mga kugatan, gamay ni mga kugatan, kung kapamassage ka at least once a week. Kung twice a week, mas nami pagid. Gamit ang DTX Herbal Oil.
3: Kung gusto ka malayo sa suya nga ga-atake sa buhos ang ilok mo, anong imuon niya, sir boy?
11: Maligo ka adlaw-adlaw, no?
3: Basic.
11: Maligo. Basic.
6: Ang pagligo is not enough.
11: Maligo ka na adlaw-adlaw using the correct soap. DTX Beauty Soap ka. Ang DTX Beauty Soap is the only kind of soap na may mga beauty properties pero may antimicrobial properties. Meaning to say, mumot ka na, hamis ka pa nga, may VCO. Ang VCO kaya tap na mga mikrobyo that causes body odor. Ano pagid, no? May ani ni DSE, the most powerful kind of antioxidant, giputang sa habon to moisturize your skin para layo ni sa injury, para intact ang skin, para maputiktahan ang lawas. Ang pinaka-kampiyon din may papain. Ang papain, amon ni mga extract ngalin sa papaya nga kapaputi sa imo panit. Duangan sa DSE nga kapaputi mas imo panit, hindi pa kunting to si Doc Ramil. Giputangan sa vitamin C. Mm-hmm. Na, puno-puno vitamin C alin sa guava extract. That's why, kung imo sa imo habon, DTX Beauty Soap, gamat-hamat ka hamis. Ang pinaka-importante, hamot-hamot ka kung ang imo habon, DTX Beauty Soap.
7: Impormasyon sa ikaayong lawas.
12: DTX 500. Seren Grace Paglumutan, 45 years old. Kahilamunan, Barangay 1. Ako, may sakit nga diabetes, 250 ang ako nga sugar.
9: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
12: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag-100 ang ako nga sugar.
9: Wow.
12: Namin nagita ako nga pananawan, wala na gabi ring akong likod, wala na ako nga tustok-tustok sa ako nga tiil.
9: Sa mga wala pa nakatry sa DTX 500, anong mahambal mo sa ila?
12: Mabakal na kamo. Sa DTX 500, kay namigit ini sa ako nga lawas.
7: DTX 500!
13: Ikaw ba lang may ginapatiyag sa imo nga lawas? Ikaw ba lang may balakian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Gani, kanto na, kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sa mga produkto. Ang klinika ang taghimo sang DTX 500, My DC, D3 Bio, Klinika Day of Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phytofiber, kag iban pa. Kung di kalidad ng produkto ang ginapangita mo, magklinika na. Kaysa klinika, sigurado mag-aayo ka. Para sa libre nga konsultasyon, magbisita lang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, yara lang sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tupad sang St. Robert's International College. Sa Pasig City, yara lang sa Salvation Street, corner Apane Street, Barangay Poblasyon Ilawud, Pasig City.
7: Impormasyon sa ikaayong lawas.
3: So pareho man yung blanga permena mo ginakumpanya. Mm-hmm. Na dapat maligo gikan adlaw.
6: Dapat lang.
3: Oo, oh, hindi pwede nga.
6: Kung maligo ka adlaw, presko ang lawas, presko ang guya. Kag hindi paglipatan after ka maligo,
11: para oh, mabares kina, may pares.
6: Di siyempre, Klinika Dio Fresh.
11: Klinika Dio Fresh.
6: Mm-hmm. Damo yung, ano, hindi kasaw sa iban niya deodorant. Try nyo Klinika Dio Fresh.
11: Amo ning pag-asa nyo, no? Kung dugay na huwag ipikto deodorant nyo, amo niya. Mm-hmm. Ang makapipikto sinyo nga akigay ang mikrobyo nga gatuga sa pag-angsod sa imo ilok, ginapatay gidya sa VCO nga ara sa Klinika Dio Fresh deodorant. That's why it gives you 48 hours of freshness kung ikaw naka Klinika Dio Fresh.
3: Anyway, boy, nakapangapi ka na.
11: Iba si malatnan ka nga. Sabang taas.
3: Nakapangapi ka na.
6: First, oh. Ito nga kape ni Sir Eljan, wala na sa iban.
11: DTX Coffee Mix. Ang DTX Coffee Mix, ang kape nga gapataas ang imo metabolismo pero gatinlo masimo silula. That's why gaamat-amat kahubo bin kung ang imo kape tuwing aga ay DTX Coffee Mix, no? And of course, kung may budget, kung medyo may kwarta, mag DTX Premium ka nga duwa ang antioxidants ni ergotionin that stays the longest in your body, a kind of antioxidant. And of course, may DSE ang pinakakusog, ang pinakabaskog nga antioxidant. That's why amat-amat kasi ni hubin dali lang gidya. May ang sweeteners ni stevia pa, which is really good sa imo blood sugar because it's a natural sweetener.
14: Sir Boy, pwede sa mga diabetison.
11: Pwede sa diabetison.
14: Kompleto na lang, Sir Boy, ang protection. No? Pugaantan na lang atong kape sa duwa ka soft gel sa D3 Bio.
11: Mm-hmm.
14: May... Oo, gatamis. Kaya tamis ang diterbayo eh. No? May protection ka na sa kagaw.
11: May protection
14: may
11: pa.
14: May antioxidant ka pa.
11: May protection ka pa sa tanan, sa free radicals. Kasi puno sa ginatawag nga antioxidant through DSE and ergotionin, may harak pa monolaw rin ngalin sa D3 Bio. Ang gusto yan ni General Baga, tindog tanan.
6: Kung aga, kapakapis siya, butangan niya extend. Kung gabi ya, gapamasad siya, kag inom siya extend.
11: Ay, kampiyon. Anyway, nami extend, kinami mo blood circulation, nami delivery sa vitamins and minerals.
7: Impormasyon sa ikaayong lawas.
3: Now, istoryahan ta karon. Paano bala halungan, tatapon, alagaan ni D3 Bio ang mga cellulas ang lawas mo sa Talk ni Doc with Sir Boy Sulweta.
11: Thank you, Sir JP. Kabalo na kita ang D3 Bio. Gaamlik sa itong kung tatangkaso, ubusip on kagilanat. Ginaputiktahan sina, kabalo kang kung hindi ka magilanat. Kaya ang imo cellula, putiktado sang D3 Bio. Subong adlaw, tunanta, ano pagid bala ang mabulig ni D3 Bio para sa aton cellula, Doc Ramil?
6: D3 Bio, ti permi na mo balik-balik, puno ni siya sa gito ag medium chain fatty acid, which is good kind of fat. no? Ang nakanami lang yung ang BCO toil, wala kaagi init, sir boy.
8: Pinaka-kampiyon klase. Oh,
6: pinaka-kampiyon nga klase nga fats. Masiling ta fats, that is lipid. Amo na ang gitawag foundation sa aton nga cell membrane. Masiling ka foundation, sir boy, 40% sa ang composition sa aton nga cellula, mid of lipids.
8: Kung sa balay pa, 40% sa balay mo. Halo, ang haloblack sini, oh. Lipids. Oh.
6: Di kong pala inom kaya dito ribayo, nami ang pundasyon sa imong akuan, gitawag cellula. Ang nakanami pagid, sining gitawag dito ribayo, siyempre, importante ini sa imong cellula tungod kay indirectly, ginakonteract niya ang oxidation by promoting positive cytosol environment. Ano naman ang cytosol? Para hindi dalom sa mga...
8: Nagpamati sa aton.
6: Ang cytosol, sir boy, amunin siyang part sa imong cellula nga responsable nga mag-produce kag mag-create sa gitawag glutathione.
8: Uy, na
6: glutathione na nga may glutathione sa kada cellula tungod kay kada cellula may ga-produce nga gitawag free radicals gapang damage siya grabe ang Ginoo no di may ga-damage ang ato cellula
8: may ga-repair man
6: ga-produce ang glutathione pero hindi magana si glutathione kung wala ditribayo, sir boy. Nga, because ang ditribayo, ang MCT nga aras sa ditribayo, gina-improve niya ang absorption sa imong potassium, imong sodium, imong magnesium sa imong lawas, which is importante nga minerals para mag-create sa gituwag cytosol environment.
8: Uy, kampiyon.
6: So, sano kaya man ditribayo ya? Nga, inom-inom ka lang ditri, kulang na.
8: Kulang na.
6: Kulang na kung ditri lang. Dapat, D3 nga may BCO, BCO nga may D3 doksam.
14: So importante na ang good fats sa aton nga mga cellular, sir boy, labilangit sa aton nga brain. Kaya nga aton nga utok, yes, sir boy, 60% is made of fats.
8: No? Correct.
14: So kinanglan sa aton nga utok is good fats halin sa D3 bio.
6: Oh, pero pina itong patihan sa una, no? Kaon money.
14: Kaon money. Oh.
6: Pero lain nga money ang ginakaon, sir boy, no? Nga, anong aras sa money? Oh, di ba? Perdi ang money sa ano sa D3 bio.
8: Oh. Layo lang.
6: Layo, gidya. 100 times.
3: Mas nalakit ang joints ng kaon mani, guro? Hindi ko umakuha ang the same effects ng
14: D3 bio. Diyari, tunlon mo lang. No, so D3 bio kinalan sa aton nga brain, sir boy, para sa ginatawag good fast. Kag ang D3 bio ang MCT sina responsable sa pag-create sa ang ginatawag myelin.

0: Ito sa muna nagpanghimos ang ginatawag tau protein beta amyloid plaque nga muna kabagdanan sa aton nga pagka malipaton na Sir Boy. So damo pag diya Sir Boy ang mabulig sa aton sang D3Bio halin sa malikawan ng pagka malipaton kag naga-provide pa sa ginatawag good fats para magnami ang komunikasyon o kon pagdala sang impulses no sang aton nga auto pagadto sa mga organ sa aton nga lawas Sir Boy.
1: Grabe no. Kung sa D3Bio gali, kita mo gamat-amat ka puti, kigadamo ang glutathione sa lawas mo. Sa D3Bio gali, gamat-amat ka energetic nga ah, kay kung ketones gali ang ginausal nga gatong sang imo selula, gadamo mangli ang mitochondria, ang makina sang selula. That's why gamat-amat ka man aktaktibo. Pero kabaluya ang D3Bio manghimo sang latak sang iya mga mitochondria kampyon. Ano pagit mabulig sang D3Bio? D3Bio is ambal ni Dr. Ramil is an essential part of your cell membrane composition. But silingon, ano ba lang ni cell membrane ni? Your cell membrane protects the cell. Kabalo ni siya maprotect sa cell, kabalo ni siya kung ano lang dapat masulod, kung ano lang dapat magwa. Ano ang kasulod? Nutrients and vitamins ginapasulod na sa imo selula. Ano ginapag sa imo cell membrane ang mga basura, mga carbon dioxide ginapagwa sa imo selula. Kung nami ang cell membrane healthy ang cell, it's just like a person nga nami ang iya skin, nami man ang iya sulod. Kay healthy ang iya skin, healthy ang barrier or protection or armor sang tao against external forces. Amo man na ang aton selula. Ano pang nami da? Kung ang D3Bio, ginapagkagit may lipid siya nga go help putos sang ginatawag nga cell membrane. And it also contains gallic acids, which was observed to be very effective in lessening disruption of mitochondrial membrane. Ano but silingon sina kung gadito'y bayo ka, may gallic acid. Kung may gallic acid, nami ang proteksyon sa makina sa imo selula, which increases which decreases in intracellular ginatawag nila nga pagnubo sang oxidative stress sa sulod sang imo selula. Ina tanan-tanan ginahatag sang D3Bio. But there's more, Dr. Ramil.
2: Kung wala kaga inom D3Bio, Sir Boy, hindi gid matipanan ang imo selula. Nga ah, kung wala D3Bio, wala sang may moprotekta sa imo selula against virus and bacteria. Ti kung wala si D3Bio, atakihon ang imo selula, guba ang selula, hindi lang isa ka selula ang gubon, Sir Boy. Mas gadamo pa ka selula ang maguba bangod sa gito ang kagaw, bangod sa virus, bangod sa bacteria. That's why si D3Bio, pag inom mo na, ga-produce dahil nasa sa pinaka-importante nga gito ang monoglycerides. Tipermi na mo na balik-balik, monolaurin, monocaprin, monocaprilin. Protektahan niya yung selula, di na siya mangayo yung bulig sa imo ano? Immune system. Relax ka lang, immune system. Kami bahala. So meaning pa, hindi stressful imo ano, hindi ba stress ang imo immune system, imo mga immune cells, hindi siya ma-stress bangod sang D3Bio nga ara sa kada selula. So amo na permino mo na balik-balik. Once nga mag-inom ka D3Bio para maprotektahan, maalagaan ang imo selula, dapat every 8 hours Sir Boy. Cool. Isa lang.
3: Every 8 hours.
2: Kung damo ka kwarta, damo ah, kay wala man na sang ano, wala side effect, wala
3: it's all natural.
2: Tanan natural na, wala na ya chemical. So dire na kanami nga kung palainom ka D3Bio, hindi lang protektahan against virus, bacteria, this monolaurin, kaya niya nga protektahan imo selula from mutation of its DNA nga may abilidad nga magprotect sa imong cell from mutation, Sir Boy, nga makakos ang ito ag cancer. So meaning pa, maamligan pa again sa kagaw ang imo selula, maamligan pa o maprotektahan pa imo selula para hindi magka-cancer. May amo ka mo ng suplemento, D3Bio, no? Ang isa sa mga pinaka-the best nga anti-cancer or ma-prevent ang cancer, magdamo ang cancer sa imong lawas.
4: D3Bio with Physio.
5: Ako si Ana. Before problema, ako gidang ako na regular nga regular. Isa, agalabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarkos ng D3Bio, bao okay, gidang resulta, subong normal na gid.
4: D3Bio. Ang D3Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. Matatas, magabuti ka. D3Bio.
6: At po si Borge, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. I-try namon patumaron sa D3Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3Bio.
4: D3Bio. ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mga butika.
7: Ikaw ba lang may ginapatiyag sa imong alawas? Ikaw ba lang may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga ko.

0: konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Gani kadto na kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sang mga produkto. Ang klinika ang taghimo sang DTX 500, MyDC, D3 Bio, Klinika Deo Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phytofiber, kag iban pa. Kung kalidad ng produkto ang ginapangita mo, magklinika na. Kay sa klinika, sigurado mag-aayo ka. Para sa libre nga konsultasyon, magbisita lang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, yara lang sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson Saro, sa tupad sang St. Robert's International College. Sa Pasig City, yara lang sa Salvation Street, corner Apane Street, Barangay Poblasyon Ilawud, Pasig City.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas.
2: Meron pa. Pabinipisyo nga magkuha sa pag-inom sang D3 Bio kadadlaw, Dr. Mil?
3: Yes. Di, kisa also ang chicken pox. Before pa, pagkabaloni mo nga may mga sulalog na, mga tupad balay. Before pa ka magkasulalog, inom ka na, tumar ka na D3 Bio. Di ba grabe pag uso sa typhoid fever? It's also virus, no? Kinanglan inom di tribayo.
2: Abisan dinggi, ganig inom ko.
3: Di ba dinggi subong? Grabe ang kwan. Damo, painom mo na daan before pa magdinggi. Hindi nga dito pa painom nga may dinggi na. Because ining gitawag di tribayo, kaya niya patyon ining mga herpes simplex virus. Nga kaya patyon sining gitawag di tribayo. Ang mga medium chain fatty acids from di tribayo, ginatorn niya to antiviral monoglycerides, no? Sa imulawa. So isa na da, ang gitawag monolaurin. So kung damo monolaurin ang imong lawas, inatanang mga viral envelope of the varicella zoster virus kag herpes simplex causing leakage and complete disintegration sining gitawag envelope, sir boy, patay na tanan.
4: Patay sila.
3: Kag hindi lang hastad, hindi lang virus ang kaya patyon
4: sa
3: ano, even bacteria, mga TB honda inom gid mo di tribayo.
2: Ang ano ni ang aton immune system works two ways. Una, amo ni ang kinanglanon niya ang imo nga mga vitamins nga para pag-boost sa immune system. Ano ni mga vitamins? Adik, vitamin A, vitamin D, vitamin E kag vitamin K. Kinanglanon ini nga suporta para sa immune system. Ikaduha, ang immune system gud maatake mismo sa kagaw. Now, gakakapoy sa immune system. Ari ang mahimo ni D3 Bio. Una, ang imo nga vitamins to strengthen your immune system ginabuligan ni D3 Bio nga maabsorb. Otherwise, hindi mo nimpuslandok sam. So kung may D3 Bio ka sa imo nga system, may dalan way labot nga ginabuligan ni absorption sang vitamin D, may D3 na siya nga daan nga dala.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas.
3: Wala na mi time. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamayo sa tuntunan, mag-aayo gid sa madamo ninyo nga balatian.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa karusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinagmumunahan ni Dr. Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. D3 Bio.
1: O, si Karen, kadamog isang akon hair fall, hindi manami akon kutis. Nag-try ako to mar sa D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
0: D3 Bio, ang D3 ng may VCO. Ang VCO ng may D3. D3 Bio.
2: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako ng may kidney stone. Nakugid ang nabulig sa D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mabagal sa mga butika. Para sa matilo nga dugo. DTX-500. Para sa healthy nga tayo. DTX-500. Ang DTX-500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatilo sa imo atay. Basta tilo nga tayo. Happy kanunay. DTX-500. Masaligan. Epektibo. DTX-500. Mahigo bala ang imo dugo? DTX-500. Masamit ka bala ang gina-allergy? DTX-500. Ang DTX-500. Ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy. DTX-500. Masalika DTX-500. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
0: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kaghapon na ako kumagpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mamasaga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
5: Sang una yan, iwang-iwang sa akay. Wala git ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, hilana. Insulayan ko pa ang Mighty C. Tag 1 capsule, 3-10. After 1 week, nanigid ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mamasaga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
6: Ako si Rosita. May dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C Alkaline Vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation. No, nagkita ko makabatsyag sa sakit.
0: Mighty C! Mabaka sa mga butika.
7: Masakit ang tiyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa Spore Biotics, gadalhay ang pag-ariya.
8: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
9: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy, good news!
10: Good news!
9: Bangun sarang na kamo na makapakonsulta sang libre.
10: Libre?
8: Libre!
9: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near Corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawud, Pasig City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas salungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
11: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Klinika de Iofresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
11: Klinika Diofresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Klinika Diofresh.
12: Kaya subukan ninyo.
11: Klinika Diofresh, Dioroll-On. Feel fresh and clean all day long. Klinika Diofresh.
12: Klinika Diofresh.
11: Available now.
8: Gadaragsa nga pungkot. DTX Beauty Soap. Magaspang mapanit. DTX Beauty Soap. Dala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
7: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrepi cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
8: Bakal na sa mga butika.
13: Nestor, ang sinaing!
14: Luto na!
13: Ang labahan!
14: Nakasampay na!
13: Ang uniform ko!
14: Naplansa na!
15: Ganito ako!
14: Tigasi!
15: Tigalapa!
14: Tigasay!
15: Tigaplansa! Sa araw si Mrs. ang masusunod!
14: Sa gabi, ako ang bossing!
15: Dahil kasangga ko!
14: Ang extend!
15: Supplement for men!
14: Lourdes!
15: Tapos ka ng maligo!
13: Yes, darling! Come to
10: Extend Food Supplement for Men.
16: May maca at lavawaska
10: na nagpapataas ng energy
16: at stamina
10: para sa tigasing performance.
16: Extend Food Supplement for Men.
10: Para sa matinong na dugo.
16: DTX 500.
10: Para sa healthy gatay.
16: DTX 500.
10: Ang DTX 500.
16: Ang may mataas ka antioxidant.
10: Nga amo naman
16: ang nagatilo sa imo atay.
10: Basta tilo ang atay.
16: Happy kanunay.
10: DTX 500.
16: Masaligat.
10: Epektibo.
16: DTX 500.
10: Mataas pala ang imo blood sugar.
16: DTX 500.
10: Ikaw pala
16: ang may diabetes.
10: DTX 500.
16: Ang DTX 500.
10: Ang may powerful compounds.
16: Nga nagapanupo.
10: Kagakontrolar
16: sa imo blood sugar.
10: DTX 500.
16: Masaligat.
10: Epektibo.
16: DTX 500.
17: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
18: Wow! May puso!
19: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM.
20: Iloilo
19: 88.7.
21: Oras sa Pilipinas, oras sa K5 News FM, Iloilo, Philippine Standard Time, alas 4.35. Ini nga oras sa Dulong Susang, Klinika Detox Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
22: Balita K5 sa umaga! Balita K5 sa umaga! Ang inyong tagapagkising tuwing umaga, ito ang Balitang K5 sa Umaga. Balitang K5 sa Umaga. Ang kalipunan ng mga balitang lokal. Balita sa loob at labas ng bansa. Balitang K5 sa Umaga. Magmamatsyag sa mga kaganapan tuwing umaga. Kasabay ang paghahatid ng mga presyo ng bilihin sa Pantay Merkado Update. Balitang K5 sa Umaga. Balitang K5 sa Umaga. Balitang K5 sa Umaga. Balitang K5 sa Umaga.

0: Mayong aga! Bugtaw na! Magapamukaw naman kita sa madalaggo ng mabalita kag mga impormasyon nga nagaklabo diri sa may syudad kag probinsya sang Iloilo. Kita na nagahatag sang katahuran, nagabi-abi sa aton mga kakifive diri sa 180 tanan ka mga barangay sa syudad, sa 42 ka mga kabanuhanan, kag isa ka component city ang syud sang Pasig de Cabugo sa probinsya sang Iloilo. Kag sa kutob sa blabutan sa aton syud nga pagwaragwag, sa mga nagatutok sa ilatag sa kamang radyo, naka-tune in sa K5 News of FM Iloilo 88.7, ari kita sa FM band, kag sumuman sa aton mga relay station. Sa may banwa sa Leganes, syudad sang Pasig, banwa sa Kalinog, banwa sa Mayagaw, kag dira sa may Quinto distrito sa probinsya sang Iloilo, nakatutok sa K5 News of FM Sara. Sa aton man sa mga K5 sa bilog siling Western Visayas, sa bilog siling Pungsod, Pilipinas. Sa aton mga Ilonggo nga ma OFW, sa di mga bahin sang kalibutan, mapakaagahon, mapaaga, mapaudto, mapahapon, mapagabi, isagid ka maing oras sa inyo tanan-tanan, kag we hope yan lang kamo sa maayo sa nga kahimtangan. I-like na kag i-share nga ito sa nga pagpangalagad, para mas masangkat ka madamo ng mga listeners naton ang makaibalo sa mga balita kay impormasyon diri sa may syudad kag probinsya sang Iloilo kag sa bilog sa nga pungsod, Pilipinas. Welcome na sa pagpalagad sang programa Balitang K5 sa umaga. Diri kita sa adlaw sa nga Miyerkules, pitsa 14 sa bulan sang Oktubre. Ikaduwa ini nga Miyerkules sa apatanan ka mga Miyerkules sa ikapulo nga bulan sa karon nga tuig 2026.
1: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
0: Sa giyapon kita ang temporaryo nga mga talos sa insin nga regular anchorman sa ngalan ni ka K5 Ray Espia Umalay. Ako naman yung lagad ang inyo ka K5 Enrico Tupasurita Jr. Salamat, welcome sa Balitang K5 sa umaga.
1: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
0: Sa atong sa mga pagpangalagad, sa giyapon kita ang pag-aupdan sa atong sa mga K5 News Patrol reporters. On board karon sa K5 News Patrol, si K5 Karen Badilla. Iga-check na itong kanyang report. Kaya ang ining optometrist na mga drivers sa salakyan nga nakabunggo to sa nga stall na no? Kagsumuman sang tricycle na pasakaan na sang kaso sang Iloilo City Police Office.
1: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
0: Samtang driver sang salakyan nagapabilin sa giyapon sa ospital, kaglakip man i-check naman karon na no? Kay ginapangandaan na subong sang aton sa nga ICPO kag sa bilog sa nga hanay sang Philippine National Police ang ining palabuto naton, no? Nga piyesta minatay.
1: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
0: Kay Ilisipon, nila may nadlaw, ari na dugay-dugay sa tunga-tunga sang bulan sang Oktubre. Doon saan, ulan nagsulos sa bulan sa Oktubre, tunga-tunga na, no? Stintay dos dia sa lambilin, kamagabot na kita sa adlaw sang Pasko, samtang stintay 9 dia sa lambilin, kagbugto ng orango sang tuig 2026. Welcome tuig 2027.
1: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
0: I-check na makano report ni K5 Elmer Sable. May lima ka mga persona ang pilason matapos sa bungguanay ang motorsiklo kag tricycle sa may banwasang pututan. Laki pa i-check na makano direkta sa may banwasang Sara. Sa kay K5 Bridge ni Mayo matapos ngang Sara Municipal Police Station, padayon ang backtracking kag imbestigasyon sa pagsulod sa construction supply dira sa banwasang Sara.
1: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
0: Amo na gini ka pigado kag kapuraot sang pagpangabuhi na kung may tsansa nga may ikawat kawaton, why pili yung mga K5 Ha? At iniya construction supply naman ang ginasulod nila ho.
1: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
0: Nag-check na ako ng report ng K5 Jenny Kauyunan, direkta sa may Iloilo Provincial Capitol. Inimatapos nga mga file sa nagkaigo sa ni. Na? Nga legal action. Ang provincial government batok sa saning driver nga nagpalagyo to sa task force overloading. Natabo ini sa nagligad sini nga Sabado nga adlaw matapos nga may baluan nga overload ang karga sang isa sini ka dump truck na kay ti alin ini sa quarry operation. Pero imbis magpundo ini mga ka K5 na nagduridiretso pagkatapos pagkita sang tsansa na naog ang driver kag nagpalagyo.
1: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
0: Ibalaw ito ni Caronco na identify na ang ninasambis ng driver sang dump truck sang Zaraga Municipal Police Station. Kaya aside rin, maimo magpasaka man sang kaso ang Zaraga Municipal Police Station.
1: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
0: Kag may series boss man na nag-pick up ang nagbungguan ay sa may barangay Belen, sa may Banwasang Banate. I-check na ko report yung K5, Aaron Rifuyo.
1: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
0: Masubo maning balita dito sa may Banwasang Badyangan. Matapos ang bata, pinatay ang kaugalingon nga amay.
1: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
0: Daw na impitonik nung bata kay pinatupan sang iya sing amay. Kasang una ko no, daw ginasakit sang iya amay ang iya sing bata. Base ko na puno na bala, na mga K5. Masakit duganta kung makabaton kita sa information sini. Ngati kung kaysa ang bata pinatay sa iya amay, ang amay pinatay sang iya sa nga bata, mga ka-K5.
1: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
0: Sa pila naton ka mga 13 doon sining nga mga balita sa palibot sa aton sining nga pungsod Pilipinas.
1: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
0: Update ta sa nagapadayon sining nga impeachment trial sa kay Vice President Sara Duterte.
1: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
0: Kahapon yara na kita sa ika-39 adiyas na sang impeachment trial. Kagsubong on break na recess subong ang aton sining miyembro sang impeachment court, mga senatorial judges naton. Botsalingon sumugod sininga adlaw hasta sa Nobyembre 8, wala sang impeachment trial. Tungod nga ang aton sing mga senador, masako ini, na? Sa pag-discuss, sa pag-deliberate, sa pag-usisa, sa pag-busisi, sang aton sini nga national budget para sa tuig 2027.
1: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
0: Ang aton sini nga general appropriations, na? Kung sa diinti, nakapasar na ini sa manubo nga panalgan sang Kongreso o kon sa House of Representatives, mga kakipay. Ang aton sa nga budget nga yara sa 7.2 trillion pesos. So ay sang hearing o kon impeachment trial subong adlaw kag mag-resume ini sa masunod na bulan. Mag-resume ang ilas sa impeachment trial sa babot sini nga Nobyembre 9, mga ka-K5.
1: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
0: Kahit ang Senado iga-check nga kagalantawon ang ining kaundan sang national budget, mga ka-K5. Kay kwamani, madugo mani mga ka-K5 na ang national budget. Pero ang butang kung may makitandra na nga pila sini ka kamalamalahan ang pila naton ka mga senador sa saling kaundan sa national budget. Kahit diri na sulod ang iban saling mga saling naton makakurkwarta eh. Kaya sa una niya may mga tawag na insertion. Ha? Sa una pork barrel, tapos may PDAF, na Priority Development Assistance Fund. Titungod niya nag-controversial ang nitawag na pork barrel, ang PDAF. At tingin pangitaan naman paagi kung paano naman masalot kaglain namang tawag isa na gigad niya ang kontrobersyal na term diri, insertion mo. Na, bosilingon kung insertion, agin insert mo, dugin salot mo. Na, para sa mga programa, kaproyekto, ilabi na gid sa imo sing lugar. Bala mo kung kaysa, kwan man eh, palapit-lapit man sa luwag, tining mga senador, mga miyembro sa House of Representatives, ginalantaw mo na nila, na, sa saling 7.2 trillion pesos, sinapila din makadto sa distrito kung budget man. Tikon medyo hindi ka-align sa administration, amin ang bal nila, sus, Mario Joseph, kulang timos ang papay. Amin ko nga, nga hindi kita matingala, nga ang pila naton ka mga public officials o kon mga politiko, daw kaangay nga mga tumbak-tumbak, nga o kon mga paro-paro, mga butterfly. Kaya nga, daway sa panindugan kung sa din tong administration, masaylo man sila partido.
1: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
0: Kaya nga, ati kung hindi kayo magsaylo kag hindi ka to ya mag-upod sa administration, amo nambal naton, gamay imo papay. No, sinintimos lang. No, siguro ara lang sa mga minilyon. Pero kung sa lapit ka sa luwag, galab o tag binilyon ka pesos ang budget.
1: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
0: Pero hambal naton kahapon, no, antes ang recess. Sansaring mga senatorial judges naton para sa saring pag-deliberate nila sa aton national budget. Ambot lang kung nakibot man ka mo. Pero ang iba, sige na paabot na mo. Kay kahapon, ginduso sang prosecution nga ang tatlo ka mga articles, no? Sa kaso ni Vice President Sara Duterte, ila sini nga gindrop o kon ginisol mga ka-K5.
1: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
0: Di bala ang ginpasaka sa Senado naton o kon sa impeachment court, apat sini ka mga kaso against sa kay Vice President Sara Duterte mga ka-K5. Di bala ang Article 1, no? Ang Article 1 in connection ini mga ka-K5, no? Sa sining pag-disburse, no? Wala nagakaangay nga pag-disburse sa confidential funds ni Vice President Sara Duterte during the time na nanging tiglikom ini o kung nanging secretary sang Department of Education. Kaglakip man ang confidential fund sa isang opisina dira sa Office of the Vice President.
1: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
0: Amo ini ang Article 1. Di ba magipang imbitar dito nga sa isa ka adlaw, 100 of millions sa nagasto, nga kabilugan daw naglabot ini sa 612.5 million. Na, nga confidential funds nga ginagasto, no? Sa wala sang insakto. Di ba na nagwa to mga ngalan sa mga chisnak? Oh, dahil may regress piyato sa gwa to. Asang mga ngalan to nga daw kibot na ni kita do hindi makitaan to sa record sa Philippine Statistics Authority. No? Amo lang Article 1. Ang Article 2, amo ni subong ang present nga ginatakol sa impeachment court. Angot sa saring unexplained wealth. Bot silingon, hindi mapathag nga manggad. Tignan na Surya Andre, kung ano na butang sa imo statement of assets, liabilities and net worth o consalen. Dira na butang nga gabaydan mong matax. Amo na may gipang imbitar, halin sa AMLAC, halin nga mga manager sa bangko, halin nga representative from BIR, including na, no, lately si Binaventura, ang expert na, no, sa pag-analisar na, no, sa saring mga record mga K5. Amo ng Article 2. Ang Article 3 mga ka-K5 angot is a bribery pero waay pa inimatakol sa impeachment court. Kay prior sina nagagawa ng information nga ang prosecution luyag nga i-drop ang ining kaso nga bribery. Kagang ikaapat amo ning kaso ang Article 4 angot ini sa pagpamahog ni Vice President Sara Duterte batok sa kay Pangulong Bongbong Marcos, batok sa iya sa nga tiayon nga sa First Lady Liza Marcos, including ang Anay House Speaker nga pakaisa ni Pangulong Bongbong Marcos nga si Anay House Speaker Martin Romualdez.
1: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
0: Tinatalakay na ni ang Article 4, no? Angot sa pagpamahog. May pang imbita dito NBI, no? Kung ano ang paglantaw nila, kung bala seryoso ang Vice Presidente sanginbuhi ang ining mga tinaga, mga K5. Kagti dito, may magipatawag mga witnesses. Pero kapon, kibot kita kiti tatlogid, no? Ka mga articles ang i-gindrop sang prosecution mga ka-K5. Ang nabilin na lang subong amo ang Article 2 angot ni sa unexplained wealth mga ka-K5. Kay ti bisan sa apat ka mga kaso kung isa lang din maiguan ikaw sa Gyapon ma-impeach si Vice President Sara Duterte.
1: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
0: Kahit ay kunwain ni madrop ang apat ni ka mga articles, ang kada sinik ka mga senatorial judges, magabuto diri mo. Kung bala sa sininga kaso, convicted ang ato si Vice President, notanaan si nga articles, pagabutuhan. Pero kapon, before iningagin na aprubahan na ni Presiding Officer Chis Escudero, eh siyempre kung ikaw ang depensa, malalain ka man eh. Akin nga, adaway kung sila matagan sang patas, no? Nga pagpresentar, mga ka-K5, kaysa pagbalik sa pag-resume sang impeachment trial, ang depensa naman, amo ang mag-plastar sang ila sa ni nga mga witnesses, mga ka-K5.
1: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
0: Yan o ang balila, sila doon hindi patasaw. Siling gani ni Senador Alan Peter Cayetano, Senador Pareho sa boxing, no? Na tinapungol ka na, why kik balos kay mangindi ng emotion kontra? Daw, wala mapatag on the part, no? Sang depensa, angot man sa ilasan ni nga mga witnesses sa tatlo tanan ka mga kaso mga ka-K5. Na why mapresentar ang ilasan ng witnesses? Dito ka ngay nga, dito lang sa prosecution, gimpresentar ang witnesses, kagwala na ang ining nasambit sini nga depensa mga ka-K5.
1: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
0: Pero dito lang kon pasugtan sa nga ang mga judges naton na magpresent gyapon sa ilang mga ebidensya sa sining tatlo kong mga kasong panggap, di ginalantaw sa prosecution, no? Ngati para mapadasig eh, no? Kahit yung bribery, una-una tani, i-drop nila mo. Pero ang Article 1, Article 1, at Article 4, no? Ti tapos na ang ilas ng presentation sang ilas ng mga ebidensya kag mga witnesses, mga ka-K5.
1: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
0: Ti siling gani nila, kung mag-amuna, tani ang Article 2 na lang, no? Ang gintalakay prior sa pagsugod sang impeachment trial. Akay nga una-una mga K5, ang inyong pagpatigayon sang impeachment trial, no? Agagastong gobyerno ta, kwarta ni naton, gama po yung Pilipinon, 25 million pesos kada adlaw.
1: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
0: Isata ni Wain lang tong tatlo, nagdirekta kita sa Article 2, no? Ti, we don't know lang kung ano man on the part sang prosecution, ano luyag lang mapadasig na lang ang ining impeachment trial para nga matapos na ini mga K5 para mag-abot sa punto, no? Nga mabuto na to convict or to not convict. Now, si Vice President Sara Duterte, mga ka-K5.
1: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
0: Iginbawi man sa niya impeachment court ang ining sub judice rule, no? Angot sa tatlo sa niya kamakaso. Di ba, sang unaya, pagkatapos sang impeachment trial, ang depensa, ang prosecution, no? Nagaplastar, kaga anytime kung may mga interview nga midyaya, pwede kaya ka-comment mo sa nagapadayon sa impeachment trial. Kung ikaw ang sa prosecution, pwede ka tukambal nga, ano man itong ebidensya to kaga, kwan man, sa nga depensa, no? Daw, laulaw man to. Tisang una, hindi ka nakakomment. Damo to sa gin pang call attention. Asta gani ang ato si nga vice presidente. Pero sang uli, kung pamangkuton tabaw sa impeachment trial si Vice President Sara Duterte, why hindi nakakomment kahit may sub-judice rule mga kakivibe. Kung malunta ang kaso, ara na skorte mo. Hindi na pwede nga maistoryahan pa ang merits kag di merits sang kaso.
1: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
0: Amo na gani sa mga kaso ta sa korte, kung kaysa may interview sa abogado, ay sir, hindi na kami mag-comments na, no? Kibasi may guan kami sa sub-judice. No? Nga ti, mahatag ka sang imo komento, angot sa kaso nga mabal ka, abako ditong amon ebidensya, no? Ah, law-law to yung depensa. Hindi na pwede, pero subong ginlift na ina, kahit isunok sa kay presiding judge, sa presiding officer, Chief Escudero, nga ti, why naman na, no? Hindi naman na pag-i-tackle ang ining tatlo tanan ka mga kaso sa impeachment court mga ka-K5.
1: Balitang K-K5 sa umaga. Balitang K-5 sa umaga.
0: Para klaro sa aton si mapumuliyong Pilipinon, kay base blam ma'am Balti, adi na tong Article 1, ang Article 3, ang Article 4. Gina-explain naton para sa aton sa ning mga kauturan ngati para maintindihan naton ang ining impeachment trial. Kaysang una niya ka pamati ilang taka impeachment trial nga wai pakta diri galibog man ang ulo ta mo. Ang mga ordinaryo ganin pumulong Pilipinon takana. Balaan mo ang span subong sa pagpamati o kon sa pagmonitor, no? Galipot nga galipot. Kung kaysa gani sa galantaw sa aton, takan man nga lawig man, no? Talaka man. We hope mo ay kong takan si tsura ko. Pero amo na, no, para ma-plastar ta, kung nanukal na buo-subong sa impeachment trial. Bot si Lingon, isa na lang kakaso ang ginapangatubang subong ni Vice President Sara Duterte sa aton sa nga impeachment court. Kung sa mga korte, apat kakaso gin-file. Mga, for example, file ang katukaso nga attempted murder, may murder nga kaso, or homicide. At isa na lang na, ang iba na pinang-withdraw na, pinaisol na. So Article 2 na lang subong, no? Unexplained wealth. Pero diri sa unexplained wealth, madumduman naton si Anay Chief Justice Renato Corona, diri siya na impeach na iguan sa sining hindi mapatag nga manggad mga ka-K5.
1: Balitang K-K5 sa umaga. Balitang K-K5 sa umaga.
0: Klaro, klaro. Pero at the end of the day, ang manging kapalaran ni Vice President Sara Duterte ara tanan nakasandig sa aton mga senatorial judges.
1: Balitang K-K5 sa umaga. Balitang K-K5 sa umaga.
0: Pero ambal naton hindi patapos ang ining mga siling naton kung na iba nakibot pa. Damo pa kita bulubantayan. Kahit ang gina-base sa aton sa impeachment court, dapat nga to convict, to impeach Vice President Sara Duterte, ang kinahanglan nila nga boto is 14.
1: Balitang K-K5 sa umaga. Balitang K-K5 sa umaga.
0: Pero may petisyon na ang grupo sang minority, si Senador Bongo, si Senador Robin Padilla sa Korte Suprema, why pa na madesisyonan mga K-5 angot sa pagpanubo, no, sa voting threshold to convict Vice President Sara Duterte. Di ba sang una kinanglan decisize, two-third sa miyembro sang Senado ta? Pero sang uli nagbinutuhay, nagpagwa sang ruling ang impeachment court nga ang ining mga wala nagaparticipate sa sining impeachment trial. Apat ka mga senador. Agad ito umod ta, Senador Jinggoy Estrada, Senador Rodante Marcoleta, Senador Bato de la Rosa, kag Senador Loren Ligarda. No, apat ti 19 lang subong, ti ko ang 2/3 sila, depende, no, ti mga 13.33. Pero gin round off ina, himuon na lang 14 para ti may matawag ka man yung majority mga kakifan. So muna, amang dalagan, kagulat kita sa mabot sining Nobyembre 9 sa pag-resume sang sining impeachment trial.
1: Balitang K-K5 sa umaga. Balitang K-K5 sa umaga.
0: Good morning kay Arch Rujin Sukinya. sang happy birthday sa iya kaugalingon. Kay ka K5 Arts da, sukin niya, tiwa kita da. Happy birthday, pila ka na to? No, pila mga kwan ng Roy, mga 21, 22 na si Arts Rodzin Sukinya. Good morning kita. Kay Sir Nimisio Tala Senior, good morning. Sa ako pariente da, kay Sir Ernest Astres da, no? Sa Bahia San Carlos, Anilaw. Pa-shout out ang pamilya si Astres sa Kagzamura. No, da, sa may San Carlos, Anilaw. Good morning. Kay Tita Beth Idalilia, good morning also. Kag sa may barangay Maspasan, sa may Banua sa Kalinog, kay Sir Arturo, nga pangapinad detex coffee mix ha. Healthy nga kape ha. Kay Tita Rina Mapada, good morning. Kay Manang Veronica sa Dika Michael Anaan, sa may barangay Rizal Lapus. Kag good morning also sa kay Ma'am Anging Palma, sa may barangay Tubod Bingawan. Kay Gerson Eresuelo, no? Kapangapina ko no ha. Good morning, kid. Kay Sir Ricky Armencia, gapangapiman detect sa coffee mix. Kag Sir Nonito Sumbong, hag Sumbong family sa may barangay Baldosa, La Paz. Good morning. Kay Bapay Paring Melvin Garbillas. Kumustang Palawanda, pre? Nakabalik na si my former cameraman, upod kay Melvin Garbillas. Gamon ito, ro. Maganda ka sa Palawan. Contact mo lang si... paring Melvin Garbillas. Kumusta lang da kay Ma'am Fabien Paderes ah. Mga kaupod sa una sa TV ah. Kay Ma'am Chanel Pating Branya, mayad-ayad gid nga agad sa may Kuwait. Kay Sir G.C. James Garbillas, no? Nagakwanasubong nagatimplaman, no? Sang kaldo sang batsoy. Kaga of course, good morning ma'am kay Ma'am Teresa Alcunada Redonda sa Ibanua sang Pututan. Kay GM Dump, no? Sa may kabatuan, kabatuan, tigbawan, sa Mrs. Kako, kasi Clarice Itzalico Isler. Dira sa may Kuwait, may good morning gina. Kay doon mga 5 hours kita ang abansin ako. Kay Sir Rita Clayon, nadayaging aga, kay Ma'am Lulit Sudayon Fundal, sa may Simon Ledesma, kay Ma'am Erlina Telar Magoles, kay Ma'am Ning Ilumba, blessed Wednesday morning. Huwag kita ka kwangali ka pangayo sa pagpasalamat sa aton sering makako nga pagbugtaw na aton sering aga. Hindi kita malipat na magpasalamat gid sa sering isa naman kaadlaw, isa naman kabugay nga gindugang sa aton sering kabuhi. Kaya mo naambal na aton, hindi tanang tao sabilong kalibutan, kabugtaw subong aga. Hindi malipat magpasalamat sa aton makako na nga nakabugtaw pa kita mga kakifan. Of course, sa aton sering president, na no, sang aton sering fans club. Sa kay Fred Pasgala Ducampo, sa Ibanua sang Saraga, kay Sir Alan Ortega Tukuyo, kay Sir Benji Asturias, sa Ibanua sang Leganes, kay Sir Alex Sasabo, good morning, kay Sir Alex Alcansad, sa may sunod sang Pase, may adayad ging aga, kay Ma'am Josephine Florindo Diaz, kay Ma'am MJ May Bagafuro Bailaran, kay Sir Lito Tolentino, kay To Jose Dijavo from San Rafael. May adayad ging aga, why na kuutang ha? Pagbalik tayo, check na itong reports sa ato sa mga K5 News Patrol reporters. Pagkatapos sa pag-importante nga mapahibalo, paliog standby.
1: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. D3 Bio with Vizio.
2: Ako si Ana. Before problema, ako gida nga ako irregular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sa D3 Bio, bau okay, gidang resulta, subong normal na gid.
1: D3 Bio.
3: Ang D3 Bio.
1: Yung may Vizio.
3: Ang Vizio.
1: Yung may D3. Mabagat
3: sa mga butika.
1: D3 Bio.
4: Ako si Boards. Nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
1: D3 Bio.
3: Ang D3 Bio.
1: Yung may Vizio.
3: Ang Vizio.
1: Yung 5D3.
3: Mabuti ka.
1: My family history ba na kamuusong diabetes?
5: Mag-TDX 500 ka!
1: Mataas ba na ang imo blood sugar?
5: Mag-TDX 500 ka na!
1: Ang DTX 500!
5: Ang may powerful compound!
1: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
5: TDX 500!
1: Garantisado!
5: Epektibo!
1: Aramis
5: mo! TDX 500!
1: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
5: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
1: Masami nagapangihi!
5: Masami ginauha!
1: Masi may diabetes ka na!
5: Mag-TDX 500 na!
1: Ang DTX 500!
5: Ang may powerful compound!
1: Nga nagapanubos
5: ang imo blood sugar!
1: DTX 500!
5: Garantisado!
1: DTX 500!
5: DTX Coffee Mix!
6: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
1: DTX Coffee Mix! DTX Coffee Mix.
7: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
1: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
3: Mabaka, mabuti ka.
1: Mighty C. Alkaline ng vitamin C.
8: Ako si Anika. Kundayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
1: Mighty C.
3: Mabaka sa mga butika.
1: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
9: Mabali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwa lang ko kagmahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C. Grabing epekto. Inuras lang. Nadula. Nadayo ng ako ni allergy.
1: Mighty C.
3: Mabaka sa mga butika.
10: Spore Biotics. Naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics! Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Mag-Klinika Spore Biotics!
11: I-Care Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod obra para sa mata. Mas epektibo pa. I-Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gaginpapaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imo panulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, kaglucoma, mag-iCare Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang iCare Gold Capsule. Kaupod sa pagbutang sang iCare Drops ato ato. Ang iCare Gold Capsule, mabakal sa mga leading drug stores sa manubo na presyo.
12: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy, good news!
13: Good news!
12: Bangon siya lang na kamo na makapakonsulta sang libre.
14: Libre?
15: Libre!
12: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, Magkadto kada Lunes kag Huwebes, sa Salvation Street, near Corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawod, Pasig City. Sa Haro Branch naman, Magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street, sa kilid sang Robinson sa Aro. Ikayong lawas salungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
16: DTX Premium Coffee. Premium sa lasa at health benefits. DTX Premium Coffee. Ang kaping pinatamis ng stevia at pinasarap ng Ganoderma. DTX Premium Coffee. Mabibili sa inyo mga suking putika.
17: Premium.
16: Nationwide.
18: Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sang ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
19: Kadaragsa nga punggo,
20: DTX Beauty Soap.
19: Magaspang nga panit,
20: DTX Beauty Soap.
19: Galaong magputi,
20: DTX Beauty Soap.
19: Puro katol-katol,
20: DTX Beauty Soap.
21: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
22: Bakal na sa mga butika.
23: Narito na
13: ang DTX Premium Coffee. Premium sa sarap, premium sa lasa, at health benefits para sa mga naghahanap ng coffee experience na hindi kailangang umasa sa karaniwang artificial na asukal bilang pampatamis. Kaya pwede ito sa mga diabetic. Wala kang palpitation na mararamdaman sa pag-inom ng DTX Premium Coffee. DTX Premium Coffee, sweetened by stevia, strengthened by Ganoderma. Kaya kung gusto mo ng pamparelax na kape, ito ang dapat para sa iyo. DTX Premium Coffee. Hanapin lamang sa inyong mga suking butika
14: nationwide. Extend Hood Superman for Men.
15: Ako si Ere, isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Siling sang migo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Men. Kay epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura og gid ang akon man, no? Kanamit gisa experience ba?
14: Extend Hood Superman for Men. Extend Hood Superman for Men.
17: Ako si Fred Domingo, Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa amo mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kay sang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pa man gali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
14: Extend Food Supplement for Men.

0: sa bawat ikot, ramdam mo ang saya. TTX Coffee Mix, talagang kakaiba. Pagpatanggal ng pagod, pag-express sa umaga.
1: TTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Para sa matino nga dugo,
3: TTX 500.
2: Para sa healthy nga tayo,
3: TTX 500.
2: Ang TTX 500
3: ang may mataas nga antioxidant.
2: Nga amo naman
3: ang nagatilo sa imo atay.
2: Basta tilo ang atay,
3: happy kanunay.
2: TTX 500,
3: masaligan,
2: epektibo.
3: TTX 500,
2: mahigo bala ang imo dugo.
3: TTX 500,
2: masamit ka bala ang gina-allergy.
3: TTX 500,
2: ang TTX 500
3: ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo.
2: Nga sa masami,
3: amo naman
2: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
3: TTX 500,
2: masaligan.
3: TTX 500,
2: D3 Bio with Physio.
4: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kay isaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
2: D3 Bio,
3: ang D3
2: yung may Physio,
3: ang Physio
2: yung may D3.
3: D3 Bio,
2: D3 Bio.
5: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
2: D3 Bio,
3: ang D3 Bio
2: yung may Physio,
3: ang Physio
2: yung may D3.
3: Mabagat sa mga butika.
6: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
7: Wow! May kumso!
2: Balitang K5 sa umaga!
8: Balitang K5 sa umaga!
9: Pabalik ba K5 sa atong suning pagpangalagad? Diri sa Miyerkules edisyon sang Balitang K5 sa umaga!
2: Balitang K5 sa umaga!
8: Balitang K5 sa umaga!
9: Kay Ma'am Miraluna Simbahon Dimyar, good morning! Kay Sir Roberto Bonifacio Balbagulo, Balbagyo, sa may barangay Tentay, no? Gabi na ha, kuno da subong sa may Sara. Aba, grabe ng ulanaw. Kahapon na diri sa may syudad, no? May pala ka mga porsyon. Nagtaas man ang tubig pero dugay-dugay daw nagulaw man. Diri sa may syudad sa Iloilo, sa may area kuno sa Sara, yag binaha to. Kay Ma'am Aisha Ahmad, good morning. Kay Sir Romy Basabano. Kay Sir Alex, Sir Alex Sasabo, good morning. Kay Sir Roman Catalan, gamay ito man sa ating pagpangalaga. Hindi kayo malipat, pabaskugon ta ating immune system. Mapabakuron ta against sa saning mga balatian. Kay subong damo gasiburo. Subong, no, ginaubo, ginasipon, ginahilanat. Tungod man saning panyempo, no, maulan, tapos sa pierti ang init. Mga K5, dapat tumar kita, no? Sa nga combination sa The Power Trio, Clinica, DTX 500, The Superior Antioxidant, laki pa ng Mighty C, Alkaline Base, ka Vitamin C, kag D3 Bio, the Antiviral, kag Antibacterial Specialist. May D3 ka na, may Extra Virgin Coconut Oil ka pa. Ang DTX 500, ang Mighty C, kag ang D3 Bio, mga dekalidad ng produkto ni Dr. Ramil Itanguy sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
2: Balitang K5 sa umaga.
8: Balitang K5 sa umaga.
9: Mabakal ni sa mga klinika outlet sa inyo lugar, mabakal sa mga butika kag pharmacy sa inyo lugar. Ining mga klinika products ang pwede ma-order sa Shopee, sa Lazada kag sa TikTok. Alas 5:16 na. Ika-check na to report ni K5 Bakaren Badilla. Angot ini sa update sa sining optometrist, no? Isa sa nika doktor. Bala mo ang optometrist ni siya. Kung magkadto ka bala sa mga optical shop, kung kaburo ng mata mo, ibanti tungod nga taas ang grado, ilabi sa mga kabataan, tanga expose sa mga gadget, no? Sa cellphone. Ti, amo na kung kaysa kabataan, kita natun bata pa, pero may mga antipara na. Tikadto ka na sa mga optical shop, no? Ini nga, kung anong nagkabagay nga grado sa imo, amo niyang ditawag ng mga optometrist, mga ka-K5. No, doktor mo na sila. Pero kung magambal kita nga ophthalmologist, no? Amo ni sila ya, kung may mga problema, bla, may guba, or I mean, may ara sang masakit sa imo mata, di makadto kita sa mga ophthalmologist. Tilay man ng optometrist, no? Mga ka-K5. Ibalon ta sa report ni K5 Clan Badilla kay na-file ng kaso batok sining nasambit ka driver sa salakyan nga nakabunggo sa stall, nakabunggo sa tricycle, kag hana nga bungguan pang mapulista. Kay isa sa mga kaso diri is attempted homicide. para sa kempong report. Opo, JK5, Karen Badilla.
10: K5 News FM. Kampyon, kampyon, report.
11: K5, Enrico Kasong serious resistance and disobedience to a person in authority.
9: Serious kita?
11: Homicide. Oo.
9: Oo. Sana all ginaseryoso, no?
11: Hindi. Dapat ano lang.
9: Oo, mayo pang kaso, ginaseryoso.
11: Ginaseryoso. Grabe, aga pa, 5'18 pa lang.
9: Oo. Agata, ano, kadi, kaditin bayo mo.
11: Nakaditin bayo? Oo. Kaya mo na ang kaso, ngagin file, five Enrico,
9: ay.
11: Sa Iloilo City Police Office, o kung ICPO, batok ni Sakay alias Paul, ang 29 anyos nga optometrist nga pakaduha ni Mayor Raisa Trañas nga amuniya ang nang hit and run sa Tapangko kag tricycle kag nagpalagas no sa kapulisan ta sa may barangay Baldoza tubtob sa may barangay Kaingin na pa sang October 11 sang kaagahon aki 5 break suno diri kay Iloilo City Police Office o kon ICPO Director Colonel Wilbert Parilla nga sang October 12 man sang hapon na file ni ang kaso K5 break pero ang sa part sang PEO wala pa ni na file kay ti sa kahapon to so, no, sa kay Colonel Parilla may mga kulang sa mga attachments kay 5 Enrico kasi nagaw nila kahapon man kung sa diin ang file ako ng kaso nga i-file mo ang reckless imprudence resulting in damage to property batok ni sa suspect K5 Enrico pero gin pahayag man ni Colonel Parilla sa aton nga ti nakagwa naman ni sa ICU ang suspect stable na gid ang iya nga condition K5 Enrico.
9: Okay, so may mga pulis sa hospital ka K5 Karen nga nagabantay ni sa suspect at hospital arrest mo.
11: Yeah, sa munang term ni Colonel Parilla no nga hospital arrest ini ang driver o kunang suspect nga nang hit and run K5 break.
9: Okay, so ang ining mga kaso available nga pwede nga ti may kwarta base kon na pagwa sa hospital hindi naman ni magdiretso sa carousel ka K5 Karen kiti naka-bail naman ining nasambit sini nga driver sang salakyan.
11: Correct K5 break no ti amo man na ang ikwanon ta karo idugang naton sa update sa subong adlaw sa ICPO. Kung nakagwa na gid man like sa hospital gid ang ining suspect kag kung ano ang iya nga dugang nga status K5 break.
9: Oh, ay diyan ano, ay diretso pada sa presuhan sa aton sa ning kapulisan o kon pagbelya ti laban naman direkta niya puli sila balay kamang pahuway to.

0: kwenta, kapadre, hindi natugangan naman tong hilimuon niya kanta. Ti ang on the part sa kapulisan naton, tatlo na mga pulis, no? Under investigation sa National Police Commission Regional Office 6. No? Pero pangyapon na, padayon ang la duty o galing kaging relieved lang sa La Paz Police Station na nag-report subong sa baybayin sang ICPO headquarters.
1: Yes, correct. Kay 5 Rica, hindi ni sila pwede mapatrol suno sa kay Colonel Paria. Kaya wala sila sang armas. Kaya ang ilan ng armas, gin-turn over subong sa crime laboratory para sa forensic examination. Kung sa day ng admin relief, suno sa director, SOP ini sa Philippine National Police nga basta nakapalupok kaya sang pusil, ara ka man sa lehitimo nga operation, automatic i-relieve gini dayon niya ang pulis kay kuan siya sang armas kay 5 Enrico.
0: Botchel yung ka K5 ka rin, yung tatlo kong pulis, wala nang barrel.
1: Yeah, wala na silang barrel.
0: Ah, yung mga barrel, yung pag tinututok, minsan hindi pumuputok.
1: Mga ganyan, muna ko lang vanilla.
0: Oo.
1: Okay, parehas to sa, di ba, tatlo sila?
0: Oo, ang isa nagbandong ay kapalupok, no? Ang buta ko nakapalupok,
1: yun
0: man.
1: Kaya nagtutok lang siya ko, no? Pero wala siya nagpaputok.
0: Oo, pwede man nga, tinutok-tok lang, hindi pumuputok.
1: Kasi sabi ni Sir Parilla, hindi ko no lahat ng tinututok, pumuputok eh.
0: Yung iba, kwan, palhok. Hindi hindi naman lahat ng firecrackers pumuputok eh.
1: Ay, nga, kung kaptan mo, amo paglupok.
0: Ah, amo pag nang budlan. pag kaptan mo, disgrasya gid. So amo nang iban nga pusel kung kay pahimunong di pagturutan dugon.
1: Amo gani, budlay
0: na. Kay base kon tumutok golpe kag lumupok.
1: Disgrasya gid.
0: Disgrasya gid. Di ka mo sa preparasyon sang pulis na sa piyesta mi natay ka K5 ka.
1: Oo. Nagapanghanda naman sila sa subong K5 Rick sa ilan nga security measures.
0: Abi ko ginanda sa nila mga Balinsyana kag mga kwan lugaw.
1: Ang according sa kay Lieutenant Colonel Jeremy Bello, ang aton nga Deputy City Director for Operations diri sa ICPO K5 Rick, ang ilang nga ginahanda sa subong, tiya mo na. Patya. Ginahanda nila, at siyempre ang mga...
0: Ang kakipaib ka, ang manda, man ang sirsani, makakaon naman tayo ng linugaw. Kaya ang November 1, birthday yan ni sirsani, punay! Hey, advance, happy birthday, ba?
1: Excited, good kuya, basta man, November 1, kay birthday ni sirsani.
0: O, pertik namit ang linugaw. Yan, laban-laban na may lugaw naman sirsani, amunong lawag na nang hindi pa magdalak lugaw. Sokton ta sa pag-abot November 1. Ang November 1 is Sunday, no? We don't know lang may duty kita ka K5 ka kahit si Dr. Mel Oy usually sa mga okasyon la December 25, December 31 kay January 1. Why tamon duty? Amo niya ka pagulikit pa makaupod ang pamilya ta K5 ka rin?
1: Yes, correct. Mm-hmm. K5 break.
0: Ka makaupod
1: consideration si Doc sa aton.
0: Makaupod bang special someone mo?
1: Akong yung family, siyempre.
0: Ate, siyempre. Among manangakon, Botselingon. Kaya naman, sang iban. Nga mayara ka, Botselingon, special someone depends now? Or basi kon, may sim, may special some two? May some three? Grabe ka naman. Ah, someone lang? Oo. O sige, give your smile to everyone, but give your heart to only one.
1: Grabe, hindi yan nakaditribayo. Oh,
0: gata, no? Why pala kamahaw? Nabasahan ko malang nabasahan. Oo, nabasahan ko malang sa panit kibos. Sige ah, salamat kay K5 ka.
1: Ang hindi nga balita ang ginadunong sa inyo sa Klinika DTX Cofemex, sa Klinika de Alternativo Medicina ni Dr. Ramel Uy. Upod sa patron, si K5 Elmir Sablek at K5 Jason Talaron. Ini naman si K5 Karen Badilla para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kay Kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
2: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
0: Salamat din kay K5 Bakaren na Badilla. So na file ng kaso pero ang kasong reckless imprudence resulting in damage to property. Kinaulat pa rin kung na-file lang ibang kapon, pero ti, ang mga tag-iyatosang stall, ang tag-iyasang tricycle, wala naman sang plano pa nga mag, kana, porsigigil sang kaso, adipindi sa ilas nga paghusayay, konway sang settlement, mafile ang kaso, pero ti, ang baltos ng tag-iya, sa interview mo ni Kaki

0: Time Karen Vanilla nga ma-settle sila, no? Sang damage sa mga nakalaguba dito nga stall kag mga baligya sa ni mga ka-K5.
1: Balitang K-K5 sa umaga. Balitang K-5 sa umaga.
0: Good morning kay Sir Robert Legaspi, kay Ma'am Mary Jane Estopasia Resuelo. Good morning gid ano kag kay Ma'am Alibahadi. Good morning. Kag subuman na si Sir Robert Legaspi naka-detect na. Pangapi kita no. Kag sa mga estudyante kay may matrabaho da. Amat-amat na kabo, hiwot kag murumagmag. Ta bawal malit, bawal ma-stress ha. Kung direk amo gagi sa may kwan, aganan, kag sa may ungka flyover, total yung pano, pa kamo kay grabe da ang traffic.
1: Balitang K-K5 sa umaga. Balitang K-K5 sa umaga.
0: Tungod sa saring obrada sang MPIW, imbes nga daga tuloy, naga one lane na lang. Hindi na pangadaan niya grabe ang pagdagsa sa mga salakyan. Amo na nga, himos na! Ha, hindi na magpaugtas kay nanay kag kay tatay, ha? Ha, himos, bawal malate kay budlay kung late ka o gatulok ka sa arilo mo, gasakay ka palang. Ha, stress ka na kay ang pagulikid mo, malate ikaw. Sa mga trabaho na, no? Bango na, good morning also kay Sir Herbert Almeria, kay Ma'am Winifrida Sarmiento, kay Ma'am Gianna Cabalfin, gamonitor sa Panama ba? Ano oras sa Panama subong Ma'am Gianna? Kay Sir Ruel Biatingo, mayalay gid nga aga. Ingagaw ta report ya kay Jenny Kauyunan, direkta sa may Iloilo Provincial Capitol. No, kay ang provincial government tuyok nga mag-file sa nagakigo sa nga kaso batok ni sa truck tubla nga ginapapundo na sa nga mga katapo sang task force overloading. Bala mo may task force ang probinsya angot ni sa mga kwana, mga nagakwari bla kay kung kaysa overload. Hindi ko mag-overload na, no? Buot silinggon, dasi mag-uba, dalanta! Amo na nga, dapat kita mo kung kaysa sa mga tayta, may makitaan ka diya nga sa inidjes, no? May nabutang da, max 10 tons. Kaya ang buot lang ko ng ibang nga driver da, kainchindi na. No, buot silinggon, dapat nga ang karga mo, no? Hindi na maglapaw sa pulo katunilada o kon 10,000 na kilos. Kaya ang 1,000 kilos is equivalent to 1 ton. Ti 10 tons, sabi yung maximum, o kon 5 tons, hindi ka na magpalapaw na. Kaya paglabay mo, base kon marusdak, o kon hindi pa may marusdak, amat-amat, no? Nga maburubatsyag ang taytay, o kon ang dalan, kaya ang capacity amulang na. Ibalontang report, yung K5 Jenny Kauyunan.
1: K5 News FM, Kampyon, Kampyon Report.
2: Kay K5 Enrico ginatunan sa karon sang provincial government ang paghimo sang legal action batok sa driver nga nalagyo kag nagtinguha nga magbunggo sa salakyan sa katapo sang task force overloading sang Iloilo provincial government. Suno kay Attorney Emmanuel Buico ang head sang Provincial Environment and Natural Resources Office sa Kunti Genro nga nakita sang task force overloading ang lima ka mga truck nga nagasundanay. Rason nga nagdesisyon sila nga parahan kag i-flag down agud lang tawon mga dokumento kag unod sang among atraka. Apang K5 rig ang isa ka truck ang nagpalagyo kag gintinguan pa sini nga bungguan ang salakyan sang task force overloading kag kapila ka beses nga nagdalagan apang nagatinguha gid nga malagyo sa naguntat na ini ka K5 rig grayon man nga naglumpat ang driver kag nagdalagan palayo. Samtang ginkumpirmar naman ni K5 Enrico ni Buico nga may mga unod nga balas ang ginagamit sa construction ang truck. Sa karon ginatinguha na ka K5 rig sang provincial government nga makilala ang tag-iya sang truck base sa ila plate number paagi sa bulig sang Land Transportation Office kon LTO agud makahimo sang legal action ang probinsya. Samtang yara naman karon the K5 Enrico naka-impound sa Zaraga Police Station ang among atraka. Kagini nga balita ang nadulon sa inyo sang DTX Coffee Mix. Nakakape ka na naka-detox ka pa report na gikan sa Iloilo. Ini si K5 Jenny Kauyunan para sa kampanya na balita serbisyo publiko. Kagalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
1: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
0: Anong driver kinulbaan? Di ba kung mag-quarry kita na dapat kung ano ang insakto kag amula na dapat ang kwaon tanga balas kag bato. No? Tinga madlukan ka abiman. Nga malagyo ka. Ano? May violation how? Ano ginambalan ka mo sa nga quarry orang naga-boss nyo nga? Padamu-damuan nyo ah. No? Kaya sa una, bati, tama na yun. Although nga tiwa, kita yung background sa Sining Macquarie Operations. Pero ang iba, nag-overload. No? Para nga makagurginan siya eh. No? Lapaw sa ginakarga nila. No? At iban ganit ni mga kilala, manaton niya mga operator ni. Amo na mga diskarte nila. Nga kulbaan kay man, driver ka malang, ti daga tuman ka malang, ay ikaw daga mando nga. Ah, pa, kanan nyo, pasubrahin nyo. Oh, basi ko kinulbaan lang driver na. At i-identify naman ni, kahit i-identify tong tag-iya sang truck na taga-duenyas to. Na, kasi man, waman ni K5 ba, Jenny Kauyunan. Na, tiwa, iti mo nagpundo haw. Ikaw lang nagadala da ka sa salakyan. Daw mo amo, kamo to ka driver ka van ba?
1: Balitang.
0: Ang banto mo lang nga nagkwanaw, naglusot, bisan pula na to ang traffic lights. Why ga pundo? Amo ni subongaw kung ginapapara mo, amo man to sa optometrist kayo, ginapapundo na to sa police, why man? Ano man ni subong mga utok, mga driver, taman. Kung ginapapundo, why pundo? Ay, iti, para mausisa nga, lukan ka abi. Kung why sang violation, tilima ka mong ka-track, ikaw lang timong why nagpundo. Tibo siya lingon, ti may mga violation ikaw. Ti galing pila ginang multahang. No, kontra sa emotion nga karga to, nga mga balas na impound pa to, hindi na-cooperate pa ang track to, samtang hindi to mahitso kag ma-resolbar ng sambit siya problema, mga ka-K5.
1: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
0: Ang batsoin, ma'am bet, kag ni Sir Arturo Liliaga, bukal-bukal na. Bako, lapit-lapit lang tani ba, no? Kay Sir Arby Crescasires, good morning. Kay Sir Tristan Wyatt, Agulay. Kay Sir Earl John Panagani, sa may New Site Public Market, sa may Banwa sang Hordan, sa probinsya Kangimara. Pagbalik na maka-open nato sa K5 News FM Western Visayas. Kaya ang K5 News FM Bacolod, Negros Island Region sa ato sa K5. Kamusta? Pagkatapos sa pag-importante mapahibalo, paliog standby.
1: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
3: Wow! May kumso!

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtamna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka!
2: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy, good news!
3: Good news!
2: Bangun sarang na kamo na makapakonsulta sang libre.
4: Libre?
5: Libre!
2: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near Corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawud, Pasig City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikayong lawas salungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
6: Gabasa na naman bala ang imo.
4: Ay, gabasa na naman?
6: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
7: Always nagabasa?
6: Nagabaho ang kilikili?
7: Mag-Clinica Deo Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: Clinica Deo Fresh.
4: Nagabasa na naman balaga.
6: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
7: Clinica Deo Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: DTX Beauty Soap.
9: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
8: DTX Beauty Soap. Pabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
10: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
11: So una,
10: problema, gid ako sa akong body odor.
11: Nabuya na ako magatubang sa akong mga customers.
10: Pero subong,
11: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
10: Kag naghamis, kag nagputi, gid ako nga pani.
11: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
8: DTX Beauty Soap. Pabaka sa mga butika.
12: Extend Food Supplement for Men.
13: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
12: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
14: Ako si Mark. Sa tudtood lang, tungod ga ka edad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarangka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko.
15: Wow, ayos gid.
14: Kamu man bala, testingin yung
15: ang Extend Food Supplement for Men.
12: Extend Food Supplement for Men. Para sa matinlo nga dugo.
16: DTX 500.
12: Para sa healthy nga tay.
16: DTX 500.
12: Ang DTX 500.
16: Ang may mataas nga antioxidant.
12: Nga amo naman
16: ang nagatinlo sa imo atay.
12: Mas tatinlo ang atay.
16: Happy kanunay.
12: DTX 500.
16: Masaligan.
12: Epektibo.
16: DTX 500.
12: Mataas bala ang imo blood sugar.
16: DTX 500.
12: Ikaw bala ang may diabetes.
16: DTX 500.
12: Ang DTX 500.
16: Ang may powerful compounds.
12: Yan ang gapanupo.
16: Kagakontrolar
12: sa imo blood sugar.
16: DTX 500.
12: Masaligan.
16: Epektibo.
12: DTX 500.
16: E3 Bio.
17: Ako si Gabriel. Nagalibog itang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
16: D3 Bio.
12: Ang D3. Yung
16: may Physio.
12: Ang Physio.
16: Yung may D3.
12: D3 Bio with Physio.
18: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
12: D3 Bio.
16: Ang D3.
12: Yung may Physio.
16: Ang Physio.
12: Yung may D3.
16: D3 Bio.
12: Mabakal sa mga butika.
16: D3 Bio.
19: K5. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
20: Wow! May puso.
12: Balitang K5 sa umaga.
21: Balitang K5 sa umaga.
22: Balik mga K5 sa ato sa nga pagkapangalagad diri sa Miyerkules edisyon sang Balitang K5 sa umaga.
21: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
22: Naagdo sa aton nga oras, alas 5:40 na sa aga. Sa mga kauturan na tunda nga maligo, gamit kita DTX Beauty Soap. Para sa mangin mahamis, maputi sila nga panit kag batok sa mga skin diseases. Mapalayo sa mga arikis kag mga alap-apda. Mga punggo, DTX sa Beauty Sopa. Kaglakip man, no, gamit makita sa Clinica Deo Fresh sa aton mga kilikili. Para iwas baho balhas, iwas baho bayabas. Clinica Deo Fresh. Kagsuman DTX Beauty Soap sa aton sa mga panit nga gamit kita sa pagpaligo. Ini mga dekalidad ng produkto ni Dr. Melitang Uy sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
21: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
22: Aral na to sa connection. K5 News FM Western Visayas sa K5 News FM Bacolod. Good morning.
0: Kaopta na andari sa Western Visayas mga ka-K5. Ara na sila, ara na. Check na ito mga K5. Kumplitong grupo. Naho na ito. Ang mga gungan ng mga announcers ng K5 News FM sa probinsya sa Negros Occidental. Sir Babe, Sir Robert, Bacolod, good morning.
3: Magandang morning, Sir Jobert Lago sa Capiz. Good morning. Dito sa sudad sa Bacolod, manayanayang panahon kay manayanaya man ang kondisyon. May problema kay naka-DTX Coffee Mix na kita. Kampiyona, back to you, Sir Jobert.
0: Thank you so much, Sir Babes. Kanami sang sulod sa signal sa Bacolod, mga ka-K5 sa mga Bugnaw, kag maulanong nga kagahon din sa Capiz. Check na to ng probinsya kang Iloilo, kag sudad sang Iloilo, Sir Rec. Good morning, Iloilo.
22: Manayanayang aga, SM Jobert, kanami isang tiyempo din sa mga sudad kag probinsya sang Iloilo, nakapakapina detect sa coffee mix. Balik si mo, SM Jobert.
0: Thank you so much, Sir Rick, sa Iloilo, mga ka-K5, sa Iloan na ito, natin suning ang mga kauturan sa probinsya kang Antique, Sir Nestor, Sir Milmar, good morning.
5: Good morning, SM Jubert, K5 Western Visayas, Negros Island Region, mainuranan ang probinsya kang Antique, marami-grami, pero nakapropainit rin kami kang Healthy Coffee DTX Coffee Mix. Computer signal, balikan mo kanimo, Sir Jubert.
0: Ayos ang signal sa Antique, mga ka-K5. Thank you, Sir Nestor, kag Sir Milmar. Sa ilo kita sa probinsya kang Aklan. Sir Michael!
23: Good morning, K5. Sir Visayas, Negros Island Region. Maulan din sa amon sa Banuasang Kalibo. Kagabi pa, mga alas 12 nag-umpisa. Baskog ang panaguob kag ulan. Ha. Top-top subong, magalumon, madulom-dulom ang palibot. Ha. Matugnaw ang palibot, pero naka-DTX premium coffee na kita kag naka-MyTC. Balik sa emo, Sir Jubert. Kampiyon ng signal.
0: Thank you so much, Sir Michael. Kampiyon ng signal sa ang Kalibo. Kumplito ang barkada, mga ka-K5. Umpisaan ta ang pag-dribble sa bula. Unahon ta ang probinsya kang Negros Occidental. Bacolod, Sir Robert, Sir Nestor sa mga balita. Proceed, please.
3: Mga balita na Mondria sa syudad sa Bacolod, kag Negros Island Region. Karon mga ka-K5, nagasinggita ng Iloy, mga ka-K5, sa Ostensya, lalaki. Matapos nga ginbuno patay sang nagligad nga Domingo, mga ka-K5. Ang singgitan sang Iloy, mga ka-K5, nga si Elmer ang nagaobra sa Manila kag Disyembre 7 nga natala na nga magpauli apang ilagin kakibot sang pagpauli sini, mga ka-K5, sang October 6 kaupod ang babae, mga ka-K5, October 11 naman sang ginapakilala ni Elmer sa pamilya ang nobya kag nagapahayag ang babae sa ila sini nga madugay na sila nga nagbulagay ni Alfer nga iya sini nga bana kag wala na sila sang komunikasyon apang pasado alas 5 sang amuman nga adlaw samtang nagabunok ang ulan nagaliwasa ang babae nga magapadulong sa ila sini nga lugar sa sitio Kapaklan. Inayawan among nga gindulong ini mga kagibab sa Paul ni Elmer sakay sa motor na hunong sila sa gasolinahan agod nga magpagas kag dito inali nga lang mga kagibab maging atake sang suspect nga bana sang babae bit-bit ang kutsilyo nga 12 pulgadas mga kagibab ang kalabaon kaginbuno-buno mga kagibab tubdog mamapatay ang biktima.
24: Budlay gali nga pasaligon mga bulag ka na sa bana mo tapos marelasyon ka pa no gali hindi sila bulagay. Sa pihak nga bahin mga ka-K5, grabe man di ang gakatabo sa amon tungod sining mailulanon kag grabe ang pagpangilat. Isa naman ka mananagat ang napatay matapos nga naigo sang kilat. Ining isa ka mangisda launa sang kagahon sa Kamingawan Reef siyudad sang Escalante kag ang biktima gin kilala kay Regan Rico Ford. Kagsuno sa information, samtang ni siya nagpangisda sa kalawran, ginabawal, gindi mo, no? Nagpangilat, naigo ini siya, gindala pa sa ospital, apang dead on arrival. Sa mga mangisda, mangunguma, kung pinangilat gani, bawal magarado sa tunga sang talamnan, kag magpangisda, kay wala na sa iban nga iguon, kundi ikaw lang pinakamataas, ina ang prone sa kilat mga kakibay.
3: Aha, ito mo na mga kakibay mga resulta. Amo na mga balita na mo dire sa sunod sa Bacolod at Negros Island Region. Back to you, Auntie Kapis.
0: Thank you so much, Bacolod, kagsubo sa mga balita sa Bacolod. Aling sa Bacolod, matapos ang may mga edad-edad sa broadcast industry, unahon na ito naman tagahantat siyansa mga pamatanon. Rasailo kita mga K5 sa probinsya kang Antique. Sir Milmar, go ahead please.
5: Mga talalupang, doon naman yung balita dyan sa probinsya. Speaking of kilat, K5 Negros Island Region, Rija man sa probinsya kang Antique, may naigo man kang kilat. Sangka mangunguma, no? Rito sa may banwa kang Valderrama. Pato da dyan sa anang baka. Actually, naghuraw rin man ang ulan. Bago lang kinaghuraw ang ulan, tinag-panaus na ka ng asawa, patos baka. Gulpi lang nagpangilat, naigo ang dyang 60 anyos nga anay, punong barangay sa may Valderrama. Ginbawian, gidyak ang kabuhi, nagtarabog ang anak, kadyang nga mga gamit, kaputi na kag mga bitbit na to, mga chinilas na. No? Nakita, gigkang anang asawa, ti masubo para sa pamilya. Ang natabo sa kanyang andang padre de pamilya. May mga sunod-sunod man ng mga aksidente sa probinsya Kantike sa Tibiyaw. May bata nga gulpi naglaktod sa dalan na bungguan ka tricycle driver o kung ka tricycle. Why ko naman talupang dan kay ti nali lang kanong nga nagdalagan. Minor nga kapilasan lang man ang naagom kang bata kag nagsettle roman na magtimbang nga bahin. Aksidente man sa bugasong darwa ka motor single nagbungguan ay overtake dadang saraw, galing tiway katalupangod nga may kasugalaw, galing nga motor. Bumuana is nadarwa kahapon, tapos ang angkas nga minor de edad, damutong medyo natamaan, gindara, ginforward sa provincial hospital. Mura mga balita, just probinsya, Kantike. Back to you, Sir Jubert.
0: Thank you so much, Sir Milmar, sa probinsya kang Antike. Sailo kita sa probinsya sang Iloilo. Mga kaka-5, check na ton si Sir Rick Zurita. Sir Rick, good morning. Go ahead, please.
22: Mga dalagko mabalita diri sa may syudad kag probinsya sang Iloilo. Masubo ni nga balita didto sa baya Banwa sang Badyangan, ilabigid sa may barangay Sianon, Badyangan, Iloilo. Matapos nga ang bata nga nagapangidaron sang 40 anyos pinataya ang iya kaugalingon nga amay. Ang amay ginkilala kay alias Jimmy kapangidaron si Sintay 9 anyos. Ang bata si alias Randy 40 anyos. Nagpadulong ang amay sa balay sa iya bata, agud niya suguon nga magpanguha sang lubi. Nagpamalibad ang bata, rason nga ginbakol sang iya amay sang baston. Naimpito ang bata, nagkuha sang kawayan, linampusan sa lukabeses ang iya amay. Pag-abot sa hospital, dead on arrival ang iya amay. Na-file na ang kaso nga pariside kay mailgot anon nga mag-amay kay usually kon na mahubog ng bata do ginasakit sang iyang amay at base kon na napuno ng gantangan at iway na makakwan makapugong patay ang amay sa iya sa ni nga bata. Duga pa ginamon nga mabalita diri ang Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council o kon PDRRMC Iloilo nagrecommend na nga paidalom sa state of calamity ang probinsya sang Iloilo tungod sa epekto sang RSSI o kaning Red Strip Soft Scale Insect. Kay ti tatlo na di kabambanwa ang nagpaidalom sang state of calamity para magamit man kagya mabulig man sa maapektado naton ng mga sugarcane planters diri sa may probinsya sang Iloilo kag ginaexpektar man taabot man ang epekto pagid sang Super El Nino. Ti nakabakal na kita ka kwan ka Balde, balik sa imo SM Jubert.
0: Thank you so much, Sir Rick Zurita. Ang Balde, matamat na damo na kita dista. Aling sa Iloilo, sa Ilohan nato ng mga balita, mga kaipabalin sa probinsya sa Aklan, Kalibo, Sir Michael, go ahead please.
23: Sa mga balita diri sa Banwa sa nga Kalibo Kabilog ang probinsya ng Aklan, dakop sa isa ka bypass operation kahapon ang isa ka 26 anyos nga babae si alias Pani. Na-recover sa iya ang ginadudahan nga duha ka sa siya isang suspected siya mo mga ka K5 kag nagabalor ini sa bypass money nga 3,100 pesos no. May recover pagin sa iya sa body search. So sa iya ginsugo lamang siya pero wala man wala ginya gana reveal kung sino gid nagsugo siya. Ginpaidalom ni siya sa drug test ka hapon. Gindala siya sa Roja City kag magapangatubang sa Republic Act 9165 nga kaso. May nadakpan man sa nga suspected marijuana sa Banwa sang Banga kag gabi man ala pasado la 7 sang gabi Isa ka sa isang suspected marijuana, mga 600 pesos ang balor sini mga ka-K5, ang sospechado 28 anyos nga lalaki nga si alias Mark, no, ara na subong sa paginakop sang Banga Police Station man. Kaga ang amo na Municipal Police Station sa Banua sang Malay nag-turn over ang Police Regional Office sang 12 ka motorsiklo kag 48 piraso sang service pistol para pabaskugon pagid ang pwersa sang Malay PNP mga ka-K5. Maulan di sa amon ah, baskog ang panaguob kag magalumon ang palibot sa Banua sang Kalibo. Kag sa speaking sang balde, may mga balde naman ginbakal pero kon il ninyo anong wala man ta masalod nga ulan guro. Maayo kay gaulan di sa aton sa Western Visayas. Balik sa imo Sir Jobert.
0: Thank you so much, Sir Michael. Sa mga balita sa probinsya sang Aklan, diri mga nagapangunang balita sa probinsya sang Capiz sa sudan sang Rohan. Isa ka paruristaw, dumdum sang iban, gunting lang kagusay ang niwayatan. Kaya gabi na dakpa ng isa ka miyembro sang LGBTQ sa ginkasang abayba sa operasyon sa pagkatapos ng kapulisan sa Sitio Cassandra, Barangay Punta Tabok, Sudad sang Rojas. Na-recover sa kay alias Agi mga K5, residente sang Arcaballo, Barangay Bulo, Rojas City, ang pila ka mga ginadudahan ng mga kwani shabu mga K5 duwa ini ka sa Shay, may mga kagamitan pa mga K5 do magulang tapos ka ro ning grupo drug items sa mga recovery sa aton sa ning mga kapulisan sang Rua City PNP. Ginkonfirmar ini ni Barangay Captain Nestor Binbiahe ang nasamit ka lugar nga matunog ang report mga K5 may naga kadakpan nga nagaduso sang droga sa nasamit ka lugar. Wala makaprikatar ining suspitsado mga K5 kagini karon ang ginpatulog sa aton sining mga kapulisan sa Rojas City PNP mga ka-K5. Samtang kahapon nga adlaw ginumpisana ni Governor Fridinello To Castro ang amon gobyerno sa probinsya sang Capiz mga K5 nga ipanagtag ang mga insentibo sa mga nagdalaog sa palarong pambansa kag sa WIVRA 2026 mga ka-K5 sa aton nga mga winners. Ang mga nakabaton sa Bulawan sa WIVRA may tag ara 6,000 mga K5 kag ang group event maman ang may ara sang 3,000 ang silver may tag 4,000 samtang ang bronze 2,000 sa aton sining may pampalarong pambansa mga K5 ang makakuha sang Bulawan gintagtagan sang insentibo nga tag 15,000 pesos mga K5 samtang ang group event naman may tag 8,000 pesos nga insentibo halin sa pundo sa provincial government sa probinsya sang Cap. Mga ka-K5 buhay na kuoras, kita na naman kita buhas sa maulanon nga panahon diri sa probinsya sang Cap. Salamat sa aton mga sister station.
21: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
22: Salamat kin sa K5 News FM Western Visayas, sa K5 News FM Bacolod at sa Negros Island Region. Alas 5.53 na sa aga. Good morning kay Sir Alex Sasabon, kapakapina Detex Coffee Mix, kay Ma'am Rimia Panes, kay Ma'am Beth Idal Lilia. Kung makalabay ka mo, di hapit lang kuno. Sa may barangay mas pasan, sa may kalinog. Ka-K5 ka, kung makapalinog, makapakalinog, kamuhapit ka mo to kay Ma'am Beth, kay Sir Arturo Lilia, ha? Para makatilawan ka mo dito sang saburuso, nga sabaw, sang lumi, kag-batsoy. Nagapangagdagi si Ma'am Beth. Kaglakip man, may dayad mga aga, kay Sir Arby Chris Casires, kay paring John Laxi, good morning.
21: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
22: Ang pinakamanami, subungan na batsagan, amo si Congresswoman Janet Garin. Kag ang mga ku-accuse ni, no? Nasanday former Health Undersecretary Gerardo Bayugo kag Kenneth Hartigan Go. Kag ang mga official man sang Philippine Children's Medical Center, Congresswoman Janet Garin, former DOH Secretary ginabswelto sa kaso nga graft sa Sandigan Bayan.
21: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
22: Ang isyo tubla sa una nga dingbak siya. Nga kanamok ato kaso sa dengue. Hasta gani subong. No, ti may nag-file the times ang kaso kay ti angot sa pagbakal, no? Kay ginaligar illegal nga pagbakal sang 3.5 billion pesos, no? Nga ding vaksya vaccine sa tiempo pa ni the time ni Anay Aquino mga ka-K5. No, Anay Presidente Noynoy Aquino 2015, no? Ang ining ding vaksya vaccine. Di may nag-file inisang kaso dira sa may Sandigan Bayan na sa Office of the Ombudsman patapos di na forward Sandigan Bayan. Pero kapon nagwa ang resulta nga absuelto ang ining mga akusado.
21: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
22: Kapangapin ang tanan, Detex Coffee Mix ang ilting kape. Available na kay Tita Rina Mapa sa may Dikamay Kalanaan sa may Barangay Rizal sa Distrito Sang Lap. Why not tiyempo sa atong sining pagpangalagad? Ang iban sa madalag ko ng mga balita ka may promosyon, mabataan ko sa papalagad sa Foro de los Pueblos. Kag sumuman, standby na kamo sa masunod sining pagbalita ang Detex 500 Morning Newscast. Kita na kita karon alas 11 sa aga tubtob alauna sapon sa pagpangalagad sang 11 Mbps. Sang ngala na lang sa belosyo puwersa sang K5 News FM Iloilo. Sa amon sining president kag CEO Doc Ramiluy. Sa amon sining assistant vice president kag K5 Ray Espea Umalay. Sa amon sining station manager kag K5 Warren French. Ako man yulagad ang inyo kag K5 Enrico Tupa Surita Jr. Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
1: That news was brought to you by San Miguel Beer. San Miguel Oktoberfest. Beer, bites, beats na.
21: Kampiyon sa balita. Kampiyon sa drama. Kampiyon sa musika. Kampiyon sa komentaryo. Kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: Bio. Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
21: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3.
4: Mga buti ka.
21: Para sa matilo nga dugo.
4: DTX 500.
21: Para sa healthy nga tayo.
4: DTX 500.
21: Ang DTX 500.
4: Ang may mataas nga antioxidant.
21: Nga amo naman
4: ang nagatilo sa imo atay.
21: Basta tilo ang atay.
4: Happy kanunay.
21: DTX 500.
4: Masaligan.
21: Epektibo!
4: DTX 500!
21: Mahigo bala ang imo dugo?
4: DTX 500!
21: Masamit ka bala ang gina-allergy?
4: DTX 500!
21: Ang DTX 500!
4: Ang nagatinlo sang imo mahigo nga dugo?
21: Nga sa masami,
4: amo naman
21: ang ginahalina sang mga nagkalaylay nga allergy?
4: DTX 500!
21: Masaligan!
4: DTX 500!
21: DTX Coffee Mix!
6: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agod yung magpapili na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
21: DTX Coffee Mix.
4: Mga butika.
21: DTX Coffee Mix.
7: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
21: DTX Coffee Mix.
4: Mga butika.
21: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
25: Sang una yan, iwang-iwang sa akay. Oh. Walagit ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, hilana. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Tag 1 capsule, 3 times after 1 week. Nagnamigid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
21: Mighty C.
4: Mabaka ang abutika.
21: Mighty C.
4: Ang alkaline ng vitamin C.
26: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule, 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot na akong menstruation. Yung nanagid ako makabatsyag pang sakit.
21: Mighty C.
4: Mabaka sa mga abutika.
27: Masakit ang tiyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics nga nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa Spore Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
28: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
1: Oras sa K5 News FM Iloilo, alas 6:00. That time check was brought to you by Star Nutrimeats. Di lang sarap, sustansyarap.
29: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy, good news!
30: Good news!
29: Bangon sarang na kamo na makapakonsulta sang libre.
30: Libre?
28: Libre!
29: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, Magkadto Kadalones, Kagwebes, sa Salvation Street, near Corner A, Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawood, Pasig City. Sa Haro Branch naman, Magkadto sa Adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes, Kagdomingo, nahamtang sa Ilope Street, sa Kilid sang Robinson Saro. Ikayong lawas salungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
8: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
9: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Klinika de Iofresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
8: Klinika Diofresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Klinika Diofresh.
9: Kaya subukan ninyo.
8: Klinika Diofresh, Dioroll On. Feel fresh and clean all day long. Klinika Diofresh.
9: Klinika Diofresh.
8: Available now.

0: San Miguel Oktoberfest na! Come enjoy free specially crafted brews and beer creations, scrumptious bites, music, and more when you come.
1: Oktoberfest na!
0: Visit our Facebook page for more details. Drink responsibly. San Miguel Oktoberfest na! Beer, bites, and beats na sa Pasay City Esplanade sa October 24. Drink responsibly.
2: Kadaragsak nga punggot.
3: DTX Beauty Soap.
2: Magaspang nga panit.
3: DTX Beauty Soap.
2: Gala o magputi.
3: DTX Beauty Soap.
2: Puro katol-katol.
3: DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
5: Bakal na sa mga butika.
6: Nestor, ang sinaing.
7: Luto na.
6: Ang labahan.
7: Nakasampay na.
6: Ang uniform ko.
7: Naplansa na.
8: Ganito ako.
9: Tigasi.
8: Tigalaba.
9: Tigasay.
8: Tigaplansa.
9: Sa araw si Mrs. ang masusunod.
8: Sa gabi.
9: Ako ang bossing.
8: Dahil kasangga ko.
9: Ang extend.
8: Supplement for men.
9: Lourdes.
8: Tapos ka ng maligo.
10: Yes, darling. Come to mama.
9: Extend Food Supplement for Men.
8: May maca
9: at lavawaska
8: na nagpapataas ng energy
9: at stamina
8: para sa tigas
9: kasing performance.
8: Extend Food Supplement for Men
9: para sa matinong na dugo.
8: DTX 500
9: para sa healthy gatay.
8: DTX 500
9: ang DTX 500
8: ang may mataas ka antioxidant.
9: Nga amo naman
8: ang nagatinlo sa imo atay.
9: Basta tinlo ang atay.
8: Happy kanunay.
9: DTX 500
8: masaligan.
9: Epektibo.
8: DTX 500
9: mataas pala ang imo blood sugar.
8: DTX 500.
9: Ikaw ba na ang may diabetes?
8: DTX 500.
9: Ang DTX 500.
8: Ang may powerful compounds.
9: Yan ang kapanupo.
8: Kagakontrolar
9: sa imo blood sugar.
8: DTX 500.
9: Asalika.
8: Epektibo.
9: DTX 500.

0: Sir Payo.
1: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Payo sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
0: D3 Payo. Ang D3 Payo. Yung may PCO. Ang PCO. Yung may D3. Matatas mga butika. D3 Payo.
2: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose ka may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestingan ang D3 Payo. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Payo.
0: D3 Payo. Ang D3 Payo. Yung may PCO. Ang PCO. Yung may D3. Matatas mga butika. D3 Payo with PCO.
3: Ako si Ana. Before problema, kugid ang akon irregular nga regla. Isa, galabot, gid tatlo kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bow okay, gid ang resulta, subong normal na gid.
0: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may PCO! Ang PCO! Yung may D3! Matatas mga butka.
4: Paulit-ulit na lang ang ulam.
5: Momshie!
4: Angelim?
5: Try Star Nutrimeats ulam with real meat. Grabe sa

0: Star Nutrimeats, ulam na! Sa mitisarap at dami ng choices, panalo ka!
1: Bili na ng Star Nutrimeats! Di lang sarap, sustan sarap!
2: D3 Bio!
3: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Itry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
2: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3!
4: Mabagat sa mga butika!
5: My family history ba na kamuusong diabetes?
2: Mag-TDX 500 ka!
5: Mataas ba na ang imo blood sugar?
2: Mag-TDX 500 ka na!
5: Ang DTX 500!
2: Ang may powerful compound!
5: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
2: TDX 500!
5: Garantisado!
2: Epektibo!
5: Aramis
2: Whoa. TDX 500!
5: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
2: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
5: Masami nagapangihi!
2: Masami ginauha!
5: Si may diabetes ka na!
2: Mag-TDX 500 na!
5: Ang DTX 500!
2: Ang may powerful compound!
5: Ganagapanubos
2: ang imo blood sugar!
5: DTX 500!
2: Garantisado!
5: DTX 500!
2: DTX Coffee Mix!
6: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batihan ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
2: DTX Coffee Mix!
4: Mabaka, mga butika!
7: Alam mo ba kung ano ang mahal? Hindi lang grocery at bills. Kapag nagkasakit, apektado pati kita at budget ng pamilya dahil mas mahal magkasakit. Kaya mag-invest sa health with multivitamins plus minerals Centrum Advance. Ang all-in-one multivitamin plus mineral na complete from A to Zinc for only 11 pesos and 50 centavos SRP per tablet per day. It helps support stronger immunity, a healthy heart, a good eyesight, kasama na proper diet at regular exercise. Centrum Advance, alagang sulit araw-araw. Multivitamins plus minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
2: DTX Coffee Mix!
8: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan, nabatian ko sa radyong DTX Coffee Mix. Itistingan ko man, nagnamikid ang akong pamatya, regular ang akong pagpamuhi, wala sang hangin ang akong tiyan.
2: DTX Coffee Mix! DTX Coffee Mix! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
9: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
2: Mighty C! Mabaka sa mga butika. Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
10: Mabali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Iski magwalang ko kag mahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako ng allergy.
2: Mighty C!
4: Mabaka sa mga butika.
11: Spore Biotics, naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imo nga resistensya. Spore Biotics, nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
12: Kapoy.
13: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suking nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabe gid ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
11: Kasakit ang tiyan? Max4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan kag hindi matunawan? Max4 Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika. Max4 Biotics.
14: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
15: Good news!
14: Bangun sarang na kamo na makapakonsulta sang libre.
15: Libre?
16: Libre!
14: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, Magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near Corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawod, Pasig City. Sa Haro Branch naman, Magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikayong lawas salungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
17: Para sa mga miyembro ng PhilHealth, turiing mabuti ang inyong bayarin sa ospital bago kayo ma-discharge.
18: Tiyaking na ibawas ang inyong benepisyong PhilHealth mula sa kabuuang bayarin.
17: At kung pasok kayo sa no balance billing policy, wala na kayong dapat bayaran pa higit sa sagot ng PhilHealth.
19: Benepisyong PhilHealth, alamin at gamitin ng tama. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag sa area code 02-441-7442 o sa pinakamalapit na tanggapan ng PhilHealth sa inyong lugar.
20: Klinika Deo Fresh.
12: say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My Virgin Coconut Oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sang ilo. Clinical Deo Fresh, a natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Clinical Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Clinical Deo Fresh. Bili na sa Clinical de Alternativo Medicina and Wellness Center.
15: Kadaragsa nga punggod, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Galaong magputi, DTX Beauty Soap. Puro kakulkatol, DTX Beauty Soap.
16: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
15: Bakal na sa mga butika.
20: Extend Food Superman for Man.
21: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man no. Siling sang migo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Men. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura ok gid ang akon man. Kanamit gi sa experience ba?
20: Extend Food Superman for Man.
22: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
23: Kunamit ang sugod. Sulit ang ending.
22: Tama. Red Horse Beer. Namit. Sulit.
24: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
22: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
20: Extend Food Supplement for Men.
25: Ako si Fred Domingo, Extend Food Supplement user. Nakugin nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pamangali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
20: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatilo sa imo atay. Basta tilo ang atay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigro bala ang imo dugo? DTX 500. Masamit ka bala ang gina-allergy? DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatilo sa imo mahigro nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy. DTX 500. Masaligan. DTX 500.
26: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
27: Wow!
20: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
28: This news is brought to you by Tender Juicy Hot Dog. Batang TJ tayo!
29: Oras sa K5 News FM Iloilo Lasays 12 sa aga.
20: Live mula sa Bulwagang Balitan ng K5 News FM Iloilo. Narito na ang mga nagbabagang balitang lokal sa iba't ibang bahagi ng bansa. Balita sa international, palakasan, entertainment at balitang negosyo sa DTX 500 Morning Newscast. DTX 500 Morning Newscast. At ngayon, narito na ang inyong mga tagapagbalita. DTX 500 Morning Newscast.
29: Mayong aga banwa, mayong aga syudad, kag probinsya sang Iloilo. Welcome sa DTX 500 Morning Newscast. Miyerkules nga adlaw mga ka K5, Oktubre 14, 2026.
30: Mga ka K5, sarang kita mabatian sa 88.7 sa inyo tagsa ka FM dial. Makitaan kang mabatian makita worldwide pinaagi sa aton official Facebook page, ang K5 News FM Iloilo 88.7.
29: Kami ang inyong mga tagbalita, ako si ka K5 Christian Hagurin.
30: Kag ako naman si ka K5 Alira Alvarado Apin.
29: Sa headlines nga dulong sa inyo sa kalwansang D3 Bio, nahimo sa vitamin D3 kag extra virgin coconut oil. Sa mga nagabalik-balik ang ilanat, ubo kag sipon, magtumar sang D3 Bio sang Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Sa aton nga top story of the day mga ka K5, prosecution panel ginpahigad na ang tatlo ka articles of impeachment. Sa balitang lokal, PDRRMC nagrekomendar ngay padalom sa state of calamity ang Iloilo province bangod sa peste nga RSSI.
30: Probinsya sang Iloilo may 34% share sa regional GDP sa Western Visayas sa tuig 2025.
29: Balitang regional senior citizen nga nagbisita sa iyang baka sa Taramnan sa Balderrama Antique naigo sang kilat patay.
30: Sa K5 Network News, lalaki patay matapos mahulugan sa bubon sa Bataan.
29: Balitang nasyonal, Congresswoman Janet Garin ginabsuelto sang Sandigan Bayan sa Dengvaxia graft case.
30: Palace Press Officer Castro ginsabat ang pagyagota kay Presidente Marcos may kaangtanan sa pagtipon sang tubig ulan kontra Super El Nino.
29: Sa balitang international, Saudi Arabia magabalo sa pagpangatake sa Houthi rebels.
30: Sa balitang negosyo, pag-import sang bugas, panugutan ni PBBM agud mas siguro ang supply sa tunga sang El Nino.
29: Sa balitang sports, 98 finals jersey ni Michael Jordan nabakal sang Miami investor sa balor nga $14 million.
30: Sa balitang entertainment, aktor nga si Wawi Di Guzman na aksidente.
29: Kag balitang extra special, isa ka Iloy sa Pungsod China ginpaguntingan sang numero ang iya quadruplets nga anak agud hindi siya magsala. Mga detalye sa mga balita magasunod na. Na size 17 na mga K5 sa aton top story of the day ginadala sa inyo sa kalwansang D3 Bio with extra virgin coconut oil kag vitamin D3. Ginapahayag sang House Prosecution Panel nga pormal na nila nga ginpahigad ang Articles 1 kag 4 sang impeachment complaint batok kay Vice President Sara Duterte nga nagatumod sa mga allegasyon tuoy sa confidential funds kag grave threats. Agud lubos na nga isentro ang ilang kaso sa Article 2 na tuoy sa ginapahayag unexplained wealth sang BC Presidente. Bangod sa nangintikang sang prosekusyon, ang ikaduhang artikulo na lamang ang igabilin sang panel para sa iya formal offer of exhibits sa atubang sang impeachment court. Pinaagi sa pagkakas sa mga akusasyon may kangtanan sa sala nga paggamit sang confidential funds kag ginapahayag pagpamahog gin sentro sang prosekusyon ang tanan nga bugat sang kaso sa mga natipon nga financial records kag forensic analysis natuhoy sa hindi mapathag nga manggad kag mga propiedad sang pamilya Duterte. Samtang ginpatod naman sang defense counsel nga si Attorney Sheila Season nga hindi mapektuhan sa nanging desisyon sang prosekusyon ang nakalinya nga estratehiya sang kampo sang BC Presidente. Yaring kabayan sa pahayag ni Lead House Prosecutor Congresswoman Jervil Luistro.
0: Prosecution respectfully manifest that it will no longer pursue three of them. It will stand on one. And that is Article 2 on unexplained wealth. In the prosecution's assessment, concentrating on this article is the most judicious course, consistent with the evidence and our duty to the nation.
1: DTX 500 Morning Newscast, Balitang Lokal.
29: Sa mga balitang lokal, PDRRMC nagrekomendar nga ipadalom sa state of calamity ang probinsya sang Iloilo bangod sa peste nga RSSI. Si KK5 Jenny Kauyunan sa report.
2: Ginaprubahan sang Iloilo Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council kon PDRRMC resolution nga nagarekomendar nga ipaidalom sa state of calamity ang bugwas ka probinsya sang Iloilo bangod sa epekto sa Red Strip Soft Scale Insect kon RSSI. Sa datos ng Provincial Agriculture's Office nga ginpresentar kadungan sa PDRRMC meeting, nagdangat na sa malapit 10,000 ka hektaryas ang katubuhan ng infested, 9,491 ka mga mangunguma ang apektado. Sunod kay Mr. Jerome Magbanua, Acting Provincial Agriculture's Head, na ang pag-declare sa state of calamity ang para magamit ang quick response funds sa probinsya kung kinahanglan. Apang ginklaro sa nisa karon ngayon may arapasang bastante nga pondong iloopisin nga sarang magamit sa pagtapna sa RSSI. Samtang paagi naman sini sarang man makabaton sa ayuda nga 10,000 pesos ang mga mangunguma nga naapektuhan na paagi sa Department of Social Welfare and Development. Naibaluan niya nagsapol ang PDRRMC sa Martes, Oktubre 13, 2026 kagkabahin man sa inaistoryahan ang preparasyon para sa Super El Nino.
3: Sa karon, padayon sa gihapon ang paghatag sa Provincial Agriculture's Office sa biocontrol measures bilang natural nga pangkontra sa among nga insekto. Nagapahan

0: gross domestic product o kung GDP o kung ekonomiya sang Western Visayas sang 2025. Ini ang rason nga Iloilo ang may pinakadako nga ekonomiya sa mga probinsya nga highly urbanized city sa rehiyon sa East. Base sa datos sang Philippine Statistics Authority Iloilo, nagdako sang 5.9% ang ekonomiya sang Iloilo sang 2025 nga mas mataas sa 1.6% sang nagligad nga tuig. Naglabot sa 232.14 billion ang gross domestic product sang probinsya halin sa 219.23 billion sang 2024. Sa mga nagkalain-lain nga industriya, ang services ang may pinakadako nga share sa ekonomiya sang Iloilo nga nagdala sang 59.9%. Naglabot man sa 109.269 pesos ang ginabulubantang kontribusyon sang kada pumuluyo sa kabugusan nga GDP sang probinsya suno sa PSA. Sa datos kabahin sa 2025 provincial product account sang Iloilo nga nagapakita sang padayon nga pag-umwad sa ekonomiya sang probinsya kag sandako nga kontribusyon sini sa rehiyon sang Western Visayas.
1: Sa kaangot nga balita, agrikultura sa Iloilo province may growth rate nga 11.4% sang 2025 suno sa Philippine Statistics Authority. Si K5 Kima Kaluyo sa report.
2: Nakarecord sang 11.4% nga growth rate ang agriculture, forestry kag fishing sa probinsya sang Iloilo sang tuig 2025. Base sa datos sang Philippine Statistics Authority kon PSA Iloilo, ini ang ikaduha nga pinakadako nga growth rate sa mga industriya sa probinsya, kasunod sang sektor sang human health kag social work nga may growth rate nga 13.5%. Nagapakita ini sang importante nga papel sang agrikultura sa ekonomiya sang Iloilo. Ilabi na sa paghatag sang pagkaon kag palangabuhian sa mga mangunguma amuman mangisda. Sa kabugusan, may growth rate nga 5.9% ang ekonomiya sang Iloilo sang 2025 halin sa 1.6% sang 2024.
3: To maximize agricultural production and strengthen the agricultural value chain to generate employment.
4: Report nagikan sa Iloilo, ini si ka K5 Kim Montaño Kaluyo para sa Kampyon nga Balita. Serbisyo publiko kag galinghawan sa Iloilo. K5 News FM.
0: Sa piyak nga bahin, nagpahayag sang pagkabalaka ang Liga ng mga Barangay sa Pilipinas Iloilo City Chapter. Sa sunod-sunog nga Facebook post ni Jose Nerio Luhan, head sang Public Information Office ang Iloilo Provincial Government nga ginatulong nga nagapakita sang pagdumot kontra sa Iloilo City Government kay Mayor Raisa Treñas. Sa sulat nga ginpadala kay Iloilo Governor Arthur Toto Defensor Jr. sa September 30, 2026, ginpahayag ni Liga President kag Presiding Officer Maria Irene Diong ang ila kabalaka sa mga post ni Luhan. Suno sa sulat, bisan personal nga Facebook account ang ginagamit ni Luhan, nagadala gihapon ini sang pangalan sang Kapitolyo sa pananaw sang publiko. Gin-describe man sang grupo ang mga post bilang malain kag makahalalit nga mga pahayag nga wala nagabulig sa pagpaayos sa serbisyo publiko. Nagalaom ang Liga nga mapunggan ng among mga post, agun malikawan ang paglala sang tensyon sa tunga sang Iloilo City Government kag Iloilo Provincial Government.
1: Sa iban pagid nga balita lokal, ginatun-an sang Iloilo Provincial Government nga maghimo sang legal action batok sa truck driver nga nagpalagyo kag nagtingwa nga magbunggo sa salakyan sang kadapos ang task force overloading sang Iloilo Provincial Government. Suno kay Attorney Emmanuel Boyko, ang head sang Provincial Environment and Natural Resources Office sa Conpigenro, nakit-an sang task force ang lima ka mga truck nga nagasundanay bangod sini gidesisyonan sang mga katapo sa nga parahan ang mga salakyan nagud usisaon ang ilang mga dokumento kag karga. Apang ang isa sa mga truck nga nagpalagyo kag gintingwaan pang abungguan ang salakyan sang task force. Kapilaman ini nga gimbalabagan sa mga katapo apang padayon gyapon ang driver sa pagtingwa nga makapalagyo. Ginkumpirma naman ni Buiko nga balas nga ginagamit sa konstruksyon ang karga sa nasambit nga truck. Sa karon ginapangunahan or ginapaningunahan sang Iloilo Provincial Government nga makilala ang tag-iya sang truck paagi sa pag-usisa sang plate number sini sa bulig sang Land Transportation Office agud mapadayon ang nagakaigo nga legal nga aksyon batok sa mga responsable samtang ang truck ang yara sa kustodiya sang Zaraga Police Station.
0: Sa

0: balitang lokal, optometrist nga nag-hit and run sa lapas na pasaka na sangkaso. Ka-K5 Karen Padilla sa report.
1: K5 na pasakaan na sangkaso ang 29 anyos na optometrist nga nang hit and run sang Tapangco kag tricycle sa Barangay Baldosa. Musa din ginlagas pag itini siya no sang ato niya nga kapulisan tugtog sa may Barangay Kaingin sa distrito sa La Paz sa tung Oktubre 11 sang kaagahon.
2: Ginkilala ang suspect na si alias Paul kagpakaduhan ni Mayor Raisa Trania sa interview sa K5 News FM Iloilo kay Iloilo City Police Office o kon ICPO Director Police Colonel Wilbert Parilla ginpayag sini nga kaso nga serious resistance and disobedience to a person in authority kag attempted homicide ang ginfile batok sa driver. Natalana naman nga igafile sa Traffic Enforcement Unit o kon TEU ang kaso nga reckless imprudence resulting in damage to property batok sa suspect. Samtang nakagwa naman sa Intensive Care Unit ang suspect kag estable na ang kondisyon suno kay Parilla.
1: Ini si K5 Karen Badilla para sa Kampyon nga balita, serbisyo publiko kay Kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
3: Sa iban pagid nga balita, lokal dead on arrival ang 15 anyos nga lalaki matapos makabunggo ang ginamanayo sini nga motorsiklo sa poste sang solar panel sa Barangay Guaan, Leganes, Iloilo pasado las 9 sang gabi, Oktubre 11. Ang biktima pumuluyo sang sitio Paho, Barangay Napnud, Leganes, Iloilo kag nagamanayo sang Euro motorcycle may plate number or temporary plate number nga 010601. Suno kay Police Lieutenant Harold Kimbao, ang officer in charge sang Leganes Municipal Police Station, halin sa banwa sang dumanga sang biktima kag pagkadtukuntani sa siyudad sang Iloilo sang natabo ang aksidente. Dugang pa ni Kimbao, posible nga madasig ang pagpadalagan sang biktima kag nadula ni sang control sa motorsiklo rason nga nagtupa ini sa malutak kabahin sang dalan kag nakabunggo sa poste sang solar panel. Wala man sang driver's license ang minor di edad nga biktima. Gindala pa ni sa ospital apang gindeklarar nga dead on arrival.
0: Sa duga nga balitang lokal, may history na sang stroke ang lalaki nga nasapuan patay sa Dragon Lodge sa distrito sang Molo, Oktubre 13, 2016. Ang biktimang isa ka room boy sa iban nga lodge, ginabanta yara sa masobra 40 anyos ang pangidaron. Sandig sa interview sa K5 News FM Iloilo kay Police Captain Ryan Christ Inot, hepe sa Molo Police Station, naghappy-happy ang biktima kag abyan sini bag-o ang insidente. Alauna sang kaagahon sang nag-check-in kag alas 4 na sang kaagahon sang nasapuan ang biktima. Pahayag pa nakagwa sang nakuha sang mga babayi ang biktima kag abyan sini kag nag-check-in sa nagkalain-lain nga kwarto. May asawa man ang biktima nga amo ang gintawgan, bangod siya ang emergency person. Ginpatawgan pa sang ICER sang abyan sini ang biktima. Kagintinguaan pa nga dalon sa ospital apang gindeklarar nga dead on arrival. Padayon sa karon ang investigasyon sa kapulisan sa amo nga insidente.
3: The size 29 na mga ka-K5, sa piyak nga bahin welga sa mga driver kag commuter sa Manduriao, temporaryo nga ginuntat si K5 Elmer Sable sa report.
4: Mga ka-K5, temporaryo nga ginuntat ang welga sa tubang sa Diversion 21 sa may Diversion Road Manduriao samtang ginpasaka ang mga transport leaders kag commuters agud isumiter ang ila pulisiya angot sa pagpadula sa traditional jeepney sa syudad sang Iloilo.
5: Samtang nagsulod sa venue ang mga transport leaders kag iban nga commuter agud isumiter ang ila petisyon nga nagakontra sa ginaduso nga pulisiya sa transportasyon. Suno kay Matt Gonzaga, anak bayan Vice President for Visayas, ginakabalak-an sa mga nagaprotesta ang plano nga pag-phase out sang traditional jeepney sa Iloilo City nga suno sa iya ginaduso sang national kag local government upod sa pondo sang World Bank.
6: Suno kay Gonzaga, posible nga ipatuman ang pagdula sang traditional jeepney sa katapusan sang sininga tuig o kon sa unang tunga sang 2027 kag pagailisan ini sa mga jeepney nga pagadumalahan sang isa ka kompanya. Ginpahayag man ni Gonzaga nga mahimo madulaan sang pangabuhian ang madamo nga driver bangod sa sini nga pulisiya. Ginpaathag man niya nga isa sa ila ginakabalak-an nga sistema ang mga driver mahimo lang nga mag-rent sa mga salakyan halin sa kompanya kag magbayad halin sa ila kinitaan. Nagsugod ang protesta pasado alas 9:30 sang aga tag temporaryo nga ginpauntat samtang ginalauman sang mga nagaprotesta ang resulta sa
5: petisyon nga ginpasaka sang ilang mga leader. Kaupod sa protesta ang No to PUV Phase Out Coalition Panay, Bayan Panay, Anak Bayan, Panay Consumer Alliance kag mga commuter. Ang pagpadayon sang protesta sa bilog nga adlaw magadepende sa resulta sang ila petisyon kag sa mga matabo sa sulod nga venue.
4: Ini si K5 Elmer Sable para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Ililo. K5 News FM.
0: Sa dugang police report, arestado ang isa ka construction worker matapos makuhaan sang ginasuspetsahan nga drug paraphernalia sa Iyabag sa Roro Port Terminal sa barangay sa Paldumangas, Iloilo, Martes nga adlaw, Oktobre 13, 2026. Ang subject amo si alias JR, 28 anyos, kagresidente sang Mina Paso, Calatrava, Negros Oriental. Sunod sa report, natukiban sang screener sa pantalan ang ginasuspetsahan nga drug paraphernalia nga nasulod sa spare short pants samtang gina-inspeksyon ang bags sang subject. Gila yon nga nagpangayo sang bulig ang screener sa Dumangas Municipal Police Station. Gintugyan naman sang Port Police ang suspect sa nagresponde nga mga police. Na-recover sa insidente ang isa ka-improvised tutor nga duha ka kagduha ka disposable nga lighter. Ang suspect kag ang na-recover nga ebidensya ang gindala sa Dumangas Municipal Police Station para sa nagakaigo nga disposisyon.
3: Sa iban pagid nga balita lokal, patay ang isa ka amay matapos ginlampusan sang kawayan sang iya kagulingon nga bata dito sa Banua sang Badyangan. Ginkilalang biktima nga si alias Jimmy, 69 anyos, samtang iya bata nga suspek amo si alias Randy, 40 anyos, lunsay pumuluyo sang barangay Sianon, Badyangan, Iloilo. Natabo ang insidente sang Lunes, Oktobre 12, matapos nagpadulong sa balay sang iya batang biktima agud magpakuha kun tani sang lubi. Subong man, nagpamalibad ang bata kag nagrason nga ginakapoy ini. Kabangdanan nga ginlampusan ini sang iya amay sang baston. Bangod sini na impitong suspek, kabangdanan ginlampusan man niya sang makapila ka beses ang biktima gamit ang kawayan. Gindala pa sa ospital ang biktima apang ginbawi ang ginsang kabuhi. Sa karon nagapabilin sa presuhan ang bata kag nagahinulsol man sa iyang nga ginhimo. Payag sang Badyangan Police, mayara na sang indi pag-insindihanay ang mag-amay bangod ginapahayag ginasakit sang amayang bata kon mahubog ini. Mga pakatubang ang suspect sang kaso nga parricide.
0: Sa dugang police report, pito ka persona nadakpan sa separado nga operasyon batok sa ilegal nga pagpangista sa duha ka banwa sa Quinto Distrito. Ka K5 Reggie Di Mayo sa report.
7: Nagdangat sa pito ka persona ang nadakpan sa separado nga operasyon batok sa ilegal nga pagpangisda sa duha ka banwa sa Quinto Distrito sang Iloilo sang Oktobre 11 sini nga tuig.
8: Ang superpower sang Mighty C, lakas tensya, matalinaw Mighty C.
7: Sa Concepcion, duha ka kapitan ang nadakpan nga ginkilala sanday alias Manong, 52 anyos kag alias Nunoy, 56 anyos sa ginkasa nga Sibon Patrol Operation sang Iloilo Provincial Bantay Dagat Task Force upod ang 2nd Iloilo Provincial Mobile Force Company kag Regional Intelligence Unit ukon RIU6 na kumpiskar sa operasyon ang duha ka motor bangka, mga isda kag iban pa nga mga kagamitan nga nagabalor sang ginabulo banta 710,000 pesos. Samtang lima ka persona lakip ang kapitan sang bangka nga ginkilala kay alias Lando, 40 anyos ang nadakpan sang Carles Municipal Police Station kag Municipal Bantay Dagat sa kadagatan sang barangay Vina Vista sang hapon sa amuman nga adlaw. Nakuha sa ilang isa ka motor bangka, mga lambata, mga isda kag iban pang mga kagamitan nga nagabalor sang ginabulubanta 401,500 pesos. Sa kabugusan, nagdangat sa 1,111,500 pesos ang balor sa mga bangka, kagamitan kag isda nga nakumpiskar sa duha ka operasyon. Suno sa Police Regional Office ukon PRO6, padayon ang ila kampanya batok sa ilegal nga pagpangisda agud maprotektahan ang dunang manggad sa kadagatan.
9: Ini si K5 Reggie Di Mayo para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Quinto Distrito. K5 News FM.
3: Mga ka-K5, ang mga balita lokal nga inyo nabatian, ginadulong sa inyo sa kaluwan sang DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
8: DTX 500 Morning Newscast, Balitang Regional. Balitang Regional.
3: Sa mga balitang regional senior citizen nga nagbisita sa iyang baka sa talamnan sa Valderrama Antique, naigo sang kilat, patay. Si K5 Aileen Magbanua sang K5 News FM Antique sa report.
10: Haros hindi makapati ang mga kabataan asawa kag iban nga himata kang sangka senior citizen matapos nga naigo kang kilat ginabanta alas 5 sa hapon Oktobre 12 sa Barangay Pandanan Banwa kang Valderrama Antique. Ginkilala ang biktima kay alias Toto sa 60 anyos kag residente kang among lugar. Sa pagpakigangit kang K5 News FM sa bata ni Toto nga si alias Ani, ang naging pahayag nga maagto kag mabisita lang kung raad ang anang amay sa andang baka nga rejan sa Taramnan marapit man sa andang Apuloy-an. Apang hinali ilang nga nagpangilat kag naigo ang biktima sa diin nagtarabag pa ang anang kalo, kapote kag mangin ang bayo sa anang alawas. Nakit-an pa kang asawa kang biktima ang natabo banged nga nagasunod lamang dyaka na. Wara rin man nakadangat sa ospital ang biktima kang ginbawian kang kabuwi matapos nga nasunog gid ang bilog nga lawas. Namanaan nga bag-o lang naghuraw ang mabas kag nga uran sa lugar kang natabo ang pagpangilat. Kagbalita regional, halinlidya sa may probinsya kang Antique, K5 Aileen Rose Montero Magbanua. Para sa kampiyon ng mga balita, serbisyo publiko kagalingawan, ang kampiyon ng estasyon sa Antique, K5 News FM.
0: Sa dugang K5 Regional News, 911 hotline sang Bacolod ginareklamo bangod sang madugay nga responde. Ka K5 Wilson Villena sang Bacolod sa report.
11: Ginareklamo subo ang 911 hotline sa siyudad sang Bacolod bangod sang madugay nga pagresponde tuhoy sa duha ka mga biktima sa aksidente sa San Juan Street siyudad sang Bacolod. Nagdangat sa kapin isa ka oras antes ng karesponding ambulansya sa lugar sang aksidente. Pahayag ni Dr. Ana Maria Laarni Pornan, pamuno sang Bacolod City Disaster Risk Reduction and Management Office o kung DRRMO, wala nakaresponde ang duha ka ambulansya bangod sang ila pagbaton sang tawag, nakaresponde na ang mga ini sa separado nga mga aksidente. Sunod pa kay Dr. Pornan, ang kabugusan nga mabaton nila nga tawag sa isa kadlaw ang tuntub lang sa 261 apang 50 naman diri ang ilang mabaton nga prank calls kada adlaw. Paalinto ni Pornan sa publiko nga kun magtawag sa 911 hotline dapat importante kag indi mga prank calls. Balita gikan sa Bacolod City Government Center nga ginadulong sa inyo sa Kalwan sa Mighty CD3 Wayog kag DTX 500. Ini si K5 Wilson Villena para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko kag Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
3: Ang mga balitang regional ngayon inyo nabatian, ginadulong sa inyo sa kaluwansang DTX 500, the superior antioxidant. Sailo kita mga ka-K5 sa K5 Network News. Sa kalalaki patay matapos mahulog sa bubon sa Bataan, si ka-K5 Aileen Cuevas Sanchez ang K5 News FM Olongapo sa report.
12: Nasawi ang isang lalaki matapos mahulog sa isang abandonadong malalim na balon sa Barangay Kalaylayan na Bukay, Bataan. Na-recover ng mga otoridad ang bangkay ng biktimang kinilalang si Antonio Villanueva, residente ng nasabing barangay, bandang alas 9:55 ng umaga nitong Sabado, Oktubre 10. Batay sa paunang investigasyon, nagtungo ang biktima upang maghanap ng panggatong ng maaksidente siyang mahulog sa balong tinatayang 40 talampakan ng lalim. Napagalaman din na may kasaysayan ng stroke ang biktima at nahihirapan itong maglakad. Ayon sa ulat na nakarating kay Police Regional Office 3 Director Brigadier General Jess B. Mendez, natatakpan ng mga damo ang abandonadong balon dahilan upang hindi ito madaling mapansin. Na-recover ang bangkay sa tulong ng mga pulis at rescue team ng bayan ng Abukay. Patuloy namang ipinapaalala sa publiko ang kahalagahan ng pag-iingat at pagtiyak sa kaligtasan sa mga lugar na may mga abandonadong balon at iba pang posibleng panganib. Balita mula sa Bataan Center, Luzon, Aileen Cuevas Sanchez para sa kampiyon na himpilan, kampiyon sa balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa buong Pilipinas. K5 News FM.
0: Sa dugang K5 Network News, panday patay matapos ginlabos ang iya upod sa trabaho sa Bukidnon. Ka K5 na net pasayon sa K5 News FM Cagayan de Oro sa report.
13: patay ang isang 47 anyos na panday mason matapos manong paulit-ulit na itaga sa kanya ng kanyang kasamahan na si Isidro Magnanaw, 68 anyos sa Basak, Talakag, Bukidnon. Kinilala ang biktima na si Joey Jimenez Acaso, residente ng Talisayan, Misamis Oriental. Nagtamo ito ng mga sugat sa ulo, tainga, braso at tiyan. Ayon ni Gemma Montelia, La Serena, live-in ng biktima, nag-inuman-umano ang biktima at suspect bago nangyari ang insidente. Nauwi sa pagtatalo ang kanilang pag-iinuman matapos sabihin ng biktima na isusumbong niya sa kanilang amo ang suspect dahil umano sa pagpangisda nito sa fish pond. Samantala, nanawagan ngayon ng hustisya ang pamilya ng biktima lalo na matapos makalaya sa pamamagitan ng piyensa ang suspect. Para sa DTX sa February Morning Newscast, ito si Kaki 5 at Nanette Pasayon para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Cagayan de Oro, 89.3 K5 News FM.
3: Ang K5 Network News na ginadulong sa inyo sa kalwansang Mighty C, ang alkaline-based na vitamin C.
8: DTX 500 Morning Newscast, Balitang National.
3: Sa mga balitang national, mga ka-K5, ginabsuelto sa Sandigan Bayan 2nd Division si Iloilo 1st District Representative Janet Green kagang iyak o accused sa kaso nga graft. May kangtanan sa ginaligar illegal nga pagbakal sang 3.5 billion pesos nga balor sang Dengvaxa vaccines sang tuig 2015. Kalakip sa iyak o accused amo Sanday anay Health Undersecretaries Gerardo Bayugo kag Kenneth Hartigan Go subong man anay officials sang Philippine Children's Medical Center. Ang kaso nag-ugat sa pagbakal sang Aquino Administration sang anti-dengue vaccines para sa school-based immunization program. Angot sinigin na abi-abi naman ni Garin ang nangin desisyon sang Sandigan Bayan sa pagsilinga ang acquittal isa ka vindication sa obra sa mga scientist kag public health experts na nagsuporta sa dengue vaccination program. Ginhaylo man ni Garin ang publiko na hindi pagpakalaino ng mga bakuna kag ginpahayag nga ginatugyan niya sa mga eksperto ang pag-uyat sa dengue immunization sa pungsod.
0: Sa dugang nga balitang national, ginsabat ni Palace Press Officer Yusek Claire Castro ang mga pagyaguta sa pahayag ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. parte sa paggamit sang balde agud magtipon sang tubig ulan bilang kabahin sang pagpanghanda sa ginapaabot nga Super El Nino. Sa iya sabat, ginpahayag ni Castro nga dapat hangpon anay sa mga nagapamatok sa plano sang presidente ang katuyuan sang administrasyon. Dugang pa ni Castro nga para sa mga ginatawag niya nga obstructionist nga kung mahimo makabakal sang isa ka balde nga utok para mahatag sa ila. Ang isyu nagbukas ang diskusyon parte sa mga tikang sang gobyerno sa pagpanghanda sa posible nga kakulang sang tubig kag sa paagi sang pagpahibalo sini sa publiko. Yari ang pahayag ni Undersecretary Claire Castro.
14: Ang binabanggit ng Pangulo patungkol sa balde, saan po ba tayo mag-iipon ng tubig? Hindi lang po ang Pilipinas. May mga ibang bansa na talaga nag-iipon ng tubig at ano ang gamit. Hindi po ito pagkanya-kanya. Kung ito lang po ang nadinig na patungkol sa balde, ang mas maganda po, umupo sila at makinig. Sit down and listen kung ano ang sinasabi ng Pangulo.
3: Sa dugang balita nasyonal, ginpahayag sang Department of Environment and Natural Resources o DNR nga nag-deploy ini isang early warning system sa pila ka mga riyon agud mag-monitor sa posibleng epekto sang strong El Nino kag magbulig sa mga otoridad sa pag-responder antes pa magluntad ang malubha nga kahalitan sini sa palibot. Sunod kay DNR Secretary Juan Miguel Cunha nga nagagamit sang ang sistema sang automated weather station, satellite-based heat stress monitoring kag geographic information system nga risk modeling agud masundan ang environmental conditions kag matumod ang mga lugar nga yara sa risgo. Sa Ilocos Region, nagdihon ang DNR sang red flag alert system agud ma-detect ang posibilidad sang wildland fires kag agud makaresponder gilayon ang mga otoridad.
0: Sa ulihing nga balitang national, ginhangkat ni Davao City Representative Paolo Pulong Duterte si National Bureau of Investigation o kung NBI Director Milvin Matibag nga magpresentar sang konkreto nga ebidensya sa issue party sa resort sa Samal nga ginatudlo nga ginapanag-iha niya. Ginpakamalaot ni Duterte ang ginpahayag nga paggamit sang NBI sa trial by publicity antis mapamatud-an ang mga ini paagi sa nagakaigo nga proseso. Suno sa kongresista, hindi bastante ang mga litrato lamang. Agon mapamatudaan ang pagpanag-iya sang isa ka resort, kaginpahanumduman man niya nga dapat nakabase sa konkreto nga ebidensya ang investigasyon sang mga otoridad. Ang mga pahayag ni Duterte, ginpagwa sa tungas ang nagapadayon nga investigasyon sang NBI, parte sa ginapahayag ng mga irregularidad, kagin-edit ng mga litrato nga may kaangtanan sa flood control project sa Davao Region nga nakatala na nga i-refer sa Office of the Ombudsman. Gimpabutsyag sang kongresista nga dapat masiguro sa mga otoridad nga may bastante kag napamatud-an nga ebidensya ang tagsaka-akusasyon agud malikawan ang pagpalapnag sa mga wala pa makumpirmar nga mga alegasyon. Dugang pa niya, handa siya nga mag-atubang sa bisan ano nga patas nga proseso sang investigasyon.
3: Mga ka-K5, ang mga balita nasyonal nga inyo nabatian, ginadala sa inyo sang GTX 500, the superior antioxidant.
8: GTX 500, morning newscast, balita international.
3: Sa mga balitang international, hindi pagpalampason sang Saudi Arabia ang mga pagpangatake sang Houthi rebels sa ilang mga airport kag nagpayag nga magabalos sila. Sunod kay Prince Abdulaziz bin Salman, seryoso ang ilang gobyerno sa sunod-sunod nga pag-atake sang Houthi rebels kag kinahanglan ini nga sabton sa nagligad nga mga inadlaw, duha ka mga airport ang ginatake sang grupo. Ang Saudi Arabia nagsuporta sa gobyerno sang Yemen sa pagpakig-away sa Houthi rebels na nagatingwa nga kontrolo ng gobyerno sang pungsod halinpasang tuig 2014.
0: Sa dugang nga balitang internasyonal, liwat nga nagpalupad sang pila ka ballistic missiles ang North Korea pakadto sa nasidlangan nga bahin sang dagat sang Lunes sa tunga sang nagalala nga tensyon sa Korean Peninsula. Sunod sa Joint Chiefs of Staff sang South Korea, ginlunsyar ang missile halin sa lugar malapit sa Pyongyang ginabanta alas 9:20 sang aga. Ginpahayag man sang Japan Coast Guard nga ang duha ka projectile ang ilan na tiktikan nga nahulog sa guwa sang ila teritoryo. Antes ang pinakabag-ong missile launch sang North Korea, ginpangunahan ni South Korean President Lee Jae-myung sa nagligan nga semana ang public firing drill nga nagamit sang pinakaunang hypersonic missile sang iya nga pungsod. Inina ang masobra na pulo ka beses nga pagpalupad sang missile sang North Korea sa sininga tuig matapos ang ila ulihi nga paglunsyar sang intermediate range strategic missile sang Oktubre 3, 2026.
3: Ang mga balitang international ngayon na batian, ginadala sa inyo sa kalwansang D3 Bio, the antiviral and antibacterial expert with extra virgin coconut oil kag vitamin D3.
8: GTX 500 Morning Newscast, balitang negosyo.
3: Sa balita negosyo, ginmanduan ni President Ferdinand Marcos Jr. ang mga natungdan nga ahensya nga mag-import sang bugas agud masiguro nga hindi pagkulangon ang supply sang pagkaon sa tunga sang ginalauman nga epekto sang Super El Nino. Suno sa presidente, apisar luyag niya nga magsalig ang pungsod sa kagalingon nga produksyon kaglikawan ang importasyon, mas importante nga masiguro nga may bastante nga bugas ang pungsod samtang ginpatod man sang presidente nga may bastante man nga supply sang karne sa pungsod kag may sobra pa sa produksyon sang manok, kamangdanan nga medyo nagnubo na ang presyo sini. Sa aton nga peso dollar exchange rate, ang 1 US dollar nagabalor subong sang 62 pesos and 80 centavos.
8: GTX 500 Morning Newscast, balitang sports.
3: Sa balita sa patagsang sports, 1998 Finals jersey, championship jersey ni Michael Jordan, nabakal sang isa ka Miami investor sa balor nga $14 million. Si KK5 Enrico Sorita Jr. sa report.
15: Nabaligya sa balor nga $14 million ang jersey ni Michael Jordan na ginsuksok sa Game 2 sa Last Dance sa 1998 NBA Finals. Ginanunsyo sa Hunt Auctions na nabakal ni Miami real estate investor Ron Ferman sa private sale ang autographed Chicago Bulls jersey. Ini ang pinakamataas nga presyo nga ginbayad sa isa ka basketball memorabilia kag suno sa auction house ang Jordan jersey ang ikaduha sa pinakamataas nga nabaligya sa history sa mga nasuksok na sports jersey. Ang New York Yankees jersey nga ginsuksok ni Babe Ruth sa Game 3 sa 1932 World Series ang nabaligya sa $24.12 million sa 2024. Ang ini nga balita na dulong sa isang Mighty C. Kung gusto niyo ming healthy, inom ka mo sang Mighty C, ang alkaline base na vitamin C. Ini si Kak K5, Enrico Tupa Surita Jr. Paskampiyon ni balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
16: GTX 500 Morning Newscast. Balitang Entertainment.
0: Para naman sa aton balitang entertainment, aktor nga si Wawi D. Guzman na aksidente. Ka K5 Kisha Marie Hanaysay sa report.
17: Nakaagom sa pila sa natuong nga batiis ang aktor kag dancer nga si Wawi D. Guzman matapos makabunggo ang iya ginamaneho nga salakyan sa concrete barrier sa Maharlika Highway sa Santo Tomas City, Batangas takna alas 4 sa kaagahon ng Martes, Oktubre 13. Sunod sa pulis, nagabiyahe ang aktor gikan sa Alaminos, Laguna sang ininapyuhan ang kabagdanan nga nakabunggo sa concrete barrier sa highway. Kaupod niya sa salakyan sa Sanday Paulo Cabanero kag Gerardo Oliva sang nagluntad ang aksidente.
18: Ini nga balita ginadulong sa inyo sang DTX 500 Food Supplement. Good malikawan ang cancer, hypertension, diabetes, kag iban pa nga mga sakit para look young, feel young, and stay young mga ka-K5. Para sa updated nga balita sa showbiz, makatutok lang diri sa showbiz balita. Ako si ka-K5 Kisha Marie Hanaysay para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kag kalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
16: GTX 500 Morning Newscast. Balita Extra Special.
3: Lasay 53 na mga ka-K5 oras na para sa Balitang Extra Special. Rina. Nangin trending sa China ang quadruplets. Apat ka plaryo tsura. Mga anak sang Iloy nga si Tan Chow Yun. Bangod palaryong itsura. Alangan. Kung sa diin, nagasala siya kung sino ang ilang mga ngalan o ano ang ilang mga ngalan. Bangod sini, naghimo sang paagi si Chow Yun, agod hindi siya magsala. Kagbisa ng ibang nga tao, ilabi na sang mag-eskwela na ang mga ini dito sa Shenzhen, China. Ang mag-utod nga quadruplets kasanday Zhang Yunlong, Zhang Yun Xiao, Zhang Yun Han, kag Zhang Yun Lin ang ginpangguntingan sang iya Iloy sang numero sa ila ulo agod iya makilala ang alan sang mga ini. Ragi man o, 1, 2, 3, 4. Bisan ang amay sa mga bata ang nagasalaman sa iyang mga anak. Kag nakaginhawa lang ini sang halog sa maguntingan sang numero sa ila ulo ang mga bata. Subong man ang mga classmate kag maestra sang quadruplets ang wala naman nagasala sa ila nga mga ngalan.
0: Sulita ba mga ngalan nila?
3: Pass lang tada. Alam mo may number na gid araw 1 2 3 4 sa ring mo ka. Ya, Zhang Yunlong, Zhang Yongling, Zhang Qingchong, Zhang Pongshang.
0: Ni hao wa.
3: Mga ka-K5, amoyad to ang kaundan sa mga balita nga natipon sang K5 News FM Iloilo. Manamyaw kami anay ni ka-K5 Alira para waay kami utang. Good morning kay Migo ko, Jan Pasyente, sang Tamsak Patalinaga, Drasa Sambag. Kay Sir Nonito Sombong, Pamilya Sombong sa Baldosa, La Paz, good morning. Kay Ma'am Beth Idar Lilia, kag kay Tito Arturo Lilia, dira sa Kalinog, nga nagapa-init sila, Batsoy, kag Lumi. Amuman, kay Sir Gerland Sumido. Oh, imobilin.
0: Good morning, Mandira, no? Kay Sir Judan Montalvo Sumaribos. No, tani nakapamahaw na kumunda mga ka-K5. Good morning man kay Sir Rolando Pineda sa barangay ano ring no, sityo ng ka ko no, kag sa iyang one and only nga si Ma'am Arlene Pineda.
3: Wow,
0: one and only. Good morning man dira no kay Sir Ronnie Lazaro Marcon Senior. Kag of course, good morning man dira kay Ma'am Lolet of Delfine no, Delfine yun man eh. Lolet Delfine. Ano ay?
3: Lolet Fundal.
0: Fundal. Okay. Good morning kay Ma'am Lolet Fundal.
3: Oh, si Ma'am Anali Bahade, nagapatamyaw man, Ma'am Aisha Madra sa Singapore, kag of course si Tita Rina Mapa, ang iya sunudlan sang putsero, Ari Mandigya po.
0: Nano latang nga sukton niya ginikaw ah.
3: Stainless pali eh. Basi pagbalik na tuktok ko na blaw.
0: Tita, gina, ano ako, ginigin kuskusan ko, ginimayan. Hindi naman kabala ka.
3: Ako ni Loy, ginatamyaw ko man, Mama Victoria, belated happy birthday kay Lola Teresa Magbanwa, the Joan of Arc of Panay. Mga ka-K5, ang yad to ang mga balita sa DTX 500 Morning Newscast, Miyerkules nga adlaw, Oktubre 14, 2026. Kami ang inyong mga tagbalita,
0: Inisi ka-K5, Alira Alvarado Apin.
3: Kag ka-K5, Christian Hagurin, para sa kampiyon sa serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo, ang kampiyon nga estasyon,
0: K5 News FM.
16: That news was brought to you by San Miguel Beer. San Miguel Oktoberfest. Beer, bites, beats na. Kampyon sa balita. Kampyon sa drama. Kampyon sa musika. Kampyon sa komentaryo. Kampyon sa serbisyo publiko. Pantera noon. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon ng istasyon. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

100. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro. DTX

0: oras sa K5 News FM Iloilo alas 7 impunto.
1: That time check was brought to you by Red Horse Super, ang shot ng tropa.
2: Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika, Spore Biotics ka!
3: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy, good news! Good news! Bangun siya lang na kamo na makapakonsulta sang libre.
4: Libre? Libre!
3: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, Magkadto kada Lunes kag Huwebes, sa Salvation Street, near corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawod, Pasig City. Sa Haro Branch naman, Magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street, sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas sa lungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
5: Join Iloilo Supermart's Shop and Win 26 Seal Your Fortune. For PYD Seal 5 will be given away with free full-time fuel from Petron. Plus, 1 year free groceries. Promo runs from June 1 to October 29. TDI Fair Trade Permit Number. R6-ILO 100017 Series of 2026.
6: D3 Bio Health News, D3 Bio.
7: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Eh wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Uwex ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
6: D3 Bio, ang D3, yung may BCO. BCO, yung may D3.
8: Aton istoryan subong kung paano bala makabulig si D3 Bio sa aton nga digestive system. Kaya ang digestive system, isa ini sa nagasalo sang mga kagaw, no, nga halin sa aton baba. Dira nagaagi ang aton nga mga kontra nga hindi makita, no, kaangay sang virus, fungi, parasite man na or even ang kagaw nato nung hindi kin malikawan. So paano bala Doc Ramil makabulig ang D3 Bio sa aton nga digestive system?
9: Paano makabulig ang D3 Bio sa imong nga digestive system labi na sa lamig-lamig? Mo ba nang chakto nga term? Sir GP, lamig-lamig. Mga mucus, ano, mucus lining. Dapat kabalota magpili sa ginakaon naton. May mga pagkaon nga gapataas sa imo acid. Once nga gataas ang acid, gatukari mo nga kuan, hyperacidity, ganipis ang mucus lining. So, once nga ganipis ang mucus lining, diriga sugod nga paghapdi sa tiyan, Sir Kevin, diriga problema imo tiyan. So, dapat kabalota. Amo na ang rason nga ang mainom ka D3 Bio adlaw-adlaw para nga ano, hindi ka maproblema sini nga mga klase nga problema sa tiyan, no? Hindi iya mag-atake ang ito ang imo nga at kung atakihon gid man ka sa imong hyperacidity, hindi dasig nga maproblema ang imo tiyan tungod kay nga aman naka D3 Bio ka. Permi na to na ginabalik-balik nga kagton mo duha tub-tub lima ka kapsula sang D3 Bio kag subsupon ang unod para amat-amat paagyon sa imong tutunan pagpanaog sa imong tiyan. Ang kutob sa magyan nga tissue lining sang D3 Bio mahapin na sang kuan extra virgin coconut oil agod indi nga dali masunog kag matunaw sang nagasaka nga acid halin sa imo nga tiyan. So amo nang kaimportante kung palainom kaya D3 Bio, Sir Kevin.
6: D3 Bio with Visio.
10: Ako si Ana. Before problema ko gidang ako ni regular nga regla. Kisa, galabot, gid tatlo ka bulan bla. Sang pagtumar ko sang D3 Bio bow okay gidang resulta subong normal na gid.
6: D3 Bio.
11: Ang D3 Bio.
6: Yung may Visio.
11: Ang Visio.
6: Yung may D3.
11: Magabot ka.
8: Ilabi na kung kada tapos mo kaon nagasulabang imo nga sulok-sulok. Kag ang wala untat nga kaon Doc Ramil kag Doc Sam isa man gali sa kabangdanan, no, nga anaga hyperacidity ka bangod nagaluya ang imo nga cardiac sphincter kag hindi siya makapahuway amo ini ang nagapugong sa pagsaka sang acid halin sa imo nga tiyan, no, pakadto sa imo nga tutunlan kag amo man ang nagapugong sang pagbalik sang mga pagkaon mo pagwa sa imo nga
9: sa may mga guard mo
8: amo nang nagapugong man Doc Ramil nga para hindi magbalik ang imo kinaon bala. So kung bako di mo cardiac sphincter, amo na siya ang rason nga wala ka nagadigwa maski magigda ka. Tapos ang D3 Bio puno ina sang medium chain triglycerides nga makabulig sa pagpabakod sang imo nga cardiac sphincter. Paagi sa pagpabusog sa imo, makalikaw ka sa pagkuyam-kuyam, no, sa sige mo kaon.
9: Siyempre, busog ka.
8: Busog ka.
12: So daw mo nga natural nga paagi para pabakuron ang imong cardiac sphincter, no? Magtulog ka nga gatakilid pawala bala. Agod hilway ang lagyan sang acid kag pagkaon halin sa tutunlan pagadto sa tiyan, no?
9: So, wala. O, dapat tulog wala.
8: Tulog wala.
9: Dabi na kung late dinner ka.
12: Oh, binanong wala gid ang posisyon sa pagtulog, ha. So likawan ang pagkaon sa gabi bala, Sir Kevin, ang ginatawag pagkaon nga high in calorie, no?
9: Pero sa kaso naman sa H. pylori infection, Doc Sam, ini isa kasahi sang kagaw nga nagaproduce ang enzyme nga urease nga nagapanubo sang acidity sang imo nga tiyan. Kung magnubo ang acidity sang imo nga tiyan, nagapigaw kag naganipis ang mucus lining sa imo nga tiyan. Once nga magnipis na ang lining sa imo tiyan, prone ang imo nga stomach cell sa pagkasunog bangod sang acid kag pepsin nga makusog nga digestive fluids. Ini ang rason nga gakapilas ang tiyan kag mahulog ini sa gitawag nga ulcer. Kag prone ang imo nga stomach cells sa pag-atake sang H. pylori bacteria. Kung may daily dose ka sang lauric acid kag monolaurin nga makita mo sa ditribayo, layo ka sa ulcer.
4: Nagapalandulong pala ang imo panulukan.
11: Magalingin pala ang imo nga uno.
4: Masami nagkapangihi.
11: Masami ginauha.
4: Kasi may diabetes ka na.
11: DTX 500 na.
4: Ang DTX 500
11: ang may powerful compound
4: nga nagapanubo
11: sang imo blood sugar.
4: DTX 500
11: garantisado.
4: DTX 500
13: health alert with Dr. Ramil Uy.
14: Before, if I needed something from Pag-ibig, I would need to take a leave, get it done during lunch break, or leave work early. And when traffic strikes, yikes! But now, I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Now I can do all my major Pag-ibig fund transactions on my phone, from checking my savings, applying for a loan, and more. No need to be absent because virtual Pag-ibig is always present for you. Download the virtual Pag-ibig app today.
15: Pag-ibig fund, solid kabon.
16: Virtual Pag-ibig. I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Download the virtual Pag-ibig online app today.
17: Gabasa na naman bala ang imo.
18: Ay, gabasa na naman.
17: Oo, talaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
16: Always nagabasa.
17: Kag nagabaho ang kilikili.
16: Mag-Clinical Dairy Fresh.
17: Para sa maputi at mabangong kilikili.
16: Clinical Dairy Fresh.
18: Nagabasa na naman bala ka.
17: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
16: Clinical Dairy Fresh.
17: Para sa maputi at mabangong kilikili.
13: DTX Beauty Soap.
19: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
13: DTX Beauty Soap. Pabakal sa mga butika.
20: Red Horse Beery Numan Wisdom.
21: Kunamit ang sugod, sulit ang ending.
20: Tama! Red Horse Beer. Namit. Sulit.
22: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
20: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
13: DTX Beauty Soap.
23: Ako si Ronald. Isa ka sales rep. Una, magid ako sa akong body odor. Huya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa bulig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagbuti, gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
13: DTX Beauty Soap. Pabaka sa mga butika.
24: Xtend Food Superman for Men.
25: O si Junie, taga Bacolod. Salamat gid ko sa Xtend Food Supplement for Men kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Xtend Food Supplement for Men.
24: Xtend Food Supplement for Men.
25: Xtend
24: Food Supplement for Men.
26: Ako si Mark, sa tudtod lang tungod ga kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa. Daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Xtend Food Supplement for Men. Intestingan ko. Wow, ayos gid. Kamo man bala testingin niyo ang Xtend Food Supplement for Men.
24: Xtend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo,
25: DTX 500.
24: Para sa healthy nga tayo,
25: DTX 500.
24: Ang DTX 500
25: ang may mataas nga antioxidant
24: nga amo naman
25: ang nagatino sa imo atay.
24: Basta tino nga tayo,
25: happy kanunay,
24: DTX 500.
25: Masaligan,
24: epektibo,
25: DTX 500.

0: mataas pa lang ang i-blood sugar.
1: TTX 500.
0: Ikaw ba lang
1: ang may diabetes?
0: TTX 500.
1: Ang TTX 500
0: ang may powerful compounds.
1: Yan ang kapanupo.
0: Kagakontrolar
1: sa i-blood sugar.
0: TTX 500.
1: Masalikan.
0: Epektibo.
1: TTX 500.
0: E3 Bio.
2: Ako si Gabriel. Nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Co-wex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay ang akong ngabuyon.
0: D3 Bio. Ang D3.
1: Yung may Physio.
0: Ang Physio.
1: Yung may D3.
0: D3 Bio with Physio.
3: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumbag ko sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
0: D3 Bio. Ang D3.
1: Yung may Physio.
0: Ang Physio.
1: Yung may D3.
0: D3 Bio.
1: Babakal sa mga butika.
0: D3 Bio. D3 Bio.
4: O si Karen, kadamog itsang akon hair fall, hindi manami akon kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
0: D3 Bio.
1: Ang D3.
0: Yung may Physio.
1: Ang Physio.
0: Yung may D3.
1: Babakal sa mga butika.
5: Alam mo ba kung ano ang mahal? Hindi lang grocery at bills. Kapag nagkasakit, apektado pati kita at budget ng pamilya dahil mas mahal magkasakit. Kaya mag-invest sa health with multivitamins plus minerals Centrum Advance. Ang all-in-one multivitamin plus mineral na complete from A to zinc for only 11 pesos and 50 centavos SRP per tablet per day. It helps support stronger immunity, a healthy heart, a good eyesight, kasama na proper diet at regular exercise. Centrum Advance, alagang sulit araw-araw. Multivitamins plus minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Centrum Advance, alagang di magkukulang.
0: D3 Bio.
7: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
0: D3 Bio.
1: Ang D3 Bio.
0: Yung may Physio.
1: Ang Physio.
0: Yung may D3.
1: Mabagat sa mga butika.
0: Para sa matilo nga dugo.
1: DTX 500.
0: Para sa healthy nga tayo.
1: DTX 500.
0: Ang DTX 500.
1: Ang may mataas ga antioxidant.
0: Nga amo naman
1: ang nagatilo sa imo atay.
0: Basta tilo ang atay.
1: Happy kanunay.
0: DTX 500.
1: Masali.
0: Epektibo!
1: DTX 500!
0: Mahigo ba na ang imo dugo?
1: DTX 500!
0: Masamit ka ba na ang gina-allergy?
1: DTX 500!
0: Ang DTX 500!
1: Ang nagatindlo sa imo mahigo nga dugo!
0: Nga sa masami,
1: amo naman
0: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy!
1: DTX 500!
0: Masalikan!
1: DTX 500!
8: Kapoy!
9: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suking nga tindahan! Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabe gid ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
0: DTX Coffee Mix.
10: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud yung magpapili nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
0: DTX Coffee Mix.
1: Mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
11: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo nang akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sa DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mighty C.
1: Ang alkaline ng vitamin C.
12: Salit si Jay. Ang una yan, niwang-niwang sa ako. Walagit ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Tag 1 capsule, 310. After 1 week, nanamigid ang akong nga pamina. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C.
1: Mabaka mga butika.
0: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
13: Ako si Rosita. My dismeria. Ako, may nag-recommend ang Mighty C Alkaline Vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Wala nagigit ako makabatsyag sa sakit.
0: Mighty C!
1: Babaka sa mga butika.
14: Masakit ang tiyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka! May 45 probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong digestion. Sa 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
15: 4 Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. 4 Biotics. Gina-maintain ang pH level sa feminine area. Sporbiotics. Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Sporbiotics.
16: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
17: Wow! May puso!
18: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
19: Oras sa K-Pad News FM, Urban Center Time, alas 7.14 sa agang oras, ginadulong sa ating kalabansang Mighty C, ang alkaline base nga vitamin C.
8: Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos. The People's Forum. Programa nga hilway sa pagtalakay sa mga isyu ka kontrobersiya. Balanse nga pagpatpat sang mga balita. Komentaryo nga patas. Kagwala sang ginakahadlukan. Tagpangapil sang mga Ilonggo nga wala sang dalangpan. Foro de los Pueblos. The People's Forum. A top commentary program that is comprehensive, objective, analytical, informative, and no-holds-barred discussions of the hottest issues. Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
20: Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
21: Hi. Hi. Hi, hi, hi.
22: Hi, hi, hi, hi, hi, hi.
21: Hi, hello, good morning. Mayong aga Pilipinas, mayong aga siyudad, kag probinsya sang Iloilo. Good morning, Western Visayas. Welcome na sa pagpangalagad sa Foro de los Pueblos Program, The People's Forum. Kopo ninyo, ka K5 Ray Espeha Umalay.
22: Mayong aga, ako naman si ka K5 Christian Agurin.
21: What a beautiful Wednesday morning, mga ka K5. Sa to sila yung mga pinanangga, ang mga tagpalamati partner.
22: Balaan ko na po. Ha? Balaan ko nga, beautiful Wednesday morning.
21: Nga man ako.
22: Kiti, buwas sa Thursday na.
21: Oh, 2 days na lang, Anabilin, antes ang weekend. Oh, why naman?
22: Okay, kaya labot sa weekend. May labot kayo sa sweldo.
21: Sakto. Petsa 14, subong mga ka-K5 boss. Thursday na, petsa 15.
22: Sweldo.
21: It's sweldo day, ha? Sa atong sininga mga ka-K5. Pero,
22: galain ang disposisyon sa tao kung lapit sweldo ka-K5.
21: Correct. Ang dispiras ang bagong sweldo. Nag-hatag sang energy sa imo. Nag-pa-energize sa imo. Kaya siyempre may inugbayad ka naman sa mga utang
22: mga
21: mo.
22: Mga Judith. Oo. Judith kay Juna.
21: Kay Judith.
22: No? Hello, Tita Judith.
21: Oh. Hi, Tita Jonah. Kamusta ka mo? Oh. Ulat-ulat lang ka mo, ha?
22: Buwas pa.
21: Ulat-ulat lang ka mo. Buwas pa.
22: Buwas pa.
21: Hindi anay magdali. Okay. Buwas pa. Pero subong, siyempre, may klase, may opisina kita, kaki-five ba, Christian?
22: Wednesday
21: kita subong. Miyerkules kita na October 14, 2026. Katon sini nga mga pinalangga nga mga tagpalamati. So i-tuon na ang inyo sini nga mga radyo sa 88.7 K5 News FM Iloilo. And of course, live na live kita nga mabatian kag makitaan sa aton sin official Facebook page sa K5 News FM Iloilo 88.7. I-like, i-follow, i-share para mas madamo pagit mga ka-K5 naton around the world ang makapamati diri sa Foro de los Pueblos, The People's Forum.
20: Sa bawat katanungan, may kasagutan. Foro de los Pueblos, on the spot.
21: Nakatutok na ka, naka-standby na sa ato, sinigang pagpangalaga ng ato, sinigang mga online netizens partner. Always good nga nagpamati sa ato, si Ma'am Rosalie Silula.
22: Ay, hello, siyempre, Ma'am Rosalie.
21: Ato, sinigang suki, nga malya, one day to go, sweldo na.
22: Palariyo, tagalig sa ginabantayan.
21: Oo, kay Ma'am Rosalie, one day to go, allotment na.
22: Allotment na. Paldo.
21: Paldo na sila. Si kaki-5 natin rin sa utong, Beth Edar Lilia, kay Sir Arturo Lilia, good morning. Kay Ma'am Annalyn Bahadi, good morning. Salamat kid sa inyo sininga pagtutok kag pagpamati diri sa Foro de los Pueblos program partner.
22: Share kita sa mga share the live
21: nag-share da may free t-shirt, may free kalo sa amo ni Tita Christian. Pero syempre sa aton sininga mga pinarangga nga mga tagpalamati, no? Ang kalo kag t-shirt para lang na yan sa mga loyal.
22: Oh, mga loyal. Para sa aton.
21: Para sa aton. No, loyal kami sa inyo. That's why nga ti hindi namon kamo pwede bayaan. Kumbaga, kung wala si ka-K5 Christian, ara ako. Kung wala ako, ara si ka-K5 Christian. Bonus na lang na kung duwa kami partner, duwa kita present.
22: So, pero gina natin kung antag yun nga duwa tayo. Kaya inami gadya kung duwa tayo.
21: Ate, siyempre partner. Inami gadya eh. So, ambal ni Ma'am Rosalie Cellular, katapusan pa.
22: Tingob-tingob pagid.
21: Tingob-tingob pagid.
22: Sana all.
21: Grabe si Ma'am Rosalie. Sige, alas 7:19 mga ka-K-5 oras ato sini nga pagpangalagad partner. Madamo kita sa mga balita nga dapat bantayan kag diskusyonan sini bag-o na kala kayo ng pila ka mga labing talulupang doon nga mga balita nasyonal. Ano subong ang mga balita naton lokal dira para sa aton sini nga mga natipon nga balita sa aton sini mga unit field reporters. Amo ni mga ma-update mapisan madasig nato nga mga reporter. Basta gani K5 News FM Iloilo automatic na mga kabyanan, matik ang mga reporter kag mga patrol naton update na kamadasig sa mga update kag sa mga balita. Bakbaki partner ng mga
22: aga pa sa nagpatigbawan si K5 Karen Badilia kaya mga opisyal dito sa Barangay Linubayan tubla mga opisyal nga naghambal nga mara resign sila kay duway ginaksyonan sang LGU ang ila concern sa barangay sa baho sang poultry farm na sa piyak nga barangay nagbalik na sila sa serbisyo partner mga ka K5 kay ginatras na ang kaso nga ginfile sa ila sang tag-iya sang GT Poultry Farm. Tutukan ina dugay-dugay ni ka K5 Karen Badilia dito mismo sa Banwasang Tigbawan, mga ka K5. Samtang may balita man karon si ka K5 Elmer Sable, gikan man niya sa Banwasang Pototan kun sa diin lima ka mga individual ang nagkalapilasan matapos nga nagbungguanay ang motor kag tricycle.
21: Amo ni sa kapo naging plus report.
22: Oh, buti oh.
21: Pa magkontonta karon si ka K5 Elmer Sable kung kamusta ang update sini?
22: Oo.
21: Kung na kagwa ba lang dayon ng mga biktima sa ospital o kung may mga na-admit pa subong.
22: Dito na to sa may Barangay Igang, no?
21: Really,
22: Barangay Igang.
21: Dito sila sa Barangay Igang Road 3, no? Sa Banwagid na to, ni. Sa atong sini nga mga kakipay po, National Highway na sa partner.
22: Kag medyo do lang ko ilang, dirit-dirit,
21: sura
22: ng dalan.
21: Sura ng dalan, eh. So, do, medyo tadlong kag makapadasig, kagidla, kaya dito medyo hawan man. Ti kung kaysa mo lang nagaling kaya dapat nga ang aton nga pag-drive no defensive driver kita kag ang importante sa tanan may mga helmet kita ko nagdala ka single nga motor eh kiti hindi man ay kuon nga nagasunod kay sa batas trapiko but at the same time para maproteksyonan ang imong
22: lawas
21: nga lawas
22: more
21: partner,
22: than anything else
21: kay sa, ang violation niya ang kwarta niya mabayaran
22: mo na yang
21: pero ang kabuhi hindi mo na hindi mo na yang mabalik
22: wala kang babakal nga ulo
21: ulo paboy eh.
22: Sa syudad naman partner K5 Ray, mga ka-K5, ang City Health Office liwat nga magapatigayon sang

0: naman, may mga polio. Ako yung makarelate ko na kay may mga may parinte ko yung may polio.
1: Kaya why sila nagpabakuna?
0: Why pa na yung hindi pa na uso?
1: Immunization eh.
0: May mga diphtheria, mga ano ni nang measles na
1: blat. Measles,
0: na, makamamatay ng blatian.
1: Kung sino mga amog na kalabanan ang mga blatian sa mga bata at their early age pala, mga infant naton. Usually they are the most vulnerable nga mga ano eh nga mga tawo bla mga babies naton sino kay ti hindi pa ni amuka ka human ng ilang
0: immune system hindi pa na sila pwede kainom sang D3 bayo
1: ah, hindi pa. Pero kung mga ara ka na bay mga 3 years old pwede na ni ipatuloon mo lang
0: hindi
1: mo siya pagpaimnon sa capsule bla kay dako ni sa mo
0: mas diba, soft gel ni siya so pwede mo siya mapuga
1: ibusnutan mo kag pugaon patulo mo sa baba nila
0: dumikit man mo busnutan kag pugaon kag patuloon
1: patuloon oo. Pertussis, di ba? Pertussis is a flu-like symptoms na may dala nga ubo, coughing. Sa aton sini nga mga kikipin. Number one, to bata, itong inatake, dumduman mo itong pertussis. You know what? Ang ako ni Nablos during that time, feeling ko may pertussis na sabi ko sa nag-uso, tomo sa mga bata.
0: Hindi mo siya abi makuan hindi mo siya mabalaang ang pertussis because ang symptoms niya do kaangay lang sa simple lang ubo ang kaso sipon
1: mabalaan mo sa kuno nga pertussis partner once nga ang imo sipon hilanat nagabalik-balik kag daw nagadugay tapos nagasipon katapos ang ubo sang bata bala do dry cup nga do hindi mo mentiondihan pertussis
0: okay.
1: So ang why sa gin diagnose nga pertussis pero ginubra ko gibaklan ko siya sa kabaksin ni Tribayo ang bako sa Iloya. Oh, aray siya di Tribayo, patulo sa baba sa bata mo.
0: Adlaw-adlaw. Buuan niya lang, buuan.
1: Buuan niya lang. Gusto ingkitan mo lang na bla. Tapos patulo mo sa baba sa bata. So, kaluyan, after several days, way klabot one way ka?
0: Nagayo.
1: 3 days, 4 days, nagayo, partner. So, amo nakapektibo ang klinika di Tribayo na ton, sa ito mga
0: sa mga 3 years old and above, kung mga infant daw, hindi paguro
1: pwede. Mga infant, hindi paguro pwede.
0: Amo na nga importante, nga pabukunahan, tagid, ang aton, nga mga kabataan.
1: Pero nevertheless, ining mga suplemento, nagadugang lang niya partner sang ano mo sang pagpapag-on sa immune system ta. Pero dapat ang aton yung base na ang kumbaga baseline or ang ano sang imo nga immune system niya pa-immunize kagid
0: ang foundation niya bali basa bakod gid
1: pabakod kagid bala iniya dugang supplement
0: nang dugang
1: kumbaga additional force sa imo nga kusog sa imo nga resistensya pero dapat may foundation kagid anay. No, sa aton sini nga mga kakifay.
0: Hindi ko pati sa
1: cura ha. Lain na yaha.
0: Lain na yaha, hindi na pinis bata ya.
1: Kasi na pinis aton nga duwa.
0: Pero may foundation.
1: Tikong
0: their honorable Ray Umalay Foundation.
1: Do na pati ano, pati ano. Foundation ya namin ya. Gabulig Chris tawo mo.
0: Ikaw pa ya.
1: Gabulig Chris.
0: Sige ka nagit ka ko ako naging
1: ina ko may ano mo. May RYO.
0: Oo.
1: Anong RYO meaning aw?
0: Ramel Itang Uy Foundation.
1: Foundation. Ako ya REU.
0: Uy, grabe, no, R.E.U. No. Ako na malaban, guro, I.C.U. Guro ako na malaban.
1: Delikado na yung no. Galastusa ng imo yung foundation.
0: So, maning gina-remind agad mga kauturan, talibin ng mga ginikanan, hindi kong pati-pati sa mga hutik-hutik, mga chismis, dasa mga way namang ansa science kag sa medisina nga delikado magpabakuna. Pabakuna, kaya way bakuna, laban-laban na 14 na natapos sa buong bilhin sa kalibutan. Kaya klaubos na balatian, klamatay kita.
1: Correct, no? Correct. No?
0: So, ibalita niyo karoon ni K5 dyan, ikaw yun, gikan sa City Hall, mga K5. Samtang, dito naman yun sa probinsya.
1: Ang State of Calamity na.
0: Oh, provincial government, do maipaidalom ko no, sa State of Calamity bangod tungod sa halit sang red striped soft shell insect nga correct. Peste sa mga tubo.
1: Nagahalit sa mga tubo. Pero in fairness, wala mga mahal klamay sa bunga.
0: Why man?
1: Kati,
0: umumagyapon.
1: Umumagyapon, ano?
0: Basi salain pa ni nga crapping sang tubo bala ka kay Fevery mapiktuhan. Sa bunga daw, establish pa man
1: ang aton nga, ano, no?
0: Na-check mo na ang asyenda.
1: Ambal nila, once nga magmahal or magnubo ang supply sang kalamay, mamahal. Ang tanan nga balaklon. Because, ang mga tanan nga mga balaklon naton, is also contained sang sugar especially na ang mga preservatives naton may mga preservatives nga mga pagkaon bala
0: do halos tanan may kalamay.
1: May kalamay
0: luwas lang sa aton nga mga food supplement
1: dumduman mo ang crisis to before I think that is way back 2017 or 2018
0: magamay pa
1: nga nag gamay ka 2018 na noon.
0: No.
1: Nga naging mahal ang presyo hanay.
0: Oo.

0: soda ano ni ang nagi
1: amo to nagmahal ang presyo sang soft drinks
0: oh. Ano nagi nag sold out
1: oh
0: ang mga ano ang mga gabriga sang soft drinks ang soda company gini mga coke ni mga
1: coke Pepsi, Pepsi oh.
0: Kay tungod sa kalamay to
1: oh
0: sa so, aton sini
1: mahal ang presyo sang kalamay ang halinggib lang sa sugar cane
0: oh.
1: Ano pa nag silo sila sa high fructose corn silo corn syrup
0: tindi to gawa nani ang lain, lain that's why ang lasa to sang mga soft drinks
1: oh, lain.
0: Naglain nagbag-o. Sa aton sini nga maintain wala na nga do pigado how why no mega bakal kay law ay ang sabor amo to nga ang mga presyo sang soft drinks so nagmahal sa aton sini nga mga kakipay do nag times to na time
1: oh muna na nga subong sa unang litro sa tag 20-25 pesos subong tag 50 na
0: way nakapanaog no kay ti amo nang problema bala magsaka na anad na dayo ng mga tiyanggi, mga ano.
1: Na.
0: Hindi nakapanaog presyo, balik sa parasang sang una.
1: Do gasolina man.
0: Do gasolina man. Oh, sa atong sining mga kakipay. Pero so far, amo na pamangkot na sinada, kay tindi wala pa man kita sang matawag na ton, gidbala nga shortage sa supply sang kalamay. Kaya actually, ang Pilipinas, isa sa mga pinaka nagapanguna, no? Nga nasyon, nga naga-export nag-export, oh.
1: Nag-export
0: siyang kalamay sa gwa sa ibang nga nasyon. Sa itong sining mga kakipay, tiyan mo ng challenge. Kung pananglitan nga hindi ni matatapan, kag hindi ni mapuksa ining RSSI nga ni, sa itong sining mga pinalangga nga mga tagpalamati nga nagahalit sa mga pananom, especially sa tubo. Kay ti mamu kung may RSSI, ang mabalaan mo ni kuno partner nga affected or infected ang tubo kay nagapatay ni sa nagalaya ang iyaning nga unahon niya gid. Ang iya ning buko-buko bla. Ang sugar ano ya gidi? Ang iya gidi nga lawas ang tubo.
1: Oo.
0: Oh, malaya na siya partner sa
1: kibot ka lang no nga wae man do hindi man bala non pluto. Wae na yaga
0: kwan. Wae na tapos wae na gadako.
1: Oo, ga brown na siya.
0: Kunol na siya. Sa aton sini nga mga kaki 5 amo nang halit sang RSSI nga na ang piste nga na no.
1: Kamo ning kun mag-declare sang state of calamity ang probinsya may pagwaon nga quick response fund ang province para ibulig sa aton nga mga planters kag farmers ang tubo no parang may ara pagi gani partner nga kwan mo nang ma-develop sila sang mga bio agents do mga kasapatan man nga patyon ang RSSI so hindi lang niya pesticide hindi lang insecticide kundi daw enemy sang kwan sang peste nga ni nga amo ning gina-develop subong sang aton nga mga agriculturist mga siyentipiko para nga mauntat dining problema sang pag infestation no sang RSSI partner mga ka K5
0: okay sa aton sini nga mga ka K5
1: so damo sang mga local
0: hopefully,
1: mga
0: palita magamit na ang pag-declare sa state of calamity it's more on the agod nga mahulag ang pundo,
1: pundo.
0: Sa aton sini nga mga ka K5 so kung may pundo it probably it's gonna utilize no,
1: no.
0: Sa ayuda assistance sa mga farmers naton sa mga aton sini mga senderos or mga senderos
1: mga planters
0: eh, oh. Pero ti
1: hindi umani maubos ang pundo ko na partner kay ginatiganan pa nila ang Super El Nino mo kay ang quick
0: ninyo.
1: Response fund ni hindi rin para sa isa lang ka
0: correct
1: ka problema
0: mga portion na dira
1: pahat pahat nila
0: sa isa ka tuwig hindi man pwede nga kaysa ka lang mag declare state of calamity kay tamo pa hindi lang ni amo na yung
1: so,
0: problema mo
1: ginapanghandaan pa sa bagyo by may bagyo pa
0: Super El Nino
1: pro kapay pangawala
0: Super El Nino pa ulan-ulan, okay na kita, hindi lang bagyo ah. At least, wala mga bulubunyagan, mga tanom, takag mga panguaan.
1: Hindi lang matamuan ka, bantik, hindi lang duta.
0: Sakto na, no? Sige.
1: So, lokal pa lang na.
0: Mm-hmm.
1: May panalabot sa balita, national issue.
0: Alas 7.31. Kahapon, naglibot to si Kaki5 Kim, pwede tama na karumakuha si Kaki5 Kim, Kaki5 Paul. Ang presyo na isang balde.
1: Masos!
0: Kagambal ko gani, dari sa K5 Joseph M, karon bantayan ninyo.
1: Mga tagtabal.
0: Kaya ko mapapost kita, mapakontest kita. Mapakontest kita, pwede sila magdaog cash prize. I-comment lang nila sa comment section. Ang aton nga contest is the best balde post or the best balde model.
1: Puti, anong criteria? Anong criteria?
0: Dapat unique ang imo posing. Dira, gabit-bit ka balde nga nagasalod ka tubig or tubig ulan.
1: Depende sa diskarte mo na be creative, no?
0: Basta creative, ah. Basta hindi lang niya artificial intelligence.
1: Hindi na, hindi na. Dapat ano
0: gito doon. Disqualified na basta AI. Totoo, dapat yan.
1: Wala nagalit tubig, ma. AI ka pa.
0: AI ka pa. Tani, kung magamit mong AI na way tubig, tapos AI mo lang.
1: Nga, gagawa tubig.
0: Hindi, magamuna saya. Once pa na time na guaya.
1: Comedy.
0: sa oh. mga fantasy movie mo lang na nakita, mm. ya, sa mga once upon a time.
1: Wipe ako na kakabot.
0: Wipe ka pa kabot na naman. Ako, ano nabutan mo? Siniskwela?
1: Oh. Mga pipaptig na ko yan.
0: Ah, pipaptig. Grabe ka ba?
1: Ako na, ano, panumdumi nyo mayo ang mga diskarte nyo na kung paano nyo mapagwain nyo nga creativity sa pagpakita sa inyo balde. Pwede man solod ka mo sa balde, da. Kung anong plastada, da. Importante, kagwa lang ka mong buhi. No, aga may kwan na si Kakifive Ray bala sa kwan sa premyo no, paano ka muna magdaw okay na meetingan na namon karon
0: oh, i-post na sa social media na karon sa Facebook page.
1: Gusto mo putang tsura mo sa balde
0: pwede kada basta model ka sang balde
1: ako
0: na nagaulan na bisinyo bigi sa load kada balde ga split ka bigan
1: may arad nga kwan mo si Kakifive Kim ga model na sa balde kapon
0: oh nag-explain to sa kapon kung ano ang presyohanay diin mabakal balde. Pero sa iban sa Manila, drum-drum ilan
1: na mga blue naglang sa mga vlog ko na.
0: Ah. Sa barangay Malusgod, Pututan.
1: Damo-damo na da. Sa lagyan kini highway.
0: Correct.
1: Kita, nagyan ko na da.
0: Kaya agyan mo da.
1: Nagyan ko na da.
0: Basta makita mo na sa una, magsakay ka series, magpakadto ka sa Pasig, makita kang balabayan mo na mga drum nga blue na.
1: Damo-damo da.
0: Butchering on siya na, lapit ka na sa Pasig. Lapit ka na sa Duenas.
1: May mga kapagin na da eh. May mga puti, magin na blang container, may isang salon.
0: Kaagin ako na bakal da. Grupo, tagin na dangabrigya da sa atong sining mga kaka-K5, no? Ang iban din tutuod, may iban nga nagseryoso sa ambal ni President Ferdinand Bongbong Marcos. May araman niya nga tinagiging nakabig ini nga duka halamutan, bala. Duka tarso nga klasika statement. Pero, may banat nila si Inday Claire. Si spokesperson. Presidential spokesperson. Si Inday Claire Castro. Nga ambal niya, bumili kayo ng isang balding utak. Kaya ang bal ko, si Kakipad Christian, malang tuya sagi ka, tira ka, punsang statement ni President Ferdinand Bongbong Marcos.
1: Ay,
0: may... Ibut silingon, ikaw to yung ginapabati-batian ni Inday Claire Castro.
1: May picture kami ni Tita Claire din. Close kami na.
0: Close ka muna yan. Pero ang bal niya, bakal kakarusang isa ka balding nga utak, nga utok, kung hindi mo ko naman sindihan ang ambal, kagini mo mahangpan ang punto, ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr.
1: Itindihan kita clear pa.
0: Ay, kailangan po talaga natin ang balde. Balde-balding utak. Para po maintindihan niyo po kung ano ang plano ng Pangulo.
1: Duhay
0: ka lang imuya nakigan ba?
1: Nakigan sa ni PBBM o kaya pinapagwa itong statement pala parte kay VP Sara. Abiya siguro kwanto ng official statement. Hindi kali. Yung pagwa iya-iya. Kundi award.
0: Award siya. Award.
1: Kundi ipa-upok pa naman niya ang publiko.
0: Kamilya imuya nga kontento na kami sa utok namon. Hindi namo kinanglan niya nga magbakal sa isang balde ng utok ha. Si mo be? Kinanglan po utok ha?
1: Kulang pa siya eh.
0: Ako kakaon ko utok. Utok sang manok na blang.
1: Nami na.
0: Ulo sang manok na blang. Saw-saw mo sa sinamakan.
1: Wapo na. Lamso tagi na.
0: Ang pamangkot, anong panyaga karon?
1: Hindi na ba nabalyo dito sa makikita rin na gini karon? Kaya why na kita ay dumugay na kagang utang mo to nga DTX ko.
0: Ay, oo. Gali.
1: Remind ka.
0: Tita rin na, ma'am. Tita rin na! Kung diin ka subong.
1: Grabe man ay.
0: Ara ka lang.
1: Do mga Nobyembre man ay ang mga panawagan. Hindi
0: ka. Hindi ba si Gadaha to sa mo? Luto.
1: Hindi ko.
0: Di ba na, Ma'am Lulet, Ma'am Ninisan Presya, ko totoy ka kasi mami. Si Ma'am May kami binidikto bago naman ni Butwa. Buti naman sa halin nga bago naman ni Butwa ya. Sabi, i-share nyo na kag i-like. May pang-share nyo na sa mga pages, kag sa mga group page nyo, sa mga group GC nyo, mga OFW. Nambalon nyo, may duwa na di ka gwapo nga nagpaprograma. Subong sa sining nga mga tiniono.
1: Mas gwapo lang isa gamay ah.
0: Hindi man gina.
1: Ginasyong yun na siya. Ako patutani.
0: Ginamamo, kunit at pagabalon nga may duwa ka gwapo nga nagaprograma. Hindi man sila maglantaw live. Hindi sila mag-attempt ka maglantaw live. O galing kayo paglantaw na nakikita. Mamu malanig na makita. Namo na, balik kami sa radyo.
1: Pero siya ang radyo, te, siya sure ball na yan.
0: Sure ball na yan.
1: Sige, di kagakanto na lang.
0: So, istoryahan ta na karon partner ang balde-balde ha. Pero istoryahan ta man karon kaysa impeachment kahapon, ging withdraw, ging drop sang prosecution ang pila ka mga article of impeachments batok sa kay Vice President Sara Duterte.
1: Apat ka bilog. Isa na lang bilin.
0: So, ano ni sa ang... Kung makita naton kag balantaw naton ano ang estratehiya sang prosecution nga ang naging takas nila or gin-withdraw nila rather ang mga impeachment article of impeachments nga una nga natalakay sang prosecution kag nabatian sang aton sini nga mga pumuluyo. Ano ini sang mga article of impeachment? Number one, the confidential funds.
1: Amo ng article 1.
0: Oh, ang article confidential one? Ones, article 1, amo ni siya partner ang may kangtanan.
1: Ang mga Meligres Piatos to bla.
0: Oo, sa pundo sang Department of Education.
1: Oo,
0: kag sa nagapungko pa lang bilang
1: secretary.
0: Oo. Si Vice President Sara Duterte. Kag
1: pati na sa Office of the Vice President.
0: Office of the Vice President ka confidential funds.
1: Mga 625 million
0: pesos. Ha, pesos ha. Tapos may 100 plus million nga nagastos for 11 days.
1: Nan,
0: amo na. Sa aton sini nga mga ka-K5. So gin-withdraw to. When we say gin-withdraw, but siningon mga ka-K5, no? Hindi na siya manginbasihan
1: no.
0: sang pagpataw o kung pagdesisyon
1: sang senator
0: sang senator judges para i-impeach si Vice President Sara Duterte.
1: Oh, dugin bawi na, hindi na lang to gali, why na to?
0: Oh, pero kung imo niya nga lantawon in a simple perspective sang isa ka pumuluyo, masiling ikaw nga tinami especially kung ikaw DDS supporter ha. Mabagal na gibuhinan. Okay ano pag itong isa?
1: Bribery.
0: Bribery.
1: Atong lang pagatag isang sobre sa mga procurement officers ng DepEd.
0: Correct. Atong nakalaboto sila sa dito nga simbahan, tongang simbahan, hindi ito makitaan kung dito. O sa itong sining mga kakipayb sa tagtagana, ay kuno sang sining mga payola o mga award money or whatsoever incentives.
1: Kung, article of impeachment number 3. Number 3, bribery.
0: Bribery. Okay. Ano pa ginang isa? Ang grave threats.
1: Grave threats.
0: Ang threats na article of impeachment which is in pertaining ka K5 Christian sa pagpamahog ga online or ining paggamit sang pagpamahog sang vice presidente sa ila sini nga online meeting nga nag-viral sa social media. Kung sa diin nga ging siling sini nga may gin-hire siya nga tawo nga among mabalo sa iya kung may matabo siya kag ipapatay.
1: Kung in kaso nga mapatay siya, why na kuno iban nga sa lukton mo?
0: Kag ipapatay, ipatumba ang First Lady which is si Lisa Araneta Marcos kag si President
1: Marcos
0: Ferdinand Bongbong Marcos
1: pati na si
0: Junior kag pati na ang naka-hospital arrest. Ay, pwede siya naka-hospital arrest.
1: Ay, na, nasaylo na siya sa social nga presuan.
0: Nga si Anay House Speaker
1: Ferdinand
0: Martin
1: Romualdez.
0: Sa aton sini nga mga kakipay, pakaisa ni President Bongbong Marcos. Amo to siya ang grave threats nga kaso. So gin-withdraw man to sa partner. Gin-withdraw man to sa aton sini mga pinarangga nga mga tagpramati.
1: Sana
0: ano ang nabilin? Ano ang nabilin?
1: Ang nabilin niya subong nga ala tubong nga kaso muning ulihin nga gin-discuss ining unexplained wealth. No, base sa iyang sal-en nga daw sala ang iyagin pang deklarar dito kagin kulangan mga ginbutang sa iyang statement of assets liabilities and net worth ning article 2 ka K5 Ray.
0: Correct. Sa aton sini nga mga ka K5 no, sa mga pinalangga naton nga mga taga-palamati no amo ni siya ang problema sa Crown. Sa aton sini nga mga ka K5 kay may isa pa ka nabilin nga article of impeachment and I think the prosecution is confident enough that even with this remaining or nabilin nga article of impeachment they are confident nga ma-impeach
1: maduktan bisan isa lang
0: hindi ma-impeach sala ning term ang ma-impeach
1: ma-convict
0: si Vice President Sara Duterte Carpio may Carpio price buntay
1: munang
0: tuod nga pangalan sa aton sini nga mga ka-K5 sa mga pinalangga ta nga mga tagpalamati. So, istoryahan ta na karon partner. No, may pila kita ka mga statement and interviews dira karon sang prosecution reactions pira pa sa pag-withdraw sang sining article of impeachment. But before sina balikan tanay ang baldi system. Okay, ang baldi system. May ara ako nga nakita sa social media nga composition party sa baldi a statement ni President Ferdinand Bongbong Marcos.
1: Wow!
0: Ang pamangkot sa mga nagapamati subong sa aton sini nga pagpangalagad. Abi pwede ka mo comment na sa Poro de los Pueblos program. Kung magka-comment ka mo na subong nga may pinakamarami. Ini lain pag itong post na karon.
1: Lain to yari ato na niya.
0: Yari ato ni sa Foro de los Pueblos.
1: Tapos
0: gini. Sa tanan-tanan nga magkapamati subong sa K-Pub News FM Foro de los Pueblos program. Kadto kamo sa inyo sining Facebook ka Facebook ka account.
1: Oh.
0: I-search nyo ang K-Pub News FM Iloilo 88.7. And then comment kamo dira mga kabiyanan, mga ka K-Pub sa amon sining live ni ka K-Pub Christian.
1: Oy.
0: Ang may antes matapos ang program ta, mapili kita sang isa. Sang isa nga may pinakamanami nga post nga nagabit-bit ka mo na balde, ka nagasalod ka mo sa tubig. O, pwede man kasalod ka mo na tubig bomba, okay, tubig sa grito, tubig sa nawasa, o kung sa tubig ulan.
1: No?
0: Kung sa pwede ko nagasalod, kami nagasplit ikaw. Nagatuwad ikaw
1: na. Bawarabi ba?
0: O, sa itong sunod nga mga ka-K-Pub, kaya ang may pinakamanami nga mag-comment ka picture sa Foro de los Bebos program, hindi na ta magpaligoy-ligoy, pa 500 na ito na. Kinyentos.
1: Dalagin mapasiyar pa na yung
0: magpapalapalapin. May isa pa ka, ano ka guidelines?
1: Hindi ko pwede.
0: Hindi pwede kintrang empleyado sa K-Pub. Kaya si K-Pub daliran, nakita ko naghana ng magtindog. Madiretso na tanay sa CR eh. Hindi iya pwede kintrang empleyado sa K-Pub. Hindi na kamo yung mangunyadi. So sa tanan, nagpamati ha, kadto ka mo sa Facebook Live sa K-Pub.
1: Aragin.
0: Ipangitaan yung live namon sa 88.7. K-Pub News FM Iloilo 88.7. Sige ha. Ari Blau, partnero, pamatian ta ining komposisyon na batian ko manido ka halamutan eh no. Sa ton sining mga kikip. Pamati ta bala sa mga pinarangga na ton.
1: Hindi na kay Sernerio.
0: Hindi ni kay Sernerio yan niya. Bag-o niya bako. Sige, play ta. Sa ton sining mga kikip.

0: Oy, yun.
1: Tanda siya.
0: Oh, dito, hindi to Pinoy ang nagkakanta. Doon dyan na to, ha?
1: Yuyuy.
0: Anong iya nga, ano? Anong iya nga thoughts ng iya lyrics? Ang simple man lang, no? Ang balde, among panangga, init, sa Super El Nino. Tapos itong statement, siya kung nga ating presidente, no, sales boy, kung nga urukan.
1: Na imo sa sales boy.
0: Oo. Atong sini nga mga kakipa, babali mang big space. Kadami ka sinyo nga duwa magsaot, no? Amo pa lang to nakita
1: saot
0: nyo.
1: Saot pa lang na.
0: Amo pa lang na. Uy, pakamiktindog.
1: Uy, pa nakapractice.
0: No? Uy, pa nakapractice. Pitik-pitik pa lang na sa lawas. Pitik-pitik pa lang na sa lawas. Maminit siyang presyang nakita nyo.
1: Uy, pa lang. Uy, pagka mo nahulog sa buhay-abuhay sa una.
0: Uy, ka pa nahulog sa buhay-abuhay sa una. Uy, tanlong-tanig mo ka. What? Oh, tanlong-tanig inyo nga duwa nga ano, no? Oh, si Gakadlaw Subong Sita, ano, Will GT Don, ang sekretary sang mapisan nga vice mayor sang pututan nga si vice mayor Lito Ilisan. Oh, ang balya, gaw totoy si kada ayo sira igo gid si Marcos ba? Oh. Oh, wa pa nakita wa kagalantaw live da eh. Wa mo nakita da ang amon sini nga the moves kag saot ni partner Christian na Hagurin magbanwa ba? Magbanwa Hagurin. Oh, please ka daw. Sa aton sini nga mga kakipipe. Alas 7:47 oras sa aton sini nga pagpangalagad. Iyan mo tong statement ni Inday Claire. Anong punto ni Inday Claire sa Baldiaw?
1: Ha?
0: Anong punto ni Inday Claire sa Baldi?
1: Sakto man ko no, nga hindi mo ginabutang ang tubig ula na sa Baldi man. Anong may anong sala da kuno kay nagambali ang presidente nga isa sa mga pagpanghanda naton magbakal sang balde para nga magsalod sang tubig ulaan.
0: Kagambalya, hindi man ta magipakahipokrito kay hindi malang kita dis Pilipinas gagamit sang balde.
1: Tanan-tanan
0: man sa ibang nga nasyon man nga mo man ginobra nila. Ga save man sila ga salod man sila tubig ulaan. At ano karon ang kinalain how? Anong malain dres sa base presidente nga mabakal kita balde, masupot kita balde. Kag matipid samtang ang ulan, i-take advantage sa ton nga nagaulan, masalod kita kay para may ara kita nga reserba nga tubig, parang litan nga mag-Super El Nino kaysa nga wala kita sa inisiyatibo nga ginobra.
1: Sa way nagid, hulat lang kita ka ulan naman liwat.
0: Amo ni siya ang obra ni, obra, amo ni nga statement ni Inday Claire. Amo na nga kung way ka mo na kaintindi, ti ambalya, bakla niya ka mo.
1: Baldi-baldi nga utok.
0: Binaldi nga utok. Sa aton sini nga mga kakipay mo. Sa aton sini mga pinalangga nga mga tagpalamati. Pero okay man ang kakipay, Christian. Pero pamangkot na to, kamusta tong promisa sang presidente nga mabakal sa mga filtering equipments or filtering machines or whatsoever dira nga magamit sa pag-filter nga maglimpyo ang tubig ulan. Nga pwede mamuti uway niya problema ang tubig ulan eh. Pero the question is, kamusta ini sa lawas ang tawo kung gamiton?
1: Hindi mo man ay pwede nga paghalin sa...
0: Pagsalod mo, imunod mo na yun.
1: Halin sa atop mo to.
0: May mga ihi pa to sa malabaw to.
1: May mga iti.
0: May mga iti pa sa pispes.
1: Yung iti ka pispes.
0: Okay lang na yan kung mga ipambunyag mo na sa tanom.
1: Okay lang.
0: Okay lang na yan ako ipang palaba mo. Okay pa na gwari guro, di ba?
1: Kaya kito ka danlog.
0: Doon ka laway, no? Doon ka hindi, doon ka hindi limpyo.
1: Danlog.
0: Ti-filteron mo ginaya sa laon mo ginaya maglimpyo siya.
1: Ay, doon ka, hindi ko makakasang pagka-danlog yung masin sa laon mo. Bagay lang ganyan guro sa tubig ulan ka K5, Ray, pang limpyo-limpyo bla. Pang daganas mo na da sa ugsaran mo. No, may mga ipot-ipot.
0: Pang limpyo mo, salakyan mo kag sa motor mo, pwede pa.
1: Pwede pa,
0: pasya mo na, di ba, Sir Santino.
1: Santino?
0: Binaliskan mo pang first day mo, purbasa ako mang Japon.
1: Daw sila pa ba?
0: Amigo, tani, no?
1: Oh.
0: Good morning, K5 SB, Ray.
1: Kag sa parinti namon,
0: Christian, magbanwa
1: hagurin. Parinti ba? Mga birthday ni Lola.
0: Quote kid man si Vice Mayor Lito Elisa na daw ikaw man. Oh, karami mo. Santino. Santino.
1: Bago birthday ni Lula Juan Teresa magbanwa.
0: Kahapon. Oh. Birthday ni Lula Teresa.
1: Di ba yung post ang pututan na
0: yes,
1: tourism?
0: Ara kami to kahapon.
1: Si
0: Sir Santino, taga Dinaw.
1: Taga pututan eh.
0: Ah, taga pututan gid?
1: Di laban-laban eh.
0: Di, taga pututan gid si laban-laban. Puro parinti, yaka mo parinti, yaka ko na. Parinti? Basi magbanwa ni si Sir Santino eh.
1: Pidigid. Parinti na.
0: Salamat gid ha, Sir Santino ha. Dalang gid, kilala ko ni si Sir Santino eh.
1: Sige ha, gid ha kayo parang...
0: Kilala ko gid. Kilala ko gid si Sir Santino eh. Kilala ko gid si Sir Santino.
1: Atika.
0: Oo. Thank you so much gid ha. Pamati lang di pe, permi Sir Santino ha. Sa Foro de los Pueblos ha. sa Monica K5 Christiana Gurin. Damo kali pariente mo roy sa ano katibag banwa mo. So magpapariente mo si Vice. Pariente mo si Lola Tire. Dami lahi kagali nga soup nga ya, ano ino nga hero ino.
1: Iway lang tayo gapabalo. Lucky.
0: Libayon ni Migo mo Vice ah.
1: Namangod ni Vice Lito.
0: Listen. Wait lang ha. Wait lang. Ang Be? Manghod niya.
1: Shagid man.
0: Shagid gali daw si Tuisyok man gali kagwapo.
1: Basta po tutan niya may kwan niya may agi gina niya.
0: Si Tuisyok Ilisan kagwapo. Gali si Sir Santino ha. Sa aton sini laing giman mga lahi sang magbanwa.
1: Magbanwa
0: Ako may ano man, may magbanwa man to. Kung mag suguon ko nanay bakastin da.
1: Ati magbanwagi di.
0: Di magpabanwagi ko eh.
1: Gusto niyo picture gwapo tanda. Nami kay Sir Santino kay kahambol gid.
0: Sakto gid ah. Sa aton sini nga mga K5 si Hon
1: Plando. Basa.
0: Maliit ang balde pero malaki ang pakinabang pagdating ng aktwal na ilinyo. Tama ba K5 News? Naman.
1: Pero hindi ko yung DDS.
0: Pero hindi kami yung DDS.
1: Very wrong. I would like kay kon i-criticize mo gani bila ang DDS, DDS, tawagon ka nga pro Marcos. Kung criticize mo naman si Marcos, tawagon ka naman DDS. Anong klase?
0: Ay, hindi niya pwede.
1: Ang dapat ni Saton, tanan-tanan nga may
0: kapatahan.
1: Gusto niya na dayawon ang
0: dayawon kay Tagoy. Hindi na pwede.
1: Ang ginuulang yang perfect, why perfect day?
0: Hindi kami DDS, hindi man kami Marcos.
1: Ulan, tawa to blaser ko, minik pala kay...
0: Ulata, bala, karo kay barata na mo ni si Sara Duterte sa iya sini nga impeachment case day.
1: Grabe, makamuin nyo. Ako pa yung DDS,
0: Sir Honfrando.
1: Sir, ibang hindi kami akig si mo, sir. Hindi kami akig si mo, sir. Opinion.
0: Ibang na opinion, sir. Pero i-correct lang naman ikaw. Hindi kami DDS, ha? Hindi DDS ang K5 News FM, ha? Okay, sige.
1: Ay, Diyos ko.
0: Ma'am ni Nisan Presya, ang balde always ara agida bisan hindi siya mag-remind. Ang utok taya gahulag na utok ni boss siya may diferensya. At hindi kaya akong statement.
1: Ginabasa na ma'am ni Nisan
0: Presya. Ginabasa malang na namon. Dodoy Altoveros. Good morning, Sir Chris and Sir Ray. Pitik palang gani sang inyo liog. Nga duha, swabe na. Importante, hindi lang permanent kapitik ha.
1: Budlay na yan.
0: Budlay na permanent kapitik. Hindi, di ba? Kinanglam na yan sang physical therapist siya, partner.
1: Kakaluyaan lang, hindi ta magkapitik-pitik pang liog ta. Naman ni Ma'am Lulit, gastak yun man kami atubi, bisan wala El Nino, kag ang tubod sang Metroplex kid man.
0: Siyempre, ang amog man na yan, ang Metroplex, MPIW
1: Metropacific ang dalan ganito sa ginapang gubao gina the obstacle rin na course ng Churay na sa Sipiyo ng area kay gubao ay Diyos ko nga Metropacific ni
0: sige sa aton sinin nga mga kakipad sa
1: mga pinagkakuan
0: nga taga-palamati partner may ara kitang masubo ining somehow nga balita para sa mga kauturan naton nga mga Katoliko bla. Sa aton sini nga mga K5 si because si Pope Leo na diagnose nga may lung adenocarcinoma nga isa ka common form sang lung cancer. Sa aton sini nga mga K5 tibag ulang to na nakakabusla niya eh. Dito ko mga nakatatlo na katuig or apat. Si Pope Leo siyang napatay si Pope Francis. Sa aton sining nga mga K5. But of course no, kabalo kita nga nothing is impossible in the hands of our almighty God. No? We pray sa leader sang simbahan
1: Katoliko.
0: O bilang isa ka Katoliko, no? Ang kauturan naton nga ti gabay pa nga matandog no sang Ginoo ang ginatubang subo nga balatian no ni Pope Leo sa aton sini nga mga K5 Pope Leo Pope Leo the 14th partner. The 14th na ni partner. Mamuti mamay may first second third ni mo sa tonsilin ng mga K-5.
1: Ante sa iyan si Pope Leo the 13th.
0: Correct. Mm. Mayo man na, kabalo ka sa mga Roman numerals. sa tonsilin ng mga K-5. Ano ba? Ginapangamuyuan, taga din ni partner.
1: Opdun tanis sa pangamuyo na ton.
0: Sa tonsilin ng mga K-5.
1: Kristyanong katilingban.
0: Oo. Sige. Alas 7:56 ang oras sa ton sining pagpangalagad. Pagbalik na ton ko on ta report ni KK5 Karen Badilla sa Timbawan to, no?
1: Oo.
0: Partner, ang latest to nga ano to, no? Nga update dito.
1: Mm-hmm.
0: Sa ton sining mga KK5 and then diskusyonan ta karon dugang tapagid ka mga update kag balita, no? Mm. Sa ton sining mga pinarangga nga mga tag palamati sa ton sining pagpangalagad diri sa Foro de los Pueblos program sang K5 News FM Ilo. Pero di ka muna rin magkalipat nga mag-inom ka mo sang kape.
1: Siyempre. No?
0: Ang partner ninyo every morning, partner na mo ni K5 Christian, hindi ka na madula, especially kung may puto dito nga bagong bakal. Ang importante, may bilhin pa to.
1: Labayan ko to sa plaza kay na. Kwanto ng pandesal ni Paa kag puto nga bayulit.
0: Bayulit. Mm. Importante, may bilhin pa to.
1: May bilhin pa eh. Kung ay ginubos ni K5 Balira eh.
0: Sako ko kay na mo. Tinsindihan mo mana. So, ang importante,
1: bilhin mo. Ano was ka ginanagkasulit?
0: Di siyempre tiprano pa because sa gapati kita nga early birds ka ano ko no?
1: The early bird is a worm.
0: Bird,
1: gets the worm.
0: Catches.
1: Catch the
0: sa to, catch. Sa to sining nga mga kakipay. Ano man imo yaman. Yun yung mga pangkuha ng mga sayings mo naman. Sige ah. Alas 7:57 magkabalik kang Foro de los Pueblos program. Kaupo niyo sige apon ka K5 Ray Espeja.
1: Ka K5 Christian Agurin.
0: Standby ka mo di bagalin sa to sining mga pinarangga ng mga tagpalamati.
2: Kampiyon sa balita. Kampiyon sa drama. Kampiyon sa musika. Kampiyon sa komentaryo. Kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. PTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. May family history ba na kamuusong diabetes? Mag-TDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-TDX 500 ka na! DTX 500! Ang may powerful compound nga nagapanubos ang imo blood sugar! TDX 500! Garantisado! Epektibo! Aramis mo! TDX 500!
3: Istoryahan ta kung paano bala magsobra sa isa kagatos ang imo edad.
4: Gusto na, Sir JP. Ang sikreto sa pagkabuhi sang madamo nga tinuig, iyara lang sa simple nga dos and don't.
3: Ay,
4: ang mga blanga permi na mo hambali, mga dapat likawan, dapat himuon, nahon ta na yung pinakauna nga kag pinakaimportante nga himo nato, Sir JP. Pada mo ang imo nga antioxidant sa lawas.
3: Correct.
4: Sano pa nimo pintahan ang tubo kung lata na, tok-toko
3: na?
4: Tok-tok na. Dapat kung... dapat ya wala pa?
3: Oo. May tubo kay ma-welding lang islan bago.
4: Sano ka mainom DTX 500 kag maitisim? May balatian ka na? Hindi. Batunon mo man o hindi, kulang gid ang antioxidant nga mahatag sang utan kag prutas, no? Sa imo lawas versus sa mga free radicals nga ara sa imong palibot kag ara sa sulod, no? Nga imo ma-generate plus pa ang mga nagasulod from outside sources. Kung taas imo antioxidants, you already made the first step towards longer and healthier life. So, gainom ka na DTX 500 kag Mighty C, ari ang kaduha mong himuon. Duha ka dapat nga i-check mo regularly, Sir GP. Imo blood pressure. Kaya kung di mo na ma-check imo blood pressure, ah, tapat kagid. Madamo sa ato ng may high blood, wala lang kita kay balo. Abi mo, galingin lang ulo mo, gahugot ang liog mo, gali. May hypertension ka na, no? Ang prolong nga pagtaas ang BP ang makaguba sang imo nga kidneys, no? Siling mo herbal ang makaguba. Hindi. Ang wala hindi kontrolado nga blood pressure. Tapos di imo kaugatan niya, guba man na, no? Gakos ang gituwag heart enlargement. Ang kaduha, dapat check nimo ang gituwag regularly ang imo nga blood sugar levels. Madamo man sa aton ang may ara sang gitawag diabetes o mataas ang sugar sa dugo, ini ang nagaguba sang vital organ sa kaangay sang kidney kag atay.
2: Para sa matino nga dugo, DTX 500.
5: Para sa healthy nga atay,
2: DTX 500.
5: Ang DTX 500
2: ang may mataas nga antioxidant.
5: Nga amo naman
2: ang nagatino sang imo atay.
5: Basta tino ang atay,
2: happy kanunay.
5: DTX 500.
2: Masaligan.
5: Epektibo.
2: DTX 500.
4: Ano pa? Subong man ang pagtaas ang risgo nga mabulag ka. Basta may diabetes ka, sigurado apektado gid mata mo. Mautod ang tiil. mga neuralgias, pagka-damage sang heart, kag iban pa nga seryoso nga balatian, apil na da ang imo manoy.
3: Kung nag-DTX 500 kag may tisi sila Dr. Ramil kada adlaw, abansin na naman sila kay proven effective kag nagapanubo sang blood sugar levels ang DTX 500 kag may tisi. Amo ginigani ang pinaka main purpose niya, ang capability sa pagkontrol sang blood sugar levels agud hindi ka magka-diabetes. Mm.
4: Another secret sa pagpalawig sang kabuhi, Sir GP, amo ang ikatatlo nga dapat mo lipatan.
3: Ay,
4: imo edad. Kung gusto ka hindi dali magtigulang, inom ka DTX 500 kag may tisi kay gapahubin ini sang imo nga selula. Ang imo nga past hindi magsagay panumdom sang imo mga regrets. Ilubong mo na tanan ang mga stressful events nga natabos ka buhi mo. Sa kada minuto nga gaka-stress ka, nagaiban sang times 3, ha? Nga tion ang imo kabuhi. Te, imagine ba? Wala na yung problema, wala na yung stress. Ah.
3: Uh-huh.
4: Be happy, concentrate sa present mo, because that will define your future.
3: Gusto.
4: Ang mga nag-inom regularly sang DTX 500 kag may TC, malipayon kag wala gaka-stress. Bangod, gaka-improve ang ilang mga ila hormonal balance.
3: Mm-hmm.